0: kung tatanungin mo, kung talagang seryoso yung pananalita na yon na gusto niya mag-unite, di sana hindi na muna pinalitan yung mga chairmanships. Right? That would have been a practical demonstration na talagang gusto kong mag-unite tayo. Yung mga leadership, pwede yon. Yung majority leader, yung pro tempore, I mean, that's, pwede natin sabihin na, sige, magpapalitan. Pero yung mga chairmanships, pwede ko muna siguro na, sige, santabi muna natin yan para patuloy pa rin yung trabaho. For example, yung chairmanship ng education, chairmanship ng agriculture, right? Pwede naman hindi palitan yan eh, at patuloy. Even yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, pwede naman hindi palitan yan para sabihin na natin, sige, out of goodwill, no, na para hindi tayo magkawatak-watak, hindi na natin papalitan yan. So, if there was a practical demonstration like that, pwede pa siguro natin masabi, ah, si Senate President Cayetano can still unite the Senate. Kaya lang walang ganun eh, di ba?
1: Sige pa. Hanggang
0: Ang
1: dyan
0: mga
1: muna.
0: sinasabing salita ay hindi nagmamatch dun sa ginagawa.
1: Yan. Hanggang dyan muna tayo, attorney, at naubusan tayong oras. But maraming salamat po. Mag-ingat po kayo dyan sa Melbourne. Okay?
2: Thank
1: Thank
2: you.
1: you.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat din.
1: Si Attorney Michael Henry Yusinko, isang policy analyst po at constitutionalist at senior research fellow ng Ateneo Policy Center sa Ateneo School of Government. O tinan mo si Kuya Danny Bonafé, sabi niya, yung order of business refers to committee hearings lang, hindi yung quorum for a plenary session. Yun naman yung kanyang, ano, sa palagay niya lang. O, kaya kumuha ka rin ng abogado mamaya. Danny, may programa naman si Danny mamaya, di ba?
2: Oo.
1: O, kumuha ka rin ng abogado para may, kasi kung gaano karami abogado, ganun din karami yung interpretasyon.
2: Sobra-sobra pa. Tapos, okay lang yan siya. Pag sinabi na po ni Danny Buenafe, isa lang po ang sasagutin natin. Opo. Impo. Alam mo kano impo?
1: Oh.
2: Lolo.
1: Lolo, matanda. Oh, si Joseph Bernardo, habol ko lang. Happy pag-greet daw ng 18th birthday sa anak niya today, Masef Juan Bernardo. Nandiyan din si Jojo Abelgas, si Vian Avellanosa, si Jerry Diaz, si Ann Bustamante Calumarte. Naku, ang dami niyo ah.
2: Uy, baka magtampo si Louis Basco.
1: Oh.
2: Hindi na natin nababate. Louis, hello.
1: Si Ray Jimenez ng Sea Oil, hindi partner makapaniwala na 35 lang ako. Ba't kayo ganyan?
2: Wala naman talagang maniniwala, partner. Kahit iharap mo pa yan sa ano, sa session at kumuha ka ng quorum, wala.
1: Ba't si Suwi Suarez tanggap na 35 years old lang ako?
2: Eh, napakabait ni Suwi. Kahit anong gawin mo, kahit alam niya na lying through his teeth, makinig ka.
1: Hindi, kasi may yellow alert kasi. Ay, natanong ko kung
2: i-ano
1: ko na. Oo, Marivi. Sabi ni Marivi, kahapon sabi mo 50 ka na. Huwag mo nga pinag, ano, yaya mo na nga.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
1: Naglabas na naman po ng advisory ang National Grid Corporation of the Philippines na mayroong yellow alert na naman.
2: Saan,
1: ilang
2: saan,
1: araw
2: saan?
1: Na ito sa Visayas, partner.
2: Visayas na naman.
1: Alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil po kinakapos ang reserbang kuryente ninyo dyan sa Visayas kung saan 10 planta ang naka-forced outage nitong buwan at 9 naman po ang wala o bagsak since May. Anako po, kaya yellow alert po tayo. Ang ibig sabihin po niyan, manipis ang reserba na pag may isa o dalawang planta pang bumagsak, eh pwede pong mauwi sa brownout.
2: Wag naman sana.
1: Wag naman.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
1: O, paano?
3: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Wala pang ang brownout.
2: Ay, kaya ako, alerto lang naman.
1: Alerto lang.
2: Ready lang kayo. Tama ba, partner? Ready lang tayo.
1: Tama yan, tama yan.
2: Kahit lahat tayo, alam mo, bumili na ng libro ng konstitusyon. Sa ganun. Pag nag-uusap tayo, partner, meron kang kinwento.
1: Ipa-Xerox ko na lang yan sa'yo, pwede?
2: Oo, pwede naman. Pero ang point ko is, pag nagkakwentuhan tayo, sasabihin ko sa'yo,
1: basa.
2: Katotohanan mo yan. Nasa, anong artikulo
1: yan? Iyan ay
2: nasusulat.
1: Yan?
2: Correct.
1: Oh, diba? Dapat ganun, sa bersikulo.
2: Sa bersikulo 1, 2, 3.
1: Ano, magbababay na po tayo. Susunod ng tandem ng bayan, the one and only Robert Antemano Mano at ang nag-iisang mutya ng Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin Olchico. babalik po bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday. Happy Hump Day. Kamil Payat Karaw.
3: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.

0: Miss Beautiful, tutsu time, please.
1: Wait lang, nag-re-ready ako. Pupunta ako sa Senado eh.
0: You're gonna watch again?
1: Uh-huh.
0: The latest series?
1: Yes.
0: Senateflix?
1: Senateflix.
0: Senateflix!
1: Season
0: mag-start
1: 2.
0: Ng 3 p.m.
1: 3 p.m. Okay, okay. O dahil dyan, 8:06 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang bilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Love.
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem. Tandem ng bayan.
3: Love.
0: Aga ulit. Aga nagpe-prepare.
1: Sabi, mukhang maganda na naman ang ating mapapanood, di ba? Kaya humanda na tayo dahil alam mo ba, partner, kapag marami sa atin, ano, babae, lalaki man yan, kapag ka nakakainom, nag-i-Ingles.
0: Mm-hmm.
1: Nagiging judge.
0: Aha.
1: Di ba? Nagiging senator judge.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lahat yan, pagka nagka-ano yun?
0: Yung, kaya mo yan, partner. Yung, nag-clash na yung ideas?
1: Hindi. Ano? Pagka nagka-buklod-buklod na sila sa isang lugar.
0: Nagkaroon na sila. Nagkaroon na ng session. Nagtumpakan
1: yan
0: na sila. May umpukan na.
1: O di kanya-kanyang bidahan. Bida-bita tayong lahat, di ba?
0: Sorry sa'yo. Mali kasi ito eh.
1: Yan,
0: isa naman. Hindi, mali sila. Pero, tapos mamaya makita mo, nag-away-away sila.
1: Oo, yung isa naman, sabi niya, hindi ako makapapayag sa sinasabi mo. Dahil ang pagkakalam ko, sabi ng versikulo 1, 2, 3 ng ating sa ligong bataas, ganito yan, partner. Na, pag nahihilo ka na dahil sa kalinsingan, uwi na, sabi ni Mrs.
0: Inaanap ka na lang mga biglang darating, no?
1: Yung anak. Nga.
0: Papa, inaalam ka na ni Mama. Takbo!
1: Takbo na agad. Nawala yung pagkalasing.
0: Nawala.
1: Pero ang pinaka gusto ko lagi, na example, dumating yung bata. Sabi, Aling Vicky, yung anak niyo.
0: Nahulog sa kanal. Takbo. Pagbalik, wala nga pala akong anak. Magandang umaga, mga kapamilya. It's Wednesday. Another day. Another series again.
1: Ayan. Wala na po tayong magagawa kundi talaga tayo ay mag-participate na lang sa kanya-kanya tayong pag-aanalisa sa mga nangyayari dyan. At sana ay may mapulot tayo na leksyon at makita natin lahat. Ano nga ba ang sinasabi ng mga talata mula sa kalangitan? Talata!
0: Magandang umaga, kami po ang Tandem ng Bayan. Makakasama ninyo hanggang 9 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mann, of course, with a beautiful...
1: Ako yan. Diba? Nakasulat yan eh.
0: Ang napakabait.
1: Ay, nakasulat din yan.
0: With a big heart.
1: Nakasulat.
0: Killer smile.
1: Ay, hindi. Masungit ako. Doris Bigornia po.
3: Ganda.
0: Ayun, tama naman. Gondo.
1: Gondo. Good morning po sa ating lahat.
0: Ayan. Ano, kumusta po kayo? Na-enjoy niyo pa po ba ang nangyayari?
1: Kahapon ba bombastic din ang nangyari?
0: Lumipad yung sapatos ko, partner. Saka kamadali ko doon sa press ko ng minority.
1: At tapos, kita.
0: Nasa session hall na ako, partner. Kasi sabi, magpapa-press con. So, naghihintay ako. Lahat kami naghihintay. Hindi naman namin alam kung saan parte ng session hall. So, akala namin magma-microphone sila. And also, nasa gilid lang kami nakaupo. Maya-maya nung lumabas, sabi ni Senator Kiko, doon kayo pumuesto sa gallery, sa guest. Yung pang-guest, kapag may special guest sila sa center doon, tatayo pala sila doon sa harap. Takbuhan na naman kami, partner. Pag takbo ko, nalaglag, natanggal yung sapatos ko. Ang hindi ko alam. Kukunin ko ba? Mamaya na lang? O diretso na ako sa press ko?
1: Yan po ang mga talaga mga kaganapan kapag ganyan na naghahabol ng
0: malalaking
1: istorya. Kasi
0: hindi mo alam kung saan eh, di ba? Busy pa kami no kasi naka-live, di, naka-Facebook live naman ng Senate President. Siyempre, kailangan mo rin i-report yun. Maya-maya naglalabasan, takbo.
1: Kumusta naman ang sapatos?
0: Akala ko mag-aalisa na lahat, masasolo ko yung press ko pagkaalis ng sapatos. Pero hindi, nabawi ko naman, partner.
1: Nabawi,
0: nakuha ko kagad, nakapweso pa rin ako doon sa pinakaharap.
1: Pinakaharap? Ang nakakaya doon, partner. Si SP ba ang nag-press con?
0: Hindi, yung mga minority senators.
1: Makita mo, dala-dala ni Subiri. Okay, oy, Robert Mano, na-identify namin ang paa mo. Iyo to.
0: Sabi nung kaibigan natin, taga-Bombo, kuya, nakita ko yung sapatos mo natanggal. Hindi ko alam kung ibibigay ko sa'yo o tatakbo na din ako doon kasi sa press code kasi nga ulan sa pwesto.
1: Ala, nagkakawalaan na ng sapatos. Ang
0: ganyan talaga.
1: Ganyan po talaga ang hazards of the trade. Mm-hmm. Pero tingnan natin
0: kailangan mamaya natin makuha yung sasabihin eh. Kailangan nating ma-hook up eh kung ano ang mga statement nila.
1: Baka mahuli ka. Ako po, Diyos ko po.
0: Paluin ako.
1: Sasapatusin ka ng boss mo. Pero mamaya anong oras, partner?
0: Alas tres ulit.
1: Pero
0: ang session.
1: Pero ano gagawin? Hindi ba last day na nila today?
0: Last day nila today. Mm. So usually kasi, di ba, as a tradition, kapag last day bago ang sinid-adjournment, nagpapasaya ng ano, ng mga nagkakaroon sila ng maikling mga talumpati sa mga accomplishment din na during this regular session. Tapos, ano pa yung mga i-expect? May mga ganyan usually. Ayan, tapos, magsisini di adjournment sila.
1: Pero lahat mabibigyan ng pagkakataon para kunin ang podium at magsalita.
0: Pwede. Correct, pwede yan. Lahat yan, nagpapapila yan sa majority leader tsaka sa rules committee para ma-accommodate sila. Ngayon, hindi ko alam kung may ganun. Kasi kung babasahin mo yung uunawain yung sinabi ng Senate President kahapon, kung ito ay strategy, sabi niya, ang kawalan ng quorum at ang kawalan ng sesyon nung Lunes at kahapon ay strategy para matuloy yung hearing sa Webes. So what's the use na mag-conduct pa siya ng session ngayong araw? Not unless tinamaan siya doon sa hirit ng minority na resign. Diba?
1: Ayun.
0: Magtrabaho ka na lang sa Facebook, mag-vlogger ka na lang, sabi ng mga minority.
1: So, eto ka, partner. Narinig ko nga. Maraming mga nagtatanong na mga kapitbahay ko. Iniwan nga yung mga labada nila.
0: Kasi na-intriga talaga.
1: Na-intriga. Yung isa nga, naiwan pa yung plancha. Hoy! Sabi ng mga kapitbahay, tumigil ka
0: dyan. Umuusok!
1: Umuusok na. Hindi, ang kanilang pag-uusap ay nasa sentro doon. Pupunta ba si Cayetano? Pupunta ba yung mga majority?
0: Oo nga. Yun din ang aabangan natin. Yun din ang tanong.
1: Kasi ilang araw na silang absent.
0: Monday, Tuesday.
1: Yan.
0: Mm-hmm. So Wednesday ngayon, last session day po nila. Kasi Senate the adjournment, ibig po sabihin, magbabalik na ang session ng Senado sa araw kung kailan nakatakda magsagawa ng SONA ang Pangulo sa July. Yung morning before the SONA, tsaka pa lang sila magsesession ulit.
1: Oo, pero sila ba ay compelled na huwag umalis ng bansa?
0: Walang ganun,
1: walang
0: partner.
1: Walang ganun. So, pwedeng umalis.
0: Pwedeng umalis. At usually pala, partner, pag last day na ganyan, ina-approve nila na yung mga committee pwedeng mag-hearing kahit naka-adjourn ang session.
1: Oo nga daw, meron kami kausap na abogado kanina, pwede palang ganun.
0: Pwede yun.
1: At pwede rin ba, kunyari, nagising si Alan Peter Cayetano na sinasabi niya, gusto ko na mag-session.
0: Special session? Pero tatandaan natin, partner, kapag special session, bi-camp yan, ha? May house ka na ka-tandern dyan.
1: Pareha sila
0: ng kalendaryo dyan. Nagpapatawag ng special session kapag may malaking kailangan aprobahan or what. Diba?
1: Ito, malaking usapin ito eh. So, ang ano yan, hindi pwedeng magpatawag siya.
0: Para ang weird naman, partner, na may regular session kayo, hindi mo pinasukan, tapos bigla ka magpapatawag ng special session.
1: Yun na nga. So, mahirap talaga. So, ano sa palagay mo?
0: Ito ang palagay ko, partner.
1: Sige, ano?
0: Ayan.
1: Sabi ko nga, 8:15 na po ng umaga.
0: Dahil 8:15 na, narito na po ang report ng ating mga radyo. Patrol! Roll! Punta tayo ng Pasig. Higit 80 pamilya nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Baybunga, Pasig City matapos masunugan kagabi. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
4: Robert, nasa halos 300 individual o 83 pamilya ang nanunuluyan muna sa West Bank Community Center sa Barangay Maybunga, Pasig City matapos ang sunog na sumiklab sa West Bank Road kagabi. Umabot na ikalawang alarma ang sunog bago tuluyan napula pasado alauna ng madaling araw kanina. Kabilang sa mga nasunugan, ang residenteng si Marilyn Cabiscuelas at ang kanyang 1 taong gulang at 10 taong gulang na mga anak. Kuwento niya, nagulat na lamang sila ng magkagulo sa kanilang lugar, kaya agad na umalis kahit pa walang dalang kahit anong gamit. Narito ang kanyang pahayag.
5: Sabi kasi, may sunog. Yung dalawang anak ko lang yung nadala ko. Yung lang po yung nadala ko, yung dalawang anak ko, mga requirements namin na sunog. Pati po yung po. Wala kami, ito lang, sarili lang namin na naganapin. Hindi namin alam paano kami mag-foreign. Wala, anak ko nagagatas, walang pampili ako.
6: 10 years old po yung gamit niya po. Sa school pala po, wala din natira. Hindi ko alam kung paano siya papasok sa lunin.
4: Yan nga ang tinig ni Marilyn Cabiscuelas, isa sa mga nasunugan sa Barangay Maybunga, Pasig City. Ayon sa mga evacuee, kailangan nila ng mas maraming supply sana ng inuming tubig, bago mga damit at mga portalet bilang pandagdag sa 2 tanging palikuran sa evacuation center. Nagbigay naman na ng hygiene kits at sleeping kits ang Pasig City LGU habang namamahagi ng pagkain ng mga tauhan ng Barangay Maybunga. Siniguro rin ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang tulong na iabot sa mga nasunugan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta tayo na Maynila, partner.
1: Okay.
0: Ito daw.
1: Saan banda?
0: Saan banda to? Tanong natin kay Trish, sapagkat may 3 motorsiklo kabilang sa natupok sa sunog sa residential area dyan sa lungsod ng Maynila, ang detalye po, puro sunog ha.
1: Kaya nga.
0: Mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish, saan banda yan sa Maynila?
7: Good morning, Robert at Doris. Sa Tondo, sa may haligi itong banda. At problemado nga ngayon yung pamilya ng residenteng si Michael na nakatira dito nang kasamang matupok yung 3 motorsiklo sa sunog na sumiklab kaninang alas 2 ng madaling araw. Siraning upuan at natunaw na yung mga plastic na motor, parte ng motor. Kaya hindi na ito magagamit sa pamamasada bilang TNVS rider ng kanyang working student na anak. Kwento ni Michael, sa eskinita palabas ng kanilang gate ang direksyon ng apoy, kaya pilit silang dumadaan sa kabilang side kahit una na itong hinarangan ng yero ng negosyanteng insect na nakabili ng bahay. Pabuti na lamang ay binutas anila yung pader kaya nagsilbi itong lagusan at tumulong yung mga residente sa paggiba ng yero. Narito ang kanyang pahayag.
8: Mukha niyan, may nangyari. Naroon yung sunog. Binakura nila yung gate na ganyan. Tinakpa nila ng yero. Wala kaming daanan. Ito eh, lumabas. Saka yung bibitana yan, dalawa. Hindi na kami makadaan. Kaya hindi, yung 3 motor namin, hindi namin nahila dyan. Yung andyan dyan. Sunog.
7: Umakot lamang ng unang alarma yung sunog bago maapula kaninang mag-alas 6 ng umaga kung saan 4 na bahay ang apektado. Bagamat nagpapatuloy pa yung investigasyon ng BFP na iwang nakabukas na electric fan na posibleng nag-overheat doon sa kanilang kapitbahay, yung tinuturong ng mga residente na sanhi ng insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Salindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, isa pa ang susunod time, please.
1: May time check tayo. Mm-hmm, no? Makinig po kayo dahil importante po ito. 8:20 na kasi ng umaga.

0: Yan ang basa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bicornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

lang ang kulilan, mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan!

0: galing.
1: Ah, ang, hindi lang sa
0: special
1: SP.
0: Session. Oo.
1: Hindi lang sa Senate President. Ay,
0: gaganap lang sila.
1: Oh,
0: okay. Dahil dyan.
1: Dahil dyan,
0: punta tayo. Punta tayo rito.
2: Panahon. Patrol!
0: Kausapin natin si Ginoo Benson na sareha mula sa Pag-asa. Sir, magandang umaga. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
3: Good morning po sa inyo mga katandem, Sir Robert, Ma'am Doris. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na panibagong low pressure area. Ito naman ay nasa labas po ng ating PAR, nasa West Philippine Sea at 495 kilometers, hilagang kanluran ng Kalayaan, Palawan. So merong mababa na chance na ito po ay maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Pero patuloy yung pagmamonitor natin dahil possibly hanggang weekend ay may chance pa rin naman na ito po ay maging isang tropical depression habang kumikilos pahilagang silangan towards dito sa may Bashi Channel, dito po malapit sa may Batanes at saka Taiwan area. So sa kasakaling maging bagyo, ito po ipapangalanan natin na bagyong Esther habang ito ay nasa loob ng ating PAR. At yung main effect niya is yung dito sa may Northern Luzon, magdadala siya ng mga pag-ulan in the coming days. At possibly magpalakas din po ito ng hanging habagat kung sa kasakali na maging bagyo dito pa sa western side po ng Central and Southern Luzon. But within 24 hours, ang pinakamataas sa tsansa ng ulan dito pa rin po sa Metro Manila, meron pa rin mga occasional rains, gayon din sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, gayon din ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro down to Palawan. Yung mga pag-ulan ay dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat, habang meron din mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At some point, magiging maulap din ang kalangitan over Cagayan Valley, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa. Habang yung mga hindi natin nabanggit na lugar, itong Bicol, Visayas, Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, at may chance pa rin ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi. Yaman na latest mula dito sa...
0: Sir Benny, pero itong mga heat index natin, kumusta? Mas nagko-cool down na ba? O may mga lugar pa rin na mainit pa rin yung aasahan nila na panahon like today?
3: Apo, meron ng actually kabawasan po no, sa mga lugar na mayroong heat index na delikado, which is nasa 42 to 44 degrees po yung forecast heat index natin in some areas, kagaya po ng Infanta Quezon, Cagayan, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Yung Metro Manila naman po, for example, itong Quezon City, 38 degrees, so wala na siya dun sa danger level.
1: Ah, okay.
0: 38.
1: So, yung kumbaga magkakaroon tayo ng break muna dun sa napakainit na panahon, yung mataas na heat index. Pero, pagka ito ang pumasok na sa atin itong mga pag-ulan, babalik ka agad ba? Kasi ano pa eh, di ba? Summer pa naman, wala pa kayong dinedeclare na tag-ulan na?
3: Sa ngayon po, nasa transition period pa tayo, so wala pa naman tayo dun sa panahon ng tag-ulan, even though malapit na po, ilang araw na lang yung binibilang natin dahil unti-unti nang namimit yung criteria natin.
0: Oo, everyday na talaga yung ulan eh.
1: Oo nga.
3: So, expected na po na talagang nakalampas na tayo dun sa peak ng warm dry season, tapos pababa ng pababa yung ating mga temperatures, even though yun nga din po, pagsapit ng tanghali naman, meron pa rin namang init, at saka kapag monsoon break or walang habagat, iinit pa rin naman po.
1: Ayun. Pwede pang magkula.
3: Ay, agahan nyo po kasi baka,
0: oo, nga, baka
3: hapon,
0: sa hapon
3: maulan
0: or,
3: eh.
0: Oo, tama. Although ngayon nga sa QC, bakulimlim eh. Kamula pa kanina madaling araw, maambun-ambun din po. Ano, Sir Benny?
1: Oo.
3: Skip muna hanggat maaari unless meron kayong dryer. Okay na.
1: Ayun,
3: okay.
0: Sige.
1: Eh, paano naman partner, Sir Benny, yung mga magsing-irog na talagang sabi nila, aba, pwede na itong weather na ito. Magpagulong-gulong muna tayo sa ating kama.
0: Bed weather.
1: Magkwentuhan muna tayo. Or magkuha na tayo ng konting teaser doon sa Netflix.
0: Aha.
1: Oh, 'di ba? Oo.
0: Eh tapos magtutuloy-tuloy ba na bad weather mamaya pagdating ng alas 12, apaka-init.
1: Correct.
3: Pwede naman po, pwede naman somehow basta ano lang, medyo babaan lang yung aircon. 24 gan 23.
0: So bantay-bantay lang talaga sa weather kasi
1: dahil
0: tama
1: na. Dali itong ulo mo pagka mga bandang alas 3 na.
0: Ayan na. Bad trip ka na. Mainit na ulo. Sir Benison, maraming salamat po ha.
1: Thank you.
3: Salamat po, ingat.
0: Ingat si Sir Benison Sareha mula po yan sa Pag-asa.
2: Panahon, Patrol.
0: Ready ka na?
1: hindi pa. Bakit? Kasi yun,
0: doon ano ko kaya

0: ang teaser nila mamaya.
1: Oo nga. No?
0: Oo, oo. Ikaw palagay mo kung ikaw ang gagawa ng teaser para sa ano.
1: Kukuha ako ng mga sound bites. Na talaga naman yung mga the likes of buti hindi ka nabigwasan, yaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan, yung mga gano'n. Kasi yun ay naiintindihan ng masa.
0: Yung poster kaya nila for today sa Netflix, ano itsura ng poster na gagawin sa
1: naku,
0: kanila?
1: Naku, partner maganda, ano, silhouette.
0: Aha.
1: Babae at lalaki.
0: Aha.
1: Sino?
0: Ako? Naalala mo yung nagpa-press con sila kahapon?
1: Oo.
0: Nakahilerang pa-firing squad sila, di ba?
1: Correct.
0: So, ganun pa rin yung ilalagay ko.
1: Tapos?
0: Na pang-poster nila for today na sa Netflix natin.
1: Oo.
0: Tapos sa likod, may mga shadow. Tapos question mark.
1: Pwede.
0: Di ba? Bago pa tayo magtuloy-tuloy kung saan man, kausapin na natin ang isang senador na miyembro ng minority bloc.
1: Andiyan na.
0: Ininda ito ng ano ng Senate President
1: talaga.
0: Doon sa sinabi niyang bigwasan special mention doon sa live ng Senate President doon sa FB. Makakausap po natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Sen.
2: Hi. Yeah, Doris, Robert, magandang umaga sa atin lahat.
1: Opo. Eh, kumusta naman po ang gising ninyo, Sen? Kasi lahat ng buong sambayanan ay naghihintay na naman po sa susunod na kabanata dito sa Senado. Ano po ba ang maaasahan namin? At gusto ko malaman, meron ba mga papasok? May absent na naman? O baka meron na namang mabigwasan?
2: Alin ang una mong gusto kong sagutin?
1: May papasok.
2: Tulog muna.
1: Sunod-sunod, eh.
2: Una-una, yung tulog. Pangatlong araw na ngayon na hindi maganda yung gising. Pangalawa, nandun pa rin, tutuloy pa rin kami dahil mandato namin yun na mag-session.
1: Opo.
2: Mag-attend ng session dahil hindi naman nasususpend ang session, hindi lang nag-attend yung counterpart namin sa majority block. Pangatlo, tingnan natin kung ano mangyayari ngayong araw. Ano? Kasi hindi kami makagawa ng aksyon kasi nga, 11 lang kami.
1: Mm-hmm.
2: So, magkakaroon ng question sa quorum.
0: Mm-hmm.
2: So, inaasahan namin na sana man lang mayroong mag-attend na 2 or 3. Pero mukhang, alam mo, balita namin sa base na rin sa mga staff to staff mga conversations, mm-hmm. Staff nila, staff namin, na meron sa kasama namin sa majority block na medyo ligaw. Hindi nila alam na hindi officially suspended ang session.
0: Mm.
2: Kasi nag-a-announce lang si Senate President Alan na sinasabi niya suspended ang session pero walang official na announcement. So yung secretariat, kung napapansin ninyo, nandun sila kasi tinanong namin sila kahapon.
0: Opo.
2: Dahil mabalita kami na nagpalabas ng notice si Senator Alan na suspended. So tinatong namin kasi hahanapan namin ng basihan,
1: mm-hmm.
2: bakit sinususpend. Ang sagot naman ng secretariat kahapon sa amin, wala namang notice sa kanila kaya sila naandun.
0: Mm-hmm.
2: Katunayan, kinumen nga namin sila, pinasalamatan namin sila na for being professional dahil in spite na siyempre ang boss nila ngayon, si Senate President Alan, pero andyan pa rin sila at matyagan naghihintay kung may darating o may mapoform na quorum. So okay. Even si Secretary Joel, parang specially mentioned ko siya na Attorney Joel, maraming salamat dahil alam namin ipit siya. Pero just the same, he has remained to be professional for the past two days na nandyan siya. Kahit siguro utusan sila na isususpend o hindi darating yung majority. So yun ang gusto namin linawin. Na sa mga kasama namin sa majority block na kailangan po mag-attend sila parang ma-appeal kami sa kanila sense of duty magpunta sila kasi hindi po suspended ang session, sinasabihin lang sila ni Senate President na suspended.
0: Opo. Senator, paano po halimbawa kung 11 na minority present ulit mamaya, may dumating from the majority, sabihin na natin na 2.
1: Ayan.
0: So 11 plus 2 13.
1: Mm.
0: Kapag ganyan po, pwede po ba kayo at wala ang sabihin na natin halimbawa lang wala ang Senate President, po pwede pa rin po ba kayo na mag-start ng session kung walang presiding officer?
2: Pwede. Pwede kami mag-designate ng presiding officer in the absence of the Senate President. Kasi sa rules, pag wala yung Senate President, automatic ang magpipreside. O yung in succession, ano?
0: Opo. Pro temp.
2: Kung wala yung pro temp, yung majority leader.
0: Mm-mm.
2: Kung wala yung majority leader, maski sino sa dalawang deputy majority leaders. Kung wala sila lahat, whoever may be designated by the Senate President. So halimbawa meron dalawang taga-mayorya na nandun. So may quorum kami, 13. At ayaw namang mag-preside. Pwede kami mag-designate sa floor kung sino yung pwede mag-preside. Dahil constitutional itong duty na ito. Hindi ito yung sa amin lang rules. Ano?
0: Opo, opo.
2: At hindi pwedeng masapawan ng rules of the Senate ang konstitusyon.
0: Mm-hmm.
2: So pwede kaming mag-hold ng session dahil 13 kami.
1: Okay, no?
2: Maski nga 12 actually kasi for purposes of quorum dahil sa ngayon, di ba, bali 22 na lang kami.
0: Uh-huh.
2: Anyway, kung sinabi mo kung 13, we can open the session, i-convene, at mag-conduct kami ng business.
1: Pwede
2: which
1: rin
2: is the
1: kayo...
2: right thing to do.
1: Opo. Pero pwede rin po ba, Sen, na kayo ay magdeklara na eto na, bakante lahat ng mga committee chairmanships at membership at maghahalal na naman ng panibagong Senate President?
2: 13, to elect a new Senate President. Pero simple majority to reorganize the committees. Alam mo, tingin namin, ang isa lang ang purpose ni Senate President Alan, to preserve his position, to preserve his Senate presidency, nothing more.
1: Mm-hmm.
2: Kasi na-realize niya na ang ratio namin ngayon 11-11 eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi from 13, they're down to 11. Dahil nga wala si Senator Jinggoy, tsaka wala si Senator Bato. Hindi naman sila maka-attend ng session. So nakita niya yung medyo precarious yung numero.
1: Mm-hmm.
2: So yun lang ang motibo niya. Walang iba kami nakikita na motive. Yung sinasabi niyang independence of the Senate, huwag kayong maniwala doon, huwag tayong maniwala. Hindi totoo yun. Kasi ang independence ng Senate, hindi pwedeng mas mataas pa kami sa batas.
1: Di ba?
2: No one is above the law. Tapos kung ang independence of the Senate, tinatranslate niya doon sa hindi pag-adhere sa rule of law. Kasi rule of law yung umiiral kay Senator Bato at saka si Senator Jinggoy. Maliwanag yun, walang argument doon na ang umiiral na sumasaklaw sa amin lahat, ano, sa atin lahat, rule of law. Kasi hindi naman namin madidiktahan yung ombudsman na mag-file ng information. Wala naman makapagdikta sa Sandigan Bayan na mag-issue ng warrant. Senator Bato, hindi naman madidiktahan yung ICC na issuean siya ng warrant. So talagang isa lang yung kanyang motibo, napakaliwanag, selfish, napaka-selfish.
1: Opo.
2: Kaya, alam mo, Doris, ano, Robert?
0: Opo.
2: Where else can you find a Senate President who is spearheading a boycott, continuous boycott ng mga sessions ng chamber na siya mismo dapat nagpipreside? No? Pagkatapos, magpiprivilege speech siya, sabihin natin privilege speech, o nag-i-speech siya sa Facebook, hindi
0: opo,
2: sa Senate
0: opo.
2: Floor, na kung saan pwede namin siyang interpelate.
0: Mm-hmm.
2: So anong klaseng Senado ito? Anong klaseng leadership ito? Di ba dapat kung gusto niyo mag-speech, doon sa floor, para i-open niya yung sarili niya na pwede namin siyang tanungin ano nangyayari sa Senate, on many issues, kung ano yung itatakil niya sa kanyang privilege speech, pwede namin siyang tanungin. Ang problema, sa Facebook siya nag-i-speech eh.
1: Oh, kaya hindi kayo makakapagtanong. Pero,
2: yeah. Kaya nga, what a mess, di ba?
1: Yes. Kahapon po, Sen, pinalutang yung dereliction of duty. So kapag ka po ba ngayon ay wala na nang umapir sa kanila, sino ang po pwedeng magreklamo o file ng complaint na itong ginagawa na po nila pang third na, no?
0: Mm-hmm. Cool.
1: So pasok na ito sa dereliction of duty?
2: Tama yun. Plain and simple. Talaga dereliction of duties. Duty kasi meron kami duty to perform na hindi nila ginagawa. So alam mo, ang nagbabound sa amin, disciplinary mechanism namin is yung ethics committee. So any citizen of this country pwede maghain ng reklamo against whoever.
1: Oo.
2: Na merong sa nakita lang, merong sufficient basis na ireklamo. Tulad ito, maliwanag. At saka, alam mo, hindi lang ito biro-birong offense, ha?
0: Mm.
2: Dahil dereliction of duty. Alam mo, nag-take kami ng oath, di ba? Para bang i-perform namin in accordance with the Constitution and existing laws.
1: Oo.
2: Magpe-perform ng duty pero hindi ginagawa. So, alam mo, ang nananawagan na lang kami sa mga ibang kasama namin sa majority black kasi baka ligaw sila tulad ng sinabi ko kanina na sa instruction ni Senate President na suspend kasi ganun ang umabot sa amin kahapon eh. Mm-hmm. May instruction ng Senate President na suspended ang session pero hindi niya magawang official no Nikki eh. Hindi niya magawang official gawin niya yung official notice na sinuspend niya yung session ayaw niyang i-document. Sinasabihan niya lang yung mga staff ng mga senador o suspended yung session. Pero ang totoo, hindi suspended. Kaya nga kami nandun, wala kami notice eh. Dapat meron din kami notice na suspended. Mm-hmm. So hindi niya magawa yon kasi idodocument niya yung kanyang kasalanan.
0: Opo. Senator,
2: tapos, pagkatapos sa session, nandiyan siya sa Facebook. Dalawang araw na kami nag-session. Dalawang araw siya nag-privilege speech sa Facebook. Ano yan? Anong klaseng leadership yan?
0: Mm-mm. Opo. Senator, dun sa Facebook niya, ang sinasabi lang naman niya, kaya lang daw walang quorum kasi nga, para daw matuloy yung hearing bukas ng Blue Ribbon sa flood control. Meron po ba talagang attempt coming from the minority na pigilan, huwag matuloy itong pagdinig na ito? Kahit after your press con kahapon, yun pa rin po yung binanggit niya nung nag-Facebook live ulit siya na sabi, bakit si Senator Panfilo Lacson kinukwestiyon yung composition ng minority sa Blue Ribbon samantalang yung ibang committee na nag-hearing, hindi naman nila kinwestiyon yung composition ng minority doon. Bakit, what is special with the Blue Ribbon?
2: Robert, hindi ko kinukwestiyon. Sumulat ako sa kanya, kinaklarify ko. Kasi nakita ko yung pangalan ko sa notice
0: Opo.
2: Na merong hearing.
0: Mm-mm.
2: Automatically, ginawa nila ako miyembro.
0: Mm-mm.
2: Eh hindi naman ako, hindi pa ako sigurado, hindi pa ako naka-decide kung gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Ba't niya ako isasama doon? So, sumulat ako sa kanya, copy-furnish yung chair person, si Senator Pia, pati si Senator Marcoleta, dahil siya yung designated na subcommittee chair.
0: Opo.
2: So, hindi ko kinu-question, kina-clarify ko lang, bakit nasama ang pangalan ko rito, eh wala pa naman akong sinasabing intention na gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa, hindi pa nga kami nagsasubmit, hindi pa kami nag-uusap-usap sa minority kung sino yung isasubmit namin pangalan na mag-member. So hindi ko kuno-question. Again, prevaricating siya. Minamali niya yung interpretation. Ang sulat ko sa kanya, maliwanag, please clarify kung bakit ang pangalan ko nakalagay as member. Hindi ko kuno-question, much less, hindi ko kuno-question na mag-hearing sila. For all they, you know, for all we care, mag-hearing sila kung gusto nila, maski illegal. That's infirm, legally infirm, because hindi pa nga fully constituted ang Blue Ribbon Committee. Uh-huh. Wala pang designated representatives ang minority black.
0: Uh-huh.
2: So paano ka magpapadala ng notice? Kung gusto niya, mag-hearing sila, huwag niya kaming involved na pinadala kami ng notice kasi wala pa kaming sinasabit ng miyembro. Katulad ng mga ibang committees, hindi lang Blue Ribbon. Mga ibang committees, wala pa rin kaming membership eh. Kasi ka, nawala ng session eh.
0: Opo, opo. Taba
2: po. Kaya mali yun, nagsisinungaling siya, plain and simple. Mm-mm. Na kinu-question namin, wala nagku-question. Maski legally infirm, ano? And not in accordance with the rules. Ang pagtawag nila ng subcommittee, dahil yung subcommittee, yan sa plenaryo yan na dinideside na magpo-form ng subcommittee.
0: Hindi rin na-approve sa plenary.
2: Hindi pa naman na-approve yun. So, maski yun, merong, sabi ko nga, hindi legal. Wala nagku-question, ituloy nila kung gusto nila. Ano bang kinakatakot namin para ituloy niya yung hearing? Sila magmumukhang tanga doon kasi mali yung ginagawa nila, hindi kami. Ulitin ko, nag-clarify lang ako sa sulat ko, hindi ko kinu-question. Nagsisik lang ako ng clarification, ba't yung sinama pangalan ko dyan? Una-una, wala nga ako intention na mag-membro eh.
0: Ayaw niyo na, Sen, ng Blue Ribbon?
2: Yeah, sa ngayon, yun ang nagsabi na ako kay Senate President dyan. Na dati kay, sabi ko, kung sakali magkaroon ng reorganization, parang ayoko na maging member ng Blue Ribbon Committee. Pero wala akong desisyon. Kasi, alam mo, collegial yan eh. Kung mapagkasundo namin sa minority, hindi, eto yung mga representatives natin. Baka pwedeng, alam mo, baka pwedeng pag-usapan nila ako na dati akong chairman, baka pwedeng mag-member. So ang sinasabi ko lang, as of now, kung ako lang masusunod, ayoko mag-membro. Pero kung, kasi marami members yan eh, 70 ng members dyan eh.
0: Opo.
2: Plus yung mga ex-officio.
0: Ex-officio.
2: So sa 17, pag hinati mo yung 17, malamang yan, 9 and 8 yan. Walo sa minorya, siyam sa majority. Kasi very slim ang margin ng ano namin, ng difference ng numero eh. So sa 7, kung halimbawa pakiusapan ako ng mga kasama ko, baka naman pwedeng reconsider yung decision, hindi ko masagot pa sa ngayon na talaga absolutely or finally ayoko. Kasi collegial kami, gagalang ko rin yung opinion ng aking mga kasama sa minority.
0: Ayun.
2: So wag niyang sabihin na wag niyang ilagay yung pangalan ko doon kasi wala akong desisyon kung gusto ko magmembro o hindi.
0: Opo,
2: yun ang kabastusan. Ba't yung isasama yung pangalan ko doon?
0: Opo,
2: hindi naman ako member.
1: Oo, oh,
0: parang lahat po ata ng minority senators nilagay yung name doon. Kasi ano partner, di ba, Sen?
2: Hindi, ang stand... pito lang kami, actually. Pito.
0: Ah, pito.
2: Pito. Minority leader. So, bali walo. From the minority.
0: Ah, Sen na namili.
2: So, dalawa sa amin, hindi magiging miyembro.
0: Opo, opo.
1: Oo.
0: Oo, kasi partner, di ba, Sen? Dapat yung composition ng bawat committee partner,
1: oo,
0: yung chairmanship, kung may vice chair pa yan, yung mga members from the majority, members from minority, ini-elect sa floor, sa plenary.
2: Correct.
0: Before sila, kapag na-constitute sila doon sa plenary, tsaka sila pwede magsagawa na ng business nila.
1: Kayon, ganun.
2: Correct.
1: Yun naman pala ang
2: para
1: proseso.
2: Para rin yung ano eh, para rin yung sa Committee on Rules, di ba? Kaya kinu-question ko, maliwanag yung Rule 24 sa Rules of the Senate na may referral na sa Committee on Rules, yung pagpa-amend ng aming rules. Eh bakit biglang itetake up sa plenaryo? Eh ang jurisdiction niyan, nasa Committee on Rules na hindi pa na nga na-constitute. So nirarandom sa throat namin na hindi, palitan na, i-amend na natin, divide the house, paulit-ulit siya. Di ba nga kung nag-interpolate, pinipilit niya yung Rule 136 na pwedeng i-refer sa plenaryo. Sabi ko, kung walang action taken ang plenaryo, pwede yan. Tulad yung pag nagko-comment tayo ng mga athletes na nakakuha ng gold medal, kung saan-saan, hindi na natin nire-refer sa committee, ina-adapt na natin sa floor yung resolution. Itong motion, kasi, di ba nga, may journal, maliwanag, na-refer, at pinalidate naman ito ng acting majority leader ng tinanong ko, na talagang indeed, may referral sa Committee on Rules. So, bakit mo babaliwalain yung Committee on Rules na magsagawa muna ng meeting o deliberation among the members bago ito i-report out, i-sponsor ng chairman ng Committee on Rules, saka kami magdidebate sa plenaryo. So, gusto niya, unahin yung karwahe sa kabayo.
1: Ayun.
2: Hindi naman po pwede yun. Ano, hihilahin ng karwahe yung kabayo. Dapat mauna yung kabayo. Kabayo humihila sa karwahe. Yung kabayo, yun yung committee. Yung
1: correct.
2: Karwahe, yun yung plenaryo.
1: Tama, tama.
2: Naka-refer na eh.
1: So, Sen.
2: So, talagang puro kabastusan ang ginagawa.
1: Oo.
2: Ginababoy talaga yung Senado. Nakakahiya na. Sa madlang people.
1: Ayun. So, Sen, sa palagay mo, real talk lang sa
0: ayan
1: tempo ng mga pangyayari.
2: Kanina pa tayo real talk, Dory.
1: Sa takbo po ng mga pangyayari, Sen, meron pa bang pag-asa na ang kabayo ang humila sa karwahe? O talagang hindi ko makita kung paano po ang magiging proseso para magkaroon ng kaayusan? Kasi
0: may ang ano diyan, partner, merong kayang tutugon doon sa panawagan nila kahapon na majority members, yung sa mga may iba pa naman diyan, sabi nila na thinking din naman talaga at nalilito, pumasok kayo.
1: Oo. At may papasok kaya.
0: Oo.
2: Yeah, yung tanong ni Doris, ganun dapat. Kung mangyayari, kung patuloy na babastusin at i-disrespect yung Senado, ewan natin kung saan makakarating, ano. Tulad yun, ang unang tanong dyan, ano bang pinaglalaban?
1: Oo.
2: Independence of the Senate? Again, ano yun eh? Kasinungalingan yun eh. Anong independence of the Senate? Eh may warrant of arrest yung kasama namin. Anong gagawin namin para i-defend mo yung Senado? Kukupi namin, babaluan namin yung rule of law? Tapos darating yung secretary ng DILG, sisigaw-sigawan mo, ididiktahan mo na hindi pwedeng arestuin doon sa premises. Saan ang galing yun? Ang tradisyon, pag nasa loob ng session hall, isinasad niya pa yung kaso ni dating Senate President Salonga sa kaso ni dating Senate President Enrile. Ang nangyari doon, hindi lang inaresto sa loob ng session hall bilang paggalang sa session. Plenaryo yun eh, parang sacred ground sa amin yan eh. Pero pag nasa labas ka ng session hall, hindi yan extension ng session hall, yung opisina. So nando si Secretary John Vick, tapos nagtatatalak siya doon, hindi raw pwedeng arestuhin. Sino ba siya? Mas mataas siya sa batas? Hindi pwede yun. Tapos ito naman si Senator Marcoleta, nagpahayag ng kanyang damdamin, namamayan na raw sa yung panahon na yon, yung damdamin niya, na hindi man lang daw nagprotesta yung mga minorya sa na sinigaw-sigawan yung aming Senate President o yung kanilang Senate President.
1: Uh-oh.
2: Kaya nga, di ba nakapag-tweet ako eh. Damn your damn damin.
1: Kaya nga.
2: Kasi, ano, kami pa ngayon may kasalanan. Hindi kami nagprotesta na nasigaw-sigawan. Eh, mm-hmm. Sabi ko, mabuti, hindi siya nabigwasan ni Secretary John Vic.
1: Oo. Sa palagay
2: niyo po... Namin si Sen- kilala namin si Sec John Vic nung governor pa yan, ha? Nang bibigwas talaga yan.
1: So, kabigwas-bigwas po ba yung nangyari kahapon?
2: kaya alam mo, ginagawa na lang natin para lang ma-enlighten yung araw natin. Hinahaloan na lang namin. Tulad ng sinabi ni Senator Erwin, di ba? Maski palakulin yung muka, itatalbog daw yung palakol sa kapal eh.
1: Pero sinabi niyo nga po, di ba?
2: Kaya nga alam mo, dinadan lang sa kanya para ma-lighten up ng konti. Kasi kung serious kami lahat, baka magbabag-babag kami doon, lalo nakakahiya.
1: Okay. So mamaya aabangan natin po, Sen, yung mangyayari kung may papasok ba. At kapag kami pumasok, ano ang next scenario?
0: Mm-hmm.
1: Pagka may pumasok. At
2: pag may pumasok, may quorum kami, magkukunda kami ng business.
0: Mm-hmm.
2: At pwede namin, marami kami pwedeng gawin eh. Yung mga nakabinbin na third reading na, sayang. Kasi magsisinid kami, nakabinbin yung mga third reading. Kapag papakinabangan ng mga farmers kasi meron kaming pending na nasa period of amendments yata. Meron kaming pending na third reading.
1: Oo.
2: Yung waling-waling ni batas ni ano paano
0: Senator
2: ka
0: Loren.
2: Senator Ligarda. Yung sa patient na hindi pwedeng i-hostage.
0: Anti-hospital
2: ano,
0: detention.
2: Ano bagay yun sa ating mga kababayan? Yung kay Senator Risa, di ba? Sa Committee on Health.
0: Opo.
2: Kasi pumayag naman sila, si Senator Alan noon, na i-hold over na muna. Kasi naka-pending na po, ibabalik sa committee, maantala. So sayang yung mga batas na yun eh. Hindi pa yun. May tatlong alam namin na military colonels or captain ng Navy na magbe-birthday na.
1: Ayun.
2: Kailangan makonfirm ng CA.
1: Oh.
2: Alam mo, pagka hindi na-confirm yun na on time, madi-disqualify na yung mga yung kawawa naman.
1: Oh.
2: May at interim na sila o may nomination na sila.
1: Mm-mm.
2: Nomination for that matter kasi naka-session kami.
0: Opo.
2: Pag ito na-bypass, hindi na sila mapopromote. Isipin mo, dagok sa mga pamilya nila na qualified yun.
1: Kaya
2: na vet na yun ng board, promotion board ng AFP. Pagkatapos dahil lang sa ganitong ginagawa ng Senate President, hindi na sila makaka-avail ng kanilang promotion.
1: Mm.
2: Yun ang napakapangit eh. Alam mo, dahil lang sa personal, ang daming apektado.
1: Oo.
2: Naawa kami doon sa...
1: Uh-oh.
2: Kasi ano na, abuti na sila ng less than one year. Bago sa promotion, under yung sa batas, hindi sila qualified. On time naman silang na-i-promote, na-i-recommenda, na-i-nominate ng commander-in-chief nila. Pagkatapos, dahil lang sa ayaw mag-conduct ng session, ayaw tumawag ng regular session at hindi makapag-convene yung CA, dahil sa ambisyon lang, dahil sa paghangad lang ng nag-iisang tao, tulad ng ginawa niya sa House, di ba? Ginawa niya rin, deja vu nga yung pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng wifi.
1: Apo.
2: Ginawa niya na rin yan sa House eh, nung yung term sharing nila.
1: Correct. So Sen,
2: pangit, napakapangit sa mata ng ating mga kababayan at saka sa buong mundo.
1: Tama.
2: Sabi ko, maghanap ka nga ng Senate President na siya pa yung nag-spirit ng mag-boycott do sa regular session na dapat siya nagpipreside eh. Hindi ba kasuklam-suklam na yan?
1: Mm-hmm.
2: Kaya kami mismo, nagka-isa-isa kami kahapon, manawagan na lang tayo mag-resign siya kasi hindi siya tumutupad sa kanyang tungkulin.
1: Correct. Yan po ang panawagan. Pero last question na po mula sa amin ni Robert. Sen, kung sakaling nanonood po o nakikinig po si Senate President APC, meron po ba kayong mensahe para sa kanya?
2: Ang mensahe ko lang, ito yung totoong the Senate is under attack. Pero by its own leadership. Yung sinabi niya noon, Senate was under attack. Ano yon? Figure of speech niya yun. Pero ngayon talagang yung Senado is under attack. Pero ang nag-a-attack sa amin, yung sariling liderato ng Senado. Yun ang malungkot.
0: Mm-mm. Senator, binabanggit din po ng Senate President lagi na hindi siya papayag sa isang Senado na hawak sa liig. Kapag ba kayo ang nagbalik ulit as the majority group, ganun ba ang nakikita niya
1: or ganun,
0: may ganun ba na issue na may magdidikta sa inyo?
2: sariling imagination niya yun. Ginajustify niya lahat yung kanyang kamali ang ginagawa. Yung kanyang pambabastos, ginagawa niya lagi ng justification. Yun nga, sabi ko, babalikan ko, saan ka nakakita ng Senate President sa Facebook nagpi-privilege speech? Hindi sa plenaryo. Ano, sino mag... Eh, kasi ang mag-interpellate sa kanya doon, mga trolls niya eh.
1: Yun lang, oo. Eh, pagka nag...
2: Mag-speech ka sa plenaryo para ma-interpellate ka.
1: Oo, oo.
2: Eh, ikaw dapat ang huwaran kasi ikaw ang Senate President. Set the example. Set the right, the good example. Ang sinaset niya example, masama eh. Kaya nga nagtataka rin kami, nananawagan kami doon sa aming mga kasama sa majority black. No? Sana, umiral sa kanila yung sense of duty. Kasi nadadala sila or naliligaw sila sa announcement sa kanila ng Senate President na suspended ang session. Hindi po suspended ang session. Kaya po kung pwede mag-attend po kayo kasi duty natin na mag-session. Kahihaya na po sa ating mga kababayan ang ating ginagawa.
1: Mm-mm. Nakakagulat din partner ano Sen, yung pagbibigay alam sa atin na 25 million a day ang nagagastos para lang diyan sa aktibidad sa Senado. 25 a day.
2: Coming from the former Finance Committee Chairman, si Senator Sheven Gatchalian, alam niya yung mga numero.
1: Oh,
2: kasi binuo niya ito, kung magkano yung total budget, annual budget ng Senate, siyempre, dinibad niya yan per day.
0: Mm-hmm.
2: Pero kasama na lahat doon, kuryente, tubig, wifi, yung mga expenses, mga sweldo ng staff, lahat-lahat naman yun.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung staff naman namin, libo rin naman yung mga staff dyan sa Senado eh. So malaki yung malaki yung figure, 25 million a day. Pero pagka kinumpute mo rin 'yon eh at kinalat mo sa buong operation ng Senado. Hindi naman ganoon kalaki talaga kung tutuusin, per capita pag-uusapan.
0: Oo, kasi
2: pero tama 'yon, kung pero ang bottom line, kung 25 million a day, magtrabaho tayo.
1: Oo, nasayang. Nasayang, di ba?
0: Kasi yung mga committees, di ba yung mga empleyado, bawat empleyado, bayad, sweldo, ang mga bawat senators, di ba? Ganun
1: tayo talagang problema sa ganyang klaseng kalaking halaga.
0: Uh-huh.
1: Kaya kong abunuhan yan, Senator Lacson.
2: Alam ko, Doris, kaya mo abunuhan yan.
1: Eh, alam, dapat mayroong resulta.
0: Oo, di ba?
1: Dapat may trabaho.
2: Alam ko, kaya mo abunuhan, may sukli ka pa.
0: Ay, nako. Umasa tayo na magkakaroon ng sesyon. Dinggin ng Senate President yung panawagan na pumasok ka sa Senado. Yung majority na pumasok din para makita naman ng taong bayan na ibalik naman natin yung dating kinang ng Senado.
2: Alam mo, si Senator Alan, matagal na namin kilala, matagal naming kasama. Magaling siya sa debate. So doon siya humarap sa amin, doon siya mag-speech para ma-debate namin siya.
1: Opo.
2: Hindi yung sa Facebook, puro Facebook eh.
1: Eh, pwede naman daw po kayong mag-comment.
0: Or mag-join daw doon.
1: Comment below.
0: Okay, diba?
2: Mag-follow. Ano, magpa-follow na lang. Yeah.
1: Follow ka muna.
0: Tapos makita mo si Sen Lacson sumasagot doon sa comment section.
1: Ano, yung emoji pa.
0: Sen, abangan po namin kung anong mangyayari mamaya. At maraming salamat po sa inyong oras, Senator Pantilo.
2: Thank you,
0: Sen.
2: Thank you.
1: Maraming salamat po at mag-ingat kayo.
2: Stay well, ha? Stay well.
1: You too, sir.
0: Thank you, sir. Thank you. Si Senator Pan-Philippine Lacson, miyembro po ng Senate Minority Bloc. Alam mo gusto ng taong bayan yung topic. Eh. Daming nanonood, oh. Daming nakikinig. Oh. 25 million agad. Oh.
1: Wow!
0: Oh, diba? Okay. Million kasi meron kang radyo, meron kang cable, meron kang social media. Lahat na doon sila, napakarami.
1: Social media na naandun si APC, si Senate President. Mr. Senate President, ito po ang aking komento. Paunahin niyo po yung kabayo sa karuahe, ha? Pagka nakita mo...
0: Magagalit si Horsey-Horsey pag nahuli si Horsey-Horsey.
1: Pero si Horsey-Horsey, bumaligtad siya pala yung nililigaw.
0: Paano? Maraming salamat po sa inyong lahat. It's 9 o'clock.
1: Oh.
0: Sa mga nag-message natin, maraming salamat. Bye-bye time. Abang na kayo ha. Sa bye-bye. Netflix mamaya. Bye.
3: Boses sa gitna ng mga balita. ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM.

0: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
0: DZMM, balita ngayon!
1: Mga kapamilya, nagpalabas ng heavy rainfall warning ang PAGASA, bunsod ng umiiral na southwest monsoon o habagat. Sa abiso, kaninong alas 8 umaga, nakataas ang yellow warning sa Bataan at ilang bahagi ng Zambales at Pampanga na posibleng makaranas ng pag-ulang maaring magdulot ng pagbaha. Asahan din ang mahina hanggang katamtaman na may tsansa ng malakas na buhos dito sa Metro Manila at ilan pang kalapit na lugar. Sa iba pang balita, Assistant Secretary ng DPWH, nasa Sandigan Bayan na para tumestigo sa paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Rika, sumasalang sa witness stand ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, si Assistant Secretary Alex Bote ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong malversation na isinampalaban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado mula DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Si Bote, ang Assistant Secretary ng DPWH Planning Service na responsable sa paglista ng mga proyektong paglalaanan ng pondo ng pamahalaan. Inaasahan ang kanyang testimonya ay makatutulong para malantad kung paano na isasama ang mga proyekto sa listahan alinsunod sa pag-endorso ng mga tinatawag na proponent. Hindi naman dumalo si Revilla sa paglilitis ngayong araw matapos aprubahan ng korte ang kanyang waiver of appearance. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, all out ang support ng ilang kapamilya stars sa pelikulang Tayo sa Wakas ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano. Kabilang dyan si Love is Never Gone star Ivana Alawi na nag-host ng special block screening sa isang mall sa Pasig kung saan present din si Bel Mariano. Sa hiwalay na post, spotted din si kapamilya leading man Joshua Garcia. Hawak ang napakaraming cinema tickets sa sinehan sa Quezon City. Patuloy ang pagtabo sa takilya ng pelikula na palabas pa rin sa 280 cinemas sa bansa.

0: atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik, sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Sing it with me. Senate, you're bad. You're bad.
1: Yan na, we. May tanong pa eh. Who's bad? Josh ko.
0: Sino sa palagay ninyo ang dapat sisihin sa kalunos-lunos na lagay ng Senado ngayon? Ito na yung ating
1: question of the day.
0: Palagay ninyo, is it the minority, the majority, the Senate President, minority leader?
1: Ayaw ko nga ba, kasi parang pag inisip mo naman, partner, kahit kahit sinong iupo mo, sila-sila pa rin naman yan eh.
0: Oo nga eh, pero... Diba? Pero this is this is sabi nga nila kung merong all-time high.
1: Oo, may all-time
0: ito
1: low.
0: Ito all-time low eh. All-time low. Narinig ba ninyo yung sinabi ni Senator Ping Lacson?
1: Damn him.
0: I mean, coming from a senator, I'm not blaming him kasi yun ang pakiramdam niya eh.
1: And he's there. Diba?
0: Sabi niya, bastusa na to.
1: Yun nga.
0: Oo, tapos biglang dapat na mag-resign na talaga. Oo, pero let it not be what Senator Ping said. Ano sa inyong palagay ang dapat na mangyari? Sa English, who's bad?
1: Kasi naman, naantala ang mga dapat sana nagiging pribilehyo ng bayan, di ba? Kanina, inano nila medyo ni-itemize pa nga nila.
0: In-enumerate pa nila
1: yung mga pending bills, partner. Napakalaking maitutulong nung no-hostage billing sa ospital.
0: Aha.
1: Di ba? Yung pag hindi ka nakabayad, hindi ka makakaalisin. So lalaki na lalaki lang yung bill mo. Ang laking tulong noon, di ba? Ano pa, yung sa mga farmers natin na hindi nga na lumuwas pa nung unang araw na dapat ay makausap sana nila, pinalitan ng Senate leadership. Mm-mm. So, imbis na makausap ng Senate committee ang mga farmers for that specific bill, hindi natuloy ang usapan. Sayang naman yung trabaho.
0: Plus yung mga naghihintay ng confirmation. At ano pa. Pero ito na lang let that be out of the equation nga. Pag-usapan na natin sinabi ni Senator Win na 25 million pesos a day.
1: Ang laki no.
0: I have a feeling that's even low ha.
1: Oo.
0: 25 million pesos a day ang ginagasta ng Senado at walang sesyon for what?
1: Mm.
0: 'Di ba? Mabuti na mabuti sana kung pag wala tayong sesyon, nakakatipid ang Senado ng 25 million pesos.
1: Tama.
0: Hindi!
1: Tama.
0: Whether you have a session or not, yan ang ginagasta ng Senado. Let's talk about yung salaries.
1: Tama.
0: Salaries and yan wages.
1: Pa. Buti nga yung mga staff pumapasok.
0: Ayun na nga.
1: Pumupunta sa Senate floor, di ba?
0: Oo, pero something's got to give. Yeah. Ibig sabihin, meron at merong mangyayari very soon.
1: Oo.
0: Pero sana hindi na magtagal. Kasi nga po, parang kumunoy ito, Rica. Yung habang sila, ang mga senador, ay nagkakakawag at nagpupumiglas, lalo lamang lumulubog.
1: Oo.
0: Okay na yung lumubog sila kasama yung bayan.
1: Yun nga. Baka gusto ninyo, senators, na maging daily wage din kayo o na daily basis din kayo para maramdaman nyo naman yung sakit ng hindi ninyo pagpasok, di ba? Dahil trabaho rin naman yan . Meron kayong, meron kayong utang sa taong bayan na dapat ninyong panindigan. Hindi utang trabaho.
0: Meron
1: trabaho
0: silang responsibilidad.
1: Responsibility to the nation that got you in that position.
0: Ang mahirap kasi sa atin talaga, sa Filipino culture, sabihin na natin sa officialdom, dahil elected sila, ibinoto kami by a plurality of ganyan. Grabe ang sense of entitlement
1: Yes.
0: And I will say it again, palagay ko lang, kalahati ng mga senador, hindi dapat talaga nandun.
1: And the sad part is yun nga, binoto sila.
0: Binoto nga, di ba? So now, they feel all powerful.
1: Oo.
0: So in the meantime, habang nagkakagulo pa, eto, again, my opinion, hindi sana, yung leader ng bansa, na si President Bongbong Marcos. Huwag nating sabihin na hindi makikialam siya kasi that's a co-equal branch of government.
1: Yes.
0: Sir, no. Kailangan ng voice of reason ngayon.
1: Oo.
0: At kayo po yung nakaupo. at kayo ang tatay ng buong bansa. At pwede kayong magkomento at magsabi na tigil na natin yan. Let's focus on what's really urgent.
1: Mm-mm.
0: Tama na yung intramurals na yan. Para sabihin na para kayong mga batang nag-aaway eh. Naku, dapat mag-apologize kayo sa mga bata.
1: Mm-mm.
0: Yung mga bata, at least inosente yan.
1: Mm-mm.
0: Kayo hindi eh.
1: Kaya.
0: Oo.
1: Tapos ilang araw na lang bago ang sinidiya adjournment nila, partner, di ba? Masasayang lahat ng pinaghirapan ng ilang mga congressmen natin on the lower house because of what they're doing. At tama na po siguro yung pag-isip na it is a personal attack sa inyo when hindi naman po ito personal attack, but all the cases being filed ay dahil nga kasalanan din naman nila yan. Criminal cases po ito.
0: Preservation ito eh. Tsaka pataasan ng jingle eh.
1: Yun
0: nga. Diba? Let's call a spit a spit.
1: Pero alam nyo, partner, ha? Pag pataasan ng jingle yan, pag inulan kayo pababa, jingle nyo pa rin yan. Ganun din yan.
0: Ay, bayang Pilipinas, ano na ang nangyari? Ang hirap mong mahalin, Irog.
1: Ay, hindi. Mahirap lang yung mahalin yung ilan. Ngayon, yung ilan.
0: Ito na ang ating mga headlines na naglalagablab. At dapat rin malaman dahil kailangan nating magabayan sa ating buhay at kabuhayan. Eka nga, life goes on despite what's happening in the Senate. Majority senators muling inisnab ang sesyon ng Senado kahapon. Senate President APC pinagre-resign ng minorya.
1: Promosyon na ilang military general nakabinbin din dahil sa gulo sa Senado. Epekto ng tensyon sa ekonomiya ng bansa, pinangangambahan.
0: Arraignment ni Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong plunder at graft, nakatakdang ituloy bukas.
1: Cavite Congressman Kiko Barzaga pinatalsik bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
0: Isa pa ito. Mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga umabot na sa 21. Ako, kadami na pala. May-ari at contractor ng gusali sinampahan na ng reklamo.
1: Pero nagpakita na ba?
0: Ang alam ko, yung kontratista parang nagparamdam na. Pero yung may-ari yatang wala
1: no
0: pa.
1: We will
0: confirm that.
1: Susunod, singil sa kuryente ng Meralco.
0: Tiyak!
1: Ayoko nang basahin. Tataas na naman ngayong buwan.
0: Alam mo, Evie, ganito.
1: Hindi ko na nga maramdaman yung sweldo ko dahil dyan na lang napupunta.
0: Eh, kasi nga, ilan ang aircon mo sa bahay?
1: Oy, di nga gumagana lagi yun eh. Dahil nagtitipid na nga kami, nagsisiksika na nga kami sa isang kwarto eh. Nako ha.
0: Samantala, sa labas ng bansa, World Health Organization kinumpirmang lumobo sa mahigit na 300 ang mga kaso ng Ebola virus sa Congo. Dadagdag ko lang, ha? Nagsalita na rin po ang United Nations President na matindi ang inaasahang pagtaas ng temperatura dahil sa Super El Nino.
1: Uh-huh.
0: Hindi lang po Pilipinas pala ang involved dito.
1: Ay, buong mundo.
0: Yung that Pacific from Brazil eh. Grabe!
1: Naku.
0: So, i-ano natin yan, ha? Magkakaroon tayo ng special feature dyan. Saan? Sa balita patan.
1: Oo, dito natin kukunin yan. Pag-usapan natin ang climate change, partner. Napakahalagang balita yan.
0: Correct. Samantala, ang oras! Alas 9:15 ng umaga. Stand by, mga Radyo Patrol. Ang bagong henerasyon ng mga reporters. New blood, new generation. Stand by, Christian. Stand by, Nico Bansik. Food and Drug Administration o FDA inaaral, actually pinag-aaralan pa ang panukalang paggamit sa Pilipinas ng isang bagong dengue vaccine ayon sa Malacañang Wawa. Finally!
1: Very good.
0: Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead please.
2: Magandang umaga, Peter at Rica. Pinag-aaralan pa o patuloy pang sinusuri ng Food and Drug Administration ang panukalang paggamit sa bansa ng Q-Dengue vaccine na inirekomenda ng World Health Organization. Ito ang paglilinaw ng Department of Health matapos matanong kung inaasahan na bang maaprubahan ang naturang bakuna sa gitna ng nakataktang pagsisimula ng tag-ulan at banta ng pagtaas ng kaso ng dengue. Ayon kay Panas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, batay sa impormasyon mula sa DOH, kabilang sa mga sinusuri ang mga datos na nagpapakitang pinakamababa ang bisa ng bakuna sa mga batang may edad 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa mga 6 years old pataas. Tinitingnan din anya ng mga eksperto ang posibilidad ng mas matinding kaso ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagkakaroon ng dengue noon. Kasabay nito, binigyan din umano ng DOH na nananatiling pangunahing sandata laban sa dengue at pagkontrol sa pagdami ng mga lamok. Dahil dito, patuloy na isinusulong ng kagawaran ang kampanyang alas 4 kontra mosquito na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng taob, taktak, tuyo at takip para mabuksa ang mga pinamumugarang ng lamok. Buwabaan niya ng 57% ang naitalang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong pangaraang taon. Samantala, nagpapatuloy ngayon ang pagbibigay ng talumpati ni Pangulong Marcos dito sa Rizal Memorial Coliseum sa lungsod ng Maynila, kung saan siya ay nanguna sa pag-turnover ng financial assistance para sa mga batang Maynila Presidential Scholars. Mamayang hapon naman ay babalik ng Malacanang ang presidente para sa presentation ng credentials sa mga bagong ambassador designate ng Peru at Malta sa Pilipinas na susundan ng courtesy call sa mga membro ng Philippine Robotics Team.
0: Okay, Christian. Christian, so busy ang day ni Pangulo ngayon, ano?
2: Yes, yan ang mga activities lamang ngayon ng Pangulo. Okay. Ngayon sa Maynila, then balik sa Malacanang mamayang hapon.
0: So okay, ito naman hindi ko alam kung ayon sa protocol, pero alam mo in the past kuminsan pag may gulo o kaya mayroong masyadong matinding kontrobersiya, ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas pinapatawag iniimbita for dinner yung mga nagtatagisan ng talino sa Senado halimbawa. Wala ka bang naaamoy na baka mag-imbita si Pangulo kay SP at saka minority leader?
2: Inaabangan natin kung may posibilidad na ganyan, Peter, pero kung maaalala natin, dapat noong nakaraang buwan, noong Mayo, ang unang pagkakataon sana na maghaharap si Pangulong Marcos at si bagong Senate President Alan Peter Cayetano para sa nakatakdasan ng meeting ng LEDAC. Pero hindi kasi natuloy yung meeting na yan. May sinasabi si SP Cayetano noon na marahil ay may kinalaman sa kanyang Senate presidency yung hindi pag-imbita sa kaya hindi natuloy yung dapat na meeting ng LEDAC. Pero natanong natin yan sa Malacanang ng isang araw at hindi naman kumbaga hindi pinatotohanan ng Malacanang yung sinasabi ni Cayetano na may kinalaman sa mga nangyayari sa Senado kaya hindi natuloy yung LEDAC meeting at pinayuhan pa nga tayo no, na itanong na lang mismo kay Cayetano kung bakit nga ba hindi natuloy o saan ang gagaling yung kanya mga paratang na yan.
0: Okay, so sana nga mangyari ano ha, ibulong mo rin kay Ante Claire, baka sakaling maibulong niya ano ha. So ano ang surname ni President Olam?
2: Ang kanyang surname ay ito ha. Ang kanyang surname ay meron akong kodigo dyan. Ang kanyang surname ay To at ang kanyang first name ay yung Lam. Yung
1: ang haba ng kodigo ni Christian dun sa surname.
0: Alright. Very good, Christian. Thank you very much. Extra, please.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TVMM.
1: Susundan pagsasaayos sa Matalahib Creek sa Quezon City, inaasahang makakatulong laban sa pagbaha sa lugar. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico, go ahead.
3: Muling binisita, Rica at Peter, ni Public Works and Highway Secretary Vince Tizon, Dr. Mahar Lagmay at Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek. Dito yan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City para inspeksyonin ang ginagawang dredging sa naturang estero. Ito rin yung creek kung saan itinayo ang maanumalyang pumping station na ang contractor ay ang kumpanya ng mga Diskaya. Nauna nang pinatibag ang mga gate ng nasabing pumping station dahil sa mali-aniya ang pagkakatayo nito sa gitna ng estero. Ito rin ang isa sa mga nireklamo ni Mayor Joy Belmonte sa DPWH na isa sa hindi nila binigyan ng permit ang konstruksyon dahil sa mga isyong pangkalikasan. Bahagi ito ng rehabilitation efforts ng DPWH at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa drainage master plan ng lungsod laban sa malawakang pagbaha. Samantala, Peter Atrika, sinabi rin ni Dizon na nakatakda silang magsampa ng kaso bukas sa Malolos Regional Trial Court laban sa ilang opisyal at personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Bukod dyan ay sinabi rin si Dizon, nabanggit din niya na may isang big fish silang nakatakdang sampahan din ng kaso sa Office of the Ombudsman. Pero nung pinilit natin ang kalihim na pangalanan nito, nagbigay na lamang sa ng parang clue dahil ang big fish naman daw ay hindi lang naman politiko kundi pati contractor din. So ayan yung abangan natin sa mga susunod na araw kung sino yung big fish na kanilang nasampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman.
0: Wala man lang initials?
3: Wala wala Peter ilang beses natin pinilit si Secretary Dizon pero tikom ang kanyang bibig tungkol nga dito sa personalidad dito sa big fish na ito. Pero yung mga sasampahan nila ng kaso sa Malolos Regional Trial Court bukas ay ilang mga opisyal ng DQWH.
1: Baka sabihin na naman ang mayorya ng Senado, sila na naman yan. Hindi naman sa kanila, Nico.
3: Ayan ang ating aabangan sa kanila. Abangan ng susunod na kabanata.
1: Oo nga. Oo. Okay. Sige, sige.
0: Very good. Nico Bagsik, thank you. Extra.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
5: Good morning!
0: Time check, it's now 9:23.

0: It's a shame. Ito ah, kasi bombastic yung ano eh, yung interview kanina ni na Doris at saka ni ano ni Robert. Oo. Uy Robert. Shout out sa iyo ah. Grabe yung ano mo, service mo. Grandiya.
1: Ang ganda ba?
0: Oh, ang laki ha, Robert.
1: Ay, papagod daw kasi si Robert. Ang dami ginagawa ni Robert.
0: Totoo naman.
1: Madaling araw pa lang, nagtatrabaho na.
0: You deserve that, Robert. You deserve that. Talaga namang sakriti pong dating.
1: Patira ba?
0: Sige. Reviewin natin ha. Oh. Ilan sa mga ka-quote-quote. Ka-quote-quote. Quotable quotes. Kasot-sot. Ano yung mga sinabi ni Ping Lacson kanina, si Senator Ping Lacson, na napakasarap talagang interviewin. Mm. O, dahil talaga sa kanya, no holds barred eh. What you see is what you get. Mm. Oo. Okay, sa nangyayari sa Senado, sa interview kanina sa Tandem ng Bayan, pakinggan natin ulit. Ha? Look back and hear back what Ping said. Go!
2: So talagang puro kabastusan ang ginagawa.
1: Uh-oh.
2: Ginababoy talaga yung Senado. Nakakahiya na sa madlang people.
0: Oh, yun pa lang, medyo mabigat na eh.
1: Kaya nga.
0: Oo, hindi pa na yung nagtapos doon. Ito pa isang quotable quote sa Tandem ng Bayan.
2: Ano, kami pa ngayon may kasalanan. Hindi kami nagprotesta na nasigaw-sigawan. Eh, sabi ko, mabuti, hindi siya nabigwasan ni Secretary John Vic.
1: Oo. Sa palagay
2: niyo po. Kilala namin si Sec. John Vic nung governor pa yan. Ha? Nambibigwas talaga yan.
0: Hala?
1: Sa laki ng katawan ni Sec. John Vic,
0: mas
1: diba?
0: Matangkad eh.
1: Kaya nga.
0: Oo. Ay, muscles.
1: Wala naman na gano'n.
0: Ah, wala.
1: May mga nagtimpi na gawin nyo ng panahon ko yun.
0: Ay, salamat sa prod team natin.
1: Oo,
0: kita mo naman
1: ambilis.
0: Yung edit, ng cut and paste,
1: oo,
0: tapos
1: tama,
0: playback.
1: Tama.
0: Oo, kanina ko lang hiniling yun.
1: Agad-agad yan.
0: Yan ang

0: King Lacson, nabababoy na daw ang Senado. Tapos, binakbakan din niya si Marcoleta. At sinabi na, kailangan namin ipagtanggol. Oo. Buti nga, hindi siya binigwasan eh.
1: Kaya nga. Pero ayun na naman, partner, yung mga feelings nila at emotions nila, yung namamayani doon sa kanila mga sinasabi, di ba? Ito ba yung dapat nating iniintindi ngayon?
0: Sabi nga nila, sometimes we, into each life, some thunderstorm must fall. Ito na yun. Mm. Bueno, ang problema nga dito, ang hinihintay natin ay yung pagsisimula ng impeachment trial. At pati yan, na hindi pa rin, 5 araw lang yung inaasahan natin na para mag-comment yung prosecution. Kasi nag-submit na ng reply.
1: 5 maleta?
0: Malita.
1: Malita? Not just reply, pero 5 malita reply?
0: I'm sure ang isa sa mga talagang kininenerbios at nafo-frustrate sa mga pangyayari sa Senado, ang kamera, particular yung mga prosecutors natin. Tama? At kasama po natin ngayon mula sa Batangas 2nd District, ang chairperson ng House Committee on Justice at lead prosecutor, si Representative Gervil Luistro. Nasa linya po natin. Hi, Congresswoman! Kumusta po kayo? Si Peter at Rica dito sa Balita Patan.
2: Good morning, Peter and Rica. Good morning sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programang Balita Patan.
1: Ayan. Hi, Kong Jiggy. Good morning.
0: So, alam niyo, kapag kayo ang kausap namin, you know, the day seems a little brighter.
1: Yung mga sleeves talaga ng damit ni Kong Jiggy yun eh.
0: Hindi, you know, it's the smile. Ah, diba? This your smile.
1: The aura, gano'n.
0: So, Rep. Jiggy, ito na po yung this is where the rubber meets the road, sabi nga nila. Anong pakiramdam ninyo sa nangyayari sa Senado? Are you now entertaining the thought na maaaring maging rason ito upang ma-delay ang impeachment trial?
2: Ako, Peter, may tawag dyan sa Batangas eh. Nakakaligaw-gaw.
0: Oo, okay.
2: Which means na habang tedious ang preparation mo, no? Di mo rin maiwasan mag-entertain ng mga apprehensions because you've seen what happened during the first impeachment.
0: Yes.
2: And then with all the commotions, no, na nangyayari ngayon sa Senate, no, sadyang nakakaligaw-gaw, sabi ng taga Batangas.
0: Ay.
1: Ngayon ko lang narinig yung nakakaligaw-gaw.
0: Ang alam ko sa amin, binabalisaw-saw.
1: Ganun din yung pakiramdam eh.
2: Sa mga taga Manila, ang tawag yata doon, nakakakilite, no?
0: Nakakakilite. Okay.
2: Pero mother tongue ng Batanggenya yan, nakakaligaw-gaw. Which means na hindi mo alam kung anong mararamdaman mo with what is happening in the Senate. But nonetheless, we are inclined to maintain our positivity because of the fact na ito po'y constitutional duty na binding hindi lang sa amin as prosecutors. Binding din ito sa Senado, being the senator judges, no? At maliwanag po ang mandato ng Constitution, hindi convening forthwith. Ang mandato po is trial forthwith. At pag sinabi po nating trial, it means presentation of evidence, which will result to a judgment of two only, either conviction or acquittal.
0: Pong Jinky, hindi ba pwedeng sabihin naman ng Senado, teka, sandali lang, chill lang, kasi na-constitute na namin yung Senado bilang impeachment court. At meron pa rin naman tayo, nasa window pa rin tayo na naghihintay tayo ng yung response na manggagaling naman or comments na manggagaling sa prosecution after the Monday submission noong pong reply naman ni VP Sara.
2: Okay, so you mentioned about the answer, no? So we confirm na natanggap natin yan last Monday, which is actually yung last day niya for the filing of the same. Okay. Now, with respect to the apprehensions that I mentioned earlier, no? Sino ba namang hindi maliligaw-gawan, eh,

0: Tibay at lakas manindigan. Balitapatan! Balitapatan!
1: Time check! It's 9:49.
2: Limang araw na lang daw, pasukan na, tama ba?
3: Oo.
2: Kailan ba pasukan?
3: Monday.
2: Sa Monday na?
3: June 8.
2: Nako.
3: Oo.
2: Yari tayo dyan.
3: Kaya nga.
2: So, in the meantime, maraming mga nagsasabi no, na ano ba ang bibili namin sa ano sa Divisoria?
3: Tama.
2: Pang trimester ba o pang...
3: Oo nga, ano na ba ngayon yung... Hindi trimester tawag eh.
2: Ano that?
3: Diba? Pero parang ganun nga yun. Iba lang yung tawag nila.
2: At saka yung may lumabas na, ano, na report na sinasabi na sa findings ng EDCOM 2, maliit na classroom, mas nakakabuti.
3: Oo.
2: Hindi ko rin maintindihan yun eh. Mm-hmm. Hindi ba dapat mas konting estudyante sa bawat classroom? Eh, makausap nga natin. Ito po ang aming kapit-barangay eh. Oo eh. Ang principal po ng Batasan National High School, and we're happy to have him with us today, si Dr. Joseph Palisok. Dr. Palisok, good morning po, si Peter Atrika dito sa Balitapatan. How are you, sir?
4: Good morning po. Okay naman po.
2: Ayan, okay.
3: Hi po. Good morning. Thank you po.
2: Naku, eh unang tanong ko, ilan po ang enrollees ninyo ngayong school year po, Dr. Palisok?
4: As of kahapon po ay nasa 13,909 po ang aming...
2: Oo, 13,909 enrollees.
4: Apo.
2: Okay, so ito pong findings ng EDCOM 2, I would like for you please to interpret it for us na yung mas maliit na classroom eh mas nakabubuti para sa ating mga eskwelahan or the learning itself, ano po, can you interpret that for us, sir?
4: Yung po siguro yung inaano po nila is yung class size sa isang classroom, kung mas maliit mas madali pong i-manage. So sa ngayon po ang amin po ay nasa 45 po ang aming class size per
2: wow
4: classroom.
3: Per classroom po yan, no? Medyo malaki din po yan, Dr. Joseph. Pero sa ngayon po na malapit na po ang pasukan, anong mga paghahanda na po ba ang nagawa ng Batasan Hills National High School? And meron din po ba kayong tulong na ayudang kahit papano konting school supplies para sa inyong mga mag-aaral?
4: Opo, ang tapuwa po dahil dito po sa Quezon City ay... Bibigay po ang ating Mayor Joy Del Monte ng mga learning kit sa lahat po ng estudyante mula elementary hanggang high school.
2: Mm-hmm. Okay.
4: At isa pa po ay binigyan din po ng laptop ng ating mayor, mga teachers, ng yung alumni, lalo na dito sa Batasan, lahat po ng teachers ay binigyan po ng laptop.
2: Bang!
4: Malaking tulong po sa amin talaga yung binigay ng ating mayor.
2: Galing!
3: May Wi-Fi din daw yan eh.
2: Wow, laptop yan. So, ibig sabihin eh, budget po yan ng LGU.
4: Mm-hmm. Yes po.
2: Very good, Joy. To the world.
3: Mayor.
2: Stepping very good
3: up,
2: yan.
3: Ha? Oh.
2: Pero balikan ko lang po, Dr. Joseph, yung ating unang tanong. Ano. So, when you, pag sinabi ng EDCOM 2 na maliit na classroom, this pertains not to the physical classroom,
3: but
2: to the number of students per class.
4: Yes po, yun po yung aking ano po doon. So, sa senior high po, ang class size po ay po. Tapos sa junior high po ay 45 po ang maximum.
3: Mm-hmm.
4: Hindi po kami pwedeng lumampas ng 45.
3: Mm-hmm.
2: Ah, okay.
3: Oo, pero kumusta naman po yung bilang ng mga guro natin? Napupunan po ba yung mga pangangailangan din po ng bawa ng katulad po ninyo sa Batasan? Sapat naman po yung bilang ng mga teachers?
4: Sa amin po dito sa Batasan, actually, so napakapunan konti yung teachers namin kasi meron po kaming 509 personnel. So enough po siya para sa aming mga estudyante.
3: Mm-hmm. At natugunan naman po yung tinatawag natin na mga subject mismatch ng mga guro.
4: Yes po, puro specialized po ang aming mga teachers po sa sa senior high school. Puro specialized po lahat.
3: Mm-hmm. Ano po yung mga ginagawa natin, Dr. Joseph, na mga measures para mag-improve palalo, ma-level up palalo ng ating mga guro ang kanilang pagtuturo para po yung pangangailangan ng mga estudyante for better quality learning ay natutugunan?
4: Sa ngayon, napakaganda po kasi yung bagong policy ng DepEd, yung three-term policy, na kung saan ay hinahati sa tatlong block yung isang term. Meron pong opening block, may instructional block, at saka meron pong end of block.
3: Mm-hmm.
4: Ito pong opening block, ito po yung mga paghahanda para makuha yung mga datos, yung mga assessment para sa mga bata, na kung saan ito ay mayroong limang araw na naka-allocate. Then, yun pong instructional block, ito ay umaabot ng 65 to 66 days. Na kung saan lahat po ng bata, hindi po, wala na po yung mga disruption of classes, hindi mo pwedeng pull out yung bata.
3: Mm.
4: So, nakafocus na po yung pagtuturo. Pati teacher, hindi po pwedeng pull out sa mga training, lalo na pag instructional block na. Talagang tutok na tutok po sila sa pagtuturo.
3: Mm.
2: Okay.
4: At yung end of block naman po, doon naman po papasok yung mga in service training ng teachers,
2: mm-hmm,
4: para lalo pa po silang ma-train. Then may mga mayroon din po silang wellness break.
2: Opo. Ano pong oras nagsisimula yung unang klase po sa Batasan High School?
4: Hanggang alas nag-umpisa po kami ng alas 6 hanggang 12:20 tapos alauna hanggang 7:20 po.
2: So dalawang so, shift kung baga ano po, Dr. Joseph?
4: Opo. Dalawang shift po kami.
2: So, ang flag ceremony, alas 5 na madaling
3: araw. Aga!
4: Yes po. Ay, 45 po yung aming flag racing.
2: Kita mo na.
3: Talagang mag-exercise para magising talaga tayo na ng aga. No.
2: Ay, meron kasi kaming kapit high school yun ang gumigising sa amin.
3: Alarm nyo.
2: May sumisigaw na teacher, I told you to line up!
3: Mapapa-arms forward race ka pala dito, no?
2: Okay, Dr. Joseph, so yung 45 po, I mean, parang masyado na pong marami yun. Paano po ba ang guidelines para sabihin na okay lang ang 45? Or meron po bang study na nagsasabi na, uy, dapat siguro hanggang 30 lang talaga?
4: Actually, maximum po yun 45. So, okay. May mga schools po na talaga meron po silang 35, meron pong 40. So, maximum po yung 45 kasi naka-design po yung mga classroom. Maluwag po kasi yung classroom.
2: Opo.
4: Kaya po siya naka-design po ng 45.
2: Mm. Opo. Baka, singit ko lang, partner, ha? So, ano po ang typical na classroom sa bata sa National High School? Naka-ceiling fan po ba yan? O may mga naka-aircon na ba?
4: So far po sa Batasan, naka-orbit fan po siya. Meron pong apat na orbit fan. Tapos, lahat po ng classroom mayroon mga TV na naka-install na po.
3: Mm-hmm. Opo. Doctor, ano po ba yung curriculum ngayon? Nakamatatag curriculum pa rin po ba tayo? Pinalitan na po ba ito ngayon?
4: Yung matatag po ay yung sa junior high po. Tapos sa senior high naman po ay yung strengthened senior high school curriculum.
3: So, may pagbabagong kaunti dun sa dating ginagawa?
4: Opo. Yung sa strengthened senior high school po kasi, yung lalo na yung aming immersion sa grade 12, yung dati pong 80 hours, ngayon po ay minimum of 320 hours na po.
3: So parang OJT na rin. O magsisimula na po ang pasukan sa June 8. We wish you well, Dr. Palisok. Marami pa po kayong gagawin. Ingat po kayo at good luck po sa simula ng bagong school year term.
2: Okay. Maraming salamat po, Dr. Joseph Palisok, principal po siya ng Batasan National High School. Ayan. May kapit eskwela kami.
3: Kami din eh.
2: Lakas nung sound system.
3: Hindi ka na mag-alarm. Makatipid ka ng baterya.
2: Ay, nako, bayang magiliw. Abangan po ang iba pang mga pangyayari. Ngayong araw na ito, magkakaroon ba ng session?
3: Mm-hmm.
2: O wala?
3: Papasok ba? O wala?
2: Oo. Tapos matutuloy ba yung Blue Ribbon Committee?
3: Bukas.
2: Committee and Subcommittee.
3: Oo.
2: Hearing bukas.
3: Oo.
2: Ayan. Nako, dami po nating aabangan.
3: Or baka magkaroon ng Facebook Live na naman. Day 3 ng Facebook Live. Uh-oh. Ganyan.
2: Nako! Meron tayong ano, ha?
3: Parang may umiilaw sa likuran ko, partner. Uh-oh. Nakikita ko.
2: May fire truck.
3: Oo.
2: Umakyat na po sa 23 ang nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles. Naku, kanina, 21 pa lang. Pampanga ayon sa Bureau of Fire ng Central Luzon. So, 23 na po. Naku.
3: Ito yung sa gumuho sa Angeles, Pampanga.
2: Oo, nakakapangliit.
3: Nakakapanlumo yung ganitong mga balita.
2: Opo, at sabi nga nila, and the hits just keep on coming.
3: Mm-hmm.
2: Unfortunately, the hits are not the songs.
3: Mm-hmm.
2: Ito na po, meron akong utang sa aking mga apostolate.
3: Ay, o sige ba?
2: Oo, sabi niya, pa, we're watching. Shout out to us, please. Franco, Silver, and Hanzo.
3: Ayan, hello sa inyo. Franco, Silver, and Hanzo. Nakaintindi ba na Tagalog yun?
2: Oo naman.
3: Baka mami yung mga Englisher yan.
2: Congratulations to Dr. Luisa Tixon Puyat.
3: Uy, congrats, Dr. Louie. Bakit?
2: One of the 5 public service awardees.
3: Wow.
2: Oh, maraming salamat. Alam mo bang painter pala yan? Hindi painter.
3: Napakagaling na pintor.
2: Thank you for the gift, Dr. Luisa. Ayan. At ang aking napakagwapong dentista si Dr. Jello Libroho. Nagko-comment lagi si Dr. Jello. Kina Alvin at sa atin din.
3: Oo. Batiin ko na rin na happy birthday
2: niya,
3: si Dr.
2: The Senate is treading on thin ice.
3: Ay, ayan. Huwag lang sana maging crack ice. Diba, Dr. Lula, happy birthday kahapon. At si Froilan Ordonia ng Metrobank partner, lagi daw sila nakikinig sa atin.
2: I thank you so much. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio, at DGMM sa digital. Lahat po ng dapat nyong malaman, nandirito na.
3: Oh,
2: kaya wag na kayong liliban. Susunod!
3: Kabayan with Daddy Buenafe. Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi po.
3: God bless everyone. Ingat.
2: Bayang Magiliw, perlas ng silanganan. Hanggang bukas po.
0: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan! Balitapatan! Balitapatan!

0: pamilya, mahigit 6 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska habang daan-daan ang naaresto sa iba't ibang paglabag kasunod na ikinasang anti-crime campaign ng NCRPO sa Metro Manila nitong May 25 hanggang 31. Kabilang dito ang mahigit 200 individual na hinuli dahil sa ilegal na droga at mahigit 400 sangkot sa ilegal na pagsusugal. 21 individual din ang inaresto dahil sa mga armas na walang kaukulang dokumento. Bunsod nito, bumaba ng halos 13% ang focus crimes sa Metro Manila. Samantala, hinimok ng United Nations ang mga bansang paghandaan ng matinding heat risk ng El Nino. Sa pagtaya ng World Meteorological Organization, 9 hanggang 12 buwan ang posibleng itagal ng El Nino, kaya dapat paghandaan ng tagtuyot, malalakas na ulan at panganib ng heat waves sa lupa at sa karagatan. Inaasahang masasapol ng El Nino ang regional climates na magpapainit sa ilang bansa, habang may banta naman ng mataas na ulan sa southern part ng South America, Horn of Africa at Central Asia. Lanta din sa drought ang Australia, Central America, Indonesia at iba pang bansa sa Katimugang Asia. Ayon sa UN, ang El Nino noong 2023 hanggang 2024 ang itinuturing na pinakamainit na taon sa kasaysayan. At abangan mamaya sa headline ngayon, Senado inaatake ng mismong liderato ayon sa ilang miyembro ng Senate Minority Bloc. Habagat magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw, low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility binabantayan. At 4 patay sa salpukan ng kotse at tricycle sa Batangas. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita ngayon!

0: kalakayan. Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
1: Good morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Today is June 3, ang bilis ng araw, Wednesday 2026. At para doon sa mga medyo hindi pa nakakaalam, di ba? Kanina ho, meron na naman mga inaasahan at saka mamaya, hopefully, magkaroon na ng sesyon. Dalawang araw na ho, walang sesyon. Binoycott ho ng majority senators ang sesyon at marami ang nagsasabi. Nako, marami, ngayon ko lang nalaman na 25 million a day pala ang nawawala, ha? Every day pag walang yung sesyon o yung expenses ng Senado. So kung walang sesyon, ang dami pala nakabinbin, no, na mga bills na dapat naaksyunan, pati nga yung mga confirmation hearings at saka yung promotion ng ilang mga mga government officers. Anyway, ang DCMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DCMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like ho at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gusto magpadala ng inyong mga komento, aba, ito ang DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Ang oras natin, 10:08 in the morning. Oh, pasadaan muna natin ang mga radio patrollers natin. Una-una, ikasyam na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Aba, tuloy daw bukas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating kasamang Robert Mano. Robert,

0: Ina anunsyo ni Senator Ruribon Committee Chairman, Senator Pia Cayetano, na nag-issue na ang komite ng imbitasyon para sa muling pagdinig hinggil sa flood control scandal bukas, June 4, alas 10 ng umaga. Sabi ni Cayetano, ang chairperson ng komite, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng inimbitahan, kabilang sa inimbitahan sa pagdinig sina dating House Speaker Martin Romualdez. Imbitado rin ang 18 nagpakilalang dating sundalo at bagmen umano ni dating Congressman Zaldi Co. Sa kabuuan, nasa 34 ang inimbitahan para bukas kasama ang Ombudsman, DOJ, DPWH at DBM Secretary o kanilang mga kinatawan. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Robert, question lang. Oo. Ano ba ang naulinigan mo? Mamaya ba tuloy magkakaroon kaya ng sesyon? Kasi ito ang last day, di ba? Bago mag-CNDA adjournment.
0: Correct. Ngayon ang last day, kaya mag-aabang tayo kung number one, may papasok from the majority na kahapon nga ay nanawagan ang minority group na pumasok. Gawin nila yung kanilang tungkulin at para may kahit last day yung mga nasa third reading ay maipasa nila yung mga panukalang batas na ito, Danny. Ang kailangan lang naman kasi nito, quorum, majority. So, mga dalawa lang po pwede na silang mag-session ulit.
1: Okay, nabanggit kasi, ano ba yung mga masyadong mga malalaki daw na nakabinbin, yung mga, lalo na itong sa hospital, yung hostage yung mga pasyente na hindi makalabas, tama ba?
0: Na nakatakdang pagbotohan, syempre yung anti-hospital detention bill na ang namumuno dyan, nangunguna dyan si Senator Rita Ontiveros. Meron ding mga panukalang batas para sa approval doon sa citizenship ng ilang individual na dalawang araw na Lunes, Martes nagpupunta dito at ilang pa mga panukalang batas, Dani.
1: Okay. Kanina narinig ko at napanood ko yung interview nyo kay Senator Ping Lacson. May confirmation ba kung if he's going to attend? Kasi di ba dapat may representation ng minority? Bukas sa Blue Ribbon?
0: Sabi ni... dapat may representation pero ang problema kasi ay hindi pa na-constitute yung committee. Hindi pa rin nagpasa ng listahan, hindi pa nag-nominate sa plenaryo ang minority ng kanilang representative. Kaya ang sinasabi ay paano o kinukwestiyon kung bakit nakalista na sila doon sa Blue Ribbon Committee as Minority Representative. Hindi pa naman sila na-nominate. Actually, hindi pa daw napag-usapan sa meet ng minorya kung sino talaga yung mga i-assign nila na mga senator sa bawat committee.
1: Okay, maraming salamat. Basta nakaantabay kami dyan sa Senado. Thank you very much, Robert Mano.
0: Danny.
1: Okay, at time check ulit tayo. 10:12 in the morning. Punta naman tayo sa mababang kapulungan. Update din sa last session day nila ngayon. Naroon ang ating kasamang si Pamela Vasquez. Pam?
2: Yes, Danny. Magandang umaga bago nga ang CNDA adjournment ngayong araw. Ilan sa mga hinihintay namin dito, no? Yung pagpasa doon sa mga landmark bills gaya ng anti-political dynasty bill na layong makasana ng political dynasty sa bansa at ang Kalinga bill na layo namang maprotektahan ng mga consumer lalo sa panahon ng oil price crisis. Ang mga ito ay pumasa na sa second reading at hinihintay na lang na maisa lang para sa ikatlo at huling pagbasa. Mamaya naman sa plenaryo ay inaasahang ilabas ng House Ethics Committee ang resulta ng investigasyon at hatol nito kaugnay doon sa reklamo laban kay Congressman Bong Suntay. Pagbabotohan sa plenaryo ang hatol kay Suntay na obligahing mag-public apology ang kongresista kay Ann Curtis at sa kababaihan na na-offend sa kanyang sinabi sa pagdinig ng House Justice Committee noong Mayo at 3. Bukod pa ito doon, Danny, sa voluntary community service at pagsasailalim sa gender sensitivity seminar. Una nga rito ay tuluyan ng na-expel kagabi si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa kanyang disorderly behavior at conduct unbecoming bilang miyembro ng Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
1: Pamela, question. Oo, yung yes, sinasabi mo kailangan ng kasi syempre napanood naman natin yung expulsion no kahapon 265 bumoto para doon kalaban kay Kiko Barzaga. Pero ngayon yung public apology kay Congressman Bong Suntay ang hinihingi. Tama ba?
3: Kasama doon Danny sa resulta o nakalagay doon sa committee report ng House Ethics Committee.
1: Ah, I see. Okay, so interesting din pala ang mga developments niyan sa house. Maraming salamat, Pam!
3: Maraming salamat.
1: Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga reports. Comelec naman, pinaghahanda mga lokal na opisina nito ngayong tag-ulan dahil nga para maprotektahan ang mga dokumento. Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Steve Ras. Steve!
4: Dami tiniyak nga ng Comelec na handa sila sakaling magkaroon ng mga hindi nasa pangyayari na maaaring makaapekto sa halalan kabilang ang pagkasira o pagkabasa ng mga election documents at records matapos madeklara nga yung habagat. Ayon kay Comelec Chairman George Yaron Garcia, pinag-aaralan niya ang mga lugar na madalas bahin na sa Mindanao para maagap na mailikas o mailipat ang mga botohan kung kinakailangan. Ibahagi na rin niya ng paghahanda para sa unang bangsa mga parliamentary elections na nakatakda sa September 14, 2026. Binanggit din ni Garcia na hindi lamang baha ang kanilang kinukonsidera kundi pati iba pang sakuna tulad ng pagputok ng vulkan at iba pang emergency situations. Sa mga nakaraang karanasan tulad ng kaguluhan sa Marawi, nagkaroon din niya ng paglilipat ng voting centers para matiyak ang tuloy-tuloy na pagboto ng mga mamamayan. Dagdag pa ng Comelec, mahalaga rin ang koordinasyon sa mga paaralan dahil ginagamit ang mga ito bilang voting precincts. Dagdag ni Garcia, kailangan matiyak na malinis at handa mga eskwelahan bago ang halalan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, itong Radyo Patrol Steve Raz.
1: Steve, yes, bali ikaw naman yung nakatao dyan, nakabantay dyan sa Comelec. Alam ko merong ginagawa silang paghahanda dahil sa expulsion, yung natanggal na dito si Congressman Kiko Barzaga. Ano ba, magkakaroon daw ng special election dyan sa, di ba, Cavite. So, anong balita doon?
4: Sa 4th District, 4th District yan ng Cavite dahil nga kahapon napatalisik ng si Barzaga. Ang gagawin ngayon ng Comelec, hihirit sila sa Department of Budget and Management ng 200 million pesos para nga may sagawa itong eleksyon 60 days to 90 days matapos ka mabakante yung pwesto dahil obligado nga silang gawin yan alinsunod sa Supreme Court ruling na Hagedorn versus Comelec, Danny.
1: Okay, sige, babantayan natin yan. Okay, extra Steve.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, BPMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras. Eto, at time check ulit tayo. 10:16 in the morning. Meron pa tayong isang report. Pulis na dawit sa viral road rage sa Taguig City. Sinibak na sa pwesto. Yan naman ang latest na balita mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
5: Dani, sinubak na sa pwesto at kasalukuyan na sa ilalim ng restrictive custody ng Rizal Police Provincial Office ang viral na pulis sa isang road rage sa Taguig City kahapon Hunyo 2. Ayon sa Southern Police District na ugat ang insidente sa banggaan sa sasakyan na minamaneho ng pulis at nasasakyan ng 76-year-old na senior citizen sa Barangay Bagong Bayan, Taguig City. Makikita sa viral video ang tila marahas sa pag-aresto umano ng pulis sa senior citizen na umani naman ng samagsaring reaksyon sa mga testigo sa lugar at maging sa mga netizen. Pero ayon sa SPD, nagkaroon ng amicable settlement ang dalawa nang magtungo sila sa isang police station matapos ng aksidente. Gayunpaman, inalis pa rin ni Rizal Police Provincial Office Director, Police Colonel Eliezer Barber Jr. sa pwesto ang nasabing pulis upang mabigay daan sa verifikasyon at susunod na investigasyon sa insidente. Nagbulat din kasi ng takot at pangambak publiko ang pangyayari. Bagay na iniimbestigahan na rin ang Taguig City Police Station na sumusuri naman doon sa mga CCTV footage, testimonyo ng mga saksi at iba pang mga mahalagang ebidensya. Giit ng Rizal PTO, walang sino man ang higit sa batas at hindi nila kukonsintihin ang anumang asal na maaaring makasira sa tuwala ng publiko sa pambansang pulisya. Samantali pa yung kaug naman ni Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Carinisan ang naturang pulis para pagpaliwanagin sa nasabing insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ang oras, 10:18 in the morning. Ito, isa pang report. Medyo nabahala na rin ang Pangulong Marcos dyan sa kaguluhan sa Senado. Sabi na, hinimok ang mga senador na magbalik trabaho. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Christian Yuzores. Christian?
6: Dani, pinagsabihan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador na magbalik trabaho. Kasunod ng dalawang araw na suspensyon ng sesyon sa pinaroy ng mataas na kapulungan. Sa ambos interview sa Maynila ngayong umaga, binigang diin ng Pangulo na maraming mahahalagang bagay na dapat asikasuhin ngayon ang pamahalaan, kabilang ang pagpasa ng mga panukalang batas para makapagbigay ng tulong sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng krisis sa Middle East. Hindi anya maintindihan ng Pangulo kung bakit hindi nagdadaos ng sesyon ng Senado dahil sa kanyang pagkakaintindi sa mga patakaran bilang dating mambabatas ay kailangan munang ipagbigay alam ng Senado sa Kamara ang pagkakansina ng sesyon 3 araw bago itakda ang suspensyon. Kailangan din anya ng magandang rason para sa pagsuspender ng sesyon at hindi maituturing na sapat na dahilan ang paghahatid ng mga senador sa kanilang kapwa mambabatas para makansila ang sesyon sa plenaryo. Magugunit ang inihatid ni Senate President Alan Peter Cayetano at ilang senador na miyembro ng majority ng Senado, si Senator Jingoy Estrada palabas ng Senado matapos arestuhin dahil sa kasong plunder. Matapos ito ay hindi na nagpuntang session hall ang mga majority senators at sa halip ay humarap sa isang Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang insidente.
7: Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito.
6: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Basta EM, DZMM.
1: Ang oras, 10:21 in the morning. Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito mga kasama natin via Zoom. Lagi natin naririnig lately ang kanyang mga pananaw, lalo na dito importante na naman dahil malalaki na naman itong mga balita na nagmumula dyan sa Senado. Walang iba kundi ang senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office, si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
9: Magandang umaga sa iyo, Dani. Ano, lagi kang pinapakinggan dito sa Kabayan.
1: Okay, maraming salamat ha, sa oras. Ha. Pero for now ba, kamusta ang pananaw nyo? Siyempre, lahat tayo, stakeholder, no? Habang hindi nagsesesyon, nagbo-boycott sila, yung mga majority senators. Ano ba ang pananaw nyo? Kasi sabi ng mga minority, this is purely abandonment of duty on the part of the Senate President. At pwede nga raw siyang katsuhan itong dereliction of or abandonment of duty. Is this something legally that can be pursued?
9: Pwedeng i-pursue yan. No? Hindi lang mga member ng Senado. Dapat taxpayer na yan. No? Kasi narinig ko sa iyo no? That the taxpayers' money to the extent of $25 million a day.
1: Yes. Oo.
9: Nasasayang. Ano?
1: Oo.
9: Sa baka pwede
1: Attorney, na, medyo, yung signal napuputol, Attorney. Attorney, napuputol ho
9: yung
1: sorry, nako, sayang no. Sandali, tinatawagan uli natin si Attorney Lorna kasi hindi maganda yung ano, yung signal niya. Siguro kung pwedeng mabigay kasi importante na makuha natin yung pananaw niya. No? Kasi alam nyo, si Attorney Lorna is also one of those considered na maging bahagi nitong mga private prosecutors para sa paghawak nitong impeachment trial no? To represent the government, yung for prosecutors dito sa impeachment ho ni Vice President Sara. So ito, inaayos pa lang ho namin yung signal. Sana makausap natin uli si Attorney Lorna. At alamin yung kanyang pananaw dahil ito ang abandonment of duty. Attorney, okay na? Naririnig niyo na ako?
9: Yes, I can hear you actually.
1: Okay.
9: Malino kayo.
1: Okay, siguro audio na lang muna. Tama ba? Audio muna tayo, Attorney Lorna, kasi nasira yung signal when we were doing the Zoom. So,
9: okay.
1: So, ibig sabihin ay... Sandali lang, may tumatawag. Anyway, itong si yung napag-usapan ho natin kanina, pwede ho ba siyang kasuhan, let's say, ng abandonment of duty si Senate President Cayetano?
9: Pwedeng dereliction of duty, abandonment of duty, sabi ko nga, wastage of public funds yan. The Anti-Graft and Corrupt Practices Act na yan eh. Mm-hmm. When you do actions to the detriment of the government and the people, no? Kasi 25 million, sinabi mo, Danny, no? A day ang wastage dyan. Pag walang trabaho, syempre binabayaran pa yung mga staff. Binabayaran pa yung mga utilities dyan, electricity, wifi, no? Wala namang output, wala namang work product ang Senado.
1: Oo. Eh, yung panawagan ho ngayon ng Senate Black 11, magbitaw na lang, bumitaw na lang sa pwesto si ano, dahil hindi naman daw siya eh. Siya dapat Senate President, siya dapat ang nagko-convene, di ba, ng session. Eh, ngayon na ho yung uling araw ng session eh. Magsisinigi adjournment na sila. So, ibig sabihin, nabasa ko yung Article 6 at saka Section 16 ho, dapat din pala pag tatlong araw na, na walang session ng isa, eh, dapat may consent ng isa house, lalo na yung lower house. Eh, in this particular case, kung hindi lang, ha, matuloy mamaya, eh, ito ay pwedeng, pwedeng may violation din ho dito, Attorney Lorna?
9: Violation yan ng Senate rules, no?
1: Oo.
9: At dito natin matitest because hindi natin alam anong prinsipyo ang pinaglalaban ng Senate President.
1: Oo.
9: If he is saying he is a statement on the independence of the Senate, paano involve ang independence of the Senate dito?

0: Rajah Patrol's Flash Reports!
1: Meron na tayong ipapasok na Flash Report mula sa ating kasamang si Nico Bagsik. Nico!
2: Dani, naghain ang grupong Tindig Pilipinas sa pangunguna ni Kiko Aquino D. ng reklamong obstruction of justice laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms sa Mount Aplasca dito sa Office of the Ombudsman. Ang sinait nilang dahilan ng paghain nila nitong reklamong ito ay yung pagtulong nitong si Cayetano, Padilla at si Aplasca kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa Senado noong nagdaang linggo. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating impilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
0: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
1: Meron pa tayo report, Assistant Secretary ng DPWH, inaming bulag sa proseso ng pagpasok ng mga proyekto sa national budget. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
3: Dani, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Binter Division, inamin ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote na hindi dumaraan sa kanyang opisina mga errata o proposal na naglalaman ng mga karagdagang proyekto ng ahensya na paglalaanan ng pondo ng pamahalaan. Kasunod ng pagdiliti sa kasong malversation na isinampa laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado mula DPWH Bulacan First District Engineering Office, kaugnay pa rin yan ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Bayan ng Pandi. Ani Bote, nang magsimula siya bilang direktor ng DPWH Planning Service taong 2023, sinabihan na siya ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral na tatlo lamang sa dalawang dibisyong nasa ilalim ng kanyang opisina ang personal niyang mamanduhan. Si Cabral na niya ang nagpresentang mga siwa sa Planning at Programming Division na responsable sa pagsusulong ng mga proyekto para sa national budget. Paliwanag niya, hindi ito tumatalima sa chain of command dahil dumediretso na si Cabral sa mga encoder para iproseso ang budget proposal para sa mga proyekto. Una nang nailahad sa mga nagdaang pagdinig na sa mga errata o correction sa budget proposal na isisingit ang mga proyekto kung saan kumukubra ng kickback ang mga contractor at mga naakusahang mambabatas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayong report, ilang mga residente napansin ang epekto ng pagsasaayos ng Matalahib Creek. Yan, dyan sa Quezon City yan ha. Ang report mula kay Nico Bagsik. Nico.
2: Dani, binigyan din ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng national government para maisaayos ang maanomalyang proyekto kaugnay ng flood control scandal. Iniit kasi ni Dizon na ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam kung paano masusolusyunan ang mga isyu tungkol sa malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Para sa Natenggang Matalahib Pumping Station, bahagi ng plano ang Water Detention Basin Facility kung saan may imbak ang lahat ng tubig para maiwasang umapaw ang tubig mula sa mataas na bahagi ng San Juan River pababa sa Matalahib Creek. Naobserbahan naman ng mga residente ang mabuting epekto ng ginawang pagtibag sa maanumalyang pumping station at sa dredging na ginagawa dito sa estero. Nakausap ko ang isang residente na si Emmy at sinabi nga niya bagyong Karina ng nakaraang taon ay kamuntik na siyang malunod dahil nga sa taas ng tubig dito sa kanilang lugar. Narito ang kanyang pahayag.
4: Creek.
5: Maganda namang pagbabago dahil mabilis na humupa yung ilog. Tapos kung umulan man, hindi na mataas masyado. Hindi kagaya dati ang daming basura. Tapos mabilis, kahit kunting ulan lang, aangat na yung ilog.
2: Ayan ang pahayag ng isang residente na nakatira dito sa tabi ng Matalahib Creek. Bukod dito sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City, nakatakda ding maglagay ng karagdagan pang mga water basin facility sa Quezon City para maibsan ang malawakang pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tuloy-tuloy na tayo sa ating programa dito sa Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin ang isang principal. Malaki eskwela to. Ito yung sa President Corazon Aquino Elementary School. Alam ko dyan sa may batasan yan eh. Ang principal noon ay makakasama natin si Dr. Jerry Isip. Doc, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
4: Good morning po, Sir Danny.
1: Okay, maraming salamat sa oras. So, alam ko yung Acory Aquino Elementary School, isa yan sa pinakamalalaking eskwelahan, lalo na sa mga elementary school children. Tama ho, Doc Jerry?
4: Opo.
1: Mga ilan estudyante nyo? Mga ilan? Marami?
4: Sa ngayon po, ang naka-enroll sa ngayon ay 8,000.
1: Wow.
4: 90.
1: Oo. Yan yung isang batasan, tama ba, Doc?
4: Opo.
1: Okay, so for now, lahat tayo ay nag-anticipate sa pagdating ng June 8, no, opening ng klase. Ano ho ba ang mga challenges na nakikita nyo bilang paghahanda o sa pagbubukas ng klase?
4: Sa ngayon po, inaayos naman po ng lahat ng paghahanda natin, pati mga classrooms at mga pangangailangan na mga instructional materials.
1: Okay.
4: Meron pa naman tayong natitirang mga aral para mapunan po lahat ng mga ito.
1: Oo. Ay, kasi yung huling nakausap ko tungkol nga dyan sa pagbubukas ng klase, yung kakulangan pa rin ng mga classrooms. For now ho ba, malaki rin ho ba ang backlog in terms of classroom ninyo? O overpopulated na naman ang mga classroom nyo?
4: Dumadami na naman po yung mga estudyante natin. Mm-hmm. Sa kasalukuyan, nakahahati po yung iba. At sa ngayon, maghahati na naman kami dahil nga po dumadami talaga yung bilang ng estudyante.
1: Mm-hmm. Kasi isa sa mga, ang ideal dapat daw sa isang classroom, mga 35 to 40 students, ayan ho ba? Nagiging, totoo ba yan o realidad ba yan sa lugar nyo, sa Corazon Aquino Elementary School?
4: Ta ngayon po, dahil supposedly ang isang classroom ay tama po yung nabanggit ninyo, 35 kapag ka grades 1 to grade 3.
1: Okay.
4: At 45 to grades 4 to grade 6. Ang nangyayari po ngayon ay hinati po namin yung classroom, naging dalawa. So, hati po yun. Nagiging 33 to 35 po ang isang kalahating classroom.
1: Mm-hmm. So, for now, medyo bearable naman yun. Kasi ang sabi nila, pag masyadong puno, nakocompromise yung quality education. Sinasabi nila, kaya daw mataas ang yung literacy crisis nga dahil 87% daw. I don't know if you will agree with this observation. 87% daw ng mga estudyante natin, lalo na yung sa grade 11, may tuturi na dapat independent readers, pero ang problema, mahirap intindihin karamihan ng mga estudyante natin yung binabasa kung walang gabay. Tama ho ba yung observation?
4: Tama po yun, Sir Danny. Sa ngayon po, nakapokus naman ng school natin sa aral program ng ating DepEd, kung saan tinutulungan ng lahat ng mga estudyante yung hindi ganong natututo sa classroom. Mayroong extra time at saka effort ng mga teachers para mapunan po yung mga kakulangan na yun sa mga estudyante natin para sila ay matuto bago man lang ma-promote sa higher grade level.
1: Mm-hmm. Diyan ba sa Corazon Aquino Elementary School, mga gano ka, ano ba yung ideal number na kailangan pa ninyo na classroom? At meron ho bang mga, let's say, mga plano, let's say, for the end of the year or next year, kung ilan ang pwede pang mapagawa natin na extra classroom?
4: Ayon po sa PAN, nakausap naman po namin ang local government at meron naman pong proposed na building na adjacent sa sa President Corazon si Aquino para po mapunaan yung mga kakulangan. At ito po ay coordinated na at nilalakad na rin po ng ating local government pati ng ating superintendent si Ma'am Tarlin Cedilla at ni Mayor Joy Belmonte po.
1: Pero yung building, sabi mo, meron na nakaabang na, no? Mga ilang classrooms propose yan? At saka anong target completion? Doc Jerry.
4: Proposal pa lang po naman, pero more or less 24 classrooms po. Pero okay. Sa ngayon po, yung pong mga division natin, kasi nagkakarinigan sa kabila habang nagtuturo, gumawa po ng paraan ang ating mga
1: soundproof
4: mga authorities, higher authorities, para gawin pong soundproof para hindi narinig yung pagtuturo sa kabila at hindi nagiging hindrance sa mga estudyante na makinig sa kanilang mga
1: para naman matuto sila, no? Talagang dapat importante tahimik din yung surrounding. So maganda namang hakbang 'yon, no? At least ginagawa ng paraan maging soundproof yung mga let's say yung mga partition, no, yung mga yung building, yung classroom. Pero for now ho, isa kasi sa mga nasisilip na problema din pag masyadong overcrowded, hindi mawawala yung issue Doc Jerry ng yung bullying. May mga ganun bang issue diyan sa sa eskwelahan niyo?
4: Meron naman po, pero sa patuloy na training namin maging sa mga bata at saka mga magulang at saka sa mga guro, patuloy naman po na nalelesen yung bullying ng bawat school, lalong-lalo na particularly sa aming school po. Sa case ng bullying namin, siguro more or less 5 lang naman po ang story. Pero nasettle naman po lahat.
1: Okay. So, for now, masasabi nyo ba na hindi naman kayo over capacity? Kasi dinidivide nyo naman yan. Iba sa umaga, iba sa hapon. So, 8,090 kasi. Ini-imagine ko how many ang, let's say, teaching staff nyo, tama lang ho ba? Para doon sa proportionate doon sa dami ng estudyante?
4: Sa ngayon po, kinakapos na po kami at nagkausap na rin po kami ng division office para punan yung mga kapulangan namin. At by Monday po, meron na po silang papadala.
1: Okay. So, at least, malaman natin kung tama lang, akma rin yung kaalaman, no, ng teaching staff nyo in terms of
4: instruction.
1: Yung mode of instruction. Pero yung ba sa eskwelahan ninyo, pinapayagan ho ba ang mga, let's say, pagdadala ng cellphone sa loob ng klase? Bawal, no?
4: Bawal na po yan ngayon.
1: Okay.
4: May iba na po, depende na po tayo dyan. Pinababawal na po maging ang guro para po hindi madidisrupt yung pagtuturo nila. Kasi focus na tayo sa instructional efficiency ng mga teachers at sa learning continuity ng mga estudyante natin.
1: Sige po. Doc Jerry, maraming salamat sa oras at good luck ho sa Lunes, no, sa opening ng klase. Thank you ho.
4: Maraming salamat po, Sir Danny.
1: Okay, yan ho si Dr. Jerry Isip. Siya ho ang principal ng President Corazon Aquino Elementary School dyan ho sa may Batazan, Quezon City. Okay, meron lang tayong yung heat index pala sa Infanta Quezon. Umabot na ng 44 degrees Celsius. Medyo alarming na ho yan. At ito, makakasama natin ang head mismo ng MDR-RMO sa Infanta Quezon. Walang iba kundi si Ron Crisostomo sa linya ng telepono. Ron, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
6: Yes, good morning po, Sir Danny, at sa lahat po ng iyong mga tagapakinig sa DCMM. Magandang umaga po from Infanta Quezon.
1: Mabuting thank you very much for joining us. Ngayon, 44 degrees, napakataas ho ng heat index dyan. Kamusta naman? How are the residents there coping?
6: Opo. Ngayon po, super init po talaga dito sa Infanta, and of course, yung atin po mga kababayan, they are well informed na meron po tayong El Nino, nagsisimula na Super El Nino. Mm-hmm. So ang ating po mga kababayan, they stay away. Sumisilong po sila. Mm-hmm. Hanggat maaari, ina-advise po natin ating mga kababayan na huwag po magpapaaraw. Na kung meron pong trabaho, like sa mga agricultural area din po kasi ang Infanta Quezon, they usually do their task sa farms nila early in the morning. Mm-hmm. At saka po sa hapon. Mm-hmm. So iniiwasan po yung middle of the day kasi tindi po ng init. Mm-hmm. Yung ating temperatura plus yung ang tawag po sa amin nito, yung ayas. Mm-hmm. Yun po yung humidity.
1: Pero
2: so,
1: Ron,
2: yun po, Sir Danny. Yeah. Opo.
1: Pero Ron, nabanggit mo dahil ang Infanta is more of the agrikultura, di ba? Ang opo, karamihan opo, opo. Dyan. So, wala namang, let's say, mga ano, damage sa ating ano, mga pananim sa dahil sa sobrang init?
2: Oh. Opo, sa ngayon po, wala pa po naman reported damages po ang ating municipal agriculturist, si Mr. Carmelo Francia. And through the ano po, through the direction ni po ng ating masipag po at batang-batang municipal mayor, si Mayor L.A. Ruanto, we will have a council meeting ano po, na darating po na June 17, 2026.
1: Malapit
2: kung
1: na.
2: Para doon po ay specific po ang aming agenda sa paghahanda po para dito po sa El Nino. So ito po naman, sabi ng PAGASA, eh medyo may nare-receive pa naman po kami, Sir Danny, na ulan po rito.
1: Kaya nga.
2: No, dahil po doon sa
1: habagat.
2: Pong habagat.
1: Oh, yes.
2: So wala pa po naman talagang pronounced dry spell sa ating mga kapalayanan. Marami po kami ditong rice farms at sa mga tanim po namin gulay at mais. So far okay pa po naman. And of course, ito po ang pag-uusapan namin sa council meeting para makita po mailatag ng Office of the Municipal Agriculturist. Mm-hmm. Bilang po yun ng MHO, Municipal Health Office, saka po ng aming tanggapan para po maano namin, ano ba ang synergistic ano po namin, program of action para po ito ay ating matugunan proactively.
1: Oo, pero maganda yung balita na at least nararamdaman din dyan yung habagat kasi dito sa Metro Manila at sa ibang area, sa Region 4, eh talagang matitindi na rin yung ulan pero hindi siya ganun kahahaba. Pero meron na rin yung mga pag-ulan kaya... Somehow, di ba, nami-mitigate yung problema rin natin na tagtuyot dyan, na heat index. Somehow, di ba, yung problema kung nagbibitak-bitak yung lupa, wala namang ganun.
2: Wala pa po namang ganun so far. Kahapon nga po, at least, meron pa pong ilang pagbugso ng ulan. Pero hindi po tumatagal. Mm-hmm. Ano po, dito, kumpara po dyan sa Metro Manila, nasa West Coast po kayo ng Luzon, kami nasa East Coast. Kumbaga man po yung tawag sa amin ampias, no, o leftover rains na lang po ang nakakarating dito sa amin ng habagat. Mm-hmm. After tumawid po siya sa huge speed bump na kung tawagin natin ay Sierra Madre Mountain Range.
1: Pero,
2: so kaya po ganun. Yeah. Pero may nare-receive pa rin po kaming konti-konti pong ulan.
1: Yun naman pala eh. Pero yung mga previous experience nyo ba dyan, if ever na let's say yung mga habagat o kaya may bagyo na mga dumarating, meron ba mga areas dyan na somehow talagang nagiging problema baha? Ron?
2: Opo. Ang last known baha po recorded namin was during ano po, bagyong Ulysses. Pandemic times po yun eh.
1: Uh-oh.
2: I think November of 2020. Tayo pinasa pandemya. Yung pumasok po, after that, ngayon po 2026 na, almost 6 years, ano po, sa awa po ng Diyos at sa tulong din po ng amin pong ginawa pong pakikipagdialogo, pag-request sa DPWA. Sir Danny, we are proud to say, kasuyo o mga friends po namin taga DPWA kasi yung flood control dike na kanila pong ipinatayo rito ng national government ay nakatayo pa po. Una, hindi sila nagmulto at hanggang ngayon nakatayo pa. Compared sa other places. So, we are protected from floods, no, coming from Agus River mula to 2020 Ulysses up to now sa awa ng Diyos 2026 wala pa po kaming naranasan ulit na baha.
1: Yun.
2: Dito po sa kabayanan ng Impanta.
1: Wow, that's good to hear. Nako, maraming salamat Ron ha. At sana nga medyo gumanda ang panahon, no, sobrang init yung 44 degrees. Salamat sa oras na binigay ninyo. Thank you.
2: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
1: Yan ho, si Ron Crisostomo, head ng MDRRMO dyan sa Infanta, Quezon. So, paalala yan sa mga residente. Ingat ho kayo dyan. Ako po si Danny Benave, pero shout out lang ako bago ako magwakas. 14,000 ho viewers namin sa YouTube. Ah. Biro nyo, talagang marami pa rin ang nanonood sa ganitong oras. At palakpakan ha. Masaya ang ating production team. Gusto ko lang batiin si Liza LC Balyon Florentine. Good morning, Sir Danny. Sabi ni Lina ho, good morning. Sara Concepcion, rainy day, Sir Danny. Bulse, orate to. Good morning, Danny B. Okay, maraming salamat to sa inyong pagtutukuli dito sa programang Kabayan. Ako po ay magbabalik bukas. Susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.
7: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 na umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 3, 2026. Ayan ha, kumusta naman po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam nyo na, life goes on. Kahit may mga nag-aaway po ano na ating mga opisyal, tayo po ay patuloy na kumakayod. At tuloy-tuloy pa rin ang ating programang nagseserbisyo, Naimbag Abigat. Na-miss ko ito. Naimbag Abigat, Ading Migs.
1: Long time no see, Naimbag Abigat. Partner Hylon, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po. Hope you are well today. June 3, 2026. It is a Wednesday. Mabuti naman tayo ay may aircon. Di ba? May aircon. At
0: may signal ba? Medyo mahina.
1: May wifi naman.
0: Meron naman. Hindi, naka-wifi ka?
1: Meron, may wifi
0: dito.
1: Ako
0: hindi.
1: Pero may wifi.
0: Pero
1: if
0: meron.
1: At may aircon.
0: Yun lang. Talagang pinatayan daw sila. Tinanong ko si Senator Erwin Tulfo kasi syempre may memory na lumabas sa Senado na hindi raw totoo yun. Kesyo daw, hindi naman daw sila nagpatay ng aircon, hindi raw sila nagpatay ng wifi.
1: Pero nakita ko isang content
0: Tinanong ko na mismo si Senator, sabi niya, yes, pinatay.
1: Nakakita ko ng isang content si Senator Risa nagpapaypay habang nagsa-cellphone Habang nasa plenary, nagpapaypay. Wala naman yata nagpapaypay doon kung may aircon talaga.
0: Hindi swak yung memo from the Senado. Doon sa naramdaman talaga ng mga nandun, yung minorya na nag-antay. Ayan. Pero alam mo, sa totoo lang, marami pang nangyayari sa mundo, sa ating buhay, sa Pilipinas. Hindi lang naman, it's not just about you. It's about
1: the rest Philippines.
0: Of us. Ayan, kaya ngayong umaga, medyo kabig muna tayo. Dahil may mga ibang mga ating pinagkakaabalahan. Hindi lang naman yan. Sa totoo lang, yung iba, pag tinanong mo, ano ba nangyayari dyan?
1: Oo nga eh.
0: Eh, kami nagtatrabaho lang.
1: Oo nga eh.
0: Pero apektado ho sila kapag hindi ito naayos. Kaya mamaya, pag-uusapan po natin yung mga programa ng ating gobyerno para sa mga PWD, sa ating mga persons with disabilities. Alamin po natin mula sa National Council on Disability Affairs. And dahil pumasok na rin ang, hindi pa opisyal, no? Pero umuulan-ulan na kasi.
1: Oo nga eh.
0: Oo, so at nagbabago na naman ang panahon. Alam mo naman, kapag pasukan ay Dengue Awareness Month ngayong June. So alamin natin yung mga sintomas. Muli, balikan natin para makaiwas sa sakit na dengue.
1: Oo, kasi normal po yan no, sa mga everyday happenings and everyday life. Sabihin natin ngayon, maaraw, mamayang hapon, uulan. Sabihin natin for 2 to 3 hours. At syempre, yung tubig ulan po dyan, pwedeng ma-stuck. Diba? Sa mga estero, ma-stuck sa mga creek, ma-stuck sa mga komunidad, pakalat-kalat po yan. So syempre, hindi naman kailangan ng mahabang pagkakataon o mahabang panahon para talagang ano, pagpiestahan po yan ng mga lamok. So syempre po, Dengue Awareness Month. At syempre, ang ating question of the day, ano po ang inyong ginagawa sa pag-iingat during tag-ulan? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa aming Facebook, DZMM Radio Patrol sa Estrella, at syempre sa DZMM Teleradio sa YouTube.
0: Yes, at kung may questions kayo tungkol sa PWD, yung mga programa para sa mga PWD po natin, ang mga kababayan, mga kapamilya, mag-text po kayo dahil makakasama natin ang NCDA, ang National Council on Disability Affairs. And syempre, sabi ko nga, dengue, alam nyo ba na you can have dengue 4 times. At wala sa ating bansa dahil wala pa, nagka-controversy dati, di ba? Wala pa yung vaccine against dengue. Unless pumunta ka sa Singapore, may kaya ka, yun, pwede ka magpabakuna. Pero sa ngayon, wala pa yan. At malungkot dahil endemic ang dengue sa ating bansa. So hindi porket nagka-dengue ka na once, twice, pwede pa uli. Basta up to 4 times.
1: Di ba nga daw ang usapin kapag magka-dengue ka, kumbaga sa twice around, di ba, mas delikado nga daw
0: yun. Yes, patindi ng patindi kapag nauulit. So, kunya, yung first time, okay lang. Yung pangalawa, mas worse. Yung pangatlo, mas worse. Kaya ayaw mo magka-dengue ulit. Like you and me, for example, oh, nagka-dengue na tayo. Ayaw na natin makuha pa yung second or third or fourth strain na yan. It will be worse.
1: Very traumatic eh. Pasensya na po sa word. Ako po, nagka-dengue ako nung 8 years old. At araw-araw, naalala ko, 7 to 8 days po ako nun sa ospital. At araw-araw po tayo kinukuna ng dugo. Masakit!
0: Tagal? Oo, 7 matagal. To 8 days?
1: 7 to 8 days. At naalala ko, as an 8-year-old boy, everyday akong umiiyak. Kapag kinukunan ako ng dugo.
0: Alam mo yung anak ko noon, 1-year-old.
1: 1-year-old?
0: Grabe. Tapos para siyang kulay lechon. Yung kasi isa sa mga sintomas, yung pagka-red niya. Hindi na, well, bukod sa rashes, pero hindi na ngayon kailangan may rashes na akala mo yung parang merong kang measles or tigdas na red na maliliit. Hindi na rin eh. Minsan yung rashes mo ay mapula lang na para kang lechon nga. Yung pula na ganon.
1: Yes.
0: And then mataas
1: so, lumabas yung ganung kulay.
0: Kasi yung ganung kulay lalabas yung pag medyo ano na matindi na yung dengue mo. So dapat makuha mo siya or mabigyan ka ng management or ma-hydrate ka kung kailangan sa umpisa pa lang. Kaya kapag may fever down na 39 and above, huwag niyong baliwalain. Huwag niyong sabihin, gumaling na siya ngayon.
1: Oo.
0: Pero baka yun pala yung time na biglang babagsak.
1: Oo, naalala ko rin noon, nung ako ay kumbaga quote-unquote bumagsak. 40 degrees ako noon tapos wala naman akong sipon tsaka ubo. Naalala ko lang, very vivid memory nandun ako sa kama ng aking mga magulang. Kasi nakadapa lang akong
0: nakadapa.
1: Ganun.
0: Nakadapa,
1: ganun, that's it. Para talaga akong walang, as in, mahina.
0: Wala kang strength.
1: Oo, wala kang strength. Oo.
0: Tapos would you believe tong same na anak ko na to? Hindi ko nasasabihin yung pangalan, magagalit sa akin, sasabihin ko, basta isa sa tatlo kong
1: isa
0: anak.
1: Isa sa tatlo, one of the three.
0: Nung 1-year-old, nagka-dengue siya. Tapos nung pandemic, nung COVID, nung bawal lumabas ng bahay, pagpasok ko ng kwarto, exactly yung kinuwento mo, anong tawag doon?
1: Nakahilata.
0: Face down sa floor. Na parang kala ko, niloloko ko, natutulog ba to? Pagtingin ko, ginaganong ko, ayaw gumalaw.
1: Siyempre.
0: Diba? Panic mode. Nanay, hindi ka pwede pumunta sa ospital.
1: OMG.
0: Can you imagine? Pero okay naman po siya.
1: Naagapan
0: namin, akala ko nung una COVID. Pero walang sipon, walang ubo.
1: Ano daw?
0: Dengue, partner.
1: Dengue?
0: Nung COVID season. Na sinabihan pa ako ng doktor, alam mo, pwedeng mas delikado yan, dengue, kesa sa COVID, kapag hindi mo yan, well, naagapan.
1: Kasi nga, pagpunta nga nun sa
0: Can
1: ospital.
0: Kanyo, nakahilatang gano'n. Yung ulo niya nasa floor.
1: Tsaka syempre, at that time, yung protocols nun very strict. Diba?
0: Ay, hindi ka basa-basa pupunta
1: hindi
0: sa ospital. Tsaka takot ka rin kasi baka magka-COVID.
1: Oo nga.
0: Incidentally, pwede rin.
1: Pwede.
0: May mga kaso nung time na may dengue na may COVID pa.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Correct.
0: Double whammy. Kasi mga virus yan, pwede namang magkasabay. But anyway, ang management po talaga ay hydration, bantayan. At syempre, kung grabe na, dalhin sa ospital.
1: Pero sa ating usapin sa public health, prevention is better than cure. Diba? Para na po maiwasin yung dengue, siguruhin din po natin na ating environment is kumbaga makokontrol natin yun para hindi na natin sila i-invite.
0: Yes, diba? Kaya galit ako sa lamok, lalo na may stripe, yung may white na stripe, yan po ang tagadala ng dengue.
1: Oo nga eh.
0: Tagadala rin yan ng chikungunya.
1: Oo nga eh.
0: It's
1: alam
0: the
1: mo,
0: same ages,
1: yung may stripe do, alam mo siguro isang beses nakakita kasi lamok.

0: Lamukin ako eh, lamoy yan eh,
1: ako
0: di ba?
1: Rin eh,
0: lamukin diba? Tayo, di ba? Kapag dumapo yung lamok sa atin, para nakita ko, naku, white yata ito ah.
1: Papatayin ko. Oh, para ako
0: buti
1: ano,
0: na lang, dahil ganun natin, pak! Di ba?
1: In fact, sanay na nga ako eh. For some reason, napapatay ko sila ng, dati hindi, pero na-practice ko na.
0: Mm-hmm. Talaga?
1: Meron na akong power.
0: May paraan ah, paturo naman.
1: Hindi ko alam, basta yung instinct ko, bilang nanay, yung anak ko, dalawang beses na eh. Tsaka nakakatakot eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya wag po natin baliwalain. Nandiyan pa rin ang banta ng dengue at pwede kang magka-dengue up to 4 times. Kaya, alamin natin mamaya, no? Siyempre, again, sintomas, but most importantly, prevention.
0: Ayan. O, eto, teka lang. Ako na lang magbabasa niyan.
1: Ano
0: ako na lang magbabasa niyan.
1: Ah,
0: okay. Pasalamatan po natin, ha? Ia-award po natin. Ia-award. Pasalamatan po natin ang Pagdasig Award 2026 mula sa BACOM Unity ng Leyte Normal University. Congratulations, partner, sa iyong gantimpala, sa iyong award mula sa Leyte Normal University. Ano ba nakasabi
1: dyan? Wala ba ako dito? Ako yung nakaliba ko no last week. Naku, pasensya na po. I would have loved to go to Leyte.
0: Mm-hmm, to receive
1: diba?
0: The award. Ano nakalagay
1: dyan? And even visit. Diba tayo, we were planning.
0: Yeah.
1: But anyway, napaka ganda po ng award. Yung itsura, ang ganda i-display. Mm-hmm. But I would like to thank, diba?
0: Mm-hmm.
1: All our students po at lahat po ng mga miyembro ng Leyte Normal University. Wow naman, ito best radio news anchor female.
0: Love
1: it. National level. Pagdasig Awards 2026. Maraming salamat po sa pagkilala. Ganda.
0: Yan.
1: I love the look of the award.
0: Yan.
1: Ako po ay natutuwa na hanggang dyan sa Leyte ay nakakarating po tayo para magbigay ng serbisyo at kaalaman sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ito po ay dahil sa inyo. Maraming salamat po sa Pagdasig Awards.
0: Yan. Kung nakikita niyo po ako ngayon, para akong nanay, proud nanay, proud tatay na ano, knock, picture ka dyan.
1: Thank
0: yan.
1: Tayong dalawa to. Picture talaga.
0: Picture video. Ayan. Knock.
1: I share this award parang Oscars.
0: Yes.
1: Of course, with my partner, Migs Bustos, dahil sa kanya, ay gumagaling tayo sa programa. Maraming salamat.
0: We are proud of you.
1: Migs Bustos.
0: Thank you.
1: Thank you, partner.
0: Nako, grabe ah. Ninya Corpus.
1: Monday and Tuesday. Oo
0: nga. Nasa ano tayo? Nasa rehiyon mo.
1: Really?
0: Rehiyon mo.
1: As in, norte, sur?
0: Norte. Hindi, wala. La Union.
1: Pati kinagsasabi sa akin dyan.
0: La Union lang. Hindi ako umabot ng Batak.
1: Mga
0: medyo
1: malayo. Kababayan ko pa rin, mga Ilocano.
0: Mm-hmm.
1: Na Imbag Abigat.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Mamaya po ha, abangan nyo yung aming mga special guests. And may isa pa tayo palang special guest I would like to mention. Meron tayong avid listener ng DZMM na si Raver. Patilano, na memorize daw niya lahat ng sinasabi natin.
0: Galing.
1: Oo, I'm very excited to meet him. I understand na meet mo na siya, partner Migs. You met him?
0: Yes.
1: Pinadala mo ko ng video last week habang ako ay nasa bakasyon.
0: Mm-hmm.
1: Eh nakakatuwa. Maraming salamat. Excited ako ma-meet si Raver. Siya po ay isang PWD.
0: Mm-hmm.
1: Pero maalam. Marami siyang alam tungkol sa nangyayari sa ating bayan.
0: Mm-hmm.
1: And he's only 19 years old from Novaliches. Ayan po ha. Magbabalik po kami dito lang po sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: kaus-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
1: Welcome back sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. At ngayon makakasama na po natin ang isa sa mga avid listeners ng DZMM. Siya po ay walang iba kundi si Raver Patilano. Si Raver po ay isang bulag at siya po ay 19 years old from Novaliches. Ayan, magandang umaga sa iyo, Raver.
2: Hi po, magandang umaga po sa inyo lahat dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio po. Ayan, at masaya po ako na nakabalik po dito ulit.
1: Yo. Naku, maraming salamat. And this time, kasama ka na sa programa kasi last time, nag-visit lang siya, no? At ngayon, aba, ikaw na ang aming special guest. Anong pakiramdam mo, Raver?
2: Actually, hindi lang po itong unang guest ko po kasi nag-guest po ako dun kay Tita Winnie.
1: Kay Tita Winnie. Sa amin, first time namin ka dito sa nagseservisyo. Nakakatuwa naman, kasama ni Raver ang kanyang ama na si Ricardo Patilano. Magandang umaga po. Tay, thank you for coming.
3: Magandang umaga po.
1: Ano pong nickname ni Tay?
3: Rick po.
1: Rick. Ayan, kasama si Rick and Raver.
4: Mm-hmm.
1: Alright, at syempre kasama na rin po natin ngayong umaga ang Chief ng Program Management Division ng National Council on Disability Affairs. Walang iba kundi si Attorney Rhea Ramos. Magandang umaga, Attorney Rhea.
5: Magandang umaga po.
4: Morning.
1: Ayan,
4: morning.
1: So sa mga hindi nakakaalam, meron pong NCDA, ito yung National Council on Disability Affairs. Pakisabi na lang po muna, no? Introduce NCDA to our listeners and viewers, please.
5: Sige po. So everyone, NCDA stands for National Council on Disability Affairs. So basically, National Council on Disability Affairs, kami yung primary agency, lead agency, dealing with all matters relating to disability. But to clarify, as a council, we are comprised of several government agencies. So itong mga government agencies na member ng NCDA, these are the implementing agencies. So when we talk about programs of persons with disabilities, sila po yung nag-i-implement. On our end, kami po yung nagko-coordinate ng mga policies relating to disability.
4: So at least, no, at least po, Attorney Rhea, for Raver's case sa mga visually impaired, mm-hmm. ano po yung mga importanteng mga programa, mm-hmm. Mga hakbang especially, para sila ay kumbaga really integrated into society?
5: Yes, thank you for that question. So actually, our programs are for all persons with disabilities, but I could share some na mag-a-apply sa case ni River. Like for example, we have the Inclusive Education Act. This was passed 2022, so this is RA 11650. So under this Inclusive Education Act, nandito yung mga provision para ma-ensure na makasama sa mainstream na schooling yung mga batang may kapansanan. Although kung gusto nila, pwede rin namang may separate na school na pwede na lang puntahan. Mm-hmm. And then other than that, may mga special provisions din dito for us to avoid yung mga instances of bullying and discrimination against persons with disabilities. Actually, medyo hefty yung penalty. So yung mga parents, if they experience bullying sa anak nila, penalty is from 50,000 to 100,000 and imprisonment of at least 6 months. Mm-hmm. So that's on the education side of things. And then when it comes naman po sa employment, kapag naka-graduate na, meron naman din po tayong mga programs from DOLE and then partnerships also with TESDA para matulungan silang ma-equip with more skills so that they can participate in society and be gainfully employed. So these are just some po of the programs that we have.
1: Attorney Rhea, speaking of bullying, malaking ano to eh, issue ito sa lahat ng mga estudyante. Mm-hmm. And what more kapag ikaw ay, for example, tulad ni Raver, mm-hmm. na isang blind, no?
4: Yes.
1: So, I just want to ask Raver, na-experience mo ba ang bullying at sa anong paraan?
2: Yung bullying, isang beses ko lang po siya na-experience sa, doon po sa dati kong pinag-aaralan sa regular school po, noong mm-hmm. grade 1 po ako.
1: Grade 1? Yes. Naalala mo pa, grade 1, ilang taong ka noon? Batang-bata ka pa noon, ano?
2: Mga 9 years old po ako noon eh.
1: Oh, so anong nangyari, Raver?
2: Ano po yun eh, basta palagi po nilang sinasabi yung, palagi nilang sinasabi yung linya na to, ay bulag yan, bulag, kawawa naman bulag, yung mga ganun.
1: Mm-hmm. At anong naramdaman mo?
2: Siyempre, bata pa po ako nun, kaya Ano po ko nun eh. To be honest po, ano, mabilis pong nasaktan noon, umiyak po ako. Tapos ano lang po ako, kumbaga sinabi ko lang po sa family ko, yun kay Papa po.
1: Kuya Rick, ano? Tay Rick, anong naging reaksyon nyo noong sinabi sa iyo yan ni Raver? Pakilapit na lang po yung microphone.
6: Ano po kasi, ma'am, ang lagi ko na lang po sinasabi sa kanya, huwag na lang niyang intindihin kasi mahirap pagkapapatulan natin eh. Yun na lang po. Lagi ko nila ipapaunawa, pinaunawa sa kanya na ganyan talaga.
1: Opo.
6: Unawain na lang natin sila. Sila ang kulang sa pag-iisip.
1: Parang opo. Baliktad. Ikaw pa ang mag-uunawa. Ikaw na nga yung dehado.
6: Okay.
1: Hindi mo ba?
6: Ganun lang po talaga.
1: Ganun talaga ang buhay, ano? Oo, pero anong naging pakiramdam mo bilang isang ama?
6: Siyempre po, masakit. Kasi kahit naman anong mangyari, siyempre dugo ko yan eh. So, siyempre, masakit talaga sa akin. Ginaganon yung anak ko.
1: Pero ngayon, parang ang sabi niya sa akin, isang beses lang. Maswerte siya, no? Na isang beses lang. Anong nangyari? Paano niyo na-avoid yung bullying na yan? At ano yung, paano niyo siya in-approach?
6: Nagkaroon po kasi ng programa sa school na tungkol sa mga bullying, pinapaliwanag po sa kanila, lalo na po dito sa high school, na pinapaliwanag sa kanila tungkol sa mga bullying na maaaring consequences na maabutin nila pagka yung ginagawa nila pagbubuli.
1: At sabi nyo, 100,000 to 100,000? Kahit minor? I mean, iba yon, ibang sitwasyon.
5: Yes po. 50, under the law, dun sa RA 9442 po natin, 50,000 to 100,000 po for the first violation.
1: Kahit nakaklase and minor yung gumawa nun, yung bully?
5: Yes po.
1: Okay.
5: So, but I mean, of course, hindi naman yung bata yung magbabayad, but then it will be the responsibility
1: of the parents. It's the parents. Opo. Okay.
4: Tatay Rick, medyo mag-jump off lang ako sa mga tanong ni Ate Nina, no? Kasi syempre, 19 na ngayon si Raver. Paano po yung pagpapalaki sa kanya? Paano rin po nakatulong, katulad po ng mga hanay ng NCDA, para po talaga mapalaki ng maayos na bata si Raver?
6: Ano po, suportahan lang po lagi yung kanilang gusto, then ipaliwanag kung ano ang tama at mali,

0: studio.
1: Talaga naman. Yun nga, natuwa ko kanina nung nag-introduce. So, sige nga, ulitin mo nga yung bigyan mo kami ng raver, nagseservisyo, raver Patilano, na newscaster style.
2: Yan.
1: Sige nga.
2: Oo.
0: Sige po, okay, ito na. Maganda, maganda, maganda unang umaga sa inyo lahat, mga kapamilya at kaservisyo at lahat ng mga nakikinig dyan all over the world, especially yung mga marunong pang mag-team talk. Yan, gusto ko lang po i-shoutout ang mga taga-blind tech, no, na nakikinig po sa atin ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. So, nandito na po ako. Ako po, si Radio Patrol, Raver Patilano.
2: Wow! Yun, no, Radio Patrol, yun, no?
1: Galing naman, Raver! Okay, paano natulungan ng pakikinig sa radyo, no? Para ma-imagine o maguhit sa iyong isipan ang mga nangyayari sa iyong paligid?
0: Nakatulong po yung pakikinig ng radyo sa akin kasi ano po, para siguro ano, namulat po ako sa mga nangyayaring especially ngayon sa bayan natin. Yun po talaga nakapagpamulat sa akin. Actually, kung hindi nyo po naitatanong, 2 years old pa lang po ako. Laking ABS-CBN na po kasi talaga ako.
1: Wow! Wow. Okay, so ano mga paborito mong programa?
0: Usually, paborito ko lang po talagang programa, TV Patrol. Eh. Tapos nung naglunsad ang probinsyano noong 2015, yun po.
2: Yun na.
1: Talaga? Okay, sige nga, bigyan mo ako ng TV Patrol style. Oh. So, kunyari ikaw si Kabayan.
0: Ito po yun. Magandang umaga, bayan! Simulan natin ang balitaan sa isang visually impaired na nakapasok sa DZMM Radio Patrol booth. Siya ay kinilalang si Raver Patilano. Nagpa-patrol, Jeff Canoy.
2: Naku,
1: wow,
2: Jeff Canoy.
1: Talaga
2: Jeff
1: naman,
2: Canoy,
1: Jeff
2: grabe.
1: Canoy.
2: Oh,
1: Jeff, punta ka dito. Let's meet mo si Raver. Uh-oh. Fan na fan ng TV Patrol. Oy, maraming salamat, Raver. So ano pa? Sabi mo kanina na mumulat ka sa nangyayari sa iyong kapaligiran. Anong masasabi mo sa nangyayari ngayon sa iyong kapaligiran?
2: As a youth.
1: Bilang isang avid listener ng DZMM.
0: Ang aking pananaw lang po at masasabi ko lang po, ano ko na po dito yung sa init. Actually, yan po, no, yung mga nangyayari po dyan, usually ang kawawa talaga kami mga Pilipino. Kaya gusto ko lang sanang sabihin po sa inyo na, alam ko nakikinig po yung mga senators natin. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana po magkaisa na po kayo. Yan, minority and majority. Sana po mabalik na po yung dating dangal ng Senado. Kasi po, kumbaga ang Senado po kasi kumbaga para sa akin ang Senado po kasi ang takbuhan ng bayan. Takbuhan ng Pilipino. So sana po, magkaiba man kayo ng pananaw sa politics, kung kayo maka PBBM, kung kayo maka VP Sara, sana po lahat po tayo magkaisa kasi meron pa pong pinagdadaanan ng bansa natin, eh. Mas marami pa pong kailangan amyendahan na batas, lalong-lalo na po sa aming mga may kapansanan sa paningin o visually impaired. Kaya sana po itigil niyo na po yung away na yan. Yan lang.
1: Alam mo, ang galing mo, Raver. At hindi na namin dadagdagan dahil yan ang boses ng Pilipino. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong saloobin. Sabi nga niya, whether PBBM ka side or VP Sara side, majority, minority, sana po ay maayos na dyan. Ano? Takbuhan ng taong bayan, nangyayari, tinatakbuhan nila tayo.
2: Legit yan, ha? At ininsa, hindi yan na kumbaga soundbite ng isang analyst, hindi yan soundbite ng isang komentarista, hindi yan soundbite ng isang media practitioner. Soundbite po yan ng isang visually impaired na nasa youth sector na kabataan.
1: Mm-hmm. Na maalam.
2: Lahat maalam. Mm-hmm. So lahat po na nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi lang politiko ang naapektuhan. Kabataan po ang naapektuhan ang kanilang kinabukasan.
1: Ayan. So, tanong natin si Attorney Rhea, ano pa yung mga ibang niyong programa dyan po sa National Council on Disability Affairs na gusto niyong malaman ng lalo na po yung mga nakikinig sa atin na may mahal sa buhay or magulang na hindi nila alam kung saan sila tatakbo pag yung anak nila ay merong kapansanan or PWD.
3: po. Sige, so una po kung meron silang mga concerns, since pagtakbo po yung binanggit niyo po, ano, so I'll advertise, you can reach us at council@ncda.gov.ph. So kahit ano man po yung mga concerns na yan, day in and day out, marami po kaming nare-receive na mga complaints, clarifications, sasagutin po natin yan. Tapos, kanina nabanggit ko na some examples for education.

0: education and employment. For on the health side naman, through our partnership with DOH, which is a member agency, and PhilHealth, actually, merong benefits ang PhilHealth for children with disabilities. Ito yung tinatawag natin ng mga Z packages. And iba, makikita po ito sa website ng PhilHealth, nandun kung hanggang magkano yung coverage niya. Tsaka, depende sa kung anong klase ng kapansanan yung meron. So, this is easily available po sa government website. And we encourage yung mga parents to avail of these services. And then, from DOH also and NCMH, meron po tayong mga libreng gamot. Especially po when it comes to yung mga gamot para sa mga may mental disability, may mga certain medicines po na available sa NCMH. Of course, subject to stock availability. Pero libre lang din pong binibigay po yun.
1: Opo.
0: And then, ano pa ba masashare?
1: Attorney, siguro NCDA pagdating po sa mga far-flung areas, sa mga probinsya, nakakaabot din po ba tayo doon?
0: Yes po. NCDA, yung structure po natin kasi, meron tayong mga regional program coordinators. Yung regional program coordinators po natin, sila yung nagko-coordinate dun sa mga tinatawag na RCDA. Now, RCDAs are regional social workers under the Office of the Department of Social Welfare and Development. So, parang ang nangyayari po noon, both top-down and bottom-up. So, yung mga programa natin sa national level na ibababa natin through this regional mechanism, and then yung mga concerns naman from the grassroots level na iaakyat kasi quarterly nagmi-meeting po itong mga RCDA. Tapos bukod po dyan, although they are not under the national government, meron tayong mga tinatawag na PIDAW or Persons with Disability Affairs Offices. These are under the local government units. So dito po, sila po yung direktang nakikipag-ugnayan din dun sa mga grassroots organizations ng mga taong may kapansanan. Tapos sa kanila rin po makukuha ng ID.
1: Tapos at the same time, attorney, just to emphasize again, no, yung mga klase po ng mga kapansanan, mm-hmm. at least ng ating mga youth today, ano siya usually? And ano yung siguro tingin yung magandang magkaroon pa ng mas suporta?
0: Opo. Sige, no, that's a really good question. Officially, we have 9 categories of disability. Yung pag-categorize po ng disability ay by the Department of Health. So just to run through some of them, meron tayo yung visual impairments, meron tayo yung deaf and hard of hearing, meron tayo mental disability, learning disability, and then meron ding rare disease and cancer. Kung papansin niyo po, yung dalawang yun yung naiiba kasi yung mga iba kong binanggit, these are pertaining to mga functional limitations. However, for cancer and for rare disease, may special law po kasi na nagsabi na if you have cancer or kahit gumaling ka na sa cancer, you're a cancer survivor, for purposes of availing the benefits, you are considered as a person with disability. Tapos nagkaroon din po ng ganong batas para dun sa mga may rare disease. Ano yung mga mas nangangailangan ng suporta? Siguro po, di ko po gustong mamili. Iba-iba po kasi yung mga taong may kapansanan, usually group together sila, tinatawag na PWD, Persons with Disability. Pero sa totoo lang po, sobrang iba-iba talaga yung mga support needs na kailangan po nila.
1: Mm. Pagdating sa, siguro, sa dami.
0: Sa dami, ayan. Sige, masagot ko muna dyan kasi may datos tayo. So right now, ang officially registered nasa around 2.73 million. We know that there are more, pero yung officially nasa sistema na nakarehistro, around 2.73 million. Of that, ang pinakamarami po yung mga may physical disability, followed by yung may psychosocial disability, and then yung mga may mga visual impairments. So these are the top 3 po na meron tayo.
2: Okay. Tanong ko lang siya, Tyreek, ano, pakilapit na lang po yung, pwede niyo pong iurong ganyan po. Ayan. Tyreek, pwede malaman yung mga in-avail niyo para kay Raver. Baka may makarelate at paano niyo in-avail itong mga benepisyo ng gobyerno para po sa kanya.
3: Yun po ang nabili na po namin sa kanya, yung ano, yung sa PIDAW.
2: Mm-hmm. Okay, ano po yung, yun? Sige nga po.
3: Yung dati may monthly ano siya, allowance ba yun, tawag doon.
2: Okay, yun. Tapos
3: na-avail namin siya, tapos siguro nawala siya na uli. Kasi hindi na daw siya qualified eh.
2: Ah, okay. Attorney, ano yung PDAW na yun?
0: Yung PDAW, ito po yung Persons with Disability Affairs Offices. Tayo, sabi niyo po, di ba, taga Novaliches kayo. So, I'm assuming this is from Quezon City. Mm-mm. So, yung mga, per LGU po kasi, pwede silang magkaroon ng mga extra benefits on top of what the national government or the law requires. So, for example, Quezon City, isa po sila sa mga nagbibigay, I think for children, ng mga extra allowances for persons with, or children with disabilities. So,
2: so I think po yun. May nakukuha kayong parang cash benefit dati or something?
3: Dati
2: po. Okay. Mga magkano po yun?
3: Ang nakuha po namin dati, 3-5.
2: A month?
3: Hindi po.
2: Ay, one time?
3: One time
2: one
3: po
2: time.
3: Po nakuha.
2: Ah, so may ganun. So alamin dapat ninyo sa inyong mga lugar.
0: Yes po.
2: Oo. So for example, sa kanyang na-opera ba siya o may kinailangan manggawin sa kanya? Ah, wala.
3: Wala naman
2: so
3: po.
2: Hindi nyo kinailangan ma-ospital? Oh, kasi pag na-hospital po ang isang PWD, Attorney Rhea, anong benefits ulit?
0: Mm-hmm. Meron po tayong 20% discount. So, applicable to sa professional fees ng mga doktor, applicable siya sa other charges ng hospitals, applicable din siya sa mga gamot na bibilin. Ang kailangan lang po nilang ipakita is yung kanilang Persons with Disability ID card.
2: Okay. Raver, gusto ko lang malaman na sa'yo ngayon, ano ba yung mga paborito mong programa sa DZMM? Ayan.
4: So, ito nga po ang mga paborito ko pong programa mula 4 a.m. po hanggang ano eh, hanggang
2: 4 a.m.
4: Opo.
2: Talaga po? Ganun kaaga?
1: Since 2 years old daw. Years old. Oh, na talagang avid listener. Mula 4 a.m.
2: Hanggang ano yan? Hanggang anong oras?
4: Minsan po magdamag. Ganun.
2: Hanggang gabi.
1: Abot tayo.
2: Mula umag. Abot ba kami dyan, Raver?
1: Abot
4: po.
2: Ano ba yung mga naalala mong episodes namin dito sa nagseserbisyo na natuwa ka or paborito mo?
1: Sana meron, ha?
4: Hindi ka na ba maaari.
1: Pero alam mo, Ate Nisa, nakita
2: ko. Itong episode na to, maaalala ko dahil sa'yo.
1: Tama. Alam mo, last week, nung nakita ko si Raver dyan sa backstage, pinaalam ko lang yung boses ko, tapos sabi niya agad, Mix Bustos.
2: Memorize nga nila. Alam mo yung mga sinasabi ng mga anchors, di ba? Memorize nyo yan, eh. Bigyan mo nga kami ng examples.
4: So, sa Stingers po, di ba, kapag natatapos na po ang mga Radio Patron mag-reports, Ang pinaka lagi ko po narinig at pinaka gustong-gusto ko ay basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East Renda.
2: Ayun, ang ganda ng boses, pwede. Di ba may isa pa ngayon, kumpirmado sigurado,
4: balitang kumpirmado, serbisyong sigurado.
1: Yun.
2: Pwede, no? Alam mo, Raver, meron kang talent.
4: Sabi nga daw po nila Sabi nga daw po nila, pwede na daw po ako pang palit kay Sir Peter.
2: Sir Peter. Sir Peter, meron na kukuha sa trono mo. Eto si Raver Patilano. So, sir, sige nga, yung English. Sige nga, try mo. Sir Peter, English speaking. Meron ka bang naalala?
4: Ang naalala ko lang po yung sa Magandang Buhay, yung sinabi niyang, "The audience is ready, and the anchors are ready. This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide."
1: Ayan!
2: Wala akong masabi. Ilapit mo nga yung mic, medyo malayo. Kasi ulitin mo yung last part.
1: In
2: sige
1: the service,
2: nga, lapit ka. Sige. Ayan.
4: "In the service of the Filipino worldwide."
1: Iyon, no?
2: Sir Peter, paano ba yan?
1: Kuha at inisip. Hindi ako kuha yun,
2: alam mo,
1: eh.
2: Alam mo, pwede kang laki ng dyan, sweldo. Sabihin mo lang, good morning or something. Voice talent, diba?
4: Actually, kundi nyo po na itatanong. Isa rin po ako sa mga vlogger po.
1: Nagbablog ka rin?
4: Opo.
2: Anong vinavlog mo?
4: Yung mga accessibility things po sa mga Android users, like yung screen readers.
2: Okay, yan? So, apparently, kanina, partner Migs, nakita ko siya nagse-cellphone. Paano mo ginagawa yon? So, nagulat ako, paano ka nagse-cellphone?
4: Sa pamamagitan lang po ng screen reader, pwede po bang pakita ko?
2: Screen reader. App ba yan?
4: Iba't ibang klaseng screen reader po kasi, pero usually po, yung tinatawag na talkback ay naka-build-in na po siya sa settings ng mga phone po.
2: So, paano nag-work yun? Pakita mo nga yung cellphone mo. Oo. At kanina, so kaya mong mag-text, ganun?
4: Opo.
2: Kaya mong magbasa?
4: Opo. Ito po yun.
2: Okay.
4: Yan. So, may password po kasi ito. May lock screen password. 272.
1: Bako, ako mag may
2: bonus. Sabi pa, password.
4: Babagayin ko naman po.
2: Pwede naman palitan.
4: Ayan po. Tapos, punta lang po ako ng ano, ng, alam ba, messenger po. Ayan, tapos mababasa ko lang po yung mga chat dito. Actually, yung mga nagchat po dito, nakikinig po sila ngayon sa atin.
1: Oh, galing.
2: Batiin mo naman sila.
4: Makapa ako po, blind po yan.
2: Oh, talaga? Uy, naku, maraming salamat po.
1: Oo.
2: At nakakatuwa naman to, no? Ito yung mga hindi natin alam eh, mm-hmm, na mga audience rin po natin. Galing. Na mahilig manood at makinig, mm-hmm, at may impact po sa kanila yung pakikinig sa atin dito sa ating programa. Mm-hmm. Alam mo, Tay, siguro malaking bagay na yung magulang. Paano mo siya pinalaki?
1: Yes.
2: At paano ka nakapagpalaki ng ganitong klase ng bata? Na alam mo, ang dami na nagte-text dito, marami ka ng fans, Raver.
1: Mm-hmm.
4: Mga boy.
2: Tama? Oh,
1: tama.
2: Oh. Claim it.
3: Ang ginagawa ko lang po sa kanya, yung todo suporta lang po kung anong gusto niya. Tapos lagi ko pinapaliwanag na kailangan mag-aral lagi siyang mabuti.
1: Mm-hmm.
3: Kailangan may takot sa Diyos. Yun lang.
2: Parang lagi ko kayo nakangiti. Tyrick.
3: Yan na po talaga ako eh.
2: Oh, hindi. I mean, ang laki ng bagay na yun, di ba? Hindi yung magulang na pag-uwi mo. Ano nangyari? Nagagalit agad.
1: Oo nga.
2: Di ba yung mainit ang ulo dahil sa stress? And to think kayo po, I'm sure stress kayo dahil minsan ang hirap ng, di ba? Ano pong trabaho ninyo, Tyrick?
3: Angkas rider po ako.
2: Okay. So, angkas.
3: Yes po.
2: Oh, ano ang, kumusta naman kayo ngayon?
3: Ay, okay lang po.
2: Ay, yung presyo ng gas?
3: Ay, talo kung sa masyadong mataas.
2: Opo. Pwede malaman ko kung magkano po yung kita sa isang araw?
3: May depende po kasi sa sa
2: average.
3: Average po nasa 1-2.
2: Sa isang araw po. Opo.
1: Kita na po yun.
2: Kita na yun. Minus pa.
3: Babawasan po yun ng panggas at saka pantap-up.
2: So, ang anong matitira?
3: Minsan, may natitirang 800, minsan 700. Pag, katulad nung medyo mataas ang gas, umabot ng 80. Yung 700, medyo pahirapan na.
2: So, anong adjustments ang ginawa po ninyo nung nangyari yon?
3: Wala po. Tsaga-tsaga lang.
2: Tsagaan
3: lang po. Talagang laban lang.
2: Paano yon? Ang hirap. Katulad ngayon, hindi nyo ba ramdam? Kasi kami, kahit kami po, ay ramdam ang taas ng presyo ng bilihin. Para po sa inyo, ano po ang effect sa inyo?
3: Napakalaki po. Kasi dati, yung kinikita mo na 700, 800, medyo mapapakain mo na ng maayos ang pamilya mo eh. Ngayon po, talagang pahirapan na eh. Kasi dati, kung nag-uulam ka ng karne, doon sa 700, 800, ngayon po, baka hindi mo na mabili ang karne eh. Dahil sa mahal.
2: Oh, so ano?
3: Baka gulay ka na lang.
2: Gulay muna.
3: Oo. Oh. Gulay man po eh, baka hindi pa rin sumapat pag minalas-malas ka na konti.
2: Yung bigas, kumusta naman? Basta may bigas. Yun ang
3: po laging pauunahing inuunang bilhin, bigas.
2: Oo.
3: Kasi yung pangulang po, pwede nang kahit ano na lang muna.
2: Basta may kanin, ano? Oo.
3: Lalo sa katulad niya na
1: malakas kumain.
3: Hindi naman po. Kami pong tatlong mag-aamay talagang mahina kumain.
2: At kaya naman pala, maganda ang pangangatawan, ano? Hindi, pero Raver, kailangan niya ng nutrients, ano?
1: Nutrients.
2: O para sa iyong pamilya. So kayo po nagtatrabaho. Si Mrs., ano po?
3: Ay, matagal na po akong widow.
2: Ah, talaga? So mag-isa lang po kayo?
3: Yes po.
2: Na tinataguyod ang iyong single father?
3: Yes po.
1: Well, siya po ay may kapatid? Si Raver po ay may kapatid?
3: Isa po.
1: Isa? Mas
2: ilang taon?
3: Hindi, panganay po.
1: Panganay po.
2: Ilang taon po?
3: 20. Magto-21 na.
2: Ano pong ginagawa? Nag-aaral po ba?
3: Nag-aaral po. Second year, third year college na po ngayon.
2: Talaga? Okay. Sa ano pong course?
3: IT po.
1: Wow.
2: Ayun. Antayin na lang. Mabuhay si tatay. Tiyaga na lang. Isang taon na lang, ano? Tama?
3: Dalawa po.
2: Dalawang taon na lang.
1: Single father.
2: May dalawang anak. May kapansanan.
1: Take home 800 a day. Grabe.
2: Or 700. Tatlo sila sa pamilya. Mm-hmm. Raver, paano ba yan? Anong masasabi mo?
4: Masasabi ko lang po, syempre, very thankful po talaga ako sa papa po namin kasi alam niyo po yung kahit wala na po si mama, nagagawa niyo po kami taguyod po sa kahit po ganito yung kalagayan ko eh. Hindi po siya, Alam niyo po yung hindi siya kagaya ng ibang family na hindi tumatanggap ng blind kasi wala naman daw may tutulong. Pero ito po talaga si Papa is andan niyo po akong suportahan sa ano, lahat po.
2: Alam mo, Father's Day, June 21. Mabuhay po kayo, Kuya Tay Ricardo Patilano, Tay Rick.
5: Salamat po.
2: Nakakaiyak naman to. Pati ako, no, naantig ang aking damdamin dahil hindi ko alam mag-isa ka na pala. Kala ko, pasensya na po.
5: Okay lang po.
2: Gano'ng katagal na po kayong balo?
5: Since 2012.
2: Matagal-tagal na rin po, ano?
5: Apo.
2: O, so, simula, no, ilang taong ka nun, River?
5: 5 years old po.
4: 5 po.
2: 5 years old. Oo, tapos after nun, nabully ka pa, di ba, nung pumasok ka?
4: Opo, sir.
5: Salamat din po sa gabay nung biyenan ko kasi hindi niya kami rin iniwan, hindi niya kami pinabayaan.
2: Oo, ikaw, River, anong mensahe mo sa tatay mo? Ngayong Father's Day, di ba?
4: Yun po, ang mensahe ko lang po dito kay Papa, eh, yun pa, lagi mo nalagaan sarili mo pa. Tapos ano, gusto ko lang din mong pasalamat pa sa lahat po. Kahit aminado naman po ako, minsan pasaway po ako sa inyo. Or minsan nagkakaroon po tayo ng, alam niyo na po yan. Pero, salamat po pa kasi ano, si hindi mo po ako, I mean, hindi mo pa kami pinabayaan. Ganun.
2: Talaga naman. Nga, kayo po ay Father of the Year. Ano? Tay Ricardo, ano po yung mga pinakamalaking hamon sa buhay ninyo bilang single father, may anak na may kapansanan, Bulag, andito si River, tsaka may isa ka pang anak na pinapaaral ngayon. Kumbaga, dalawa yung pinapaaral mo. Oo. Pinakamalaking, ano yung mga challenges na pwede mo i-share sa amin?
5: Ano po eh, lahat na, halos araw-araw po challenge sa akin eh, pero lahat po yun hindi ko na po pinapansin, basta nakapokus lang po ako sa pagpapalaki sana ko, pagpapaaral, tapos mga pagtrabaho ako, kumita, yun lang po, okay na ako dun eh, yung mapagtapos ko lang anak ko, okay na sa akin.
2: Mapakain rin sila tatlong beses sa isang araw, na sana karne naman. Na-miss mo na ba ang karne, River?
4: Palagi naman po ako mukha ng karne.
2: Ayun naman pala eh. Hindi, nung time na mataas ang presyo ng gasolina, sabi mo.
5: Yun nga po. Talagang,
2: ano bang paborito mong pagkain, River?
4: Ano po, pinapaborito ko po talaga is yung chicken curry tsaka daw mong unok po.
2: Ayun,
1: wow, chicken curry.
2: Pinagluluto niyo po ba siya, Tay? Sino mo mahilig magluto dyan?
5: Dati po kasi, nung hindi pa nagpa-pandemic yun, ako po nagluluto talaga. Nung nag-pandemic po, nung makapag-pandemic pala, nakabalik na ako sa pag-motorcycle rider yun. Hindi na po eh. Kasi alis ako ng madaling araw sa bahay, may iwan ko si yung binan ko, tsaka yung dalawa kong anak. Sila na po nag-iintindi sa ako.
2: Ikaw ba nagluluto, River?
4: Hindi. Sa ngayon, hindi ko pa po kasi masyado gamay po yung, lalo na po yung sa gasol.
2: Ay, baka nga magka-aksidente. Oo nga naman.
1: Pero River, siguro, no, pag papunta ka na ng college, anong gusto mong kuning kurso?
4: Yan nga po, ang...
1: Broadcasting? Journalism?
4: Apo, MASCOM nga.
1: MASCOM?
2: Diba? Ayan ha, sa mga koleyo na nakikinig ngayon, baka naman may scholarship dyan.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Yes.
2: Ito po ay talagang passion niya eh. At ang pagiging mamamahayag, di ba?
4: Mm-hmm.
2: Bakit gusto mo maging broadcaster?
4: Ano po, siguro dahil nga po sa palagian ako nakikinig ng radyo, talagang gustong-gusto ko na po yung maging broadcaster, kagaya po yun nga, nila Sir Peter, nila Sir Alvin, ganun. Tapos tulad po ninyo, ganun.
2: Oh, marami ka kasing matutulungan bukod doon, no?
4: Opo.
2: Sa pagiging takbuhan. Takbuhan ka, 'di ba? Takbuhan ka kung wala tayong makukuha, mapapala sa mga opisyal. Sa'yo na lang, 'di ba, River? Eh ngayon pa lang marami ka nang nai-inspire. Eh.
1: Mm-hmm.
2: Marami na ang natutuwa sa iyo ngayon sa inyong mag-ama. At syempre po, maraming salamat sa NCDA. Mamaya, babalik pa rin kami dahil ang dami pa natin gustong mapakinggan mula sa ating special guest ngayong umaga. Ang oras po natin, 11:51 ng umaga.
6: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Gas, Abelga!
10: Jesse Cruzat!
6: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang oras po natin, 11:54 ng umaga.
6: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Nagbabalik po kami dito sa nagseservisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Okay, mabilis lang po ano, kasi may panawagan ang pamilya po Patilano sa PCSO po sana, no? At saka sa Office of the President, dahil meron kayong kamag-anak na kailangang operahan at 355,000 po ang kailangan yung gastusin.
1: Yes po, yun po ang hinihingi nung
0: hospital. Which is what? Hospital.
1: Ano po yung para sa bakal na ikakabit? Tapos sa ibang mga kunyata.
0: Anong hospital po ito?
1: Jose Reyes po sa Maynila.
2: Oh, okay. Ang konteksto kasi Ate Nins, yung kapatid ng kanyang biyanan in aksidente sa motor, tapos nahulog and na-injure ito pong kanyang mukha. Sa bike
0: dahil
2: po.
0: Dahil sa bisikleta.
2: Sa bisikleta.
0: Opo.
2: Tapos kailangan operahan itong part ng kanyang mukha sa may jaw area.
0: Etong si Tatay Rick, dalawang araw na pong hindi kumikita dahil pabalik-balik po siya sa PCSO. Tapos bukas, babalik ka na naman sa PCSO at baka mag-absent ka uli. Pangatlong araw na, wala kang kita. Tapos pupunta ka pa sa Office of the President. O baka ho nakikinig sa atin yung ating mga opisyal at ano po yung panawagan natin?
1: Sana po matulungan kami sa gastusin ng kapatid sa kapatid po ng biyanan ko para mapabilis po yung operation. Kasi kailangan po maoperahan ngayong 18 ng June. So 11 po kailangan na siyang admit.
0: Sa ngayon magkano na nakakalap ninyong
1: ang
0: pera?
1: Alam ko po nasa sa DSWD lang po na ibigay na
0: kano?
1: 100K yata.
0: 100K. Opo. So kulang pa ng 255,000.
1: Opo.
0: Ayan, baka rin sa Erwin Tulfo Action Center. Pwede rin, ano, kay Senator Tulfo. Pwede rin ko kayong lumapit sa PCSO kay Sir Bel Robles at sa Office of the President para makalap nyo yung 355,000 na kailangan sa operasyon at para makapasok ka na rin po sa trabaho.
1: Sana po. Sana po makakompleto na para mapag-trabaho po ulit.
0: Ayan. Maraming salamat po. Sana po nakikinig po sila at matulungan po kayo. At hayaan nyo ilalapit rin namin kayo sa kanila personally. Balikan po natin si Attorney Rhea. Before tayo magpaalam, baka po meron pong mensahe ang National Council on Disability Affairs sa lahat po ng nakikinig ngayon at nanonood sa atin.
3: Siguro, yung gusto po namin ibigay na mensahe is yung mabago yung pagtingin ng society when it comes to persons with disabilities. Marami pong misconception, like yung iba ang tingin nila. Katulad nga po na nabanggit nyo kanina, may ibang magulang hindi sinusuportahan yung anak. Maraming misconception na kapag may kapansanan ka, hindi mo kaya. But that's actually not true. Marami tayong mga halimbawa ng mga taong may kapansanan na nabigyan ng opportunity, nakapag-aral, nakagraduate, naging employed, and they're doing very well right now. So, sana po matanggal yung ganong notion because persons with disabilities, yung mga taong may kapansanan, katulad din po natin silang lahat. So, ayun po.
2: Si Raver, baka meron kang mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayon.
4: Ayun. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, especially po sa mga kapwa ko blind na nandyan sa Team Talk server, huwag po tayong mawala ng pag-asa, no? Alam naman po natin na ganun talaga ang buhay. Minsan, hindi tayo tinatanggap ng society na to, pero huwag kayong mag-alala, malayo balang araw, di ba, mabigyan pansin na rin tayo, kumaga ipagpatuloy lang natin yung mga nasimulan natin, then yun nga sa mga blind naman po, namin mga magulang na tulad ko yan, may parents, may single parent, yan ang lagi natin ipagpasalamat sa Diyos. Ang unang-una natin ipagpasalamat sa Diyos ang ating magulang at ang sarili natin, dahil wala namang ibang tutulong sa atin po kundi sarili lang natin. Tama po ba? Ayan.
2: All right.
0: Mabuhay ka, Raver Patilano. Baka palitan mo na si Raver Cruz. Ay, tay, siguro proud na proud po kayo sa anak niyo. Ano po masasabi niyo?
1: Sobrang proud po ako sa anak ko, sobra. Hindi po mapagsidlan din 'yun saya ko para ano.
0: Alam niyo po, kung ako yung magulang rin, 'di ba? Tas anak mo si Raver, talaga namang nakaka-proud. At kahit ano pang challenges mo sa buhay, kapag may ganitong tandem, 'di ba? nasa magulang rin talaga eh. Mm-hmm. Tsaka suporta ng pamilya like your biyanan nyo na ikaw rin naman ngayon ang tumutulong. So parang tulungan sa pamilya. So, maswerte po ang inyong pamilya rin. Ano? At sana ay marami po kayong na-inspire ngayong hapon tulad po namin ni Mix. Actually, medyo lost for words ako eh. Wala akong masabi dahil ano, tuwang-tuwa lang po talaga ako. Talagang ako ay feeling blessed ngayong araw na ito dahil po nandito po kayo. At sana po lahat ng nakikinig nanonood ngayon, ganun din ang kanilang nararamdaman. Shout out po ako sa mga nakikinig. Ito, meron ka ng mga fans. Warbis Duck, sabi niya, wow, galing niya. Si Justuan, sabi niya, nakakatuwa naman ang batang to. Si Nemia, ang galing niya. Pwedeng pwede. Tita Nona Damian, sabi, bow for you. Raver Patilano.
2: Ayan. At si Steve Rodriguez, watching po. Si Roy Capate ng accounting office ng South Cotabato at inspired daw sila sa iyo, Raver. Maraming salamat.
4: Maraming salamat po. Maraming
0: salamat, yes.
4: Gusto ko lang din po sanang gusto ko lang po sanang ipagpasalamat po unang-una ang pagpunta ko dito sa DZMM sa Diyos. Kasi po, kundi po dahil kay Lord God, hindi ko po mapupunta. O hindi ko po mapupunta ng pinapangarap kong studio. At syempre po, sa suporta ng buong pamilya ko, unang-una na dyan po ito nga po, ang papa ko, tapos ang lolo ko na alam ko nakikinig din po ngayon, si Lolo Maximo Juan Jr. Hello po, Lolo. Andito na po ako. Ayun. At syempre po, sa aking, yun nga, kila lola ko po, kay Mami Lamier na Juan, na buong akala po talaga nila, hindi niyo po ako mapapansin. Opo. At yun nga po, sa kuya ko, kay Kuya Jedrick, kay sa pinsan ko pa kay Samantha, kay Lolo Sunny Boy, and lahat po ng mga sumusuporta, di ko na po kayo sa-isahin. At syempre, hindi ko po malilimutan ang school kung nasan po ngayon nag-aaral ang Philippine National School for the Blind po. Yan. Gusto ko lang din po pasalamatan ng school na yan. At gusto ko lang din po sana kayong invite DZMM. Sana po, pag may mga event po sana ng school namin, punta po kayo.
2: Alright.
0: Migs, ha? Naman. Narinig mo yan. Nandun kami ni Migs. Pag schedule natin yan. We'd love to be there. Maraming salamat. Raver Patilano ay si Jack Batalyones. Nag-text, happy birthday sa kanyang sister-in-law na si Rona Tulaylay. Happy birthday to you.
2: Audio Atilano, happy birthday.
0: Alright. Okay.
2: Thank you so
0: extra,
2: much.
0: Extra. Pay na extra.
2: Extra ka na. Ikaw na mag-extra. Raver.
4: Mga pamilya at kaservisyo, sana po, sana po na-inspire po kayo sa aking kwento na basta yun, maging ano lang po kayo, maging matatag lang po kayo sa buhay. Ika nga nila, ang buhay weather lang.
2: Ayan, alright. Maraming salamat. Thank you.
0: Laban lang. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
2: Alright, susunod po headline ngayon. Kasama si na Jeffrey Hernay sa Tri Calazo. Thank you po sa ating mga panauhin, Raver Patilano, Ricardo Patilano, and of course, Attorney Rhea Ramos. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Bye-bye.
0: Ayan ha, good vibes ang hinatid namin sa inyo ngayon. Wala munang away. Good vibes lang muna dito sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Bye!
2: Bye po.
5: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin ay 12:04.
1: Basta AM, DZMM.
2: Yung phrase na, but a smaller number may adjourn from day to day, ang ibig sabihin nito, they can conduct business while wala pa rin silang quorum. Pero day to day lang.
3: Hindi namin alam paano kayo magsisimula. Po yung gamit niya po sa school pala po, wala din natira. Hindi ko alam kung paano siya papasok sa lunin.
4: I don't think it's harsh, no? Kasi nakadalawang suspension na siya. Parang hindi niya sineseryoso yung kanyang trabaho.
5: Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Apat patay sa salpukan ng kotse at tricycle sa Batangas.
1: Sunog sa Miklab sa Pasig at Maynila, paaralan sa Cagayan, nasunog din.
0: Bilang ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 23.
1: Pangulo Marcos hinimok ang mayorya sa Senado na magbalik trabaho na.
0: Habagat magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. LPA posibleng pumasok sa PAR bukas at maging bagyong Esther.
1: At OG Diaz, proud parents sa anak na nagtapos ng cum laude.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, apat ang patay sa salpukan ng kotse at tricycle sa San Juan, Batangas. Sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle kabilang ang isang bata. May ilan ding sugatan ang isinugod sa ospital. Iniimbisigahan ang sanhi ng banggaan.
1: Patay ang mag-asawang senior citizen matapos sumanong saksakin ng kadalang 46 na taong gulang na anak na sinasabing may problema sa pag-iisip sa Pasig City, Iloilo. Sa investigasyon, nagtamo ng matitinding sugat sa katawan ng mag-asawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Naaresto ang sospek na ilang araw na umanong hindi nakakatulog at hindi nakaiinom ng maintenance na gamot. Hinihintay pa ng pulisya ang magiging desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso. Umabot na sa 23 ang namatay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, narecover ang 22 biktima bandang alas 4 ng madaling araw habang pasado alas 9 ng umaga nakuha sa collapse site ang isa pang bangkay. Patuloy ang paghahanap sa gusali ng Unified Command Center. Una nang nagsampa ang pamilya ng isa sa mga biktima ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim, may-ari ng Golden Years Construction na si Joel Koo at site engineer na si Arlo Ligsan.
0: 30 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa barangay Maybunga, Pasig City. Halos 300 individual o 83 pamilya ang naapektuhan ng sunog na tumutuloy muna sa community center ng barangay.
2: Yung dalawang anak ko, mga requirements namin na sunog. Hindi namin alam paano kayo magsisimula.
3: 10 years old po yung gamit niya po. Sa school pala po, wala ding natira. Hindi ko alam kung paano siya papasok sa lunin.
0: Sa Tondo, Maynila, 4 na bahay at 3 motorsiklo ang nasunog kaninang madaling araw. Kwento ng isang residente, hindi na niya nailipat ang motorsiklo dahil naging pahirapan din ang kanilang paglabas sa lugar. Hinihinalang nag-overheat na electric fan ang sanhi ng sunog.
1: Halos isang linggo bago ang balik eskwela, naabo ang ilang silid-aralan sa sunog na sumiklab sa isang high school sa Lalo, Cagayan. Balita mula Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Natupok ng sunog ang 4 na silid-aralan ng Logak National High School sa barangay Logak, Lalo, Cagayan. Ayon sa Lalo Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy na pinalalapa ng mainit at tuyong panahon, kaya umabot sa second alarm ang sunog. Bukod sa 4 na silid-aralan, nadamay rin sa sunog ang isang SUV na pag-aari ng isang guro. Inabot ng halos 3 oras bago naapula ng mga bumbero ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng mga ari-ari ang natupok. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa iba pang balita, puspusan na po ang paghahanda ng bata sa National High School. Isa sa malalaking paaralan sa Metro Manila para sa pasukan sa Lunes. Sinabi ni Batasan National High School Principal Dr. Joseph Palisok na hanggang kahapon pumalo na sa mahigit 13,000 estudyante ang nag-enroll sa kanilang paaralan. Namahagi na rin anya ng learning kit ang lokal na pamahalaan para sa mga estudyante habang binigyan na rin ng ting-isang laptop ang bawat guro sa kanilang paaralan. Tiniyak naman ni Principal Palisok na mananatili sa 45 ang class size ng bawat silid-aralan sa kabila ng bulto ng mga estudyante. Una nang iniulat ng 2nd Congressional Commission on Education na mas nakabubuti sa mga estudyante ang maliit na class size kada classroom.
5: yung class size sa isang classroom. Kung mas maliit, mas madali pong i-manage. Sa ngayon po, ang amin po ay nasa 45 po ang aming class size per
1: Sa kabila ng mahigit isang trilyong pisong pondong inilaan sa Department of Education ngayong taon, mga lumang problema pa rin nasasalubong sa mga guro at estudyante bago ang balik-eskwela sa Lunes, June 8. Sinabi sa DZMM ni Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo na sa Brigada Eskwela pa lang, abonado na ang mga guro at magulang sa pagkukumpuni ng silid-aralan. Gayon din sa mga kulang na silya at iba pang gamit. Inireklamo rin aniya ang hindi maayos na transition sa three-term school calendar kung saan maraming guro ang hindi pa rin nabibigyan ng teaching load at wala pa rin learning materials para sa mga estudyante. Kaya hindi na aniya nakapagtataka kung bakit hindi makaahon sa learning crisis ang bansa.
6: Talagang systemic na ito Kasi kung kulang yung classroom mo, kulang yung teachers, siksikan sa classroom, ang hirap po talaga ng matuto ng may kalidad. Sabi nga namin, mataas yung ekspektasyon namin ngayon kasi nga, sabi nga, merong historic no, na trilyong pisong pondo sa edukasyon, pero ito, ito pa rin yung aming dinadatnan sa pagbabalik eskwela.
0: Sasampahan ng kaso bukas ang ilang individual na isinasangkot sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampa ng Ombudsman ang kaso sa Malolos Regional Trial Court laban sa tinawag niyang Big Fish. Ginawa ni Dizon ang pahayag kasabay ng pag-inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Sa iba pang balita, iginit na minorya na under attack na ang Senado. Sinabi sa DZMM ni Minority Member Senator Panfilo Lacson na ngayon ang totoong under attack ang Senado, kung saan mismong liderato anya ang umaatake sa institusyon. Isinisi naman ni Lacson kay Senate President Alan Peter Cayetano ang kalituhan na ilang senador na lumiliban sa sesyon matapos sabihin ng leader na suspendido ang sesyon kahit hindi naman. Kaya umapela si Lacson sa mga senador sa mayorya na dumalo na sa sesyon mamaya. Binatikos din ni Lacson ang anya'y pag-privileged speech ni Cayetano sa Facebook Live sa halip na sa plenaryo.
7: Ito yung totoong the Senate is under attack, pero by its own leadership. Saan ka nakakita ng Senate President sa Facebook na privileged speech, hindi sa plenaryo? Uh-oh. Ikaw dapat ang huwaran kasi ikaw ang Senate President. Set the example. Minananawagan kami doon sa aming mga kasama sa majority block. No? Sana umiral sa kanila yung sense of duty. Duty natin na mag-session. Kahihayaan na po sa ating mga kababayan ang ating ginagawa.
0: Nilinaw din ni Lacson na hindi niya kinukwestiyon ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pero inaalmahan ang pagsaba sa kanyang pangalan bilang miyembro ng komite nang hindi siya kinokonsulta.
1: Para naman kay dating Senator Joey Lina, wala sa ideal state ngayon ang Senado. Balita mula sa Maynila, hati ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
8: Rika, nanawagan si dating Senador Joey Lina na resolbahin na agad ang problema ng mga senador sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba. Nakalulungkot niya mga patutsadahan at pagtatalo sa halip na magtulungan para tugunan ang iba pang suliranin ng bansa gaya ng inflation, El Nino, kahirapan, usapin ng employment, impeachment at iba pa. Taong bayan anyang naiipit at naghihirap kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa Senado. Maukita rin anya sa kasaysayan ang ramang performance o legacy na iiwan ng mga nakaupong mambabatas.
9: As it is right now, we are not witnessing an ideal Senate. We can only call on their individual consciences. There are so many equally important matters that Congress needs to focus on. I hope they will rise to the occasion and preserve the institution.
8: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Umapela ang lead prosecutor na impeachment trial ni VP Sara na si Representative Jervil Luistro na ayusin na ng mga senador ang bangayan bago pa man ng itinakdang paglilitis. Sinabi sa DZMM ni Luistro, posibleng maapektuhan ang paglilitis kahit Senate session ang binoboycott ng mga senador mula sa majority block.
10: I think that whatever issues they have among themselves are very much intertwined na kung ayaw mong mag-attend sa legislative session, I don't see any difference pagdating doon sa impeachment trial. Tayo'y umaapela sa Senado na they fix their differences na and they settle now as Senate and ultimately as impeachment court sapagkat marami po tayong mandatong kinakaharap sa taong bayan.
0: Kinumpirma naman ni Luistro na may napili na silang private lawyers na tutulong sa House Prosecution Panel sa impeachment trial. Sa ngayon, isinasapinal ng prosecution team ang desisyon kung magre-reply pa sa sagot ni VP Sara sa articles of impeachment dahil hindi naman umano direktang sinagot ng pangalawang pangulo ang mga alegasyon.
1: Hinimok ni Pangulo Marcos Jr. ang mga senador na magbalik trabaho kasunod ng dalawang araw ng kanselasyon ng sesyon. Sa ambush interview, iginiit ng Pangulo na hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagdadaos ng sesyon ang Senado dahil sa kanyang pagkakaunawa sa mga patakaran bilang dating mambabatas. Dapat munang ipagbigay alam ng Senado sa Kamara ang pagkakansela ng sesyon tatlong araw bago itakda ang suspensyon.
11: Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangang gawin. Look, I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito.
0: Samantala, ikinababahala ni Pangulong Marcos ang magiging epekto ng kaguluhan sa Senado sa pagsusulong ng mga prioridad ng administrasyon. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
12: Jeff, namabahala si Pangulong Marcos Jr. dahil misto lang nalalagay sa magulong sitwasyon ngayon ng Senado dahil sa mga isyu at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mambabatas. Sinabi ng Pangulo na sinisira ng kaguluhan ang liderato ng Senado at naging dahilan para mahinto ang mga pangunahin at mahalagang trabaho ng legislatura at gobyerno. Tuloy-tuloy naman anyang nagtatrabaho ang mga ahensya, gayon din ang ehekutibo at hulikatura, kaya hindi niya maintindihan kung bakit huminto ang legislatura. Binigyan diin ng Pangulo na ang nangyaring gulo sa Senado ay kabaligtaran ng target sana ng administrasyon na panatilihing matatag ang gobyerno para sa tuloy-tuloy na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, mauuwi sa kasuklam-suklamang sitwasyon ang pamamahala kung pipiliin ng mga mababatas na manatili sa bahay at magbakasyon imbis na magbalik sa kanilang trabaho.
11: They're trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
12: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sumagot si Senator Amy Marcos sa hamon ni Pangulong Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
13: Jeffrey, ayon kay Majority Senator Amy Marcos, kung pag-uusapan ang sentimiento ng publiko, maaring hindi sumasang-ayon ang marami sa mga naging pahayag o hakbang ng Pangulo. Anya, sa kasalukuyan, ay may negatibo 15 satisfaction rating ang Pangulo batay sa pinakauling survey ng Social Weather Station, o SWS. Dagdag pa ng Senador, hindi naman tumigil ang gawain ng Senado sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito. Tuloy-tuloy anya ang pagdaraos ng mga pagdinig ng mga komite at pinoproseso na rin ang mga dokumentong kailangan para sa pre-trial conference kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Binanggit din ni Marcos na may nakatakdang pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
1: Para sa ilang kongresista, nararapat lang ang pagpapatalsik sa Kamara kay Cavite 4th District Congressman Francisco Barzaga sa botong 265-14 at 8 abstention. Tinanggal bilang kongresista si Barzaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Sinabi sa DZMM ni Iloilo Congresswoman Janet Garin na mistulang walang pagsisisi si Barzaga kahit ilang ulit nang nasuspindi at tila walang pagpapahalaga sa kanyang trabaho. Pa siya naman anya ng House Speaker kung magtatalaga ng caretakers sa distrito ni Barzaga sa Dasmariñas.
14: I don't think it's harsh, no? Kasi nakadalawang suspension na siya. Paano mo masisilbihan yung distrito mo ni kung ayaw mong mag-participate sa mga legislative work? Hindi na kasi talaga matanggal sa kanya. Parang hindi niya sineseryoso yung kanyang trabaho.
1: Tatalakayin naman ngayong araw ng Commission on Elections ang posibilidad na magdaos ng special election sa distrito ni Barsaga. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na pangunahing problema ng poll body kung saan huhugutin ang pondo sa special elections na posibleng pumatak sa August 2 o September 2 na dikit naman sa bar and parliamentary elections at barangay at SK elections.
15: Ang pinakamalaki po namin problema ay yung pondong kakailanganin. At nag-iisang distrito po ang Dasmariñas, Cavite. At alam niyo po, isa ito sa may pinakamalaking voting population. Ito po ay may 437,730 na botante. And base sa initial estimate natin pa lang, mga 200 million ang kakailanganin natin.
1: Halos 50 bilyong piso ang kailangan ng Commission on Elections para maidaos ang 2028 presidential elections. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
16: Riga, aminadong Commission Elections sa COMELEC na tumitindi ang hamon sa pagpupondo para sa 2028 national and local elections dahil sa epekto ng tumataas na gastos kabilang ang krisis sa enerhiya. Ayon kay COMELEC Chairman George Evan Garcia, halos 50 billion pesos ang kinakailangang pondo para sa halalan. 20 billion pesos dito ay ilalaan para sa mga automated counting machine na gagamitin sa eleksyon kung saan umaabot sa 155,000 pesos ang halaga ng bawat isa. Bukod dito, kailangan din pondoan ang honoraria ng mga guro, pagkasanay at deployment ng mga election personnel, pag-iprinta ng mga balota, overseas voting, warehousing at iba pang election paraphernalia na tinatayang aabot sa 25 billion pesos. Pati di Garcia, nalimitadong fiscal space ng pamahalaan at may iba pang ahensyang nangangailangan ng mas malaking pondo gaya ng sektor ng edukasyon. Ayon kay Garcia, hamon ngayon sa COMELEC kung paano mababalanse mga pangailangan ng komisyon sakaling mabigyan ito ng mas maliit na budget nang hindi naapektuhan ang mahalagang bahagi ng paghahanda at pagsasagawa ng halalan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Nakaamba na naman ang manipis na reserba ng kuryente sa Visayas Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 5 oras na naka-yellow alert. Simula po mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ang Visayas Grid. 10 planta ang nagkaaberya habang siyam ang gumagana sa mababang kapasidad.
1: Whole of Government Preparedness Plan sa banta ng posibleng Super El Nino isinusulong sa Kamara. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pan.
17: Rica, sinabi sa inilabas na pahayag ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na dapat handa ang pamahalaan na agad itong maipatupad oras na mag-umpisa ang Super El Nino phenomenon na inaasahan sa kalagitnaan ng 2026. Binigyan din ng mababatas na hindi nakakayanin ang isa pang delayed na pagtugon ng gobyerno sa posibilidad ng panibagong krisis na banta sa seguridad ng supply ng tubig at pagkain. Dagdag ng kongresista, uhaw na ang mga Pilipino sa gobyernong handa sa krisis, kaya dapat maging proactive ang pamahalaan sa nagbabadyang Super El Nino. Una rito, naglabas ng El Nino Alert ang PAGASA bilang babala sa posibleng matinding tagtuyot at below normal na mga tag o pag-ulan na banta rin sa agrikultura at water supply. Nanawagan naman sa Sendanya na unahin ang pamahalaan ng mga low-income families at mga magsasaka na inaasahang magpapasa ng epekto nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
18: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, huwag pong kalilibutang magdala ng payong dahil inaasahan ng maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Bunsod po ito ng southwest monsoon o habagat na makakaapekto sa northern at central Luzon. Gayun din sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at sa Metro Manila. Habang mainit at maalinsangang panahon ang asahan sa Visayas at Mindanao. Patuloy namang binabantayan ng low pressure area na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Biyernes. May chance itong maging bagyo at tatawaging Esther. Samantala, makararanas pa rin ng delikadong heat index sa ilang lugar ngayong araw. 44 degrees Celsius po ang inaasahang pinakamataas na damang init sa Infanta, Quezon. Habang nasa extreme caution natin ang heat index sa Metro Manila sa 38 degrees Celsius. At abangan, reklamong obstruction of justice inihain sa ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano at dalawang iba pa kaugnay ng sinasabing pagtakas ni Senador Bato de la Rosa.
1: At Vice President Sara Duterte may mensahe kay Congressman Kiko Barzaga matapos mapatalsik sa Kamara. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
19: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
18: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
18: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
20: the Senate is under attack.
21: There was no NBI agent in the Senate.
18: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
22: Kanina ay merong aarestuhin.
23: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
1: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
18: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing

0: bata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Sa oras sa 12:28, naghain ng reklamo obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay ito sa sinasabing pagtulong ng dalawang senador at tauhan ng Senate Security sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa. Ipinanawagan din ng grupo ang pagbibitiw bilang Senate President ni Cayetano. Balita mula Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik, Nico.
2: Senator Alan Peter Cayetano, bilang Senate President, Rica at Jeff, ito ang pahayag ni Kiko Aquino D. ng grupong Tindig Pilipinas dahil saan nila'y naging magulong Senado mula nang ito ay maluklok sa pwesto. Ayon sa grupo na naghain ng reklamang obstruction of justice dito sa Office of the Ombudsman, dahil sa hinihinalang pagtulong kay Senator De La Rosa na makatakas mula sa pagkaka-aresto dahil sa warrant mula sa International Criminal Court. Narito ang pahayag ni D.
3: Sa ibang mga bansa, for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign.
2: Yan ang pahayag ni Kiko Aquino D., ang convener ng Tindig Pilipinas. Giniit ng grupo na sinadya ng pamunuan ng Senado na kanlungin si De La Rosa na dapat papanagot bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war ng Administrasyong Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
4: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tiniyak na Philippine National Police ang full transparency sa pananatili ni ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
5: Jeff, kinumpirma ni PNP Health Service Director plus Brigadier General Porcio Manalad na inilipat na sa Medical City mula dito sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Una nga rito ay binalik kahapon itong si Bonoan dito sa Campo Grame patapos nga na makaranas muli ng pagtaas ng presyon sa kasagsagan ng paglilitis doon sa Sandigan Bayan. Abangan ang mga dagdag na detalye dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Sumulat si Vice President Sara Duterte kay dating Congressman Kiko Barsaga matapos mapatalsik sa Kamara. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
2: Jeff Atarica, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni Congressman Martin Romualdez na ibasura ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na umiira laban sa kanya. Sa resolusyon ni pinaliwanag ng Korte na ang PHDO ay binababa para maiwasan ang flight risk o tangkang pagtakas ng mga individual. Sa kanyang motion, hindi niya napatunayan ni Romualdez na meron naman siya pangailangang pumunta sa ibang bansa kahit pa meron siyang sinabi na kailangan niya ng follow-up check-up sa kanyang doktor sa Singapore. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
1: Ibinida ng talent manager at host na si OG Diaz ang milestone ng anak na si Godi na nagtapos bilang cum laude sa kolehiyo. Sa social media, ibinahagi ni OG ang ilang snaps mula sa graduation ng anak sa kursong Medical Technology sa University of Santo Tomas at ipinagmalaki ang karangalan na paakyatin sila ng kanyang misi sa entablado kasama ang anak para tumanggap nga po ng 3 medalya kabilang ang pagiging cum laude. Todo cheer din si OG para sa anak na ayon sa kanya ay kanilang future doktora.

0: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
2: Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM! DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! 12:38.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Christy, nahikiramay ako. Saan ko ilalagay itong bulaklak na dala ko?
4: Hindi namin kailangan dito bulaklak na dala mo, Jericho.
3: Christy!
4: Pilip din naman ako sa'yo, no? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita pa rito sa burol ng taong pinapatay ng daddy mo?
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nagsasabing, gahibla lamang daw ang pagitan ng pag-ibig at galit. Kaya maraming relasyon din ang sa isang iglap ay biglang nawawasak. Relasyong dating bigkis ng respeto at pagmamahalan, ngunit nawindang dahil sa ambisyon ng mga taong nakapalibot sa atin. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang liham ng isa nating tagapakinig mula sa CAA Road, Las Piñas City. Siya ay nagpapatago sa pangalang Christy. Ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating Jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, bata pa ako nang pangarapin ko na maging isang reporter. Natupad ko naman iyon. Nagkaroon din ako ng boyfriend na kababata ko sa aming probinsya. Ngunit sumibol sa pagitan namin ang problema. Naging magkalaban sa politika ang aming mga ama.

0: Magandang umaga ho, Mrs.
1: Magandang umaga rin, Sarhento. Ang aga nyo ah. Hinahanap nyo ba ang asawa ko?
0: Siya nga ang dahilan kaya pumunta kami dito, Mrs. Huwag sana ho kayo mabibigla. Binaril ho ang asawa nyo.
1: Ano? Nasaan siya? Ano nang nangyari kay Manuel? Kumusta ang asawa ko?
0: Mrs., patay na ho ang asawa niya.
1: Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ang asawa ko! Manuel! Manuel!

0: Pag-alis ko rito sa apartment, sa police headquarters na ako didiretso. Tawag na lang ako sa editor namin. Sasabihin kong naroon na ako sa beat ko. Baka sakaling may makuha na akong detalye tungkol sa isang Koreanong kinidnap. Mga pulis din daw ang suspect. Titignan ko kung pagtatakpan ng mga kabaro na kami ng mga kasamahan. Ang aga naman ang tumatawag na to. Hello?
1: Christy, anak. Ako ito ang nanay mo.
0: Inay, anong problema? Bakit kayo umiiyak?
1: Anak, umuwi ka na dito sa atin. May nangyari sa itay mo.
0: Bakit ho? Anong nangyari kay itay?
1: Wala na ang itay mo. Pinatay na mga walang yaang itay mo. Wala na siya. Wala na.
0: Inay, sino? Sinong pumatay kay itay?
1: Malakas ang bulong-bulungan dito. Posible raw politika ang dahilan. Hindi raw siguro matanggap ng kasalukuyang mayor na sa darating na Hunyo eh, ang itay mo na ang uupong alkalde.
0: Ibig sabihin, ang ama ni Jericho ang nagpapatay kay itay?
1: Oo, anak. Yun ang usap-usapan dito. Ang ama nga ng nobyo mo ang nagpapatay sa itay mo. Umuwi ka ngayon din. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
0: Ako, inay. Uuwi ako ngayon din.

0: Nakikiramay po kami, Katoyang.
1: Salamat. Salamat sa inyo.
0: E nanalo nga hong mayor ang asawa ninyo, pero hindi man lamang siya pinaupo.
1: Oo nga.
2: Grabe naman niyang nakaupong mayor na yan. Eh bakit hindi niya patanggap na hanggang Hunyo 30 na lang ang kanyang panunungkulan?
0: Ay, dinimanda niyo na ho ba si Mayor Jacob don Sislao?
1: Yan talagang gustong-gusto kong gawin, Maming. Pero wala pa kaming ebidensya. Wala pa rin lumulutang na testigo.
2: Ah, na, Toyang. Dumating na ang anak mo si Christy.
0: Ay, oo nga.
3: Inay!
1: Ayan ang itay mo, Christy. Wala na siya. Ipinapatay siya ng walang iyang ama ng nobyo mo.
3: Itay! Itay ko! Bakit nila ginawa sa iyo, Tatay? Bakit? Ipinapang ako ko sa harap ng bangkay niyo, Itay. Hihingi ako ng tulong sa matataas na opisyal ng polis at NBI sa Maynila. Magbabayad ang sino mang gumawa sa inyo nito. Magbabayad sila!
4: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
8: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.

0: sa DZMM.
1: Charo, lahat ng usap-usapan, iisa ang itinuturong suspect. Pero wala naman kaming ebidensya. Gayun may nakaramdam din ako ng di masukat na galit sa taong pinaniniwalaan naming nagpapatay sa aking ama. Lahat sigurong anak ay magkakaroon ng damdaming katulad ng sa akin.
2: Bukas daw ng gabi darating ang buong staff ng dyaryo natin. Kasama ang editor natin. Pipilitin daw nilang maisara ng maagang tomorrow's issue.
3: Salamat, Irene. At nakarating ka.
2: Siyempre naman. Para ano pa't naging mag-best friend tayo. Ay, siya nga pala. Hindi ba nakatakda na ang pagpapakasal niya ni Jericho?
3: Wala nang kasalang mangyayari, Irene.
2: Ha? Pero, ang alam ko, nakapamanhi ka na sila sa inyo, hindi ba? Saka may kinakausap na kayong gagawa ng wedding gown mo.
3: Hindi na matutuloy yun. Hindi ko kaya magpakasal sa anak ng taong nagpapatay sa tatay ko!

0: Uy, ayan na yung nobyo ni Christy. Hindi ba't yan ang anak ni Mayor Donceslao?
1: Oo, anak yan. Tignan natin kung paano siya pakikiharapan ni Christy. Eh, ayan na. Lumabas na nga si Christy. Sinilubong si Jericho.
0: Nakulagot. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Christy.
1: Kahit naman ako ang nasa katayuan ni Christy, masusuklam din ako sa buong pamilya ng taong nagpapatay sa aking ama.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
2: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Charo, kapag ang dibdib ng isang tao ay puno ng galit, wala siyang kikilanling katwiran. Sarado ang kanyang isip sa mga paliwanag. Tanging ang paniniwala lamang niya ang kanyang pakikinggan. Iyon ang nangyari sa akin. Pinangibabaw ko ang galit kahit wala akong sapat na basehan.

0: Nakikiramay ako. Saan ko ilalagay itong bulaklak na dala ko?
1: Hindi namin kailangan dito ang bulaklak na dala mo, Jericho.
0: Christy!
1: Bilib din naman ako sa'yo, no? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita pa rito sa burol ng taong ipinapatay ng daddy mo?
0: Sandali lang. Bakit ang daddy ko? Hindi niya magagawa ang ibinibintang mo.
1: Ginawa na niya! Ayun ang tatay ko! Nakikita mo naman, di ba? Ayun siya, nakaburol!
0: Hindi pa kami nag-uusap ng daddy ko. Kung siya man ang may kagagawa ng pagkamatay ng tatay mo, wala akong kinalaman doon! Huwag mo akong idamay!
1: Hindi pwedeng hindi ka madamay, Jericho! Anak ka niya, dugo ka niya! Iisa ang likaw ng bituka niyo! Iisa ang lahi niyo!
0: Hindi mo pwedeng singilin ang isang buong lahi sa kasalanan ng iisang tao! Kung totoo mang ang daddy ko ang nasa likod nito!
1: Hindi man kita pwedeng singilin. At least ayoko nang magkaroon ng kahit na anong kaugnayan sa'yo.
0: Nagmamahalan tayo, di ba?
1: Dati yun. Hindi na ngayon.
0: Nakapamanhika na kami. Ikakasal na tayo.
1: Wala nang kasalang magyayari. Dahil simula sa araw na to, kalilimutan kong minsan ay nagkakilala tayo. Ayaw na kitang makita. Ni ayaw na kitang maalala.
0: Huwag ka magpadala sa emosyon mo, Christy. Huwag ka magdesisyon na pabigla-bigla. Pinubulag ka lang ng galit mo.
1: Manhid lang ang anak na hindi nakakaramdam ng galit pag pinatay ang magulang mo. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Ang dali mo sa pag-alis ang bulaklak na dala mo. Hindi namin kailangan ng pagkukunwaring pakikiramay ng mga kriminal.

0: Oh, Jericho, anak. Nagulat naman ako sa'yo. Bakit pasalya mong binuksan ang pinto?
1: Daddy, siniraan yung pagkakakilala ko sa inyo!
0: Ha? Ano ba yan? Bigla kang darating dito sa opisina ko at magtataas ng boses ng ganyan. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan.
1: Mahirap bang intindihin na nakaburoy ngayon yung taong sunod na uupo sa upuan nyo bilang mayor ng bayang ito? Ha?
0: Ano ba to? Pinagbibintangan mo ba ako, Jericho?
1: Kayo ang itinuturong nagpapatay sa ama ni Christy!
0: Oo nga. Narinig ko yan. Sa akin nila binibintang ang pagkamatay ni incoming mayor Manuel Villagracia. Pero nagkakamali sila. Wala akong alam sa nangyari sa kanya.
1: Kung walang apoy, walang usok.
0: Oo nga, may usok. Pero walang apoy ng galit sa puso ko na pwedeng pagmulan ng usok na sinasabi mo.
1: Kayo ang may motibo. Kasi natalo niya kayo sa sanay huling termino niyo bilang mayor.
0: Jericho, hindi ganun kahalang ang bitok ako. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Magiging magbalain na kami. Kaya maluwag na rin sa loob ko na siyang papalit sa akin. Hindi ko siya kayang ipapatay.
1: Ginawa niyo na, Daddy. At dahil sa ginawa niyo, kinasusukluman ako ngayon ng girlfriend ko. At pagtuluyang siyang nawala sa akin, hinding-hindi ko rin kayo mapapatawad.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
5: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
7: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
5: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
1: Ay nakakaroon ng domino effect sa mga taong sangkot sa isang trahedya. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.

0: Kapamilya, sumulat si Vice President Sara Duterte kay dating Congressman Kiko Barzaga matapos mapatalsik sa Kamara. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Mandaluyong hati ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
1: Asia, ayos lang maging kakaiba. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte kay Kiko Barzaga isang araw matapos masibak bilang miyembro ng House of Representatives. Sa liham na ipinost sa social media, sinabi ni Duterte kay Barzaga na okay lang kung hindi lahat ay nakakaintindi sa kanyang mga desisyon, basta't ang mahalaga ay nananatili siyang totoo sa kanyang sarili. Dagdag ni Duterte, maging siya mismo ay itinuturing nakakaiba dahil sa pagtangking sumunod sa nasanayan. Kakaibaan niya si Barzaga dahil hindi ito convicted ng child abuse, hindi naakusahang tumanggap ng mali-maletang pera at hindi sang-ayon sa korupsyon. Pinayuhan pa ng Vice Presidente si Barzaga na uminom ng vitamin C at maraming tubig, lalo't may sipunan niya ito ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na nararapat ang Pilipinas na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council. Narito kumpirmado, siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
2: Ayon sa nangyikan si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na karapat-dapat ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Sa kanyang opinion piece sa isang pahayagan, iginit ni Lazaro na nakabatay ang kandidatura ng Pilipinas sa mahigit ilang dekadang aktibong pakikilahok nito sa mga multilateral activities at pagpapanatili ng pandaigdigang katapaan at seguridad. Ayon kay Lazaro, hindi dapat nakabatay ang pagpili sa konsepto ng regional rotation o kung aling rehiyon ang matagal nang hindi nakaupo sa Security Council. Binigyan din ng kalihim na unang naghain ng kandidatura ang Pilipinas noong 2013, apat na taon bago naghain ng kandidatura ang Kyrgyzstan. Itinuro rin ng DFA chief na mula dekada 60, mahigit 15,000 sundalo na at pulis ang itinadala ng Pilipinas sa 21 peacekeeping mission ng United Nations sa Africa, Middle East, Latin America at Asia. Patunay umano ito na handa ang bansa na akuin ang mga responsibilidad at sakripisyong kaakibat ng pagpapanatili sa pandaigdigang katiyapaan. Ngayong araw, nakatakdang bumoto ang mga kasaping bansa ng United Nations sa mga susunod non-permanent member ng Security Council. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner,
0: ECMM. Maraming salamat, Jom Garner. Sa showbiz, umaasa ang aktor na si Donnie Pangilinan na mabawasan ng takot ng marami sa konsepto ng wakas pagkatapos mapanood ang pelikulang Tayo sa Wakas. Sa panayam, sinabi ng other half ng tambalang Don Bell na intindihan niya ang pakiramdam na may kaugnayan sa usapin ng ending, pero mahalaga din anya ang pagwakas ng isang bagay para masimulan ang susunod na kabanata ng buhay. Bukod sa pelikula, may kaugnayan ang usapin sa anunsyo ng kanilang tambalan ni Bell Mariano na magiging huling proyekto nila sa ngayon ang pelikula.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama po ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Miyerkules pa lang?
3: Oo nga, parang...
4: Miyerkules pa lang? Dami nangyari,
3: at
4: partner.
3: At tatlong araw pa lang ang nakakalipas sa Hunyo, partner.
4: Oo, grabe na mga nangyari ngayon. May mga napadala na naman po sa kulungan for today's video, partner. At meron na naman ng nag-wheelchair.
3: At meron ding napatalsik. Sa mababang kapulungan, partner.
4: Wednesday pa lang at hindi pa rin po nakikita.
3: Maaksyong na ang linggong ito.
4: No show pa rin ang mayorya po natin sa Senado. Yan ang mga abangan po natin yan sa mga darating na oras. Kasi po, karaniwan, 3 p.m. ang kanilang session eh. Huling araw ng session nila, supposedly ngayon, bago ang sinidyan nila. So, ano po kaya ang mga mangyayari at tabayanin po natin yan. Sa mga darating na oras, kaila dapat nakatutok po sila sa DZMM.
3: Yes,
4: nakatutok ang mga radio patrol natin para sa updates.
3: Ang inaabangan nating lahat.
4: At may kinalaman nga po dyan, tama ba?
3: Yes.
4: Ang ating topic for today, kaya
3: tamang,
4: po yan ang bungad namin agad ngayon, mga kapamilya. At syempre, good afternoon po muna, rainy afternoon sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26. Tabalang Aquino Del Prado at your service hanggang alas 2 ng hapon.
3: Hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga lumalaban ng patas, kumakayod sa kalsada, nakikinig dito po sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ikasa na po natin agad now ng yung mga mensahe at katanungan sa aming po mga hotlines.
3: Ipadala na po sa 0919278 3000. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
5: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello,
4: sa sobrang busog ng mga pangyayari, munti ka tayo mabiloukan dun, partner.
3: Oo nga.
4: Ang dami kasi
3: at
4: mga gaganapan.
3: At muntik din akong dumigay sa sobrang busog talaga.
4: Sa mga updates at mga ganap sa labas. Kaya naman po sa oras sa 108 ng hapon, dagdagan pa natin yung mga kaalaman sa batas.
1: Usapang legal. Usapang batas.
5: Usapang batas.
1: Komplikado yan.
5: Komplikado yan.
1: Pero ano nga ba ang... sabi ng batas.
4: Ano po ba ang sabi ng batas, partner, dito po sa mga biglaan na lang pong naglalaho sa trabaho, partner? In particular, ito pong dalawang araw din na hindi po nagsesesyon ng ating po mga senators dahil po sa sarili-sarili po nila mga issues. Meron po bang nalalabag sa ating batas, konstitusyon, pagdating dito?
3: Kasi tandaan natin na ang ating dalawang kapulungan ng Kongreso, mayroon po silang, kasi sila yung kumakatawan dito sa pinaka matataas na sangay ng pamahalaan, yung ating executive, pinangunahan ng ating presidente, legislative, yan yung pinamumunuan naman ng Senate President at ng Speaker of the House, at yung pangatlo, yung judiciary o yung mula sa ating Korte Suprema hanggang sa pinaka mababang korte.
4: Okay.
3: So kung tutuusin, ang kumbaga ang usapin ng attendance, ang usapin halimbawa ng absenteeism o kaya habitual tardiness ay nakasaad sa kanilang or addressed yan sa kanilang discretion bilang isang kapulungan o bilang isang House of Representatives or House of the Senate. Kagaya halimbawa nung na-expel, partner. Doon, dinaan yung reklamo laban doon sa isang miyembro sa ethics committee. At dyan, partner, eh, kumbaga, bagamat meron ng mga president kung sino-sino yung mga na-expel, kagaya nga nung patama ng ating vice president, hindi naman daw siya convicted na child abuser at hindi siya, kasi partner, dati, merong dating congressman na yun ang, kumbaga, nung na-convict siya, na-affirm ng Supreme Court yung kanyang conviction for child abuse, eh doon siya, or binigyan din siya ng pagkakataong doon sa Ethics Committee ng House, at pagkatapos noon, nagrekomenda yung House Ethics Committee na siya ay patalsikin. Expulsion din
4: yun. Pero expulsion yung mga sitwasyon nila. May mga offense sila, partner.
3: Oo. Pero dito kasi, partner, hindi naman mahalaga na merong naka-file na criminal case laban sa'yo. Pwede yun. Isa yun sa mga dahilan. Tandaan natin, laging pinag-uusapan, whether House yan or Senate yan, lagi nilang sinasabi, we have to defend the dignity of the Senate. We have to defend the dignity of the House. Ibig sabihin, partner, yung karangalan ng isang bahay ay nakasalalay din doon sa karangalan ng kanyang mga miyembro. Kung kaya nga, kung sa tingin ng mga kapwa miyembro ng kapulungan na ikaw ay hindi kumbaga sumasalamin sa kung ano yung kumbaga, kasi ito, partner, lagi natin tatandaan, ito ang pagkilos ng House of Representatives at ng House of Senate ay always collegial. Ibig sabihin, walang isang tao ang pwedeng magdesisyon. Lagi yan, kung kaya nga in certain matters kagaya ng impeachment, yung mismong konstitusyon ang nagtatakda ng required number of votes. Halimbawa, sa impeachment, 2/3 vote of the Senate. Ganun din. 2/3 din, partner, ang kailangan ng Senado at ng Kongreso para magpatalsik or mag-expel ng kanilang mga miyembro. Pero, tandaan natin, in both cases, kailangan meron namang pagkakataong madinig ang kanilang miyembro. Kung kaya nga yung initial na pagdinig doon sa Ethics Committee, siyempre papakinggan yung mga nagrereklamo. Papakinggan din yung kinakasuhang miyembro. Bibigyan ng pagkakataon. Nasa kanya na yun. Kung kukunin niya yung pagkakataon, sasagot siya. Pero kung hindi siya sumagot, siyempre, madidesisyonan yung kanyang kaso, yung reklamo laban sa kanya, ayon doon sa ebidensya at reklamo na inihain ng complainants.
4: Okay, pero tawid tayo sa iba pa pong mga issue. Kasi thesis to eh, empleyado bigla na lang naglaho sa trabaho. Yun ang ating pinag-uusapan po ngayon. Marami po ngayon sa Senado, ang ganyan po ang nangyayari.
3: Correct.
4: Si Senator Bato, 6 months naglaho bago po lumutang, tapos naglaho na naman po ulit. Paano po yung mga ganito pong sitwasyon? Kasi nabanggit nyo po ngayon na dapat ay alam ng both houses ang nangyayari sa kanilang mga lugar. For example po, itong dalawang araw na hindi na po nagsesesyon ng ating Senado, bigla na lang silang naglaho, ang mayorya. Hindi pumunta sa session. Hindi sila nagtrabaho.
3: Okay.
4: Technically, kasi dapat may session sila, 2 days lang hindi ginagawa. Ano po ang sinasabi ng batas dito, partner? Parang, example ito, hindi ba ito, kasi I read the Senate rules, partner, na dapat kahit papano nasasabihan ang mga leaders, majority, minority leaders, kung bakit hindi sila magsesesyon. At dapat kahit papano meron din pong pag-uusap sa lahat ng panig na yan involved na, okay, bakit natin to hindi gagawin? Dapat may agreement itong mga ito. Pag po walang ganun at bigla na lang sabihin niya ng empleyado na ayoko muna magtrabaho today, bigla ka naglaho, wala kang kahit anong valid excuse to do it. Ano po mga batas ang pwedeng i-ano sa'yo?
3: Kung tutuusin, partner, tandaan natin, isa sila sa 3 major branches of government.
4: Yes.
3: Pero kahit sa loob ng legislative, separate but equal.
4: Yes.
3: Okay, ito, naririnig natin. Eh, hindi ba mas mataas na kapulungan ang Senado? Mas mababang kapulungan nga ang tawag sa House of Representatives?
4: Tama.
3: Hindi po. Sa ating konstitusyon, sila ay separate houses, pero equal pa rin sila sa mata ng konstitusyon. Tandaan po natin, hindi nila kailangang magpaalam in the sense na kukuha ng permission sa kabilang House of Senate or House of Representatives. Pero yung sinasabi mo, yan ay mas tinatawag nating parliamentary courtesy.
4: Oo.
3: Bilang paggalang sa katuwang mo or kapantay mong branch of government.
4: Oo.
3: Halimbawa, kagaya nun, yung sine die na adjournment.
4: Mm-mm.
3: Kasi ideally, partner, kaya nga sa pagsisimula ng kahit na anong kongreso, yan ay hinuhudyatan ng State of the Nation address. Yan yung unang, kumbaga, pagbago ang kongreso, yan yung unang session day. Joint session.
4: Mm-mm.
3: Natatanda mo. So magbubukas ang session ng House, magbubukas ang session
4: tama.
3: Ng Senate. Iimbitahan nila ang presidente para mag-deliver ng State of the Nation address. Kasi nga, yun ang konsepto sa batas. Magkapantay sila.
4: Mm-mm.
3: Ideally, theoretically, magkasabay. Kasi walang batas na maipapasa
4: tama.
3: Ng walang aksyon, ng parehong aksyon.
4: Mm-mm.
3: Ng House of Senate and House of Representatives. Hindi pwedeng halimbawa, magpasa ng batas ang House,
4: mm-mm.
3: magpasa ng batas ang Senate, tapos diretso na sila sa Malacanang.
4: Executive?
3: Walang ganun. Kailangan nila muling mag-usap.
4: Mm-mm.
3: Yun. Kaya nga, minsan, partner, meron pa tayong isa pang mekanismo, yung tinatawag nating Legislative Executive
4: Mm-mm.
3: Development Advisory Council or LEDAC. Diyan,
4: ooh,
3: kasama ang presidente, kasama ang kanyang mga kinatawan para mapag-usapan nila yung mga priority legislation. Kasi nga, tandaan natin, sa paggawa ng batas, hindi lang House of Representatives, House of Senate,
4: Mm-mm.
3: kailangan yan, mapirmahan yan ng presidente. O kaya, kung hindi naman nag-agree ang presidente, na-veto yan ng presidente.
4: Yes,
3: at
4: actually,
3: kung, halimbawa, hindi niya pinirmahan sadya o nakalimutan niyang pirmahan, after 30 days na masubmit sa Malacanang yung tinatawag na enrolled bill, naglalap siya into effectivity. Kasi as a general rule, kailangan ng pirma ng presidente. Pero kung hindi niya vinito, pero hindi niya rin napirmahan, automatic after 30 days from the date of submission ng both houses, magiging batas, magla-lapse into law ang kahit na anong enrolled bill na nakasubmit sa Office of the President.
4: Paano po yung ganyan? Nababanggit na po natin ito. Mahalaga ito. Mga batas po ito.
3: Yes, partner.
4: Dalawang importanteng session days na po hindi nagawa. So hindi na sila, hindi na nila na pag-usapan sa floor ang ilan sa mga proposed bills, ilan sa mga nasa calendar nila
3: yes,
4: for the business.
3: Partner.
4: Ano pong, meron ba tayong pwedeng gawin? Hindi naman po pwedeng tutukan na lang natin ito tapos wala tayong magagawa porket ang Senado ay bahala na sila sa isa't isa.
3: Mm-hmm.
4: Ano po mga remedyong pwedeng gawin para mapapasok natin sa trabaho itong mga pinapasweldo natin?
3: Bilang mga mamamayan, kung gusto po talaga natin silang papanagutin, kasi yung iba, tinatawag na itong neglect or sadyang pagpapabaya sa mm-hmm. kanilang tungkulin. So yan, pwede na tayong, kumbaga, magpahayag.
4: Okay.
3: Lakasan natin.
4: Mm-mm.
3: Hindi tayo, or hindi yan katanggap-tanggap sa amin na bilang mamamayan,
4: Mm-mm.
3: na hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho.
4: Precisely.
3: Pero hanggang dun lang, kasi tandaan natin, ang pwede lang magpatalsik sa kanila habang sila ay nagsisilbi sa kanilang term. Senador, 6 years. Sa mga House of members of the House of Representatives, 3 years. Sila lang ang pwedeng mag-expel
4: sa
3: ng kanilang
4: isa.
3: Membro.
4: Oh,
3: hindi
4: okay.
3: tayo, wala tayo. Unless, partner, yun nga, checks and balance din. Kung sila naman ay may nagawang krimen na ang imposable penalty ay higher than 6 years, diyan, pwede naman silang makulong. Pero yung pagkakakulong na yan, partner, hindi
4: Mm-mm.
3: automatic na matatanggal
4: Mm-mm.
3: sila sa Senado. Hindi lang sila pwedeng physically pumunta at maggawa ng kanilang
4: trabaho.
3: Tungkulin.
4: Mm-hmm.
3: Pero nananatili silang miyembro ng bawat kapulungan hanggang hindi sila tinatanggal nila ng kapwa nila miyembro. Pero bago yon, may due process, may ethics committee, at may plenary vote. Dapat 2/3 vote of the respective houses bago matanggal ang kahit na sinong member of the legislative branch.
4: So yun po ay para sa mga Senado, mga kongresista
3: yes,
4: natin.
3: Partner.
4: Sila sala lang din ang magpupulis sa isa't
3: correct.
4: Isa. So ito po, papaano naman po kung for example mga regular na mga citizen na bigla lang naglaho sa trabaho.
3: Yan, masakit, partner.
4: So kasi, tayo may pananagutan tayo
3: meron,
4: sa batas.
3: Meron, partner. Kasi tandaan natin,
4: ano ba yan?
3: Kung ikaw ay nagtatrabaho sa private sector,
4: yes,
3: labor code ang iyong, kumbaga, pamantayan.
4: Mm-mm.
3: At yan ay, kumbaga, ang tayo na nagtatrabaho, kayo po na nagtatrabaho sa private sector, kayo ay mayroong security of tenure. Hindi ka rin basta-basta matatanggal.
4: Okay.
3: Sa private sector, partner, yung habitual absenteeism ay nakapaloob doon sa mas malawak na ground at ito ay just cause. Ibig sabihin, pwede kang tanggalin kasi makatarungan na tanggalin ka kung ikaw ay mayroong tinatawag na gross and habitual neglect of duty. Okay?
4: Oh.
3: Gross, ibig sabihin, grabbing, pagpapabaya. Walang kahit isang piraso hibla ng pag-iingat. O kaya, habitual, paulit-ulit. Parang kinaugalian mo ng pabayaan ang iyong trabaho. At yan, partner, hindi naman yan, kumbaga, malawak yung definition, pero meron na tayo diyang jurisprudence na nagsasabi, hindi automatic. Kailangan na yung pagpapabaya o yung parang talagang ang tawag ng Korte Suprema, reckless abandon, parang walang kapaki-pakialam, walang pag-iingat, depende yan sa uri ng iyong trabaho.
4: Eh, paano senador ka? Sorry, nasasaktan lang ako na tayo, may civil code na kaharapin bilang
3: labor code, kumbaga, diba? Oo. Pero partner, kasi
4: senador,
3: nga,
4: senador, absuelto.
3: Sa ating ding konstitusyon, partner,
4: oo,
3: pwede kang magkaroon ng hiwalay na pamantayan. Kasi kung tutuusin mo, ang ating mga senador at ating mga mambabatas in general,
4: mm-mm,
3: ay halal ng bayan.
4: Mm-mm.
3: Ibig sabihin, partner, mas, kumbaga, hindi sila in the same class as government employees or even private sector employees.
4: Okay.
3: Kaya, malinaw sa batas, iba ang pamantayan. Paano sila pagpapanagutin or paano sila tatanggalin sa pwesto. Pero ang pareho sa lahat,
4: okay,
3: partner,
4: gusto ko yan. Mm-mm.
3: Ay kailangan mayroong due process. At tandaan natin, ano yung twin elements ng due process?
4: Mm-mm.
3: Dapat may substantive due process at may procedural due process. Yung substantive, dapat yung ground ng pagpapatalsik sa'yo sa trabaho, kahit saan,
4: mm-mm,
3: private sector, government, ikaw ay halal ng bayan,
4: mm-mm,
3: substantial. Ibig sabihin, hindi pwede kahit parang ayoko lang pagmumukha nito, ayoko lang pangit ng boses nito,
4: mm-mm,
3: ayoko lang yung gupit ni Noel Del Prado, pwede na siyang tanghin. Hindi.
4: Okay.
3: Kailangan, yan ay may unang-una, may kinalaman sa iyong trabaho.
4: Mm-mm.
3: At kay substantive due process, procedural due process, dapat lagi ka namang merong notice and opportunity to be heard. Yung notice, yan yung, mm-hmm, ano ba ang nagawa kong kasalanan? Kailangan sabihin sa'yo. At hindi lang yung section, yung article,
4: mm-hmm,
3: ano yung batas na lalabag mo. Kailangan na yung ginawa mo na hindi mo dapat ginawa dahil labag sa batas, o kaya yung dapat mong ginawa dahil,
4: mm-hmm,
3: yun ang hinihingi ng batas, hindi mo nagawa, yun ang, kumbaga, dapat nakalagay doon sa notice. Dapat alam mo kung ano yung kinakaso sa'yo. Hindi yung parang, oh, sumagot ka dahil ikaw ay walang kwentang mambabata.
4: Masyado malawak yun.
3: Hindi,
4: okay,
3: pwedeng vague.
4: Alright.
3: Hindi pwede yung paramdam. Kailangan kwentas claras. Ano yung ginawa mo,
4: mm-mm,
3: at ano yung batas na nalabag mo or pamantayan na nalabag mo. Applicable yan, partner, ha? Whether employee ka sa private sector, private, mm-hmm, company, government employee or personnel, or even ikaw ay senador, ikaw ay congressman.
4: Okay. Nabanggit niyo po ulit yung sa senador. Hindi po ba, at saka congressman,
3: mm-hmm,
4: iba dereliction of duty na yung nangyayari?
3: Okay. Kung tutuusin, pwede yon. Pero, partner, hindi yon kagaya halimbawa ng ikaw ay empleyado ng gobyerno doon sa mismong kumbaga kumpanya mo,
4: mm-hmm,
3: merong magbibigay sa iyo ng notice, magbibigay sa iyo ng pagkakataong sumagot. Sa senador, partner,
4: sino?
3: Ethics committee 'yon. Ibig sabihin doon ka magsasampa ng reklamo at doon, partner, bibigyan ka ng pagkakataon. Isa, dalawa, tatlo, depende kung gaano karami yung reklamo sa iyo, syempre bibigyan din ng pagkakataon yung mga nagre-reklamo, naghahain ng reklamo laban sa iyo para patunayan o bigyan ng sustansya ang, at pagkatapos noon, party, ito yung mas mabigat.
4: Oo.
3: Yung two-thirds vote ng buong kapulungan
4: ang kailangan.
3: Oo, kasi from the committee report ng Ethics Committee, magkakaroon pa yan ng debate. Again, meron pang due process ulit doon sa plenaryo. At doon, kumbaga, dyan na, titignan. Kasi kumbaga, kung nakumbinse nung Ethics Committee na nako, talagang hindi na siya karapat-dapat magpatuloy sa kanyang tungkulin dahil nga kung ano-ano yung kanyang ginagawa at hindi na to kumbaga sumasalamin sa dapat na imahe ng ating kamara de representante o kamara ng Senado, yan ay kumbaga yung mga senador at yung mga miyembro ng House of Representatives, sila lang ang may hawak at sila lang yung pwedeng bumoto by ano yan, na qualified majority. Two-thirds vote po yan. Hindi lang siya simple majority na 50% plus one. Okay.
4: Sorry, tinitignan ko ngayon kasi partner, senior Senate Ethics Committee members.
3: Yes.
4: Ex-officio din naman yung Senate President mo. Sila-sila lang din. Yung mga lumabag dito, ang member ng Senate Ethics Committee natin. E paano mo naman yun gagawin? Parang ang hirap naman ng sitwasyon natin,
3: ang hirap
4: mga
3: naman
4: kababayan.
3: Ang tanong mo, partner.
4: Hindi, sorry, it's not a legal question.
3: No.
4: Hindi siya tanong sa'yo, partner. It's parang nakakalungkot na ito po yung realidad natin. Parang inuupakan ako ngayon sa mukha na ito. Sila-sala lang din pala ang pwede mag-complain. Sila din mag-iimbestiga sa sarili nila. E sila nga yung hindi pumapasok sa trabaho.
3: Okay, partner.
4: Anong gagawin natin
3: buntong
4: dito?
3: Buntong hininga,
4: diba?
3: Partner. Yan nga ang sinasabi natin. Kasi tandaan po natin, okay? Lahat po tayo, kahit hindi tayo bumoto sa kanila, tayo po ang nagluklok sa kanila. Ibig sabihin, meron po tayo ditong tinatawag na collective responsibility. At hindi ko alam kailan ba tayo matututo, paulit-ulit na. Di ba? Kagaya nito, partner, sinasabi mo, sino ang magpapanagot kung yung mismong dapat ireklamo, sila yung maghuhusga sa kanilang sarili. Pero yun, kumbaga, nandito tayo sa sitwasyon na to, walang pwede maghugas ng kamay. Lahat tayo bilang isang komunidad, bilang isang bansa, tayo po ang naglukluk sa kanila. So wala po tayong pwede talagang sisi. Pwede nating papanagutin sila. Ibig sabihin, sa susunod na eleksyon, ito pala ang kalidad ng iyong serbisyo. Sorry, hindi ka nasasama sa aking boto sa balota. Pero hanggang hindi po natin yun ginagawa, wala pong matatakot na politiko o kahit na sinong hindi nga kailangan miyembro ng House. Yung ating mga hinahalal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kung wala pong accountability procedures, gagawin lang nila kung ano ang gusto nilang gawin.
4: Alam mo, anong kinaganda lang ng takeaway ko dito?
3: Mm-hmm.
4: Pwede sila ngayon ang Diyos ng sarilang mga houses, pero walang security of tenure ang mga
3: yan.
4: Senators and representatives. At the end of the day, after 6 years, bye-bye na kayong lahat dyan. So, kumbaga, parang tama ka sa reminder natin sa ating mga kapamilya, no, to vote wisely in the next election. So, at sa ngayon,
3: partner, dagdag ko lang, balik tayo sa konstitusyon. Mm-hmm. Public office is a public trust.
4: Oo.
3: Ibig sabihin, nagkamali na tayo, nagtiwala tayo.
4: Mm-hmm.
3: Kaya sila nandyan sa public office. Pero yun, hanggang kailan natin, di ba, tutuktukin yung ating kokote, hanggang kailan natin yan, kumbaga, papangatawanan, kasi naboto ko na. Kasi maganda yung ngiti.
4: Grabe.

0: ng tiwala, 'di ba? Parang ngayon, pwede ka bang magbigay ng isang pangalan, partner, ng isang public official na pinagkakatiwalaan across all Filipino society? Meron ba?
1: Church. Simbahan na lang ata.
0: Mga pinuno, partner.
1: Wala.
0: Diba?
1: Top of mind, wala, partner.
0: Kasi yung hati, di ba? Yung DDS, Dilawan, Piglawan.
1: Daming callers, partner.
0: Marami. So, kumbaga may isa ba na papakinggan nila lahat? Or pinagkakatiwalaan? Or talagang, nako, great divide. Parang kay...
1: Ngayon, great divides. Parang ang dami ngayon. Hindi lang siya isa black and white ngayon. Ang dami pong mga nangyayari. Pero sa ngayon mga kapamilya, kailangan lang natin bigay daan sa ilang mga paalala. Napakahalagang pinag-uusapan po natin itong mga nangyayari sa ating pong bansa. Kaya kung kayo po may mga katanungang legal, hinggil po dito. Kahit po mayroon ka mga problemang naisidulog, andiyan po si Attorney Noel.
0: Wala na nga sa batas yung ating pinag-usapan. Ang layo na nang narating natin.
1: Oo, pero nakakalungkot. That's sad reality. Pero yun po ang pong hotline 0919-2783-1000. Tawag po kayo sa amin pag may mga katanungan po kayo. Bukas po ang aming linya hanggang alas 2 ng hapon. Huwag po kayong bibitiyong. Babalik ang hello.
0: Attorney.
2: Basta batas. Hello, attorney yan! Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
13: Ras Abelga, Jesse Cruzat,
4: sa...

0: DCMMs. Sa DCMMs. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren.
0: Hello, attorney! Sa DZMM!
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado at tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit na dapat abangan bukas ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
3: Magandang hapon, attorney. Sa kanyang Facebook Live, ngayong tanghali, sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hirit ng Pangulong Marcos na may mga bills na kailangan maipasa kaya dapat bumalik sa trabaho ang Senado. Sabi niya, ilang beses na nilang ipinaabot sa Malacanang na handa sila anumang oras kapag may kailangang ipasang panukalang batas at sa katunayan ay dadalo na dapat sila sa LEDAC. Ang mga ganitong pahayagan niya ng Pangulo ay patunay na iba ang ipinararating na impormasyon sa Pangulo. Sabi pa ni Cayetano, marami silang pulong ngayon at sa katunayan ay kasama niya si Senator Rodante Marcoreta na nagsabi na dapat ding abangan ang pagdinig bukas lalo't may ilan daw senador anya sa minoryan na nakatanggap din ng mali-maletang pera umano.
4: Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No?
5: Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
3: Muli namang sinabi ni Cayetano sa minorya na kapag may 13 na sila o naging 13 na sila, ay di na nila kailangan pababain pa siya sa pwesto.
4: Pag may 13, automatic, hindi ko kailangang mag-resign sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang day by day, week by week lang na matuloy lang itong mga hearing at maumpisan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Robert, mabilis lang, hindi ba dapat ang misyon niya ay punta sa sesyon mamaya? Meron bang balita kung ang mayorya po ay makikita natin sa plenaryo?
3: Yan ang aabangan natin, Liza. Alas 3 ngayong hapon ang kanilang sesyon. Today din ang base sa Senate, sa Congressional Calendar ay Senate Day Adjournment. Kaya tingnan natin kung darating ang Senate President, pero sabi nga niya sa live niya kanina, marami siyang meeting ngayong hapon.
6: Ayun. Maraming salamat. Makikibalita kami sa iyo, Radyo Patrol, Robert Mano. Samantala, House Leader pinuna ang ginawang pag-boycott ng Senate Majority dahilan para hindi magsesyon sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Liza, attorney. Hindi na umano nahiya ang mga miyembro ng Senate Majority sa pagiging entitled at hypocrite umano nila matapos hindi dumalos sa plenary session kahapon. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ASCII Chair Party List Representative Antonio Tino, ang mga karaniwang manggagawa gaya ng mga guro at health workers ay kinakaltasan ng sapon o naharap sa parusa kapag lumiliban sa trabaho habang ang patuloy na sumisweldo na mga senador kahit 2 araw nang hindi dumadalo sa sesyon. Pinaalalahanan din ng House Leader ang sinumpang tungkulin ng mga pambabatas sa mga Pilipino at sa saligang bata. Kaya naman nanawagan din si Tino sa publiko na kalampagin ng Senado para matapos na ang boycott sa harap ng mga panukalang kailangang maitulong. Yan ang balitang kumpirma. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. COMELEC magbabawas ng 6 na bilyong piso para sa 2027 budget nito. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Atty. Liza. Hiniling nga ng Department of Budget and Management o DBM sa Commission on Issues na bawasan ang panukalang budget nito para sa 2027. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, original na 25 billion pesos ang planong hiningin pondo ng komisyon para sa susunod na taon. Gayunman, nakahanap mong COMELEC ng paraan para makuha ito ng 6 billion pesos na bilang sa mga tinapyas ng pondong inilaan para sa voter verification ilang free-to-bank functionality na gamitin sa halalan. Sinabi ni Garcia na aabot sa nagigit kumulang 2 billion pesos ang magagastos sana para lamang sa voter verification system. Anya, kinikilala ng COMELEC ang kahilingan ng DBM para mailan ng pondo sa iba pang pangailangan ng mga ahensya ng gobyerno. Nilinaw naman ni Garcia na ang uriyal na 25 billion pesos na panukalang budget ay para lamang sa paghahanda para sa halalan at hindi pabilang dito ang regular agency budget ng COMELEC na nasa 6 billion pesos. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Ra, DZMM.
6: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, dating Taguig City Mayor Lino Cayetano, itinalagang General Manager ng PTV4. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
9: Liza, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Edgardo Cayetano bilang bagong General Manager ng government-operated television network na People's Television Network o PTV4. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, papalitan ni Cayetano si outgoing PTV4 General Manager Maria Lourdes Fagar na itinalaga noong Agosto 2025. Ipinaabot ni Gomez ang pasasalamat kay Fagar para sa kanyang serbisyo sa istasyon at sa bayan bilang tagapamulo sa pangangasiwa sa operasyon ng PTV4. Si Lino Cayetano ang bunsong kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Bukod sa pagiging dating alkalde ng Taguig, bitbit din ni Cayetano sa pagiging PTV4 manager ang kanyang mayamang karanasan sa media dahil sa pagiging kilalang TV director noon. Kumpiyansa naman ng Malacanang na ang parehong karanasan ni Cayetano sa pribado at pampublikong sektor ay makapagbibigay ng mahalagang ambag sa operasyon ng istasyon at sa paghatid ng mga impormasyon ng pamahalaan sa taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
2: Nagbabalik nga po ang tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami na nila sa ating YouTube live.
6: Nalulunod ako sa messages.
2: Kaya nga, hindi ako makahabol.
6: Oo. Sino pa mamon nandito po sa mga live stream?
2: Si Joanne Valeroso. Bawat kaso may counterpart bago ang judgment day. Tama po yan.
6: Mm-mm.
2: Si Akatolos, watching from Tanay Rizal. Magandang hapon din po sa inyo.
6: Si Asmari Hivara nandito na po sa live stream. Si John Vic Butuya, Raymart. Si It's Lumi Official ay nandito. Sabi niya, baka kumikita siya sa Facebook Live, kaya live siya nun.
2: Parang na si Tita Maria Dulce Orate, ang hirap nung tanong, pwede bang madissolve ang Senado? Hindi po.
6: Kasi
2: nakatakda po yan sa Konstitusyon. Kung para maalis po yan, kailangan natin ng constitutional amendment.
6: Mahababang proseso po yan bago mangyari.
2: Mm-hmm.
6: Si Sergeant Putik nandito na po, pwede bang file diretso sa Ombudsman kung may ebidensya ang Maleta Boys, hindi yung puro publicity hearings.
2: Tama po yan.
6: Ganun
2: tama
6: naman
2: po
6: yan. Dapat ang proseso, di ba?
2: Pagka ang kaso ay graft and corruption,
6: oo.
2: Yan, panunuhol,
6: oo.
2: Pagtanggap ng, yung sinasabi, pagtanggap ng regalo, wala namang regalo sa gobyerno, panunuhol po yan,
6: mm-mm.
2: Bribery, direct bribery, malversation, violation ng RA 3019,
6: mm-mm.
2: Lahat po yan ay dyan dinidinig. Parang ang atin pong ombudsman, yan po yung katumbas ng DOJ sa mga non-graft cases.
6: Mm-mm.
2: So, kumbaga ang Department of Justice prosecutor sa mga regular courts, ang ombudsman naman po doon sa 20 salary grade 27 and up, yan ang dinidinig sa Sandigan Bayan.
6: Pero partner, itong gagawin nila na Blue Ribbon Committee hearing tomorrow, mm-hmm. if ever man po na meron silang makakalap na mga ebidensya dito, automatic po ba dapat po ay ini-endorso ito sa ombudsman o okay. pipiliin ng ombudsman ano pong kanilang okay. tatanggapin?
2: Technically, partner, kapag sinabi nating pagdinig sa Senado o sa Kamara,
6: in aid of legislation.
2: So dapat meron silang binubuong kumbaga mga
6: batas.
2: Pero tandaan natin, ang Blue Ribbon Committee ay kumbaga yan yung nag-iimbestiga ng corruption in government. Parang sinasabi natin ng ating dalawang kapulungan ng ating Kongreso ay may oversight function. Tinitignan nila, maayos ba ang pagpapatakbo? May corruption ba sa pagpapatakbo nitong mga ahensya ng gobyerno? At kung tama ka, meron silang findings dyan, yan, pwedeng-pwede. Bakit? Kasi lahat ng mga sinasabi dyan sa Senado, sa House, yung mga congressional hearings, partner, under oath yan. At yan din ang requirement sa preliminary investigation, whether sa Department of Justice or sa Ombudsman. Pero syempre, hindi automatic na yung rekomendasyon ng Senado ipa-file na kaagad. Mag-aaral pa rin. May pag-aaral pa rin ginagawa. Kasi tandaan natin, yung preliminary investigation, dapat may pagkakataon ding sumagot yung mga respondents dyan.
6: Oo, pero unayin din po muna natin, no? Alam ko, mainit ang dugo natin sa lahat ng mga nangyaring korupsyon, pero may mga pending bills, may mga pending batas na kailangan rin po unahin ng ating pong pamahalaan. Magsusona na naman ang Pangulo natin. Anong na ilalapag niya sa atin yan ng mga programa ng mga kababayan natin? Tayo ang natatamaan.
2: Tsaka partner, kung kawawa yung kanilang lakas, enerhiya.
6: Dami nilang energy for things like
2: yung
6: this.
2: Yung mga marubdob na damdamin.
6: Mm-mm.
2: Kung yan ay naka-channel sa pagpapagaan ng buhay natin, yung pagpapababa ng presyo, pagpaparami ng trabaho, pagsugpo sa kriminalidad, graft and corruption, yan ang dapat ninyong pagmatigasan.
6: Pagbuhusan ng atensyon, ng
2: ipakipaglaban
6: oras.
2: Ipakipaglaban ninyo. Pero ano ba ang ipinaglalaban nila ngayon, yung pinagtatalunan nila,
6: hindi ko rin naintindihan,
2: partner. Kumbaga, hindi nila pinagkakasunduan, ano po ba ang pakinabang ng taong bayan dyan? Meron nga ba? O yan ba ay pakinabang sa inyong sarili-sarili?
6: Personal na...
2: Hindi ba? Parang pakiramdam, partner, taya-taya
6: agenda.
2: Na to kay sa susunod na eleksyon.
6: Sapo lang sa puti, partner.
2: Oo, diba?
6: Oo, naku po. At our expense yan. Meron po tayong one last question bago tayong bigay daan sa ilang mga paalala. About po ito doon sa nabanggit yung parliamentary courtesy. Pwede daw po ba yan gawin kahit sa mga staff lang din nila sa Senate?
2: Ano kayang gawin?
6: Parang for example, kung may parliamentary courtesy, House of Representatives, mga district representatives, pwede ba yan sa staff lang ng Senate o dapat senators and congressmen, mga representatives lang? Mga
2: ang
6: ganitong
2: tanong ba niya ay, kumbaga, kasi ang empleyado ng House of Representatives, ang may administrative disciplinary jurisdiction ay ang House of Representatives. Ganun din sa Senado. Pero ang exception dyan, lahat sila under yan ng ombudsman. Under yan, lalo na, kasi yung sinasabi nating immunity from arrest, sa members lang yan ng House, members lang ng Senado.
6: Okay.
2: Walang immunity sa arrest ang mga empleyado ng House of Senate, House of Representatives. Yung kanilang immunity from arrest, partner, only for crimes ng imposable penalty ay below 6 years.
6: Okay.
2: Higher than that, wala pong immunity from arrest.
6: May one last question po tayo dito. Ano pong pwede kaya natin gawin, mga Pilipino, para maalis ang Senate President po natin ngayon sa pwesto?
2: Wala po. Kasi yung
6: magagawa.
2: Una po natin ginawa, yung paghalal ng mga senador dyan, yan po. Kumbaga, yung taya natin dyan sa Senado, yan, lahat po yung gumagalaw dyan, yung dynamics dyan, ay ayon dun sa resulta ng ating boto. Kung gusto nyo pong baguhin ang composition ng Senado, 2028 na po yung susunod na pagkakataon.
6: Natin.
2: At sana, wag natin sayangin.
6: Bumoto po tayo ng tama. Sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Parang nadidrain yung energy ko kasi Senado ako ma-assign yan. Papunta na ako doon. Ito yung programa natin sa isyura.
2: Nararamdaman ko yung pagbuntong hininga mo lahat. Parang
6: ano na mga aasahan natin maging ganap. But anyway, sa ngayon po, yung mga questions po ninyong legal. Please, legal questions po ang ating ikasa dito sa programa. Nararamdam mo yung mga tao ngayon sa live stream. Iba ang environment sa live stream.
2: Meron pa rin namang batas, pero parang ang dami na rin nating...
6: Pero ang gandang tingnan kasi may pakialam sila sa nangyayari sa bansa.
2: Oh, yes. Yan ang pinakamahalaga.
6: Oo. So, saglit lang guys. Pagbibigid na lang kami sa ilang mapaalala ang aming hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiyong. Babalik po ang hello.
2: Attorney.
0: Basta batas? Hello, attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
11: una sa public service.
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
14: Kape!
15: Good morning!
13: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
13: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
18: Yung source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakandun na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta batas? Hello, attorney yan!
2: Sa pagbabalik po ng Hello, Attorney, Tambalang Aquino del Prado, nais po naming bumati ng isang napakaligaya, maluwalhating kaarawan.
6: Wow!
2: Kay Attorney Jojo Flamiano, ang ating magiting na volunteer lawyer.
19: Happy birthday!
6: Happy birthday, Attorney Jojo Flamiano!
19: Happy birthday!
6: O, isama na rin natin dito sa SOJ VDOT. Nag-birthday siya kahapon. Happy
2: sorry,
6: birthday
2: sino?
6: Po si SOJ, Secretary of Justice.
19: Happy birthday!
6: Si Secretary Frederick Vida.
2: Yes, happy birthday.
6: Happy birthday po.
2: Happy birthday din. Hello din kay Attorney Joey Ramos, ang aking kaibigan sa Tulong Dunong Foundation, kapatid na halos. Yan.
6: Hello po sa inyong lahat, ang ating mga magigiting mababait na mga abogado.
2: Yes, happy birthday din kay TJ Alcantara na ating office mate.
19: Happy birthday!
6: All right, at dahil po nag-ano na tayo ng good vibes, balik na tayo ulit sa realidad ng buhay. Happy birthday sa inyo anyway!
2: Kailangan ba? Bumalik.
6: Kung pwede lang na wag na lang.
2: Pero
6: eh,
2: kanina,
6: diba?
2: Na pinag-isipan ko yung tanong sa atin ng ating texter.
6: Ano, which question?
2: Yung sinasabi niya, ano yung pwede nating magawa? Tandaan natin, yung pagpapalit ng liderato sa Senado, wala po tayong hawak dyan.
6: Mm-mm.
2: Yung mga senador lamang ang may bawat isang boto at kailangan nila ng majority para yan ay mapalitan.
6: Oo.
2: Ano ngayon ang pwede natin gawin bilang mamamayan? Tandaan po natin, kagaya po ng lagi nating nakikita, napaka-extreme ng pagkaka-iba ng ating mga pananaw. Pero tandaan po natin, lahat po tayo, isang realidad lang yung hinaharap natin, yung korupsyon, yung kahirapan, yung kakulangan sa trabaho. Kumbaga, ang pagkasira ng ating kapaligiran, yan po, walang kailangan pag-awayan. Lahat tayo yan sama-sama nating harapin. Ano yung pwede nating gawin bukod doon sa pagluluklok ng mga tamang tao sa gobyerno? Tayo rin po ay mayroong magagawa kung yung ating tinig isa. Mm-mm. Hindi tayo kumakampi kasi ito yung ating mas
6: idolo, oo, na politiko.
2: Yung Mm-mm. inaasahan natin, whether opposition yan Mm-mm. o majority yan, eh dapat pare-pareho na pakinabang sa tao kasi yun naman talaga ang disenyo ng ating konstitusyon at Mm-mm. ating gobyerno. Naghahalal tayo ng kinatawan, ibig sabihin, dapat kinakatawan nila yung ating mga saloobin, Mm-mm. yung ating mga pangangailangan.
6: Mm-mm.
2: Eh, tanong, natutugunan ba ang inyong mga pangangailangan?
6: Bumababa ba ang presyo ng bilihin? And may I just say, 3 years na tayo magkasama, ngayon lang kita nakita na sobrang very ano mo vocal mo sa mga nangyayari
2: nga,
6: dito. Ramdam ko talaga na nasasaktan ako, ka.
2: Ko si Doc Dennis. Eh.
6: Nasasaktan ka dito sa
2: alam
6: mga nangyayari sa bansa natin.
2: Alam ko yung kanyang mga saloobin.
6: Meron pa tayo question dito, partner?
2: Yes.
6: Okay. Ah, may kaya pa ba ito? Mabilisan lang, partner. Oh, fast talk. Wow, ibang programa yan. Pero mabilisan lang ito, partner.
2: Si LTG ng Bulacan ba ito?
6: Mm. Oo. Eh, pwede, may karapatan po ba daw ang mga streamer, content creator na gusto itago yung kanilang identity? May laban po ba kami doon, lalo na prone sa, ano yung doxing?
2: Doxing, hindi ko rin alam.
6: And revealing identities.
2: Tandaan po natin, ha, kung wala pong illegal Mm-mm. sa inyong mga ginagawa, unang-una, hindi nyo kailangan magtago. Pero halimbawa, natatakot ka.
6: Mm-mm.
2: Eh, unang-una, yung paglalabas ng mga streamer ba to? Or content, yung content creator. Yung nasa,
6: parang si Alan Peter.
2: Ah, yun. So kung tutuusin,
6: hello, vlog, ganun.
2: Okay. Uh-huh. Ang konstitusyon, binibigyan kayo ng protection. Freedom of expression.
6: Okay.
2: So kung tutuusin, kung ang inyong content, hindi nag-advocate, walang batas na nilalabag, whether
6: Uh-oh.
2: Yung inyong speech ay seditious,
6: Uh-oh.
2: Yan ay bastos,
6: Mm-mm.
2: o kumbaga lascivious, o kaya ito ay mapanirang puri sa Mm-mm. ibang tao, whether living or dead, eh wala po kayong kailangan itago. Kasi kahit magtago po kayo, pag may nalabag kayong Mm-mm. batas, eh meron na po tayong computer forensics, matutuntun din po kayo.
6: Ayun.
2: So walang dagdag, syempre mas mahirap kayong mahanap, pero kung tutuusin, kung wala naman kumbaga paglabag sa batas, hindi kayo kailangan matakot, pwede nyo nang gamitin Mm-mm. ang inyong tinig
6: Mm-mm.
2: para kumbaga, kasi partner, pagka nagtatago ka, syempre may bawas yan sa kredibilidad, kasi bakit hindi mo tinataya ang iyong mukha, ang iyong pangalan,
6: Mm-mm.
2: ibig sabihin hindi ka rin fully
6: Kumpiyansa.
2: Committed Mm-mm. sa iyong pinag-uusapan, di ba?
6: Okay. Meron po tayong mabilisang tanong dito. Sabi po,
2: yes,
6: niya,
2: partner.
6: Sana papag-usapan po ninyo ngayong June ang program, sa inyong program, ang mga batas na pumoprotekta sa mga LGBTQIA community.
2: Oo, Happy Pride Month. Tama.
6: Happy Pride Month, pero ang ganda po, may Mm-hmm. I just comment on this. Kaya nga po, kanina ko pa sinasabi, yung mga, sana naman matuloy yung mga sesyon, kasi sa kasamaang palad, wala tayong pinaka-batas para sa kanila. Wala tayo sa OGB, wala tayong batas talaga nagpoprotekta exclusively for our LGBTQIA community. Ang mga senador mo, di pumapasok. Walang napapasang mga batas sa atin ngayon na kumbaga parang
2: to be fair sa kanila, partner, ha? Kahit nung nakaraang kongreso, pumapasok naman sila.
6: Wala
2: hindi
6: pa rin
2: nangyari.
6: But anyway, hindi talaga. Pumasok pa rin kayo. Magbawas tayo ng mga pending nating mga labakan
2: yes.
6: nyo dyan.
2: Tama po.
6: Sana magkaroon po ng episode sa Abused Husbands, sa magkaroon ng Psychologist Discussing Effects.
2: Kung marami nang humihiling nito.
6: Ikasa natin, mm-hmm. abuse husbands.
2: Opo. Si Sir Baha, salamat po.
6: Mukhang malapit sa puso ni Sir ang topic na yan.
2: Mm-hmm. Yes, partner.
6: Si ano, si Tita Liza for Senator, sabi ni Louie Basco, may tito na po ako nasa Senate ngayon.
2: Names, partner.
6: Isa lang, hulaan nyo, sino doon.
2: Oh, hindi ko mahulaan.
6: May tito na ako nasa Senado. Isa lang po sa pamilya namin. Hindi kami sumasang-ayon sa Opo, political dynasty.
2: Na, alam ko, ang dami yung nag-effort ngayon. Pasensya na po, hindi namin kayo mababasa lahat.
6: Oo, ito po, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon, and happy 40th anniversary daw sa DZMM.
2: Ay, salamat.
6: Sabi ni Jericho Ferrer. Ayun po, meron na lang po tayong 2 minutes dito sa program po natin. Si Farah Robles nandito na, paano po kung ang company nag-submit ng master list ng employees pero late nagbabay ng SSS fillet at Pag-ibig Premium? Pwede ba hindi nakapag-loan dahil kulang hulog ng kumpanya niya?
2: Hoy, ang non-remittance po ng SSS contribution
6: Nako.
2: Ay criminal offense. Pwede nyo po yung ireklamo sa SSS, lalo na kung ang patunay ninyo, yung payslip ninyo, ay binabawasan kayo pero hindi naman pala nire-remit. violation po yan ng charter ng SSS, criminal case po, pwedeng makasuhan at makulong ang inyong mga opisyal.
6: Ayun po. Sa ngayon po, bago kami makasuhan at makulong, magpapasalamat na po kami sa lahat ng mga kapamilya po nating tumutok sa ating punghuntahan ngayon po, Miyerkules ng hapon. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan. Bumoto po tayo ng tama sa mga darating na election, please.
2: Attorney Noel Del Prado po, wag po kayo magalala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney, sagot ka.
6: Nang batas! Kala mo ha? Tita Winnie Cordero
2: at Doc Dennis ngo
6: sa DZMM
2: Action ngayon.
6: Guys, tutukan nyo at 3 PM kung pupunta ang Mayorya sa Senado. Tutok sa DZMM.
13: Hello, Attorney sa DZMM.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapinsana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras! Uy, it's 2 o'clock.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, patay ang isang barangay kagawad matapos barilin sa mukha sa Ilocos Sur. Balita mula sa Ilocos Sur, hatid ni April Rafales. April.
3: Kagawad matapos barilin sa kanilang bahay sa barangay Bungro, Magsinggal, Ilocos Sur. Sa imbestigasyon ng pulisya na sa kanilang veranda ang kagawad nang biglang lapitan ng isang lalaki at binaril sa mukha saka agad tumakas. Dinala pa sa ospital ang biktima pero nasawi rin. Lumalabas na kalibre 45 baril ang ginamit sa krimen. Hindi naman isinasantabi ang posibilidad na may kinalaman sa pagiging opisyal ng barangay ng biktima ang pamamaslang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales. Samantala, lalaki patay matapos pagbabarilin sa Talisay City kagabi. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
4: Patay na ng matagpuan na isang lalaki sa baybayin sa barangay Tangke, Talisay City sa Cebu kaninang umaga. Ayon sa otoridad, may tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Natagpuan din ang basyon ng mga bala ng hindi patukoy na kalibre ng baril sa lugar. Ayon sa mga kaanak ng biktima, umalis ito kagabi pero hindi alam kung saan pumunta. Inaalam na kung may kinalaman ng krimen sa dating pagkakasangkot ng biktima sa pagbebenta ng illegal na droga. Ikinakasana ang hot pursuit operation para mahanap ang salarin. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Action Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: lagi po tayong nakasimangot. Di ba sabi niya, pang pangit. Ano to? Nakasimangot, pangit! Kaya huwag tayong sumimangot kahit kung ano man ang pinagdadaanan nating lahat dito sa ating bansa. Ayaw nating lahat ito, pero wala tayong magagawa. Di ba, Dok, pinaliwanag naman ni attorney? Yeah. Di ba? Sa 2028 po tayo gagawa ng napaka-importanting desisyon para mabago natin ang tinatahak na journey ng mga Pilipino. Eh, dito naman po, kulang tayo. Dito yes. Po sa ating programa dahil handa po kami na tumugon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo ang nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Cool ka lang, Tito Winnie. Yes. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Action ngayon.
0: Doc, tatakbo tayo.
1: Yes, takbo, takbo. Kaya ko pa ba?
0: Meron tatakbo. Tatakbo sila.
1: Yes. Announce lang tayo.
0: Ayun, mamaya malaman po natin kung paano tayo makakasali sa gagawing Kapamilya Run 2026. Diba?
1: Yes.
0: At syempre, meron tayong klinika sa East Renta.
1: Pag-uusapan natin, jaundice. Ay. Paninilaw ng balat
0: sa
1: at mata.
0: Sa bata lang yun, iba?
1: No. Hindi. Marami. Ah. Maraming rason at hindi lang atay ang nagpapadilaw sa atin.
0: Okay, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa jaundice. J-A-U-N-D-I-C-E.
1: Correct.
0: Yung paninilaw ng balat at mata, pati ipin. Mm-mm. Iba naman yun.
1: Minsan pati pagbabago sa kulay ng ihi at dumi.
0: Ay, talaga ba?
1: Yes.
0: Kakatakot.
1: Makikita natin mamaya, Tita Winnie, na parang ba't ganun ang kulay?
0: Oo. O siya, sige, mag-isip na po na kang mga questions at ipadala yan sa amin mamaya at sasagutin ni Doc Dennis sa ating klinika sa East Renta. At syempre pa, meron tayong mission accomplished.
1: Ayun na. Wala ako dito nung pinag-usapan nyo to eh.
0: Oo nga. Eh, ito yung OFW mula Saudi,
1: yes.
0: Na imbis na ano ko imbis na kahon, mm-hmm. Di ba usually balikbayan,
1: yes,
0: boxes,
1: yes.
0: Naka-drum.
1: Yun nga. Binabasa ko, sabi ko, drum. Tama bang nabasa
0: tama,
1: ko?
0: Tama, drum. Apparently, nung nakausap ko ito si Attorney Bendijo, mm-hmm, noong time na yon,
1: okay.
0: Mayroon talagang mga OFW na nagpapadala na nakadrum.
1: Anong material, Tita?
0: Yun, parehas
1: plastic.
0: Pa rin. Yung plastic.
1: Plastic.
0: Parang yung imbaka ng tubig.
1: Oo. Oh, so, yun. Hindi masisira. Hindi kagaya ng kahon,
0: exactly.
1: Na malalasog-lasog.
0: Pero itong kaso ni Jonah, nagkalasog-lasog pa rin.
1: Plastic.
0: Yung plastic. Pero, tawag dito, malaman natin kung nabuo na ang pagpapadala ng drum dito kay Jonah. Mamaya po yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
1: Action Ngayon!
2: Mga mahalagang anunsyo, laging abangan.
3: Laging abangan.
2: Dahil dapat laging alerto kapamilya.
0: Katulad nga po ng aming nabanggit ni Doc Dennis, meron tayong Kapamilya Run 2026. At para po ikwento sa atin kung ano ang magaganap at paano tayo makakasali, kasama po natin ang President ng ABS-CBN Creative Programs Incorporated at Executive Director ng Bantay Bata 163, Sir Ernie Lopez. Hello, Sir Ernie!
4: Good afternoon! Hindi na ako President ng CPI. Ah.
0: Ay, hindi na ba?
4: Retired na ako.
0: Retired? Sige po.
4: Kasi ambassador ako for the foundation.
0: Sige, sir. Retired president. Okay.
4: Ayoko kuna ng pwesto si Berta.
0: Si Berta.
4: Siya yung director.
0: Okay. At kasama niya si Sam.
4: Si Sam.
1: Yes.
0: Hi, Sam.
1: Hello.
4: Sam, say hi.
0: Hi, Sam. At kasama rin naman niya, ito, tama na po ba ito? CEO and founder ng Manila City Run, si Sir Ruel Cruz.
5: Yes, correct.
0: Hi po.
1: Good afternoon.
0: Okay. Kapamilya Run 2026. Eh, matanong ko nga lang po, bakit po ba natin ginagawa ito, mga gentlemen? Sino gusto sumagot? Sir Ernie?
6: Hold on, I'm holding the dog.
1: Ay, okay lang. Pwede ko hawakin mamaya.
3: Sige, actually, dahil ngayon nasa running era na tayo, so it's very, it's very nice to have or to have this kind of lifestyle ngayon,
1: okay.
3: Yung running. And we're very happy kasi ABS-CBN and Foundation chooses MNL City Run to cater for their event. And it's really aligned with our values kasi MNL City Run, we promote run with the purpose.
0: Run with the purpose.
1: So anong purpose natin ngayon? Anong objective natin
3: dito?
1: Yes,
3: definitely.
0: This year.
3: So definitely for this ABS-CBN Kapamilya Run, so syempre tutulungan natin yung five pillar ni ABS-CBN Foundation, okay, which connects to children, disaster, all the five pillars ni ABS-CBN po. And aside from that, since nakita natin si Sam, so we also have advocate of for the dog, which is the PAW mission.
0: PAW mission.
1: So may run with the dog ba?
3: Yes. We also have run.
0: Kaya pala with sa the poster dog. Meron doggy ba? Wow.
3: Yes,
0: wow.
3: Correct.
5: Okay. The dogs, you can either adopt a dog.
0: Okay.
5: Or you can sponsor a dog. Like si Sam is sponsor of what's the name? Who?
1: Ali.
0: Si Ali.
5: Si some sponsors another dog, Alice. So, siya nagbubuhay sa asa na yun.
0: May baka, may pambuhay ito si Sam, ha?
1: Grabe. Ano mga distance natin na pwedeng ganapin, anong mangyayari dito?
3: Ayan,
1: sa
3: so, aside
1: natin
3: from the 1 kilometer dog run, we also have 10 kilometers.
1: 10K?
3: 5 kilometers and 3 kilometers. So, since this is a friendly run lang
1: friendly
3: and family run event.
0: We're not breaking any records anytime for this. No.
3: Yes, no breaking records. So, just really for fun.
1: Okay.
0: Sir Ernie, is this a spin-off of the Takbo para sa kalikasan of ABS-CBN Foundation before?
5: We had one. It's also to create awareness like what Gina did before.
0: Yes, diba?
5: She had
0: that
5: Guinness Book of World Record breaking run over 150,000 runners. So I think that time we had 21K, 10K, and 5K. Mm-hmm. Three separate runs, sabay-sabay.
0: Yes.
5: Three separate starting points.
0: That's right.
5: And then lahat tayo nagkita sa
0: Grandstand.
5: Sa Luneta Grandstand.
0: Yes. Natandaan
5: mo yan, ha?
0: Oo naman, sir.
1: Maaga yan, ha?
0: Oo. Ikaw, pagka nag-call si Ma'am Gina nung araw, everybody present. You cannot absent.
1: Ano oras ang start ito?
3: Actually, the assembly time for 10 kilometer is 4 a.m. po.
1: 4?
3: So, as early as 4 a.m. po, ayan. So, we're going to start to gather.
1: Late na yun, eh.
0: Saan din? Saan
3: sa
0: po?
3: May ano po, sa may Alabang po siya, sa may events Alabang ground, Philinvest City Alabang po.
0: Okay. So, ang registration?
3: The registration still ongoing. So, we have on-site and online. So, you can visit the ABS Event Foundation website or the MNL City Run page po.
0: Ayan.
3: To register.
5: You can also register in the store here, the ABS-CBN store.
0: Bukas sa ulit, sir.
5: That's what they have on the website. Nagulat din ako eh. And you can also register in Power Plant Mall.
0: Yes, a Power Plant. Yeah. Okay.
5: And then you can, the race kits are already available,
3: yes,
5: di ba? Where can you get them?
3: Once you register now, you can get the kit right
0: race
3: away.
0: Anong laban ng race kits?
5: Saan pwede kunin yung race kit?
3: Dun sa registration area po. So like today, sa ABS-CBN store, available na po yung kits din nila po.
0: Ano naman ang kit, sir?
3: Yung kit natin, meron tayong event shirt, the race bib with the RFID, the finisher's dog tag. For the dog, we have the dog bandana po.
1: May dog bandana.
0: Yes. Cutie pie. Okay. And the proceeds would be going to charity? I guess?
5: To the foundation.
0: To the foundation. Yeah. Kamusta ng foundation, Sir Ernie?
5: Okay naman.
0: Meron po ba tayong Bantay Bata 163?
5: Yes. So, that's one of the five pillars. It's child welfare, environment, education. Yes. We have the, for the dogs, the dog rescue.
0: Uh-uh.
5: And then also for building resilient communities and livelihood.
0: So,
5: may Bantay Bata pa rin, but it's wala na yung hotline.
0: Wala na.
5: Kasi prank calls, panay prank calls lang sa hotline eh.
0: Oh.
1: So na-scam din pala.
5: We get most of the contacts we get there on Facebook.
0: Okay.
5: Or email.
0: Meron pa rin tayong natatanggap na mga reklamo,
5: sumbo. Yes, online marami.
0: Ah, oo. okay.
5: We get more legitimate calls online.
0: I asked because may nagtanong sa akin, meron pa bang Bantay Bata 163? And I said, wala na yata.
5: Eh, nandiyan pa.
0: Nandiyan pa. So, para sa mga sumbong, sa mga child abuses na nakikita nila sa Facebook, Bantay Bata Facebook page, nakalagay doon.
1: But so, no longer the hotline.
5: Wala na yung hotline, yung 166.
1: Facebook 163, na
0: sir. 163. 163. Oh. 163. Paano malalaman kung yun yung official page, sir?
1: May appearance ba tayo?
5: Just go to ABS-CBN Foundation page.
0: ABS-CBN Foundation page. You can look, tawag, nandun yung page din ng Bantay Bata.
1: Marami pa rin yan, Tita Winnie, nakikita natin sa hospital.
0: Po. Ay, oo. So, let's invite them once again, please, gentlemen, Sir Ernie.
5: There's also gonna be a lot of Kapamilya stars there. Huh? Like from Pinoy Big Brother will be there. So,
3: tawag ng tanghalan.
0: Masaya. Yeah. Tawag ng tanghalan, yes. Champion.
5: Si, okay. Who's the singer?
3: Carmel.
5: Sofronio.
1: Sofronio ba?
0: Sofronio
1: ba?
0: Sofronio said he was gonna run. Nanalo sa ano?
3: Yes.
1: The Voice.
0: The Voice. Yeah. USA. The Voice. Wow, very good. Mm. Okay, so that registration is still open. Tawag dito, mag-log on lang sa...
3: They can visit, okay. So everyone who wants to join and participate for the Kapamilya Run 2026, so you can visit our MNLC Run Facebook page and ABS-CBN Foundation page for some details.
0: Ayan. And pag nag-register kayo, you'll get a pack na ganito, tapos sa loob nandun yung shirt, nandun yung anong tawag mo dito?
3: Race bib po.
0: Race bib.
5: Pakita mo ang ganda ng shirt.
1: May RFID pa, Tita Winnie.
0: Buksan ko lang sandali, ha?
5: Buksan mo.
1: Akala ko sa'yo na yan, Tita Winnie.
0: Hindi akin. Hindi mo na ako nag-register.
5: Diba?
0: Ito,
1: Dry fit, Kapamilya Run.
0: Kapamilya Run.
1: At nakasulat sa likod, Run with a Purpose.
0: Run with a Purpose. And the purpose is?
1: The five pillars of ABS-CBN.
5: To support the ABS-CBN Foundation.
0: Very good. Thank you, Sir Ernie.
5: Thank you.
0: Tom, thank you.
5: Thank you, Doc Dennis.
3: Thank you, everyone.
0: Thank you.
3: Keep running with the purpose.
0: Si Madam nandito rin. Okay, so don't forget, tawag dito, register na po kayo para tayo ay makatulong din naman sa mga proyekto ng ABS-CBN Foundation. Very good! Ilang sandali lamang po
1: para sa mga gustong humabol, pwede po kayong mag-register online hanggang June 9 at available rin ang on-site registration sa Festival Mall Alabang hanggang June 13. Takbo na, Kapamilya. Sabi nga niya, pwede tayo pumunta sa Facebook page, ang MNL City Run at ABS-CBN Foundation para magrehistro.
0: Sa Kapamilya Run 2026. Sa ilang sandali lamang po'y magbubukas na ang klinika sa East 30. Ating tatalakayin today, Doc.
1: Jaundice! Paninilaw ng mata at balat.
0: At ang sabi ni Doc, hindi lang dahil sa atay.
1: Yes.
0: Kaya nangyayari ito. Malaman natin kung ano-ano pa ang mga dahilan at baka meron po kayong mga katanungan. I-text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673.
0: Babalik pa rin po ang
1: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang.
8: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol, Steve Ras.
11: Ito yung inihayag nga ng Department of Justice na itutuloy nito ang hiwalay at independent na fact-finding investigation kaugnay ng mga pangyayaring nagganap sa Senado mula May 11 hanggang 14, 2026. Ayon kay Justice Spokespresident Attorney Paula Martinez, magpapatuloy ang nasabing investigasyon kahit may sinasagawang hiwalay na pagsisiyasat o pagdinig ang lupang ahensya ng gobyerno kabilang ang Office of the Ombudsman. Taklaw ng investigasyon ng DOJ ang insidente ng pamamaril sa Senado, gayon din ang umunay pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makaiwas sa pagsilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court at ang mga pininiwalaang tumulong sa kanya. Binigyan din naman ng DOJ na bukas pa rin ang binuong Special Panel Prosecutors sa pagtanggap ng mga ebidensya ang makatutulong sa kanilang investigasyon. Gayon man, sinabi ni Martinez na ang magiging resulta ng kanilang pagsisiyasat ay ibabatay sa sarili ng pagsusuri sa mga ebidensyang isinilite at mga impormasyong makakalap sa takbo ng investigasyon. Kanina, nang maghahay ng grupong Tinig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice sa Ombudsman, labang niyan kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska dahil sa muna'y pagkandong kay Senator Ronald de la Rosa para makatakas sa magpapatupad ng batas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz!
1: Pinatikos ng Tindig Pilipinas ang pag-boycott ng mayorya sa mga sesyon ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Ombudsman, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
12: Doc Denise at Tita Winnie, tahasang kinondena ng civil society group na Tindig Pilipinas ang pagliban ng Senate Majority sa mga sesyon ng Senado sa dalawang magkasunod na araw mula nang maaresto si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder noong Lunes. Ayon sa tagapagsalita ng kabataan nilang mga miyembro, nakakahiya ang naging asal ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano para konsistihin itong hakbang. Narito ang kanyang pahayag.
13: Pala, may ganito pa po palang drama na pakana. At hindi ito bago kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ginawa na niya to nung bata pa kami, nung House Speaker pa po siya. So ngayon po, no, kung ang mga estudyanteng Pilipino ay hindi pwedeng umabsent sa mga klase nila, eh bakit ganito ginagawa ng Senate Majority sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano? Kaya naman,
12: Yan ang pahayag ni Matthew Silverio ng Tindig Pilipinas Youth. Walaan nilang mas mababa pa sa desisyong i-boycott ang Senate session na bahagi ng mandato nila para sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Samantala, sa ibang balita naman, DPWH puspusan ang paghahanda para sa tag-ulan. Abi dapat lang. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
12: Yes, ito ni Doc Dennis, puspusan na nga ang ginagawang paghahanda ng Department of Public Works and Highways para sa darating na tag-ulan. Nakatutok ngayon ang DPWH sa mga low-lying areas o mabababang lugar at mga flood-prone areas. Patuloy rin ang offline kontrabaha program sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan, Dali, Tarlac at Naga, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, tulad ng Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao, kung saan patuloy ang ginagawang clearing at dredging operation, gayon din ang pagpapalawak ng mga waterways gaya ng mga kanal, estero, drainage at ilang ilog para matiyak na mabilis ang paghupa ng mga pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert!
1: Rice retailers na naisyuhan ng notice of violation ng Department of Agriculture dahil sa paglabag sa price cap sa imported na bigas, higit 30 na. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
14: Doc Dennis, Tito Winnie, upot na sa 36 na retailers sa buong bansa ang naisuhan ng notice of violation matapos madiskubring hindi sumusunod sa ipinapatupad na price ceiling sa 5% broken imported rice na 50 pesos. Pinakamarami naisuhan sa Region 1 na umabot sa 19, 8 sa NCR, 4 sa Region 3, 2 sa Region 5 at 3 sa Negros Island Region. Ang Agriculture Spokesperson Asec Arnel Dimesa, sa 822 stalls na nagbibenta ng imported rice, 368 lang ang nakitang sumusunod sa price cap. Sa NCR, 70% anyang compliance kung saan 46 pesos ang na-monitor na pinakamura, habang 60 pesos naman ang pinakamahal na presyo na nabintahan. Pagpapaliwanagin ngayon ng kagawaran ang mga lumabag sa price cap at sa oras na mapatunayang pasok ito sa kaso ng profiteering ay papatawan ng kaukulang parusa kabilang na ang posibilidad ng pagmumulta ng hanggang 1 milyon at pagkakakulong. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: At syempre pa, marami po tayong balita maya-maya lamang sa kasama si Tony Velasquez sa headline sa hapon, alas 4.
15: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, alas 2:27.
16: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Jaundice, yes. Paninilaw ng balat at mata at iba pa. Oo. Yun nga, Doc, ang naririnig ko lang yan, jaundice na yan pagka sa bagong panganak.
1: Yun ay normal. Physiologic jaundice. Ito ay lumalabas 2 days to 3 days after na ipinanganak. Normal
0: dahil?
1: Yan. Hindi pa matured kasi ang atay para i-process yung tinatawag na bilirubin.
0: Okay. Pero kailangan mawawala din.
1: Oo, sa loob ng 1 linggo, kaya nga pinapaaraw natin si baby. Yung sa nursery, nakikita mo yung mga fluorescent light, yung phototherapy. Ito yan ay pag-process para ma-absorb yung bilirubin at nawawala kaagad.
0: Bakit? Para saan ba yung bilirubin na yan?
1: Ito yun nga. Ito yung nag-cause ng paninilaw.
0: Okay.
1: Ito ay sabihin natin may palatandaan na may problema ang iyong tinatawag na level ng bilirubin. Dahil ang bilirubin ay galing sabihin natin sa mga red blood cell na tapos na ang kanilang panahon sa katawan natin.
0: Okay.
1: Hindi ba yung pulang dugo natin ay may lifespan of 120 days?
0: Uh-huh.
1: So, magbe-meltdown na sila.
0: Okay.
1: Isa sa mga produktong nagpag-dead na sila ay bilirubin.
0: Okay.
1: So, itong bilirubin ay pupunta sa atay para iproseso. Pagka-proseso niya, kumbaga parang pabrika, ibe-breakdown further ba? Uh-oh. Ilalabas sa ihi, ilalabas sa katas ng abdo.
0: Ah, okay.
1: Nagiging bile. Nawawala si ubin, nagiging bile na lang.
0: Ah, okay. So, kung normal sa mga bata, sanggol na bagong
1: yes,
0: panganak,
1: tama.
0: But after a week or so, kailangan mawala na.
1: Mm-hmm.
0: Mayroon pa bang nagkakaroon ng jaundice pagka medyo matanda na?
1: Meron. Kaya nga sinabi natin na hindi ito sa atay lamang.

0: pupunta. Pero, naisip mo ba, paano kung sobra ang bilirubin na walang kinalaman si Atay?
1: Bakit magiging sobra si bilirubin?
0: Dahil merong problema sa dugo. So, hindi Atay ang problema.
1: Dugo?
0: Yes, hemolytic anemia. Mas maaga na de-dead si RBC.
1: Hindi na umaabot ng 100...
0: Wala. 120 days ang pangkaraniwan, di ba? Alam ba, kada 60 days lang eh. Dead na siya. Nalulusaw na siya.
1: Bakit
0: so, dumadami problema. Sakit sa dugo. Hemolysis. Pagbe-breakdown ng dugo. Kaya nagkukos ng anemia. Pamumutla.
1: Iba naman yung putla sa kulay yellow.
0: Yes. Pero pag sobra na ang bilirubin, namumutla na yung puti ng yung pinaka-skin ba? Pero yung dila, yung puti ng mata mo, makikita mo yon paninilaw. Pati na yung kulay ng ihi mo. Kulay tsaa, parang cola.
1: Kahit na hydrated ako?
0: Oo. Dahil hindi yan, dahil sa kulang sa tubig.
1: Okay.
0: Dahil naman ito sa sobrang bilirubin. In other words, itong problema ng mataas na bilirubin na nasyang sanhi ng paninilaw ay nangyayari bago umabot pa sa Atay. Pre-hepatic. Pre-Atay. Bago mag-Atay.
1: Yun nga yung tatanungin ko sa iyo. Kasi, tawag dito, yung maraming kamong blood cells na natigok na, tapos nagiging bilirubin na, yung bilirubin pupunta yun sa Atay para i-breakdown at para ma-expel ng katawan. Double time ngayon ng trabaho
0: kaya
1: ni
0: Atay. Kaya nga, hindi na siya aabot sa Atay. Hindi na siya aabot sa Atay.
1: Paano saan mapupunta si bilirubin?
0: Kaya nga, tumataas na yung level sa katawan.
1: Hindi na pupunta sa Atay.
0: Yes, dahil hindi na siya physiologic or normal, nagiging pathologic or abnormal.
1: Okay, anong pwedeng mangyari?
0: Ayun na, magkakaroon ka ng ito ay isang problema na hindi sa Atay.
1: Mm-mm.
0: Ang senyales, paninilaw.
1: Paano ang treatment nun, Dok?
0: Depende kung anong sakit.
1: Okay.
0: Isa lang binanggit ko, hemolytic anemia.
1: Uh-oh.
0: Alam mo ba, may infectious disease na pwedeng siyang mag-cause din ng paninilaw?
1: Ano?
0: Malaria.
1: Ah.
0: Saan ba pumupunta yung plasmodium, yung parasite na ito? Hindi ba?
1: Sa dugo.
0: Sa red blood cell.
1: Uh-oh.
0: So, nakikisingit siya.
1: Okay.
0: So, itong dugo, nasisira. Kaya nag-hemolyze.
1: Kaya dumadami ulit ang bilirubin.
0: Yes,
1: kaya
0: naninilaw
1: siya.
0: Pero walang kinalaman si Atay.
1: Si Atay.
0: Yes, dahil maagang tumigok, natigok ang RBC o red blood cell.
1: Okay, wait lang. Pero, pagpunta, halimbawa, nanilaw ako. No, nagpunta ako sa ER.
0: Yes.
1: Ang unang-unang chinecheck, Atay.
0: Yes, kadahil ng pangkaraniwan.
1: Pangkaraniwan.
0: Yun ang sabihin natin, mas alam ng marami.
1: Uh-uh.
0: Pero kung marunong ka, nag-CBC ka, complete blood count, nag-smear ka, nag-platelet count ka, at kinausap ang pasyente ng maayos. History. Nagbiyahe ako sa gubat, nagkaroon ako ng lagnat kada 24 or 72 hours.
1: Uh-uh.
0: Yun ang pattern ng malaria eh. Spiking fever, matataas.
1: Hindi dire-diretso?
0: Hindi dire-diretso.
1: Oh.
0: Alam natin kung anong species. Dahil apat na species yan sa malaria.
1: Matutukoy kung anong kumagat sa'yo?
0: Yes, falciparum, malaria-malaria, ovale.
1: No, sa blood test, matutukoy kung ano yung venom mo.
0: Tsaka sa kwento mo, alam ko na, Dok, alam mo, kada dalawang araw, takbo at
1: iba-iba ang manifestation
0: yes,
1: nila.
0: Yung fever pattern. Kaya nga,
1: okay.
0: Pinaplot natin, dinadiary natin yung temperatura.
1: Nakakamatay ba yun?
0: Pag yung malaria, umabot sa ibang parte ng katawan, pwede naman po. Hemolytic anemia. Siyempre, kailangan natin RBC. Ano ba ang trabaho ng dugo?
1: Siyempre
0: sa... Dala ng nutrition, saka oxygen. Kung bawas na bawas, sino ang taga-targa ng oxygen mo at nutrition mo sa katawan?
1: Kung patay ng patay.
0: Mm-mm. Kaya nga, aalamin natin, bakit nahihemolyze or nadeded ang dugo na mas maaga pa sa 120 days?
1: Usually, anong cause?
0: Yan nga, ito isa sa mga problema. Hemolytic anemia, isang uri or sakit sa dugo. Kumbaga, level ng mga leukemia, yung mga ganon. Ang leukemia naman, more of the white blood cell.
1: Oo nga.
0: Ito naman po, more of the...
1: Hindi na yan kasama sa bilirubin.
0: Bilirubin pa rin. Oh yes, oo. Kaya nga, ang sintomas, sabihin natin, bago mag-Atay.
1: Oo.
0: Di dugo ang pinag-usapan.
1: Oo.
0: Siyempre, pag bawasan

0: Lugo, maputla.
1: Oo nga.
0: Pero may paninilaw.
1: Maputla. Ano mga
0: lugar na
1: ano yung mga parte ng katawan na nagiging dilaw?
0: Dilaw? Kasi ano bang maputi sa atin kasi anong kompleksyon mo yung puti ng mata natin. Di ba? And also
1: kuko,
0: nail beds, pero pag maputla ka, magiging maputla rin ang nail beds mo
1: o
0: yung palad natin, di ba?
1: So,
0: makikita mo rin sa ilalim ng dila.
1: Huh?
0: Pabukas mo yung bibig, labas ang dila, itaas ang dila, yung frenulum. Kasi yan ang
1: yung
0: thinnest.
1: Yung buhit na ganun.
0: Yes, yan ang thinnest skin layer natin. Parang itong white of the eye natin, sclera, very thin ng layer na yan. Kaya kaunting change or tint of yellow, kitang-kita.
1: Ay, magye-yellow?
0: Magye-yellow. Sobra yung ilalim ng dila mo.
1: Eh, sabi mo, meron din nga ibang kulay ng ihi. Apektado rin ba ang bato?
0: Yes. Sabihin na, hindi bato, hindi kidney ang apektado.
1: Ano?
0: Yun na nga, dahil yung kung pagkaproseso ng bilirubin, hindi perpekto.
1: Oo nga.
0: Kaya nga, nagkakaroon ng, ano ba ang effect ng bilirubin na pag na-breakdown, ilalabas natin bilang bile sa abdo at dumi at ihi, di ba? Therefore, pag mataas ang level ng bilirubin, ang ihi mo kulay tsaa, coffee brown,
1: okay.
0: At ang dumi, puting-puti. Baliktad si ihi.
1: Kasi walang bile.
0: Yes.
1: Ayun. Kasi nga, diba, dinadala niya rin sa bile para ma-process. Dinadala niya sa gallbladder. Para
0: kasi yung bilirubin naman para sa dumi, yung stercobilinogen, yung byproduct. Pero wala eh. So, yung dumi, na pangkarinuan na, yung parang gatas.
1: Talaga? Gatas
0: yes.
1: Talaga? As in white?
0: Yung white. Wow. White. We call it a colic stool. Yun ang medical term niya, a colic stool. So, yun nga, pwede kang magkaroon ng paninilaw na problema naman sa atay mismo.
1: Yun na nga.
0: Okay? So, kung atay mismo ang problema, ano ang alam natin ng pangkaraniwan? Hepatitis. So, ang hepatitis ay pamamaga ng atay. Ano bang mga sanhi ng pamamaga ng atay o hepatitis?
1: Ay, dumi.
0: Viral.
1: Diba?
0: A, B, C, D, E. Meron yan. Ano pang pwede pamaga ng atay natin?
1: Hala.
0: Droga.
1: Cholesterol.
0: Minsan, fatty liver.
1: Yun, fatty.
0: Yes. Minsan, bukol.
1: May bukol.
0: Cancer.
1: Liver maninilaw, cancer. Maninilaw ka.
0: Yes. At syempre, yung pagpapalya ng atay, cirrhosis.
1: Cirrhosis. Dok, ano yun? Meron ako narinig dun minsan Yung kanyang, nasa East Avenue ako nun sino ba? Ito yung isang pasyente, namumutla siya. Tapos
0: okay.
1: Medyo... nakita ko na yung sinabi mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung puting-puti, pero manilaw-nilaw,
0: yes.
1: Yung complexion. Ang sabi niya, yun daw kanyang atay, unti-unting naninigas.
0: Yes. Cirrhosis, ibig sabihin palyadong atay, dahil ang buhay na maayos na atay pag hinawak mo ng sa loob, parang sponha.
1: Correct.
0: Parang sponha. Malambot, pink, smooth, walang bako-bako. Pero ang cirrhotic, kasi parang bato-bato, ang mga pebbles, no? Rough.
1: Di pwedeng ano?
0: Nodular.
1: Itanggalin na lang ng konti.
0: Hindi lang siya sa bungad, all the way in sa inner core ng pinaka-atay. So from outside to inside yan. So hindi lang structure ang wasak, pati ang function o ang kilos, ang trabaho niya, wasak. Kaya cirrhosis yun. Kaya wag natin hintayin. Kaya itong problema ng paninilaw ay isang palatandaan lamang. Isa lang yan sintomas. Hindi na sinasabi na, atay ka agad pag naninilaw ka. Hindi eh. Dahil alamin natin, bago ba itong mag-atay, pumunta sa atay, yung pre-hepatic o mismo sa hepatic or sa atay. Alam mo ba, pwede rin after atay. Walang problema ang pagproseso ng bilirubin. Nagawa, na-process lahat. Pero may pumara.
1: Ano?
0: Obstruction.
1: Okay.
0: Bato sa loob ng lagusan ng katas ng abdo. Gallstones, gallstones.
1: Gallstones.
0: Pwede din yon. O mga bukol-bukol ng lapay.
1: Oh my gosh. May questions tayo. Si Louie Basco.
0: Yoy,
1: Si Pogi Doc Dennis. What about po sa paninigarilyo?
0: Yes.
1: Cause po ba ng paninilaw ng ngipin at mata?
0: Well, ganito yan. Ang isang chronic smoker, magkakaroon din ng effect sa liver. Pero hindi direct. More of sa kidneys, more of sa liver, lungs, and heart.
1: Mm-mm.
0: Siyempre, magkakaroon ka ng nicotine stain, daliri, ngipin, at iba pa.
1: Ito yung depende yan to chronic how smoking
0: chronic
1: na ito
0: smoker.
1: Talaga yung tipong...
0: Yes. Chain smoker na.
1: Correct, diba? Hindi ka na maka... Walang minuto
0: walang humpay,
1: na...
0: Walang purong hangin. Di ba? Kulay brown na rin ang daliri. Yung pang-ipit niya, bawat hitit niya, kulay brown na rin.
1: Kahit na anong hugas, hindi mawawala.
0: Na,
1: Si Rian Santos, ask ko lang po, hindi ko po alam kung related ito sa topic nyo ngayong araw. Pero pag sobra pong lamig, tumitigas po lagi mga kasukasuan ko at namumutla po mga fingertips ko.
0: Mm-hmm.
1: Ano daw po kaya ito?
0: Tingnan natin, hindi ko alam kung anong effect, bakit ka nagkakaroon ng ganito, pero yung isa ay Raynaud's phenomenon.
1: Mm-hmm.
0: O yung sabihin natin may problema sa blood vessel, kaya nagkakaroon ng bluish, parang cyanosis sa daliri, or nag-change.
1: Di ba usually kulang ka ng oxygen?
0: Pwedeng kulang sa oxygen, pero bakit siya naninigas? So, pwedeng effect din ng joints. Dapat alam ko dito ang detalye ng medical condition mo plus kasarian mo and edad mo. May interplay of age, gender, at yung kanyang katrabaho.
1: And meron bang mga lab tests, diagnostics?
0: Para sa paninilaw? Siyempre, kung iisipin natin arthritis, ito ba ay may kinalaman sa uric acid? Pwede natin pagpa-serum uric acid test. Meron po.
1: Okay. Si Lovely! Hi, Doc! I have a yellowish skin tone.
0: Mm-hmm.
1: Simula nung bata ako. Pero... Okay. Other than that, wala naman po akong ibang nararanasan nakababahalang sintomas.
0: Mm-hmm.
1: Normal lang po kaya ito. Well, may mga tao born with a yellowish skin.
0: Kaya nga, di ba? The Asia is called the, it's called the yellow race.
1: Yes,
0: di ba? Kaya okay lang yan. For me, okay lang kasi nag-test siya at walang ibang symptoms. So okay lang, walang problema yun.
1: But there is, sorry naman, yung difference sa natural yellow skin tone at itong pinag-uusapan natin are different.
0: Yes.
1: Diba?
0: Itong pinag-uusapan natin, kung nakakita kayo ng crayon, pencil, yung colored pencil, yan ang dilaw na dilaw.
1: Yan ang dilaw.
0: Yung traffic sign na yellow, yun ang dilaw na dilaw. Yun ang makikita mo sa mata mo, sa balat mo. At sabihin natin, yung ibang tao sobrang mahilig sa carrots. Makikita mo.
1: Iba naman.
0: Magkakaroon
1: orange.
0: Sa palad lalo. Minsan, kaunting hypercarotinemia. Now, pag-usapan natin yun sa mata. Minsan, may mga pulis akong pasyente na pumunta sa akin, Dok, naninilaw ako. Nung tinignan natin yung mata, binuklat natin, oo nga.
1: Naninilaw
0: parang
1: na?
0: Naninilaw. Because of sun exposure.
1: But,
0: lift natin yung kanyang lid at pinatingin natin
1: baba.
0: Sa baba, yung covered, protected area, maputi
1: puti
0: pa rin. Then, hindi yan naninilaw.
1: Ay, oo nga. Papatingin ka sa baba,
0: yes.
1: Sa taas, sa gilid.
0: Dahil yung sun-protected area, yun eyelid natin. So, papatingin mo sa baba. Kaya sabi ko, yun, dirty sclera, pero hindi ka jaundice or ik.
1: May yung mga problemang nabanggit mo tungkol sa dugo.
0: Mm-hmm.
1: Meron bang mga pagkain na pwedeng kainin para maiwasan yung ganun?
0: Ang iwas, wala. Pero para sa hepatitis, para sa atay mismo, meron tayong paraan para mag-protect. Lalo na sa viral, Tita Winnie. Alam natin yon. Bakuna. Meron tayong hepatitis B vaccine, di ba?
1: Yes.
0: Tatlo yan. At alam ko, sa ating DOH, kasama yan sa tinatawag na Expanded Program of Immunization.
1: Libre!
0: Libre dapat kasama yan, newborn. Pero yung pag, let's say, kayo po ay meron high risk na trabaho na involves mga needles, blood, then kailangan natin pa reinforce or pagpa-immunize pa dalita.
1: Sa normal na tao, regular na tao, no? Ilang beses?
0: Tatlo, Tita Winnie. Zero, now, isang buwan later, at 6 months mula ngayon.
1: Do I have to repeat?
0: Well, depende nga sa trabaho mo.
1: Hindi, kung...
0: Wala na.
1: Ah, wala na.
0: Dapat magkaroon ka ng tinatawag na antibody or resistance or para proteksyon, then okay ka na forever.
1: Alam ko yan, negative-negative, positive-negative.
0: Yes, yung mga reactive-reactive ba dyan?
1: Active-reactive.
0: Yung mga initial ba, dapat inaaral yan. So, kaya titingnan natin, pag isang tao ay naninilaw, wag natin sabihin kaagad, atay ang problema. Mm. Dahil meron problema ng paninilaw na bago dumating sa atay, pagkatapos ng atay. Pero papansinin natin, ano ba ang mga red flag? Ano ba dapat natin ikabahala? Sabihin natin yun, nawawalan ng gana, bagsak ang katawan, no? At ayaw na kumain, plus yun, sobrang hinang-hina ba? At yung paninilaw niya, hindi lang dilaw, to the point na parang kalabasa, deep yellow to orange na. Then, something is not okay.
1: Kung hindi ka pa naman maalarma nun, ewan ko na sa'yo.
0: Yun. Kaya nga sinabi natin yung ihi at dumi. Minsan kasi, sa salamin, sanay ka sa itsura mo sa salamin, hindi mo nakikita ang paninilaw mo.
1: Uh-huh.
0: But, magugulat ka. Bakit ang ihi ko kulay tsaa, nagiging kola? Okay? Ba't ang dumi ko puti-puti? Yun ay issue.
1: May tanong pa tayo, Doc, si Sol ng Cavite.
0: Yes.
1: Madalas pong nagkakaroon ng dilaw na area surrounding nung pasa ko.
0: Mm.
1: Normal lang po ba ito?
0: Well, evolution of wound yan. From pasa na purple, okay, na bluish, at slowly magiging, nag-hemolyze, nagbe-breakdown yung dugo, kaya naninilaw, Tita Winnie. Example yan ng paninilaw dahil sa dugo na na-dead.
1: But it's not as fatal as you were talking about.
0: No. Dahil may collection ng dugo dun sa lugar na binugbog.
1: Yun lang. Wala yun namang lang. Ano.
0: Walang kinalaman sa jaundice o paninilaw.
1: Matakot ka pagka ang ihi mo kulay soda.
0: Oh,
1: si Emeraldo Del Mar, yung mama ko po, sinabihan ng doctor na need siya i-surgery dahil sa gallstones.
0: Okay.
1: Pero sabi naman ng mama ko, wala naman daw siya nararamdaman. Ano, paano daw
0: yun? Okay, bato sa abdo ang pinag-uusapan dito o gallstones, no? So marami tayong mga factor
1: which
0: dito.
1: Which can obstruct
0: yes,
1: the
0: it can obstruct. Depende yan sa laki, depende sa dami, depende sa kung ano ang kalagayan ng pinakabalat ng abdo. Kung nangangapal, nagkakaroon ng inflammation, at ang ibang sintomas, yes, wala siyang nararamdaman. Pero baka mamaya may nireklamo siya na hindi niya alam.
1: Bakit
0: ka nagpakonsulta sa doktor?
1: Oo.
0: Ano ba ang nagpadala sa iyo sa doktor at na-discover na may bato ka sa abdo?
1: Correct.
0: So, yan ay isa sa mga issue. Kaya akala mo lahat ng gallstones ay sakit lamang.
1: Right,
0: maraming
1: right.
0: Ibang mga sintomas.
1: Alam mo, tama yung sinabi mo, Doki, kasi meron tayong ugali na may naramdaman ngayon. Alalang-alala ka. Ayan. Tapos habang hinihintay mo yung appointment mo sa doktor, kasi ngayon, the appointment na.
0: Oo.
1: Hindi ka tulad nung araw, pag gusto mong pumunta sa doktor, basta pupunta ka
0: pero
1: na lang.
0: Pero mas maganda yun. Walang at least ako, I can speak for myself at mga kasama ko, walang
1: kasi,
0: naghihintay.
1: Kaso, Dok, inuuna yung may appointment eh.
0: Oh.
1: Diba? tawag dito, okay. Anyway, as I was saying,
0: pag okay na.
1: Pag okay-okay na, pag napunta sa doktor, sinabi ng ganyan, hindi, okay na ako. Hindi ko na nararamdaman parang okay na, tapos na.
0: Yes.
1: But something happened to
0: yes,
1: you, right?
0: Yes, kasi nagpa-doktor ka eh. Kaya titingnan natin yung pattern.
1: Oh.
0: Yun, sagutin ko lang yung tanong na indirect lang kasi hindi ko kilala yung pasyente, hindi ko na-examine.
1: Right, right,
0: unfair
1: right.
0: Ako magbigay ng comment. Meron ba ka physical examination? Pag yan ay hinawak ko, nag-react ang mukha mo. At nag-react, may naramdaman ako. Yes, sasabihin ko, kailangan mo ng operasyon. Hindi mo kailangan, may maramdaman.
1: Yun. So, Eh, maigi na rin na sumusunod tayo sa doktor.
0: Pero kung talagang gustong-gusto, Tita Winnie, pwede mag-second opinion?
1: Oo nga, pwede rin naman. At saka baka natatakot si Mami dun sa surgery. Pagka naman kasi sinabing operasyon, kahit naman sino, pagka halimbawa binasahan ka ng sakdal mo, magkakaroon ka ng nervyo.
0: Yes, naintindihan ko lahat ng pasyente. Ayaw natin magpa-opera, ayaw natin gumastos, pero sabihin natin kung nandyan po ang need o kailangan talaga, sumunod po tayo. Now, ang pinaka-best na pwede kong isuggest is magtanong muna sa isa pang gastroenterologist, anong kanyang opinion?
1: Nasa Facebook at TikTok si Doc!
0: Pwede niyo akong i-follow, hanapin lang ang ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like at mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
1: Babalik pa tayo dito lamang sa
0: Action Ngayon!
2: Action Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Balita po!
0: National Police! Okay, balikan natin na sa balita.
1: Asan na ba yun?
0: Okay.
1: May balita tayo mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos.
12: Tita Winnie, nilinaw ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco na nanatiling nasa ilalim ng police custody si dating DPWA Secretary Manuel Bonawan kahit na inilipat na ito sa isang private hospital mula PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Ko, bandang alas 11 kagabi nang ilipat si Bonawan sa ibang ospital matapos magkaranas ng elevated heart condition batay sa resulta ng laboratory test na isinagawa sa kanya. Tumaas din umano ang presyon ng dating kalihim sa 140 over 70 hanggang 168 over 100 kagabi at may iniindang panarakit ng ulo, pagkahilo, paninikip ng dibdib at iba pa.
13: According to the report of the health service, in view of the abnormal cardiac biomarker result and possible acute coronary syndrome, the patient was transferred to the intensive care unit 4 p.m. po yesterday, June 2. Nung nandito pa po siya, it was assessed that we are not fully equipped to handle yung situation po niya, kaya po ni-recommend to transfer. Of course, to a hospital of his choice.
12: Sa ngayon, stable lang kondisyon ni Bonawan pero patuloy pa rin na nasa ilalim ng close monitoring ng mga doktor. Gayunpaman, patuloy ginagawa mahigpit ang pagbantay ng pulisya sa kanya habang limitado rin sa ngayon sa kanyang mga abogado, doktor at pamilya ang maaaring bumisita sa dating kalihim. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ayun na nga, Doc. Noong May 27, lumapit si Jonah Mendoza sa atin dahil nga sa kanyang nawawalang balikbayan box. Actually,
0: balikbayan drum.
1: Supposed to be yun, sasabihin natin, balikbayan drum. Tatlo yun.
0: Tatlo?
1: Tatlo yung pinadala niya bago siya nakauwi dito.
0: Okay.
1: Yung una, natanggap niya okay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos itong pangalawa, nung natanggap niya kamakailan lang, eh lasog-lasog na nga yung drum.
0: Okay.
1: Tapos yung pangatlo, yun ang pinapanawagan niya.
0: Na nawawala.
1: Kung na hindi pa na-deliver.
0: Pero ang tanong ko, Tita Winnie, sabay-sabay ba pinadala yung tatlo?
1: Ay, tanungin natin ulit kay... Hello, Jonah? Hello, Jonah?
0: Good afternoon.
1: Hi, Jonah. Jonah, si Tita Winnie ulit ito. Kasama ko na ngayon si Doc Dennis, ha? Okay.
6: Hello po, ma'am.
1: Ang tanong ni, may tanong si Doc Dennis.
0: Jonah, yung tatlong drum, sabay-sabay mo pinadala?
6: Sabay-sabay ko po pinadala yung...
0: Pero installment ang pagkatanggap mo.
1: Yung pangatlo ba nakarating na sa iyo?
6: Yung pangatlo, dumating na sa akin. Ang kulang po, may kulang po talaga siyang mga plato kong padala, malalapad. Tapos mga lotion, shampoo, at ibang chocolate ko, wala talaga ako natanggap mula doon sa isa. Gawa na hindi ko tanda kung saan ko nilagay.
0: Ito ba ay... Naka-monitor siya. Ito ba ay sa pangatlong drum ang nawawala or sa pangalawa yung lasog na sa lasog? Yun.
6: Hindi ho eh kung ano eh kasi tatlong drum yun. Hindi ko matanda kung saan ko nailagay doon.
0: Hindi na matandaan. Pero, ang nawawala, plato, shampoo, tsokolate.
6: Shampoo, mga lotion. At ilang mga chocolate po. Hanap po, talagang wala ko doon talaga eh.
0: Okay.
1: Eh, ganito lang, Jonah. Okay, number one, masaya kami. At least nakompleto na yung tatlong drum mo, no? Number two, nakakalungkot naman na isa ka sa mga nagkukulang na mga gamit na kanilang mga pinadala.
6: Pati sadyang wasak na ho. Hindi ho gaya ng balot ko eh. Sadyang tanda ko ho, hindi gaya ng balot. Parang nabuksan na ho siyang binalutan ulit.
0: So iba ba ang tape na napansin mo?
1: Iba.
6: Sadyang wasak na wasak ho ang ano?
0: Wasak na wasak. Mukhang matibay na drama ang ginamit mo, ah.
1: Bueno, ganito na lang, Jonah, ang paliwanag nga po sa atin ni Attorney Bendijo, picturan, tapos padala sa kanya para maisama sa reklamo na at kaso na ipapataw dito sa
0: courier.
1: May tawag sila eh. Consolidator.
0: I'm sorry.
1: Consolidator nila na nagpadala nito. Kasi di ba may ongoing kaso para dito, di ba, Jonah? Hello, Jonah. Asa ka ba? Hello, Jonah.
6: Hello.
1: Ayun.
6: Hello,
1: ma'am. Yun nga. Picturean mo, ha? Pagkatapos padala natin kay Attorney Bendijo para maisabay nga doon sa kaso, ha? Okay.
6: Ang kaso, ang naging problema ko kanina, tinapong ko na yung aking mga gamit na madudumay. At sobrang gabok ko talagang nangitin.
0: Wala kang napicturan?
6: Ang pinicturan ko lang yung wasak na...
0: Yun nga. Yun ay padala natin kay Attorney Bendijo. Yung mga kung anuman litrato ang nakunan mo sa tatlong drum, maski na yung buo at yung lasog-lasog plus yung bawas. Kung ano meron kang litrato, padala natin, ha?
1: Oo,
0: yun ang requirement, eh.
1: Isasama sa kaso kasi, ha, Jonah?
6: Sige,
1: thank you, Jonah. Bye-bye.
0: Thank you, Jonah. Ingat.
6: Okay, welcome forward.
1: Okay, si Jonah Mendoza po yan, dating OFW ng Saudi Arabia. Naku, hindi naman natapos itong problema natin sa balikbayan na boxes.
0: Kumbaga, kinakalaban na niyang sistema, no? Mula kahon, ginamit RAM, ala, nasisira
1: pa rin. Kaya nga, nasira pa rin. Ang, ayun nga, kasi pinagpapatungan.
0: Yun nga. Kasi ang RAM, sabi ko nga, pag inipit mo, ay yung takip naman, eh hindi naman iipit. Oh, so, natutuklap na right. Nagpa-pop out din siya.
1: Well, ay sana nga po, alam mo, ang gusto kong mangyari ay sana maparusahan itong Makati siya Express.
0: Siya at siya pa rin. Ano?
1: Siya at siya pa rin talaga. At alam mo ba kung kailan pinadala ni Jonah ito? Last year lang.
0: Yes.
1: So, the other year pa pinatigil ang operasyon. Pero sa ibang bansa, hindi nila kasi...
0: Yes. Hindi hawak. Hindi natin hawak ang lisensya nila na operation license sila sa ibang bansa.
1: Kaya nakakatanggap.
0: Yeah. It's really unfair kasi marami akong mga kasama, mga nurses na tinuturi ko rin OFW ay kung magpadala.
1: No?
0: Talagang, I mean, pinaghirapan yan eh.
1: That's right. Naku, iabangan din po natin. Baka meron pa. Sana wala na. Pasyasya, kami po magpapaalam na wala po si Chiang Ami Perez Castillo. Ang hahalili sa kanya ay si Coach B para sa programang
0: Ako to, si Chiang Ami.
1: Pero for today, ako to naman, si Coach V.
0: Vanessa Antonio.
1: Pabalik kami bukas. Ako po ang nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
0: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
11: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
14: Panalangin sa 3:00 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Mga kapamilya, apat ang nawawala sa nagkaaberyang bangkang demotor sa Davao Occidental. Isa sa mga pasahero na sagip sa Indonesia. Balita mula sa Davao, hati ni Hernel Tokmo. Hernel.
1: Nasagip ang isang lalaking Pilipino na lula ng nasirang motorbangka sa karagatang malapit sa Kamboreng Island sa North Sulawesi, Indonesia. Nakipag-ugnayan sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang kanilang Indonesian counterpart matapos masagip ang isa sa mga pasahero ng distressed MBCA Quezal J. Sinasabing namataan ng lokal na mangingisda si Jeboy Masalta habang stranded sa Kamboreng Island at agad dinala sa isa pang isla para masuri ang kalusugan. Batay sa salaysay ni Masalta, lima silang sakay ng bangka galing sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental patungong Sarangani Island bago naganap ang insidente noong Huwebes. Hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan ng apat pa niyang kasamahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Sa ibang balita, umabot na sa 24 ang na-recover na bangkay sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hati ni Grace Sirutaw. Gracie.
2: Dumami pa ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong istruktura sa Barangay Balibago, Angeles City, matapong ma-excavate ng mga rescuers ang isa pang biktima sa 10th araw ng search and retrieval operation. Ayon sa Unified Command, dakong alas 10:57 ng umaga ng matagpuan at maiahon mula sa Quadrant 2 ng collapse site ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Agad itong isinailalim sa itinakdang proseso bago na i-turn over para sa transportasyon bandang alas 11:13 ng umaga. Patuloy namang isa sa ilalim ito sa Disaster Victim Identification o DVI procedures ang mga labi upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan at maipagbigay alam sa kanyang mga kaanak. Dahil dito, umakyat na sa 24 ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa insidente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga responder sa lugar habang umaasa ang mga otoridad na matatagpuan ang iba pa biktima sa ilalim ng mga guho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutaw.
0: Maraming salamat, Grace Sirutaw. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Motion ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinataw na precautionary whole departure order ibinasura ng Sandigan Bayan. Apat na silid-aralan nasunog sa Lalyo, Cagayan ilang araw bago ang balik eskwela. At mini SUV sumalpok sa tricycle sa San Juan, Batangas, 6 patay. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
5: ako to, si Chang Ami.

0: Welcome, welcome, welcome mga kapamilya, mga kaserbisyo. Magandang hapon, kapamilya. Nandito na po ang nag-iisang programang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Kapamilya, ako to si Chang Ami. Pansamantala pong sinasamahan kayo ngayong hapon ng iyong Coach V. Kasama niyo po ako hanggang hapon. Habang po wala ang ating Chang Ami, pero mga kapamilya, abay tuloy-tuloy ang usapang bahay at buhay dito po sa ating programa. Kapamilya, kaserbisyo, ang ako to si Chang Ami ay nagsusulong po ng malusog na isip, puso at emosyon. Siyempre, dito lang po ang programang matatawagan nyo at mapapadala nyo ng mga kwento nyo ng walang panghuhusga. Kaya kapamilya, join us until 4 p.m. this afternoon. Nakikinig po at nagbibigay payo sa ngalan po ng Chang Ami natin. Ang iyong love guru on air ay makakasama nyo ngayong hapon. Kaya kapamilya, kaserbisyo, tune in na tayo sa Radyo sa Istrenta. Yes. Dito lang po yan sa DZMM. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradyo. Hindi lang po nationwide, pati na din sa buong mundo, kasama dyan ang The Filipino Channel at Taiwan. Kapamilya, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentong buhay at bahay, mga kapamilya, kumuha muna tayo ng ulat mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Manyo.
1: Coach V, 309 na ng hapon, pero hindi pa rin nagsisimula ang sesyon ng Senado. Wala pa rin ang Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano, at wala rin mga miyembro mula sa majority block ang nakikita ko dito. Ang minority block, kompleto ang 11 senador. Kanina, bago pumasok dito sa session hall, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nagpulong silang minority block sa itaas sa kanilang opisina at napagkasunduan nila na kahit no show pa ngayon dito, yung mga majority senator ay hindi sila aalis at willing daw sila na maghintay. Bukod doon ay wala nang iba pang statement na ibinigay at sa ngayon lahat sila ay nakapwesto doon sa kanilang mga upuan mula kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, si Senator Pantolo Lacson, sila Senator Rizal Deveros, kompleto na at naghihintay dito. Kung ano yung magiging next move nila, yun yung aabangan natin, at kung ano yung gagawin o sasabihin nila ay aabangan din natin. Pero kanina sa Facebook Live ng Senate President, sinabi niya yung Senate President Alan Peter Cayetano na may mga pulong siya ngayong hapon, at kabilang nga dyan yung isasagawa nilang pagdinig bukas sa Blue Ribbon Committee, yung isa sa mga pinag-uusapan nila ngayon. So antabayanan muna yung mga pangyayari dito sa session hall ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMO.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang saya-saya na naman ang ating YouTube at Facebook dito sa DZMM. Kapamilya, tuloy-tuloy lang inyong mga shoutout, bati-bati at isulat sa comment section. Ano ang merienda nyo ngayong maulan na hapon? Uy kapamilya, wait lang ha. Kung meron kang kwento tungkol sa buhay, pamilya at syempre pag-ibig dahil nandito ang iyong love guru, abay, wag na pong mahiyang magkwento dito sa ako to si Chang Ami. Ipadala lang po ang inyong kwento sa ating Teleradyo Viber line at text line na 0919-278-3000. Ayan kapamilya, pwede din pong tumawag sa ating hotline na 892-44101, locals 5671-5672 at 5673. Oy, mga komento galing kay Marvin. Chang Coach, via attendance check from North Caloocan. Yes. Ito naman ang lakas-lakas talaga mang bola nito ni Maria Dulce. Gumaganda ang hapon dahil sa iyo, Coach B. Ay, maraming salamat po. Salamat po at you're joining us today. Ha? Tuloy-tuloy lang po ang mga comment, kapamilya, dahil alam nyo naman, ngayong hapon, maraming ganap. Pero sige, bago natin ipakilala or ipaalam kung ano ang ating episode teaser, wait lang, syempre, ano, excite muna kayo ni Coach B. Hintay-hintay ng konti kung anong pag-uusapan. Invite muna kayo na mag-comment dyan sa ating YouTube, Viber line, no, tumawag din. At saka syempre yung mga nasa X, ha? Yung X na account, hindi yung mga X nyo. Kundi, pala naka-move on sa mga X. Pwede nyo pang i-follow si Chang Ami P. At halika na kapamilya, makiin na po kayo sa kwentuhan ngayong hapon. Basta let's be here for each other. By the way mga kapamilya, ang oras 3:13 in the afternoon.

0: isang session ngayong hapon matapos lumutang si Senator Chief Escudero. Dahil 11 yung minority at idadagdag natin si Senator Chief Escudero, 12, ibig sabihin ay majority na ng mga senador ay considered as majority sila, kaya nag-proceed sila sa session. At sa session na simula nila ang session ay naghalal sila ng ilang mga opisyal. Una munang hiniling ni Senator Vicente Soto III na bakantehin ang lahat ng posisyon sa komite at para maghalal ng mga bagong opisyal. Nahalal bilang Senate President pro tempore si Senator Win Getzalian at matapos ito ay si Senator Mig Zubiri naman ang inihalal bilang chairman ng Committee on Rules. Nag-take ng oath si Senator Gatsalian kay Senate Minority Leader Pimentel. Nag-iiyagan yung mga empleyado ngayon matapos sa magkakasya opportunity yung mga senador. At si Senate Secretary Ray Bantug ang inihalal ng Senate Secretary at naghalal na din ng bagong pinuno ng Sergeant at Arms, si Police Major General Alfredo Corpus. Si Senator J.B. Ejercito inihalal na chairman ng Committee on Finance. Si Senator Vicente Soto III ang hawak ng Committee on National Defense. Si Senator Panfilo Lacson ang sa Public Order at Committee on Accounts. Si Senator Erwin Tulfo ang hawak ng Blue Ribbon Committee. Si Senator Bam Aquino ang Basic Education. Si Senator Kiko Pangilinan ang Agriculture Committee. Si Senator Risa Ontiveros ang Committee on Health. Kay Senator Lito Lapid ang Games and Amusement Committee. Kay Senator Chief Escudero ang Housing. At kay Senator Mig Zubiri ang Foreign Relations. Inadap na din nila yung resolution para sa CDBA adjournment. At binasa ng presiding officer, si Senate Pro Tempore Win Getzalian at acting Senate President, ang binanggit nila kanina yung rules kung bakit nagawa nila ito sapagkat nasa kanila na yung simple majority versus sa dating majority na 11 lang, ngayon 12 sila. Kung hindi naman napalitan technically ang Senate President dahil kakailanganin ng 13 boto para palitan ang Senate President. Sa ngayon ay 12 sila at kaya hindi ito nagawa. At pagkatapos nito ay nag-exilang ang kanilang sesyon at agad na rin after na aprobahan ng CDB adjournment ay nagpunta na sa lounge yung mga senator, hindi na nagpaulak. Pero mamaya babalikan kita kapag nagbigay sila ng mga payag at tumarap sila sa media. So yan muna yung sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMN.
1: Robert, pwedeng isang tanong lang? Robert, si Aimito, no? So wala pa tayong binanggit sa, tama ba, wala pa sa Blue Ribbon Committee?
0: Ay, nabanggit ko na yan. Ang Blue Ribbon Committee ay napunta kay Senator Erwin Tulfo.
1: Ah, okay. So si Erwin, si Senator Erwin Tulfo.
0: Kay Senator Erwin Tulfo napunta yan. At bukod dyan, wala pa yung ibang committee na yung iba pang major committees, hindi pa sila inihalal. So yan muna yung mga committee na inanunsyo kanina, mga malalaking komite, yung at immediate na kailangan magkaroon ng pinuno, yung kanilang halal. At ngayon yung mga Senator Ivy, nandito sila sa lounge at posibleng mga nag-usap at nag-strategize kung ano na yung next na gagawin nila, lalo't na sa kanila na. Kung titingnan natin, bagamat ang Senate leadership ay wala sa kanila, pero majority ng mga membro, hawak na ng grupo ni Senator Win Getzalian. Mas marami na sila, 12 na sila versus sa 11. At kung talagang papalitan nila ang Senate President, isa na lang na kailangan lumipat sa kanila para mangyari ito, Ivy.
1: Okay, so kasi di ba may inaasahan Robert na investigasyon ng Senate subcommittee ng Blue Ribbon Committee. So wala na yon, hindi na yun matutuloy, of course, dahil nagpalit na ng liderato.
0: Yan ang titingnan natin, I mean, kung ano ang magiging pagtanggap ng kabilang grupo. Pero kung dito sa plenary ang pag-uusapan, officially ay natanggal na si Senator Pio Ontiveros, natanggal na si Senator Marcoleta sa pinuno ng Blue Ribbon dahil Senator Irvin Tulpuna ang hawak nito.
1: Okay, sige. Salamat, Robert, at babalikan ka namin.
0: Ang abangan natin yan, pag matapos na yung kanilang session, definitely itong mga committee na ito, yung mga nakalal na committee chairman, ay maglalabas yan ng mga guidance sa mga committee. At siyempre, ang abangan natin sa Blue Ribbon kung officially kakantilahin yung hearing bukas para mas ilatag na maayos yung supposed to be ika-ninth hearing sa flood control project. Balik ko, Aimee.
1: Okay, salamat. Robert Mano. At matapos nga po ang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan, tingnan natin ang reaksyon ng mga nasa labas ng Senado. Naroon po ang ating kasama, si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, kumusta dyan sa labas ng Senado?
2: Sa mga sandaling ito, bandang alas 3:30 ng hapon ay tinapos na, mapayapang tinapos ng iba't ibang progresibong grupo at mga rallyista sa pamumuno ng bayan. Ito nga ginawa nilang programa dito sa labas ng Senado kanina. Nung nalaman nila kasi nandito si Renato Reyes, yung pangulo ng bayan, no? Siya yung nagbibigay ng update sa mga kaganapan o yung mga nangyayari diyan sa loob ng Senado. Nung nalaman nila na idineklara ng bakante yung liderato ng Senado at nag-elect ng Senate pro tempore si Wina Gatchal nga, no? Senate Pin Gatchal, nung na-elect ay naghiyawan yung mga tao dito at sila ay positibo sa naging takbo ng mga kaganapan ngayong araw diyan sa loob ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nag-disperse na yung mga rallyista pero nandito pa rin nananatili yung daang-daang mga pulis para nga i-secure o panatilihin yung order, yung peace and order dito sa labas ng Senado. So far, ang mga nananatili na lang ngayon dito ay yung mga nag-camp out ng mga pro-Duterte supporter na mag-iisang linggo nang nandito sa labas ng Senado. Yan muna yung kaganapan dito sa labas ng Senado, Aimee, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. At yun nga po, no, nagpalit po ng liderato ngayon, ilang minuto pa lamang nakakaraan ng liderato ng Senado. At mamaya bibigay namin sa inyo yung listahan ng mga bagong committee chairmanships. At sa labas, nagdiriwang daw ang mga tao na isang linggo na doon na humihingi ng resignasyon ni Senate President o dating Senate President Alan Peter Cayetano. Isa po sa pinaka-inaabangan ngayon ay kung ano ang gagawin ng mga bawat komite ngayon sila na ang nakaupo bilang mayorya ng Senado. At isa nga po dyan yung pinaplano sana na subcommittee hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan sana ito ni Senator Marcoleta kung matutuloy pa dahil tungkol ito doon sa flood control project. Kanina po, no, naalala natin sa mga hindi pa nakapanood nung statement kanina ni Senator Marcoleta, doon nga daw sa subcommittee bukas sana ay aabangan sana kung ano man yung pagbabago o magiging direction daw ng Pilipinas sa politika. Pero yun nga, nagkaroon na ng change of leadership. At nahalal nga si Senator Win Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. O Senate pro tempore, ayan o. Oh. Kasi alam niyo po mga kapamilya, ang Senate President o pro tempore, siya po ang pansamantala o siya lang ang pwede kapag wala pa tayo talagang Senate President, siya ang pwedeng maging pinaka-leader o siya lang ang talaga magiging leader pansamantala ng mataas na kapulungan. Yan ay habang wala pa tayong nahahalal na bagong kapalit ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senator Irwin Tulfo po ang bagong committee chair ng Blue Ribbon. Siya rin po ang chairman ng Committee on Accountability of Public Offices and Investigations at Committee on Social Welfare and Development. Ang mga committee ito ay napakahalaga po dahil syempre, di ba, dahil dun nga sa title pa lamang, Committee on Accountability of Public Offices. So dito na talaga nangyayari yung mga investigasyon kapag kami mga anomalya po, mga hinihinalang anomalya sa ating mga ahensya ng gobyerno. Inaabangan natin ng reaksyon ng Malacañang at ng mababang kapulungan ng Kongreso dito sa pagbabagong muli sa liderato sa mataas na kapulungan. Pero ngayon po, by the way, ang last day ng session, kaya na siguro sa mga nagtataka, no, bakit biglang nag-adjourn pagkatapos ng change of leadership, because ito na nga po yung huling araw sana ng session. Ang nakakalungkot lamang ano, sa mga pagbabago sa liderato, sa parang nangyari, ang daming mga naantala na mga panukalang batas na dapat sana ay naaprubahan. Pero yun nga lang, dahil nag-adjourn na siya, yun po ay maghihintay muna ng pagbabalik muli ng sesyon. Pero ngayon kasi, kaya bakit kailangan mag-adjourn? Kasi ang hihintayin na natin, di ba, ang susunod na sesyon ay pagkatapos na ng SONA ng ating Pangulong Marcos. May bago rin tayong Senate Sergeant at Arms. Napalitan na po, no, yung si Aplasca, na ngayon nga po ay suspendido pa rin. Ang bagong kapalit niya ay si Police Major General Alfredo Soto Corpuz. Siya na ang bagong Senate Sergeant at Arms. At ang bagong Senate Secretary, si Ray Bantug Jr. Ano, di ba siya, si Bantug din yung nakaraan, ano, bago na upo si dating Senate President Alan Peter Cayetano, si Bantug po ang dating Senate Secretary. At kanina, habang nagpapalit ng leadership, makikita o nakita sa camera ang pag-alis ng ilan pong mga taga-Senado. Ito yung mga staff ng mayorya na nag-alisan. Of course, syempre, dahil nagkaroon na ng palitan ng leadership, kaya maiintindihan natin kung bakit sila umalis dun sa floor. Maya-maya makakausap po natin ng ilang senador, hopefully, no, si Senator, si bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Kasi ang daming tanong, ano na mangyayari, 'di ba? Like dun sa subcommittee, yun ba'y malulusaw na, kasi sinasabi nga na wala naman yun sa rules na pwede magkaroon ng subcommittee ang Blue Ribbon Committee. At siguro pwede na rin nating alamin sa kanya, no, kasi ang question dati ng mayorya, no, ng nakaraang mayorya, ay bakit partial lamang ang investigation na isinumite o sinasabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Ping Lacson. Malalaman natin sa kanya, kasi yun ang kine-question talaga ng grupo ni Cayetano. Bakit nga ba partial lamang at kaya nabuo ang subcommittee para daw mabuo ng yung totoong resulta ng investigasyon sa flood control scandal. Mamaya po inaasahang magsasalita, no, sa ang bagong Senate pro tempore. Ayan, Senate President pro tempore na si Senator Win Gatchalian. Babalikan tayo mamaya-maya ni Robert. Yun ang kanyang magiging first speech kung tutuusin, ano. Yun ang kanyang unang pahayag patapos siyang mahalal sa bago niyang posisyon. Napakabilis po ng pangyayari. Parang wala pang ilang minuto, wala pang 30 minutes na tapos lahat, ano, pati ang mga committee chairmanships. Ganun kabilis, no. Yun po yung nagsimula, no, sa mga hindi nakapanood sa pagdating po ni sa Senator Chis Escudero na dati pong kabilang sa dating mayorya o sa grupo po ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. At yung pagdating na yon ni Senator Chis Escudero, ang siyang naging hudyat na nalaman natin agad, no, na magkakaroon na ng change of leadership. Pero meron pa silang inaasahan na isa, sabi nga ni kanina sa ulat ng ating kasamang si Robert Mano, may isa pa na pwedeng lumipat sa bagong mayorya para talagang makumpleto. Kasi ngayon 12-12 eh, di ba? Oo, pero kasi sa rules, kapag kaganoon na, pwede nang ituring na kumpleto na ang quorum. Okay, ngayon po makakausap natin ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman ni si Senator Erwin Tulfo para alamin natin sa kanya kung ano ang magiging susunod na hakbang. Senator Tulfo, magandang hapon po. Hello?
0: I mean, Sir Roberto, magbibigay ng press conference ang statement ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng nangyari ng session kanina sa plenary hall at pagkakahalal sa kanya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nandito na siya sa sumulong luma ng Senado. Pakinggan natin si Senator Erwin Tulfo.
3: Even happy day, 1949. You know, there was also a precedent in 2017 when Senator Franklin Lawn was the Senate President. There was a quorum, 12 of them, because out of the 24, three were in prison. Nasa kulungan po yung tatlong senador. Lima po ang nakabakasyon, kaya 12 po ang nagkaroon po sila ng quorum. So we have a precedent. The reason why we have to do this, there's already a violation of the Constitution. Three straight days po. That they blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to act. And we are very fortunate that one of them, a member of the majority before, Senator Chiz Escudero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Hindi po siya naniniwala because he believes na yung kanilang pinaglalaban ay mali po. Na yung kanilang pagboboykot ay para ipagtanggol lamang ang ilang sa mga kasamahan nila. So the guy suddenly made a decision today to join so para magkaroon po kami ng quorum. And you may ask, bakit hindi, is there a quorum? Yes, there is. We're just considered 22 now. So divide it by 2, that's 11 plus 1 is 12. So we have a quorum. Yung sinasabing 13, yung po ay kung kumpletong 24. At dalawa po sa amin, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. So we only have, ang bilang po ay 22. So divided by 2, yung sabi po na majority, para makuha majority, divided by 2, so that's 11 plus 1. And that was Chiz Escudero nga po arriving.
4: Kunin natin ang naging buod ng naging press conference nga ni Senator Irwin mula po sa ating Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
0: Tony, sinabi ni Senator Irwin Tulfo na ang nangyari kanina sa session hall, ang pagdaraos nila ng session at pagdedeklara ng Senate adjournment ay legal lahat, nakabase sa mga dati na rin desisyon ng Korte Suprema at nangyari na rin noong 2017 sa panunungkulan ni dating Senate President year 2017 kung saan anya 12 yung mga senador din noon dahil may 3 nakakulong sa panahon ni then Senate President Franklin Drilon. Kaya anya ginawa na nila ito ngayon sapagkat may violation na sa Constitution dahil sunod-sunod na hindi nagkakaroon ng sesyon. Ang Blue Ribbon Committee hearing bukas, kanselado dahil ang bagong chairman si Senator Irwin Tulfo, pero itutuloy ito o gagawin ito sa Lunes. Sa Lunes ng alas 9 ng umaga. At ang sabi niya, ang Blue Ribbon Committee nagmanifest na siya kanina ay ang magiging membro nito ay lahat ng senador. So pupwede daw na magtanong, pupwede na magtanong doon sa mga resource person sa Lunes at tatanong ko kanina po ang mga guests dapat bukas ay magiging guest din niya sa Monday. I-evaluate daw nila ito at pagkatapos posible daw talaga na yung iba na guest bukas ay maimbitahan din pagdating sa Lunes. Ang kumausap anya kay Senator Chiz Escudero para lumipat na sa kanila ay si Senator Juan Miguel Zubiri. Ang napag-usapan daw dapat kahapon sa lulutang pero hindi siya lumutang kaya kanina ay nawalan na sila ng pag-asa na darating pa at doon sa session ulay kaya nga nagpalakpakan na lamang sila nung makita bigla na nandun ang Senator Chiz Escudero. At wala naman daw ipinrami so ipinangako kay Escudero at kaninang umaga ay sinabi nga daw na nagdesisyon si Senator Chiz na lumutang ngayon matapos konsultahin yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaibigan na sa gagawing desisyon. Itinanggi na may kinalaman ang palasyo sa paglutang ni Senator Chiz Escudero at kung magpipilit ng hearing bukas sa Blue Ribbon, hindi daw papayagan lalo may bago ng may sinutos na sa bago Senate Sergeant Arms at hindi ito po pwedeng mangyari bukas kundi sa Lunes. Ang impeachment court sa July 6 tuloy pa rin ang schedule pero maghahalal daw sila ng presiding officer pagdating ng pagbubukas ng impeachment court. Sa statement naman na ipinalabas ni Senator Chiz Escudero, sinabi niya na hindi usaping pampolitika ang nangyayari. Wala daw siyang sinamahan o iniwang grupo pangkat o paksyon. Hindi daw niya sinabi na may mali o may tama o may nagkulang o nagmalapis. Kanino man, ngunit hindi ano pwede manatili na ganito yung sitwasyon ng Senado. ang naapektuhan daw kasi anya ay mismo kakayahan ng Senado na gampanan yung tungkulin sa bayan. Ito anya ang rason at dahilan ng kanyang pasya ngayong araw na ito. Hiniling naman nun na yung pag-unawa na publiko sa kanila kasabay na hingi din ng panalangin para sa Senado na malampasan yung hamon na ito at

0: patuloy na magampanan nilang mga senador yung kanilang tungkulin sa taong bayan. Yan yung naging statement. So mamaya, Tony, alamin natin yung magiging reaksyon ng Senate President dahil nananatili ang Senate President na Alan Peter Cayetano dahil 12 lang yung nandito sa new majority. Yan ang situation mga sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Robert! Robert, sa huling bahagi ng naging question and answer para kay Senator Erwin Tulfo, may narinig lang ako, hindi lang masyadong malinaw yung tanong, tungkol sa posibleng pag-aresto sa isa sa mga senador. Sino yung tinutukoy nung nagtanong?
0: Sinabi kasi na paano kung lumutang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sabi niya ay pwede siya lumutang dito sa Senado, dito siya sa session hall, makiparticipate sa buboto siya. At naitanong din paano naman kung si Senator Ortiz Escudero magpalabas, matapahan ng kaso ng Office of the Ombudsman o palabas ng warrant of arrest. Ang sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, nasa kamay na yan ng Ombudsman. At, pero for now, sabi niya, wala namang warrant of arrest na pinag-uusapan, Tony.
1: Ayun, oh, dahil kung maalala nga natin mga kapamilya, ay pinag-aaralan na nga ng Ombudsman, no? Yung posibleng paghahain ng plunder complaint laban kay Senator Ortiz Escudero, kaugnay pa rin ng umunay mga kickback na tinanggap sa mga flood control project. Alright, sige, mamaya-maya. Maraming salamat si Radyo Patrol Robert Amano. Mga kapamilya, hintayin nyo po at tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagbabalita sa Headline sa Hapon.
2: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Headline sa Hapon.
1: Ngayon po ay ikatlo ng Hunyo, taong 2026, sa ating po mga headlines sa Hapon. Senado nakabuo na ng quorum matapos magpakita si Senator Ortiz Escudero sa plenaryo. Senator Win Gatchalian, hinirang na bagong Senate President pro tempore at magsisilbi ring acting Senate President. Senator Erwin Tulfo, bago namang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Senate President Alan Cayetano, Senator Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca inareklamo ng obstruction of justice dahil sa pagpapatakas umano kay Senator Bato de la Rosa. Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga umakyat na sa 24. Halos 100 pamilya nasunugan sa Pasig. 4 na silid-aralan sa Cagayan. Natupok naman ilang araw bago ang pasukan. At MedTech graduate sa Maynila, umani ng papuri matapos mag-come out sa kanyang daddy. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa Hapon. Mga kapamilya, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Senator Loren Ligarda. Yan naman ay matapos makabuo ng quorum kanina sa Senado nang magpakita sa plenaryo si Senator Ortiz Escudero. Agad nagsimula ang sesyon kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado na sinunda ng pag-nominate kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore na wala namang tumutol. Inihalal din si Senator Mig Zubiri bilang bagong chairman ng Committee on Rules habang balik bilang Senate Secretary si Ray Bantug at si Alfredo Corpus bilang Senate Sergeant at Arms. Agad ding inihalal ang mga bagong committee chairman kung saan si Senator J.V. Ercito ang mamumuno sa Finance Committee, si Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, si dating Senate President Tito Soto sa National Defense, Senator Ping Lacson sa Committee on Public Order, si Senator Rafi Tulfo sa Committee on Public Services, Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, Senadora Risa Ontiveros sa Committee on Health, Senator Lito Lapid sa Committee on Games and Amusements, Senator Mig Zubiri sa Committee on Foreign Relations at Majority Leader. At mananatili naman si Chis Escudero bilang Chair ng Committee on Housing and Urban Development. Sinabi ni Senator Zubiri na magsisilbing presiding officer o acting Senate President si Gatchalian batay sa Rule 5, Section 4C. Pasado alas 3:30 naman nang i-adjourn ang sesyon. Naunurita ng alampag sa labas ng Senado ang ilang mga progresibong grupo para ipanawagan na maibalik sa ayos ang Senado. Ayon sa grupong bayan na nanguna sa protesta, dapat nang patalsikin bilang Senate President si Alan Peter Cayetano kasunod ng dalawang araw na pag-boycott ng mayorya sa sesyon dahil sa kanilang mga pansariling interes, kaya natetengga ang mga batas na dapat na tinatalakay sa plenaryo. Mahigpit namang binabantayan ng PNP ang paligid ng Senado para matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. At kaugnay niyan, tanggap po tayo ng update sa sitwasyon sa labas mismo ng Senado, atid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, tinutukan ng iba't ibang progresibong grupo at mga realista ang nagsagawa ng programa dito sa labas ng Senate Gate ang mga kaganapan dyan sa loob ng Senado. Nang inanunsyo ang pagkabakante sa lahat ng Senate Committee at paghalal kay Senatora Wing Gatchalian bilang Senate President pro tempore, ay naghiyawan ng mga realista dito sa labas ng Senado. Ayon kay Bayan President Renato Reyes, natutuwa ang kanilang hanay sa naging mga kaganapan sa loob ng Senado. Pero git niya na hindi pa sila kontento dahil kailangan pang bawiin ng Senado ang kredibilidad nito sa iba't ibang issue.
4: Tutuwa tayo na una, nahinto na yung boycott. Kasi talagang nakakainsulto sa publiko na gano'n ang nangyayari at nako-hostage yung mga proseso, no, na dapat ay ginagampanan ng mga senador. Pero hindi pa tayo kontento sa nangyaring ito. No, marami pang gagawin ng Senado para bawiin man nila yung katiting na credibility, lalo na nandiyan pa yung impeachment trial, nandiyan pa yung flood control at infrastructure corruption, may mga kailangang managot pa. So titignan natin, no, pag sa ganito bang bagong kaayusan ay meron bang magbabago sa takbo ng mga bagay.
3: Dagdag pa ni Reyes, nakakadismaya ang ginawa ng mga senador na no-show at patuloy nilang boycott sa sesyon ngayong araw dahil pinapasahod sila ng taong bayan pagkatapos hindi sila nagtatrabaho. Sa mga sandaling ito ay mapayapa na ang labas ng Senado dahil matahimik nang na-disperse itong mga realista bandang alas 3:30 ng hapon kanina. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Nagprotesta rin ang ilang mga grupo kasama ang mga residente sa Marikina kaugnay ng gulo sa Senado. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen!
5: Tony, hinampas ng mga residente ng Marikina ang isang pinyata na may larawan ina Vice President Sara Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Alan Pilotor Cayetano sa itinagawang protesta na pinangunahan ng Gabriela Women's Party Marikina. Ayon sa grupo, layunin na aktibidad na panaguti ng mga opisyal sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang suliranin kinakaharap ng mga mamamayan. Sinabi ni GWP Marikina Secretary General Net Romero na hindi dapat nakatoon lang ang pansin ng publiko sa mga kaganapan sa Senado habang marami pa rin Pilipino ang nakaharap sa krisis sa kabuhayan.
6: Nakapiring ang pinili namin dahil parang nakapiring ang Senado sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakapiring ang majority, no? Kasi wala silang ginawa kundi magmangayan, magbubulag-bulagan sa nangyayari sa ating bansa. Senate President Alan, magtrabaho po kayo, kayong nasa Senado, magtrabaho kayo dahil ang sweldo ninyo ay nanggagaling sa taong bayan.
5: At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Nauna rito, hinimok ni Paolo Marcos Jr. ang mga senador na magbalik trabaho kasunod ng dalawang araw na kanselasyon ng sesyon. Git ng Pangulo, maraming kailangan gawing batas lalo't may krisis ngayon sa langis.
7: Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session.
1: Nanawagan ng ilang mga mambabatas na itigil na ang away politika at sa halip ay pagtuunan na mga hamong nakaaapekto sa ekonomiya. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: Tony, ayon kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., pagod na ang mga Pilipino sa walang humpay na hidwaan dahil sa politika sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo, naging ang kaulalang trabaho. Dagdag pa niya na habang puro alitan ang napapanood o nababasa ng publiko, ay maraming Pilipino ang nahihirapan sa mataas na singil sa mga bayarin at kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Panawagan ng mababatas sa dapat pagtuunan ng gobyerno ang mahalagang sektor gaya ng agrikultura, enerhiya, edukasyon, kalisugan at iba pa. Dagdag pa niya, mahalaga ang political stability para makahikayat ng investments na makatutulong sa paglago ng ekonomiya. Batid niya rin natungkulin at trabaho ng Kongreso na mag-investiga para sa pananagutan at hindi dapat anyang masapawan ang mga prioridad ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Samantala, Tony, tinatalakay ngayon sa Kamara ang ulat ng Ethics Committee kaugnay ng naging reklamo kay Representative Jesus Bongsuntay kaugnay ng kanyang pahayag o naging pahayag kay Ann Curtis sa pagdinig ng House Justice Committee noong Mayo 3. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Dumako naman po tayo sa Malacañang.
9: Tony, anumang sandali ngayon ay magbibigay na ng pahayag ang Malacañang kaugnay ng nangyayaring sitwasyon ngayon sa Senado. Narito na si Undersecretary Claire Castro at meron siyang mabasahing statement. Ito na ang mensahe ng Malacañang. Pakinggan natin.
10: Magandang araw, Malacañang Press Corps. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat po. Okay, thank you.
1: Nasa linya ba natin si Christian Yusores? Christian?
11: Yes.
1: Oo.
11: Yes, Tony, maikli lamang yung naging pahayag ng Malacañang tungkol doon sa nangyari sa Senado ngayong araw. Kung babalikan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na ang nangyari ngayong araw sa Senado ay naaayon sa batas at sa rule of law. Kinikilalaan niya ng Malacañang ang desisyon ng bagong mayorya ng Senado, pati na ang magiging liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ayon kay si Castro, bukas magbibigay ng karagdagang at mga detalyadong sagot ang Malacañang kaugnay ng nangyari ngayon sa Senado. Tony.
1: Alright, sige. Maraming salamat si Radyo Patrol Christian Yusores mula sa Malacañang. Sa iba pa nating balita, sinampahanan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senate President Alan Cayetano, Senador Robin Padilla at ang suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Kaugnay ito ng sinasabing papel ng tatlo sa umunay pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado noong 14 ng Mayo na madaling araw. Iginititindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. na sinadya ng liderato ng Senado na kanlungin si de la Rosa. Umapila rin ang grupo kay Cayetano na magbitiw na bilang Senate President.
12: Sa ibang mga bansa for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ni dating Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinataw na precautionary hold departure order sa kanya. Sa resolusyon, iginiit ng Anti-Graft Court na walang merito ang argumento ni Romualdez na nalabag ang kanyang constitutional right sa inilabas na kautusan. Iginiit din ang Sandigan Bayan na paulit-ulit na nadamay ang pangalan ni dating speaker sa mga isinasangkot sa maanamalyang flood control projects, kaya posible o manong tangkain ng kongresistang tumakas sa pananagutan. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na naihahanda na ang mga isasampang kaso laban kay Romualdez na sinasabing utak umano ng flood control kickback scheme. Wala pa naman pahayag ang kampo ni Romualdez sa desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kapapasok lamang ng mga balita, umakyat na sa 25 ang patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pag-recover sa 4-10 kaninang madaling araw at kaninang 3:00 ng hapon sa 11th araw ng Search, Rescue at Retrieval Operation. Nagpapatuloy ang operasyon sa kabila ng ulan sa collapse site. Una, nagsampan na ang pamilya ng isa sa mga biktima ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim, ang may-ari ng Golden Years Construction na si Johnson Koo, at site engineer na si Arlu Ligsanan. Aabot sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa West Bank Barangay May Bunga sa Pasig City. Umabot sa 2 alarma ang sunog na lumamon sa 30 bahay bago na apula. Makalipas ang 3 oras, naging paharapan ang pag-apula sa apoy dahil makipot ang daan. Pansamantalang tumutuloy sa community center ng barangay ang mga nasunugan. Halos 1 linggo bago ang balik-eskwela, nasunog naman ang 4 na silid-aralan sa Logat National High School sa Lalo, Cagayan. Umabot sa 2 alarma ang sunog na inabot ng halos 3 oras bago na apula. Damay rin sa sunog ang SUV ng isang guro. Patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala ng mga natupok na ari-arian. Oras po natin, 4:25. Traffic Reports. At sisilipin natin ang lagay ng trapiko sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon.
2: Tony Velasquez. Headlines sa hapon! Headlines sa hapon!
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
15: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig?
4: Alabas sa investigasyon, nasinakop ng SUV ang kabilang linya kaya nasalpok.

0: Thank you, White. Kumusta na ka lang, ha? Basta importante na tawag dito. Alam mo na yung dapat mong gawin, anak ha. Okay, thank you sa'yo.
1: Congratulazione, Howie! At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez! Headline sa hapon! Headline sa hapon!

na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Happy weekend! Ako po si Maan Nakapagal. Ay, good afternoon mga ka-ATM. Ay, kumusta kayo?
1: Yung mga nangyayari kasi pag-weekend.
2: O yung ibang nag-siesta, gising na. Ang dami na nangyari. Sabi nga nila, sa loob ng 2 oras, mula alas 3, ang dami na po nangyari. Mm-mm. At naganap na. O, diba? Ito yung ugong-ugong, diba? Na yung simula nung Lunes, na magkakaroon nga raw ng kudita.
1: Eh, kaso siya pa rin naman eh.
2: Eh, well. Eh, ang sabi nga eh, ikaw nga nandyan, pero... malakas pa ba? Alam mo yun?
1: Sabi ko sa'yo, dapat ang hamon dyan. Sige nga. Huwag ka mo nga sa tenga. Punta ka nga dito.
2: Oo. Eh, yun na nga. Sino na nga ang ating pro tempore? Senate President pro tempore? And acting Senate President, Win Getchay. Mm-hmm.
1: Eh, pero...
2: Napalitan na rin yung mga komite.
1: Oo, napalitan na rin yung mga komite. Pero alam mo, nakinikinita ko dito, it's a challenge yan. Hindi yan na... Siyempre, hindi papayag. Ang tanong kasi...
2: I know, right?
1: Hindi kayo pupunta-punta dyan. Di ba? Mabuti sanang masolve to, itong issue ng kung meron bang sapat na bilang o wala. Mm-hmm. Kung nandyan kayo...
2: Sana, di ba?
1: Oo. Eh, wala kayo.
2: Oo.
1: So, pag wala kang karapatang magreklamo. Kasi wala ka dun eh.
2: Kaya nga. Eh, pero, yun nga, kinagulat ng marami yung pagdating, yung pagsipot, yung paglitaw ni Senator Cheese Escudero. Na unang inakala nga ay siya na ngayon. Di ba? Merong mga ugong-ugong din na may lilipat bakod. So, yun na nga, inakalang siya na yon. Nagkaroon ng quorum.
1: Hindi pa rin tayo sure, ha? Kasi nga, walang naganap na pagbibilang kung sino ba talaga yung miyembro ng minority at ng majority.
2: Eh, yun na nga. Parang may interview sa kanya. Ito lang. Nakalipas na minuto lang. Na andun siya para nga sa pagtupad ng tungkulin. Hindi daw totoo yung lipat bakod. Yun din daw sinasabi ni na nag-preside sa kanyang Facebook. si SP...

0: Cayetano.
1: Cayetano na naka-live yata ngayon, ang sabi, ano raw? Parang
0: illegal coup d'etat.
1: Yun. Pero 13 pa rin daw sila.
0: Asaan? Asaan ang 13?
1: Ipakita
0: nyo muna kung talagang 13 pa kayo. Pero kasi kung hindi nyo kayang maipakita at hindi nyo kayang mapanindigan, yung simpleng pagpunta nyo doon sa lugar para masabi nyo kayo ang mayorya, wala kayong karapatan.
1: At
0: diba?
1: Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay hindi na nakapagtimpi.
0: Mm-hmm.
1: Abay ang sabi, ano ba yan? Back to work. Magtrabaho kayo. Kasi ang dami na talagang nabinbin. Mm-hmm. Natrabaho sa Senado, mga hindi makausad na panukalang batas. Diba?
0: At ang binabanggit mismo ng Pangulo, nagbigay ng statement ang palasyo, ang naipinadala sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro, ang palasyo, ang mismong Pangulo, ay kinikilala yung liderato ni Senate President Pro Tempore, Win Gatchalian. So, kinikilala na siya ng Pangulo. So, kailangan na lang dyan, magbigay din ng pagkilala ang kamera para wala na. Tapos na boxing kapag kinilala yun.
1: Correct. Eto, para lang sa mga bagong... hindi pa na ano to, alam to, no? Ang sa mga bagong chairmanship na po, ang Rules and Foreign Records, si Senador Mig Zubiri, Finance, JV Ejercito, National Defense, Tito Soto, Public Order and Accounts, Ping Lacson, Blue Ribbon, at Social Justice, Welfare and Development, Erwin Tulfo. Dating hinahawakan yung Blue Ribbon, di ba, ni Senadora Pia Cayetano. Public Services, Rafi Tulfo. Education, Bam Aquino. Agriculture, Kiko Pangilinan. Health, Risa Ontiveros. Games and Amusement, Lito Lapid. At Housing, Cheese Escudero. Kasama si Cheese dito, ha? Binigyan ng comment.
0: Hindi siya tinanggal dyan kasi sa kanya na yan talaga. Na-retain sa kanya yan.
1: So lahat, bago... retained si Cheese. Tama ba? Siya lang yun na iba.
0: Kasi
1: siya lang yun na natili.
0: Kasi nga, nagpakita siya. So, karapat dapat siya.
1: Na meron siya.
0: Na meron siyang komite.
1: So, sabi ko nga, ang buhay ay parang Senado.
0: Bakit?
1: Minsan nasa minority ka. Minsan minority ka, minsan majority. Tanggapin niyo
0: yan. Pero ang importante dyan, kayo ba ay nasa minority o nasa majority para sa bayan.
1: May bago diba? Na majority. Kung kasi nga binibilang nila. So tabla-tabla pa rin. Ano ba?
0: Ang sabi nga nila kasi parang dahil nga 22 na lang. At sila ay 12 ngayon. So meron ng quorum.
1: May quorum.
0: Pero na. Kasi yun yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Ang nakalagay kasi sa rules sa 24 divided by 2 plus 1 is yung majority.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung bilang.
1: Mm-hmm.
0: Pero kasi yung 22 plus may mga kailangan linawin kasi.
1: At sinasabi kasi, tanong kasi ng mga tao ngayon, dyan na rin pala kayo, ba't hindi nyo pa pinalitan ang sabi nga yung Senate President. Sabi nga, 13, di ba? Ang kailangan sa Senate President. Pwede pa kung may quorum, palitan nga ng komite. Di ba?
0: Yun nga kasi yung majority.
1: Majority.
0: Pero kasi nga, dahil nga meron silang dalawang kasamahan na ngayon ay yung isa nawawala, pinatakas o tumakas, hanggang ngayon di ba? Pinaghahanap pugante, pinaghahanap ng batas ng International Criminal Court, hindi makaboto physically. Yung isa naman, ayun, nandun na rin sa hawak na rin ng police, nasa Quezon City Jail, hindi rin siya makakaboto. So, 22 na nga lang sila.
1: Mm-hmm.
0: Ang bilang ni Senator Erwin Tulfo, kapag 22 divided by 2, ito ay 11 plus 1, 12. So, meron na silang quorum. Pero yun nga, titignan natin kung yun ba yung magiging... ito ba talaga yung susundin?
1: Correct.
0: Na rules o paano ba ito mapapagtibay na sila na nga yung totoong bagong mayorya?
1: Oo. Syempre, alangan naman ganun-ganun lang.
0: Mm-mm.
1: 'Di ba?
0: Mm-mm.
1: So, re-rest back malamang, 'di ba?
0: So, hindi pa tapos.
1: Sabi sa inyo, weekend
0: hindi pa tatapos.
1: Eh
0: kasi nga naman Wednesday pa. Kayo talaga nagmamadali kayo. Wednesday pa lang. Kaya asahan nyo na meron pang mga susunod na kabanata ngayong linggo. Meron pang Thursday and Friday episode.
1: Para ano yan eh. Natulog akong siya. Pagising ko, iba na.
0: Sa Netflix. Dati-dati kasi weekly yung buhos ng episodes.
1: Correct.
0: Ngayon parang dahil nga maraming nanonood, gawin nating daily.
1: So, di ba yung local na teleserye, daily na ho?
0: Hindi, daily sa Netflix kasi, di ba? Minsan weekly.
1: Weekly.
0: Ito, daily
1: sa Korean
0: na.
1: Minsan matagal or isang bagsak.
0: Oo nga. Minsan tapos na yung season.
1: Correct.
0: Sana ganun na lang para pwede nating skip yung episodes na pangit.
1: Oo nga, di ba?
0: Dami niyong alam. Ito, tumawag tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Maan, sino ba yan? Sino ang una?
1: Ito, welcome para sa ilang mambabata sa naging development sa Senado. Narito ang baritang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
2: Yes, Maan at Zandro, sa pahayag sinabi ni Akbayan Party Representative Percival Sendanya na sa wakas ay nagfinali na ang tinatawag niyang Senate Flick. Dagdag pa ni Sendanya na natapos na ang pananaig ng kadiliman at back to work o balik trabaho na. Dapat gayong marami umanong natenggang trabaho na kailangan tapusin. Nagpaabot naman ng pagbati si House Speaker Faustino D. III kay Acting Senate President Sherwin Gatsalian. Anya, mahalaga na mayroong fully functional na Senado para maisulong ang mga panukala. Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridona, handa ang House Prosecution Team na umusad ang paglilitis sa Hulyo sa ilalim ng pamumuno ng kahit sinong Senate President o presiding officer ng Senate Impeachment Court. Mananatili namang nakatuon ng panel sa mga ebidensya at proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, no, sa kapapasok lamang din na balita o numero, no, sa botong 263 na pabor, 8 hindi pabor at 7 na abstentions ay inadapt ng Kamara ang Committee Report 299 ng House Ethics Committee kaugnay doon sa reklamo laban kay Quezon City 4th District Representative Jesus Bongsuntay kaugnay doon sa kanyang naging pahayag laban kay Ann Curtis kung saan ang sanctions na ipinataw sa kanya ay reprimand o yung pagsasabihan siya, yung voluntary community service, pagdalo sa gender sensitivity seminar at pag-issue ng public apology. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Oo, Pam. May
2: yes,
1: tanong
2: ma'am.
1: Si Zandro. Bigla na lang. Yung community service, sa paanong paraan?
0: Pagwawalisin ba siya ng kalsada?
2: Yun yung aalamin natin, no? Hinihintay pa natin yung detalye. At kasi ito, ang sinabi din ay voluntary. So, papaano kung hindi na pumayag itong Representative Suntay. So, yun yung aalamin natin kung papaano, kumbaga, yung magiging setup at kung gaano katagal magtatagal itong community service na ipinataw nga kay Representative Suntay.
0: Nag-brigada eskwela naman sila kahapon.
1: Uy,
0: ba yun noong isang
1: pa
0: araw?
1: Yun, pwede pa.
0: Kasama si VP Sara Duterte. Baka pwedeng dagdagan na extend na rin niya. Oo nga.
2: Yun yung alamin natin. Pero yun nga, pwede pa namang humabol para sa pasukan.
1: Pero, natabunan ng balita ito. Ewan ko, kasi gabi na nangyari. Napatalsik na, di ba?
0: Kahapon.
1: Si Congressman Kiko Barzaga.
2: Yes. Sa ngayon, about dyan, no, ay hinihintay lamang din natin yung update. Kung sino, kasi kapag usually they na-expel o natatanggal na miyembro ng Kamara, usually may caretaker yan. Mm-hmm. O kaya naman, ay magdadaos ng special election. Pero sa ngayon, aya wala pa tayong update. Siguro hintayin din natin mamaya kung i-aanunso sa plenaryo kung magtatalaga ba itong Kamara ng caretaker dito nga sa naiwang posisyon
0: kasi
2: expelled Representative Barzaga. Yes?
0: Oo, kasi Pam, ang mahal. 200 million yung kailangan dahil malaki yung distrito. Load district sa Cavite.
2: At saka mukhang malabo rin pang mag-caretaker dahil nga medyo malayo-layo pa yung eleksyon. So pag uusapan, alamin din natin kung paano kumbaga yung magiging setup and yung tatakbuhin nitong special election para nga may pumalit
1: mapunan
2: dito kay expelled representative. Oo.
0: Pwede rin kaya yung second? Oo, yung sumunod na may pinakamaraming boto.
1: Parang yung sa barangay ba yun? Diba?
0: Okay, toss ko. Di ba pagtabla? Hindi, nasa ano yun, nasa rules yun, kapag tabla.
1: Sa election yung mga nanalo. Eh, pero ngayon, pwede ba yung toss coin, Pam?
2: Actually, kanina tinatanong nga din dito or naging subject din ng talakayan na kung pwede pa rin ba nga tumakbo itong si Representative Barzaga doon sa gagalaping special elections. Pero yun din, iniintay din natin yung sagot and update para nga ma-develop yung story about Jan Mahan at Sandro.
1: So kapag ba napatalsik ka, banned ka na for life? Hindi ganon, Pam?
2: Hindi siya banned for life. Kumbaga kasi ang itong ipinataw na expulsion ay ito kumbaga yung highest form of penalty. Pero it does not mean na ikaw ay kumbaga perpetual disqualification. So pwede ka pa rin tumakbo sa next election.
1: Oh, yun. Mag-senador.
0: Sana ganun lang kadali. Hello?
1: Ba, or basta, or barangay. Diba? Ay,
0: nako. Nako, diba? Lalo na yung mga hindi umaattend dyan. No?
2: Ay,
0: sige. Sige, maraming salamat, Pam.
2: Maraming salamat.
1: Thank you, Pam.
0: Oh, ito pa, isa pang report mula kay... Ito, civil society group nagpadala ng impormasyon sa ICC kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
3: Sandro at Man, itinagbigay alam ng grupong Tindig Pilipinas sa ICC ang ilang detalye sa umano'y obstruction of justice na ginawa ng ilang kasamahan ni Senador Ronald de la Rosa tulad ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. Sa interview sa Sandigan Bayan, sinabi ng Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino T na nagpadala sila ng impormasyon sa ICC kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa na itinuturing ng pugante at tinutukoy na nasabwag sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
4: We're doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice. Pero hindi naman, as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case.
3: Samantala, sinabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na walang direktang epekto sa kaso ni De La Rosa ang isinampang reklamo obstruction of justice laban kina Cayetano, Padilla at dating Senate Sergeant-at-Arms Retired General Mau Aplasca. Pero iginit ni Conti na posible umanong makatulong ito para mapatuko ang senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DGMM.
0: Alright, maraming salamat, Jom Garner.
1: Oh yeah, isa pa.
0: Isa pa.
1: Tayo. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Maaan, Sandro, sa mga sandaling ito ay nagtitipon ang panibagong grupo ng mga ralista dito sa tarangkahan ng Senado. Dito pa rin yan sa Pasay City, no? Basado nga pag-aalas 4 nang dumating itong mga ralista, daladalang iba't ibang mga placard. At malapiesta ang vibe ngayon dito sa labas ng Senado dahil may dala silang mga banda at ang panawagan ng mga grupong ito ay ang papapatalsik nga, no? Tuluyang papapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina may mga ilan-ilan tayong mga nakausap dito ng mga organizer at ang sabi nila ay anim silang grupo. Hindi nila tinukoy kung ano yung anim na grupo pero sila ay nagmarcha mula sa may film center patungo dito sa intersection ng Jokno Boulevard. So sa mga sandaling ito ay ang ginagawa lang nila dito ay nagno-noise barrage sa pamamagitan ng kanilang mga banda at patuloy pa rin yung kanilang panawagan gamit ng kanilang mga placard na ipinapakita. Ang kanilang mga panawagan dito ay yung pagpapatalsik kay Alan Peter Cayetano, pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte at yung tuluyan ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa at yung pagtalakay o pagtugon ng Senado ngayon sa iba't ibang mga issue ng lipunan. So yan muna yung mga kaganapan dito sa labas ng Senado so far. Andito pa rin yung mga kapulisan, naka-position pa rin yung PNP Civil Disturbance Management Unit, no? At patuloy pa rin yung kanilang pagbabantay para nga masiguro yung peace and order dito sa labas ng Senado. Yan muna ang update dito, Maan at Sandro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
0: Ano oras naman?
1: Ang oras, 4:51 ng hapon.

0: Sorry kasi.
1: na, may lakad ka, no? May
0: na, date ka nag-scroll mamaya. Kasi yung ano, nag-scroll yung binabasa natin dito. Akala ko, mamaya may mga, alam mo, alam nyo, dapat ano, meron
1: tayong... May
0: trauma
1: tayong, ka na ba? May trauma
0: oo, sa sobrang bilis naman na nangyayari ngayon. Parang oo. Kailangan, the moment na may gumalo, kailangan agad-agad kasi oo, mahirap na.
1: May iwan ka po sa ano, ano ba yan? Kakungan
0: oo, ba? Oo, pasensya na ka, partner, ha? Oo. Eh, may ano ka naman bukas, may maha ka tomorrow, ha?
1: Oh, yeah. Tagal naman yan.
0: Huwag nga sumama ang loob mo.
1: Kala ko nabinbin din yung maha.
0: Hindi, fourth wind natin.
1: Fourth wind yan.
0: O, oh, eto, taga lang. Ito na, kasama na natin via Zoom ang co-convener po ng Tindig Pilipinas, si Ginoong Francisco Kiko Aquino D. Magandang hapon po, Sir Kiko.
2: Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Medyo...
0: updated na po ba kayo?
2: Na-ata yung mga kaganapan ngayon. Ho, no?
1: Oo nga, kasi kanina nagsampa ng reklamo. Tama ba? Natuloy ba kanina yan, Sir Kiko?
2: Yes, oo. Nandun po kami sa Ombudsman kanina umaga yung complaint on obstruction of justice na final po natin kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, and Sergeant at Arms Aplasca. Akala ko yun na po yung pinaka... event araw ko po, pero...
1: Hindi pa pala.
0: But wait, there's more.
1: Ikaw muna, punan ka namin ng iyong komento sa nangyari ngayon sa Senado.
2: Ayun po, I think marami na po tayong natututuhang parang Senate President before. Yung quorum pala ay kapag hindi ma-compel ng Senate na mag-attend yung ilang mga miyembro ay pwedeng babaan yung quorum. May president naman po ito. Pero I think mahalaga na itutuloy po natin yung pagsubaybay dito sa mga events sa Senate. No? Very historic, I think, yung mga nangyayari. And I think dapat maintindihan din po sana natin yung mga nangyayari ngayon. So medyo wait and see pa rin po ang ugali ko po dito.
1: Eh, yung mga civil society group ba, Sir Kiko, pwedeng magsampa o sampahan ng reklamo yung mga senador na yun nga na nag-no-show, na nang beating, nang ghost, nang ghosting. Oo, 'di ba? Sa session sa Senado kasi pwede raw magsampa ang mga ordinaryong mamamayan ng reklamo sa kanila sa ombudsman.
2: Yeah, so grabe no. Dati ghost projects lang yan, ghost senators na tayo. No? Pero yung pinag-aralan po namin, ang baka may posibilidad na ano ho mag-seek ng mandamus sa Supreme Court para ma-compel na mag-attend yung mga kaya pang abutin ng ano powers ng Senate to serve ano to serve such a summons, no? Inaaral ko pa po yung exact technicalities, pero yun yung isang remedy na naisip po namin. Pero yung isa, yung nasa Constitution, yung nakasulat sa Article 6, nakalimutan ko lang po yung section, pero yung pwedeng i-compel ng isang grupo na mas maliit sa quorum yung ibang mga miyembro ng Senado na mag-attend. Yung mismong senators na po yung may ganung power, hindi po yung ordinary mamamayan. So yun po, we had thought na kung tuloy-tuloy po yung pagiging no-show ng mga senador at walang session dahil sa kawalan ng quorum, baka pwedeng filean sila ng mandamus. Pero dahil nga mukhang may umabot na nga po ng quorum, I don't know kung kailangan gawin pa rin yun. Baka gagawin pa rin para lang makumpel na mag-attend yung ibang mga miyembro. Pero ayun po, very rapidly evolving po yung sitwasyon natin. No? So hindi ko pa po nakakuusap yung buong grupo namin while since this has happened. So maraming pag-uusap at pag-aaral po yung kailangan mangyari.
1: Pero yun nga, Sir Kiko, parang mas lalong lumalala ngayon yung sitwasyon sa Senado. Kahit merong shake-up ngayon sa leadership, mabuhay pa rin o shaky pa rin yung Senado. Kasi parang sabi mo nga, parang parang medyo delikading lagi. Parang may mangyayari lagi. So, lalo tuloy ngayon, hindi raw kinikilala ni Senate President Alan Peter Cayetano, no? Yung nangyari nga pagbalasa. No? Ano raw sabi, illegal kudita. Pero bang legal na kudita? Anyway, so yun nga bilang sa Tindig Pilipinas, or sumasalamin din yung boses ninyo nung ating mga pangkaraniwang kababayan. Ano pong masasabi nyo dito? Parang tuloy-tuloy pa rin eh.
2: Well, I think tama. Parang medyo Curious talaga po ako kung ilang Senate President yung maluluklok bago mag 2028 po, no? So again, I think kung well sa bagay Senate President pro tempore pa lang yung na-elect, no? Pero kung halimbawa mapapalitan si Senate President Cayetano, na tingin ko karapat dapat lang dahil talagang sa ilalim ng kanyang pamumuno nangyari yung maraming gulo na ito, no? Pero dahil nga sa composition ng ating Senado na maraming iba't ibang mga faction doon at very slim lang yung nagiging bilang ng mayorya, no, from the time of Senator Tito Soto to the time pa nga of Senator Gis Escudero, medyo maraming dahil maraming specific interests yung nandiyan, madaling lumipat from majority to minority yung mga members ng Senate natin. I really believe na sana hindi ganitong kalala yung drama sa Senate, pero magkakaroon din ng mga changes in the composition ng majority hanggang may na-elect na tayong bagong members ng Senate at kung mas solid yung bagong ma-elect sa 28 in one direction or another, dun lang ata mapipigil yung ganitong paulit-ulit na changes in leadership po, no? So I think again, pag-aralan natin yung mga nangyayari ngayon, tingnan natin kung at itanong natin sa ating mga sarili kung gusto natin yung ganitong Senado, no? Kasi kung hindi, malinaw na dapat iba na yung i-elect po natin sa 2028. At least yun po yung pinaka-reflection ko. Parang tuloy-tuloy lang ata yung ganitong gulo. I'm afraid, no? Kahit na may konting improvement, kung at least may trabaho na nangyayari ngayon, who's to say na there will medyo matagal pa ang term ng Senate na to. Baka marami pang Senate President yung dadaanan natin before we make it to June 30, 2028.
0: Pero on a personal note, Sir Kiko, matatandaan natin na ang lolo ninyo ay naging tanyag na senador, si dating senador Ninoy Aquino. At talagang we saw how senators then shaped the history of our country. At nitong mga nakalipas din na araw, yung mga kapamilya ng mga dating senador noong panahon ng martial law, nagbigay din ng kanilang pahayag, yung kanilang disgusto doon sa mga nangyayari ngayon sa Senado. On a personal note, kayo po ba, ano po sa tingin ninyo yung nararamdaman nyo on a personal level dito sa nangyayari sa Senado? Imagine ninyo, kailangan pang dumaan sa ganitong uri ng pagkuha ng liderato sa Senado para nga matuloy yung kanilang trabaho na dapat by in normal situations dapat talaga nagtutuloy-tuloy dahil trabaho naman talaga nila ito ang gumawa ng batas at ipagpatuloy yung mga minamandato sa kanila ng konstitusyon kabilang na nga yung pagko-convene para matuloy itong impeachment complaint. Pero Sir Kiko, bago niyo po sagutin yan, sige. Hindi, sige. Sige. Bago po namin hayaan kayong sagutin yan, magbibigay daan lang po kami dahil magpapakilala lang po ang aming istasyon. Babalikan po namin kayo, Sir Kiko. Sit back and relax.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 5 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
5: Anong take mo?
0: Balikan natin si Sir Kiko. Sir Kiko, magandang hapon po ulit.
6: Hey, magandang hapon ulit po.
0: Opo, medyo mahaba-haba yung tanong ko sa inyo.
5: Oh, natandaan niyo pa ba, Sir Kiko? Hindi, yun nga yung sinasabi natin, yung mga dating senador.
6: Siguro ano ho? Ayan,
5: yun nga yung kapit-tapitagan, yung tawag sa kanila. Mm-hmm. Ngayon pa ba, gano'n? Pwede pa pang sabihin yun, Sir Kiko?
6: Well, sa akin po, ano, hindi mo kailangan maging kamag-anak ng dating senador para makaramdam na, para mandiri dito sa nangyayari sa Senado ngayon, di ba? I think, tayong mga Pilipino na nagbabayad ng buwis, income tax man yan o VAT o kung ano man, sinusweldo natin yung mga senador na to. 24 lang sila at sila dapat yung may napakabigat na responsibilidad. Yung 24 yan, pwede silang magpasa at magveto ng mga batas. Sila lang yung pwedeng magdinig ng impeachment. So kung ganito po yung pagkondukta nila sa kanilang mga sarili, I think kahit sinong Pilipino, yung may inis, di ba? Lalo na yung 13 o yung 11 na lang na pilit na hindi nagpapakita ngayon these last few days, no? Pero siguro yung personal na lang, I think yung experience namin sa pamilya, parang ang turo sa aming lahat, di naman kami pin-pressure na gayahin si Lolo Ninoy, no? Pero yung paalala sa aming lahat ay mag-ingat sa kung ano yung magiging epekto ng mga desisyon namin, ng mga ginagawa namin, dun sa dangal ng pangalan ni Lolo Ninoy, ni Lola Cory, pati na rin ni Tito Noy. No? So, ang sinasabi na sa aming bata kami ay kapag nababalita ka, hindi naman Kiko Aquino di yung lalabas sa headline. No? It is pamangkin ni Pinoy or apo ni Ninoy or apo ni Cory yung lalabas. So, ingatan daw dapat namin yung pangalan ng mga mahal namin sa buhay. At ganun pa rin yung ugali ko ngayon. No? So, parang nagtataka ako na itong marami sa mga senador natin ngayon ay meron ding pangalan na napakatagal na rin sa politika sa Pilipinas, na that in itself is not necessarily a good thing dahil anti-dynasty tayo, gusto natin pabago-bago yung mga pumapasok. Pero gayunpaman, itong yung Cayetano, isang marangal na pangalan yan 10 years ago, 20 years ago, di ba? Pero bakit hindi nila iniingatan yung dangal na yun? O baka iba yung pagtingin, or baka iba yung naging asal sa pamilya nila kaysa sa pamilya ko. Pero ayun, mas again, siguro yung dapat manaig po yung bilang mga mamamayan. So kung ano man yung walk of life natin, dapat mandiri tayo dito sa nangyayari ngayon dahil tayo yung sumusweldo sa mga senador. Pero kung sa personal background, kung sa personal background ko po, mas yun yung tanong ko. Parang kung ako iniingatan ko yung pangalan ng lolo ko at lola ko, bakit parang hindi yun yung ginagawa ng ibang mga senador natin?
5: Eh, maiba naman tayo, Sir Kiko. Kayo'y nagpadala ng update sa ICC. Doon nga sa nangyari ngayon kay Senador Bato de la Rosa na nawawala. No? So, ano yung... Kasi ang sinasabi dati ni Attorney Cristina Conti, mukhang namomonitor daw nila yung nangyayari sa atin kay De La Rosa and sa Senado din. So, anong tingin ninyo?
6: Well, I think hindi pa rin po sa pagkakaalam ko po, no, hindi pa rin malinaw yung proseso kung paano po pananagutin ng ICC yung mga involved sa obstruction of justice nga dito kay Senator Bato, no? Pero habang nililinaw pa rin yung prosesong yun, naisip na lang namin na sige, baka mag-file lang din tayo sa ICC para one, as courtesy, dahil yung kasong ito may kinalaman dito sa warrant na silang na nilabas nila. At kahit yun, so dahil may kinalaman dito sa warrant na nilabas nila, napasok din naman sa soberanya natin dahil kusa tayong pumasok sa ICC noong 2011, then yun, as a matter of courtesy, kinapifurnish lang po namin yung complaint na final namin kina dito sa ombudsman. Pero kung ano yung gagawin nila dito, or kung inanote lang po nila yun, we're not necessarily expecting concrete action. Pero yun, out of courtesy lang po to the ICC since involved din sila dito sa kaso namin kay Senator Alan, Senator Robin, at kay Sergeant at Arms Plaska.
0: Alright, sige po, marami pong salamat, Sir Kiko.
6: Maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon.
5: Thank
0: Ayan
5: you.
0: Po si Ginoong Francisco Kiko Aquino D, ang co-convener po ng Tindig Pilipinas.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kumuha tayo ng flash report mula sa kamera. Nandoon si Radio Patrol Pamela Vasquez. Go ahead, Pam.
7: Dandro at Maan, sa botong 271, 271 na pabor at 16 o 16 na hindi pabor at 7 abstention, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa political dynasty sa bansa sa ilalim ng panukala, pagbabawalan na humawak ng posisyon ng sabay ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Sakop din ito ang national at local elective positions, kabilang ang presidente, vice-presidente, senado, kamara, provincial government, mga lungsod at munisipalidad. Abangan ng iba pang detalye, maya-maya lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ayaman, anong oras na?
5: Ang oras, 5:09 ng hapon.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Nagseserbisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating
6: bayan, anong iyong... Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: yung source ng information ay ang DCNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ito ng DCNN. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan.

0: Ay, nako mga kapamilya. Bakit nga ba talaga mga pangyayari sa politika natin ngayong araw na ito? Para tayong nasa amusement park. Diba? Nakasakay tayo sa roller coaster. Diba? Yeah, up and down, paikot-ikot. Yung roller coaster ba, meron ding pabalik na gano'n?
1: Meron.
0: Meron, di ba?
1: Meron yung inaatras.
0: Paatras ka pero ihuhulog kang gano'n. Gano'n, mga kapamilya. Ang ating pong nasasaksihan ngayong araw
1: tama,
0: na ito.
1: Tama.
0: Sa roller coaster of events po, doon po sa Senado. Marami pang mga katanungan, partner, na hindi pa ho na talagang tuluyang kinaklaro. Like for example, kung si Alan Peter Cayetano ay ayaw pa rin pong bumaba as Senate President, hawak pa rin niya yung titulo na yon and pwesto na yon. But does he have the powers to go with the position? Kasi parang sumasabi nga ng mga ibang mga analyst na nakausap po sa mga panayam, parang ika nga, the term to use there is lame duck. Oh, by the way, where's my stress duck? The lame duck, meaning to say, hawak mo nga yung position, pero parang wala ka ng power to control anything. Kunyari, ang mayorya ngayon ay nalipat na nga po doon sa kampo nila Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At yung mga committee chairmanships ay napalitan na. Ano pa ngayon ang hawak na control ng Senate President?
1: Napalitan na ba?
0: Yes.
1: Dahil because nag-corona na sila ngayon.
0: Yes. So all the committee positions were declared vacant at nag-appoint na sila ng mga panibagong committee heads, partner.
1: Nalito na ako ng malala doon sa mga nangyaring yung araw na ito. At may mga yung pagpalit, sabi ko nga sa'yo kanina, pwede pala yun na mapalitan ng Senate pro tempore.
0: Yeah. Without yung replacing the Senate president.
1: Oo, yun nga. Without the Senate president, na siya pa rin.
0: Yes.
1: Diba? Kaya nagulat ako na, may ganun pala.
0: Correct.
1: Inisip ko nga, nagpalit din ba ng Senate president without my knowledge din?
0: So we were today years old na na-realize po natin, mga kapamilya, na iba po yung set of rules that govern the replacement of the Senate President pro tempore kesa sa pagpalit sa Senate President. Ngayon, pinipilit ni Senate President Cayetano na siya pa rin naman daw ang may hawak ng Senate Presidency at hindi pa siya napapalitan. Hindi daw siya pwedeng basta tanggalin dahil ang kinakailangan daw may condition under the rules or the constitution na by virtue of being incapacitated, pwede kang palitan as Senate President. E define incapacitated. Ano ba ang ibig sabihin na incapacitated?
1: Wala ka kaya nang magtrabaho.
0: Yes.
1: Kampana ng iyong tungkulin.
0: Either, I don't know, hindi naman sinabing mental or physical incapacitation. Basta sinabi incapacitated, hindi mo na kayang gampanan yung trabaho mo.
1: Oo.
0: Eh ito ang tanong, partner. Dahil hindi nga sila sumisipot sa session eh. Ang ibig sabihin ba nun, in-incapacitate mo yung sarili mo. You prevented yourself by your choice na huwag gampanan yung trabaho mo. Dahil yun nga din ang sinasabi ng minority before today, na hindi mo na ginagampanan yung trabaho mo, mag-resign ka na lang. Total, ayaw mo mag-call ng session eh, ayaw mo pumasok. So, ang basa ng iba doon, in-incapacitate na

0: ni Alan Peter Cayetano yung sarili niya. So he laid the grounds for himself to be replaced kahit na kulang pa rin sa bilang ng boto to oust him.
1: So ilan ba ang kailangan?
0: Supposedly,
1: for the Senate President's
0: vote. Ito na ngayon, ha? May math. The math is math.
1: Mga computations, formulas na lumilipad
0: the
1: sa ngayon.
0: The math is mathing today, partner. Oo. Ha? Because ang hinalal po sa Senado ay 24 na senador.
1: Oo.
0: Pero ang bilang po ngayon na ginagamit nila as a basis para
1: 22.
0: Sa pagbilang ng mayorya, 22 na lang. Oo. Bakit? Balikan na naman natin. Nakakulong na yung si Senator Jinggoy Estrada.
1: 23.
0: Nagtatago si Senator Bato de la Rosa.
1: 22.
0: 22.
1: Oh.
0: Ang quorum pala sa kanila ay 50 12. plus 1. 50% plus 1.
1: 13.
0: Kasi kung
1: 12.
0: 22 eh. So
1: 12.
0: Kung hatiman,
1: 11-11.
0: So plus 1, 12.
1: Kaya nga nung, di ba, solid 11, dumating si Senator Cheese,
0: naging
1: 12, nagka-quorum, nagka-session.
0: At na, kumbaga, nabawi nila yung majority.
1: Oo. At nagkaroon ng bagong pro tempore.
0: And
1: pero
0: chairs.
1: Ilan ang kailangang boto for a Senate, a change of Senate leadership?
0: 13 daw. Iba pa yung bilang, partner.
1: Di ba majority na nga yung plus 1? 50% plus 1?
0: As it turns out, I was
1: sino
0: also,
1: nagsabi?
0: As I'm also today years
1: uh-huh.
0: old. Hindi. In-acknowledge na yan uh-huh. nila Senator Erwin Tufo.
1: Uh-huh.
0: That,
1: na 13 ang
0: yes, that the vote required to uh-huh. replace the Senate President, dapat 13.
1: Ngayon, okay. Ang tanong,
0: yes.
1: Senator Cheese,
0: uh-huh.
1: ano na po, asan ka po talaga ngayon na? Are you really now part of the new majority?
0: Ano ba yung statement ni Senator Cheese?
1: Ni anib mo na
0: ba? Wala lang akong kopya ng statement ni Senator Cheese. Pero naglabas na siya ng statement kanina.
1: Diba? Did he formally anibate? Anibate?
0: Ang sabi ni Senator Cheese, ito, mababasahin ko lang po yung kanya pong maikling pahayag.
1: Mm-hmm.
0: The current impasse in the Senate is untenable and unacceptable. When political divisions become too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution we serve above ourselves.
1: Mm-hmm.
0: This is not a political contest. I am not taking sides. Oh, yun, partner, ha?
1: Mm-hmm.
0: I am taking a stand for the Senate. My allegiance,
1: uh-huh,
0: eto pa, partner,
1: uh-huh.
0: my allegiance is not to any faction,
1: uh-huh.
0: personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal,
1: mm-hmm.
0: or choosing one group over the other. This is about duty.
1: So,
0: ang ibig sabihin,
1: independent ka po ba, sir?
0: Parang ganun lumalabas. If you read between the lines or not read between the lines anymore. Basta read the sentence, take it verbatim and as it is. Ayaw daw niya mag-take sides eh.
1: Oh, so independent nga
0: independent.
1: Siya. So
0: pero
1: 11...
0: dahil sumipot siya, nagka-quorum.
1: Oo. Pero it stands to count na 11, 11, and 1.
0: Yeah.
1: Diba? Ganon. Sure. Ganon
0: ganun.
1: Ay, hindi. Mali, mali.
0: 11, 11, 11, 11, 11, 11
1: 10, and 1.
0: Oh,
1: ganon. 11, 10, and 1.
0: So, ito na, mga kapamilya, diba? Ang sabi po ni Senator Alan Cayetano, illegal daw yung ginawang pagpapalit ng liderato dahil siya naman daw ang
1: rightful
0: owner. Hindi naman owner.
1: Siya pa rin yung
0: legitimate
1: may hawak.
0: Daw.
1: Oo, yes. May hawak ng posisyon,
0: yes.
1: As the Senate President.
0: Kaya nga daw po, bukas na yung original na itinakdang schedule ng pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, itutuloy pa rin daw. At sa pailalim pa rin nung chairmanship nito, yung dating chairman nito na si Senadora Pia Cayetano.
1: Eh, nagpalit na nga ng mga committee.
0: Hindi nga nila nire-recognize, partner. They do not recognize it.
1: Sir, hindi po kayo pumasok eh.
0: So, yes.
1: Diba?
0: So,
1: hindi po kayo pumasok.
0: Again,
1: respectfully,
0: sino
1: sir.
0: Na naman ang final arbiter? Kung sino ang nasa tamang lugar? As usual, ito na naman siguro.
1: No?
0: Maybe
1: tatakbo na naman tayo sa Supreme Court na naman pa nito.
0: Maybe. Tanungin natin, no? Kasi meron tayong guest.
1: Oo.
0: Pwede naman sigurong tulungan tayo na suriin kung ano ba ang posibleng solusyon dito.
1: Mm-mm.
0: Dahil kung magkakaroon na naman ng krisis sa loob ng Senado, can the senators themselves iron it out? Because I think not. Sila-sila ang nagkakagulo eh, di ba?
1: The Senate is attacking itself.
0: Yes, ano parang ba ano ba ito? Parang, sorry, but this is like an autoimmune problem.
1: Yes.
0: It's attacking itself.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: The Senate is attacking itself.
1: Mm-mm.
0: From inside.
1: Mm-mm.
0: Ano to? Meron tayong papasok? Ah, sige. O ito, ito isama na nga natin sa usapan nito dahil total siya naman ang nandoon.
1: Oh.
0: Baka naman maipaliwanag na ni Kuyang Robert Mano kung ano ba itong panawagan ni Senate President Cayetano dahil nanawagan daw ng suporta, ha? Matapos doon, magkaroon nga na riga doon ngayong hapon sa Senado. O, Kuyang Robert, suporta kanino?
2: Tony and Rica, tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal coup d'etat yung nangyari kanina sa sesyon ng Senado. Sabi niya, ang ginawang sesyon ay illegal at posible itong magdulot ng political crisis. Sabi niya, hindi 12 kundi dapat 13 o 13 senators dapat para maipadeklara na bakante ang lahat ng posisyon sa mga komite at committee chairmanship at maging sa Senate leadership mula sa Senate President hanggang sa mga committee chairmanship at maging sa mga member. Italiwasaan niya ito sa ipinipilit ng bago majority na 12 lamang. Nanindigan daw din siya na tuloy bukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya, binabanggit niya na siya pa rin ang legal na Senate President dahil hindi nga daw nagkaroon ng numero para mapatarsik siya. Kasabay nito, ay humingi siya ng panalangin at nagtawag ng mga taga-suporta na kung gusto daw ay magpunta bukas sa Senado para sa isang prayer vigil. At sana daw bukas ay matuloy yung kanilang hearing dahil nga lalo dun sa mga inimbitahan nila ng mga dating sundalo na sinasabing may mga mahalaga din na sasabihin sa nasabing pagdinig. Naninindigan si Cayetano na wala pa rin quorum yung 12 dahil nung nakaraang Martes nang sila ay mag-adjourn ay dapat anya ay may roll call na ipinagawa at sa roll call dapat may quorum at ang quorum na binabanggit niya dapat 13. At bukod dyan ay humingi rin siya ng suporta at ng dasal sa mga sa taong bayan para malampasan itong nangyayari ngayon sa Senado. Pero Tony at Rica, sa kakalabas lang na statement ng bagong Senate Majority, binabanggit nila, nililinaw nila na dahil sa idineklarang bakante ang lahat ng posisyon kanina sa session, ibig sabihin, hindi na nila kinikinala si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kaya daw meron ng officer in charge, si Senate President pro tempore Win Gatchalian na siya rin tumatayo muna bilang acting Senate President dahil nga wala pang 13 na number naman para ma-elect siya as Senate President. Pero kung kikilalanin bilang Senate President si Cayetano, sabi nitong bago majority, hindi na, wala na siyang role at wala na siyang leadership na babalikan dito sa Senado for now dahil sila daw sa majority, itong 12 ay nag-decide na bakante ng lahat ng posisyon at nag-dominate na sila ng mga bagong mamumuno ng mga komite, Tony.
0: Teka, Robert, kanina nga pinag-uusapan na namin dito sa studio. Kung ang Senate presidency naman ay hawak pa rin ni Alan Peter Cayetano, does that mean yung powers pa rin niya, no? Siyempre, to control kung anong schedule ng mga pag-hearing ng mga committee, eh, hindi nawawala sa kanya yun?
2: Tony, ang description kanina, kung ipipilit pa rin na siya yung Senate President at with the new majority senators, ang mangyayari, ang description nga nila, virtual Senate President o lame duck Senate President, sapagkat number one, kung hindi mo hawak ang Rules Committee, hindi mo hawak ang majority, paano ka mag-schedule kung hindi nila gugustuhin? Paano ka magpapahingi ng boto? Paano ka magpapa-resolve ng issue kung wala rin sa'yo ang majority? Wala ka rin numero. 11 sila.
0: Yeah.
2: 12 itong kabila.
0: Oo. Ngayon, ang nakikitang sitwasyon, ano, and it's only parang yung mga possible scenarios, kung ipilit nga na imagdaos pa rin ng Blue Ribbon Committee hearing bukas sa ilalim nung ngayon ex-chairman na nito, no, si Senadora Piang Cayetano, meron bang say ang Senate President pro tempore and the Chair of the Committee on Rules to say na out of order itong mga senador na to, they should be prevented from continuing with that activity and that they can be subjected to Senate disciplinary action. Meron bang mga naririnig na gano'n?
2: Pwede yun, Tony, lalo't wala silang authority ngayon to conduct such hearing dahil nga hindi na sila kinikilala bilang mga pinuno nitong komite, hindi na rin kinikilala si Cayetano bilang Senate President, so wala silang authority para ipatupad ito. Ang bagong majority ngayon, hawak din nila ang Senate Secretariat, hawak din nila ang Office of the Senate Sergeant at Arms. So technically, in control ngayon sa lahat ay itong bagong majority. Ang tanong na lang kung magpilit bukas, kung pumasok bukas, ipagpatuloy yung hearing bukas, ay kung ano yung mangyayari.
0: Oo, kasi yun din ang nakikita ko mangyayari. Kung ipilit man ng pangkat nila Senator Alan and Pia Cayetano na magdaos pa rin nga ng Blue Ribbon Committee hearing, can the Senate President pro tempore, no? Dahil sabi niya, acting president na rin siya, order the Senate Sergeant at Arms to prevent the conduct of the Blue Ribbon Committee hearing physically, ha, na huwag silang papasukin.
2: Oh, may power siya na i-prevent. Technically, kung titingnan natin, may power ang Senate President pro tempore at maging ang acting Senate President, may power na to control yung mangyayari dahil lalo't kung hindi na kinikilala nitong bagong majority yung grupo na mag-hearing bukas kasi posibleng sabihin na hindi na sila ang namumuno ng Blue Ribbon Committee kundi mga member na lamang sila at wala silang authority to conduct o to conduct such investigation dahil nga Monday yung itinakda ng susunod na pagdinig itong ika-9th hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ang ipag-utos pero ngayon ongoing, Tony, yung pulong ng bagong majority at yan yung nire-resolve nila ng issue ngayon, Tony.
1: Meron na rin tayong Ethics Committee, Sir Robert. So pwede na rin ba nilang pag-usapan ngayon yung maaring iutos nila o gawin nila dito sa 11, ay ilan lang ba sila? Tama, 11 na lang pala sila, no? Yeah. Na bagong minority ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Actually, yung Ethics Committee, Rica, wala pang inassign na chairman doon sa Ethics Committee. So, kagaya kanina, may nag-file lang ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano doon sa iba pa niya makasabahan because ng failure ng pag-attend ng session, mapupunta muna ito sa Committee on Rules at pending sa pag-assign ng bago mamumuno ng Ethics Committee. So far, kanina sa plenary, wala pa silang ni-nominate na at in-elect na chairman ng Ethics Committee.
0: Okay. Alam mo, Kuya Robert, tsaka partner Rica, kung ako si Pangulo Marcos Jr., gayahin ko na lang yung ama niya. Okay, pasara mo na lang, Congress saka Senado. Tingin mo, Kuya Robert, payag ka?
2: Kailangan, nahanal sila ng taong bayan, mag-usap sila at the end of the day, dapat makinabang tayo sa lahat ng ito.
0: Naalala mo, baka hindi pa pinapanganak si partner Rica.
1: Hindi ka pa alam yan,
2: oo. Wala pa, hindi pa namin alam
0: to. Ay,
1: baby pa kami ni Sir Robert.
0: Ikaw talaga, pusikat, nagulat tuloy si pusikat. Alam mo, kung yung mga kapamilya nating nakikinig ngayon, syempre they are already alive during those days. Isipin mo, 'di ba, yung Senado at saka Kongreso, pinasara ni Pangulong Marcos Sr. 'yon nung siya ay nagdeklara ng martial law. So talagang wala, 'di ba? Hindi na nag-function yung Congress at the time. Kasi nga yun ding mga opposition doon na nasa Kamara at nasa Senado, pinaaresto, pinadampot. Kasi, siyempre, ang gusto ng liderato no, ni Pangulong Marcos Sr. na makontrol niya lahat ng branches of government. Kaya tuloy, eventually, naging unicameral parliament na lang. Isang chamber na lang ng legislatura, which is yung National Assembly. Kasi pag ganyan na nagkakagulo, tatanungin din ng taong bayan, ano ba ang nagiging purpose na itong mga mambabatas na ito? Sila-sila, hindi sila mag-ayos, magkaayos, at gawin nila yung trabaho nila. For example, sinabi nga ni Senator Erwin Tulfo na kailangan naman talaga ituloy na natin yung trabaho. Mandato natin yun . Pero may isang paksyon, may isang grupo na kumokontra at ginagawa nga silang parang sila yung nagiging obstacle para maituloy yung trabaho, di ba? Parang tuloy, Robert, ang iisipin na tuloy ng tao, ano pa ba silbi ng isang institusyon na hindi kaya ng gampanan yung trabaho nila. Eh, sinong magiging arbiter? Mm. Is it the Supreme Court again, Kuya Robert? Sa tingin ba nila, Supreme Court na naman tatakbo yung mga pangkat nila, Alan Cayetano?
2: Usually, ganyan naman talaga. Kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, kinukusyon yung nangyaring procedures, kinukusyon yung mga ipinasa or what ang nangyayari. Nagpupunta sila sa Supreme Court at doon sila nagpa-file ng petition, and then from there, titingnan natin kung sasagot ang Supreme Court, kung sasabihin, ay hindi. Issue nyo ito sa Senado kung kayo ang may dapat mag-resolve dito. Pero minsan, may mga time na nag-act naman talaga ang Supreme Court, lalo kung nakita nila, lalo ang usapan kasi dito ay kapag labag sa Constitution, mabilis naman, tumutugon naman yung Supreme Court pagdating dyan. Tony, pakinggan lang natin yung naging statement ni Senator Alan Peter Cayetano kanina after mangyari nung session dito sa Senado.
0: Okay, go ahead.
3: So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo, or pumunta lang kayo ng session hall.
0: Uh-huh.
2: Yung sinasabi ni Senator, Senate President Alan Peter Cayetano rin kanina, Tony, sabi niya, naisip na niya na naramdaman na nila na magkakaroon ng ganito na sitwasyon na biglang may lulutang. Actually, may request pa daw sa kanila ni Senate President Pro Tempore Lore Legarda na mag-open and close lang ng session, pero hindi nila yung pinagbigyan kasi nga daw ang naramdaman nila ay kung gagawin nila yun, darating din sila dito sa Senado, mag-open ang session, baka biglang may lumutang at ayun na nga, yung nangyari, magkaroon ng change of leadership and so on and so forth. Actually, gaya na nangyari kanina.
1: Actually, pag pinakinggan mo lang din naman yung mga statement ng mga previous minority na ngayon majority na, itong pangkat nila Senator Ping, di ba? Hindi naman sila nagde-demand ng Senate leadership change. Ang demand lang naman nila sa majority, pumasok kayo para magtrabaho tayo. Yun lang naman talaga yung demand eh. Di naman
2: And then kanina, nung bago pa dumating, bago pa lumutang sa session hall si Senator Cheese Escudero, may ibinigay yung dating Senate Secretary na papel sa kanila. Yung papel pala na nakasulat doon, Tony, notice lamang yon na from Senate President Alan Peter Cayetano na sinasabi na nakasine the adjournment na sila. Ang sabi naman ng iba ay hindi dapat ganun dahil kailangan, dito ka sa session hall, magdeklara sa gawin yung pagdedeklara ng Senate adjournment.
0: Akala na pwedeng papel lang, na parang papel. Notice lang. Oo.
2: Notice, kumbaga, tama.
0: Parang kumbaga dinaan niya sa memo, parang ganun.
1: Ganun na pala. Uy, ana.
0: Yes. So, hindi nga, kumbaga, hindi rin naman sang-ayon sa rules nila yon. Kasi may procedure ka before you can actually adjourn.
2: Tama yun.
0: Yeah, so, anyway. Robert, uuwi ka pa ba? Sabi ko magla-lockdown daw dyan. De, waloko lang.
2: Mali.
1: Walang lockdown, mali. Lakang pumapasok, lockdown pa kaya. Ano ba?
0: Hindi, kasi nasa caucus pa yung mga senador, di ba?
2: Oo.
0: May caucus pa.
2: Nagko-caucus pa sila kung ano magiging direction nila, number one. Number two, pati yung napipitong hearing nga bukas kung paano yung magiging gagawin nila.
0: So, ibig sabihin nun, mag-aabang pa si Kuyang Robert doon. Bago lang.
2: Mag-aabang pa tayo.
1: Teka. So, yung bukas, yung anong mangyayari bukas, yung blue ribbon na schedule, papalitan na yon. Magiging...
0: Hindi, itutuloy daw.
1: Hindi. Itutuloy nila, Alan Peter, yung kanilang schedule bukas.
0: Blue ribbon,
1: pero yung blue ribbon
0: ng
1: bago, sa Monday pa.
0: Monday yun.
2: Sa Monday naman.
0: Under Senator Erwin Tulfo.
1: Ito, meron na naman tayong bagong kabanhat ang abangan
0: meron,
1: bukas.
0: Meron, partner. Kaya, sige. Huwag ka muna lumangoy dahil...
2: Huwag
0: ka muna mag-dive. Sige, bitawan muna natin ha si Kuya Robert Malo. Thank you, Robert.
2: Thank you, Tony at Rica.
0: Salamat. Meron pa tayo. Marami pa. Nakapila.
1: Akala ko, may ongoing, sabi nakalagay, ongoing then, live ulit. Okay, so, ano kaya mangyayari dyan? At may nanonood siguro sila ngayon sa Mission Control natin para ibalita sa atin kung ano next. Ito kuha tayo ng iba pang report. Pinatalsik na Congressman Kiko Barzaga. Uh-huh. Maaari pa rin tumakbo sa isasagawang special election sa diba? Agosto. Kasi hindi naman perpetual disqualification yun.
0: Sige, go ahead.
1: Pari paling tumakbo sa special election sa Agosto matapos mabakante ang kanyang pwesto. Wala rin kasi siyang kalaban nun. Ito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC. Hatid na Joe Patrol, Steve Raz. Steve?
4: Yes, Rita, Tony, tatanggapin pa rin ang Commission on Elections ang certificate of candidacy ni expelled Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sakaling maisip itong tumakbo sa nakadak ng special election sa distrito matapos mabakante ang kanyang pwesto dahil sa pagkakatalistik sa kanya ng kamara. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia, hindi naman pinatawag si Barzaga ng perpetual disqualification to hold public office kaya nananatili ang kanyang karapatang kumandidato sa halalan. Ayon kay Garcia, administratibong paglabag lamang ang napatunayang ginawa ni Barzaga at hindi isang kasong kriminal na may final and executory na hatol na may moral turpitude. Sinabi rin ni Garcia na maaaring magayon ng COC ang kahit sino mong basta pasok sa basta requirements na sinasabi ng batas kabilang ang edad, residency, marunong magbasa at magsunat, registration bilang budante at natural born Filipino citizen. Target ng COMELEC na isagawang manumanong national election sa August 22 o 29, 2026 para punan ang nabakanteng pwesto ni Barzaga na kinakailangan niya ng 200 million pesos na pondo pero gagawin pa ito ng paraan ng komisyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: PNP Chief General Jose Melencio Nartates, pinamamadali ang pagsusuri sa mga na-recover na mga buto mula po sa lawa ng Taal. Narito ang balita kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
5: Tony, inapasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Forensic Group na pakilusin ng lahat ng mga specialized personnel nito at gamitan ang kanilang advanced DNA technologies para sa mas mabilis na pagsusuri sa mga na-recover na buto sa ng tao mula sa Taal Lake. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon ng pulisya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasabay nito, inatasan din ni Nartates ang local police unit sa Calabar Zone na isecure ang recovery site para masiguro na walang anumang ebidensya ang sa investigasyon ang makakompromise. Aminad na naman ang Chief PNP na may mga hamong kinakaharap ang pulisya sa pagsusuri ng naturang mga buto pero kumpiyansa umuna siya sa malulutas ito ng forensic group. Sa ngayon, wala pang inilalabas na impormasyon ng PNP kung may mga tumugma na sa DNA mula sa nakuha mga buto at sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos, partner.
1: Isang director ng Securities and Exchange Commission sa Butuan, arestado matapos ang umano'y pangingikil sa isang lending company. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
6: Rica, Tony, na-aresto ng National Bureau of Investigation Caraga Regional Office ang isang direktor ng Securities and Exchange Commission Butuan Extension Office sa ikinasang entrapment operation matapos ireklamo ng isang lending company dahil sa umano'y extortion o pangingikil. Humingi umano ang direktor at kasabot ito ng pera sa lending company kapalit ng hindi pagsasamba ng mga administrative cases laban sa kumpanya. Batay sa investigasyon, una umunong humingi ng 650,000 pesos ng mga suspect bago ito na pagkasundo ang ibaba sa 250,000 pesos. 80,000 pesos lamang ang opisyal na naresibuhan habang natitirang 170,000 pesos ay direktang napunta sa direktor. Sa isinigawang entrapment operation, inabutan ng kinatawan ng lending company ang direktor ng Mark Money at dito na ito inaresto. Nakumpiska mula sa suspect ang 7 Mark 1,000 pesos bills, 6 na Mark 500 pesos bills at isang iPhone na ginamit umano sa transaksyon. Kasunod nito, isinailalim na ng SEC sa preventive suspension ang naturang direktor habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naharap siya ngayon sa kasong robbery with intimidation, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, isang minuto na po makalipas po, alas 6 ng gabi. Meron po tayong guest maya-maya. Siya po ay taga UP College of Law. Suki na natin si Attorney Paolo Tomase para nga po at pag-usapan na natin ano ba mga legalidad, mga pangyayaring na ganap sa Senado kanina.
1: Ano ba, partner, yung iniisip ko, ano? Paano kaya si, sa katulad na lang kay Attorney Paolo Tomase na alam niya that somebody will call him to explain things. Wild things are happening. Ano kaya iniisip niya? No? Oh my God!
0: Diba? Yes,
1: ano
0: yes.
1: Kaya iniisip niya?
0: Kaya nga,
1: how will I explain this?
0: Mas, alam kong pahirap na ang trabaho ng mga ana-analyst.
1: Kaya nga.
0: Dahil parang nasa ibang planeta na yung ina-analyze nila. So mamaya po, tatawagan po natin si Attorney Paolo Tomase para samahan po tayo sa ating programa. Samantala, magbibigay na po kami ni Partner Rica sa ilang po mga mahahalagang mensahe. At magbabalik pa rin dito pa rin sa Issue
8: Spotted!
9: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
13: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted! Issue Spotted! Yes! Takbuhan na! Grabe talaga. No? Anyway, sa mga pamilya, dahil nga po sa madami pong mga tanong, madami pong mga hindi pa nare-resolve ang mga issue, dyan po sa naging regudon sa Senado, no? Mm-hmm. Aba, eh, kailangan na natin ng tulong ulit para ma-analyze natin na maigi at pulido. Ha? Yun pong mga kaganapan dyan sa Senado. Makakapiling po natin via Zim Zim Zim Papaya! Si Attorney Paolo Tamase. Attorney, magandang gabi, Tony Enrica po muli.
1: Magandang gabi, Tony Enrica, at sa inyong mga taga-subaybay.
2: Hi Attorney, yeah. Thank you as always.
0: Ano, no? Parang ang hirap nga isipin ang pagpapalit ng liderato ng Senado is not as straightforward as we thought it should be, no? Basta hawak mo dapat yung numbers, dapat palitan na, no? Kung ano yung mga kailangan palitan. Ay, as it turns out, pinalitan yung mga committee chairmanship, may bagong Senate President pro tempore, pero ipinipilit pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Mm-mm. I mean, help us make sense of that, Attorney.
1: So, yung kaguluhan po dito sa mga kung sino pa ho ba ang Senate President, iba po ba yung official, iba po ba yung committee chair, hango po kasi siya doon sa important constitutional provisions na nag-a-apply dito sa mga questions na ito, pati na rin din sa mga practice at tradisyon ng Senado. So may dalawa na mukhang inconsistent na provision, no? And therefore produce this weird outcome.
0: Uh-huh.
1: Una ay yung rule on quorum. So sa sariling batas natin, sinasabi kasi doon na yung quorum is majority of all of the members of the Senate.
0: Yeah.
1: Pero sa interpretation ng saligang batas, mm-hmm, lalo na dun sa decisions ng Korte Suprema, may maririnig kayo ilang beses na yung
0: Avelino,
1: 1949 case ng Avelino versus, yeah, Cuenco.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi kasi doon ay yung pagbibilang nung kung ilan ang members of the Senate, no, na saklaw doon sa quorum requirement, ay tinitingnan lamang kung sino yung nasa coercive jurisdiction ng Senado. Ibig,
0: okay,
1: sabihin nun, may provision, yeah, kasi sa saligang batas na,
0: yeah,
1: kapag kulang yung nag-a-attend or kulang yung present,
0: yeah,
1: may kapangyarihan yung members na kakaunti lang,
0: uh-huh,
1: na ipa-aresto yung mga kulang na miyembro upang, uh-huh, makabuo ng quorum.
0: Okay.
1: So dahil doon sa provision na iyon, ibabangga yun doon sa quorum requirement na,
0: yeah,
1: naturally, yung kasama lamang sa quorum ay yung pwede papuntahin.
0: Okay.
1: Or pwedeng hilahin papunta.
0: Yeah.
1: So labas yung,
0: so,
1: in the 1949 case, labas yung nasa
0: coercive,
1: Estados Unidos noong coercive, panahon na
0: yun. Coercive jurisdiction, meaning to say, pwede mong pilitin. As in forcibling hilahin na mag-attend. So,
1: opo.
0: In this case, meron dalawang hindi mo pwedeng hilahin. Ganun ba?
1: Yun po yung interpretation mukha. No? So hindi,
0: yeah,
1: pa ho natin nakikita yung explanation ng minorya.
0: Okay.
1: Pero meron po kasi tayong at least dalawang members na mukhang nasa Pilipinas naman, or hindi tayo sure, pero hindi natin mahila.
0: Opo.
1: Kasi yung isa, at least sure tayo nasa Pilipinas.
0: Ah, nakakulong,
1: si Senator Jinggoy, kasi,
0: yeah,
1: nakakulong.
0: Yeah.
1: So dahil nasa kustodiyan na siya ng isa pang branch ng pamahalaan, yung judikatura,
0: hindi
1: naman pwede puntahan ng Sergeant at Arms yung loob ng, I think, Payatas Jail, no?
0: Yes.
1: Hilahin, yes, si Senator Jinggoy, tapos pilitin siya mag-attend.
0: Uh-oh.
1: And therefore, excluded siya sa quorum.
0: Okay.
1: Yung tanong ay si Senator Bato.
0: Yeah.
1: Kasi hindi natin alam kung nasaan siya.
0: Okay. Iba
1: kung nasa Pilipinas pa ba o nasa labas.
0: Hmm.
1: But in any event, I think yung interpretation ng minorya ay, asan mo siya huhihilahin, di ba?
0: Yeah, yeah.
1: And therefore, baka hindi niya din kasama doon. So, yun yung quorum na issue. Yun yung unang provision.
0: So, settled
1: yung
0: na yun.
1: Yung pangalawa, more or less, I think, no, may dahilan yung Senado to think na may quorum nga talaga. And
0: okay,
1: even doon sa issue ng dalawang members na nasa Pilipinas naman potentially, pero hindi nila mapapunta, I think arguable.
0: Uh-huh.
1: Na excluded sila dapat din sa pagbibilang ng quorum. Yung,
0: yeah,
1: suporta para dito ay, if I understand it correctly,
0: mm-hmm,
1: mayroong nangyari noong 2015 na kakaunti lamang yung members ng Senado dahil may tatlo or dalawa na nakakulong tapos mayroon pang abroad.
0: Mm-hmm.
1: So ang binilang nila na quorum denominator ay 17 lamang.
0: Okay.
1: So yun yung precedent. Important yun, past practice, yeah, ng Senado,
0: yeah,
1: kung paano nila consistently ina-apply yung rules nila.
0: Oo.
1: So, yung pangalawang conflicting na provision,
0: mm-hmm,
1: ay yung kung paano binoboto ang Senate President.
0: Yun. Okay.
1: So, yung provision na yun ay sinasabi din na majority of all of the members of the Senate.
0: Okay.
1: Pero wala kasing issue doon yung coercive jurisdiction.
0: Uh-huh. No?
1: Walang ibabangga na coercive jurisdiction doon. So uh-huh. mukha na ang number talaga para magka-Senate President ay 13.
0: Majority, no? Bale, half, 50% plus 1 of 24. Ganun pa rin.
1: Of 24. Kasi 24 ang senador natin kahit may dalawa na either nakakulong or nawawala.
0: Uh-huh.
2: So, wait. Attorney, wait. Kailangan ko rin ito maintindihan. Dahil, paano kung yung ibang nakikinig sa atin, hindi rin ito naintindihan. So, ulitin lang po natin.
0: Okay.
2: Yung pro tempore, 50% plus 1, nung mga senators na nandito
0: nung quorum,
2: nang nag-attend. Sa Senate presidency,
0: yung total number of senators
2: of all senators, regardless of whether they are absent or present or even able to
0: participate.
1: Tama po. So, ika-qualify ko lang po ng kaunti, no? Parang kung hindi pa po siya magulo enough. So, tama po na 13, no? Yung kailangan for the Senate President. Yung Senate President pro tempore ay isa din pong official ng Senado.
0: Yeah.
1: So, sa ligang batas natin, hindi po pinapakialaman ng sa ligang batas kung paano pipiliin yung mga ibang official ng Senado.
0: Internal na yun.
1: Sa internal rules ng Senado, mayroon din po kasing rule na sinasabi ng majority of all of the members also.
0: Mm-hmm.
1: So, doon po may conflict na naman, di ba? Yeah. Sabi ko ng rules, kailangan virtually president to elect yung officers.
0: Yes.
1: Pero, ang pwede namang isagot doon ay, hindi naman siguro inintend ng saligang batas natin na walang kwenta yung Senado, na hindi siya gumagawa ng kahit ano dahil hindi magkaroon ng enough votes para either para bumoto kahit mayroong quorum. So I think may very construction din na practical or pragmatic construction ng saligang batas yung tawag na. Ang core principle nun, to quote U.S. Justice, is the Constitution is not a suicide club. Hindi naman natin siya pinlano na napaka-impractical ng saligang batas natin na ikatatapos siya ng gobyerno natin. So kung mayroong enough na nag-a-attend sa session, at wala yung pangulo, parang violative of that pragmatic reading as well as yung struktura ng saligang batas kung hindi natin papayagan na magpatuloy ng operations kahit may quorum dahil lang walang Senate President na dumadalo. So ang mahalaga kasing punto doon ay yung, and ito yung nawawala throughout the whole discussion in the last 2 or 3 weeks, sa focus natin doon sa Senate President, nakalimutan natin na ang kapangyarihan ng Senado hindi actually naka-vest doon sa Pangulo ng Senado.
0: Uh-huh.
1: Naka-vest siya doon sa Senado mismo.
0: Mm-hmm.
1: At ang Senado ay isang deliberative collegial body.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin doon, yung kapangyarihan ng body na yun, reliant siya doon sa members niya, hindi lamang doon sa Pangulo o Presidente ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung isang paraan, siguro for the minority na i-justify na,
0: mm-hmm.
1: bagaman hindi majority of all of the members yung bumoto kay Senate President pro tempore,
0: Sherwin Gatchalian.
1: Sherwin Gatchalian.
0: Yes.
1: And then, and enough na po yun, no? Para for the time being, habang nagkakagulo yung mga posisyon at liderato, ay magpatuloy ng trabaho yung mataas na kapulungan.
0: Anyway, wala na naman siguro silang aasikasuhin dahil wala ng plenary. Nag-adjourn na sila CNIDE until July 26. Ang kinakailangan na lang is kung meron nga matutuloy pang mga committee hearing. So that's the question now. Kung mag-convene man bukas yung
2: former
0: Blue Ribbon Committee, under Pia Cayetano, meron bang rule na hindi na nila pwedeng gawin yon because nag-constitute na ng bagong committee chairmanships, yung bagong mayorya?
1: Well, sabi nga, I think ni Doris kahapon or today, abangan ang susunod na kabanata. Kasi, honestly, uncharted territory tayo ngayon.
0: Yes.
1: Nung in the past, nagkakaroon naman ng rigo doon sa Senado, kahit papaano, may 13 na nagpapakita.
0: May malinaw na bilang.
1: May malinaw na bilang. Pero ngayon, parang yung strategiya, pag-iwas talaga.
0: Yeah.
1: So, and ganyan lang din tayo nagkaroon ng leadership change or leadership contest na nasa dulo na nung session. And Tama ka, Tony, no? Habang naka-recess ang Senado, may trabaho pa rin na nagpapatuloy. Committee hearings nagpapatuloy. I think impeachment gagalaw kahit papaano. So, importante pa rin na ma-settle.
0: That's not part of their legislative work dahil yung impeachment court, hiwalay.
2: Oo, hiwalay na procedure.
1: Correct po yun. Pero and yet, no, yung Pangulo ng Senado, ang trabaho niya sa
0: presiding officer.
1: Presiding officer. So, nandun tayo sa possible situation in the next 2 months month and a half na naka-recess itong Senado na marahil nag-iba na lahat ng committee positions and yet yung Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano pa rin. So, ang tanong na lang ay, mayroon bang aakyat sa korte at hihingi ng tulong, no, or maghahain ng petition upang resolbahin ito. So, yun yung medyo, I think, honestly, binabantayan mong nagbabantayan from the leaders.
0: Ako lang, because okay din siguro na kapag may umusbong na ganyang issue at napag-uusapan nga because hindi naman mape-predict ng mga framers ng Constitution natin lahat ng mga magiging future events. Is it possible ba, Attorney Paula, na to resolve any repeat of this kind of crisis na magkaroon ba ng amendments to the charter para mas malinaw ang latag ng procedure kapag may ganitong sitwasyon?
1: Naintindihan ko, Tony, yung impulse na yun, na siguro baka dapat linawin natin yung charter. Pero magpo-push back lang ako ng onte kasi makikita naman natin na kahit gaano kalinaw ng patakaran, kapag dumating sa brasuhan sa politika, minsan yung teksto ng saligang batas nakakalimutan yan. Or yung pag-unawa kasi natin sa saligang batas, nanggagaling yan hindi lang dun sa teksto niya, but dun sa actual application niya over years and over decades. So kabilang doon, sa isa sa mga tradisyon na iyon ay, umaraw man o umulan, basta walang bagyo, nag-a-attend ang Senado sa session niya. Kung ina-atake yung independence niya, ina-atake or lumalaban siya sa pamamagitan ng privilege speeches niya, sa pamamagitan ng resolution, at hindi dun sa pagsususpindi na lang bigla ng session. So, madami tayong nakalimutan in the last few weeks and probably last few years na tradisyon ng Senado. So, kahit gaano pa siguro paglaruan yung text or ayusin yun, makakahanap at makakahanap ng butas. Kasi yung saligang batas, isinulat siya para sa isang expectation na ang gobyerno natin ay best good faith na trabaho at yung Senado ay composed ng statesmen.
0: Defy your expectations.
1: Tama. So, baka ang solusyon, Tony, hindi so much palitan yung saligang batas.
0: Palitan yung tao.
1: What if bumoto tayo ng mas maayos?
0: Sabi na eh.
2: Hindi naman natin pwede palitan in one go lahat yan.
0: Hindi nga. Pero yung punto nga ni Attorney Paolo, doon na nga tayo papunta. In 2028, kailangan mas makapili naman tayo ng mas mabubuti at kwalipikadong tao. Partner, magtatanong ka sa'yo.
2: May tanong din ako dyan, Attorney Paolo. Di ba ngayon, we're in a flux on the Senate leadership. But also on the issue of the impeachment court, which is different from holding sessions na trabaho ng Senado. Di po ba? Pag, sabihin natin, magko-constitute sila as a Senate Impeachment Court with Senator Alan Peter Cayetano, still the presiding officer, dahil siya pa rin naman ang Senate President. Ibang trabaho ang Senate Impeachment Court, di po ba? Hindi nila pwede erase yung pagkakaroon ng pagboto for a new Senate leadership pag naka-constitute sila as a Senate Impeachment Court because it's a different kind of a thing, di po ba? Hindi yung session, di ba?
1: Opo, yun po ang pagtitigan natin yung tradisyon ng Senado, yung pagpapalit ng liderato nangyayari lamang kapag nasa session sila. So bagaman makita natin yan in the next few weeks, mag-meet pa rin yung Blue Ribbon Committee, yung mga komite na bahagi ng Senado.
0: That's not the plenary session.
1: Hindi po yun yung plenaryo. Kababalik tayo din sa principle kanina, ang Senado ay yung buong kapulungan ng membership niya. Nandun yung kapangyarihan ng Senado. So yung pagpapalit mismo ng kanilang membership or ng kanilang leadership, kailangan mangyari po yun sa konteksto ng sesyon.
2: Ito na naman po yung susunod ko sigurong itatanong dito. Kung hindi pa rin po sila, pero sa bagay nakasinabi na nakasinadie adjournment na rin daw po naman sila, no? E di tuloy-tuloy lang po ang kanilang pag-absent nito until such time na magbalik na yung session nila. When is it again? July?
0: 26. July po, State of the Nation address
2: after
0: ni...
2: After na po ng SONA.
1: So, fourth Monday of July po, no, mukhang hanggang doon na yung ganitong sitwasyon. So, ang mga interesting dyan na tignan ay, dahil nga ito yung first time na nakita ko, at least na rin palit na lahat ng chairmanship, yeah. Hindi pa rin nagpapalit yung Senate presidency.
0: Yes.
1: May impact po yan sa impeachment kahit pa paano. No? Mm. Kasi yung presiding officer po nag-rule on procedural questions. So hindi po natin alam kung paano po magpo-proceed. Mm. So again, babalik tayo dun sa issue no, na yung statesmanship parang nawawala din kasi dito sa Senado natin ngayon. So maganda din na pagkakataon nito para pag-isipan talaga ano ba yung mas mabuti para sa institusyon na hindi ganitong paralisado or kini-question lagi ng mamamayan kung sino na ba talaga yung nasa liderato ng Senado.
0: So kung kunwari nga to, manatili nga si Alan Cayetano as Senate President, and yet wala naman siyang hawak or control dun sa mga committee chair committee chairmanships. Tama nga ba yung ang tawag sa kanya ng isa pang analyst na si I think si Dr. Claudio Julio, sorry, Tihangki, na lame duck Senate President na si Alan.
1: Opo, hindi naman po insulto yung lame duck, no? But term lang po siya na parang definitely kung mag and makikita po natin to tomorrow, no, kung gagalangin nga po ng rest of the Senate and yung Senado as a larger institution yung pagpapalit ng chairmanships, kung nagpalit na nga po lahat, ano pa po yung kaya niyang gawin at this point. So lame duck nga po would be an accurate description. Hindi naman po insulto yung description lang po talaga kung ano po yung mangyayari na sitwasyon na parang may kapangyarihan po sa pangalan but not in probably not in practice.
0: Yes, yes. Alam mo dati, nung medyo malapit-lapit pang si congressman pa lang siya noon si Alan Peter Cayetano. Siyempre, ano siya doon? Tagig Pateros ba yung kanyang representation?
1: Tagig Pateros pa.
0: Oo. Nagpapadala pa ng balut dito sa studio namin sa opisina balut is duck egg, di ba?
2: Lame duck.
0: Can there also be a lame duck egg, Attorney Paula? Because Attorney Paula is not a biologist.
1: malayo na po yan sa field.
0: Yes, the lame duck egg is not called the balut anymore. Bugok na ang tawag. Ano ba tawag doon? Anyway, so ang tanong pa pala, no, because we were also discussing it off-air, ang quorum sa plenary, iba ang bilang sa kung ano ang majority votes to convict sa impeachment court. Kasi sa plenary, parang sabi mo, wala nang coercive jurisdiction. Hindi mo mapapunta yung isa dahil nagtatago, yung isa nakakulong. Pero sa impeachment court, Attorney Paolo, 24 pa rin sila, whether or not yung dalawa ay hindi sumisipot o yung makasipot.
1: Tentatively po, no? And kaya ako po sinasabi tentatively kasi itong mga kaganapan recently, bahagi din po sila doon sa tentative evolving natin na pag-unawa sa ating saligang batas.
0: Okay.
1: But tentatively, mukhang same rule po ito doon sa Senate Presidency, na ang boto talaga na binibilang natin ay yung 24, yung all the members. And consistent po yun doon sa, una, wala naman pong coercive jurisdiction issue doon sa issue sa ng kung ilan po ang dapat bumoto para sa impeachment.
0: Yes.
1: At pangalawa po, tinakda po talaga sa saligang batas na mataas yung threshold to convict. Mas mababa yung threshold to impeach, but mataas yung threshold to convict.
0: Ay, nako po. Mas mataas ang threshold to impeach, mas mababa ang threshold to convict. Tama, baliktad.
2: Baliktad.
0: Okay. Well, so, ibig sabihin nun, pag nag-convene nga yung Senate sa impeachment court sa July 6 at by the earliest, no, yun na tinatarget nila. And si Senate President Cayetano pa rin ang Senate President as the presiding officer, ipipilit talaga nila na makapasok or mabilang pa rin yung boto nila, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, and whoever else baka pwede pang arestuhin between now and July 6, Attorney Paolo.
1: Kahit ganun po, no, parang ganoon nga po. Yeah. I caveat lang po na, sa saligang batas kasi, ang test is, may 2/3 po ba to convict?
0: Mm.
1: So hindi po actually kailangan ibilang yung boto nila ni Senator Bato or ni Senator Jinggoy. Kasi kahit hindi po sila bumoto, counted for acquittal po, technically yung hindi nila pang
0: if boto. If you don't vote,
1: Opo. Ang tanong po ay, saan po natin bibilangin? Sa 22 po ba? At the current number nila are 24.
0: Yeah. Yeah. Who decides
1: two-thirds
0: that?
1: Na yun. Well, yung Senado po. at the beginning. Kasi all constitutional questions, interpretation ng saligang
0: batas, sa kaatas
1: po yun. Doon po sa body ng pamahalaan na in charge of implementing that part. And yung impeachment po, trial at least, nasa Senado po siya nakatoon. So, yung Senado po mismo, kailangan nila mag-decide kung ano po ba yung threshold.
0: Ngayon, ito ang tanong eh. Before we go, partner, kung si Wien Gatchalian ay as acting Senate President, kung kunwari lang, matuluyan na siyang maging formally Senate President, he cannot preside over the impeachment court dahil hindi siya lawyer. Tama ba?
1: Hindi po, no? Ang impeachment po, kung aalalahanin po natin, ay isang proseso na political. Mayroong pong legal characteristics, constitutional characteristics, pero sa core po niya, political talaga siya. Ito po yung sinasabi namin na dapat mag-ingat tayo doon sa over-judicialization ng impeachment.
0: Okay.
1: So, kahit hindi po abogado si Senator Wien, at in the same way na kung si Senator Soto, po yung nag-preside ng impeachment, hindi po problema yun. Dami po abogado sa Senado na pwedeng tumulong at mag-amisyo. And to a certain extent, baka makatulong pa nga yun na focus lang doon sa ebidensya.
2: Mm-hmm.
1: Plus based naman on how Senator Wien has appeared in sessions, so mukhang aral naman po siya doon sa every time humaharap siya sa plenaryo. So pwede tayong, umasa tayo doon sa best possible version ng mga senador natin.
0: Okay. Let's see if we cannot defy the expectations of Attorney Paolo once again. Sige, partner, may panghuling tanong ka pa?
2: Hindi, wala na. Ako, lowered expectations ako ngayon para ayoko masyado mag-expect.
0: Ika nga nung palabas na, sikat na palabas sa USA, curb your enthusiasm.
2: Yes.
0: Ano ba? Attorney Paolo, thank you so much.
2: Thank you, Attorney, for a very clear explanation, partner.
1: Magandang gabi po.
0: Magandang gabi din po. Sige, so mga kapamilya, Wednesday pa lang naman. May dalawang araw pa tayo. Alam niya, we cannot adjourn the session of Issues Spotted.
2: By just a letter?
0: Yeah. Tuloy-tuloy lang tayo. Because we'll see. May caucus pa pala sa Senado, so we'll find out. Baka mamayang gabi sa mga susunod pang programa, ano magiging
2: resulta na pinag-usapan nila.
0: Ng mga senators na nasa bagong mayorya ngayon sa Senado. Ha? Magpapaalam na kami ni partner Rica, and we'll see you again tomorrow. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Rica, nasa po nyo nakasama. Ingat ka, pamilya.
0: Abangan nyo na po dahil malamang sa malamang na napakaraming mga nagbabagang balita mula sa Senado at kung saan sa Ampasa, TV Patrol! Hanggang bukas mga kapamilya, ingat po kayo. Bye-bye.
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita,
4: Senator Sherwin Gatzalian, inihalal na Senate President pro tempore, dalawang araw nakawala ng sesyon ng mga senador, binasag sa pagdating ni Senator Francis Escudero. Senator Alan Peter Cayetano, kinwestiyon ang nangyaring sesyon at iginiit na siya pa rin ang Senate President.
5: I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines.
4: Bagong Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Erwin Dulfo, pinakansela ang mga impitasyon para sa Flood Control Project hearing bukas. Pero Senator Cayetano, sinabing tuloy ang pagdinig. Dagdag sa pensyon ng Social Security System o marangkada ngayong Hunyo. Rider, hinampas at sinuntok ng isa pang rider dahil sa away trapiko. Police na umaresto sa senior citizen na driver ng nakabanggaan niyang sasakyan, ipinatawag ng NAPOCOM, pumalag.
6: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogisan kayo sa media.
7: Hindi kami nagpapapogi dito.
6: Papapogi kayo, sir.
4: Coco Martin at Yang Constantino nag-collab para sa theme song ng Sigabok.

0: Live, mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa sigalot sa Senado. Sa wakas, natuloy na ang sesyon ng Senado kung saan nakapaghalal sila ng bagong Senate President pro tempore at mga bagong leader ng mga komite bago mag-adjourn si Nidia. Live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. RG, anyari?
2: Alvin, natapos na nga ang patigasan ng magkakatunggaling senador na binasag ni Senator Francis Escudero. Matatanda ang dumaanan Lunes at Martes nang hindi nakakapagsesyon ang Senado dahil hindi sapat ang numero ng magkabilang kampo para makapagsesyon nang wala ang kabilang kampo. Pero ngayon, dalawa

0: is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators, with seven others beyond the Senate's coercive jurisdiction.
1: At dahil nagkanumero na sila, Alvin, umakyat na sa rostrum si Senator Sherwin Gatchalian bilang presiding officer para buksan ang sesyon. Hinalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore, kapalit ni Senator Loren Legarda. Siya na rin ang acting Senate President alinsunod sa patakaran ng Senado.
2: Mr. President, let the record reflect that the chair, a Senate President pro tempore, shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes. Presiding officer of the Senate pursuant to Rule 5, Section 4C and 5 of the Rules of the Senate.
1: Alvin, nauwi rin ang sesyon sa panibagong balasahan sa Senado. Balik si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader at Renato Bantug bilang Secretary. May bago na rin Sergeant-at-Arms. Binawi rin ng dating minorya ang mga mahahalagang komite gaya ng Finance, National Defense at Blue Ribbon. Binago rin ng bagong mayorya ang patakaran sa impeachment para magkaroon ng halalan para sa presiding officer ng impeachment trial basta hindi Pangulo ng Pilipinas ang nililitis. At dahil uling araw ng sesyon ngayon, dinerecho na sa Senate adjournment. Natapos ang sesyon ng wala pang 15 minutos. Paliwanag ni Gatchalian, umabot sila sa ganito matapos ang dalawang araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng mayorya kasama ang Senate President o ang dating Senate President.
0: Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
1: Paliwanag pa ng bagong mayorya batay sa isang hatol ng Korte Suprema at sa mga naganap noong 2015, ituturing na quorum na ang 12, dahil 22 na lang ang senador na nasa jurisdiksyon ng Senado. Aminado ang isang miyembro ng bagong mayorya na ikinagulat nila ang pagdalo ni Escudero.
3: Actually, yesterday pa he's not very happy anymore. He was thinking it over, consulting his family, his friends. And then kanina morning, he said he will attend. But we didn't expect it. We were surprised when he joined us.
1: Alvin, hindi na humarap sa media si Escudero pero pinaliwanag niya hindi na katanggap-tanggap ang hidwaan sa politika dahil nagugulo na ang trabaho. Giit ni Escudero, wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado. Wala rin umano siyang hinuhudas o pinipili. Hanggang sa huli sa Facebook pa rin pinili ni Senador Allen Peter Cayetano na magsalita para kwestiyonin ang quorum at ang mga nangyari sa sesyon.
4: Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-ode sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila?
1: Alvin, giit din niya siya pa rin ang Senate President.
4: Hindi po tayo nag-resign. Removal. Hindi po nila ako naalis. Death. Buhay pa naman po siguro ako. Hindi po AI ito. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
1: Alvin, may babala rin si Cayetano sa epekto nito sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: Alam niyo po, mag-delay po ang impeachment sapagkat pag pinatan ang rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis.
1: Alvin, nagpasalamat naman ang bagong Mayor Yaki Escudero, anila, dahil sa kanya ay nakamove on na at makakabalik na sa trabaho ang Senado. Alvin?
2: RG, pakipaliwanag mo nga, so ano ang mangyayari? Ang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin, pero ang majority ng miyembro ng Senado, hindi na niya kaalyado ngayon. Paanong dynamics nun?
1: Yun ang sinabi ni Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. So, yan ang makikita at aabangan natin sa mga susunod na araw kung paano nila i-assert ang magkabilang kampo ang kani-kanilang mga posisyon. Kasi nga, as far as Senator Cayetano is concerned, walang 13 yung kabila. So, siya pa rin ang Senate President at dapat yung grupo pa rin nila ang masusunod. Pero yung kabila naman, ang sinasabi nila, yung bagong mayorya, ang sinasabi nila, sa bisa nga nitong hatol ng Korte Suprema, itong Avelino versus Cuenco na mula pa noong 1949 ata na kaso ng Supreme Court, ay pwede nang maituring na quorum itong 12 na nasa sesyon kanina, dahil nga sa kung tutuusin, 22 na lang ang senador na nasa ilalim ng jurisdiction o coercive jurisdiction ng Senado. Ibig sabihin ng coercive jurisdiction ay yung pwede silang pilitin na sumailalim sa mga proseso ng Senado. Paano nga naman nila mapupwersa o mabibilang na nasa ilalim ng coercive jurisdiction ng Senado yung mga nakakulong o kaya yung talagang physical na wala dito o ayaw makita o hindi natin makita. So yun ang naging basihan nila doon sa kanilang claim o doon sa kanilang argumento na yung 12 ay quorum na. So kanya-kanya silang opinion ngayon, kanya-kanya silang posisyon. At titignan natin kung paano ito mauuwi, kung mauuwi na naman ba ito sa panibagong patidasan o maidadaan na ito sa ibang klaseng usapan. Alvin?
2: Sorry RG, ang pagkakaintindi ko, si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin talagang Senate President. Kaya ang hinalal nila si Gatchalian ay Senate President pro tempore. Kaya ang tanong ko is, kung si Alan Peter Cayetano ang Senate President, pero ang 12 ay nasa kampo ng kabila, paano mo kukontrolin yun?
1: Siya lang ang nakakaalam yun at siya lang ang makakasagot yan. Kasi siya naman ang haharap sa kanila. Kung wala na sa kanya ang tiwala nung 12 at ilan na lang ang naiwan sa kanya, ano, parang lumalabas, parang 10 na lang yata silang naiwan sa kanya, pagka nagbotohan, alam naman natin dito sa Senado, lahat ng desisyon dumadaan sa botohan. So kung talagang magbobotohan sila along party lines or along alliances lines, magiging mahirap yun para kay Senator Alan Peter Cayetano na igiit yung kanilang mga gusto mangyari. Kasi nga, nagkaroon ng botohan sa floor, ay kukulangin sila. Pero pinipilit nga niya na siya pa rin ang Senate President dahil nga walang 13 yung kabila, yun actually yung teknikalidad ng patakaran ng saligang batas, ng patakaran ng Senado, na kailangan kasi may 13 para makapagpalit ng Senate President. Yun ang pinanghihiwakan ni Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung kabila naman, kaya nga rin, I think, tinatanong mo naman ako, inelect lang nila ay Senate President pro tempore at acting Senate President. Admission na yon on their part na wala kasi talaga silang 13.
2: Exactly. O yun na nga, narinig din natin yung briefing ni Senator Tulfo na ang sabi niya, hindi, si Cayetano ang Senate President. Pero dahil sila ang majority, kaya nila ginawa yun. Ang unang test dyan, RG, at pakisagot mo na rin kung tama, ay ang committee hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee bukas. Ay paano, susunod ba? Saan ba ang susundin? Yung kina Marcoleta o yung sa Lunes na ni Tulfo?
1: Iba-iba nga ang sinasabi nila dyan. So hindi pa tapos tong kwentong to. So bukas, titignan natin kung may mga darating dito, kung darating ba ang staff, kung darating ba yung mga guests, kung Kasi pwede naman din talaga pumunta dito yung mga inimbita nila kung gugustuhin nila, pero magiging legal ba at kikilalanin ba ng mga ibang senador yung magiging procedure bukas? Yan ang malaking tanong. Alvin?
2: RG, isa na lang. Diba maraming urgent matters doon sa Senado? Bakit biglang nagsinidi eh? Hindi inaksyonan muna yung mga nakabitin?
1: Una-una, yun ang kalendaryo talaga ngayon, ano? 12. At ako hindi ko pa sila natatanong kung bakit diniretso nila sa Senate. Pero ang alam ko lang ay talaga ngayon ang kalendaryo nila na mag-adjourn. Dahil nga merong requirement sa saligang batas sa kailangan, merong bilang bago ang susunod na zona na kailangan mag-adjourn sila Senate. So mukhang yung mga ibang agenda, yung mga nakita kong mga nakabitin, ano, pwede pa naman yung gawin sa ibang araw. So may tatanong natin sa kanila sa mga susunod na araw kung ano ba ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon silang ipagpasa ibang araw na lang yon. Pero yung kung ang tinutumbok mo naman ay yung tungkol sa commission on appointments, ang tingin ko riyan ay medyo wala na kasi silang panahon kasi kailangan mag-convene pa ng kailangan nilang ayusin yung hatian dahil nga nagkaroon ng bagong alliances dito sa Senado. Hindi rin nila makukonvene ang commission on appointments today kung talagang pinilit nilang magkaroon man ng halalan para sa mga bagong miyembro ng commission on appointments. Alvin?
2: Maraming salamat, RG Cruz!
3: Nagbago na rin ang committee chairmanship sa Senado matapos ang pag-upo ng bagong minorya. Nasa Senado rin nagpapatrol si Victoria Tulad. Victoria, ano ang ating aabangan sa mga bagong pinuno ng mga komite?
4: Karen, kasabay ng paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at in effect ay acting Senate President, ay nagbago na rin nga yung mga committee chairmen. Ayon sa bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo, ay kanselado na yung hearing bukas tungkol sa maanumalyang flood control projects at sa halip ay gagawin ang ikasyam na pagdinig ng BRC sa Lunes, June 8. Bilang bagong Blue Ribbon Committee Chairperson, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hindi na tuloy ang pagdinig ng komite na dapat sana ay gagawin bukas, June 4. Nagbigay na umano ng direktiba sa Senate staff para kanselahin ang imbitasyon bukas, kaya hindi maaaring ipilit ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagdinig.
5: That's illegal na po yung kanyang tomorrow. We have already instructed the Senate De Osaa, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary.
6: Sir, sabi niya,
5: Now all seats vacant na po, di ba? We declared it. So illegal na po yung gagawin niya because there's already a new Blue Ribbon Chairman.
4: Ang susunod na pagdinig sa ilalim ni Tulfo ay sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Pag-uusapan pa umano nila kung sino-sino ang iimbitahin. Kaninang tanghali sa kanilang Facebook Live, sinabi ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta na may humaharang umano sa pagdinig na dapat sana ay kanilang pangungunahan.
7: Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. Ang balak talaga ay agawin ang mga committees, kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan.
8: Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
4: Pinabulaanan ni Tulfo ang paratang na may hinaharang sila at sinabing may mga paglabag ang dating mayorya sa pagtawag ng June 4 hearing.
5: Subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman noon? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. eh, ang minority leaders, the ex-officio of the Blue Ribbon, well, hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, that's another violation of the rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, anong itatanong ko dito?
4: Ayon kay Tulfo, lahat ng senador ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, mapa mayorya o minorya, para hindi masabi na may hokus-pokus sa proseso. Pero sa kabila ng mga nangyari, iginiit ni Cayetano ngayong hapon na itutuloy nila ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas.
0: But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people.
4: Kabilang sa mga inimbita ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senador Pia Cayetano, sina dating House Speaker Martin Romualdez, ang umano'y 18 Marines na sinabing nag-deliver sila ng mga maletang may cash, kina Romualdez at dating House Appropriations Chairman Zal Dico, at mga empleyado ni Ko. Imbitado rin sa dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez at mga kalihim o kinatawan ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management at ang Ombudsman. Samantala, sinabi ni Senador Francis Kiko Pangilinan na nakahinga siya ng maluwag matapos lumipat sa kanila si Senador Francis Cheese Escudero.
9: How did you convince Senator Cheese po?
10: Mahabang proseso, but thankfully he agreed.
9: Mm-hmm. Thank you, sir. How do you feel lang, sir?
10: A relief for the Senate.
9: Apa.
10: And we hope that this is a fresh start. And Win is most deserving and most qualified.
9: Sir?
4: Karen, sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung ano ba yung mangyayari bukas dahil magkaiba nga yung pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano at ng bagong mayorya. Sa kanyang Facebook Live, bago mag-alas 6 ngayong gabi, sinabi ni Cayetano na mag-i-issue siya ng memo sa Office of the Senate Sergeant at Arms at sa Secretariat para huwag isara ng mga ito ang Senado dahil magkakaroon umano ng Blue Ribbon Hearing bukas. Sinabi rin ni Cayetano sa staff na huwag ipadlock ang Senado. Pero kaninang pasado, alas 5 ng hapon nga, ay naglabas naman ng paglilinaw ang bagong mayorya na sinasabing hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano at nabakante ang posisyon. Karen?
11: Maraming salamat, Victoria Tuland.
12: Kinilala ng palaso ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Pero bago man yan, ikinadismaya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring boycott ng ilang senador na nauwi naman sa pagkakansela ng dalawang sesyon. Live mula sa Malacanang, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano ang sabi ng palasyo sa palitan ng liderato sa Senado?
13: Bernadette, sinabi ng palasyo na naaayon sa batas at sa rule of law ang naging palitan ng liderato sa Senado kaninang hapon. Kaya naman ayon sa Malacanang ay ginagalang nila ang naging desisyon ng bagong majority at ang liderato ni ngayon Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero bago yan ay sinabi ng Pangulo na dismayado siya sa ginawang boycott sa sesyon ng mga mababatas na kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano.
14: Get back to work. Get back to work because it's important, dami natin kailangan gawin.
13: Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador matapos dalawang beses na nakansela ang sesyon noong Lunes at Martes. Marami kasi ani ang kailangan gawin o amyendahan na batas.
14: Kung walang sesyon, hindi ko nga maintindihan eh, dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, ng congressman naman ako, nag-senador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session.
13: Para sa Pangulo, walang sapat na rason ng Senado para mag-cancela ng session.
14: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito.
15: Sabi ng Pangulo na dating senador hanggang 16th Congress, nababahala siya sa gulo na nangyayari sa Senado ngayon. Hindi rin aniya maintindihan kung bakit kinailangang tumigil ang lehislatura sa pagtatrabaho. Gayong tuloy naman ang dalawa pang sangay ng pamahalaan.
14: I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nang kaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? The best description I can have is the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve.
15: Marami aniyang gustong makamit ang pamahalaan na hindi maaabot kung magtutuloy-tuloy ang suspension ng sesyon.
14: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
15: Sa ngayon, pinag-aaralan aniya ang mga hakbang kasama ang pagtingin sa konstitusyon para masolusyunan ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi kasi nila pwedeng diktahan o parusahan ng Senado bilang co-equal branch sila ng gobyerno.
14: I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. It's a very, very sad situation to have to watch. They have to regulate themselves, and they haven't been doing much of a good job right now.
15: Nauna lang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na tila mali ang impormasyon na natanggap ng Malacanang dahil handa silang magtrabaho.
7: Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila po ang hindi nagtuloy.
15: Sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na naapektuhan na ng kawalan ng sesyon ng Senado ang Status of Visiting Forces Agreements o SOFA ng Canada at New Zealand. Umapela siya sa Senado. Naaksyonan na ito para umabante na ang expanded defense cooperation ng dalawang bansa at ng Pilipinas.
16: Na depensa na namin sa pumili ang dalawang SOFA na pending na conference by the Senate, no? Sa ratification ni Presidente, apilan na para na lang sa smooth running of the armed forces of the Philippines at para sa engagements natin na tuloy-tuloy at mabilis, sana naman mapugunan ng Senado ang mga pangangailangan na ito na hindi dapat pabayaan.
15: Nauna na rin sinabi ng palasyo na apektado na rin ang ekonomiya dahil sa mga nangyayari sa Senado.
13: Bernadette, ginagalang ng palasyo ang separation of powers at ang legislatura bilang isang co-equal branch ng pamahalaan. Nauna naging sinabi ng Pangulo na umaasa siyang mareresolba ng Senado ang mga issue para maituloy na ang paglilingkod nila sa mga taong bayan. Bernadette.
12: Maraming salamat, Jervis Manahan.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dagdag sa pensyon ang Social Security System, nagsimula na ngayong Hunyo. Mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, nadagdagan pa. At Gogo Martin, hands-on, maging sa poster at music ng Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: Ang tunay na na matapang. Hindi gumagapa.
18: Tatapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
19: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
17: Hindi kinakalawang.
19: Ibang klase ka pare, intindi mo.
20: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
17: Hindi mo malilim lang.
21: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgato.
17: Ilabas ang mga matatapang.
22: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
17: Dito sa Sine Matapang.
23: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
24: Diyo na dadaon sa inyo!
17: Sa sine mo, hari ka rito!
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
26: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
27: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
28: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
27: May kasama kang makikinig sa'yo.
28: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
29: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
27: Ako to, si Chang Ami.
28: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
27: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
17: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
30: Teritoryo ko ito.
17: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Pag-ibig na kapata.
30: Ting isang bala lang tayo.
17: Maaangas na sagutan.
30: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
31: Sorry, kailangan ng patayin.
30: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
17: Ito lang yan sa sinimo. Hari ka rito!
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
32: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
33: Sa house,
32: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
17: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
34: Ano yun?
35: Shooting star.
34: Ano yun?
35: Falling star.
17: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
36: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
17: Palaging may bit-bit na pampahapi.
36: Ito for you. Chocolate yan, imported.
17: Yan ang Tatak Dolphy.
37: Muscle yan, oh.
36: Hanggang dito, umabot ang muscle.
17: Tatak hari ng comedy.
38: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
30: Lupit naman yun.
17: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
36: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
17: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
39: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
27: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Lola, Nanay, estudyante. Babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
1: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
2: May bayad bang bata?
3: Wala.
2: Mga bata!
1: Isama pa ang tropa para mas masaya.
4: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah?
1: Present ang mga bida sa comedy.
5: Huwag siya may ceiling fan!
6: Wag!
5: Ma'am, bakit?
6: Wala!
1: Present din ang kulit nila sa fantasy.
7: Meron kang magic, eh.
8: Hindi magic ang kailangan mo! Operasyon!
1: Oh, bawal umausent, ha?
9: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
10: Kinampas ng helmet at sinapakpan ng magkaangkas na lalaki ang isang rider sa Sampaloc, Maynila. Ang insidente sa pool sa video, yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
11: Nakahinto ang rider na ito sa stoplight sa bahagi ng Florentino Corner, Maceda Street sa barangay 519 sa Sampaloc, Maynila alas 3 ng madaling araw noong Lunes nang bigla na lamang siyang hampasin ng helmet sa ulo ng backride ng kakarating lang na motorsiklo. Maya-maya pa, sinuntok naman siya sa ulo ng mismong rider. Sa kuha ng dashcam ng rider, kita na galit ang driver ng motorsiklo kaya agad nang umalis ang biktima para magpa-blotter sa barangay habang lumiko na rin papalayo ang nanakit na rider. Nakiusap din sa isang netizen ang biktima na i-upload ang kuha sa kanyang dashcam para matunton ang nanakit na rider at angkas nito. Ayon sa uploader, pauwi na ang rider na magkasalubong ang dalawa.
12: Nakita lang daw yan na may motor lang daw na nakasalubong, pero parang nagkita kasi sila sa gitna na parang napatabi ng konti itong sumalubong sa kanila. So yun, after daw nun, tinatry ang habulin kasi yung green light, pero dahil nagbiblink, tumigil na rin siya sa intersection kasi inabot na rin siya ng yellow light. Tapos mamaya-maya, bigla na lang daw siyang hinampas nung helmet.
11: Dahil sa lakas ng hampas, nasira ang accessories ng helmet ng biktima.
12: Ganun daw kalakas yung hampas, eh. Siyempre, on his part, parang natatakot din siya na baka abangan siya. Kasi kung ganung klaseng tao nga naman yung nakaharap niya sa kalsada na wala pa siyang ginagawa, what if pa sa sitwasyon ngayon?
11: May nakapagsabi na nakatira sa kaanak sa barangay 517 ang nanakit na rider, kaya agad itong pinuntahan ng mga opisyal ng barangay pero hindi na ito naabutan.
13: Itong bata na ito, itong respondent na ito, hindi ko masyadong kilala ito, eh. Dahil hindi naman siya talaga permanente dito nakatira yan. Iba-iba ang lugar. Pero nandito ang relatives niya at nakinontak din namin. Hindi rin namin makontak yung tao na ito.
11: Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng barangay sa pulisya para matuntun ang dalawang lalaki. Ayon sa barangay, nais panagutin ng rider ang mga suspects sa nasira nitong accessories ng kanyang helmet. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
14: Iginit ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang pagkakakulong kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay patunay na walang sinisino ang Pangulo pagdating sa pagpapanagot sa pera ng bayan. Dagdag pa ni Dizon, ang mga kaso isinampa laban sa mga responsable sa anomalya ay sinusuportahan ng matitibay na ebidensya base na rin anya sa direksyon ng Justice Department at Ombudsman. Kanina, ininspeksyon ni Dizon kasama ang Quezon City LGU, ang UPRI NOAA, ang Matalahib Creek na karaniwa apektado ng baha. Ayon kay Dizon, nasa 5 buwan na ang operasyon ng creek alinsunod sa drainage master plan ng Quezon City LGU.
15: Paugit-ugit sinabi ng Pangulo, kung saan dadagin tayo ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit sino pa yan, kahit dati niyang sekretary yan, kahit kaaryado niya yan, kahit kamag-anak niya yan, kahit sino pa. Basta kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta.
14: Inilipad si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa isang pribadong ospital matapos may madiskubre sa laboratory findings na may kinalaman sa kondisyon niya sa puso. Ayon sa BNP, dinala si Bunoan sa isang pribadong pasilidad sa Metro Manila nitong Martes ng gabi. Binabantayan si Bonoan sa ospital simula na makaranas ng pagkahilo at pagtas ng preso noong Lunes nang ilabas ang arrest warrant laban sa kanila para sa kasong plunder kaugnay sa anomalya sa flood control project. Humarap pa sa Santiguin Bayan si Bonoan itong Martes pero noong hapon ay lumitaw sa kanyang laboratory results na tumaas ang kanyang heart enzyme. Agad siyang inirefer sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital. Nauna namang sinabi ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment ang dating kalihim.
2: Considering his advanced age, underlying hypertension, elevated troponin, one level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended.
14: Samantala, sumalang sa witness stand ang dating DPWH Planning Service Director, kaugnay naman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan na kinasasangkutan ni dating Senator Bong Revilla Jr. Sa kanyang salaysay, sinabi ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote na nagawang i-bypass ng namayapang si DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang chain of command sa kagawaran. Hindi rin pinadadaan sa kanya ang output ng kanyang division na may kaugnay naman sa 2025 national budget dahil dumidiretso ito kay Cabral bilang anyay standard operating procedure. Sinigundahan ito ang naunang salaysay ni DPWH Central Office Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria na inutusan siya ni Cabral na i-encode ang mga proyekto at proponents nito para mapasama sa budget na isusumiti sa House Committee on Appropriations. Isa na rito ang Pandibulacan Project na ang proponent ay si Revilla.
10: At ngayong gabi makakasama po natin si Senator Panfilo Ting Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson.
3: Hi Karen, magandang gabi sa atin lahat.
10: All right. I think, Senator, magandang linawin. Sino po ba ang Senate President ngayon?
3: Wala. Vacated. Kasi wala kaming 13. 12 lang kami. Enough to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Pero we cannot yet elect a Senate President kasi under the Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan.
10: Pero nangangahulugan po ba na hindi na si Senate President Alan Cayetano ang Senate President? Kasi sa kanyang Facebook Live, sinabi po niya siya pa rin ang Senate President, sir.
3: Yun ang problema, Karen. Kasi kung naandito sila sa session hall, dito sana kami magdedebate. Mahirap makipagdebate sa Facebook. Kasi sa halip na pumasok siya, hinintay namin siya ng Lunes, hinintay namin siya kahapon, hinintay namin siya kanina, hindi naman siya pumapasok. So paano kami magdedebate na nasa Facebook siya, kami naman nasa plenaryo? Ang tamang venue para pagdebatehan namin, pati yung pag-elect, kung meron silang issues, dito sa plenaryo, hindi sa Facebook.
10: Maliwanag kikwestiyonin po ito no, ng mayorya o kumbaga ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang hirap na ng mga terminologies ngayon. Legal po ba ang ginawa ng bloke po ninyo kanina? At bakit po ito legal, sir?
3: I-correct ko lang, dating mayorya, minorya na sila ngayon kasi 10 sila, kami 12. Or 11 kung sakaling hindi mag-a-align completely si Senator Cheese. Ngayon, karapatan niya na dumulog sa korte kung gusto niyang questionin ang legalidad. Sa punto namin, kaninang alauna na nag-caucus kami, diniscuss namin mabuti yung legal basis, pati yung president na umiiral. Ano? Dalawa, Avelino versus Cuenco, at ito'y 1949, pero leading case pa rin ito. Wala pa itong, hindi pa namomodify. Na kung saan, kung wala sa coercive power, kung outside of the coercive power of the Senate, eh hindi kabilang yon sa pagdetermina ng quorum. Pangalawa, kung hindi makompel ang attendance, eh hindi yon bibilangin sa pag-determine ng quorum. Yung president naman dito, 2015, si Senator Drilon, 17 lamang yon ang naanditong senador. Dahil yung 4 or 3 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. Pero nakapag-conduct sila ng business at ang kanilang na-determine na quorum ay 12. Kasi nga, hindi naman kompleto yung 24 at wala nga sa coercive power ng Senado, yung ibang miyembro ng Senado noon. Paliwanag, Karen, maraming legal opinions na lalabas dito. Mm-hmm. Ang tangi lamang makakaresolve nito, kung gusto nilang dumulog sa Korte Suprema, eh doon tayo makikinig. Pero sa maski magdebate tayo till kingdom come, wala tayong mare-resolve. Kaya kung gusto niya, pumunta na lang siya sa Korte Suprema para questionin yung nangyaring kanina sa session hall.
10: Senator, paano po ninyo, ng grupo ninyo nakumbinse na sumama sa session si Senator Cheese Escudero?
3: Hindi namin siya kinumbinse. As far as I know, kusang loob siya dahil ang sinasabi niya nga, hindi niya na kayang tiisin o sikmurain yung nangyayari sa Senado. And we admire him for that kasi yung kanyang very appreciative kami sa kanyang naging position kanina na ang dahilan, ang kusang loob niyang pagsama sa sesyon ay para mabigyan ng kaukulang quorum. Kasi 11 lang kami, kung mapapansin ninyo, mula Lunes, kahapon, hindi kami makapag-conduct ng business kasi wala kaming quorum. Ginagalang namin yung quorum na 12. Ngayon, nung dumating siya, nakapag-conduct kami ng business kanina at nagpapasalamat kami sa kanya. Wala pong kondisyon, wala po siyang hiningi. At wala rin kaming pagkumbinse, bagkus kusang loob siya. At ito na pahayag na rin ni Senator Cheese, ginawa niya ito dahil nga mahal niya yung Senado as an institution. At we admire him for that.
10: Now, Senator Lacson, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal ko ito. At hindi daw tama una ang bilang ng quorum, pero maging si Senator Loren Legarda, sinabi po niya unconstitutional daw ang Senate takeover dahil ang majority daw po ay tinuturing pa ring 13. Ano pong reaction niyo dito?
3: Ulitin ko, Karen, ang tamang venue, ang proper venue para pagdebatehan namin yan, yung quorum, yung legality, sa plenaryo, hindi sa Facebook.
10: Now, paano po ito ngayon, Senator Lacson, bukas? What if ituloy ni Senator Marcoleta ang kanyang subcommittee hearing sa flood control? What will happen?
3: Illegal. Yun ang illegal kasi hindi naman siya chairman. At meron kaming sergeant at arms na siya mangangalaga ng orderliness at saka ng decorum dito sa loob ng Senado. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Eh baka mapahiya sila.
10: Now, Senator Lacson, paano po ang July 6? Ang July 6, ang unang araw dapat po no, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan po ba, sir, magbabago ang presiding officer? Di ba ang Senate President ang presiding officer po?
3: Tuloy yung July 6, ano? As tuloy yung nangyaring pagsasubmit ng komento ng Vice Presidente noong June 1. At tuloy din yung deadline, yung period na magsasabit ng reply o komento yung prosecution. Tuloy pa rin yung pre-trial o preliminary conference na magaganap pagkatapos na makapagsubmit yung prosecution panel ng kanilang komento. At tuloy pa rin sa July 6. Yung presiding officer, kung sino yung tumatayo o yung acting president or pwede kami mag-designate kung sino yung pwedeng mag-preside doon sa mangyayaring impeachment trial sa July 6.
10: Oo. Maganda ipaliwanag niyo po ito, Senator Lacson, huling tanong. Because ang July 6, you convene as an impeachment court. Sa araw ng SONA, which is end of July, that's when you convene as a legislative body. Tama po ba ito, sir? Kung boboto ng 13
3: totoo
10: for
3: yun.
10: A new leadership, can that be done on July 6 or the rules do not permit that?
3: Ang pinag-usapan namin, hihiling kami sa Pangulo para tumawag ng special session.
10: I see.
3: Hindi lamang sa tungkol sa impeachment, tungkol din doon sa nabinbin na confirmation ng ilang Navy captains at saka Armed Forces colonels para ma-promote sa general. Ang problema, nakakahiya sa kanila at nakakaawa sila dahil aabutin sila ng one-year ban dahil nga sa gulo nangyari sa Senado, hindi makapag-convene ang CA. So, alang-alang sa ating mga magigiting na kawal, yung mga mapapromote, at baka ma-disqualify sila by virtue of the one-year ban bago dumating yung kanilang retirement age, Hihiling kami sa Pangulo kung pwedeng tumawag kami ng special session para ma-convene yung commission on appointments para naman hindi malaking dagok sa mga pamilya ng ating mga magigiting na opisyal ng armed forces.
10: Nag-issue ng statement ang Pangulo, sinusuportahan niya ang bagong liderato ng Senado. Ibig sabihin po ba, Senator Lacson, kung magtawag ng special session si Pangulong Marcos Jr., halimbawa bukas o Friday or kahit next week e nakasinidiyan na, pwede po yun?
3: Pwede yun. Pwede. Special session. Nasa ano naman yan? Nasa konstitusyon naman yan na pwedeng tumawag ng special session ang Pangulo.
10: So, it's clear para po sa inyo, vacant ang Senate presidency sa ngayon.
3: Maliwanag yun. Bakante ang Senate presidency na posisyon. Wala kaming Senate president. Meron kami acting Senate president by virtue of his being Senate president pro tempore. Si Senator Sherwin Gatchalian.
10: Maraming salamat po, Senator Panfilo Ping Lacson. Thank you, sir.
3: Salamat, Karen.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kampo ni Senator Jinggoy Estrada hiniling na mailipat siya ng detention sa PNP Custodial Center. Mga diskarte para makatipid sa nalalapit na pagbabalik eskwela, alamin sa Winning Moment. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
16: Ubusan ito ng lahat.
18: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
16: babawiin ko yan.
6: Mabagsik at walang sinasanto.
19: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
6: Kala kapag uminit ang kanilang ulo.
20: Sa akin ka pa rin babagsak!
21: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan ko.
22: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
23: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
24: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
25: Saan?
24: Sa puso mo.
6: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
26: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
29: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
31: Napapanood dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radio Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
6: Walang kalma-kalma!
32: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
6: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma.
33: Tawan mo ko!
34: Pagtatanggol ko kayo.
6: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
35: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
6: Yes! Giling mo, giling! Pinapiling po kami!
37: Ayun oh!
6: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
40: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
40: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
40: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
41: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
0: sa tindig.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
4: Agad narito ko, diligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
7: Ito ang tandaan mo. Tistado ng bulok mo.
8: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
9: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahagap puto ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
12: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
13: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
12: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
14: Pakinik! Manuper!
15: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
17: Hindi ako natatakot sa isarapin.
14: Matindi.
25: Kahit sino kung si pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
14: Ganyan talaga kapag may bibib na akima. Mananagutin ko kanyan.
12: Walang kakabataan nag-iisang alama.
15: Sino ka ba talaga?
12: Ramon Revilla Sr.
27: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
12: Alamat ni Akima.
30: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
12: Sa sinimo, Hari Carito.
33: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
36: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
37: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Renta, una sa balita, una sa public service.
12: Bago pa man sumikat ang
5: umakyat na sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kabilang sa pinangangbahang nasawi ay isang buong pamilya matapos ma-recover ang bangkay ng isang bata at sanggol. Nagpapatrol, Dennis Datu.
38: Justice for the family and the victim.
39: Nagtipon-tipon ang pamilya ng mga biktima ng pagguho ng gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nag-alay sila ng panalangin at nagtirik ng kandila. Idinadaig nila ang anilay kawala ng malasakit at tulong sa kanila na may-ari ng gusali at ng kontratista nito.
42: Kamustahin niyo naman po kami ng mga pamilya. Nag-aantay po kami ng mga pamilya namin dito na isa-isa pong nilalabas na wala ng buhay, na halos na aagnas na po yung mga katawan, may sanggol pa po. So, di ba, sana po managot ang dapat managot.
39: Wala pang abogado mga biktima, kaya hiling ng grupo, sana may tumulong sa kanila. Isa sa naghahanap sa mahal sa buhay ay si Marilu, na nangutang pa ng pamasahe para makaluwas mula sa Samar. Nawawala pa rin ang kanyang anak na si Jeffrey, ang asawa nito, at mga anak na 9 gulang na lalaki at 11 buwan na sanggol na babae. 20 nang huli niyang makita ng personalang anak at tanging sa video call lamang sila nagkakausap.
43: Masakit sa damdamin ko kay nawara anak-anak. Minahal na mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun. Hindi ko yung napapagalitan.
39: Lumuwas naman mula sa Bislig City si Jessa para hanapin ang kapatid na si Reynaldin na asawa ni Jeffrey. Nais na niyang maiuwi ang labi ng kapatid sa kanilang probinsya at masiguro na makakamit ang hustisya.
1: Sabi naman kasi daw ng foreman, pwede isama yung pamilya, kaya po sinama po yung pamilya niya. Sa mga nangyari po, hindi po pwedeng pabayaan eh. Kasi marami pong mga buhay na nadadamay. So kailangan po, papanagutin po talaga.
39: Nitong Martes, kabilang sa na-recover ng mga bangkay ang isang lalaki, isang babae, isang batang lalaki at isang sanggol. Sabi ng Angeles City LGU, posibleng isang pamilya ang mga ito.
2: Pero hindi pa natin talaga ma-confirm, pero dun sa kanilang orientation, no, mukhang ganun yung itsura. Nakasakay pa ito sa duyan, yung hammock. No? Dun po siya nakita yung itong sanggol.
39: Tugma rin ito sa pamilyang hinahanap nila Marilu at Jessa. Pero hirap nang makilala ang mga natagpo ang bangkay. 10 sa mga nakuhang bangkay ang hindi pa nakikilala. Ngayong Miyerkules, 4 pang bangkay ang magkakasunod na nakuha sa guho. Habang nagpapatuloy ang paghahanap sa posibleng mga natabunan at kung ilan pa ang nasa ilalim ng guho, walang nakakaalam. Dennis Datu, ABS-CBN News, Angeles City.
3: Good news! Nagsimula ng tumaas ng 10% ang pensyon ng mga retirado ng Social Security System, 5% naman sa mga death at survivorship pensioners. Katumbas po ito ng dagdag na maglalaro sa 200 pesos hanggang 2,400 pesos sa mahigit 4 na milyong pensyonado. Sa ilalim ng 3 taong programa, may isa pang bugso ng 10% increase sa pensyon sa September 2027. Nag-iingat na sa kalusugan ang 62 anyos na si Rafael matapos ma-stroke ang kanang bahagi ng katawan. Ilang dekadang vendor si Rafael at sinaga ang paghuhulog sa SSS para lang magkapensyon. Kaya laking pasalamat niya nang mabalita ang tataas ang kanyang pensyon ng 10% ngayong buwan, bagamat kulang pa umano ito sa pangangailangan niya.
4: Hindi para makabili ako ng pagkain na masarap. Medyo masarap. Kasi hindi ako nakakain ng masarap eh.
3: Pinaaga ng SSS ang umento sa pensyon ngayong buwan, imbis na sa Setyembre pa, para makaagapay sa mahigit 4 million pensioners sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Kung ang mga retiradong manggagawa ay may 10% increase, 5% naman ang dagdag pensyon sa mga death at survivorship pensioners. Ang 74 anyos na si Marcela at Mister, parehong may dagdag sa pensyon. Pero kahit malit lang, masaya ang mag-asawa dahil madaragdagan ang budget nila para sa pamilya.
6: Natuwa po. Siyempre, pangdagdag sa maintenance. So, laking bagay din yun, lalo na ngayon mahirap ang buhay.
3: Pero paano naman yung mga nakaschedule pa lang mag-retire simula June hanggang August ngayon taon?
7: Mag-retirement pension ka starting June 1. Ngayon po, June 1, 2026. Hindi ka pa po kasama doon sa cut-off po natin for June 2026 increase. By September 2026 po, yung pension mo po may increase pa rin po ng 10%.
3: Dahil sa 10% na dagdag, papalo na sa 2,200 pesos ang pinakamaliit na pensyon sa SSS. Ang pinakamalaki, lagpas 26,000 pesos. Pero ang pinaka-average na pensyon, nasa mahigit 5,000 pesos kada buwan. Pero pagdating ng 2027, mayroon ulit 10% increase sa pensyon. Nilinaw ng SSS na nagsimula nang ipatupad ang dagdag pensyon sa mga batch 1 na ang date of contingency ay kada umpisa hanggang 15 ng buwan. Yung iba naman, susunod na simula June 16.
7: So mga hindi pa po nakakuha, dun po tayo sa usual na withdrawal schedule po natin. So yung June pension po ninyo, kasabay na po nun, may increase na po yung pension po ninyo.
3: Tiniyak din ng SSS na kahit may dagdag pensyon na mahigit 4 million pensioners, hindi naman ito babawiin sa mga aktibong miyembrong nagbabayad ng kontribusyon buwan-buwan.
7: For the 3-year period po, wala po tayong magiging increase sa contributions, only increase on pension.
0: Sa ngayon, nasa 750 pesos kada buwan ang minimum na hulog sa SSS, 5,250 pesos naman ang todong kontribusyon batay sa salary credit na 35,000 pesos. Mahigit kalahati niyan, sagot ng employer, 1,750 pesos naman ang kalta sa sweldo ng empleyado. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan magpapaulan ang habagat?
8: Alam mo Alvin, dito sa Luzon, magpapatuloy pa ang mga paulan ng habagat sa mga susunod na araw. Medyo nagpapalakas din sa habagat ang nabuong low pressure area sa may gitna ng South China Sea malapit sa Vietnam. Huli po itong namataan sa layong 675 kilometers, kanluran ng Iba, Zambales. Sa labas po iyan ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng PAGASA, mababa ang tsansa na ito ay maging bagyo sa ngayon. Ang Central at Northern Luzon po ang masasapul ng malalakas na paulan ng habagat na pwedeng tumagal hanggang pagsapit ng weekend. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials, kapamilya, dahil pwede yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa mga pagulang ito, pwedeng makamit na yung kinakailangang pag-ulan sa monitoring stations ng PAGASA para madeklara na pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posible yan bago po matapos ang linggong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 4 sa Luzon, may aasahan pong maulang panahon buong araw at lalakas po yung boost ng ulan sa may Pangasinan, Zambales, Tarlac, dito po sa Pampanga at sa Bataan halos buong araw. At sa gabi, medyo may kalakasan pa yung mga pag-ulan dito sa may Bulacan, Pampanga at Bataan. Pwede po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mag-ingat mga kapamilya. Sa Palawan naman, magiging maulap sa hilagang bahagi ng probinsya pero mababa ang

0: may kaunting ulang daraan sa umaga pero tanghali pa magiging maulan dito sa may Eastern Visayas at magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan dyan hanggang pagsapit ng hapon. Meron ding mga pag-ulan bandang hapon dito po sa ilang lugar sa may Negros, Southern Cebu at sa Panay. At pagsapit ng gabi ay may kaunting ulan dito naman sa probinsya ng Cebu. Dako naman tayo sa Mindanao. Sa umaga po ay pwede ang pagsikat ng araw pero may aasahan din pong mga pag-ulan mula tanghali at may kalakasan ng buhos ng ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Davao Region at maging dito po sa Bukidnon lalo at sa may Sultan Kudarat. Oras ng hapunan, malakas din ang buhos ng ulan dito sa may bahagi ng Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro at meron pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao lalo po sa may Davao Region at Soccsergen pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maula po at mararamdaman natin yung pagbugso, kaunting pagbugso ng amihan, medyo mahangin lalo pag nasa tamataas na lugar at gabi pa aasahan yung malalakas na mga pag-ulang dulot ng habagat. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: Mula sa pagiging isa sa pinakaminamahal na OPM icons ng bansa, sumusubok naman si Rico Blanco ng bagong hamon sa kanyang karera bilang leading man sa pelikulang Project Baby. Nagbukas din siya tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng OPM at ilan sa pinakapersonal na yugto ng kanyang buhay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
2: I don't want commitment, okay?
3: Sandy, hinihingi ko lang naman eh. Huwag mo ako ilakot sa buhay mo.
4: Isang bagong kabanata ang binubuksan ni Rico Blanco sa kanyang karera sa kanyang kauna-unahang lead role sa romantic comedy film na Project Baby kasama si Su Ramirez. Aminado si Rico, hindi pa siya makapaniwalang napili siyang maging leading man.
5: Playing a character.
6: Migo, right?
5: Migo. Who is kind of chill.
6: Mm-hmm.
5: Artist siya. Hindi siya masyadong Yeah, he seems to be a cool guy lang.
6: Yes, yes.
4: Samantala, naniniwala si Rico na nasa golden era ang OPM dahil sa dami ng mga uhusay at iba-ibang musicians ngayon.
5: I think in the future, we'll look back at this time and say this is one of the golden eras of Filipino music.
4: Sa kabila ng mga tagumpay sa career, nagbukas din si Rico tungkol sa mga pagsubok na kanyang hinarap matapos mawala ng kapatid, makipaghiwalay sa matagal na relasyon at pagpanaw ng kanyang alagang aso.
5: Did I make a mistake? Was that a mistake to just focus so much on work, thinking that you'll have all the time in the world? And
7: pag nahulog, sasagutin ko lahat.
4: Mapapanood ang full interview ni Rico Blanco sa Oh My Gan, mamayang 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
8: At susunod, Sandigan Bayan pinanindigan ang precautionary hall departure order laban kay dating Speaker Martin Romualdez. At official posters ng comeback serye ni Coco Martin na si Gabo nagsulputan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Iyakan?
10: Check!
11: Sorry po.
9: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
11: Good boy ka na ba?
12: Good boy na po.
11: Sigurado ka?
12: Opo.
9: Pangpamilya? Check na check!
13: Yes!
9: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
14: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.

0: ng DCML para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
2: Boy, kilig.
3: Sakay.
4: Cute ka pala, no?
2: Boy, kinikilig.
4: Ganda ko, no?
1: Sobra.
5: Yakapin mo! Ganon!
2: Totoo ba ang nadarama?
4: I love you!
3: Sorry! I don't love you!
6: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
2: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
6: I love you! I love you! I love you! I love you!
7: My love, your braso. Ayan ho, sobre.
2: Sine Kibig.
8: Saturday and Sunday.
2: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
8: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Manatili po kayong nakikinig.
11: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Good morning, class.
1: Ang mga una mong minahan na pelikula.
2: Lumawak ang aking imagination.
3: Magaling!
1: Nangunguna sa umaga.
3: Punta naman ang nakita mo!
4: Slow down!
1: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
5: Wala ka ng alalani.
1: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
6: Hiniling ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na mailipat siya ng detention mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas patungo sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. A 2 ng Hunyo, nang inihain ng kanyang abogado ang pormal na muson isang araw matapos siyang dinala sa Paitan sa Payatas dahil sa kanyang plunder case. Matatanda ang dati nang naditine si Estrada sa custodial center nang maharap sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Pero pinayagan siya makapagpiansa noong 2017. Kasabay naman ng kanyang hiling na paglipat ay naghain din ang kampo ni Estrada ng urgent motion para hilingin naman sa korte na magtakda ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Inaasang diringgi ng mga musong ito ng Sandigan Bayan 5th Division sa pamumuno ni Associate Justice Zaldi Tres Peces kasabay na ititakdang arraignment ng senador. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na inisyu laban sa kanya. Ngayong iniimbestigan siya kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa 7th Division ng Anti-Graft Court, wala itong nakitang merito sa argumento ni Romualdez na nalabag ng PHDO ang kanyang karapatan para bumiyahe na aniyay nakabase lang umano sa haka-haka. Parugiit ng Sandigan Bayan, kailangan lang may makitang probable cause o sapat na basihan para ma-issue ang PHDO. Dagdag pa ng Sandigan Bayan dahil sa bigat na mga potensyal na kaso na walang piyansa pa ang iba, may malinaw na motibo ang mambabatas para takasan ang paglilitis.
7: Sa ibang balita naman, itinatawag sa National Police Commission ang pulis na nag-viral na video na sa pilitan umanong inaaresto ang isang senior citizen sa Taguig City. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
8: Mag-aalas 3:30 ng hapon itong Martes nang magkabanggaan ang isang shuttle van at isang kotse sa kanto ng MLQ Avenue at Mauling Creek sa Barangay Bagong Bayan sa Taguig City. Ang driver ng kotse na isang police corporal bumaba at kinumpronta ang 76-anyos na driver ng van. Dahil nakaharang sa kalsada, pinaatras ng pulis ang puting van. Pinitsuran ng pulis ang plaka ng sasakyan at tinuturo ang pinsala sa kanyang sasakyan. Nag-usap ang dalawa. Pero maya-maya, umabante ang van na kinagalit ng pulis. Kasunod nito, puwersahang pinabababa ng pulis ang driver ng van.
9: Sir! Sinyo mo yan? Sir!
10: Arrestado ko, arrestado!
9: Lang tayo, sir!
10: Kayo? Wala kayong nagawa? Paano mo nagawa? Paano mo lang nagawa? Pinapatabi ka namin
9: patong... Sir, may tubig!
10: Pati nga kami sa sikasahan mo eh.
8: Pinakalma ng mga taga-barangay ang sitwasyon at pinaupo sa bangketa ang van driver.
10: Restado ka?
8: Ang pulis naman, pinusasa na ang matanda.
10: Wala ka pang warrant o pares! Wala ka pang warrant o pares!
8: Matapos sa mapusasan, isinakay ang matanda sa kotse at dinala sa presinto.
11: Corporal Simeon Dizuan.
8: Hindi nagustuhan ang National Police Commission ang ginawa ng pulis, kaya ipinatawag nila ito. Pero imbes sa magpaliwanag, ibinalandra ng pulis sa mga dating kaso umano ng matanda na ayon sa NAPOLCOM ay walang kinalaman sa insidente.
11: Upo dyan. Upo ka dito.
12: Ito po.
11: Upo ka dito, Miss Corporal. Anong kinalaman niyan nung sa insidente ng traffic accident? Corporal Suan, apa, anong kinalaman niyang mga pinagsasabi mo doon sa traffic accident?
12: Sir, gusto ko lang pong patunayan na itong moral character ng tao ay hindi ganun kaganda, sir.
11: Do you want to go that route, Corporal Suan?
8: Ayon sa NAPOLCOM, patong-patong ang mga naging paglabag ng pulis na nag-awol pa noong 2013. pero nakabalik pa sa serbisyo. Kasama ito ngayon sa imbestigahan ng komisyon. Maharap ang pulis sa kasong kriminal.
11: Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Hindi ka pa nahiya. I'm directing our legal service, my director May, to file criminal case against Corporal Suan for violation of RA 7438 for failure to inform arrested persons of their rights. Dapat binasa mo yung Miranda rights niya.
8: Pero sa Bati Suan,
12: huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para nung papogisan kayo sa media.
11: Hindi kami nagpapapogi dito.
12: Papapogi kayo, sir.
8: Dito na pinalabas si Suan dahil sa kawalang respeto niya sa DAPOLCOM at mga opisyal na kasama sa PRESCON. Pinadisarmahan na rin siya at pinasibak na sa pwesto. Bukod sa kasong kriminal, maharap din ng pulis sa kasong administratibong oppression, grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer na maaaring magresulta sa tuluyan niyang pagkatanggal sa serbisyo. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
0: Tito Winnie!
13: Hi!
0: Pasukan na sa Lunes. Ano ba ang pwedeng gawin para mapagkasya ang budget para sa school supplies?
13: Ay, Ate B, may nakilala akong mami, taga Las Piñas. Taon-taon dumidiskarte siya para makatipid sa pagbili ng school supplies sa pamamagitan ng pagre-recycle. Animang anak ni Michelle Amar. Dalawa sa mga ito ay estudyante pa. Blessing para kay Michelle ang anim niyang mga anak. Pero aminado siyang may mga panahon na kinakapos pa rin sila sa budget kahit dalawa na lang ang nag-aaral.
14: Siyempre yung mga gamit nila sa school, siyempre sapatos, mga uniform. O, ang hirap pag sabay-sabay sila nag-aaral. Yun nga eh, parang ang trabaho mo na rin kasi hindi nanay, accounting na din eh. Kaya tuloy yung nangyayari, yung budget na para sa pagkain, parang kinakat ko yun para makabili ng mga gamit nila sa school.
13: Dahil iba-iba ang requirement ng bawat teacher ng kanyang mga anak, winning discarded tip number one ni Michelle, huwag bilhin ng isang bagsakan ng school supplies. Mainam na hintayin ang final na listahan ng mga kinakailangan ng mga gamit.
14: Kalakalahati lang muna kasi minsan yung mga teacher ibang gusto.
13: Kung maayos pa ang mga gamit noong nakaraang school year, ayusin at linisin lamang ang mga ito para magamit ulit. Gaya ng lapis, lalo na kung pudpud lang ang pambura. Yan ang winning discarded tip number 2. Para sa mga lumang notebook, gumagamit si Michelle ng yarn, art paper at plastic cover para makabuo ng bago.
14: Yung notebook niya, 10. Yung lahat na yun, pag tinanggalan ko ng mga nasulatan na nakakabulang ako ng 4. Tinanggal ko yung mga may mga sulat. Tapos tinera ko yung mga walang sulat, tatahiin ko yun, lalagyan ko lang ng plastic ng cover ulit, tapos plastic cover, di mukha na siyang bago.
13: Para sa sapatos na may sirang strap pero maayos pa ang katawan at swelas, ginupit niya ang strap tsaka pinunasan.
0: O, diba? Mga tatay, mga nanay, hello, hello din sa mga bata. Tandaan nyo, hindi nasusukat sa magagarang gamit ang husay sa school, kundi sa tamang kaalaman at tamang asal na matututunan sa paaralan. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
6: Susunod, Coco Martin, songwriter na rin. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
16: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bilis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
17: Super sa kapastikan!
18: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
19: Tabla-tabla muna, tol.
17: Super sa katatawanan!
20: Okay na ba to? Eto pa!
17: Super pati sa Pogi Points!
21: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
20: Hindi ko maipaliwanan, parang bang may magic!
17: Super sa lahat ng hanap mo!
22: For everybody!
17: Super exciting ang sipe tuwing Sabado sa... Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, BZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
5: Teritoryo ko ito.
4: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata.
6: Hindi isang palala tayo.
4: Maaangas na sagutan.
7: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
8: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
9: Sorry, kailangan ng patayin.
10: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: May tulang yan sa sino. Ari ka rito!
11: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Dumarami na ang trabaho na nangangailangan ng makabagong skills sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Ayon yan sa katatapos lang na National AI and Skills Summit. Pero maraming Pilipino ang kakaunti pa lang ang kaalaman sa AI. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
15: Sa National AI and Skills Summit ng Viventis, hinikayat ang mga kumpanya, paaralan, pamahalaan at pribadong sektor na magtulungan para ma-upskill ang mga Pilipino pagdating sa artificial intelligence o AI. Sabi ng Tesla, ilang mga trabaho ang maaaring maapektuhan sa tinatawag na AI disruption.
16: AI could take over a significant share of the tasks people do today. This includes customer service representatives, telemarketers, accountants, auditors, secretaries, and office clerks.
17: It's just get ourselves out there.
15: Kaya ayon sa ilang eksperto, kailangang mag-upskill ng mga Pilipino o madagdagan ng mga makabagong skill set gaya ng kaalaman sa AI. Sa pagsusuri ng LinkedIn, dumarami na ang mga job posting sa Pilipinas na kinakailangan ng AI skills gaya ng kaalaman sa generative AI, prompt engineering, data science at iba pa. Kailangan anya manguna na ang mga kumpanya na magkaroon ng sapat na training para sa mga empleyado, kabilang na ang maayos na data gathering. At dapat anila mapag-aralan na rin ito sa paaralan.
18: We have to, as industry, we have to have that discipline of data so AI can amplify it.
19: You cannot go into full AI without you having to come up with your data enterprise framework.
15: Ayon sa TESDA, tuloy-tuloy ang kanilang libreng AI skills training. Dagdag pa ng TESDA, maging si Pope Leo XIV sinabing may maganda at di magandang epekto ang AI, kaya kailangan anya maging mapanuri.
16: To coordinate AI skills training, ensuring Filipinos are ready for an AI-powered future.
15: Meron ng higit 4,000 scholars ang TESDA sa AI and data skills training. Pero kailangan pa nilang madagdagan ang mga partners at trainers para mas maraming Pilipino pa ang matuto pagdating sa responsabling paggamit ng AI. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
20: Pinatawan na ng parusa ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay. Kaugnay ito sa kontrobersyal niyang pahayag sa aktres na si Ann Curtis sa isang hearing ng House Justice Committee. Sa botong 263 na pabor, 8 ang tutol at 7 ang nag-abstain, napatunayan ng House Committee on Ethics and Privileges na nakasala ang mambabatas sa hindi wastong pag-uugali. Dahil dito, inatasan si Suntay ng voluntaryong community service, sumailalim sa gender sensitivity seminar at mag-issue ng public apology sa aktres at sa lahat ng kababaihan na kanya babasahin sa harap ng telebisyon o broadcast media. Pangangasiwaan naman ng House Committee on Women and Gender Equality ang kanyang gender sensitivity seminar.
5: Comeback is real para kay Coco Martin dahil inilabas na ang official poster ng kanyang nalalapit na serye na Sigabo. Samantala, nagsama-sama ang OG o original cast ng kapamilya sitcom na Home Along the Riles sa advanced screening ng kanilang reunion movie. Nagpapatrol, MJ Felipe.
6: Halos kumpleto ang cast ng original kapamilya sitcom na Home Along the Riles sa kauna-unahang advance screening ng kanilang reunion movie noong Lunes. Sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Maynila ang venue ng screening. Bukod sa mga manonood, pinasalamatan din ni Vandoff ang ABS-CBN.
21: Hindi magiging totoo ang pangarap na to, hindi siyempre dahil sa ABS-CBN, kay Tita Cory, sa pagtulong sa amin at sa pagbibigay ng tiwala at sa pagpapayaram ng franchise.
6: Mapapanood ang Home Along the Riles The Reunion movie sa mga sinihan sa June 17. Samantala, mainit pa rin ang pelikula ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na tayo sa wakas sa pagpasok nito sa ikalawang linggo sa takilya. Hindi lang sa Pinas, kundi pati sa iba't ibang bansa dahil sa international screenings nito. Tampok din ang Don Bell sa cover ng Metro Dot Style. Bittersweet ang paglalarawan ni Bell sa kanilang posibleng huling magazine cover na magkasama. Pero extra sweet ang konseptong Dancing in the Rain ng photoshoot. Dahil sa ngayon, ang kanilang pelikulang Tayo sa Wakas, ang kanilang last dance sa big screen. Inilabas na ngayong araw ang official poster ng nalalapit na comeback serye ni Coco Martin at Julia Montes na Sigabo. Makikita na rin ito sa ilang lugar dito sa Metro Manila.
22: Ano gumawa niya ni?
23: Ano reaction ko sa poster?
22: Siyempre happy ako kasi unang-una, honestly, happy ako na magkasama kami ni Jules dun sa poster. Tapos nandun lahat ng elements, yung action, yung romance, tapos makikita mo yung komunidad na gagalawan ng kwento. Kumbaga, poster pa lang kinukwento mo na na, ah, alam ko na yung tatakbuhin na itong kwento to. Right. Lalo na yung ano, pati yung theme song.
23: Ah, I heard.
22: Kami rin niya ang gumawa, ni Constantino ang gumawa.
23: Kumanta ka rin?
22: Hindi naman, ako nagsulat. Ako nag-ano ng kwento. Siya nga nag-perform.
6: Isang elementong kapansin-pansin sa poster ay ang paggamit ng kanyang pangalan sa titulo, Coco Martin's Sigabo. First time itong ginawa ni Coco sa ilang taon niyang direktor at storyteller.
22: Nahiya ako. Pero sabi kasi ni Jules, panahon na, na ipagmalaki mo, ba't ka nahiya? Eh, ikaw naman talaga yung gumagawa ng kwento. Para kahit pa paano, sa noon time mo, and then meron kang legacy na maiiwan. Kaya, di ba, syempre, FPJs, Batang Quiapo, FPJs, ang Provinciano. Ngayon naman, Coco Martin, Sigabo. Subok lang!
6: Markahan na ang kalendaryo dahil sa June 22 na, ang pagbabalik ni Coco Martin sa primetime kasama si Julia Montes sa Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
24: So sino ba? Tuloy ba o hindi tuloy yung hearing bukas?
25: Yan. Abangan.
24: At sino ba yung
25: Anong mangyayari?
24: Sinong Senate President? Sabi ni Senator Ping sa interview mo.
25: Wala.
24: Vacant.
25: Oo.
24: Sabi naman ngayon, si Senate President, paano ba?
25: Sabi mo.
24: Former o Senate President?
25: Yan ang gulo, di ba?
20: Sino pa pa niyo? Ano ibabay?
25: Mag-neutral tayo, sabi ni Senator Alan.
24: Nag-Facebook live na naman.
25: Oo, na siya.
24: Siya pa rin. Ang Senate. At tuloy raw ang hearing bukas.
25: Gulo.
24: Kung ako empleyado ng Senado, ano pang susundin ko? Malilito rin ako.
25: Oo. De, ang tanong ngayon, yung ang hirap sabihin, majority, dati majority. Yung kampo ni Cayetano, sisipot ba bukas to support the subcommittee hearing?
24: Hindi hearing nga nila yun eh. Sina Marculeta.
25: Ang tanong, that present lahat sila.
20: Pero silang lahat.
25: All 10 of them, they have to all be there.
0: Hindi, kasi committee hearing lang to eh. But hindi mo kailangan ng...
25: But to support, to they support, have yes. to go.
1: Alam nyo, yeah. manood na lang kayo bukas. Parang abangan ninyo ang susunod na kabanata.
25: Okay. Alright.
0: Mag-boycott ka?
1: Oh, game na.
0: Mag-boycott ka ba? Halimbawa ako ikaw invited guest, attend ka ba o hindi ka attend? Kung ikaw miyembro ng Marine, di ba?
25: No, ang mahirap kasi dito, ang Malacanang kinilala na yung bagong liderato.
0: Kinilala na.
25: Kinilala ni Pangulong Marcos Jr.
0: Pati yung kamera.
25: Pati ang kamera, kinilala na ang bagong liderato ng Senado. Okay. So, di ba?
0: So, dati na. Dapat dati.
25: So, ang tanong, that place into something, right?
0: Sige. Abangan.
25: Alright, tignan natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po ang Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in a service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 6 na minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya. Ay, alas 8 na po. Ibig sabihin,
2: Spot Report
0: na po. Aba, ngayon po ay araw ng Wednesday, June 3, 2026. At dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin, sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito ang
2: Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report!
0: Mga kaserbisyo at kapamilya, kami po ay inyong patuloy na napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels.
1: Kusan tayo number one?
0: DZMM Teleradio Facebook, at of course, YouTube Channel. Kami rin po, ha? Ito naman. Kami po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa magtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report.
1: Una ang
0: seguridad ninyo.
1: Yan, eh. Partneres, siyempre para sa inyo mga mensahe, abay akalain nyo yung pangatlong araw pa lang ng Hunyo.
0: Oh.
1: Ang dami nang nangyayari.
0: Kaya nga eh.
1: Kaka-anniversary lang ho namin kagabi, 1-year anniversary.
0: Oh,
1: may bumati sa akin, partner, nasa Napol ko mukha happy anniversary raw sa Spot Report. Anyway, kung kayo may mga mensahe, iparating nyo ho yan sa aming Viber number hotline 0919-278-3000. Ulitin mo nga, partner, ano yan?
0: 0919-278-3000. Pwede po kayo makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi sa pamagitan po na ating Viber line. Aba, ay may mga topics po tayo ngayong gabi na talagang mainit-init. May mga nagkakasagutan kaninang hapon. Eh. Yan po, kabila sa ating tatalakayin.
1: Huling hirit.
0: Sa
1: tag-init. Ano?
0: Ay, nako. Eh, bago ang lahat, aba, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya, inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore, kapalit po ni Senador Loren Legarda. Iyan ay matapos mabuo ang quorum sa Senado kanina na magpakita sa plenaryo si Senador Francis Escudero. Agad nagsimula ang sesyon kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado na sinundan ng pag-nominate kay Gatchalian o kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore na walang tumutol. Inihalal din si Senador Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairman ng Committee on Rules, habang balik bilang Senate Secretary si Ray Bantog at si Yusek Alfredo Corpus bilang Senate Sergeant at Arms. Agad ding inihalal ang mga bagong chairman ng komite, makinig kayo mga kapamilya, kung saan si Senador JV Ejercito na ang mamumuno sa Finance Committee si Senador Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, Senador Vicente Soto III sa National Defense, Senador Panfilo Lacson sa Committee on Public Order, Senador Rafi Tulfo sa Committee on Public Service, Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, Senator Risa Hontiveros sa Committee on Health, Senador Lito Lapid sa Committee on Games and Amusement, Senador Miguel Suviri sa Committee on Foreign Relations at Majority Floor Leader, at mananatili si Senador Francis Escudero sa Committee on Housing and Urban Development. Sinabi naman ni Senator Suviri na magsisilbing presiding officer o acting Senate President si Senador Gatchalian batay sa Rule 5, Section 4C. Pasado alas 3:30 naman nang i-adjourn ang session.
0: Alam mo, yan yung aabangan natin bukas, partner, dahil kanina nga ay since dumalo na si Senator Chis Escudero sa session, abay syempre nagkaroon na ng movement. Ngayon aabangan natin bukas, partner, kung matutuloy yung magiging hearing.
1: Palakpakan ng partner sa Senado.
0: Kahit kami sa Crown, partner, kanina nakamonitor kami,
1: grand
0: talagang
1: entrance,
0: nagulat kami. Sudden switch talaga, change diyan sa takbo ng Senado ngayon na medyo maingay sa mga panahon na ito dahil marami binabalot ng kontrobersiya.
1: Kaya pro-tempore, partner, basically, bakante ang, tama ba intindi ko, bakante ang Senate President.
0: Yun ang paliwanag kasi ni Senator Lacson kanina sa TV Patrol.
1: Kasi partner, nga, base sa Constitution, dapat 13. Paano 12?
0: Ay, naka...
2: Spotpot Report!
0: Samantala, naglabas naman ang pahayag si Senator Francis Escudero matapos magpakita sa Senado ngayong araw. Sa social media post, sinabi ni Escudero na hindi na may tuturing nakatanggap-tanggap ang mga nangyayari sa Senado. Giginit din ni Escudero na wala siyang panapanigang paksyon at nanindigang dapat gampanan ng Senado ang tungkulin ng taong bayan. Ayan na nga.
2: Spotpot Report!
1: Sa ibang balita, sinampahan ng reklamong obstruction of justice. Sino? Sa Office of the Ombudsman, sina Senate President Alan Peter Cayetano,
0: aba,
1: Senator Robin Hood Padilla,
0: aba,
1: at dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska.
0: Uy.
1: Kaugnay po ito ng sinasabing papel ni na Senator Cayetano, Senator Padilla, at retired Major General Aplaska sa umanay pagtakas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14 ng madaling araw. Iginiit ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko D., na sinadya ng liderato ng Senadong kanlungin si De La Rosa, umaapila rin ang grupo kay Cayetano na magbitiw na bilang Senate President.
2: Spotpot Report!
0: Samantala, pinatawag naman ng National Police Commission ng isang pulis na sangkot sa viral video na umunoy sa pritang pag-aresto.
1: Grabe
0: sa isang 76-anyos na senior citizen matapos ang banggaan ng isang shuttle van at kotse sa barangay Bagong Bayan, Taguig City noong Martes ng hapon. Nagkaroon umano ng komprontasyon sa pagitan ng police corporal at ng driver ng van matapos ang aksidente. Nang umabati umano ang van habang nag-uusap pa ang dalawang panig, nagalit ang pulis at pwersang pinababa ang matandang driver. Sa kabila ng pag-awat ng mga opisyal ng barangay, pinosasan pa rin ang senior citizen at dinala sa presinto. Hindi ikinatuwa ng NAPOLCOM ang naging aksyon ng pulis at ipinatawag ito upang magpaliwanag. Pero sa halip, inilahad umano ng pulis ang mga dati umunong kaso ng matanda. Bagay na sinabi naman ng komisyon na walang kaugnayan sa insidente. Ayon sa NAPOLCOM, may mga nauna ng paglabag ang pulis kabilang ang pagiging awol noong 2013 at kasalukuyan itong iniimbestigahan at maaari ring maharap sa kasong kriminal at mga administratibo gaya ng oppression, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na maaaring magresulta sa kanyang pagkakatanggal sa serbisyo.
1: Matindi ah, partner.
0: Kaya nga.
1: Kasi isipin mo, partner, ganito senaryo, di ba, yung nakikitang video. Yung nasa kanan, nung Corporal Suan, yung kanyang technically provincial director niya yon. Kasi si PD. Si PD.
0: Barber.
1: Si Colonel Barber, partner. Isipin mo, mga full colonel na nandun, pati kay si Colonel Santos nandun. Aba, ganyan pa rin ang inakto. Alam mo na. Tapos, partner, ito pa, inside lang. Supposedly, alauna magsisimula yan.
0: Oo nga.
1: Dumating itong si Corporal alas tres. Isipin mo yun. Hindi niya nerespeto ang NAPOLCOM. Si PD, pati yung kanyang force commander, partner. Mm-hmm. Kasi naka-assign siya sa provincial mobile force company ng Rizal.
0: Sabi natin, partner, meron siya pinaglalaban, meron siyang idinedepensa yung kanyang sarili. Ano? Pero wala pa rin po sa lugar yung kanyang naging pananalita at aksyon. Dahil matataas na opisyal po. Ginagalang po ha, yung mga opisyal na nakatabi niya dyan. At live press ko niyan, partner.
1: Live yan, partner.
0: May mga civilian, may mga kambayan tayo nakatutok online. Na talaga namang kabastos-bastos naman talaga.
1: Partner, ang ginawa. Ang isa pa nga sa nakitang paglabag ng NAPOLCOM, kaya kasong kriminal. Polis ka, partner. Pinusasan mo lang bigla sinakay mo sa sasakyan. Kaka-alarma yon. Tapos hindi mo binasahan ng Miranda rights.
0: Yun na nga, di ba nga.
1: Sabihin mo ang karapatan.
0: Para saan pat sinasabi nga kahapon, di ba, ni General Peñones na laging maximum tolerance. Parang hindi naman nag-a-apply dito sa polis na ito.
1: Ewan yung
0: maximum
1: ba,
0: tolerance ng polis.
1: Ewan ko nga ba. Anyway, makakausap natin mamaya ang Rizal dyan. Sa ibang balita, balik tayo sa balitaan. Sa Maynila, isa namang insidente ng road rage kung saan pinagtulungan ng magkaangkas sa rider ang isa pa hong rider dyan sa Sampaloc. Unang hinampas ng angkas ng rider ng helmet ang biktima bago pinagsusuntok ng mismong driver po ng motor. Kaya napakaripas ng takbo ang biktima kahit nakapulapan traffic light. Abi siyempre naman. Bago insidente, sinasabing nag-counterflow ang magkaangkas sa rider sa one-way na kalsada sa Florentino Street at napahinto ng makasalubong ang biktima na nasa tamang linya at tumigil sa traffic light. Nagpa-blatter na po sa barangay ang biktima habang patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang magkaangkas na rider na yan. Dali lang yan.
2: Spot report!
0: Muli namang isinailalim sa yellow alert ang grid o ang Visayas grid. Bunso dito na forced outage ng 10 planta habang 9 naman ang tumatakbo sa departed o derated capacity o kulang ang produksyon. Tatagal ang yellow alert hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Nag-abiso na rin ng National Grid Corporation na posibleng magpatupad ng manual load dropping o magkaroon ng brownout sa ilang lugar hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Kabilang dito ang mga lugar na sakop ng Visayan Electric Company, Aklan Electric Cooperative, gayon din ng Guimaras Electric Cooperative at Negros Occidental Electric Cooperative. Para sa kabuang detalye, abang maaari hong bisitahin ang Facebook page ng NGCB.
2: Spot Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Samantala, kumupo tayo ng dagdag ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Binigyan ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 para bayaran na raw ang kanilang mga pagkakautang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene Jeff, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na binigyan nito ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 upang mabayaran ang mga utang nito sa CAAP ayon sa ahensya. Noong nakaraang taon pa, nakikipag-usap ang CAAP sa AirAsia Philippines upang maisaayos ang mga obligasyon nito. Samantala, sa isang pahayag ng AirAsia Philippines, tiniyak nito na tuloy ang kanilang operasyon maging ang mga scheduled flights sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Nakikipag-ugnay na rin ang CAAP sa iba pang airline companies kaugnay sa kanilang mga utang at obligasyon sa ahensya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Samantala, BARM Chief Minister, ipinasasampana ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Iqbal sa tanggapan ng Ombudsman. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
4: Jeff Marlene, iniutos na ni BARM Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Muhammad Iqbal. Kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng mahigit 2 bilyong pisong halaga ng learning at training materials. Batay sa resulta ng special audit ng Commission on Audit, sinabi ni Makakuha na dapat nang umusad ang investigasyon sa ombudsman para mabigyan si Iqbal ng pagkakataong sagutin ng mga aligasyon at inisi ng kanyang pangalan. Iginiit din ni Makakuha na may legal na batayan ang pagtanggal kay Iqbal sa pwesto dahil nawala na siya ng tiwala rito. Anya, ang mga naging resulta ng COA audit ay hindi lamang naka-apekto kay Iqbal, kundi maging sa reputasyon ng BARM bilang isang institusyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMF.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
1: Hindi, partner, nabasa ko kasi meron palang isang lalaki na nasa gusali sa Tomas Morato.
0: Aba?
1: By sinusubukang iligtas ng mga tauhan ng BFP.
0: Saka ngayon lang yan?
1: Oh, ngayon lang, partner. Aba? Nakita ko rito yun.
0: Oh.
1: Ayun.
0: Pasubukan natin pahabol BFP sa mga Radyo Patrol kung meron
1: Tomas Morato daw. Nakita ko lang, partner.
0: Delegado yan. Anyways, marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Aba, ito yung nababanggit po namin kanina na may nagkakasagutan. Ito ho ang yung nakakwento na rin kanina ni Kuyang Jeff Capras. Sabay, syempre, yung doon nga sa polis at sa pagitan ni Napolcom.
1: Imagine mo, partner, dati siyang
0: kalinisan.
1: Dati siyang senior staff sergeant na demote, partner. Eh, katakot-takot, partner, ang kaso, ha? Nakaka-alarma, partner.
0: Kasi
1: meron pa yun doon, meron siyang erasure sa blotter.
0: Oo nga, bakit nga? Yun yung tanong ko rin
1: ngayon. Yung mga kaso niya yung partner ang dami. Oo. Isipin mo naman yung mga ganon, hindi ba? Aha, nasan na yun, partner? Ang dami niyang kaso, partner
0: Kasi parang nabagat
1: 23, as awol siya. Tapos ang pinagtataka ng Napolcom, na awol na siya sa serbisyo, partner.
0: Nakabalik
1: parang pinatsiba, ginawa ng paraan na mag-file ka na lang ng leave para makabalik ka. Kaya gustong pa-imbisigahan ni Biseo Kalinisan yon, partner. Paano ito nakakabalik? 5 beses na.
0: So, partner, kung ganun kalakas ang loob niya magsasasagot, baka mamaya may nasa likod niyan.
1: Nasa likod, alin?
0: Doon.
1: Backdrop.
0: May nasa likod niyan, baka kaya ganun kalakas ang pagsasagot.
1: Di naman.
0: Dapat imbestigahan.
1: Kailangan malaman. Kaya nga, tinanong din natin kay Vice Chair kanina. Bay, kung sino, partner.
0: Oo nga.
1: Kanina. Bakit nakakalusot? Tsaka, partner, nakakabahala dyan. Isipin mo yung tingin ko doon sa video ha, base sa video. Wala na bang threat yung 76 years old, partner? 76 ha.
0: At saka kita mo naman doon, partner, sa viral video na nahihira hangong-hango yung matanda, 'di ba?
1: Kasi ang sabi niya, partner, kanina doon, syempre baka sabihin niya for the sake of fairness, meron daw kasing kinukuha sa sasakyan yung matanda. Baka daw siya hatawin. Sabi ng mga official doon, di sana pinituran mo.
0: Correct.
1: Diba? Tapos, partner, pinusasanggaya, tapos pakita mo kung paano iinangat, di ba?
0: Oo.
1: Masyadong
0: agresibo nga. Marahasan.
1: Ayan, 76. Regardless, partner, na ang daming kaso nitong dating kaso itong matanda, ang pinag-uusapan dito ay yung manner bilang police officer.
0: Correct.
1: Imagine mo yan, kita mo,
0: At saka hindi siya nagpatinag, partner, sa dami ng mga taong pumipigil, sa dami ng mga taong tinatry i-contain yung komosyon doon sa lugar. Hindi siya nagpatinag.
1: Mm-hmm.
0: Ito, di ba? Kitang-kita doon sa video. At yung pagkakalagay, parang pakiramdam ko pagkakalagay ng poses, napakasakti. Ito, tignan mo,
1: Ito na, partner. Tignan mo na, ha? Ito, nalaman ko na. Kasi nauna, hindi naman dapat ilalabas ni Commissioner Kalinisan yung mga dating kaso nito. Kasi nauna, kaya sabi ni Commission, you want to go to that route, Corporal Suwan? Eto na, partner, binanggit ni Commissioner, na-demote siya noong 2019. Mm. Na-demote siya, inamin niya. Tapos, nakasuhan siya ng grave coercion, partner, unlawful arrest and a slight physical injury noong January 20, 2015.
0: Mm.
1: Tapos, partner, meron siyang erasure of entry in the official blotter. Bakit ka magkakaroon ng erasure na gano'n? Sa PCP 11 ito. Hindi lang namin natanong kung saan AOR ito. Tapos nag-awal siya, partner, ng 2013. Higit 70 na days, partner. Awal ka na. Suppose dapat si baka na dyan. Nakabalik. Parang ginawa, pinag-apply na lang ng leave. Yun lang ginawa. Kaya paimbisigahan ng Napolcom ito.
0: Ngayon, mamaya, partner, itatanong natin yung mga ating katanungan sa ating mga kausa from Rizal Provincial Police Office. Dahil lang question mark dyan, paano na yung magiging treatment sa kanya? Gayong naging
1: nasa RP haw na siya, partner, dinisarmahan na siya.
0: Yeah.
1: At saka siya itanggal na sa kanyang sibak na sa pwesto, dun sa mga ginawa. Imagine mo, partner, Witness ang dalawang full colonel. Chief Colonel Santos. Marlon Santos. Spokesperson to the Chief PNP yun, partner, ha? Full colonel yun. Tapos nandun yung PD, si Police Colonel na Barber. Tapos yung iyong commander mo ng, ng unit. Ganun ka.
5: Matapang
1: grabe,
5: nga.
1: Partner.
5: Walang ang sinisino.
1: Nagulat kami lahat eh. Eh wow. Nagulat lahat. Ginulat niya, partner.
5: Literal na partner na walang sinisino, partner. Kung ganyan ang kanyang bibig.
1: Ayan ang sinasabi.
5: Sa harapan mataas na opisyal. What more,
1: pero
5: partner?
1: Pero ang sabi niya kasi, partner, meron naman tayong... ewan ko, mapiplay natin CCTV. May part doon na umabante naman yung talaga. Nakita naman.
5: Yun yung sinasabi niya na gusto siya sagasaan.
1: Oo, yun ang sinasabi niya. Pero ito naman, syempre, sinasabi rin ng iba. Ay, nasasabi nyo lang yan kasi na, pag-isipan nyo na, napanood nyo na yung... Pero ang proper partner, hindi ba nakaiwas ka, eh, gawin mo ang tungkulin mo sa police officer.
5: Correct.
1: Hindi naman porke napanood na natin yung video, kaya natin ito nasasabi. Kasi may mga gumawa na ho ng mga official na gano'ng kalmado ho nilang nire-respondihan yung mga ganyang pagkakataon.
5: Diba nga, lagi nga sinasabi ng pambansang polisya na maximum tolerance saan ho yun sa kanya. Eh, kabila ho yan sa ating pag-uusapan maya-maya lamang. Meron din tayong isa pang kasong tututukan.
1: Ano yan?
5: Pero, magibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala sa oras na... 8:27.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico. Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report!
0: 8:32, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po si Jeff Caparaz.
0: Ayan, sa mga oras na po ito, makakausap natin sa kabilang linya. Ang mamaya na pala, pero may makakausap tayong Radyo Patrol. Aban na rin sa kabilang linya si Radyo Patrol Pamela Vasquez.

0: Kamara at naipadala na sa Senado. 26 sa 52 LEDAC priority bills naman ang naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang dito ang Kalinga Act, Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act at Anti-Fake News and Disinformation Act. Ayon pa kay D, ginampanan din ng Kamara mga tungkuling ipinag-utos ng saligang batas, kabilang ang masusing pagtalakay at pagdesisyon ng o sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat din si D sa mga House Leader, Committee Chair at membro ng Kamara, naging ang mga staff at empleyado na bubuo sa House of Representatives para sa mga makabuluhang deliberasyon alang-alang sa transparency at accountability. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ang oras, alas 8.34 ng gabi. Ayan na po, nagabalik po tayo sa tindala kayo dito sa Spot Report. Kagaya po na nabanggit ko kanina, may makakausap po tayo mula sa Parañaque City Police Station. Ang mismong hepe ng Parañaque City Police Station, si Colonel Nicolas Piñon. Patungkol ho ito doon sa insidente ng pananaksak sa isang lalaki.
3: Facebook
1: habang
3: live, ano?
1: Naka-Facebook Live.
3: Ba? Facebook Live, ano?
1: Oo, Facebook Live. May naalala ka.
3: Oo nga.
1: Anyways, Colonel, maganda gabi po. Ako po si Marlene at Jeff po sa Spot Report.
4: Yes, Ma'am Marlene and Sir Jess, magandang gabi po sa atin.
1: Colonel, ano itong incidenteng ito? May giniritan daw po at sinaksak habang nag-Facebook Live. Pakikwento nga po sa amin, sir.
4: Opo, ito po ay nangyari doon sa barangay San Isidro, dito po sa lungsod ng Parañaque, noong Mayo 28 po, ng mag-alas 3 ng hapon. Yun naman, yun nga po, na banggit niyo po, na habang naglalaba po yung biktima natin, naka-Facebook Live siya at doon nga nakita yung yung suspect na pinagsasaksak niya po yung biktima natin.
1: Grabe. Sige, ano-ano niya yung suspect? Magkaano-ano sila?
4: Bale, base doon sa ating pagsisiyasat, sila po ay magkapitbahay. Lumalabas nga parang magkumpare pa ata.
1: Ano ho ang nakikita ninyong motibo dito po sa krimen na ito?
4: Previously po kasi may alitan na ito noong year 2023, December 2023, nagkapang-abot na itong biktima saka itong suspect.
3: Okay.
4: So then mga previous days bago nangyari yung pananaksak ay may parinigan daw at panong biktima. Parang parinigan at apo.
3: Colonel, ano ba to? Sa labas ho ba ito nangyari?
1: Oo nga.
4: Sa labas po ng kanilang mga tahanan. Habang naglalaba po sa parang iskinita po doon sa compound nila.
3: Okay. So magkalapit lang ho ng bahay ito magkumpare itong suspect at biktima?
4: Opo, opo.
3: Grabe ho itong nangyari ito. E paano nyo naman ho na-aresto?
4: Opo, base po doon sa nung natanggap natin yung ulat na ito nga may nangyari, nagkandak po tayo ng kagad ng at pursuit operation, manhunt operations at hindi po natin tinigilan hanggat nahuli natin siya sa barangay Singkamas sa Makati City.
3: Ano pinagsimulan noong 2023? Anong away yun?
1: Parang galit na galit siya rin. Oh,
3: tsaka ba't di nagkapatawaran?
4: Opo, ganoon din po. Yung parinigan sila, kasi magkapitbahay nga po siya at siguro nagkalapitbahay, nagkakarinigan, nagkakaparinigan sila kung ano-ano mga pinagkawan sila. Doon nag-ugat yung alitan nila.
3: Pero ano ho kaya? Away sa pera?
1: Para mauwi sa ganitong karumal
3: doon ng nakrenensya? Ano ba? Ano kayang po?
4: Yun po ang investigan din natin. Pero yun ang nakita natin na naging dahilan na alitan nila doon sa nangyari pa previously sa kanila.
3: Grabe.
1: Colonel, anong profile itong suspect? May mga previous cases na ba siyang kinakaharap noon?
4: Base po doon sa ating sira, sa

0: may mga previous sa nakasangkutan to, pero isang theft at reckless imprudence. Lang yun din na lang nakakon sa records niya.
1: Okay.
0: Pero doon sa any yung pagpatayo, ano man, wala naman pong ibang records.
1: Oo. Sir, ito kasi sir parang I understand, iniimbestigahan po ninyo, pero parang sobrang lalim kasi nung galit kasi doon sa video po na pinapakita namin ngayon, parang gigil na gigil yung suspect doon sa pananakit sa biktima.
2: Oh, ilan ho pala ang ano, Carnia, ilang stab wounds tinanggap?
0: Ayun po ang in-request pa rin natin sa mga kamag-anak at doon base doon sa autopsy. Pero doon sa cause of death po ay yung sa thorax niya, sa stab wound sa thorax.
2: Ang talagang kinamatay. May intention, partner, ano? Kasi upper from shoulder up di ba, Colonel? Talagang intention at galit niya. Tama sinabi ni partner Marlene, galit na galit.
0: Opo.
1: Colonel, kapag ganito, ano ho ba ang, kapag ganitong may mga nakakaalitan, ano ho ba dapat gawin para hindi mauwi sa ganitong mga insidente?
0: Well, siguro, mas maganda kasi mayroon naman tayo yung mga, yung barangay justice system natin, nandyan yung mga lupon para immediate yung mga, halimbawa, magkakapitbahay, magkakaibigan dyan sa barangay para at least maresolba ng maayos.
1: Mm-mm.
0: Kesa yung hindi natin kinikim-kim lang nung ating mga kababayan yung kanilang mga aga-alitan sa bawat, kung may mga nakaalitan man sa kanilang mga kapitbahay o ano. Mas maganda siguro dalhin natin dyan sa yung sa mediation dyan sa lupon na tagapamayapa ng barangay.
2: Grabe, hindi sila nagkapatawaran ng 3 taon. Correct. 2023. Baka nasusundan pa in between yan, ano?
1: Eh, nagkakaparinigan daw, partner. Alam mo, wala talagang nagagawang mabuti, Colonel, no? Ang parinigan, nakakadagdag sa fume ng alita ng mga tao, eh.
2: Rektahin
1: no?
2: Mo na lang, ano? Prangkahin.
1: O, ikaw. Oo, prangkahin.
2: Pero hindi, nakikirami.
0: Opo, lalo. Oh. At walang makausap sa kanila na magkapag-ayusin sila. Siguro, nadadagdagan at kinikim-kim siguro.
2: Gano'n na ho sila katagal magkapit-bahay, Colonel?
0: Opo, matagal na po. Actually, yung biktima at saka yung kwan, doon na ta rin talaga nakatira. Yung suspect natin, doon na talaga nakatira.
2: Eh, yung suspect ko ba, nung nakausap niyo, Colonel, anong sabi niya?
0: Yun po, di naman natin makausap ng maayos, but siguro, nagsisisi na rin siya ngayon kasi nasa kulungan na siya.
1: Ma'am, may bakas naman ng pag-isisi, sir. Hindi naman no remorse na itong suspect na ito doon sa kanyang pagpatay doon sa kanyang kapitbahay.
0: Oh, parang makita mo naman kasi actually yung mga kamag-anak din naman ang tumulong para makuha natin itong suspect. Sila naman ay naging daan para mahuli natin.
1: Kumusta sir yung mga tao dong nakasaksi po doon sa krimen ay yung trauma ang sinapat nila, nakakita sila ng ganitong karahasan. Ano ho ang intervention natin doon?
2: Mm-hmm.
0: Opo, ayun din naman po ang yung barangay naman po ay may mga interventions naman po diyan.
1: Mm-hmm.
0: And we are naman natin na sinisigurado natin na hindi na po maulit. Andiyan na po yung barangay at yung mga kapulisan natin na nagro-ronda rin doon sa lugar na yun.
1: So sir, anong status ng kasong ito, sir? Hawak niyo na yung suspect sa krimen?
0: Opo, naisampa na po natin yung complaint na ito ay violation of Article 248 of the Revised Penal Code or murder. Nung kahapon po, na-inquest na po natin.
1: Alright. Tindi.
2: Kaya siguro, Colonel, sa mga ganitong may alitan, ano ho maipapayo ninyo siguro? Para hindi umabot sa ganyan.
0: Yun po, mas maganda siguro dumaan na tayo. Ayusin na lang sa ang bawat isa yung may kalitan at maging magpatawad po tayo kasi at least mas maganda yung wala kang iniisip na kaaway kaysa yung lagi mong iniisip na paglabas mo may kaaway ka. So mas panatag kumbaga yung isip mo.
1: Mabuti at mabilis din na-aresto, sir, yung suspect dito sa krimen.
2: Kitang-kita siya doon sa Facebook Live.
1: Kaya nga, buti nga na tiyempo naka-Facebook Live, merong direct evidence na magtuturo sa kanya. Uh-huh. Dito nga sa kanyang ginawang pamamaslang. Anyways, Colonel, baka may mga dagdag po kayong mensahe, paalala. Nasa inyo po ang pagkakatuan dito sa Spot Report, Colonel Piñon.
0: Opo, maraming salamat sa ating mga kababayan na nagbibigay informasyon at katulong naman natin ang barangay, ang lungsod ng Parañaque at ang PNP Parañaque po ay laging nakaantabay at laging nasa kalsada. Yung mga pulis natin na para mapanatili nating pintas at mabilis yung responde natin.
1: Okay, with that, maraming salamat sa inyong oras. Police Colonel Nicolas Piñon, ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Thank you, Colonel. Ingat po kayo palagi.
0: Maraming salamat din po at magandang gabi po sa ating lahat.
3: DTT-CMM, numero uno sa aksyon. Spot Report!
1: Talaga naman ay ang init ng ulo po, wala pong patutunguhan at ang matagal na alitan, wala hong magandang idudulot yan sa inyo.
2: Tsaka partner, kapag ka merong nakasakit sa iyo, minsan tahimik ka na. Kung hindi, wala ka rin namang talagang planong ayusin.
1: Oh.
2: Kung baga, hayaan mo lang, iwasan mo na lang. Kasi yung nagpaparinigan, syempre hindi mo rin naman mababasa yung nasa isip ng ibang tao na yun.
1: Correct.
2: Diba?
1: At para naman doon sa suspect partner, patawarin
2: mo na lang.
1: Ito na, nandun ka na, nasaktan mo na, may nagawa ka ng pananakit doon sa kaaway mo, pero ano ho ang nakuha mo? Nakulong ka, naharap ka sa kaso, paano yung mga mahal mo sa buhay na umaasa sa'yo, na makapiling ka, diba? Domino effect yan, at syempre yung trauma doon sa mga nakasaksi. And of course, kawawa rin naman yung nawalan ng mahal sa buhay dahil sa galit lang ang ipinairal at alitan na hindi inayos sa loob ng tatlong taon. Nakakalungkot po na may mga ganyang krimen, pero sana magsilbing aral yan sa ating lahat. Anyways, 8:45, abay, magbabalik po muli ang Spot Report. Makalipos sa ilang mga paalala.
3: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Elvis.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:48. Partner, ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patron Marlene Padilla.
1: Partner, 8:48 na nga eh. Attendance check muna tayo. Sa kasama natin yung 1.1 million thousand.
2: Mm-hmm. Ang dami ah. 1 million na thousand pa. Ay, partner, bago ang lahat magtampo si Colonel Eliazar Jun Barber. Nandiyan na sa kabilang linyang ang provincial director ng Rizal Police Provincial Office. Kaugnay po ito sa kinakwento namin kanina na sagutan na naganap sa bahagi ng Napolcom. Good evening po, Colonel Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
3: Yes po, magandang gabi po sa inyo.
2: Colonel, unang-una hong tatanungin ko, ano ho ang inyong naging reaksyon?
1: Katabing-katabi kayo,
2: Colonel. Katabing-katabi ho kayo nung nangyari na nga ho ang sagutan.
1: Ni Corporal Suwan.
3: Mm-hmm. Opo, yun nga po. Ano, medyo nakakalungkot nga po yung ganung actuation ng ating police. No? Pero sabi nga natin, ang mga pangyayaring ito, hindi dapat natin tinotolerate lalo na okay. Yung nangyari, no? Na insidente, sapagkat yung involved doon ay sa halos senior citizen na po. No? At sabi nga natin, dapat kung meron mga hindi pa kayo, lalo na traffic altercations lang ito, dapat po ay na-resolve ito sa mas civil na pamamaraan. Lalo na ipakita natin yung restraint, no? Yung reasonable. Restraint, visual force, just to contain the situation. Total, ano lang naman po ito, just a minor traffic violations. Mm-hmm. Hindi na umabot ito sa ganong pangyayari.
1: Mm-hmm. Colonel, ano ang status ito ni Corporal Suwan? Nasa na ho siya?
3: Agad po ito, ano? Nirili po agad-agad ito po. At ngayon po ay may utos na rin yung ating regional director. Nandun na po siya sa regional office po at dinisarmahan na rin po natin agad ito as a matter of procedures natin.
2: Mm-hmm. Okay, na ano bang background ito ni Corporal Suwan? I understand may binasa na si Napolcom Visayo kanina. Pero ano bang ugali niyan sa totoong buhay? Ganyan ba talaga siya kabastos, kabalasubas?
3: Hindi naman po, hindi ko po masabi. Ano? Pero base po dun sa kita natin, that is unfortunate, no? Na ganun yung maging actions natin sa ganung sitwasyon. Base nga po, nabanggit na rin ng ating commissioner, no, ng Napolcom na meron siyang mga kinaharap na mga asunto at kaso dati noong siya ay naka-assign pa sa NCRPO. So, base po yun dun sa datos sa kanyang personal data sheet.
1: Tsaka ang hindi ho talaga katanggap-tanggap dan, Colonel, in the presence of a full colonels, dalawa ho kayo ni Colonel Santos.
2: Correct.
1: Meron pang isang major na talagang mga official niya, partner, di ba? Mga official yun eh. Kumbaga mga higher ups yun.
2: Malasubas
1: hindi
2: nga.
1: Ka dapat mag-acto ng ganun. At tsaka isa pa, Colonel, ang hindi talagang unang-una pa lang na offense niya ngayong araw eh. Inimbitahan ka ng alauna, darating ka ng alas 3.
2: Super Filipino time naman yun, hindi naman
1: pambihira
2: yun tama.
1: Pambihira naman yun, hindi
2: ba? Nakausap niyo ba ito siya, Colonel, after nung insidente? Anong paliwanan niya? Ba't siya nagsalita ng ganyan?
3: Opo, nakausap naman po natin siya. Actually po, nung sabi niya ay na kumbaga siya, no, tumaas din yung ganyan siguro. Na-agitate siya daw, sabi niya. Kasi po, pagkatapos din po noon na dinala po siya sa 9th floor para sa immediate medical attention. Doon po sa building, nagkaroon po siya ng alta presyon actually. More than 200 rin yung siguro sa nangyari. Pero hindi po natin, siyempre,
1: usgan
3: din kung anong nangyari. Baka talagang high blood din siya. Pero ganun pa man, mali pa rin po yung ganung aktwasyon sa dapat magkaroon tayo ng mas mababaw na. Nadamdamin, lalo sa ganong mga sitwasyon, para ipakita natin na stability under pressure, kasama po yan sa training natin. Kaya dapat, sa mga ganong sitwasyon, dapat po panatilihin natin yung palaging mapagpakumbaba at saka maging mahinahon sa lahat ng bagay.
1: Sa ano pa naman sa PD, ano, sa mobile force? Di ba yan minsan ang tinatap ng mga ano tawag doon, mga CDM, hindi ba? Minsan, tama po ba ako, Colonel?
3: Tama po.
1: Eh kung ganyan mainitin na ulo.
2: Konting provoke lang. For example, i-deploy yan sa rally, konting provoke lang, galit na yan agad. Baka ay, hindi po magandang magiging outcome noon sa deployment natin. Sir, ay after nung incident, nakausap niyo ho ba si Viseo? Ano ho ang sabi po niya sa inyo? May naging yun, communication ba?
3: Yun nga po, nadismaya din po ang ating chairman na pulpom si Sir Viseo sa inaasan ng ating pulis. No? At yun nga po, pinanggit ko na rin po namin na kami po ay sumusuporta doon sa anumang investigasyon na pangungunahan ng ating napulpom. Nabanggit na niya kanina. Kaya nga po, ngayon din po ay pinapinalist namin yung aming recommendations na ipapaabot namin po sa aming si Regional Director kasi base na din po sa order na aming Regional Director na magbigay kami ng aming rekomendasyon para sa kanila, sa aming headquarters dito sa region. Kaya nga po, ngayong gabi medyo pinatapos po namin para makapagbigay po kami ng agad-agarang report sa aming mahal na Regional Director.
1: Oy, yung conduct unbecoming, Colonel, may ebidensya na eh. Ilang media nandoon kanina.
2: Naka-livestream
1: diba?
2: Pa yan.
1: Naka-livestream pa yun. Hindi ba? Sir. Tapos eh, ganun ho ang naging... Anyway po, eh, syempre naman eh, sa dami naman ho ng PNP, 200 plus thousand naman ho, kahit nag-iisa lang naman itong si
2: Corporal Suwan.
1: Eh, anyway, Colonel, pwede nyo ho bang sabihin kung anong rekomendasyon ninyo? Hindi.
3: Oo po, base na rin po doon sa aming mga rekomendasyon, base na rin dito sa aming nakita pang mga report niya. Ito po yung magiging batayan no, ng aming rekomendasyon para sa aming regional director. At yun na rin yung magiging kasama doon sa support document na ibibigay namin po sa ating Napoli po.
1: Grounds
3: po.
1: Oh,
3: sa kanilang investigation dito sa ating pulis na include.
2: Sir, baka kasi sabihin ng publiko, eh, baka makabalik na naman niya kagaya ng mga previous cases niya na may mga kinaharap siya mga issue
1: no?
2: Tapos nakakabalik pa sa serbisyo. Eh, at ngayon po, ang assurance po ng PNP, eh, talagang wala nang lusot to. Ganun po ba?
3: Opo, isa po sa ano namin na maaaring kaharapin niya sa Napoli kung base na rin po dito sa mga nangyari. Pero siyempre po, sa binabanggit nga natin, kahit ganun pa man, bibigyan siya ng ating proseso ng karapatan niya na kung anumang ang kanyang depesa doon sa nangyari ay bigyan siya ng pagkakataon lalo na sa atin, sa PAP din at lalo na sa Napulcom para ipaliwanag niya yung kanyang panig.
2: Okay.
3: Kasi po doon sa umihiral natin na due process, karapatan din naman niya yan. At sikutin kung ano man yung mga akusasyon sa kanya na hindi naman correct.
2: Oh, at yun naman yung kanyang kahilingan eh. Oh, di ba, Cardinal? Yun naman yung kanyang kahilingan dumaan sa due process, mabigyan ng patas na investigasyon na for sure naman nagagawin ng Napulcom at ng PNP,
3: yes,
2: di ba? Sorry to ask. Go ahead, sir.
3: Opo, igagalang po natin yung kanyang karapatan. Ganun din po, kaya nabanggit natin, iginagalang naman ang karapatan niya ng ating Napulcom. At yun naman po yung proseso sa PNP at sa Napulcom. Pareho lang naman po ang ating mga proseso at yun po igagalang ng ating dito na, lalo na sa nangyaring ito at susunod pang investigasyon sa insidente ng ating
2: angkot na polis. Colonel, sorry to ask this, pero yung neuropsychosocial assessment ba niya, ay pasado rin ba kung ganito ang kanyang pag-uugali doon sa mga previous records? May nakita ba tayo?
3: Isa po yung sa titingnan doon, kasama po yun sa mga titingnan dahil sa ngayon po, sa lukulan, hindi po namin hawak yung mga iba mang detalye dito. Pero siyempre po, lahat po yan ng mga dokumentong yan ay isasama po sa investigasyon at mga rekomendasyon din po.
2: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Eleazar Barber, ang Provincial Director po ng Rizal Police Provincial
1: Thank you, PD.
2: Office. Ingat po kayo palagi, sir.
3: Maraming salamat po. Magandang gabi at mabuhay po kayo.
4: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Samantala, kumunta yung dagdag na balita mula sa labas ng himpilan. Aba, ang isinararaw ang isang kalsada sa Kalinga o Kalinga matapos masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
5: Hindi madaanan ng karamihan sa mga sasakyan ang Puwapo Amdalaw Road sa Pasil, Kalinga matapos itong mapinsala nang matindi dulot ng malakas na pag-ulan ngayong alas 6 ng gabi. Ayon sa pamalang bayan ng Pasil, nagkaroon ng malalim na pag-uho sa roadbed sa ilang bahagi ng kalsada. Naranasan din ang bagyang pag-uho ng daan at pag-uho ng lupa na nag-iwan ng mga bato at iba pang debris sa kalsada. Bagamat maaari pang daanan ng mga motorsiklo ang ilang bahagi ng naturang ruta, nananatili itong mapanganib para sa mga motorista. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga motorista at biyahero na iwasang dumaan sa Puwapo Amdalaw Road habang nililinis at kinukumpuni ang mga nasirang bahagi nito. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa BZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming maraming salamat, Cesar Galassi, mula sa Nueva Ecija.
1: Partner, mabilisan lang sa ating mga ka-8 o'clock habit. Oh. Louie Basco, of course, Rio Tatakashi Cabalon, O'Hara, Tito Nona Damian, Erica Raulio, si Inspiration Bonsai Tree.
2: Aba!
1: Na-inspire ako doon.
2: Inspiration.
1: Si N. Lim, Dash WS 9781, Sergeant Putik, of course. At si
2: Ten.
1: Ayan, engine.
2: Ten by...
1: Ang hirap mag-backlit, partner eh.
2: Ito, partner, watching sa atin si Rhea Reyes Marveld, si Madam Tina Virinia, Agnes Reca, Ryota Takashi, Maria Dulce Urate, and of course, andyan na rin partner si Ban Ong, at marami pang iba. 8:59! Uy! Nakalipas na naman ang isang oras natin talaga kayo dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman si Jeff Caparas dito po sa Spot Report.
2: Una ang
1: kaligtasan mo. Uy, ingat kayo kapamilya, saan mo kayo naroroon ha?
2: Programa ko lang na disk sa mga sinupapaawal pa at
1: Mama Jai ho.
2: Uy, bye.
1: Happy Wednesday!
2: Happy anniversary!
0: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: Saktong alas 9 na!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chicas sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pang inyong ever lovable papa awal pal.
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: Sabay po tayong lahat, alam ko na.
0: Alam nyo na, alam na this.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
4: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this. Alam na this.
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na po natin dyan. Ako may take. May take naman si Donnie Pangilinan sa konsepto ng wakas. Kung ano yan, tutukan.
2: Alam na this!
1: Ito pa, Maha Salvador, ibinahagi ang ilang ganap sa second birthday celebration ng anak.
2: Alam na this!
0: Samantala, Vice Ganda naglabas ng saloobin sa epekto ng krisis sa kanyang negosyo.
2: Alam na this!
0: At management ni Korean star Ji Chang-wook itinanggi ang alegasyong tax evasion.
2: Alam na this!
1: At syempre mga kapamilya, diretso na po kagad natin sa paghagod ng katawan ng mga ulo ng balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, aminado. Aminado si Uncabogable star Vice Ganda na takot. Takot siyang muling maghirap sa kabila ng estado sa buhay bilang isa sa most bankable star sa entertainment industry. Ayon sa Famous Award winner, ito ang dahilan kaya patuloy pa rin ang ginagawa niyang pagtitipid, lalo paan niya ngayon na dumadaan sa krisis ang Pilipinas. Bilang entrepreneur, umaaray din si Vi sa epekto ng krisis sa kita ng negosyo. Sa kabila naman ng pagtitipid, sinabi ni Meme Vice na hindi niya kayang talikuran ang pagtulong lalo na sa mga nagiging contestants ng It's Showtime at Everybody Sing. Katwiran niya, nagbigay din ng kasiyahan sa kanya ang mga contestants. Samantala, ipinakilala si Meme Vice at ilan pang LGBTQIA+ personalities bilang headliner sa pagbabalik ng isa sa pinakamalaking Pride event na White Party Manila na gaganapin na sa June 27.
2: Alam na this!
0: Speaking of pinakamalaking
1: event.
0: Pride event na gaganapin po dito sa Maynila, ang White Party, makakasama natin tomorrow, Papa Awel, Thursday.
1: What?
0: Ang mga organizer nito mula sa Mentor Production Entertainment. Sila Brian. Yung producers ng Uninvited. Ayan, makakasama natin sila live sa studio tomorrow dito sa programang Alam Na This.
1: Very nice. At saludo naman tayo kay Meme Vice Ganda. Hindi lang naman sa mga nangunguna na mga karapatan din at pagkilala sa LGBTQIA+, kundi yung pagtulong niya rin sa mga contestants nga ng It Showtime at Everybody Sing despite the crisis na inakarap natin. Pero tama yung sinabi niya, hindi po dahil may walang pera o may pera, mas mayaman, hindi mayaman, yung pagtitipid, maging bahagi na sana ng disiplina at kultura po natin. Huwag mag-aksaya, mag-impok gaya ng mga langgam sa panahon ng tag-ulan, lagi pong handa. Diba po? Yun naman.
0: Feeling ko, Papa Awel, parang isa sa mga common denominators talaga ng mga tao na nagmula sa hirap, diba? Tapos nagkaroon ng marangyang buhay dahil sa kanilang talento,
1: yes.
0: Diba? Yun yung parang naging pinakabala and sandata nila.
1: Mm-mm.
0: Kasi reminds me of Ma'am Shikarla Estrada.
1: Uh-oh.
0: Diba ganun din siya dati kahit nung siya yung hurado pa sa Showtime. Kapag feeling niyang may mga kailangan siyang tulungan at kung kaya naman niyang i-give ang hinihingin tulong nito, itinutulungan talaga ng ating mom si Carla. Ganun din naman, mag-best friend sila, malapit na mag-ibigin sila ni Meme Vice Ganda. Correct. So, kapag kami, I'm sure kahit sino naman siguro, yung kapag nandun ka sa moment na yung puso mo yung nagsalita at nagsabi na, ay parang kailangan kong magbigay ng kahit na maliit na halaga, konting tulong, di ba? Yung sa mga nanlilimos, di ba, papaawel, kapag halimbawa sa may sasakyan, hindi naman sinasabi na itolerate yung lahat ng mga dapat magbigyan. Naalala ko dati si Ate Tates, asawa ni...
1: Mayora Tates Gana.
0: Mayora Tates Gana, oo. Asawa ni former Mayor Herbert Bautista, ang ina ni Harvey Bautista, na parang kapag may humingi ng tulong, hindi talaga siya nag-give ng money.
1: Oo.
0: Tapos itinuro niya sa amin na ang pinaka-give niya talaga either bilhan ng pagkain or kung may pagkain siya na mga kunyari galing sa restaurant, eh di ba hindi naman yun talaga ginalaw ng todo. Yun yung ibinibigay talaga niya. Tapos nagagalit siya kapag kunyari nagre-reklamo yung pinag-aabutan ng...
1: Correct.
0: Pwede po bang pera? Sabi na ate, hindi, mas okay na mabusog kayo kaysa yung pera yung ano, hindi namin alam kung saan nyo dadalhin, ganyan.
1: Correct. Tsaka yung mga kunwari, hindi naman sa, malinis pa naman yung pagkain, alam mo yun, kunwari sa bahay, kaysa naman mapanis sa loob ng ref or maiwan dyan, kung lalabas din naman tayo, pwede natin i-share yung pagkain na yun. Tapos may style ako, Mama Jayo, at mga kapamilya, pwede ko pong i-share sa inyo. Di ba po may mga snacks tayo, yung kahit simple mga mamon-mamon, yun, nag-iimbak ako sa likod ng sasakyan, ng kahit pa isa-isa, ganun. Tapos, syempre, mura lang yun, di ba? Kahit mga 10 piso, 12 pesos, o 15 pesos. Yun yung pinamimigay. Lagi ko na lang aabutin sa bandang likod ko, tapos ibibigay ko na lang sa kanila kesa sa money. Ako pero naman, totoo naman, Mama Jane, sabi mo, may mga pwede po ba po pera na
0: lang may nagsasabi. Tapos may one, actually, ako, based on experience, ha, may sinasabi pa nga talaga, ay naku, wala akong barya, wala akong, kasi minsan buo-buo talaga yun.
1: Minsan,
0: pero totoo, di ba, minsan po, alam mo na loka ako, meron silang QR code.
1: Correct.
0: Di ba, meron na silang QR code talaga na parang dun, dito na lang po, Gcash na lang po, gumaganon sila talaga. Sabi ko, ay, bongga na, ibang level na rin, nag-innovate na rin. Correct. Ang panlilimos. So, pero syempre, di ba, maiba naman, kung sa'yo mga biskuit, mga ganyan, ako naman meron akong mga ano, parang sisling, sisig sa likod.
1: Ay, ang dami naman, talaga naman. O, may crispy pata, kare-kare, mamili sila. Ito po yung menu ko.
0: Yes.
1: Sa mo, for dine-in o take-out.
0: Walang ganon. Sobra na. Di ba? Baka may sisling-sisig ka na.
1: Sabi niya, with drinks or without?
0: Correct. Upsize na po natin.
1: Ganon.
0: Hindi mo i-upsize, di ba? Hindi, we're just making
1: pinapalight
0: light lang natin. Kasi aminin natin ha, ang usapin na yan ay hindi talaga magaan, di ba, maawel. Di ba, kailan ba naging magaan kapag ang may isang tao na nahihirapan at hindi patay-patay ang pribilehyo na meron tayo, di ba? Pero gusto ko lang din sabihin na happy ako na parang may lumabas na ano, na parang statement na binalik si Senator Bam Aquino sa pagiging chair ng education. And speaking of Senator Bam Aquino, tomorrow, papaawel, mag-ano kami, volunteer sa brigada dyan sa Mandaluyong sa school. Mag-paint kami ng mga eskwelahan dahil sa paghahanda sa pagbabalik eskwela ng ating mga kababayan. Ayan. Correct. Nakapagbrigada ka ba?
1: Maraming beses na at ano yung taon-taon talaga yan ang ginagawa yung brigada eskwela. Pati mga estudyante, mga magulang, mga volunteers, lalo yung mga parents ang nag-volunteer dyan. Kaya magtulungan po tayo para siguro din maayos ang
0: gagamitin ng mga rooms estudyante. Ng mga estudyante. Correct. Samantala, sa oras ng 9:10, umaasa naman nga po ang aktor na si Donnie Pangilinan na mabawasan ang takot ng marami sa konsepto ng wakas. Pagkatapos napanood ang pelikulang Tayo sa Wakas at sa naging panayam, sinabi nga po ng other half ng tambalang Don Bell, naiintindihan niya ang pakiramdam na may kaugnayan sa usapin ng ending. Pero mahalaga din anya ang pagwawakas ng isang bagay para masimula ng susunod na kabanata ng buhay. Bukod nga sa pelikula, may kaugnayan ang usapin sa anunsyo ng kanilang tambalan ni Bel Mariano na magiging huling proyekto na nila sa ngayon ang pelikula.
2: Alam na this!
0: Naku, ayan, ilang beses natin na-mention yan dito sa programa, Papa A, na people are raving na magkaroon ng part 2.
1: Yes. At syempre, speaking of Don Bell, idiretso na po kagad natin kasi eto pa mga kapamilya, all out support ang ilang kapamilya stars sa pelikulang Tayo sa Wakas nina Donnie at Bell. Kabilang dyan si Love is Never Gone star Ivana Alawi na nag-host pa ha ng special block screening sa isang mall sa Pasig kung saan present din si Belle. Sa hiwalay na post, spotted din si kapamilya leading man Joshua Garcia. Hawak ang napakaraming cinema tickets sa sinihan sa Quezon City. Patuloy ang pagtabo sa takilya ng pelikula na palabas pa rin sa 280 cinema sa bansa.
2: Alam na this!
1: Naku, nakakatuwa naman, no, na all out support ang mga artista. I'm sure yung iba din dyan, hindi man nila sinasabi all out din sila ganyan. May mga nanood na rin yan at ano. Pero maganda din ito kasi may project si Ivana Alawi and Joshua Garcia.
0: Love is never gone.
1: Correct. Yun. Kaya good luck at sana nga ano, lalo pang tumabot at bumalik ang sigla ng panonood sa cinema. Yun. Congratulations.
0: Samantala, ibinahagi naman nga po ng kapamilya actress Maha Salvador ang ilang snaps sa birthday celebration ng kanyang anak na si Maria. Sa serye ng mga post ni Maha, Little Mermaid ang tema sa second birthday celebration ni Maria na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan at kaanak. Sa caption, ibinahagi din ni Maha ang sweet message sa kanyang anak at binati rin ang sarili na 2 taon na rin anya sa motherhood journey.
2: Alam na this!
1: At syempre, ang ganda naman tingnan, Mama Jai, na naka-costume pa talaga. Kahit sino man, ano, nanay, di ba, or parentals, matutuwa naman. Pag ganyan, bibang-biba naman ang iyong anak, she, kagigil. At sana nga makita, at least open si, ano, no, si Maha, ipakita yung bebe, or hindi naman nakatali. Hindi, pinapakita pa rin naman. Ayun.
0: Pero hindi pa rin talaga yung
1: face na face nakatalikod talaga, lang.
0: Yes. Oo.
1: Ay, happy birthday, baby! Ayan. Eto pa, ayabol pa po natin mga kapamilya sa oras na 9:13 ng gabi sa atin namang All Versus Chica. Bukas na ang balitang Hollywood. Kasi pang-asa tayo ngayon. Itinanggit ng management ni Korean actor Ji Chang-wook ang aligasyong sinadya nitong iwasan ang pagbabayad ng buwis matapos may ulat na inatasan siyang magbayad ng billion won kasunod ng tax audit ng mga otoridad. Ipinaliwanag ng kumpanya na nagkaroon lamang ng pagkakaiba ng interpretasyon sa pagitan nila at ng tax authorities hinggil sa tamang pagtrato sa kita ng aktor. Iginit din ang kumpanya na palaging sumusunod si Ji Chang-wook sa proseso kaugnay ng pagbabayad ng buwis mula pa nang mag-debut siya noong 2008. Nangako naman ang kumpanya na babayaran ang ipinataw na multa at palalakasin pa ang kanilang accounting at tax management system.
2: Alam na this!
1: Naku, importante yan, lalo kung ang iyong pangalan ay napakalaki. Talagang ano, nakatutok sa iyo ang ano, kagawaran ng ano, rentas internas nila doon. Eh, lalo din dito sa Pilipinas. Ay, ang gwapo, oh. Ano bang project niyo?
0: Pero papa, eh, parang ngayong pinag-uusapan natin yung sa tax evasion.
1: Oo.
0: No? Parang marami sa kanila yung nababalita natin na parang laging may issue, no? Sa tax evasion.
1: Dapat magaling yung accountant nila. Dapat ito, alam mismo yan. Nakatutok yan. Bawat proyekto, eh, sila pa, mahigpitan din naman. Bawat project, dapat may accounting kagad at tamang taxes.
0: Parang yung accountant ko, tumatawag kanina magbabayaran.
1: Sa dami kasi ng kinikita mo.
0: Hindi, papa eh. Oo, yung mga ano.
1: Tax. Mga
0: di ba parang kaka-file lang nung April 15, May 15, ganyan. Mm-hmm. Oh, eh, syempre, di ba may mga kailangan pa tayong bayaran. Kasi parang, dapat then yearly nag-file ng sworn declaration. Mm-hmm. Di ba parang, ang tawag sa sworn declaration naman, sa mga nagbabayad po ng tax, para instead of 10% or 15% yung dapat mong bayaran, kapag nag-file ka ng first quarter of the year or January, may sworn declaration ka na i-file na pasa mo sa HR ninyo sa trabaho, instead of yung 10 or 15% na tax na ibabawas sa'yo, magiging either 8 na lang, depende sa kung ano yung arrangement.
1: At depende din kung ano yung nature ng trabaho mo at ano ang status mo sa kumpanya. Yun.
0: Totoo.
1: Tsaka, kaya mas mabuti, kumonsulta po kayo.
0: Sa marunong talaga. Correct. Ng mga accountants.
1: Saka may hotline ang BIR. Yes. Tapos meron na ring online na may mga pwedeng mag-inquire doon.
0: Totoo.
1: Buti wala ako nasabi.
0: Totoo.
1: Kimmy Pierce, hello. Yes. Enjoy sa panonood. Oo, dyan ka lang ha. Enjoy the ride. Enjoy Totoo. The ride. Yun yes. naman. At si Miss Rachel Lobanco, nanonood
0: ngayon. Ay, hello.
1: Sana po maging guest po namin kayo, Miss Rachel Lobanco. Yeah. Ayan na nga. At mga kapamilya, sa oras na 9:16, abangan po dahil 2 sets of guests tayo. Punong-puno po ng mga bisita ang ating programa. Susunod na po ang next batch ng ating Miss Philippines Earth 2026 candidates mula po sa Tayabas City, si Raja Japor Lames.
0: Siyempre, makakasama rin po natin ang Miss Philippines Earth Manolo Fortich sa Bukidnon, Kiana Bahavecina.
1: At hindi magpapahuli ang kandidata ng Bangued, Abra na si Mavi Baile. Para lahat mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam nyo.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
3: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM. Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
0: Nakakagigil.
2: Nakakagigil.
0: Di makapagpigil. Alam na dis. Awel Paz at Jai Ho. Alam na dis. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis.
3: Nagbabalik po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jai Ho.
4: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, Papa, 143 Paz.
3: Ay,
4: yun naman.
3: Awel Paz.
4: Ay, of course. Siyempre, andito kasi nanonood ngayon, tutok ang mga taga 143 natin dahil nandito nga po as introduced, mapapasigaw ang lahat. Yes, my love!
5: 143!
6: Yes, my love!
7: Hi, I'm Nico.
8: Hello, I'm RZ.
9: Annyeong, I'm Bri.
10: Hello, I'm Joshua.
11: Mayong gabi sa tanan, ako si Jeff.
7: And we are...
6: Yes, my love!
3: Yes! My love!
4: Hindi.
3: Mali. Oo, diba? Pero welcome sa programa and it's nice to have you again dito sa DZMM. Ayan. Diretsahan agad-agad, syempre. Ayan. Sa mga lolo't lola, tito at tita, mommy and daddy, sila po, yes, my love. At bakit daw binabagit ang 140 sa simula? Dahil...
8: Because I love you.
3: Wow! I love you too. Ay,
4: kasi yung mga taga-suporta natin, ang tawag ay
6: 143.
3: Dahil mahal na mahal po ng Yes, My Love, kayong correct. Lahat ng mga taga-suporta nila. Mm-hmm. At ngayon, syempre, bagay na bagay sa akin, yung kanilang concert title, di ba, Papa Awel, na pinamagatang Pulso.
4: Yo-on.
3: Hindi ho ba nawalan ako ng pulso?
4: Oo.
3: Buti na nandito kayo. Kailangan ko kayo. Hindi. Ano itong pulso na ito? Kwento na natin.
10: Ayun. Pulso po is finally happening on August 8 po. So yun po ang aming first concert. Yeah. First solo concert po namin. Yes po. Gaganapin po ito sa SM Sky Dome. Ayan. We're very, very excited.
4: Yun.
10: And hindi na namin gusto ilayo eh. No? Yes, my love. Heartbeat Pulso. I feel like it's just right na ito po yung pinangalan namin sa concert
7: namin. At sino yung pulso natin?
10: Siyempre, ang mga 143.
4: Yes. Ang ganda kasi nun, habang tumitibok at pumupulso ang 143, andyan ang Yes, My Love. Yes. Diba yun ang maganda dun? Iisa ang pulso ninyo, nating lahat. Diba naman? Kaya dapat, we keep on pumping. Ganon, kailangan, ano, laging tumitibok ang ating pulso. At ating puso. Pero maganda kasi, naging suki na nga natin ang Yes, My Love dito. Kasi sana nga, parang araw-araw or weekly, monthly. Bakit? Kasi every milestone, nandito kayo.
10: Yes,
4: diba? Ibig sabihin, mas dalasan pa natin yung
10: amen.
4: Milestone natin. Nico, when you said, yung ito ay solo concert, first solo concert, as in pure kayo lang ba dito? Kasi tanungin ng mga momshies at popshies, tsaka mga gensies ngayon, or may special guest kayo, or all throughout, exclusive.
7: So ito po yung first ever concert namin like in a bigger stage kasi before na kapag may mga mini concerts kami, may mga fan meets kami. At speaking of, if may mga guest kami, ayun, ayaw mo lang masyado mag-spoil sa mga ganung aspect. Pero abangan nyo, bumili ka ng tiket.
3: Baka tutukan, diba?
4: Diba naman? Ayun naman, at least nakakatuwa na may ganyan. Pero eto muna, babalikan natin yung pulso kasi baka malito sila August 8, may mauuna kayo na event, diba?
10: Yes.
4: Pero mamaya, syempre, sasample pa tayo dyan sa pulso kasi merong mangyayari. Ano pa yung bago magpulso, Jeff? Total, pareho tayo ng pantalon.
8: Bago magpulso po. This month, meron po kaming
1: paparating na P-Pop Con with Billboard Philippines.
3: Yes! Hindi sa mga P-Pop fanatics, ito na ba yung parang P-Pop Con na ginaganap before kasi sa Araneta?
4: P-Pop,
3: so ito na yun.
4: Convention.
3: Convention mismo.
10: Produced naman po ng Billboard PH. Diba? Thank you so much, Billboard PH, for doing this one.
3: Kasi diba normally, ang ano, P-Pop Con, parang nung last ata, 2024 pa yung huli.
10: That was the first time rin po na nakasali kami ng P-Pop Con.
3: Doon ko kayo unang napanood. Yes. Sa mismong center, stage. Sa stage ng Araneta Coliseum. So ito na, ito yung bago. Yeah. Ay, wow. Yes, okay, kwento. Mm-mm.
10: Ayun, so actually, we just knew of the news last week. Late last week. Yeah, sobrang... Wala, it's just a very surreal feeling kasi mm-mm. po, sa dami na po ng P-pop groups ngayon. So many talented ones, so many upcoming, rising P-pop at naimbitahan po kami. That in of itself po, sobrang laking honor na nun. And we're excited na makapanood rin ng mga ibang P-pop groups na totoo. Makita ko ano yung... Masaya po siya eh, kasi para talagang buong isang malaking buong pamilya.
7: Celebration.
10: And it's a celebration, actually. Sorry.
4: Correct. Oo. Tsaka parang yun nga, sineselebrate natin yung galing ng mga P-pop artists. Diba? Tsaka parang, ayun, community, global village siya.
10: Right.
4: Diba?
10: It's
4: alam
10: mo
4: yun
10: nice
4: yung parang...
10: It's just nice po na magkasama. I mean, we have other P-pop groups and corners mm-hmm. po na kasama namin, mga kapatid namin. But it's also nice to see in a bigger scale how many P-pop groups na po mayroon sa Pilipinas. Kasi meron kami agad na, parang may telepathy kami na alam namin yung mga pinagdadaan ng each other, like training, correct. You know, the ins and outs of the business po. So parang meron kami parang, we get each other.
7: Saka isa din to for sure sa inaabangan ng lahat ng mga P-pop groups, yung mm-hmm. annual celebration nga ng, ayan, ng P-pop Con. And finally, now it's happening again.
3: Yes. Actually, nung isang araw, kasama ko yung Kaya. Parang tinanong ko agad sa kanila yan kung magkaka-P-pop Con ba. So parang in all fairness, ito na yung kasagutan agad-agad. At ang Yes, My Love ang nagbalita sa ating mga fans. Fanatics ng P-pop group.
4: Tsaka RZ, di ba? Parang iba tong experience na makakasama mo yung mga ibang P-pop artists pa. How excited are you, RZ?
1: Actually, some of us parang sinasabi stand din yung ibang P-pop acts na magaganap this month. Mm-mm. And yun, excited din talaga kami to watch them perform. Mm-mm. And excited din kami to perform with them.
7: Perform yung mga latest.
4: Di ba parang, di ba meron kayo kanya-kanyang segment dyan, Brian? Yeah. Paano nyo to pinaghahandaan? Ano yung, syempre, uy, minsanin lang to. Parang yung moment na yan, time to shine lalo.
2: Mm-mm. Yeah, so to be honest po, mas worried kami kay Josh na baka hindi umabot. Pero let's see kung aabot si Josh.
3: Bakit? Anong meron?
2: He's gonna fly po kasi to Australia.
3: May show.
2: Pero babalik siya.
10: I'll be back on
2: the exact day.
3: Abot yan.
10: Aabot. Tsaka ano po eh, itong P-pop Con parang way of showing the P-pop community rin of the growth that we've had since the last P-pop Con, which was 2024. And by means of change, we've changed so much. Like, the group changed so much from 2024 hanggang ngayon po, especially with our music. Sobrang, we just wanna show what we can offer, what difference can we offer din po on that stage talaga. So,
4: totoo
10: so
4: naman.
10: Excited. So excited po.
4: Pero, syempre, ito na, mas rigid yung training nyo kasi, syempre, parang iba yung pa sa P-Pop Con kesa dun sa August 8, mm-hmm. diba? Ganyan. So, paano na ang mga trainings dito? Paano yung may mga side shows pa ba kayo? Siyempre, mas hectic ang schedule. Mas, kasi kitam nyo rin, alam nyo rin na, uy, parang nag-upscale mm-hmm. din ang ano, diba? Mm-hmm. Ang Yes, My Love. Ano sa tingin nyo po?
10: So, we're finishing our album right now. Yes. We're finishing our album.
7: Babalik pa ulit kami dito.
3: At para ma-share natin sa mga TFC subscribers.
10: Yes, we're finishing our album, which we're so excited. Yung mga 143 namin has been yearning for original music from us and we're finally doing it. And quintessential Yes My Love, there will still be covers sa album namin kasi I feel like that's true to the Yes My Love brand. Yeah. So we're gonna be doing covers but also meron na kaming offering ng original music. So we're just finishing the entire album. We're taking our time to make sure that we produce the best album possible. And ayun, in terms of training, vocally, yun po talaga yung kailangan naming mas patatagin and We just released our cover actually today po ng Drowning by Backstreet Boys sa aming Yes My Love channel. So, panoorin niyo po 'yan. Ayun po, doon talaga yung focus namin kasi the more we do these covers from our mga influence namin, like Backstreet Boys, sobrang magandang training po sa amin 'yun.
4: Correct. And speaking of magandang training, ako syempre, hindi naman hihinto ang 143 na makarinig ng sample-sample sa inyo. Mapapapipapmanto or kaya sa pulso. Pero kailangan ayusin nyo na inyong mga vocal calisthenics dahil sa pagbabalik, magpapasample na para mga 143 ay mapasigaw ng alam ko na.
3: Alam nyo na.
4: Alam na this.

0: alam na this!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, pe. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM!
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape!
4: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Awel Paz at Jai Ho! Alam na this!
5: Siyempre naman ang oras natin ay 9:54 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho.
6: At ang inyo pong kapulso sa showbiz chika. The ever laughable, the ever lovable. Papa, awal pa.
5: O yung tattoo ko ngayon, di ba yung may pulso?
6: Correct. Yes.
5: Oh, kasi nga, dahil nga sa heart. Correct. Sa heart chururut. Ay, hindi ko ba mamamay
6: parang
5: pakita.
6: Constant reminder sa you to take care of your heart.
5: Oh, yes. Yun at naman. Saka, lawag mo na ako.
6: Whoa!
5: Sa... Yes, oh, yes, wow. Awa, sumasagot. Ano ba yan? Mahaba ako dito. Hagda.
6: So, eto na, mga ka 143. Dahil nintay na ang pasample, syempre, para mas bumili pa ng mga tickets. Isama dapat sila mga mamshis, papshis dyan. Barkabarkada dapat ang pupunta. Here they are. Yes, my love.
7: Alright. 1, 4, 3, and...

0: Grabe!
1: Hindi ko alam kung matutuwa o ingit yung naan. Ganun-ganun lang sila nag-practice kayo na off-air. Parang nag-ano lang sila, harmo-harmony, ganyan. Correct.
2: Ako, tinitinan tuloy ni isa-isa ko, binubosesan ko, sino yung nagbe-base?
1: Ganun din!
2: Nalilito ako kung sino yung nagbe-base kasi bumbo, nagbabarito na nagbe-base. Hindi ko alam kung si Brian or si RZ.
3: RZ, you wanna debunk it?
2: Oo. Sino ba? Isya ba yun? So, diba? Oh, please.
4: The lead vocalist will be okay, Josh.
2: Yes.
4: And then bass is kay
1: Nick. Ah, si Nick! Hinahanap ko kanini, pero hindi mo hindi makikita sa mukha na parang gano'n. No?
2: Hindi, tsaka hindi siya nag-exert masyadong effort. Tsaka gano'n lang siya. Ganun. Kasi diba, effort yung iba na para,
3: Sobrang pivotal actually nung mga low octaves ni Nico sa sound po namin.
2: Grabe! You got me there! Wow!
4: So mid-harmony. VHF is mid-harmony.
2: Ayun.
4: High harmony si Febre.
2: Ayun.
1: Ganyan. Papa A kanina, di ba hindi nga ako nakapasok? Pero narinig ko, pinatugtog yung Don Romantico.
2: Di ba tayo na in love.
1: Correct. Very iconic talaga yung Don Romantico because of, syempre si Kuis Vong, di ba? Tsaka yung ano, di ba may favorite ako na cover ng Yes My Love talaga sa car ko, nagre-repeat pa ulit yung Gisingin ng Puso. Pero yung Don Romantico, na binigyan na ng bagong rendition, bagong nilang version, di ba? Mas lalong minahal na naman ng mga listeners natin.
5: May sasabihin lang po kami. Go. If nagustuhan niyo yung Don Romantico, for sure mas magugustuhan niyo yung bagong
1: album.
5: We're telling you this.
2: Sabihin po niyan, babalik ulit.
3: Yes, my love.
1: Pero yun ang pinakabentahin ng Yes, My Love. Di ba? Yung sila nagbibigay buhay sa mga favorite OPM songs natin with their own parang flavor. Di ba? Meron ba kayo na as a group na parang, di ba kasi pag kagagawin mo isang kanta, depende yan eh, minsan mahal yung royalty. Di ba totoo? Meron ba kayong dream na sana magawa natin to ng version ng song na ma-release na talagang naging kanta natin sila?
3: Actually, dati Don Romantico talaga. It was one of our wishlists po talaga namin si Don Romantico, which we're so happy na nabigyan kami ng opportunity.
5: Actually, yung sa album natin eh, sa Yumi and Love, actually yun yung mga...
3: Actually, yung sa Yumi and Love, marami po doon.
1: Yung bago? Talaga.
3: Yung previous EP namin, marami doon. Pero kung...
6: Mga songs si Daniel Padilla.
2: Wow!
6: Songs na gusto namin talagang gawa ng parang rendition, parang, di ba?
3: Ako pong wishlist talaga po. Like, ito, alam, si Nico dati na gano'n itong pitch nito. Mga kanta ng AGs. Parang iba-iba rin talaga.
5: Yeah. Hindi
3: ka na gano'n na dati.
2: Grabe. Ang gano'n, kasi i-challenge nyo talaga yung sarili ninyo. Parang ibang tunog.
3: Sa AGs, diba?
1: Totoo.
2: Go for it!
1: And speaking of yung mga wishlist na yan, abangan, diba? Malay natin sa concert nila mismo sa August 8. Itong mga pinag-uusapan natin, marinig ng universe, ma-manifest natin lahat at masaksihan nyo po ng live na live sa kailang concert sa SM Sky Dome, di ba?
2: Yes.
1: Malay mo, meron silang Daniel Padilla na segment, di ba? May AGs segment sila, di ba? In fairness.
2: Correct. Oh. But ako, please, go for AGs before you age.
1: Yeah. Yes.
2: Dapat kumano na yan, ha? Go yan. Kaya, syempre, aba, ay naku, the best din kayo nung nag-show tayo, di ba? Para sa mga bata. Grabe.
1: Ah, kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang to, no?
2: Super sa'yo ng mga tatay, di ba?
1: Parang nakakailan na hindi ako kasama sa show, ha?
2: Kaya, congratulations and more power sa Yes, My Love! Yun naman, syempre. At syempre, abangan, please, saan sila makakabili ng tickets pa? Please, go.
5: Ayan, syempre, follow us first sa lahat ng official accounts namin at official Yes, My Love. Kasi dun po kami maglalatag kung paano makakabili ng tickets. Tsaka yung ticket updates din if meron pa kayong mabibili. Kaya,
3: yes, of course. Ayan, abangan nyo po ang lapagan ng mga tickets and mga different, soon. Ano po. Very, very soon na po yan. So, make sure to follow us at official Yes, My Love. Dahil nandun rin po soon yung mga fan perks. Syempre po, iba-iba pong mga tiers po ang mga pwede nilang bilhing ticket. So, we're very excited. God, we're manifesting. Sold out
5: tayo.
3: So, maraming salamat sa Panginoon for this blessing.
2: I-claim na natin for Pulso
1: part 2.
3: Yeah.
1: Diba, ganun naman.
5: One week concert.
1: Pulso-pulso. Pulso-pulso. Pulso-pulso. Thank pulso. You. Yan. Thank you very much.
5: Thank
1: yes,
5: you.
1: My love. At syempre, dyan na nga po nagdaan ang isang oras ng balitan showbiz na walang minti.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa A. Awalpan.
2: Ako naman ang kapartner niya sa pagkalat ng mga pinakalatest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho.
1: Sabay kayo in 1, 4, 3, alam ko na!
2: Alam nyo na!
3: Alam na this!

0: yung phrase na but a smaller number may adjourn from day to day, ang ibig sabihin nito, they can conduct business while wala pa rin silang quorum. Pero day to day lang.
1: Hindi namin alam paano kami magsisimula. O yung gamit niya po sa school pala po, wala din natira. Hindi ko alam kung paano siya papasok sa lunin.
2: I don't think it's harsh, no? Kasi nakadalawang suspension na siya. Parang hindi niya sineseryoso yung kanyang trabaho.
3: Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: headline ngayon. Apat patay sa salpukan ng kotse at tricycle sa Batangas.
1: Sunog sa Miklab sa Pasig at Maynila, paaralan sa Cagayan, nasunog din.
0: Bilang ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 23.
1: Pangulo Marcos hinimok ang mayorya sa Senado na magbalik trabaho na.
0: Habagat magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. LPA posibleng pumasok sa PAR bukas at maging bagyong Esther.
1: At OG Diaz, proud parents sa anak na nagtapos ng cum laude.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, apat ang patay sa salpukan ng kotse at tricycle sa San Juan, Batangas. Sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle kabilang ang isang bata. May ilan ding sugatan ang isinugod sa ospital. Iniimbisigahan ang sanhi ng banggaan.
1: Patay ang mag-asawang senior citizen matapos sumanong saksakin ng kadalang 46 na taong gulang na anak na sinasabing may problema sa pag-iisip sa Pasig City, Iloilo. Sa investigasyon, nagtamo ng matitinding sugat sa katawan ng mag-asawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Naaresto ang suspect na ilang araw na umanong hindi nakakatulog at hindi nakaiinom ng maintenance na gamot. Hinihintay pa ng pulisya ang magiging desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso. Umabot na sa 23 ang namatay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, narecover ang 22 biktima bandang alas 4 ng madaling araw habang pasado alas 9 ng umaga nakuha sa collapse site ang isa pang bangkay. Patuloy ang paghahanap sa gusali ng Unified Command Center. Una nang nagsampa ang pamilya ng isa sa mga biktima ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim, may-ari ng Golden Years Construction na si Joel Ku at site engineer na si Arlo Ligsan.
0: 30 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa barangay Maybunga, Pasig City. Halos 300 individual o 83 pamilya ang naapektuhan ng sunog na tumutuloy muna sa community center ng barangay.
2: Dalawang anak ko lang yung nadala ko. Yung tapuin na dala ko yung dalawang anak ko, mga requirements namin na sunog. Hindi namin alam paano kami mag-sorin mo lang.
3: 10 years old po yung gamit niya po. Sa school pala po, wala ding natira. Hindi ko alam kung paano siya papasok sa lunil.
0: Sa Tondo, Maynila, 4 na bahay at 3 motorsiklo ang nasunog kaninang madaling araw. Kwento na isang residente, hindi na niya nailipat ang motorsiklo dahil naging pahirapan din ang kanilang paglabas sa lugar. Hinihinalang nag-overheat na electric fan ang sanhi ng sunog.
1: Halos 1 linggo bago ang balik eskwela, naabo ang ilang silid-aralan sa sunog na sumiklab sa isang high school sa Lalo, Cagayan. Balita mula Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Natupok ng sunog ang 4 na silid-aralan ng Logac National High School sa barangay Logac, Lalo, Cagayan. Ayon sa Lalo Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy na pinalalapa ng mainit at tuyong panahon, kaya umabot sa second alarm ang sunog. Bukod sa 4 na silid-aralan, nadamay rin sa sunog ang isang SUV na pag-aari ng isang guro. Inabot ng halos 3 oras bago naapula ng mga bumbero ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng mga ari-ari ang natupok. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa iba pang balita, puspusan na po ang paghahanda ng Batasan National High School. Isa sa malalaking paaralan sa Metro Manila para sa pasukan sa Lunes. Sinabi ni Batasan National High School Principal Dr. Joseph Palisok na hanggang kahapon pumalo na sa mahigit 13,000 estudyante ang nag-enroll sa kanilang paaralan. Namahagi na rin anya ng learning kit ang lokal na pamahalaan para sa mga estudyante habang binigyan na rin ng tig-isang laptop ang bawat guro sa kanilang paaralan. Tiniyak naman ni Principal Palisok na mananatili sa 45 ang class size ng bawat silid-aralan sa kabila ng bulto ng mga estudyante. Una nang iniulat ng 2nd Congressional Commission on Education na mas nakabubuti sa mga estudyante ang maliit na class size kada classroom.
5: yung class size sa isang classroom. Kung mas mas madali pong i-manage. Sa ngayon po, ang amin po ay nasa 45 po ang aming class size per
1: Sa kabila ng mahigit 1 trilyong pisong pondong inilaan sa Department of Education ngayong taon, mga lumang problema pa rin nasasalubong sa mga guro at estudyante bago ang balik-eskwela sa Lunes, June 8. Sinabi sa DZMM ni Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo na sa Brigada Eskwela pa lang, abonado na ang mga guro at magulang sa pagkukumpuni ng silid-aralan. Gayon din sa mga kulang na silya, di ba pang gamit. Inireklamo rin aniya ang hindi maayos na transition sa 3-term school calendar kung saan maraming guro ang hindi pa rin nabibigyan ng teaching load at wala pa rin learning materials para sa mga estudyante. Kaya hindi na aniya nakapagtataka kung bakit hindi makaahon sa learning crisis ang bansa.
6: Talagang systemic na ito eh. Kasi kung kulang yung classroom mo, kulang yung teachers, siksikan sa classroom, ang hirap po talaga ng matuto ng may kalidad. Sabi nga namin, mataas yung ekspektasyon namin ngayon kasi nga, sabi nga, merong historic no, na trilyong pisong pondo sa edukasyon, pero ito, ito pa rin yung aming dinadatnan sa pagbabalik eskwela.
0: Sasampahan ng kaso bukas ang ilang individual na isinasangkot sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampa ng Ombudsman ang kaso sa Malolos Regional Trial Court laban sa tinawag niyang Big Fish. Ginawa ni Dizon ang pahayag kasabay ng pag-inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Sa iba pang balita, iginit na minorya na under attack na ang Senado. Sinabi sa DZMM ni Minority Member Senator Panfilo Lacson na ngayon ang totoong under attack ang Senado, kung saan mismong liderato anya ang umaatake sa institusyon. Isinisi naman ni Lacson kay Senate President Alan Peter Cayetano ang kalituhan na ilang senador na lumiliban sa sesyon matapos sabihin ng leader na suspendido ang sesyon kahit hindi naman. Kaya umapela si Lacson sa mga senador sa mayorya na dumalo na sa sesyon mamaya. Binatikos din ni Lacson ang anya ay pag-privilege speech ni Cayetano sa Facebook Live sa halip na sa plenaryo.
5: Ito yung totoong the Senate is under attack, pero by its own leadership. Saan ka nakakita ng Senate President sa Facebook nagpi-privilege speech, hindi sa plenaryo? Eh, ikaw dapat ang huwaran kasi ikaw ang Senate President. Set the example. Minananawagan kami doon sa aming mga kasama sa majority block. No? Sana umiral sa kanila yung sense of duty. Duty natin na mag-session. Kahihayaan na po sa ating mga kababayan ang ating ginagawa.
0: Nilinaw din ni Lacson na hindi niya kinukwestiyon ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pero inaalmahan ang pagsama sa kanyang pangalan bilang miyembro ng komite nang hindi siya kinukonsulta.
1: Para naman kay dating Senator Joey Lina, wala sa ideal state ngayon ang Senado. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trish Alindo. Trish.
7: Rika, nanawagan si dating Senador Joey Lina na resolbahin na agad ang problema ng mga senador sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba. Nakalulungkot niya mga patutsadahan at pagtatalo sa halip na magtulungan para tugunan ang iba pang suliranin ng bansa gaya ng inflation, El Nino, kahirapan, usapin ng employment, impeachment at iba pa. Taumbayan anyang naiipit at naghihirap kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa Senado. Maukita rin anya sa kasaysayan ang ramang performance o legacy na iiwan ng mga nakaupong mambabatas.
8: As it is right now, we are not witnessing an ideal Senate. We can only call on their individual consciences. There are so many equally important matters that Congress needs to focus on. I hope they will rise to the occasion and preserve the institution.
7: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Umapela ang lead prosecutor na impeachment trial ni VP Sara na si Representative Gerville Luistro. Naayusin na ng mga senador ang bangayan bago pa man ang itinakdang paglilitis. Sinabi sa DZMM ni Luistro, posibleng maapektuhan ang paglilitis kahit Senate session ang binoboykot ng mga senador mula sa majority block.
9: I think that whatever issues they have among themselves are very much intertwined na kung ayaw mong mag-attend sa legislative session, I don't see any difference pagdating doon sa impeachment trial. At tayo'y umaapela sa Senado na they fix their differences na and they settle now as Senate and ultimately as impeachment court sapagkat marami po tayong mandatong kinakaharap sa taong bayan.
0: Pirma naman ni Luistro na may napili na silang private lawyers na tutulong sa House Prosecution Panel sa impeachment trial. Sa ngayon, isinasapinal ng prosecution team ang desisyon kung magre-reply pa sa sagot ni VP Sara sa articles of impeachment dahil hindi naman umano direktang sinagot ng pangalawang pagulo ang mga alegasyon.
1: Hinimok ni Pangulo Marcos Jr. ang mga senador na magbalik trabaho kasunod ng dalawang araw ng kanselasyon ng sesyon. Sa ambush interview, iginiit ng Pangulo na hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagdadaos ng sesyon ang Senado dahil sa kanyang pagkakaunawa sa mga patakaran bilang dating mambabatas. Dapat munang ipagbigay alam ng Senado sa Kamara ang pagkakansela ng sesyon tatlong araw bago itakda ang suspensyon.
10: Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito.
0: Samantala ay kinababahala ni Pangulong Marcos ang magiging epekto ng kaguluhan sa Senado sa pagsusulong ng mga prioridad ng administrasyon. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
11: Jeff, namabahala si Pangulong Marcos Jr. dahil misto lang nalalagay sa magulong sitwasyon ngayon ng Senado dahil sa mga isyu at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mambabatas. Sinabi ng Pangulo na sinisira ng kaguluhan ang liderato ng Senado at naging dahilan para mahinto ang mga pangunahin at mahalagang trabaho ng legislatura at gobyerno. Tuloy-tuloy naman anyang nagtatrabaho ang mga ahensya, gayon din ang ehekutibo at hudikatura, kaya hindi niya maintindihan kung bakit huminto ang legislatura. Binigyan diin ng Pangulo na ang nangyaring gulo sa Senado ay kabaligtaran ng target sana ng administrasyon na panatilihing matatag ang gobyerno para sa tuloy-tuloy na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, mauuwi sa kasuklam-suklam ng sitwasyon ang pamamahala kung pipiliin ng mga mababatas na manatili sa bahay at magbakasyon imbis na magbalik sa kanilang trabaho.
10: They're trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
11: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sumagot si Senator Amy Marcos sa hamon ni Pangulong Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
12: Jeffrey, ayon kay Majority Senator Amy Marcos, kung pag-uusapan ang sentimiento ng publiko, maaring hindi sumasang-ayon ang marami sa mga naging pahayag o hakbang ng Pangulong Anya sa kasalukuyan ay may negatibo 15 satisfaction rating ang Pangulo batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Dagdag pa ng Senador, hindi naman tumigil ang gawain ng Senado sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito. Tuloy-tuloy anya ang pagdaraos ng mga pagdinig ng mga komite at pinoproseso na rin ang mga dokumentong kailangan para sa pre-trial conference kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Binanggit din ni Marcos na may nakatakdang pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
1: Para sa ilang kongresista, nararapat lang ang pagpapatalsik sa Kamara kay Cavite 4th District Congressman Francisco Barzaga sa botong 265-14 at 8 abstention. Tinanggal bilang kongresista si Barzaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Sinabi sa DZMM ni Iloilo Congresswoman Janet Garin na mistulang walang pagsisisi si Barzaga kahit ilang ulit nang nasuspindi at tila walang pagpapahalaga sa kanyang trabaho. Pasya naman niya ng House Speaker kung magtatalaga ng caretakers sa distrito ni Barzaga sa Dasmariñas.
13: I don't don't think it's harsh, no? Kasi nakadalawang suspension na siya. Paano mo masisilbihan yung distrito mo ni kung ayaw mo mag-participate sa mga legislative work? Hindi na kasi talaga matanggal sa kanya. Parang hindi niya sineseryoso yung kanyang trabaho.
1: Tatalakayin naman ngayong araw ng Commission on Elections ang posibilidad na magdaos ng special election sa distrito ni Barsaga. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na pangunahing problema ng poll body kung saan huhugutin ang pondo sa special elections na posibleng pumatak sa August 2 o September 2 na dikit naman sa bar and parliamentary elections at barangay at SK elections.
14: Ang pinakamalaki po namin problema ay yung pondong kakailanganin. At nag-iisang distrito po ang Dasmariñas, Cavite. At alam niyo po, isa ito sa may pinakamalaking voting population. Ito po ay may 437,730 na botante. And base sa initial estimate natin pa lang, mga 200 million ang kakailanganin natin.
1: Halos 50 bilyong piso ang kailangan ng Commission on Elections para maidaos ang 2028 presidential elections. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
15: Liga aminadong Commission Elections sa COMELEC na tumitindi ang hamon sa pagpupondo para sa 2028 national and local elections dahil sa epekto ng tumataas na gastos kabilang ang krisis sa enerhiya. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, halos 50 billion pesos ang kinakailangang pondo para sa halalan. 20 billion pesos dito ay ilalaan para sa mga automated counting machine na gagamitin sa eleksyon kung saan umaabot sa 155,000 pesos ang halaga ng bawat isa. Bukod dito, kailangan din pondoan ng honorary ng mga guro, pagkasanay at deployment ng mga election personnel, pag-iprinta ng mga balota, overseas voting, warehousing at ibang election paraphernalia na tinatayang aabot sa 25 billion pesos. Pati di Garcia, nalimitadong fiscal space ng pamahalaan at may iba pang ahensyang nangangailangan ng mas malaking pondo gaya ng sektor ng edukasyon. Ayon kay Garcia, amon ngayon sa COMELEC kung paano mababalanse mga pangangailangan ng komisyon sakaling mabigyan ito ng mas maliit na budget nang hindi naapektuhan ang mahalagang bahagi ng paghahanda at pagsasagawa ng halalan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Nakaamba na naman ang manipis na reserba ng kuryente sa Visayas Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 5 oras na naka-yellow alert. Simula po mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ang Visayas Grid. 10 planta ang nagkaberya habang siyam ang gumagana sa mababang kapasidad.
1: Whole of Government Preparedness Plan sa banta ng posibleng Super El Nino ay sinusulong sa Kamara. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
16: Rica, sinabi sa inilabas na pahayag ni Akbayan Party Representative Percival Sendanya na dapat handa ang pamahalaan na agad itong maipatupad oras na mag-umpisa ang Super El Nino phenomenon na inaasahan sa kalagitnaan ng 2026. Binigyan din ng mababatas na hindi nakakayanin ang isa pang delayed na pagtugon ng gobyerno sa posibilidad ng panibagong krisis na banta sa seguridad ng supply ng tubig at pagkain. Dagdag ng kongresista, uhaw na ang mga Pilipino sa gobyernong handa sa krisis, kaya dapat maging proactive ang pamahalaan sa nagbabadyang Super El Nino. Una rito, naglabas ng El Nino Alert ang PAGASA bilang babala sa posibleng matinding tagtuyot at below normal na mga pag-ulan na banta rin sa agrikultura at water supply. Nanawagan naman sa Sendanya na unahin ang pamahalaan ng mga low-income families at mga magsasaka na inaasahang magpapasa ng epekto nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
17: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, huwag pong kalilibutang magdala ng payong dahil inaasahan ng maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Bunsod po ito ng Southwest Monsoon o habagat na makakaapekto sa Northern at Central Luzon. Gayun din sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at sa Metro Manila. Habang mainit at maalinsang ang panahon ng asahan sa Visayas at Mindanao. Patuloy namang binabantayan ng low pressure area na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Biyernes. May chance itong maging bagyo at tatawaging Esther. Samantala, makararanas pa rin ng delikadong heat index sa ilang lugar ngayong araw. 44 degrees Celsius po ang inaasahang pinakamataas na damang init sa Infanta, Quezon. Habang nasa extreme caution natin ang heat index sa Metro Manila sa 38 degrees Celsius. At abangan, reklamong obstruction of justice inihain sa ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano at dalawang iba pa kaugnay ng sinasabing pagtakas ni Senador Bato de la Rosa.
1: At Vice President Sara Duterte may mensahe kay Congressman Kiko Barzaga matapos mapatalsik sa Kamara. Yan, di ba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
17: Headline Ngayon!

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Alas 12:28, naghain ng reklamong obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay ito sa sinasabing pagtulong ng dalawang senador at tauhan ng Senate Security sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa. Ipinanawagan din ng grupo ang pagbibitiw bilang Senate President ni Cayetano. Balita mula Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik, Nico.
1: Senator Alan Peter Cayetano, bilang Senate President, Rica at Jeff, ito ang pahayag ni Kiko Aquino D. ng grupong Tindig Pilipinas dahil saan nila'y naging magulong Senado mula nang ito ay maluklok sa pwesto. Ayon sa grupo na naghain ng reklamang obstruction of justice dito sa Office of the Ombudsman, dahil sa hinihinalang pagtulong kay Senator De La Rosa na makatakas mula sa pagkaka-aresto dahil sa warrant mula sa International Criminal Court. Narito ang pahayag ni D.
2: Sa ibang mga bansa, for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign.
1: Yan ang pahayag ni Kiko Aquino D, ang convener ng Tindig Pilipinas. Giniit ng grupo na sinadya ng pamunuan ng Senado na kanlungin si De La Rosa na dapat papanagot bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war ng Administrasyong Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tiniyak na Philippine National Police ang full transparency sa pananatili ni ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
4: Jeff, kinumpirma ni PNP Health Service Director plus Brigadier General Portia Manalad na inilipat na sa Medical City mula dito sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Una nga rito ay binalik kahapon itong si Bonoan dito sa Campo Crame patapos nga na makaranas muli ng pagtaas ng presyon sa kasagsagan ng paglilitis doon sa Sandigan Bayan. Abangan ang mga dagdag na detalye dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Sumulat si Vice President Sara Duterte kay dating Congressman Kiko Barsaga matapos mapatalsik sa Kamara. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
2: Jeff Atarica, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni Congressman Martin Romualdez na ibasura ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na umiira laban sa kanya. Sa resolusyon ni pinaliwanag ng korte na ang PHDO ay binababa para maiwasan ang flight risk o tangkang pagtakas ng mga individual. Sa kanyang motion, hindi niya napatunayan ni Romualdez na meron naman siya pangailangang pumunta sa ibang bansa kahit pa meron siyang sinabi na kailangan niya ng follow-up check-up sa kanyang doktor sa Singapore. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
1: Ibinida ng talent manager at host na si OG Diaz ang milestone ng anak na si Godi na nagtapos bilang cum laude sa kolehiyo. Sa social media, ibinahagi ni OG ang ilang snaps mula sa graduation ng anak sa kursong Medical Technology sa University of Santo Tomas at ipinagmalaki ang karangalan na paakyatin sila ng kanyang misis sa entablado kasama ang anak para tumanggap nga po ng 3 medalya kabilang ang pagiging cum laude. Todo cheer din si OG para sa anak na ayon sa kanya ay kanila future doktora.
0: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
3: Headline Ngayon.
5: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
7: Christy, nahikiramay ako. Saan ko ilalagay itong bulaklak na dala ko?
8: Hindi namin kailangan dito bulaklak na dala mo, Jericho.
7: Christy!
8: Bilib din naman ako sa'yo, no? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita pa rito sa buro ng taong pinapatay ng daddy mo?
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
9: Ang nagsasabing, gahibla lamang daw ang pagitan ng pag-ibig at galit. Kaya maraming relasyon din ang sa isang iglap ay biglang nawawasak. Relasyong dating bigkis ng respeto at pagmamahalan, ngunit nawindang dahil sa ambisyon ng mga taong nakapalibot sa atin. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang liham ng isa nating tagapakinig mula sa CAA Road, Las Piñas City. Siya ay nagpapatago sa pangalang Christy. Ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating Jeep. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, bata pa ako nang pangarapin ko na maging isang reporter. Natupad ko naman iyon. Nagkaroon din ako ng boyfriend na kababata ko sa aming probinsya. Ngunit sumibol sa pagitan namin ang problema. Naging magkalaban sa politika ang aming mga ama.

0: Magandang umaga ho, Mrs.
1: Magandang umaga rin, Sarhento. Ang aga nyo, ah. Hinahanap nyo ba ang asawa ko?
0: Siya nga ang dahilan kaya pumunta kami dito, Mrs. Huwag sana ho kayo mabibigla. Binaril ho ang asawa nyo.
1: Ano? Nasaan siya? Ano nang nangyari kay Manuel? Kumusta ang asawa ko?
0: Mrs., patay na ho ang asawa niya.
1: Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ang asawa ko! Manuel!

0: Aga naman ang tumatawag na to. Hello?
1: Christy, anak. Ako ito ang nanay mo.
0: Inay, anong problema? Bakit kayo umiiyak?
1: Anak, umuwi ka na dito sa atin. May nangyari sa itay mo.
0: Bakit ho? Anong nangyari kay itay?
1: Wala na ang itay mo. Pinatay na mga walang iya ang itay mo. Wala na siya. Wala na.
0: Inay, sino? Sino ang pumatay kay itay?
1: Malakas ang bulong-bulungan dito. Posible raw politika ang dahilan. Hindi raw siguro matanggap na kasalukuyang mayor na sa darating na Hunyo eh, ang itay mo na ang uupong alkalde.
0: Ibig sabihin, ang amo ni Jericho ang nagpapatay kay itay.
1: Oo, anak. Yun ang usap-usapan dito. Ang ama nga ng nobyo mo ang nagpapatay sa itay mo. Umuwi ka ngayon eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
0: Ako, inay. Uuwi ako ngayon din.

0: Nakikiramay po kami, Katoyang.
1: Salamat. Salamat sa inyo.
0: E nanalo nga hong mayor ang asawa ninyo, pero hindi man lamang siya pinaupo.
1: Oo nga.
2: Grabe naman niyang nakaupong mayor na yan. E bakit hindi niya matanggap na hanggang Hunyo 30 na lang ang kanyang panunungkulan?
0: Ay, e dinimanda niyo na ho ba si Mayor Jacob Don Sislao?
1: Yan talagang gustong-gusto kong gawin, Maming. Pero wala pa kaming ebidensya. Wala pa rin lumulutang na testigo.
2: Eh na, Toyang. Dumating na ang anak mo si Christy.
0: Ay, oo nga.
3: Inay!
1: Ayan ang itay mo, Christy. Wala na siya. Ipinapatay siya ng walang iyang ama ng nobyo mo.

0: ng tulong sa matataas na opisyal ng pulis at NBI sa Maynila. Magbabayad ang sino mang gawa sa inyo nito. Magbabayad sila!
1: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
2: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Charo, lahat ng usap-usapan, iisa ang itinuturong suspect. Pero wala naman kaming ebidensya. Gayun may nakaramdam din ako ng di masukat na galit sa taong pinaniniwalaan naming nagpapatay sa aking ama. Lahat sigurong anak ay magkakaroon ng damdaming katulad ng sa akin.
5: Tapos daw ng gabi, darating ang buong staff ng dyaryo natin. Kasama ang editor natin. Pipilitin daw nilang maisara ng maagang tomorrow's issue.
6: Salamat, Erin. Nakarating ka.
5: Siyempre naman. Para ano pa't naging mag-best friend tayo. Ay, siya nga pala. Hindi ba nakatakda na ang pagpapakasal niyo ni Jericho?
6: Wala nang kasalang mangyayari, Erin.
5: Ha? Pero, ang alam ko, nakapamanhi ka na sila sa inyo, hindi ba? Saka may kinakausap na kayong gagawa ng wedding gown mo.
6: Hindi na matutuloy yun. Hindi ko kaya magpakasal sa anak ng taong nagpapatay sa tatay ko!

0: Uy, ayan na yung nobyo ni Christy. Hindi ba't yan ang anak ni Mayor Donceslao?
1: Oo, anak yan. Tignan natin kung paano siya pakikiharapan ni Christy. Eh, ayan na. Lumabas na nga si Christy. Sinilubong si Jericho.
0: Naku, lagot. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Christy.
1: Kahit naman ako nasa katayuan ni Christy, masusuklam din ako sa buong pamilya ng taong nagpapatay sa aking ama.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernandez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Mula sa balita, mula sa family service.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

Charo, kapag ang dibdib ng isang tao ay puno ng galit, wala siyang kikilanling katwiran. Sarado ang kanyang isip sa mga paliwanag. Tanging ang paniniwala lamang niya ang kanyang pakikinggan. Iyon ang nangyari sa akin. Pinangibabaw ko ang galit kahit wala akong sapat na basehan.

0: Nakikiramay ako. Saan ko ilalagay itong bulaklak na dala ko?
1: Hindi namin kailangan dito ang bulaklak na dala mo, Jericho.
0: Christy!
1: Pilip din naman ako sa'yo, no? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita pa rito sa buro ng taong ipinapatay ng daddy mo?
0: Sandali lang. Bakit ang daddy ko? Hindi niya magagawa ang ibinibintang mo.
1: Ginawa na niya! Ayun ang tatay ko! Nakikita mo naman, di ba? Ayun siya, nakaburol!
0: Hindi pa kami nag-uusap ng daddy ko. Kung siya man ang may kagagawa ng pagkamatay ng tatay mo, wala akong kinalaman, Gon! Huwag mo akong idamay!
1: Hindi pwedeng hindi ka madamay, Jericho! Anak ka niya, dugo ka niya! Iisa ang likaw ng bituka niyo! Iisa ang lahi niyo!
0: Hindi mo pwedeng singilin ang isang buong lahi sa kasalanan ng iisang tao! Kung totoo mang ang daddy ko ang nasa likod nito!
1: Hindi man kita pwedeng singilin. At least ayoko nang magkaroon ng kahit na anong kaugnayan sa'yo!
0: Nagmamahalan tayo, di ba?
1: Dati yun. Hindi na ngayon!
0: Nakapamanhika na kami! Ikakasal na tayo!
1: Wala nang kasalang magyayari! Dahil simula sa araw na to, kalilimutan kong minsan ay nakakilala tayo! Ayaw na kitang makita. Ni ayaw na kitang maalala.
0: Huwag ka magpadala sa emosyon mo, Christy. Huwag ka magdesisyon na pabigla-bigla. Pinubulag ka lang ng galit mo.
1: Manhid lang ang anak na hindi nakakaramdam ng galit pag pinatay ang magulang mo. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Ang daling mo sa pag-alis ang buraklak na dala mo. Hindi namin kailangan ng pagkukunwaring pakikiramay ng mga kriminal.

0: Jericho, anak. Nagulat naman ako sa'yo. Bakit pasalya mong binuksan ang pinto?
1: Daddy, siniraan yung pagkakakilala ko sa inyo!
0: Ha? Ano ba yan? Bigla kang darating dito sa opisina ko at magtataas ng boses ng ganyan. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan.
1: Mahirap bang intindihin na nakaburol ngayon yung taong sunod na uupo sa upuan nyo bilang mayor ng bayang ito?
0: Ha? Ano ba to? Pinagbibintangan mo ba ako, Jericho?
1: Kayo ang itinuturo ng nagpapatay sa ama ni Christy!
0: Oo nga. Narinig ko yan. Sa akin nila binibintang ang pagkamatay ni incoming mayor Manuel Villagracia. Pero nagkakamali sila. Wala akong alam sa nangyari sa kanya.
1: Kung walang apoy, walang usok.
0: Oo nga, may usok. Pero walang apoy ng galit sa puso ko na pwedeng pagmulan ng usok na sinasabi mo.
1: Kayo ang may motibo. Kasi natalo niya kayo sa sanay huling termino niyo bilang mayor.
0: Jericho, hindi ganun kahalang ang bitok ako. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Magiging magbalain na kami. Kaya maluwag na rin sa loob ko na siya ang papalit sa akin. Hindi ko siya kayang ipapatay.
1: Ginawa niyo na dati. At dahil sa ginawa niyo, kinasusukluman ako ngayon ng girlfriend ko. At pagtuluyang siyang nawala sa akin, hindi ko rin kayo mapapatawad.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: DZMM sa East 30 ang himpilan ng Malayan. Mamamayan.
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Alam mo kaya sa DZMM.
1: Ang galit ay nakakaroon ng domino effect sa mga taong sangkot sa isang trahedya. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 3, 2026. Ayan ha, kumusta naman po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam nyo na, life goes on. Kahit may mga nag-aaway po ano na ating mga opisyal, tayo po ay patuloy na kumakayod. At tuloy-tuloy pa rin ang ating programang nagseserbisyo na imbag abigat. Na-miss ko ito. Naimbaga bigat, Ading Migs.
3: Long time no see, Naimbaga bigat. Partner Hylon, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po, hope you are well today. June 3, 2026, it is a Wednesday. Pabuti naman tayo ay may aircon. Di ba? May aircon. At
2: may signal ba? Medyo mahina.
3: May wifi naman.
2: Meron naman.
3: Hindi,
2: naka-wifi ka.
3: Meron, may wifi
2: ako
3: dito.
2: Hindi.
3: Pero may wifi.
2: Pero meron.
3: At may aircon.
2: Yun lang. Talagang pinatayan daw sila. Tinanong ko si Senator Erwin Tulfo kasi syempre may memory na lumabas sa Senado na hindi raw totoo yun. Kesyo daw, hindi naman daw sila nagpatay ng aircon, hindi raw sila nagpatay ng wifi.
3: Pero nakita ko isang content
2: Tinanong ko na mismo si Senator, sabi niya yes, pinatay.
3: Nakakita ko ng isang content si Senator Risa nagpapaypay habang nagsa-cellphone eh. Habang nasa plenary, nagpapaypay. Wala naman yata nagpapaypay doon kung may aircon talaga.
2: Hindi swak yung memo from the Senado. Doon sa naramdaman talaga ng mga nandun, yung minorya na nag-antay. Mm-hmm. Ayan. Pero alam mo, sa totoo lang, marami pang nangyayari sa mundo, sa ating buhay, sa Pilipinas. Mm-hmm. Hindi lang naman, it's not just about you. It's about
3: the Philippines.
2: Ayan, kaya ngayon umaga, medyo kabig muna tayo. Dahil may mga ibang mga ating pinagkakaabalaan. Di lang naman yan. Sa totoo lang, yung iba, pag tinanong mo, ano ba nangyayari dyan?
3: Oo nga eh.
2: Kami nagtatrabaho lang.
3: Oo nga eh.
2: Pero apektado ho sila kapag hindi ito naayos. Kaya mamaya, pag-uusapan po natin yung mga programa ng ating gobyerno para sa mga PWD. Sa ating mga persons with disabilities. Alamin po natin mula sa National Council on Disability Affairs. And dahil pumasok na rin ang, hindi pa opisyal, no? Pero umuulan-ulan na kasi.
3: Oo nga eh.
2: Oo, so at nagbabago na naman ang panahon. Alam mo naman, kapag pasukan ay Dengue Awareness Month ngayong June. So alamin natin yung mga sintomas. Muli, balikan natin para makaiwas sa sakit na dengue.
3: Oo, kasi normal po yan, no? Sa mga everyday happenings and everyday life. Sabihin natin ngayon, maaraw, mamayang hapon, uulan, sabihin natin for 2 to 3 hours. At syempre, yung tubig ulan po dyan, eh pwedeng ma-stack, di ba? Sa mga estero, ma-stack sa mga creek, ma-stack sa mga komunidad, pakalat-kalat po yan. So syempre, hindi naman kailangan ng mahabang pagkakataon o mahabang panahon para talagang ano, pagpiestahan po yan ng mga lamok. So syempre po, Dengue Awareness Month. At syempre, ang ating question of the day, ano po ang inyong ginagawa sa pag-iingat during tag-ulan? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa aming Facebook, DZMM Radio Patrol sa Estrella, at syempre sa DZMM Teleradio sa YouTube.
2: Yes, at kung may questions kayo tungkol sa PWD, yung mga programa para sa mga PWD po natin, ang mga kababayan, mga kapamilya, mag-text po kayo dahil makakasama natin ang NCDA, ang National Council on Disability Affairs. And syempre, sabi ko nga, dengue, alam nyo ba na you can have dengue 4 times? At wala sa ating bansa dahil wala pa nga, nagka-controversy dati, di ba? Wala pa yung vaccine against dengue. Mm-hmm. Unless pumunta ka sa Singapore, may kaya ka, yun, pwede ka magpabakuna. Pero sa ngayon, wala pa yan. At malungkot dahil endemic ang dengue sa ating bansa.
3: Okay.
2: So hindi porket nagka-dengue ka na once, twice, pwede pa uli. Basta up to 4 times.
3: Di ba nga daw ang usapin kapag magka-dengue ka, kumbaga sa twice around, di ba mas delikado nga daw yun?
2: Yes, patindi ng patindi kapag nauulit. So, kunya, yung first time, okay lang. Yung pangalawa, mas worse. Yung pangatlo, mas worse. Kaya ayaw mo na magka-dengue ulit. Like you and me, for example, nagka-dengue na tayo. Ayaw na natin makuha pa yung second or third or fourth strain na yan. It will be worse.
3: Very traumatic eh. Pasensya na po sa word. Ako po, nagka-dengue ako nung 8 years old. At araw-araw, naalala ko, 7 to 8 days po ako nun sa ospital. At araw-araw po tayo kinukunan ng dugo. Masakit.
2: Tagal? Seven to 8 days.
3: 7 to 8 days. At naalala ko, as an 8-year-old boy, everyday akong umiiyak kapag kinukunan ako ng dugo.
2: Alam mo yung anak ko noon, 1-year-old.
3: 1-year-old?
2: Grabe. Tapos para siyang kulay lechon. Yung kasi isa sa mga sintomas, yung pagka-red niya. Hindi na, well, bukod sa rashes, pero hindi na ngayon kailangan may rashes na akala mo yung parang merong kang measles or tigdas na red na maliliit. Hindi na rin eh. Minsan yung rashes mo ay mapula lang na para kang lechon nga. Yung pula na ganon.
3: Yes.
2: And then mataas
3: so, lumabas yung ganong kulay.
2: Kasi yung ganong kulay, lalabas yung pag medyo ano na matindi na yung dengue mo. Eh. So dapat makuha mo siya or mabigyan ka ng management or ma-hydrate ka kung kailangan sa umpisa pa lang. Kaya kapag may fever down na 39 and above, huwag niyong baliwalain. Huwag niyong sabihin, gumaling na siya ngayon. Pero baka yun pala yung time na biglang babagsak.
3: Oo, naalala ko rin noon na nung ako kumbaga quote-unquote bumagsak, 40 degrees ako noon. Tapos wala naman akong sipon tsaka ubo. Naalala ko lang, very vivid memory, nandun ako sa kama ng aking mga magulang. As in, nakadapa lang ako.
2: Nakadapa.
3: Ganun. That's it. Para talaga akong walang, as in, mahina.
2: Wala kang strength.
3: Wala kang strength.
2: Tapos would you believe tong same na anak ko na to? Hindi ko nasasabihin pangalan, magagalit sa akin. Sasabihin ko, basta isa sa tatlo kong
3: isa
2: anak.
3: Isa sa tatlo, one of the three.
2: Nung 1-year-old, nagka-dengue siya. Tapos nung pandemic, nung COVID, nung bawal lumabas ng bahay, pagpasok ko ng kwarto, exactly yung kinuwento mo, anong tawag doon?
3: Nakahilata.
2: Hindi, face down. Sa floor. Na parang kala ko, niloloko ko, natutulog ba to? Pagtingin ko, ginaganong ko, ayaw gumalaw.
3: Siyempre.
2: Panic. Diba?
3: Panic
2: mode. Nanay, hindi ka pwede pumunta sa ospital.
3: OMG.
2: Can you imagine? Pero okay naman po siya. Naagapan namin, akala ko nung una COVID. Pero walang sipon, walang ubo.
3: Ano daw?
2: Dengue, partner.
3: Dengue?
2: Nung COVID season. Sinabihan pa ako ng doktor, alam mo, pwedeng mas delikado yan ang dengue kesa sa COVID kapag hindi mo yan, well, naagapan.
3: Kasi nga, pagpunta nga nun sa ospital.
2: Nakahilatang gano'n. Yung ulo niya nasa floor.
3: Nakaganyan. Tsaka syempre, at that time, yung protocols nun very strict. Diba?
2: Hindi ka basa-basa pupunta
3: hindi
2: sa ospital. Tsaka takot ka rin kasi baka magka-COVID. Incidentally, pwede rin
3: pwede.
2: Po. May mga kaso nung time na may dengue na may COVID pa.
3: Mm-hmm.
2: Diba?
3: Correct.
2: Double whammy. Oo, kasi mga virus yan, pwede namang magkasabay. Mm-hmm. But anyway, ang management po talaga ay hydration, bantayan. At syempre, kung grabe na, dalhin sa ospital.
3: Pero sa ating usapin sa public health, prevention is better than cure. Mm-hmm. Diba? Para na po maiwasin yung dengue, siguruhin din po natin na ating environment is kumbaga makokontrol natin yun para hindi na natin sila i-invite.
2: Yes,
3: diba?
2: Kaya galit ako sa lamok, lalo na may stripe, yung may white na stripe, yan po ang tagadala ng dengue.
3: Oo nga eh.
2: Tagadala rin yan ng chikungunya.
3: Oo nga eh.
2: Alam mo, same ages,
3: HIV. Yung may stripe do, alam mo siguro isang beses nakakita, kasi lamukin ako eh, alam mo yan eh, di ba?
2: Ako rin eh.
3: Lamukin tayo, di ba? Kapag dumapo yung lamok sa atin, parang nakita ko, naku, white yata to ah.
2: Papatayin ko.
3: Buti na lang dahil ganun natin, diba?
2: In fact, sanay na nga ako eh. For some reason, napapatay ko sila ng dati hindi, pero na-practice ko na.
3: Mm-hmm.
2: Talaga? Meron na akong power.
3: May paraan ha? Paturo naman.
2: Hindi ko alam. Basta yung instinct ko, bilang nanay, yung anak ko, dalawang beses na eh. Tsaka nakakatakot eh.
3: Mm-hmm.
2: Kaya wag po natin baliwalain. Nandiyan pa rin ang banta ng dengue at pwede kang magka-dengue up to 4 times. Kaya alamin natin mamaya, no? Siyempre, again, symptoms. Thomas, but most importantly, prevention.
3: Ayan. Oh. Teka lang. Ako na lang magbabasa niyan. Okay. Pasalamatan po natin. I-award. Pasalamatan po natin ang Pagdasig Award 2026 mula sa BACOM Unity ng Leyte Normal University. Congratulations, partner, sa iyong gantimpala, sa iyong award mula sa Leyte Normal University. Ano ba nakasabi dyan?
2: Ako yung nakalive ako last week. Naku, pasensya na po. I would have loved to go to Leyte.
3: Mm-hmm, to receive the award. Ano nakalagay dyan?
2: And even visit. Diba tayo, we were planning.
3: Yeah.
2: But anyway, napaka ganda po ng award, yung itsura, ang ganda ng i-display. Mm-hmm. But I would like to thank, all our students po at lahat po ng mga miyembro ng Leyte Normal University. Wow naman, ito best radio news anchor female.
3: Love it.
2: National level. Pagdasig Awards 2026. Maraming salamat po sa pagkilala. Ganda.
3: I love
2: the look of the award.
3: Yan.
2: Ako po ay natutuwa na hanggang dyan sa Leyte ay nakakarating po tayo para magbigay ng serbisyo at kaalaman sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ito po ay dahil sa inyo. Maraming salamat po sa Pagdasig Awards.
3: Yan. Kung nakikita niyo po ako ngayon, para akong nanay, proud nanay, proud tatay na knock, picture ka dyan.
2: Thank you. Tayong dalawa to. Picture talaga.
3: Picture, video.
2: I share this award parang Oscars.
3: Yes.
2: Of course, with my partner, Migs Bustos, dahil sa kanya ay gumagaling tayo sa programa. Maraming salamat.
3: We are proud of you.
2: Migs Bustos.
3: Thank you.
2: Thank you, partner.
3: Nako, grabe. Ninya Corpus.
2: Monday and Tuesday.
3: Nasa ano tayo? Nasa rehiyon mo.
2: Really?
3: Rehiyon mo.
2: As in, norte, sur?
3: Norte. Hindi, wala. La Union.
2: Pati kinagsasabi sa akin dyan.
3: La Union lang. Hindi ako umabot ng Batak.
2: Mga medyo malayo. Kababayan ko pa rin, mga Ilocano.
3: Mm-hmm.
2: Na imbag abigat. Mm-hmm. Ayan. Mamaya po ha, abangan nyo yung aming mga special guests. And may isa pa tayo palang special guest I would like to mention. Meron tayong avid listener ng DZMM na si Raver. Patilano, na memorize daw niya lahat ng sinasabi natin.
3: Galing.
2: Oo, I'm very excited to meet him. I understand na meet mo na siya, partner Migs. You met him?
3: Yes.
2: Pinadala mo ko ng video last week habang ako ay nasa bakasyon.
3: Mm-hmm.
2: Eh nakakatuwa. Maraming salamat. Excited na ako ma-meet si Raver. Siya po ay isang PWD.
3: Mm-hmm.
2: Pero maalam. Marami siyang alam tungkol sa nangyayari sa ating bayan.
3: Mm-hmm.
2: And he's only 19 years old from Novaliches. Ayan po ha. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos.
4: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Manatili po kayong nakikinig.
7: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2 Claude Bitog, Radio Patrol number 3 Juni Caprente. Sige, si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: puso'ng tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
1: Welcome back sa nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. At ngayon makakasama na po natin ang isa sa mga avid listeners ng DZMM. Siya po ay walang iba kundi si Raver Patilano. Si Raver po ay isang bulag at siya po ay 19 years old from Novaliches. Ayan, magandang umaga sa iyo, Raver!
2: Hi po, magandang umaga po sa inyo lahat dito po sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio po. Ayan, at masaya po ako na nakabalik po dito ulit.
1: Yo. Naku, maraming salamat. And this time, kasama ka na sa programa kasi last time, nag-visit lang siya, no? At ngayon, aba, ikaw na ang aming special guest. Anong pakiramdam mo, Raver?
2: Actually, hindi lang po ito yung unang guest ko po kasi nag-guest po ako din kay Tita Winnie.
1: Kay Tita Winnie. Oh. Sa amin, first time namin ka dito sa nagseservisyo. Nakakatuwa naman, kasama ni Raver ang kanyang ama na si Ricardo Patilano. Magandang umaga po. Tay, thank you for coming.
3: Magandang umaga po.
1: Ano pong nickname ni Tay?
3: Rick po.
1: Rick. Ayan, kasama si Rick and Raver.
4: Mm-hmm.
1: Alright, at syempre kasama na rin po natin ngayong umaga ang Chief ng Program Management Division ng National Council on Disability Affairs. Walang iba kundi si Attorney Rhea Ramos. Magandang umaga, Attorney Rhea.
5: Magandang umaga po.
4: Morning.
1: Ayan, so sa mga hindi nakakaalam, meron pong NCDA. Ito yung National Council on Disability Affairs. Pakisabi na lang po muna, no? Introduce NCDA to our listeners and viewers, please.
5: Sige po. So everyone, NCDA stands for National Council on Disability Affairs. So basically, National Council on Disability Affairs, kami yung primary agency, lead agency, dealing with all matters relating to disability. But to clarify, as a council, we are comprised of several government agencies. So itong mga government agencies na member ng NCDA, these are the implementing agencies. So when we talk about programs of persons with disabilities, sila po yung nag-i-implement. On our end, kami po yung nagko-coordinate ng mga policies relating to disability.
4: So at least, no, at least po, Attorney Rhea, for Raver's case sa mga visually impaired, mm-hmm. ano po yung mga importanteng mga programa, mm-hmm. Mga hakbang especially, para sila ay kumbaga really integrated into society?
5: Yes, thank you for that question. So actually, our programs are for all persons with disabilities, but I could share some na mag-a-apply sa case ni Raver. Like for example, we have the Inclusive Education Act. This was passed 2022, so this is RA 11650. So under this Inclusive Education Act, nandito yung mga provision para ma-ensure na makasama sa mainstream na schooling yung mga batang may kapansanan. Although kung gusto nila, pwede rin namang may separate na school na pwede na lang puntahan. Mm-hmm. And then other than that, may mga special provisions din dito for us to avoid yung mga instances of bullying and discrimination against persons with disabilities. Actually, medyo hefty yung penalty. So yung mga parents, if they experience bullying sa anak nila, penalty is from 50,000 to 100,000 and imprisonment of at least 6 months. Mm-hmm. So that's on the education side of things. And then when it comes naman po sa employment, kapag naka-graduate na, meron naman din po tayong mga programs from DOLE and then partnerships also with TESDA para matulungan silang ma-equip with more skills so that they can participate in society and be gainfully employed. So these are just some po of the programs that we have.
1: Attorney Rhea, speaking of bullying, malaking issue ito sa lahat ng mga estudyante. Mm-hmm. And what more kapag ikaw ay, for example, tulad ni Raver, mm-hmm. na isang blind, no?
4: Yes.
1: So I just want to ask Raver, na-experience mo ba ang bullying at sa anong paraan?
2: Yung bullying, isang beses ko na po siya na-experience sa doon po sa dati kong pinag-aaralan sa regular school po noong mm-hmm. grade 1 po ako.
1: Grade 1? Yeah. Naalala mo pa, grade 1, ilang taong ka noon? Batang-bata ka pa noon, ano?
2: Mga 9 years old po ako noon eh.
1: Oh, so anong nangyari, Raver?
2: Ano po yun eh, palagi po nilang sinasabi yung, palagi lang nilang sinasabi yung linya na to, ay bulag yan, bulag, kawawa naman bulag, yung mga ganun.
1: Mm-hmm. At anong naramdaman mo?
2: Siyempre, bata pa po ako nun, kaya Ano po ko nun eh. To be honest po, ano, mabilis po akong nasaktan noon, umiyak po ako. Tapos ano lang po ako, kumbaga sinabi ko lang po sa family ko, yun, kay Papa po.
1: Kuya Rick, ano, Tyrick, anong naging reaction nyo noong sinabi sa iyo yan ni Raver? Pakilapit na lang po yung microphone.
6: Ano po, kasi ma'am, ang lagi ko lang po sinasabi sa kanya, huwag na lang niya intindihin kasi mahirap pagkapapatulan natin eh. Yun na lang po. Lagi ko nila pinaunawa sa kanya na ganyan talaga.
1: Opo.
6: Unawain na lang natin sila. Sila ang kulang sa pag-iisip.
1: Parang opo. Baliktad. Ikaw pa ang mag-uunawa. Ikaw na nga yung dehado.
6: Okay.
1: Hindi mo ba?
6: Ganun lang po talaga.
1: Ganun talaga ang buhay, ano? Oo, pero anong naging pakiramdam mo bilang isang ama?
6: Siyempre po, masakit. Kasi kahit naman anong mangyari, siyempre dugo ko yan eh. So, siyempre, masakit talaga sa akin. Ginaganon yung anak ko.
1: Pero ngayon, parang ang sabi niya sa akin, isang beses lang. Maswerte siya, no? Na isang beses lang. Anong nangyari? Paano niyo na-avoid yung bullying na yan? At ano yung, paano niyo siya in-approach?
6: Nagkaroon po kasi ng programa sa school na tungkol sa mga bullying, pinapaliwanag po sa kanila, lalo na po dito sa high school, na pinapaliwanag sa kanila tungkol sa mga bullying na maaaring consequences na maabutin nila pagka yung ginagawa nila pagbubuli.
1: Sabi nyo, up to 100,000? Kahit minor? I mean, iba yon, ibang sitwasyon.
5: Yes po. 50, under the law, dun sa RA 9442 po natin, 50,000 to 100,000 po for the first violation.
1: Kahit nakaklase and minor yung gumawa nun, yung bully?
5: Yes po.
1: Okay.
5: So, but I mean, of course, hindi naman yung bata yung magbabayad, but then it will be the responsibility
1: of the parents. It's the parents. Okay.
4: Tatay Rick, medyo mag-jump off lang ako sa mga tanong ni Ate Nina, no? Kasi syempre, 19 na ngayon si Raver. Paano po yung pagpapalaki sa kanya? Paano rin po nakatulong, katulad po ng mga hanay ng NCDA, para po talaga mapalaki ng maayos na bata si Raver?
6: Ano po, suportahan lang po lagi yung kanilang gusto, then ipaliwanag kung ano ang tama at mali. Maintindihan naman po nila. Hindi naman po kawala sa kanila yung ano eh, yung mata. Mata lang po nawala sa kanila, pero buo po ang kanilang pag-iisip.
1: And ikaw, Raver, kumusta ka naman ngayon?
2: Ngayon, sa ngayon po, okay naman po ako. At ako po ay senior high na grade 11 na po sa June 8.
4: Anong gusto mong ma-achieve, 'di ba? Ngayon senior high ka na, anong gusto mong kunin? Anong gusto mong maging profession?
2: Profession. Actually, bata pa lang po ako. Pangarap ko na po talaga maging newscaster kahit man lang po sa loob ng studio.
1: Talaga naman. Yun nga, natuwa ako kanina nung nag-introduce. Sige nga, ulitin mo nga yun. Bigyan mo kami ng Raver, nagseservisyo, Raver Patilano, na newscaster style.
4: Yan.
1: Sige nga.
2: Sige po. Okay, ito na. Magandang unang umaga sa inyong lahat, mga kapamilya at kaservisyo at lahat ng mga nakikinig dyan all over the world. Especially yung mga marunong pang mag-team talk. Yan, gusto ko na po i-shoutout ang mga taga-blind tech, no, na nakikinig po sa atin ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. So, nandito na po ako. Ako po, si Radio Patrol, Raver Patilano.
4: Wow! Yun, Radio Patrol, yun, no?
1: Galing naman, Raver! Okay, paano natulungan ng pakikinig sa radyo, no? Para ma-imagine o maguhit sa iyong isipan ang mga nangyayari sa iyong paligid?
2: Nakatulong po yung pakikinig ng radyo sa akin kasi, ano po, para siguro ano, namulat po ako sa mga nangyayaring especially ngayon sa bayan natin. Yun po talaga nakapagpamulat sa akin. Actually, kung di nyo po naitatanong, 2 years old pa lang po ako, laking ABS-CBN na po kasi talaga ako.
1: Wow. Okay, so ano mga paborito mong programa?
2: Usually, yung paborito ko lang po talagang programa, TV Patrol. Eh. Tapos nung naglunsad ang probinsyano noong 2015, yun po.
4: Yun na.
1: Talaga? Okay, sige nga, bigyan mo ako ng TV Patrol style. So, kunyari ikaw si Kabayan.
2: Ito po yun. Magandang umaga, bayan! Simulan natin ang balitaan sa isang visually impaired na nakapasok sa DZMM Radio Patrol booth. Siya ay kinilalang si Raver Patilano. Nagpapatrol, Jeff Canoy.
4: Jeff Canoy.
1: Jeff, punta ka dito. Let's meet mo si Raver. Uh-oh. Fan na fan ng TV Patrol. Oy, maraming salamat, Raver. So ano pa? Sabi mo kanina na mumulat ka sa nangyayari sa iyong kapaligiran. Anong masasabi mo sa nangyayari ngayon sa iyong kapaligiran?
4: As a youth. Yeah.
1: Bilang isang avid listener ng DZMM.
2: Ang aking pananaw lang po at masasabi ko lang po. Iyan ako na po dito yung sa Senate. Actually, yan po, no. Yung mga nangyayari po dyan, usually ang kawawa talaga kaming mga Pilipino. Kaya gusto ko lang sanang sabihin po sa inyo na, alam ko nakikinig po yung mga senators natin. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana po magkaisa na po kayo, yan, minority and majority. Sana po mabalik na po yung dating dangal ng Senado kasi po, kumbaga ang Senado po kasi kumbaga para sa akin ang Senado po kasi ang takbuhan ng bayan, takbuhan ng Pilipino. So sana po, magkaiba man kayo ng pananaw sa politics, kung kayo maka PBBM, kung kayo maka VP Sara, sana po lahat po tayo magkaisa kasi meron pa pong pinagdadaanan ng bansa natin eh. Mas marami pa pong kailangan amyendahan na batas, lalong-lalo na po sa aming mga may kapansanan sa paningin o visually impaired. Kaya sana po, itigil nyo na po yung away na yan. Yan lang.
1: Alam mo, ang galing mo, Raver. At hindi na namin dadagdagan dahil yan ang boses ng Pilipino. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong saloobin. Sabi nga niya, whether PBBM ka side or VP Sara side, majority, minority, sana po ay maayos na dyan. Ano? Takbuhan ng taong bayan. Eh, nangyayari, tinatakbuhan nila tayo. Eh.
4: Legit yan. At ininsa, hindi yan na kumbaga soundbite ng isang analyst, hindi yan soundbite ng isang komentarista, hindi yan soundbite ng isang media practitioner. Soundbite po yan ng isang visually impaired na nasa youth sector na kabataan.
1: Mm-hmm. Na maalam.
4: Lahat maalam. Mm-hmm. So lahat mo na nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi lang politiko ang naapektuhan. Kabataan po ang naapektuhan ang kanilang kinabukasan.
1: Mm-hmm. Ayan. So tanong natin si Attorney Rhea, ano pa yung mga iba niyong programa dyan po sa National Council on Disability Affairs na gusto niyong malaman ng lalo na po yung mga nakikinig sa atin na may mahal sa buhay or magulang na hindi nila alam kung saan sila tatakbo pag yung anak nila ay merong kapansanan or PWD?
5: Po. Sige, so una po kung meron silang mga concerns, since pagtakbo po yung binanggit niyo po, ano, so I'll advertise, you can reach us at council@ncda.gov.ph. So kahit ano man po yung mga concerns na yan, day in and day out, marami po kaming nare-receive na mga complaints, clarifications, sasagutin po natin yan. Tapos, kanina nabanggit ko na some examples for education and employment. For on the health side naman, through our partnership with DOA, which is a member agency, and PhilHealth, actually, merong benefits ang PhilHealth for children with disabilities. Ito yung tinatawag natin ng mga Z packages. And iba, makikita po ito sa website ng PhilHealth, nandun kung hanggang magkano yung coverage niya, tsaka depende sa kung anong klase ng kapansanan yung meron. So this is easily available po sa government website. And we encourage yung mga parents to avail of these services. And then, from DOH also and NCMH, meron po tayong mga libreng gamot. Especially po when it comes to yung mga gamot para sa mga may mental disability, may mga certain medicines po na available sa NCMH. Of course, subject to stock availability, pero libre lang din pong binibigay po yun.
4: Papa.
5: And then, ano pa ba masashare?
4: Attorney, siguro NCDA, pagdating po sa mga far-flung areas, sa mga probinsya, nakakaabot din po ba tayo doon?
5: Yes po. NCDA, yung structure po natin kasi, meron tayong mga regional program coordinators. Yung regional program coordinators po natin, sila yung nagko-coordinate dun sa mga tinatawag na RCDA. Now, RCDAs are regional social workers under the Office of the Department of Social Welfare and Development. So parang ang nangyayari po noon, both top-down and bottom-up. So yung mga programa natin sa national level na ibababa natin through this regional mechanism, and then yung mga concerns naman from the grassroots level na iaakyat kasi quarterly nagmi-meeting po itong mga RCDA. Tapos bukod po dyan, although they are not under the national government, meron tayong mga tinatawag na PIDAW or Persons with Disability Affairs Offices. These are under the local government units. So dito po, sila po yung direktang nakikipag-ugnayan din dun sa mga grassroots organizations ng mga taong may kapansanan. Tapos sa kanila rin po makukuha ng ID.
4: Tapos at the same time, attorney, just to emphasize again, no, yung mga klase po ng mga kapansanan, at least ng ating mga youth today, ano siya usually? And ano yung siguro tingin yung magandang magkaroon pa ng mas suporta?
5: Opo. Sige, no, that's a really good question. Officially, we have 9 categories of disability. Yung pag-categorize po ng disability ay by the Department of Health. So just to run through some of them, meron tayo yung visual impairments, meron tayong deaf and hard of hearing, meron tayo mental disability, learning disability, and then meron ding rare disease and cancer. Kung papansin niyo po, yung dalawang yun, yun yung naiiba. Kasi yung mga iba kong binanggit, these are pertaining to mga functional limitations. However, for cancer and for rare disease, may special law po kasi na nagsabi na if you have cancer or kahit gumaling ka na sa cancer, you're a cancer survivor, for purposes of availing the benefits, you are considered as a person with disability. Tapos nagkaroon din po ng ganong batas para dun sa mga may rare disease. Ano yung mga mas nangangailangan ng suporta? Siguro po, di ko po gusto mamili. Tama. Iba-iba po kasi yung kumbaga yung mga taong may kapansanan, usually group together sila, tinatawag na PWD, Persons with Disability. Pero sa totoo lang po, sobrang iba-iba talaga yung mga support needs na kailangan po nila.
4: Pagdating sa, siguro, sa dami.
5: Sa dami, ayan, sige, masagot ko po yan, kasi may data tayo. So right now, ang officially registered na sa around 2.73 million. We know that there are more, pero yung officially na sa sistema na nakarehistro, around 2.73 million. Of that, ang pinakamarami po yung mga may physical disability, followed by yung may psychosocial disability, and then yung mga may mga visual impairments. So these are the top three po na meron tayo.
1: Okay, tanong ko lang si Tyreek, ano? Pakilapit na lang po yung pwede niyo pong iurong ganyan po. Ayan. Tyreek, pwede malaman yung mga in-avail nyo para kay Raver. Baka may makarelate at paano nyo in-avail itong mga benepisyo ng gobyerno para po sa kanya.
6: Yun po ang nabili na po namin sa kanya, yung sa PIDAW.
1: Mm-hmm. Okay, ano po yung, yun? Sige nga po.
6: Yung dati may monthly allowance ba yung tawag doon?
1: Okay, yun. Tapos
6: na-avail namin siya, tapos siguro nawala siya na uli. Kasi hindi na daw siya qualified eh.
1: Okay. Attorney, ano yung PIDAW na yun?
5: Yung PIDAW, ito po yung Persons with Disability Affairs Offices. Tayo, sabi niyo po, di ba, taga Novaliches kayo? So I'm assuming this is from Quezon City. Mm-mm. So yung mga, per LGU po kasi, pwede silang magkaroon ng mga extra benefits on top of what the national government or the law requires. So for example, Quezon City, isa po sila sa mga nagbibigay, I think for children, ng mga extra allowances for persons with, or children with disabilities. So,
1: yun po yun. May nakukuha kayong parang cash benefit dati or something?
6: Dati po.
1: Ang mga magkano po yun?
6: Ang nakuha po namin dati, 3.5.
1: A month?
6: Hindi po.
1: One time. So may ganun. So alamin dapat ninyo sa inyong mga lugar.
5: Yes po.
1: Oo. So for example, sa kanyang na-opera ba siya o may kinailangan manggawin sa kanya? Wala.
6: Wala naman po.
1: So hindi nyo kinailangan ma-ospital? Kasi pag na-hospital po ang isang PWD, Attorney Rhea, anong benefits ulit?
5: Meron po tayong 20% discount. So, applicable to sa professional fees ng mga doktor, applicable siya sa other charges ng hospitals, applicable din siya sa mga gamot na bibilin. Ang kailangan lang po nilang ipakita is yung kanilang Persons with Disability ID card.
1: Okay. Raver, gusto ko lang malaman na sa'yo,

0: pinaka-paborito ko pong programa mula 4 a.m. po hanggang ano eh, hanggang...
1: Lahat.
2: 4 a.m.?
0: Opo.
2: Talaga po? Ganun kaaga?
1: Since 2 years old daw.
2: Yun na nga eh.
1: Since 2 years old. Oh, na talaga avid listener. Mula 4 a.m.
2: Hanggang ano yan? Hanggang ano oras?
0: Minsan po magdamag. Ganun.
2: Hanggang gabi.
1: Abot tayo.
2: Mula umaga. Abot ba kami dyan, Raver?
0: Abot po.
1: Abot.
2: Ano ba yung mga naalala mong episodes namin dito sa nagseservisyo na natuwa ka or paborito mo?
1: Sana meron, ha?
0: Hindi ko na ba maaari.
1: Pero alam mo, Ate Nisa, nakita
2: ko. Alam mo, itong episode na to maaalala ko dahil sa'yo.
1: O, tama, tama. Alam mo, last week, nung nakita ko si Raver dyan sa backstage, pinaalam ko lang yung boses ko, tapos sabi niya agad, Mix Bustos. So,
2: memorize nga nila. Alam mo eh, alam mo yung mga sinasabi ng mga anchors, di ba? Memorize niya yan eh. Bigyan mo nga kami ng examples.
0: So, sa Stingers po, di ba kapag natatapos na po ang mga Radio Patrol mag-reports, ang pinaka lagi ko po narinig at pinaka gustong-gusto ko ay basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East Renda.
2: Ayun, ang ganda ng boses, pwede. Eh yung di ba may isa pa ngayon, kumpirmado sigurado.
0: Tapo yung balitang kumpirmado, serbisyong sigurado.
1: Yon.
2: Pwede, no? Alam mo, Raver, meron kang talent.
0: Sabi nga daw po ano? Nila eh. Oh. Sabi nga daw po nila, pwede na daw po ako pang palit kay Sir Peter.
2: Sir Peter. Sir Peter, meron na kukuha sa trono mo. Eto si Raver Patilano. So, sir, sige nga, yung English. Sige nga, try mo. Sir Peter, English speaking. Meron ka bang ano, naalala?
0: Ang naalala ko lang po yung sa Magandang Buhay, yung sinabi niyang, "The audience is ready, and the anchors are ready. This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide."
1: Ayan!
2: Wala akong masabi. Ilapit mo nga yung mic, medyo malayo. Kasi ulitin mo yung last part.
1: In
2: sige
1: the service,
2: nga, lapit ka. O sige. Ayan.
0: "In the service of the Filipino worldwide."
1: Yan, no?
2: Sir Peter, paano ba yan?
1: Kuha at inisip. Hindi ako kuha yun eh.
2: Alam mo, pwede kang laki ng ano dyan, sweldo. Sabihin mo lang, good morning or something. Voice talent, di ba?
0: Actually, kundi nyo po na itatanong. Isa rin po ako sa mga vlogger po.
1: Nabavlog ka rin?
0: Opo.
2: Na? Anong vinavlog mo?
0: Yung mga accessibility things po sa mga Android users, like yung screen readers. Yan po.
2: Okay, ano yan? So, apparently, kanina, partner Migs, nakita ko siya nagse-cellphone. Paano mo ginagawa yon? So, nagulat ako, paano ka nagse-cellphone?
0: Sa pamamagitan lang po ng screen reader, pwede po bang ipakita ko?
2: Screen reader. App ba yan?
0: Iba't ibang klaseng screen reader po kasi, pero usually po, yung tinatawag na talkback ay naka-build-in na po siya sa settings ng mga phone po.
2: So, paano nag-work yun? Pakita mo nga yung cellphone mo. Oo. At kanina, so kaya mong mag-text, ganun?
0: Opo.
2: So, kaya mong magbasa?
0: Opo. Ito po yun.
2: Okay.
0: Yan. So, may password po kasi ito. Yan. May lock screen password. 272.
1: Nako, huwag mag-bag may
2: bag. Sabi pa, password.
0: Babagin ko naman po.
2: Pwede naman palitan.
0: Yan po. Tapos, punta lang po ako ng ano. Nang alam ba, Messenger po. Ayan, tapos mababasa ko lang po yung mga chat dito. Actually, yung mga chat po dito, nakikinig po sila ngayon sa atin.
2: Pati mo naman sila.
0: Ako po, blind po yan.
2: Oh, talaga? Uy, naku, maraming salamat po. At nakakatuwa naman to, no? Ito yung mga hindi natin alam eh. Mm-hmm. Na mga audience rin po natin na mahilig manood at makinig. Mm-hmm. At may impact po sa kanila yung pakikinig sa atin dito sa ating programa. Mm-hmm. Alam mo, Tay, siguro malaking bagay na yung magulang. Paano mo siya pinalaki?
1: Yes.
2: At paano ka nakapagpalaki ng ganitong klase ng bata? Na alam mo, ang dami na nagtitext dito, marami ka ng fans. Raver.
1: Mm-hmm.
0: Mga boy.
2: Tama?
3: Claim it. Ang ginagawa ko lang po sa kanya, yung todo suporta lang po kung anong gusto niya. Tapos lagi ko pinapaliwanag na kailangan mag-aral lagi siyang mabuti.
1: Mm-hmm.
3: Kailangan may takot sa Diyos. Yun lang.
2: At saka parang lagi ko kayo nakangiti. Tyric.
3: Yan na po talaga ako eh.
2: Hindi. I mean, ang laki ng bagay na yun, di ba? Yung hindi yung magulang na

0: Pag-uwi mo, ano nangyari? Nagagalit agad.
1: Oo nga.
0: Di ba yung mainit ang ulo dahil sa stress? And to think kayo po, I'm sure stress kayo dahil minsan ang hirap manang, ano, di ba, ano pong trabaho ninyo, Tyrick?
2: Angkas rider po ako.
0: Okay, so angkas.
2: Yes po.
0: Oh, ano ang, kumusta naman kayo ngayon?
2: Ay, okay lang po.
0: Ay, yung presyo ng gas?
2: Ay, talo. Kung sa, ano, masyado mataas.
0: Opo, pwede malaman ko ano kung magkano po yung kita sa isang araw?
2: Depende po kasi sa ano eh. Sa
0: average?
2: Average po, nasa 1-2.
0: Sa isang araw po? Opo.
1: Kita na po yun.
0: Kita na yun. Minus pa.
2: Babawasan po yun ng, ano, ng panggas at saka pantap up.
0: So ang anong matitira?
2: Minsan may natitirang 800, minsan 700. Pag katulad nung medyo mataas ang gas, umabot ng 80. Yung 700, medyo pahirapan na.
0: So, anong adjustments ang ginawa po ninyo nung nangyari yun?
2: Wala po. Tsaga-tsaga lang. Tsagaan lang po. Talagang laban lang.
0: Paano yon? Ang hirap. Katulad ngayon, hindi nyo ba ramdam? Kasi kami, kahit kami po, ay ramdam ang taas ng presyo ng bilihin. Para po sa inyo, ano po ang effect sa inyo?
2: Napakalaki po. Kasi dati, yung kinikita mo na 700, 800, medyo mapapakain mo na ng maayos ang pamilya mo eh. Ngayon po, talagang pahirapan na eh. Kasi dati, kung nag-uulam ka ng karne, doon sa 700, 800, ngayon po, baka hindi mo na mabili ang karne dahil sa mahal.
0: Oh, so ano?
2: Baka gulay ka na lang.
0: Gulay muna.
2: Oh. Gulay man po eh, baka hindi pa rin sumapat pag minalas-malas ka na konti.
0: Eh, yung bigas, kumusta naman? Basta may bigas. Yun ang
2: laging pauunahing inuunang bilhin, bigas.
0: Oo.
2: Kasi yung pangulang po, pwede nang kahit ano na lang muna.
0: Basta may kanin, no? Oo.
2: Lalo sa katulad niya na
1: malakas kumain.
2: Hindi naman po. Kami pong tatlong mag-aamay, talagang mahina kumain.
0: At kaya naman pala, maganda ang pangangatawan, ano? Hindi, pero Raver, kailangan niya ng ano, nutrients, ano?
1: Nutrients.
0: O para sa iyong pamilya. So kayo po nagtatrabaho. Si Mrs., ano po?
2: Ay, matagal na po akong widow.
0: Ah, talaga? So mag-isa lang po kayo?
2: Yes po.
0: Na tinataguyod ng iyong single father?
2: Yes po.
1: Well, siya po ay may kapatid? Si Raver po ay may kapatid?
2: Isa po.
1: Isa?
0: Mas ilang taon?
2: Hindi, panganay po.
1: Panganay po.
0: Ilang taon po?
2: 20. Magto-21 na.
0: Ano pong ginagawa? Nag-aaral po ba?
2: Nag-aaral po. Third year college na po ngayon.
0: Talaga? Apo. Sa ano pong course?
2: IT po.
1: Wow.
0: Ayun, antayin na lang. Konting tiyaga na lang. Isang taon na lang, ano? Tama?
2: Dalawa po.
0: Dalawang taon na lang.
1: Single father.
0: May dalawang anak. May kapansanan.
1: Take home 800 a day. Grabe.
0: Or 700.
1: 700.
0: Tatlo sila sa pamilya. Mm-hmm. Raver, paano ba yan? Anong masasabi mo?
3: Masasabi ko lang po, syempre, very thankful po talaga ako sa papa po namin kasi alam niyo po yung kahit wala na po si mama, nagagawa niyo po kami taguyod po sa kahit po ganito yung kalagayan ko eh. Hindi po siya, alam niyo po yung hindi siya kagaya ng ibang family na hindi tumatanggap ng blind kasi wala naman daw may tutulong. Pero ito po talaga si Papa is andan niyo po akong suportahan sa ano, lahat po.
0: Alam mo, Father's Day, June 21. Mabuhay po kayo, Kuya Ty Ricardo Patilano, Tyrick.
2: Salamat po.
0: Nakakaiyak naman to. Pati ako, no, naantig ang aking damdamin dahil hindi ko alam mag-isa ka na pala. Kala ko, pasensya na po.
2: Okay lang po.
0: Gano'ng katagal na po kayong balo?
2: Since 2012.
0: At matagal-tagal na rin po, ano?
2: Opo.
0: So, simula, no, ilang taong ka nun, River?
2: 5 years old po.
3: 5 po.
0: 5 years old. Oo, tapos after nun, nabully ka pa, di ba, nung pumasok ka?
2: Salamat din po sa gabay ng biyanan ko kasi hindi niya kami rin iniwan, hindi niya kami pinabayaan.
0: Oo, ikaw Raver, anong mensahe mo sa tatay mo? Ngayong Father's Day, di ba?
3: Yun po, ang mensahe ko lang po dito kay Papa eh, yun pa, lagi mo nalagaan sarili mo pa. Tapos ano, gusto ko lang din mong pasalamat pa sa lahat po. Kahit aminado naman po ako, minsan pasaway po ako sa inyo. or minsan nagkakaroon po tayo ng, alam niyo na po yan, pero salamat po pa kasi ano, si hindi mo po ako, I mean, hindi mo pa kami pinabayaan. Ganun.
0: Talaga naman. Oo nga, kayo po ay Father of the Year. Ano? Mm-hmm. Tay Ricardo, ano po yung mga pinakamalaking hamon sa buhay ninyo bilang single father, may anak na may kapansanan, Bulag, and dito si River, tsaka may isa ka pang anak na pinapaaral ngayon. Kumbaga, dalawa yung pinapaaral mo. Oo. Pinakamalaking, ano yung mga challenges na pwede mo i-share sa amin?
2: Ano po eh, lahat na, halos araw-araw po challenge sa akin eh, pero lahat po yun hindi ko na po pinapansin, basta nakapokus lang po ako sa pagpapalaki sana ko, pagpapaaral, tapos mga pagtrabaho ko, kumita, yun lang po, okay na ako dun eh, yung mapagtapos ko lang ang anak ko, okay na sa akin.
0: Mapakain rin sila tatlong beses sa isang araw, na sana karne naman. Na miss mo na ba ang karne, River?
3: Palagi naman po ako mukha ng karne.
0: Ayun naman pala eh. Hindi, nung time na mataas ang presyo ng gasolina, sabi mo.
2: Yun nga po. Talagang,
0: ano bang paborito mong pagkain, River?
3: Ano po, ang pinakapaborito ko po talaga is yung chicken curry tsaka daw mong unak po.
1: Ayun. Wow, chicken curry.
0: Pinagluluto niyo po ba siya, Tay? Sino mo mahilig magluto dyan?
2: Dati po kasi, nung hindi pa nagpa-pandemic yun, ako po nagluluto talaga. Nung nagpandemic po, nung makapag-pandemic pala, nakabalik na ako sa pag-motorcycle rider yun. Hindi na po eh. Kasi alis ako ng madaling araw sa bahay, may iwan ko si yung binan ko, tsaka yung dalawa kong anak. Sila na po nag-iintindi sa ako.
0: Ikaw ba nagluluto, River?
3: Hindi. Sa ngayon, hindi ko pa po kasi masyado gamay po yung, lalo na po yung sa gasol.
0: Ay, baka
3: po,
0: nga magka-aksidente. Oo nga naman.
1: Pero River, siguro, no, pag papunta ka na ng college, anong gusto mong kunin kurso?
3: Yan nga po. Ang
1: broadcasting? Journalism?
3: Apo, MASCOM.
0: Diba? Ayan ha, sa mga koleyo na nakikinig ngayon, baka naman may scholarship dyan.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Ito po ay talagang passion niya eh. At ang pagiging mamamahayag. Diba?
3: Mm-hmm.
0: Bakit gusto mo maging broadcaster?
3: Ano po, siguro dahil nga po sa palagian ako nakikinig ng radyo, talagang gustong-gusto ko na po yung maging broadcaster, kagaya po yun nga nila Sir Peter, nila Sir Alvin, ganun. Tapos tulad po ninyo, ganun.
0: Oh, marami ka kasi nga matutulungan bukod doon, no?
3: Apo.
0: Sa pagiging takbuhan. Takbuhan ka, 'di ba? Takbuhan ka kung wala tayong makukuha, mapapala sa mga opisyal. Sa'yo na lang, 'di ba, Favor? Eh ngayon pa lang marami ka nang nai-inspire. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Marami na ang natutuwa sa iyo ngayon sa inyong mag-ama. At syempre po, maraming salamat sa NCDA. Mamaya, babalik pa rin kami dahil ang dami pa natin gustong mapakinggan mula sa ating special guest ngayong umaga.
4: Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: At dakong alas 3 ng hapon,
8: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kung may makraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Nagbabalik po kami dito sa nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Okay, mabilis lang po ano, kasi may panawagan ang pamilya po Patilano sa PCSO po sana, no? At saka sa Office of the President, dahil meron kayong kamag-anak na kailangang operahan at 355,000 po ang kailangan yung gastusin.
1: Yes po, yun po ang hinihingi nung
0: hospital para, which is what? Hospital.
1: Ano po yung para sa bakal na ikakabit? Tapos sa ibang mga kung yata.
0: Anong hospital po ito?
1: Jose Reyes po sa Maynila.
2: Oh, okay. Ang konteksto kasi Ate Nins, yung kapatid ng kanyang biyanan ay na-aksidente sa motor tapos nahulog and na-injure ito pong kanyang mukha. Sa bike
0: dahil po. Sa bisikleta.
2: Sa bisikleta.
0: Opo.
2: Tapos kailangan operahan itong part ng kanyang mukha sa may jaw area.
0: Etong si Tatay Rick, dalawang araw na pong hindi kumikita dahil pabalik-balik po siya sa PCSO. Tapos bukas, babalik ka na naman sa PCSO at baka mag-absent ka uli. Pangatlong araw na, wala kang kita. Tapos pupunta ka pa sa Office of the President. O baka ho nakikinig sa atin yung ating mga opisyal at ano po yung panawagan natin?
1: Sana po matulungan kami sa gastusin ng kapatid sa kapatid po ng biyanan ko para mapabilis po yung operation. Kasi kailangan po maoperahan ngayong 18 ng June. So 11 po kailangan na siyang admit.
0: Oo. Sa ngayon magkano na nakakalap ninyong
1: ang
0: pera?
1: Ang alam ko po nasa sa DSWD lang po na ibigay na
0: jail. Magkano?
1: $100K yata.
0: $100K. Opo. So kulang pa ng $255,000.
1: Opo.
0: Ayan, baka rin sa Erwin Tulfo Action Center, pwede rin. Mm-hmm. Ano, kay Senator Tulfo. Pwede rin ko kayong lumapit sa PCSO kay Sir Bel Robles at sa Office of the President para makalap nyo yung 355,000 na kailangan sa operasyon at para makapasok ka na rin po sa trabaho.
1: Sana po. Sana po makakompleto na para makapag-trabaho po ulit.
0: Ayan. Maraming salamat po. Sana po nakikinig po sila at matulungan po kayo. At hayaan nyo ilalapit rin namin kayo sa kanila personally. Balikan po natin si Attorney Rhea. Before tayo magpaalam, baka po meron pong mensahe ang National Council on Disability Affairs sa lahat po ng nakikinig ngayon at nanonood sa atin.
3: Hero, yung gusto po naming ibigay na mensahe is yung mabago yung pagtingin ng society when it comes to persons with disabilities. Marami pong misconception, like yung iba ang tingin nila. Katulad nga po na nabanggit nyo kanina, may ibang magulang hindi sinusuportahan yung anak. Maraming misconception na kapag may kapansanan ka, hindi mo kaya. But that's actually not true. Marami tayong mga halimbawa ng mga taong may kapansanan na nabigyan ng opportunity, nakapag-aral, nakagraduate, naging employed, and they're doing very well right now. So, sana po matanggal yung ganong notion because persons with disabilities, yung mga taong may kapansanan, katulad din po natin silang lahat. So, ayun po.
2: Si Raver, baka meron kang mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayon.
4: Ayun. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, especially po sa mga kapwa ko blind na nandyan sa Team Talk server, huwag po tayo mawala ng pag-asa, no? Alam naman po natin na ganun talaga ang buhay. Minsan, hindi tayo tinatanggap ng society na to, pero huwag kayong magalala, malay nyo, balang araw, di ba, mabigyan pansin na rin tayo, laban lang, kumaga ano lang, ipagpatuloy lang natin yung mga nasimulan natin, then yun nga, sa mga blind naman po na may mga magulang tulad ko, yan, may parents, may single parent, yan ang lagi natin ipagpasalamat sa Diyos. Ang unang-una natin ipagpasalamat sa Diyos ang ating magulang at ang sarili natin, dahil wala namang ibang tutulong sa atin po kundi sarili lang natin. Tama po ba? Ayan.
2: All right.
0: Mabuhay ka, Raver Patilano. Baka palitan mo na si Raver Cruz. Ay, Tay, siguro proud na proud po kayo sa anak niyo. Ano po masasabi niyo?
1: Sobrang proud po ako sa anak ko, sobra. Hindi po mapagsidlan din yung saya ko para ano.
0: Alam niyo po, kung ako yung magulang rin, di ba? Tapos anak mo si Raver, talaga namang nakaka-proud. At kahit ano pang challenges mo sa buhay, kapag may ganitong tandem, di ba? nasa magulang rin talaga eh. Mm-hmm. Tsaka suporta ng pamilya like your biyanan nyo na ikaw rin naman ngayon ang tumutulong. So parang tulungan sa pamilya. So, maswerte po ang inyong pamilya rin. Ano? At sana ay marami po kayong na-inspire ngayong hapon tulad po namin ni Mix. Mm-hmm. Actually, medyo lost for words ako eh. Wala akong masabi dahil ano, tuwang-tuwa lang po talaga ako. Talagang ako ay feeling blessed ngayong araw na ito. Mm-hmm. Dahil po nandito po kayo. Mm-hmm. At sana po lahat ng nakikinig nanonood ngayon, ganun din ang kanilang nararamdaman. Shout out po ako sa mga nakikinig. Ito, meron ka ng mga fans. Warbis Duck, sabi niya, wow, galing niya. Si Justuan, sabi niya, nakakatuwa naman ang batang to. Si Nemia, ang galing niya. Pwedeng pwede. Mm-hmm. Tita Nona Damian, sabi, bow for you. Raver Patilano.
2: Ayan. At si Steve Rodriguez, watching po. Si Roy Capate ng accounting office ng South Cotabato at inspired daw sila sa iyo, Raver. Maraming salamat.
4: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat, yes.
4: Gusto ko lang din po sanang gusto ko lang po sanang ipagpasalamat po unang-una ang pagpunta ko dito sa DZMM sa Diyos. Kasi po, kundi po dahil kay Lord God, hindi ko po mapupunta. O, hindi ko po mapupunta ng pinapangarap kong studio. At syempre po, sa suporta ng buong pamilya ko, nang una na dyan po ang ito nga po, ang papa ko, tapos ang lolo ko na alam ko nakikinig din po ngayon, si Lolo Maximo Juan Jr. Hello po, Lolo. Andito na po ako. Ayun. At syempre po, sa aking, yun nga, kila lola ko po, kay Mami Lamir na Juan, na buong akala po talaga nila, hindi niyo po ako mapapansin. Opo. At yun nga po, sa kuya ko, kay Kuya Jedrick, sa pinsan ko pa kay Samantha, kay Lolo Sunny Boy, and lahat po ng mga sumusuporta, di ko na po kayo sigsahin. At syempre, hindi ko po malilimutan ang school kung nasan po ngayon nag-aaral, ang Philippine National School for the Blind po. Yan. So, gusto ko lang din po pasalamatan ng school na yan. At gusto ko lang din po sana kayong invite DZMM. Sana po. Pag may mga event po sa nang school namin, punta po kayo.
2: All right.
0: Mix, ha? Naman, narinig mo yan. Nandun kami ni Mix. Mm-hmm. Pag schedule natin yan. Mm-hmm. We'd love to be there. Maraming salamat. Raver Patilano ay si Jack Batalyones. Nag-text, happy birthday sa kanyang sister-in-law na si Rona Tulaylay. Happy birthday to you.
2: Audio Atilano, happy birthday.
0: Okay.
2: All right. Thank you so
0: extra,
2: much.
0: Extra. Pay na extra.
2: Extra ka na. Ikaw na mag-extra. Raver.
4: Mga pamilya at kaservisyo, sana po, sana po na-inspire po kayo sa aking kwento na basta yun, maging ano lang po kayo, maging matatag lang po kayo sa buhay. Ika nga nila, ang buhay ay weather lang.
2: Ayan, alright. Maraming salamat. Thank you.
0: Laban lang. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
2: Thank you po sa ating mga panauhin, Raver Patilano, Ricardo Patilano, and of course, Attorney Rhea Ramos. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Bye-bye.
0: Oh, ayan ha, good vibes ang hinatid namin sa inyo ngayon. Wala munang away. Good vibes na muna dito sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Bye.
2: Bye po.
5: Nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos sa DZMM. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
7: Magandang Miyerkules ng hapon po ang mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama po ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
8: Miyerkules pa lang?
7: Oo nga, parang...
8: Miyerkules pa lang? Dami nangyari,
7: at
8: partner.
7: At tatlong araw pa lang ang nakakalipas sa Hunyo, partner.
8: Oo, grabe na mga nangyari ngayon. May mga napadala na naman po sa kulungan for today's video, partner. At meron na naman ng nag-wheelchair.
7: At meron ding napatalsik.
8: Oo.
7: Sa mababang kapulungan, partner.
8: Wednesday pa lang at hindi pa rin po nakikita.
7: Maaksyong na ang linggong ito.
8: No show pa rin ang mayorya po natin sa Senado. Yan ang mga abangan po natin yan sa mga darating na oras. Kasi po, karaniwan 3 p.m. ang kanilang session eh. Huling araw ng session nila, supposedly ngayon, bago ang sinidya nila. So ano po kaya ang mga mangyayari at tabayanin po natin yan. Sa mga darating na oras kayla, dapat nakatutok po sila sa DZMM.
7: Yes,
8: nakatutok ang mga radio patrol natin para sa updates.
7: Ang inaabangan nating lahat.
8: At may kinalaman nga po dyan, tama ba?
7: Yes.
8: Ang ating topic for today, kaya tamang, po yan ang bungad yan namin agad ngayon, mga kapamilya. At syempre, good afternoon po muna, rainy afternoon sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26, Tabalang Aquino del Prado, at your service hanggang alas 2 ng hapon.
7: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: At syempre, hello po sa lahat ng mga lumalaban ng patas, kumakayod sa kalsada, nakikinig dito po sa
5: DZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ikasana po natin agad now ng inyong mga mensahe at katanungan sa amin po mga hotlines.
7: Ipadala na po sa 0919278300 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924401, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
9: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
8: Hello, sa sobrang busog ng mga pangyayari, munti ka tayo mabiloukan doon, partner.
7: Oo nga.
8: Ang dami kasi
7: at
8: mga gagawin.
7: At muntik din akong dumigay sa sobrang busog talaga.
8: Sa mga updates at mga ganap sa labas. Kaya naman po sa oras sa 108 ng hapon, dagdagan pa natin yung mga kaalaman sa batas.
5: Usapang ligaw.
10: Usapang ligaw.
5: Usapang batas.
10: Usapang batas.
9: Komplikado yan.
8: Komplikado yan.
9: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
8: Ano po ba ang sabi ng batas, partner, dito po sa mga biglaan na lang pong naglalaho sa trabaho, partner? In particular, ito pong dalawang araw din na hindi po nagsesesyon ang ating po mga senators dahil po sa sarili-sarili po nila mga issues. Meron po bang nalalabag sa ating batas, konstitusyon, pagdating dito?
7: Kasi tandaan natin na ang ating dalawang kapulungan ng Kongreso, mayroon po silang, kasi sila yung kumakatawan dito sa pinaka matataas na sangay ng pamahalaan, yung ating executive, pinangunahan ng ating presidente, legislative, yan yung pinamumunuan naman ng Senate President at ng Speaker of the House, at yung pangatlo, yung judiciary o yung mula sa ating Korte Suprema hanggang sa pinaka mababang korte.
8: Okay.
7: So kung tutuusin, ang kumbaga ang usapin ng attendance, ang usapin halimbawa ng absenteeism o kaya habitual tardiness ay nakasaad sa kanilang or addressed yan sa kanilang discretion bilang isang kapulungan o bilang isang House of Representatives or House of the Senate. Kagaya halimbawa nung na-expel, partner. Doon, dinaan yung reklamo laban doon sa isang miyembro sa Ethics Committee. At dyan, partner, kumbaga, bagamat meron ng mga president kung sino-sino yung mga na-expel, kagaya nga nung patama ng ating Vice President, hindi naman daw siya convicted na child abuser at hindi siya, kasi partner, dati merong dating congressman na yon ang kumbaga nung na-convict siya, na-affirm ng Supreme Court yung kanyang conviction for child abuse, doon siya or binigyan din siya ng pagkakataong doon sa Ethics Committee ng House, at pagkatapos noon nagrekomenda yung House Ethics Committee na siya ay patalsikin, expulsion din.
8: Pero expulsion yung mga sitwasyon nila, may mga offense sila, partner.
7: Oo, pero dito kasi, partner, hindi naman mahalaga na merong naka-file na criminal case laban sa iyo. Pwede 'yon, isa 'yon sa mga dahilan. Tandaan natin, laging pinag-uusapan whether House yan or Senate yan, lagi nilang sinasabi, we have to defend the dignity of the Senate. We have to defend the dignity of the House. Ibig sabihin, partner, yung karangalan ng isang bahay ay nakasalalay din doon sa karangalan ng kanyang mga miyembro. Kung kaya nga, kung sa tingin ng mga kapwa miyembro ng kapulungan na ikaw ay hindi kumbaga sumasalamin sa kung ano yung kumbaga, kasi ito, partner, lagi natin tatandaan, ito ang pagkilos ng House of Representatives at ng House of Senates Senate ay always collegial. Ibig sabihin, walang isang tao ang pwedeng magdesisyon. Lagi yan. Kung kaya nga, in certain, matters, kagaya ng impeachment, yung mismong konstitusyon ang nagtatakda ng required number of votes. Halimbawa, sa impeachment, 2/3 vote of the Senate. Ganun yes. din, 2/3 din, partner, ang kailangan ng Senado at ng Kongreso para magpatalsik or mag-expel ng kanilang mga miyembro. Pero, tandaan natin, in both cases, kailangan, meron namang pagkakataong madinig ang kanilang miyembro. Kung kaya nga yung initial na pagdinig doon sa Ethics Committee, siyempre, papakinggan yung mga nagre-reklamo. Papakinggan din yung kinakasuhang miyembro. Bibigyan ng pagkakataon. Nasa kanya na yun. Kung kukunin niya yung pagkakataon, sasagot siya. Pero kung hindi siya sumagot, siyempre, madidesisyonan yung kanyang kaso, yung reklamo laban sa kanya, ayon doon sa ebidensya at reklamo na inihain ng complainants.
8: Okay, pero tawid tayo sa iba pa pong mga issue. Kasi thesis to eh, empleyado bigla na lang naglaho sa trabaho. Yun ang ating pinag-uusapan po ngayon. Marami po ngayon sa Senado, ang ganyan po ang nangyayari.
7: Correct.
8: Si Senator Bato, 6 months naglaho bago po lumutang, tapos naglaho na naman po ulit. Paano po yung mga ganito pong sitwasyon? Kasi nabanggit nyo po ngayon na dapat ay alam ng both houses ang nangyayari sa kanilang mga lugar. For example po, itong dalawang araw na hindi na po nagsesesyon ng ating Senado, bigla na lang silang naglaho, ang mayorya. Hindi pumunta sa session, hindi sila nagtrabaho.
7: Okay.
8: Technically, kasi dapat may session sila, 2 days na lang hindi ginagawa. Ano po ang sinasabi ng batas dito, partner? Parang example ito, hindi ba ito, kasi I read the Senate rules, partner, na dapat kahit papano nasasabihan ang mga leaders, majority, minority leaders, kung bakit hindi sila magsesesyon. At dapat kahit papano meron din pong pag-uusap sa lahat ng panig na yan involved na, okay, bakit natin to hindi gagawin? Dapat may agreement itong mga ito. Pag po walang ganun at bigla na lang sabihin niya ng empleyado na ayoko muna magtrabaho today, bigla ka na naglaho, wala kang kahit anong valid excuse to do it. Ano po mga batas ang pwedeng i-ano sa'yo?
7: Kung tutuusin, partner, tandaan natin, isa sila sa 3 major branches of government.
8: Yes.
7: Pero kahit sa loob ng legislative, separate but equal.
8: Yes.
7: Okay, ito, naririnig natin. Eh, hindi ba mas mataas na kapulungan ang Senado? Mas mababang kapulungan nga ang tawag sa House of Representatives?
8: Tama.
7: Hindi po. Sa ating konstitusyon, sila ay separate houses, pero equal pa rin sila sa mata ng konstitusyon. Tandaan po natin, hindi nila kailangang magpaalam in the sense na kukuha ng permission sa kabilang House of Senate or House of Representatives. Pero yung sinasabi mo, yan ay mas tinatawag nating parliamentary courtesy.
8: Oo.
7: Bilang paggalang sa katuwang mo or kapantay mong branch of government.
8: Oo.
7: Halimbawa, kagaya nun, yung sine die na adjournment. Kasi ideally, partner, kaya nga sa pagsisimula ng kahit na anong kongreso, yan ay hinuhudyatan ng State of the Nation address. Yan yung unang, kumbaga, pagbago ang kongreso, yan yung unang session day. Joint session. Natatanda mo? So magbubukas ang session ng House, magbubukas ang session ng Senate. Iimbitahan nila ang presidente para mag-deliver ng State of the Nation address. Kasi nga, yun ang konsepto sa batas. Magkapantay sila, ideally, theoretically, magkasabay. Kasi walang batas na maipapasa ng walang aksyon, ng parehong aksyon ng House of Senate and House of Representatives. Hindi pwedeng, halimbawa, magpasa ng batas ang House, magpasa ng batas ang Senate, tapos diretso na sila sa Malacanang.
8: Executive,
7: walang ganun. Kailangan nila muling mag-usap. Yun. Kaya nga, minsan, partner, meron pa tayo isa pang mekanismo, yung tinatawag nating Legislative Executive Development Advisory Council or LEDA. Diyan, kasama ang presidente, kasama ang kanyang mga kinatawan para mapag-usapan nila yung mga priority legislation. Kasi nga, tandaan natin, sa paggawa ng batas, hindi lang House of Representatives, House of Senate, kailangan yan, mapirmahan yan ng presidente. O kaya, kung hindi naman nag-agree ang presidente, na-veto yan ng presidente.
8: Yes,
7: at
8: actually,
7: kung,
8: oo.
7: At kung, halimbawa, hindi niya pinirmahan sadya o nakalibutan niyang pirmahan, after 30 days na masubmit sa Malacanang yung tinatawag na enrolled bill, eh naglalap siya into effectivity. Kasi as a general rule, kailangan ng pirma ng presidente. Pero kung hindi niya binito, pero hindi niya rin napirmahan, automatic after 30 days from the date of submission ng both houses, eh magiging batas, magla-lapse into law ang kahit na anong enrolled bill na naka-submit sa Office of the President.
8: Paano po yung ganyan? Nababanggit na po natin ito. Mahalaga ito. Mga batas po ito.
7: Yes, partner.
8: Dalawang importanteng session days na po hindi nagawa. So hindi na sila, hindi na nila na pag-usapan sa floor ang ilan sa mga proposed bills, ilan sa mga nasa calendar nila,
7: yes,
8: for the business.
7: Partner.
8: Ano pong, meron ba tayong pwedeng gawin? Hindi naman po pwedeng tutukan na lang natin ito tapos wala tayong magagawa porket ang Senado ay bahala na sila sa isa't isa.
7: Mm-hmm.
8: Ano po mga remedyong pwedeng gawin para mapapasok natin sa trabaho itong mga pinapasweldo natin?
7: Bilang mga mamamayan, kung gusto po talaga natin silang papanagutin, kasi yung iba, tinatawag na itong neglect or sadyang pagpapabaya sa kanilang tungkulin. So yan, pwede na tayong, kumbaga, magpahayag.
8: Okay.
7: Lakasan natin.
8: Mm-mm.
7: Hindi tayo, or hindi yan katanggap-tanggap sa amin na bilang mamamayan.
8: Mm-mm.
7: Na hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho.
8: Precisely.
7: Pero hanggang dun lang, kasi tanda natin, ang pwede lang magpatalsik sa kanila habang sila ay nagsisilbi sa kanilang term. Senador, 6 years, sa mga House of members of the House of Representatives, 3 years, sila lang ang pwedeng mag-expel
8: sa
7: ng kanilang
8: isa.
7: Membro.
8: Oh,
7: hindi
8: okay.
7: Tayo, wala tayo. Unless, partner, yun nga, checks and balance din. Kung sila naman ay may nagawang krimen na ang imposable penalty ay higher than 6 years, diyan, pwede naman silang makulong. Pero yung pagkakakulong na yan, partner, ha, hindi automatic na matatanggal sila sa Senado. Hindi lang sila pwedeng physically pumunta at maggawa ng kanilang
8: trabaho.
7: Tungkulin. Pero nananatili silang miyembro ng bawat kapulungan hanggang hindi sila tinatanggal nila ng kapwa nila miyembro. Pero bago yon, may due process, may ethics committee, at may plenary vote. Dapat 2/3 vote of the respective houses bago matanggal ang kahit na sinong member of the legislative branch.
8: So yun po ay para sa mga Senado, mga kongresista,
7: yes,
8: natin.
7: Partner.
8: Sila sala lang din ang magpupulis sa isa't
7: correct.
8: Isa. So ito po, papaano naman po kung for example, mga regular na mga citizen na bigla lang naglaho sa trabaho.
7: Yan, masakit, partner.
8: So kasi tayo may pananagutan tayo
7: meron,
8: sa batas.
7: Meron, partner. Kasi tandaan natin,
8: ano ba yan?
7: Kung ikaw ay nagtatrabaho sa private sector,
8: yes,
7: labor code ang iyong, kumbaga, pamantayan.
8: Mm-mm.
7: At yan ay, kumbaga, ang tayo na nagtatrabaho, kayo po na nagtatrabaho sa private sector, kayo ay mayroong security of tenure. Hindi ka rin basta-basta matatanggal.
8: Okay.
7: Sa private sector, partner, yung habitual absenteeism ay nakapaloob dun sa mas malawak na ground at ito ay just cause. Ibig sabihin, pwede kang tanggalin kasi makatarungan na tanggalin ka kung ikaw ay mayroon tinatawag na gross and habitual neglect of duty. Okay?
8: Oh.
7: Gross, ibig sabihin, grabing pagpapabaya. Walang kahit isang piraso hibla ng pag-iingat. O kaya, habitual, paulit-ulit. Parang kinaugalian mo ng pabayaan ang iyong trabaho. At yan, partner, hindi naman yan, kumbaga, malawak yung definition, pero meron na tayo diyang jurisprudence na nagsasabi, hindi automatic. Kailangan na yung pagpapabaya o yung parang talagang ang tawag ng Korte Suprema, reckless abandon, parang walang kapaki-pakialam, walang pag-iingat. Depende yan sa uri ng iyong trabaho.
8: Eh, paano kung senador ka? Sorry, nasasaktan lang ako na tayo. May civil code na kakaharapin bilang
7: labor code, kumbaga,
8: diba?
7: Oo. Pero partner,
8: kung
7: kasi
8: senador,
7: nga,
8: senador, absuelto.
7: Sa ating ding konstitusyon, partner,
8: oo.
7: Pwede kang magkaroon ng hiwalay na pamantayan. Kasi kung tutuusin mo, ang ating mga senador at ating mga mambabatas in general,
8: mm-mm,
7: ay halal ng bayan. Mm-hmm. Ibig sabihin, partner, eh mas, kumbaga, hindi sila in the same class as government employees or even private sector employees.
10: Okay.
7: Kaya, malinaw sa batas, iba ang pamantayan. Paano sila pagpapanagutin or paano sila tatanggalin sa pwesto. Pero, ang pareho sa lahat,
10: okay,
7: partner,
10: gusto ko yan.
7: Ay kailangan mayroong due process. At tandaan natin, ano yung twin elements ng due process?
10: Mm-mm.
7: Dapat may substantive due process at may procedural due process. Yung substantive, dapat yung ground ng pagpapatalsik sa'yo sa trabaho, kahit saan,
10: mm-mm,
7: private sector, government, ikaw ay halal ng bayan, substantial. Ibig sabihin, hindi pwede kahit parang ayoko lang pagmumukha nito, ayoko lang pangit ng boses nito,
10: mm-mm,
7: ayoko lang yung gupit ni Noel Del Prado, pwede na siyang tanggalin. Hindi.
10: Okay.
7: Kailangan yan ay may unang-una, may kinalaman sa iyong trabaho.
10: Mm-mm.
7: At kay substantive due process, procedural due process, dapat lagi ka namang merong notice and opportunity to be heard. Yung notice, yan yung ano ba ang nagawa kong kasalanan? Kailangan sabihin sa'yo. At hindi lang yung section, yung article, ano yung batas na lalabag mo. Kailangan na yung ginawa mo na hindi mo dapat ginawa dahil labag sa batas, o kaya yung dapat mong ginawa dahil yun ang hinihingi ng batas, hindi mo nagawa, yun ang, kumbaga, dapat nakalagay doon sa notice. Dapat alam mo kung ano yung kinakaso sa'yo. Hindi yung parang, oh, sumagot ka dahil ikaw ay walang kwentang mambabata.
10: Masyado malawak yun.
7: Hindi pwedeng vague.
10: Alright.
7: Hindi pwede yung paramdam. Kailangan kwentas claras. Ano yung ginawa mo,
10: mm-mm,
7: at ano yung batas na nalabag mo or pamantayan na nalabag mo. Applicable yan, partner. Ha? Whether employee ka sa private sector, private company, government employee or personnel, or even ikaw ay senador, ikaw ay congressman.
10: Okay. Nabanggit niyo po ulit yung sa senador. Hindi po ba, at saka congressman, di ba dereliction of duty na yung nangyayari?
7: Okay. Kung tutuusin, pwede yun. Pero, partner, hindi yun kagaya halimbawa ng ikaw ay empleyado ng gobyerno doon sa mismong kumbaga, kumpanya mo, merong magbibigay sa iyo ng notice, magbibigay sa iyo ng pagkakataong sumagot. Sa senador, partner,
10: sino?
7: Ethics committee yun. Ibig sabihin, doon ka magsasampa ng reklamo at doon, partner, bibigyan ka ng pagkakataon. Isa, dalawa, tatlo, depende kung gaano karami yung reklamo sa iyo. Siyempre, bibigyan din ng pagkakataon yung mga nagre-reklamo, naghahain ng reklamo laban sa iyo para patunayan o bigyan ng sustansya. At pagkatapos naman, partner, ito yung mas mabigat.
10: Oo.
7: Yung 2/3 vote ng buong kapulungan
10: ang
7: kailangan.
10: Oo,
7: kasi from the committee report ng Ethics Committee, magkakaroon pa yan ng debate. Again, meron pang due process ulit doon sa plenaryo. At doon, kumbaga, dyan na, titignan. Kasi kumbaga, kung nakumbinse nung Ethics Committee na nako, talagang hindi na siya karapat dapat magpatuloy sa kanyang tungkulin dahil nga kung ano-ano yung kanyang ginagawa at hindi na to, kumbaga, sumasalamin sa dapat na imahe ng ating Kamara de Representante o Kamara ng Senado, yan ay, kumbaga, yung mga senador at yung mga miyembro ng House of Representatives, sila lang ang may hawak at sila lang yung pwedeng bumoto by qualified majority. 2/3 vote po yan, hindi lang siya simple majority na 50% plus 1. Okay.
10: Sorry, tinitingnan ko ngayon kasi partner, senior Senate Ethics Committee members.
7: Yes.
10: Ex-officio din naman yung Senate President mo. Sila-sila lang din yung mga lumabag dito, ang member ng Senate Ethics Committee natin. E paano mo naman yung gagawin? Parang ang hirap naman ng sitwasyon natin,
7: ang hirap
10: mga
7: naman
10: kababayan.
7: Ang tanong mo, partner.
10: Hindi, sorry, it's not a legal question.
7: No.
10: Hindi siya tanong sa'yo, partner. It's parang nakakalungkot na ito po yung realidad natin. Parang inuupakan ako ngayon sa mukha na ito. Sila-sala lang din pala ang pwede mag-complain. Sila din mag-iimbestiga sa sarili nila. Sila ngayon hindi pumapasok sa trabaho.
7: Okay, partner.
10: Anong gagawin natin
7: buntong
10: dito?
7: Buntong hininga, diba? Partner. Yan nga ang sinasabi natin. Kasi tandaan po natin, okay? Lahat po tayo, kahit hindi tayo bumoto sa kanila, tayo po ang nagluklok sa kanila. Ibig sabihin, meron po tayo ditong tinatawag na collective responsibility. At hindi ko alam kailan ba tayo matututo, paulit-ulit na. Di ba? Kagaya nito, partner, sinasabi mo, sino ang magpapanagot kung yung mismong dapat ireklamo, sila yung maghuhusga sa kanilang sarili. Pero yun, kumbaga, nandito tayo sa sitwasyon na to, walang pwede maghugas ng kamay. Lahat tayo bilang isang komunidad, bilang isang bansa, tayo po ang naglukluk sa kanila. So wala po tayong pwede talagang sisi. Pwede natin papanagutin sila. Ibig sabihin, sa susunod na eleksyon, ah, ito pala ang kalidad ng iyong servisyo. Sorry, hindi ka na sasama sa aking boto sa balota. Pero hanggang hindi po natin yun ginagawa, wala pong matatakot na politiko o kahit na sinong hindi nga kailangan miyembro ng House. Yung ating mga hinahalal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kung wala pong accountability procedures, eh gagawin lang nila kung ano ang gusto nilang gawin.
8: Alam mo, anong pinaganda lang ng takeaway ko dito?
7: Mm-hmm.
8: Pwede silang sila ngayon ang Diyos ng sarilang mga houses, pero walang security of tenure ang mga
7: yan.
8: Senators and representatives. At the end of the day, after 6 years, bye-bye na kayong lahat dyan. So, kumbaga, parang tama ka sa reminder natin sa ating mga kapamilya, no, to vote wisely in the next election. So, at sa ngayon,
7: partner, dagdag ko lang. Balik tayo sa konstitusyon. Public office is a public trust.
8: Oo.
7: Ibig sabihin, oo, nagkamali na tayo, nagtiwala tayo.
8: Mm-mm.
7: Kaya sila nandyan sa public office. Pero yun, hanggang kailan natin, di ba, tutuktukin yung ating kokote, hanggang kailan natin yan, kumbaga, papangatawanan. Eh kasi, naboto ko na. Eh kasi, maganda yung ngiti.
8: Grabe.
7: Eh kasi, magaling sumayaw. Di ba? So, yan, yung ating public trust, yan. Kumbaga, kung tutuusin mo, yung sinasabi mo kanina, crisis yan ng tiwala. Di ba? Parang ngayon, pwede ka bang magbigay ng isang pangalan, partner, ng isang public official na pinagkakatiwalaan across all Filipino society? Meron ba?
8: Church. Simbahan na lang ata. Eh,
7: mga pinuno, partner.
8: Wala.
7: Diba?
8: Top of mind, wala, partner.
7: Kasi yung hati, di ba? Yung DDS, Dilawan, Piglawan.
8: Daming callers, partner.
7: Marami. So, kumbaga may isa ba na papakinggan nila lahat? Or pinagkakatiwalaan? Or talagang, nako, great divide. Parang kay
8: ngayon, great divides. Parang ang dami ngayon. Hindi lang siya isa black and white ngayon. Ang dami pong mga nangyayari. Pero sa ngayon mga kapamilya, kilalang nating bigay daan sa ilang mga paalala. Napakahalagang pinag-uusapan po natin itong mga nangyayari sa ating pong bansa. Kaya kung kayo po may mga katanungang legal, hinggil po dito. Kahit po meron ka mga problemang naisudulog, andyan po si Attorney Noel.
7: Wala na nga sa batas yung ating pinag-usap. Ang layo na nang narating natin.
8: Oo, pero nakakalungkot. It's sad reality. Pero yun po ang pong hotline, 0919-278-3000. Tawag po kayo sa amin.
7: Yes.
8: Pag may mga katanungan po kayo, bukas po ang aming linya hanggang alas 2 ng hapon. Huwag po kayo bibitiyong, babalik ang hello.
7: Attorney.
11: Basta batas. Hello, Attorney yan! Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
12: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: it's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
12: Ako to, si Chang Ami.
14: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
16: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
15: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
16: Magdasal ka na!
17: Tatapusin na kita, demonyo ka!
15: Ang suwabing bigotilyo.
18: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
19: Wala naman akong boyfriend din.
18: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
15: Malinis trumabaho.
16: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
15: Walang aksyong di natata.
16: Ano?
15: Lahat ay magmamarka.
16: Sige! Tumukas mo!
18: Pare-pareho tayo ng likaw ng bitoka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
15: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
20: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: na natili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
0: Hello, attorney. Sa DZMM.
4: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado at tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit na dapat abangan bukas ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
5: Magandang hapon, attorney. Sa kanyang Facebook Live, ganyang tanghali, sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hirit ng Pangulong Marcos na may mga bills na kailangan maipasa kaya dapat bumalik sa trabaho ang Senado. Sabi niya, ilang beses na nilang ipinaabot sa Malacanang na handa sila anumang oras kapag may kailangan ipasang panukalang batas at sa katunayan ay dadalo na dapat sila sa LEDAC. Ang mga ganitong pahayag niya ng Pangulo ay patunay na iba ang ipinararating na impormasyon sa Pangulo. Sabi pa ni Cayetano, marami silang pulong ngayon at sa katunayan ay kasama niya si Senator Rodante Marcoreta na nagsabi na dapat ding abangan ang pagdinig bukas lalo't may ilan daw senador anya sa minorya na nakatanggap din ng mali-maletang pera umano.
6: Nagtataka lang ako bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no?
7: Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
5: Muli namang sinabi ni Cayetano sa minorya na kapag may 13 na sila o naging 13 na sila, ay di na nila kailangan pababain pa siya sa pwesto.
6: Pag may 13, automatic, hindi ko kailangang mag-resign, sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko, I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out.
5: Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
8: Robert, mabilis lang. Hindi ba dapat ang mission niya ay pumunta sa sesyon mamaya? Meron bang balita kung ang mayorya po ay makikita natin sa plenaryo?
5: Iyan ang aabangan natin, Liza. Alas 3 ngayong hapon ang kanilang sesyon. Today din ang base sa Senate, sa Congressional calendar ay sine-adjournment, kaya tingnan natin kung darating ang Senate President, pero sabi nga niya sa live niya kanina, marami siyang meeting ngayong hapon.
8: Ayun. Maraming salamat. Makikibalita kami sa iyo, Radyo Patrol Robert Mano. Samantala, House Leader pinuna ang ginawang pag-boycott ng Senate Majority dahilan para hindi magsesyon sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Liza at Attorney. Hindi na umano nahiya ang mga miyembro ng Senate Majority sa pagiging entitled at hypocrite umano nila matapos hindi dumalos sa plenary session kahapon. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ASCII Chair Partylist Representative Antonio Tino, ang mga karaniwang manggagawa gaya ng mga guro at health workers ay kinakalkasan ng sakod o naharap sa parusa kapag lumiliban sa trabaho habang ang patuloy na sumisweldo na mga senador kahit dalawang araw nang hindi dumadalo sa sesyon. Pinaalalahanan din ng House Leader ang sinumpaang tungkulin ng mga pambabatas sa mga Pilipino at sa saligang bata. Kaya naman nanawagan din si Tino sa publiko na karampagin ng Senado para matapos na ang boycott sa harap ng mga panukalang kailangang maitulong. Yan ang balitang kumpirma. Sigurado

0: ng armang komunit ng paraan para mawapagto ng 6 billion pesos na bilang sa mga pinapyasang pondong inilaan para sa voter verification bilang future functionality na nagamigin sa halalan. Sinabi ni Garcia na aabot sa nagigit kumulang 2 billion pesos ang magagaso sana para lamang sa voter verification system. Anya, kinikilala ng COMELEC ang kahilingan ng DBM para mailan ng pondo sa iba pang pangailangan ng mga ahensya ng gobyerno. Nilinaw naman ni Garcia na ang uril na 25 billion pesos na panukalang budget ay para lamang sa paghahanda para sa halalan at hindi pabilang dito ang regular agency budget ng COMELEC na nasa 6 billion pesos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ay tinalagang General Manager ng PTV4. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol. Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
2: Liza, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Edgardo Cayetano bilang bagong General Manager ng government-operated television network na People's Television Network o PTV4. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, papalitan ni Cayetano si outgoing PTV4 General Manager Maria Lourdes Fagar na itinalaga noong Agosto 2025. Ipinaabot ni Gomez ang pasasalamat kay Fagar para sa kanyang serbisyo sa istasyon at sa bayan bilang tagapamuno sa pangangasiwa sa operasyon ng PTV4. Si Lino Cayetano ang bunsong kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Bukod sa pagiging dating alkalde ng Taguig, bitbit din ni Cayetano sa pagiging PTV4 manager ang kanyang mayamang karanasan sa media dahil sa pagiging kilalang TV director noon. Kumpiyansa naman ng Malacanang na ang parehong karanasan ni Cayetano sa pribado at pampublikong sektor ay makapagbibigay ng mahalagang ambag sa operasyon ng istasyon at sa paghatid ng mga impormasyon ng pamahalaan sa taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
3: Nagbabalik nga po ang tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami na nila sa ating YouTube live.
1: Nalulunod ako sa messages.
3: Kaya nga, hindi ako makahabol.
1: Oo. Sino pa mamon nandito po sa mga
3: na si
1: live
3: Joan
1: stream?
3: Valeroso, bawat kaso may counterpart bago ang judgment day. Tama po yan.
1: Mm-mm.
3: Si Akatolos, watching from Tanay, Rizal. Magandang hapon din po sa inyo.
1: Si Asmari Hivara, nandito na po sa live stream. Si John Vic Butuya, Ray Mart. Si It's Lumi Official ay nandito. Sabi niya, baka kumikita siya sa Facebook Live, kaya live siya nun.
3: Parang si Tita Maria Dulce Orate, ang hirap nung tanong, pwede bang ma-dissolve ang Senado? Hindi po. Kasi nakatakda po yan sa konstitusyon. Kung para maalis po yan, kailangan natin ng constitutional amendment.
1: Mahababang proseso po yan bago mangyari.
3: Mm-hmm.
1: Si Sergeant Putik nandito na po, pwede bang file diretso sa ombudsman kung may ebidensya ang Maleta Boys, hindi yung puro publicity hearings.
3: Tama po yan.
1: Ganun naman
3: po yan.
1: Dapat ang proseso, di ba?
3: Pagka ang kaso ay graft and corruption,
1: oo.
3: Yan, panunuhol, oo. Pagtanggap ng, yung sinasabi, pagtanggap ng regalo, wala namang regalo sa gobyerno, panunuhol po yan.
1: Mm-mm.
3: Bribery, direct bribery, malversation, violation ng RA 3019.
1: Mm-mm.
3: Lahat po yan ay dyan dinidinig. Parang ang atin pong ombudsman, yan po yung katumbas ng DOJ sa mga non-graft cases.
1: Mm-mm.
3: So, kumbaga ang Department of Justice prosecutor sa mga regular courts, ang ombudsman naman po doon sa salary grade 27 and up, yan ang dinidinig sa Sandigan Bayan.
1: Pero partner, itong gagawin nila na Blue Ribbon Committee hearing tomorrow,
3: mm-hmm.
1: if every month po na meron silang makakalap na mga ebidensya dito, automatic po ba dapat po ay ini-endorso ito sa ombudsman o
3: okay.
1: pipiliin ng ombudsman ano po ang kanilang
3: okay.
1: tatanggapin?
3: Technically, partner, kapag sinabi nating pagdinig sa Senado o sa Kamara,
1: in aid of
3: legislation, so dapat meron silang binubuong kumbaga mga
1: batas.
3: Pero tandaan natin, ang Blue Ribbon Committee ay, kumbaga, yan yung nag-iimbestiga ng corruption in government. Parang sinasabi natin, ang ating dalawang kapulungan
1: mm-hmm.
3: ng ating Kongreso ay may oversight function. Tinitignan nila, maayos ba ang pagpapatakbo? May corruption ba sa pagpapatakbo nitong mga ahensya ng gobyerno? At kung tama ka, meron silang findings dyan.

0: Yan, pwedeng-pwede. Bakit? Kasi lahat ng mga sinasabi dyan sa Senado, sa House, yung mga congressional hearings, partner, under oath yan. At yan din ang requirement sa preliminary investigation, whether sa Department of Justice or sa Ombudsman. Pero syempre, hindi automatic na yung rekomendasyon ng Senado ipa-file na kaagad. Mag-aaral pa rin. May pag-aaral pa rin ginagawa. Kasi tandaan natin yung preliminary investigation, dapat may pagkakataon ding sumagot yung mga respondents dyan.
1: Oo, pero unahin din po muna natin, no? Alam ko mainit ang dugo natin sa lahat ng mga nangyaring korupsyon, pero may mga pending bills, may mga pending batas na kailangan rin po unahin ng ating pampamalaan. Magsusuna na naman ang Pangulo natin. Anong na ilalapag niya sa atin yan ng mga programa ng mga kababayan natin? Tayo ang natatamaan.
0: Tsaka partner, kung kawawa yung kanilang lakas, enerhiya,
1: dami nilang energy for things like
0: yung
1: this,
0: mga diba? Marubdob na damdamin, kung yan ay naka-channel sa pagpapagaan ng buhay natin, yung pagpapababa ng presyo, pagpaparami ng trabaho, pagsugpo sa kriminalidad, graft and corruption, yan ang dapat ninyong matigasan.
1: Pagbuhusan ng atensyon, ng
0: ipakipaglaban
1: oras.
0: Ipakipaglaban ninyo. Pero ano ba ang ano ba ang ipinaglalaban nila ngayon? Yung pinagtatalunan nila.
1: Hindi ko rin naintindihan, partner.
0: Kumbaga, hindi nila pinagkakasunduan. Ano po ba ang pakinabang ng taong bayan dyan? Meron nga ba? O yan ba ay pakinabang sa inyong sarili-sarili?
1: Personal na.
0: Hindi ba? Parang pakiramdam, partner, taya-taya agenda na to kay sa susunod na eleksyon.
1: Sapo lang sa puti, partner.
0: Oo, diba?
1: Oo, naku po, at our expense yan. Meron po tayong one last question bago tayong bigidaan sa ilang mga paalala. About po ito doon sa nabanggit yung parliamentary courtesy. Pwede daw po ba yan gawin kahit sa mga staff lang din nila sa Senate?
0: Ano kayang gawin?
1: Parang for example, kung may parliamentary courtesy, House of Representatives, mga district representatives, pwede ba yan sa staff lang ng Senate o dapat senators and congressmen, mga representatives lang? May mga
0: ang
1: ganitong
0: crises. Tanong ba niya ay, kumbaga, kasi ang empleyado ng House of Representatives, ang may administrative disciplinary jurisdiction ay ang House of Representatives. Ganun din sa Senado. Pero ang exception dyan, lahat sila under yan ng ombudsman. Under yan, lalo na, kasi yung sinasabi nating immunity from arrest, sa members lang yan ng House, members lang ng Senado.
1: Okay.
0: Walang immunity sa arrest ang mga empleyado ng House of Senate, House of Representatives. Yung kanilang immunity from arrest, partner, only for crimes ng imposable penalty ay below 6 years.
1: Okay.
0: Higher than that, wala pong immunity from arrest.
1: May one last question po tayo dito. Ano pong pwede kaya natin gawin, mga Pilipino, para maalis ang Senate President po natin ngayon sa pwesto?
0: Wala po. Kasi yung
1: magagawa.
0: Una po natin ginawa, yung paghalal ng mga senador dyan, yan po. Kumbaga, yung taya natin dyan sa Senado, yan, lahat po yung gumagalaw dyan, yung dynamics dyan, ay ayon dun sa resulta ng ating boto. Kung gusto nyo pong baguhin ang komposisyon ng Senado, 2028 na po yung susunod na pagkakataon.
1: Natin.
0: At sana, wag natin sayangin.
1: Bumoto po tayo ng tama. Sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Parang nadidrain yung energy ko kasi Senado ako ma-assign yan. Papunta na ako doon. Ito yung programa natin sa Isura Kamara.
0: Nararamdaman ko yung pagbuntong hininga mo. Lahat parang
1: ano na mga aasahan natin magiging ganap. But anyway, sa ngayon po, yung mga questions po ninyong legal. Please, legal questions po ang ating ikasa dito sa programa. Nararamdam mo yung mga tao ngayon sa live stream. Iba ang environment sa live stream.
0: Meron pa rin namang batas pero parang ang dami na rin nating...
1: Pero ang ganda tingnan kasi may pakialam sila sa nangyayari sa bansa.
0: Oh, yes. Yan ang pinakamahalaga.
1: Oo. So, saglit lang guys. Pagbibigidan na kami sa ilang mga paalala. Ang aming hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiyo. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Basta batas? Hello, attorney yan!
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Pakinik! Manupin!
5: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa isarapin.
4: Matindi!
7: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutuluyan kita!
4: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
7: Mananagutin ko kanyan.
4: Walang kakabataan nag-iisang alama.
5: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
8: Bilib lang muna ko sa inyo. Mukhangi-angkin ka.
4: Alamat ni Akima.
9: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
4: Sa sinemo, Hari Carito.
10: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Ako si Radio Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Basta batas? Hello, Attorney Ann!
0: Sa pagbabalik po ng Hello Attorney, Tambalang Aquino del Prado, nais po naming bumati ng isang napakaligaya, maluwalhating kaarawan.
1: Wow!
0: Kay Attorney Jojo Flamiano, ang ating magiting na volunteer lawyer.
1: Happy birthday, Attorney Jojo Flamiano!
14: Happy birthday!
1: Kasama na rin natin dito si SOJ Vidat. Nag-birthday siya kahapon. Happy
0: Sorry,
1: birthday
0: sino?
1: Po si SOJ, Secretary of Justice.
14: Happy birthday!
1: Si Secretary Vida.
0: Yes, happy birthday. Happy birthday din. Hello din kay Attorney Joey Ramos, ang aking kaibigan sa Tulong Dunong Foundation, kapatid na halos.
1: Yan. Hello po sa inyong lahat, ang ating mga magigiting mababait na mga abogado.
0: Yes, happy birthday din kay TJ Alcantara na ating office mate.
14: Happy birthday!
1: Alright, at dahil po nag-ano na tayo ng good vibes, balik na tayo ulit sa realidad ng buhay. Happy birthday sa inyo anyway!
0: Kailangan ba? Bumalik.
1: Kung pwede lang na wag na lang.
0: Pero kanina,
1: diba?
0: Na pinag-isipan ko yung tanong sa atin ng ating texter.
1: Ano, which question?
0: Yung sinasabi niya, ano yung pwede nating magawa? Tandaan natin, yung pagpapalit ng liderato sa Senado, wala po tayong hawak dyan.
1: Mm-mm.
0: Yung mga senador lamang ang may bawat isang boto at kailangan nila ng majority para yan ay mapalitan.
1: Oo.
0: Ano ngayon ang pwede nating gawin bilang mamamayan? Tandaan po natin, iba ng ating mga pananaw. Pero tandaan po natin, lahat po tayo, isang realidad lang yung hinaharap natin. Yung korupsyon, yung kahirapan, ikakulangan sa trabaho. Kumbaga, ang pagkasira ng ating kapaligiran, yan po, walang kailangan pag-awa yan. Lahat tayo, yan, sama-sama nating harapin. Ano yung pwede nating gawin? Bukod doon sa pagluluklok ng mga tamang tao sa gobyerno, tayo rin po ay mayroong magagawa. Kung yung ating tinig, isa, hindi tayo kumakampi kasi ito yung ating mas...
1: Idolo oo, na politiko.
0: Yung inaasahan natin, whether opposition yan o majority yan, eh dapat pare-pareho na pakinabang sa tao kasi yun naman talaga ang disenyo ng ating konstitusyon at ating gobyerno. Naghahalal tayo ng kinatawan, ibig sabihin dapat kinakatawan nila yung ating mga saloobin, yung ating mga pangangailangan. Eh tanong, natutugunan ba ang inyong mga pangangailangan?
1: Bumababa ba ang presyo ng bilihin? And may I just say, 3 years na tayo magkasama, ngayon lang kita nakita na sobrang very vocal mo sa mga nangyayari
0: nga,
1: dito. Ramdam ko talaga na nasasaktan
0: ako, nakikita
1: ka.
0: Ko si Doc Dennis.
1: Nasasaktan ka dito sa
0: alam
1: mga nangyayari sa bansa natin.
0: Alam ko yung mga saloobin.
1: Meron pa tayo question dito, partner?
0: Yes.
1: Okay. May kaya pa ba ito? Mabilisan lang, partner.
0: Nga.
1: Fast talk. Wow, ibang programa yan. Pero mabilisan lang ito, partner.
0: Si LTG ng Bulacan ba ito?
1: Oo. May karapatan po ba daw ang mga streamer, content creator na gusto itago yung kanilang identity? May laban po ba kami doon, lalo na prone sa... Ano yung doxing?
0: Doxing? Hindi ko rin alam.
1: And revealing identities.
0: Tandaan po natin, ha. Kung wala pong illegal sa inyong mga ginagawa, unang-una hindi nyo kailangan magtago. Pero halimbawa natatakot ka, unang-una yung paglalabas ng mga streamer ba to? Or content, yung content creator. Yung nasa...
1: parang si Alan Peter.
0: Yun. So kung tutuusin,
1: hello, vlog, ganun.
0: Okay. Uh-huh. Ang konstitusyon, binibigyan kayo ng protection. Freedom of expression.
1: Okay.
0: So kung tutuusin, kung ang inyong content hindi nag-advocate, walang batas na nilalabag, whether yung inyong speech ay seditious, yan ay bastos, o kumbaga lascivious, o kaya ito ay mapanirang puri sa ibang tao, whether living or dead, wala po kayong kailangan itago. Kasi kahit magtago po kayo, pag may nalabag kayong batas, meron na po tayong computer forensics, matutuntun din po kayo.
1: Ayun.
0: So, walang dagdag. Siyempre, mas mahirap kayong mahanap. Pero kung tutuusin, kung wala naman, kumbaga, paglabag sa batas, hindi kayo kailangan matakot. Pwede nyo nang gamitin ang inyong tinig para, kumbaga kasi partner, pagka nagtatago ka, siyempre may bawas yan sa kredibilidad. Kasi bakit hindi mo tinataya ang iyong mukha, ang iyong pangalan? Ibig sabihin, hindi ka rin fully committed sa iyong pinag-uusapan, di ba?
1: Okay. Meron po tayo mabilisang tanong dito. Sabi po
0: yes,
1: niya,
0: partner.
1: Sana papag-usapan po ninyo ngayong June ang program sa inyong programa mga batas na pumoprotekta sa mga LGBTQIA community.
0: Oo, Happy Pride Month. Tama.
1: Happy Pride Month, pero ang ganda po, may mm-hmm. I just comment on this. Kaya nga po kanina ko pa sinasabi yung mga sana naman matuloy yung mga sesyon kasi sa kasamaang palad, wala tayo

0: pinaka-batas para sa kanila. Wala tayo sa OGB, wala tayong batas talaga nagpoprotekta exclusively for our LGBTQIA community. Ang mga senador mo, di pumapasok. Walang napapasa mga batas sa atin ngayon na kumbaga parang
1: to be fair sa kanila, partner, ha? Kahit nung nakaraang kongreso, pumapasok naman sila.
0: Wala
1: hindi pa rin
0: nangyari. But anyway, hindi talaga. Pumasok pa rin kayo. Magbawas tayo ng mga pending nating mga labakan
1: yes,
0: nyo dyan.
1: Tama po.
0: Sana magkaroon po ng episode sa Abused Husbands sa magkaroon ng Psychologist Discussing Effects.
1: Kung marami nang humihiling nito.
0: Ikasan natin, Abused Husbands.
1: Opo. Si Sir Baha, salamat po.
0: Mukhang malapit sa puso ni Sir ang topic na yan.
1: Mm-hmm. Yes, partner.
0: Si Tita Liza for Senator, sabi ni Louie Basco, may tito na po ako nasa Senate ngayon.
1: Names, partner.
0: Isa lang, hulaan nyo, sino doon. May tito na ako nasa Senado. Isa lang po sa pamilya namin. Hindi kami sumasang-ayon sa
1: opo,
0: political dynasty.
1: Na, alam ko, ang dami nyong nag-effort ngayon. Pasensya na po, hindi namin kayo mababasa lahat.
0: Oo, ito po, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon. And happy 40th anniversary daw sa DZMM.
1: Ay, salamat.
0: Sabi ni Jericho Ferrer. Ayun po, meron na lang po tayong 2 minutes dito sa program po natin. Si Farah Robles nandito na, paano po kung ang company nag-submit ng master list ng employees pero late nagbabay ng SSS affiliate Pag-ibig Premium? Pwede ba hindi nakapag-loan dahil kulang hulog ng kumpanya niya?
1: Hoy, ang non-remittance po ng SSS contribution
0: Nako.
1: Ay criminal offense. Pwede nyo po yung ireklamo sa SSS, lalo na kung ang patunay ninyo, yung payslip ninyo, ay binabawasan kayo pero hindi naman pala nire-remit. Violation po yan ng charter ng SSS. Criminal case po. Pwedeng makasuhan at makulong ang inyong mga opisyal.
0: Ayun po. Sa ngayon po, bago kami makasuhan at makulong, magpapasalamat na po kami sa lahat ng mga kapamilya po nating tumutok sa ating punghuntahan ngayon po Miyerkules ng hapon. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan. Bumoto po tayo ng tama sa mga darating na election, please.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo magalala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Law Attorney, sagot ka.
0: Nang batas! Kala mo ha?
2: Hello. Law Attorney sa DZMM. Iyakan?
3: Check. Sorry po.
2: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
4: Good boy ka na ba?
5: Good boy na po.
4: Sigurado ka?
5: Opo.
2: Pangpamilya? Check na check. Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
6: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
7: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
10: ako to, si Chang Ami.
11: Good afternoon!

0: ako to, si Chang Coach V. Magandang hapon mga kapamilya! Hello, hello po! Ito po ang programang Ako To, si Chang Ami. Kasama niyo po ngayong hapon ang iyong Chang Coach V. Galing sa programang Love Connect. Ako po muna ang makakasama niyo dito sa nag-iisang programang nakatutok sa tamang komunikasyon at malusog na isip, puso at emosyon. Ito po ang Ako To, si Chang Ami. Sa ngalan ni Chang Ami Perez, tayo po ay magsisiyahan, tayo ay mag-uusapan at tayo ay may tutulungan ngayong hapon. Pero bago ang lahat, kapamilya, ano man ang usaping buhay o sa bahay, abay nandito na sa ating programa. Bida ang talakayan po para sa malusog na isip, puso at emosyon. At syempre, kayo ay nakikinig sa pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ay, ito po ang Ako To, si Chang Ami. Samahan niyo po kami hanggang 4 p.m. Ang saya-saya naman dyan sa YouTube. Hello, hello po sa lahat ng bumati. Kasama na dyan sila Agnes, sila Tess, sila Donald, sila Marvin, sila Estrella, Jane. Oh, ang dami-dami natin dyan sa pamilya. Sila Josh, sila Mi. At kung sino-sino pang masayang nakikigulo sa atin ngayong hapon, tuloy-tuloy nyo lang po yan mga kapamilya. Ang DZMM Radios Patrol sa East 30 kapamilya ay napapakinggan po sa buong Metro at Mega Manila sa pamamagitan ng 630 kHz sa AM band at sa bayan ding napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at hindi lang yan. Tayo din po ay international sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at Taiwan. Kapamilya, kung ayaw nyo may mamiss kayong mga episode at hindi nyo makita yung mga nakakatuwang reels at playlist po, follow lang po kayo sa DZMM Teleradio on YouTube at Facebook. Diyan kayo pwedeng bumati-bati at isa-shoutout kayo ni Coach V, ha? At mag-like na din po sa DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok, at Instagram. Ay, kumusta naman kayo? May merienda na? Nagluluto pa? O naghihintay na may magdala? Kapamilya ha, remind lang ni Coach V, pwede po kayong sumali sa usapan ngayon ha. Basta ito ay tungkol sa buhay, sa pamilya, at syempre since nandito ang iyong love guru, pag-ibig, welcome na welcome po yan. Huwag po kayong mahihiyang makipagkwentuhan dito sa Ako To, si Chang Ami. Pwede niyo pong ipadala ang inyong mga kwento, tanong, o kaya naman mga shoutout. Alam niyo naman yung shoutout, di ba? Sa 0919-278-3000. Pwedeng-pwede din pong tumawag. Ang hotline natin ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Uy, Spanish bread daw ang merienda ni Maingal. Kayo kapamilya, anong merienda nyo? Yung iba siguro sa inyo, merienda nyo puro problema. Abay, kalimutan muna natin yan kapamilya. Mag-bonding muna tayo ngayong hapon, ha? At by the way, kapamilya, kung kayo naman po ay may mga komento, pwede nyo din pong hanapin si Chang Ami P sa kanyang account sa X, ha? Hindi po sa mga X nyong jowa. X, yung dating Twitter account, ha? Halika at makiin na po sa kwentuhan ngayong hapon. Medyo sensitive yung pag-uusapan natin, kaya let's be there for each other, ha? Ito na siguro yung inaabangan nyo. Gusto nyong malaman kung anong magaganap ngayong hapon dito sa Ako To, si Chang Ami. Ayan, i-share ni Coach Vian ngayon. Pero, bago ang lahat, alam nyo ba? Dahil medyo masela ng pag-uusapan natin, may konting reminder lang muna si Coach V. Sa meron pong mga pinagdadaanan na mga mental health challenges, meron po tayong pwedeng takbuhan, ha? Hindi kayo nag-iisa. Ito po mga kapamilya, para sa mga nangangailangan o mga ngailangan ng tulong, maaaring tumawag sa ating numero. Ito po yung numero ng National Mental Health Crisis Hotline, ha? Para sa mga kaservisyo natin nangangailangan ng mental health assistance. Sa mga Globe users po, 0919-899-8727. Sa mga TM users naman, 0919-057-1553. Ayan kapamilya, nandyan naman po yan sa screen, ha? Kapamilya, for those who are watching on YouTube and on TV, screenshot, picturean nyo na lang po yan, alright? Eto na kapamilya. Teaser muna tayo, ha? Alam nyo ba, ang episode natin ngayong hapon, kwento po siya, no? Na mapapakinggan nyo sa episode na Kwento Mo kay Chang Ami. Pakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng nakaranas sa murang edad ng matinding pagsubok mula nung pumanaw ang kanyang ama. At ito nga po kapamilya ay nagdulot ng pagkakaroon niya ng mental health condition. O sa inyong mga lately din, recently nawala ng mga kapamilya, mahal sa buhay, baka makaka-relate kayo sa kanya. Paano nga ba siya unti-unting makakabalik sa normal na pamumuhay? Yan po ang ating bibigyang pansin mga kapamilya ngayong hapon. Pero bago ang lahat, mag-report pa muna tayo. O sige ha, wag po nga alis dahil ilan mo ng importanteng report ngayong hapon. Department of Justice, pinaiimbestigahan ang mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pagpapaaresto kay Senator De La Rosa. Narito ang balitang kompirmado at sigurado mula sa DOJ. Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
1: Pinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang referral mula sa Presidential Communications Office o PCO para papanagutin ang apat na social media accounts na muli nagpapakalat ng mali impormasyon kaugnay ng desisyon ng Court Suprema sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang reklamo mula sa PCO ay ipapasa ng DOJ sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon at tamang aksyon, kabilang ang case build-up para sa posibleng pagsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng naturang mga account. Kabilang sa mga pinaiimbestigang accounts ng PCO ay ang kachismes po activist Chris Lademora at Lenny Kears o Lini Kirong. Ang mga ito ayon sa PCO ay umaray nagpapakalat ng peking informasyon. Pinagkasabing naglabas ang Korte Suprema ng desisyon na opisyal na puibigil sa anumang pag-aresto at pagsuko ni De La Rosa sa International Criminal Court o sa anumang foreign authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Girian ng Senate Majority at Minority dapat nang maayos ayon sa House Leader. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara. Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela?
2: Coach, di tinulungkot ni House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V ang patuloy na alita sa Senate Majority at Minority. Anya, dapat nang magkausap ang mga senador at magkasundo lalo't may dalawang araw na lang bago mag-sinedi adjournment ang Kongreso. Din pa ni Ortega na trabaho nila bilang mga mababatas na magsagawa o dumalo sa sesyon para maisulong ang mga panukala at matapos ang local, national at LEDAC priority bill. Isa rin umano sa inihintay ng taong bayan ng calendar o schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Parang hindi po yata maganda na ganun po yung nangyayari. Siyempre gusto namin mag-session po sila, saka matuloy po yung business kasi ano kami, para kami magkakapatid yan eh. Magkaiba lang yung bahay namin pero pareha kami ng nature of work. So, at saka yung taong bayan na nunood po nag-observe. So.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Lalaking itinuturing na top 1 most wanted person sa Cordillera, arestado dahil sa human trafficking. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Kaya lang paglamang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 nang arestuhin ng mga otoridad ang lalaki sa alias John na kagagaling pa lamang sa Cambodia. Ayon sa CIBG, si alias John ay tinuturin na number 1 regional most wanted person ng Police Regional Office Cordillera at naharap sa qualified trafficking in persons na walang inirekomendang piyansa. Sa report na nakarating kay CIBG Director, Police Major General Robert Marco II, was sa investigasyon na nirekrut ng suspect at tagapa sa kanyang kasamahan ang isang biktimang walang trabaho mula sa Benguet na nirekrut na lang magtrabaho bilang casino dealer sa Cambodia kapalit yan ang pangako 70,000 pesos kada buwan na sahod at iba pang benepisyo. Pero pagdating ng biktima sa Phnom Penh noong January 5, kinimpis ka umano ang kanyang pasaporte at nilimitahan ang kanyang komunikasyon. Sa halip na naging casino dealer, napilitan umano siyang magtrabaho sa isang scam hub na sangkot sa online love scams, investment scams, cryptocurrency scams at phishing activities na target ang mga Pilipino. Nakatakas ang biktima noong January 11 at humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh at saka nakabalik ng bansa noong January 23. February ng taong kasalukuyan, isinumbong ng biktima sa CIBG ang nangyari na nagresulta naman sa pag-asampa ng kasong qualified trafficking in persons laban sa apat na sospek. Sa ngayon, nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang si Alice John habang patuloy pa rin ang pagtugis sa kanyang mga kasamahan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30. DTZMM, numero uno sa aksyon.
0: At nagbabalik nga mga kapamilya, kaservisyo ang iyong programang Ako to si Chang Ami kasama ang iyong love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ngayong hapon, medyo sensitibong usapan pero alam nyo naman, hapon-hapon dito sa Ako to si Chang Ami, sinusubukan natin makatulong at magbigay ng guidance sa ating magiging guest sa ating episode at hindi lang yan. Sa inyo din na nakikinig at nanonood. Pero mga kapamilya, bago ang lahat, alam niyo naman maraming nagaganap ngayon sa Senado, kaya kumuha muna tayo ng update mula kay Robert Mano. Robert?
5: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
6: Kinumpirma ni Senator Juan Miguel Zubiri na nagpasabi na ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi sila darating sa session ngayong hapon. Kanina ay naghihintay dito sa session hall ang mga minority senators pero kinausap sila ng Senate Secretariat at ipinaabot sa kanila ang naging mensahe ng Senate President kung saan sinabi daw na hindi darating sina Senator Alan Peter Cayetano dito sa session. Ibig sabihin nito, sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, ay walang magaganap na session dahil walang magpe-preside. Sa ngayon, ay nagtungo sa lounge ang mga minority senators at sabi nila, maya-maya, after nila mag-usap ay magbibigay sila ng pahayag kaugnay dito sa ikalawang araw na no-show itong majority senators sa session ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
5: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report! DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: Gabi!
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
1: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay...
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
8: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
9: Ibahin mo ko!
7: Maaksyong tapatan!
10: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
11: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
7: Maaksyong barilan!
12: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
7: Punong-puno ng aksyon!
10: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
13: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
7: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito!
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper,
3: So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?

0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kapamilya, kaserbisyo, kumuha muna tayo ng flash report mula kay Jom Gardner. Jom?
2: Ipagpapaliban ng Second Division ng Kanjigan Bayan ang pre-trial at arraignment para sa kasong draft ni Senator Jimboy Estrada na kasama ito si WCWH Secretary Manuel Bonoan. Sa ngayon, post na ng gusali itong si Senator Estrada para ibalikan dun sa male dormitory sa Quezon City Jail sa may Payatas kung saan siya kung saan siya ay inalagak habang diringgin yung kanyang kaso. Sa Thursday, yun ang katakdang pag-schedule nitong kanyang trial, no? Pero bago yan, humiling ito kanina na binbin na yung kanilang motion at pag-desisyon na o yung basahan na siya ng sakdal. Pero binawi rin yan agad kanina matapos marinig na hinihiling din ang sampo ni Senator Ani dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ipagpaliban ng isang linggo yung kanilang pre-trial at arraignment dahil sa existing medical condition nito. Ayon din sa doktor kanina ng PNC, umabot sa 160 over 90 yung blood pressure nitong si Bonoan at may mga sintomas umano na may hypertension sa tendency ito. So ngayon, nag-aantay tayo na dalhin o nag-aantay si Senator Estrada na tumating yung kanyang coaster para sa na magbabalik sa kanya doon sa custodial facility sa may Payatas. Yan muna ang balita mula dito sa Sandigan Bayan, sa bayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Estrada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, John Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Gardner.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abi.
1: Nagbabalik mga kapamilya, ang ako to si Chang Ami kasama si Coach V. Nandito na po tayo sa ating segment na Kuwento Mo Kay Chang Ami. Ngayong hapon kapamilya ay makakasama natin ay isa sa mga tao who silently struggles with mental health. O diba, hindi na ito bago sa atin. Marami-rami na ding sa atin ang pinagdaanan ito. Kaya today, tutulungan natin maintindihan ang kanyang pinagdadaanan, not judge. Pero ngayong hapon na kasama natin si Tin at maya-maya ay tatawagin din natin ang ating eksperto na tutulong sa atin para ma-guide natin ang ating guest ngayong hapon. Pero kapamilya, kaserbisyo, tulungan niyong i-welcome no si Tin who bravely chose to share her story this afternoon. Hi Tin, magandang hapon sa iyo.
4: Hello po.
1: Hi, kumusta? Hello po.
4: Magandang hapon po.
1: Uy, magandang hapon. Tin, ang cute-cute naman ang boses mo. Kumusta ka ngayong hapon? Ikaw ba'y nakapag-merienda na o sumasalang ka dito sa amin muna?
4: Ano po? Kanina lang po ako kumain ng tanghalian. Hindi pa po ako nagme-merienda.
1: Okay, deserve na deserve mo ang merienda for sure pagkatapos nitong usapan natin. Dahil ikaw nga, no, ngayong hapon, no, bravely chose to share your story with us.
4: Yes po.
1: Unang tanong muna ni Coach V, no? What made you feel that about sharing your story? Bakit mo gustong i-share yung story mo ngayong hapon?
4: Ano po? Kaya ko po sinishare yung story ko po gawa po ng natatakot po ko na maranasan din po ng iba yung naranasan ko po. Kasi po marami pong kabataan ngayon. Sa panahon natin, hindi lang po kabataan.
1: Yeah.
4: Siguro po madami na din pong nakakaramdam ng nararamdaman ko, pero takot po silang mag-open po sa ibang tao or humingi po ng tulong sa iba.
1: Tama ka dyan. Kaya nga, ang introduction ko sa'yo, eh, napaka-brave mo, Tin. And I know that you have a good heart because you want to share this story. So, tell us, Tin, what are you going through right now? At ano ang mga diagnosis? Ano yung mga sabi nilang pinagdadaanan mo? Anong experience mo?
4: Ngayon po, sa tulong po ng mga psychiatrist po, medyo okay naman na po ako, na mamanage ko naman na po kahit papano yung emotions ko po.
1: Okay.
4: Sa tulong din po ng gamot po. Kasi before po talaga, uncontrollable po ako, lalo na po kapag nagagalit na po ako, na umaabot po sa point na nakakapanakit na po ako ng iba, lalo na po yung mga mahal ko sa buhay. Sinasasaktan ko na sila kasi pinipigil nila ako para hindi saktan yung sarili ko, pero sila na po yung nasasaktan ko.
1: Oh, okay. So, you have been a harm to yourself and also to others kasi they were trying to stop
4: po.
1: You, tama ba?
4: Dumating na po sa point po na ganun.
1: Dumating na sa
4: po.
1: Point na yon. So, talagang seryoso eto, Tin, no? Kwentuhan mo muna kami maya-maya lang, no? Babalikan ka namin maya-maya. Pero pagbalik namin, gusto ko kwentuhan mo ko, Tin, kung paano ito nagsimula, kung ano yung mga pinagdaanan mo, sa paningin mo kung bakit nangyari ito sa'yo. Okay? Okay lang ba yun sa'yo?
4: Yes po.
1: O, sige, babalikan kita ha. May isisingit lang tayong importanteng mga reports. Maraming salamat din. I will talk to you in a while. Mga kapamilya, kaserbisyo, nako, exciting ang kwento ni Tin. Marami tayong mapag-aaralan at marami din tayong matututunan. Pero bago ang lahat, kumuha muna tayo ng update sa sitwasyon naman ngayon sa Sandigan Bayan. John?
5: Coach B, kalalabas lang ng gusali ng Sandigan Bayan ni Senador Jengoy Estrada at nakasakay na ito doon sa coaster ng TNT para ibalik siya sa may New Quezon City Jail Mail Dormitory sa Payatas, Quezon City. Nagkaroon tayo ng saglit na panayam kay Senator Estrada at natanong natin kung kamusta yung kanyang unang gabi doon sa piitan at ang kanyang may silang ang kanyang sinabi, ang sabi niya, hard. At naitanong natin, with his indulgence, kung bakit ganun yung kanyang ginamit ng salita. Nang matanong natin kung kamusta nga siya, ang sabi niya ay dahil sa sitwasyon na meron siya ngayon. At natanong din natin kanina yung kanyang may bahay na si Mrs. Precious Estrada, o Precious Estrada, kung kamusta ba yung naging unang gabi ng kanyang asawa sa Quezon City Jail. At ganun din, no, sinabi nito na hindi gaano nakatulog itong kanyang asawa dahil mainit din doon. At hindi rin sila nakapagkita ng kanyang kaibigan na si dating Senator Bong Revilla. Sa ngayon, ang inaantay natin dito sa mga Sandigan Bayan ay yung desisyon naman ng Orte. Kung anong kahihinatnan nitong kay dating DPWS Secretary Manuel Bonoo. Napanggit ko kanina na humihiling yung kampo ng dating DPWH secretary na ipagpaliban ng isang linggo itong pre-trial at arraignment dahil na rin sa existing medical condition ito. Kanina natanong sa korte, na-discuss yan, kung kamusta ba yung sitwasyon, medical condition itong Bonoan, at nabanggit nun ng TNT doctors na 160 over 90 inabot yung kanyang blood pressure at may mga senyales na cardiac arrest at hypertension. Meron ding doktor na nag-check dito kay Sekmani Bunoan mula naman sa panig ng Sandigan Bayan. At medyo same din yung kanilang observation dahil sabi nila blood pressure test nila ito at meron ding sugar, sugar at mataas din daw at may mga senyales ng cardiac arrest at hypertension. Pero nung tinanong nalang sila bagamat hindi naman nila sinabi kung ano ba o kung kamusta ba o hindi nila idinetalye, nag-okay sign itong mga ito na sinyalis na okay pa naman sa Sekmani. Pero sa kaligitnaan ng buong pre-trial at arraignment ay nakikita natin na maya't maya itong humahawak sa kanyang ulo habang nasasakay sa wheelchair na tila may iniindang karamdaman. Yung kay Senator Jengoy Estrada ay pagpapatuloy yung kanilang pre-trial arraignment sa Thursday. Dahil yan sa dahilan ng kampo niya na hindi sila handa. Ayon kasi din sa defense counsel nitong Estrada ay wala silang hawak ng physical copy ng kanilang mga motion na inihain sa second division ng Sandigan Bayan kaugnayan ng kaso nilang draft, no? At yung mga motion na yan, yung urgent omnibus for ad cotelam, motion to squash yung information, at pagbabasura nito nga ang kaso para ibalik ito sa Sandigan Bayan for completion ng preliminary investigation nito. Babalikan kita dyan, Coach D, sa mga mangyayari pa dito sa Sandigan Bayan. At yan muna ang latest dito. Nagabayan na ng follow-up report si DZMN Teleradio at DZMN Radio Patrol sa S30. Yan, balik ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Doc Garner, DZMN.
1: Maraming salamat, John Garner.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa S30.
6: Ako to, si Chang Ami.
1: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Ako To si Chang Ami kasama ang iyong Chang Coach V ngayong hapon. Kanina nga ay narinig nyo na ang ating guest. Abay, tawagin na natin siya pabalik para marinig pa natin kung ano ang kanyang pinagdaanan. Tin, are you there?
7: Yes po.
1: Hello my love, welcome back. Tin, so nabanggit mo nga kanina, no? Thank you for your vulnerability and for your courage. So, talk to us. Ano yung mga mental challenges na na-diagnose ka? At ano yung gusto mong maintindihan about yourself at about what you're going through ngayong hapon?
7: Ano po? Bali, nagsimula po kasi to nung nawala po yung father ko. Nung nawala po siya, feeling ko wala na po akong kakampi sa mundo. Parang feeling ko mag-isa na lang po ako. Then, dahil po sa kahirapan po ng buhay, syempre nawalan po ako ng papa. Wala pong maghahanap buhay sa amin. Imbis po na magluksa po ako, ginawa ko po, inisip ko na lang po na nag-abroad lang po ulit yung papa ko, pero hindi na po babalik. Nagtrabaho po ako agad.
1: Nagtrabaho ka. At dati, hindi ka nagtatrabaho nung nandun yung tatay mo. So, siya ang emotional support mo at siya ang financial support. Tama?
7: Opo. Bali, pa-extra-extra lang po dati. Kasi nga po, may hanap buhay naman po ang papa ko dati. Tricycle driver po siya bago po siya nawala. So, sabi niya, huwag ka munang magtrabaho, anak. Kasi nga, kaya pa naman ni papa. So, parang ganun po. Parang, sa po yung naging kakampi ko talaga sa lahat po, kahit sobrang stricto po nung father ko, sa po yung kahit nag-aaway kami, siya pa din po yung tinatakbuhan ko.
1: Okay.
7: Kaya po nung nawala po siya, ganun na lang po
1: katakit sa akin.
7: Kasi ako po yung mismo yung kasama niya po nung nawalan din po siya ng buhay. Kumbaga, parang yung pain po, sobra-sobra po yung naramdaman ko.
1: As in mismo, that time na lagutan siya ng hiningit, kayong dalawa talagang magkasama?
7: Kami pong tatlo nang kasama po yung mama ko po.
1: Ah, kasama din.
7: Parang nung time po na yon na sabi ko nga po kung hindi po kami na traffic nung tinakbo namin siya sa ospital, baka buhay pa yung papa ko. Dumating po sa point na parang sinisisi ko din yung sarili ko. Bakit hindi ako nag-counterflow? Parang ganun po ba? Parang May point po na sinisi ko yung sarili ko. Siguro kung mas binilisan ko yung takbo ko, nakarating siguro kami ng mas mabilis sa ospital, may chance siguro na buhay pa ang papa. Parang ganun po.
1: At yung pagsisisi yung mo sa sarili mo, nakadagdag yon paningin mo sa pinagdadaanan mong mental health challenge ngayon?
7: Ano po?
1: Yung pakiramdam mo na ikaw yung isa sa mga taong nasisisi or sinisisi dahil sa pagkawala ng iyong tatay, nakadagdag ito sa mental health challenge na pinagdadaanan mo.
7: Nakadagdag po siya.
1: Alright. So ngayon din, so dati, base dito sa iyong record, na-diagnose ka ng bipolar disorder with mixed episodes. Tama po ba?
7: Yes po.
1: Okay. At ikaw naman, maliban dun sa pinagdaanan mo, meron ka namang live-in partner na kahit papaano nag-o-offer ng support sa'yo.
7: Yes po.
1: Correct?
7: Full support po.
1: Full support naman siya, okay. Pero ano yung gusto mong, mamaya-maya kasi tatawagin natin ang ating psychiatrist, ano naman yung mga gusto mong matanong sa kanya?

0: daanan ninyo.
1: Oh.
0: Kasi does it just sound like yung tungkol lamang to sa when your father passed away? Because like you pointed out, you feel na ano, siya lang yung nagde-defend sa inyo sa buong buhay ninyo. You also mentioned na ang hirap ng buhay ninyo in terms of finances as well. And then you felt like nobody was there for you and you were all alone. So there probably, I am surmising, there are many factors that happened even much earlier back.
1: But hindi natin tanong Dr. Kat. Go ahead, Doc. Gusto niyo po bang tanungin kung meron pang mga nangyari kay Tin na baka gusto niyang i-share ngayong hapon? Pero babalik, tatanungin natin si Tin, Dr. Kat, maya-maya lang, no, sa pagbabalik ng ako to si Chang Ami. Thank you for sharing that. We'll be back.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM.
6: Sa DZMM.
4: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit. Paano ito nabukuha? Paano ito nadadiagnose? Paano ito nagagamitin?
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
11: Sa tindig.
12: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
11: Ibang klase tumitig.
13: Alias pretty boy.
14: Hanggat narito ko, liligaya ka.
11: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, mayayani.
15: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
16: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
11: Yan ang tunay na astig.
17: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahagap mo ito.
11: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
4: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radio Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radio Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
18: Ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
20: Ako To, si Chang Ami.
1: Kahit anong nagbabalik mga kapamilya, ang Ako To, si Chang Ami, kasama si Chang Coach V ngayong hapon. Abay, tawagin na natin pabalik ang ating eksperto na magbibigay ng kanyang payo sa pinagdadaanan ni Tin. Hi, welcome back Dr. Kat, at welcome back din kay Tin, nakasama pa din natin ngayong hapon.
0: Hello again.
1: Chang
0: Coach B and Tin.
1: Thank you, Dr. Kat. Dr. Kat, gusto ko muna balikan si Tin saglit. Ha? Kung meron siyang mga pressing questions na gusto niya matutunan sa iyo ngayong hapon. Tin, are you there?
21: Yes po.
1: Hi, Tin. Narinig mo ba ang sabi ng ating Dr. Kat kanina? Meron ka bang mga katanungan na paningin mo, kapag nakuha mo ang kasagutan na to sa ating eksperto, makakatulong ito sa pang-araw-araw mong buhay?
21: Ano po, ang tanong ko lang po, kasi po ang question ko lang po talaga is, yung bipolar po ba, makukuha pa po ba sa gamot or habang buhay na po yun?
1: Ayan. Okay.
21: Yun lang po.
1: Okay. At yung tanong na to, relatable to, Dr. Kat, sa mga ilan ding may pinagdadaanan ng ganito. So, Dr. Kat, straight answer, ano po ba ang sagot dito?
0: Well, in general, pag we're talking about psychiatric conditions, whether or not controlled with medications, generally, yung mindset ko is, it's something that we carry for life. Pero hindi naman necessarily na nakagamot tayo that whole time naman, or tayo ay regularly having psychotherapy or both. Pero what I mean by carrying it for our whole life is yung alam natin we're living with this condition na na-process natin yung mga pinagdaanan natin dati. We understand ourselves better. And whatever techniques that you pick up from therapy, we utilize it para pag tayo ay nakaranas sa mga stressors for the future, mas understanding tayo sa yung mga limitations natin at yung kakayahan natin. So, it's like alam natin, even for physical conditions, there are a lot of conditions out there that we have to carry for life, diba? Like hypertension and diabetes, once you have it, and that we have to take responsibility for it. So yung mga conditions na ganito, maganda din na halimbawa, meron tayong established na symptoms at diagnosis at management already. Pero we would like to learn from it, understand ourselves better, okay, and take responsibility for it for the rest of our lives.
1: Thank you, Dr. Kat. So, madaling sabi, ito ba ay nababago pa o hindi na?
0: Well, ano, it depends.
1: Oh, it depends. Alright.
0: So, ano, kung actively naman tayo nakaka-receive ng management, tapos may access din tayo sa mental health professional and yung sa medication. So, there are many factors to consider eh. There are also, yun nga, I mentioned earlier na nakakatulong din yung psychotherapy. Kasi we would like to process on and understand ano yung mga pinagdaanan natin. Kasi conditions like this, hindi basta-basta naman lilitaw lang sa isang tao. So maraming factors that we would look at sa ano childhood natin, lalo na.
1: Yes.
0: So we check yung mga adverse childhood experiences and other factors.
1: Alright. So Dr. Kat, since wala na tayo masyadong oras, ito po bang pinagdadaanan ni, ano, sabi, nabanggit nyo kanina yung talk therapy. Is that something that needs to be done by an expert? Kailangan ba eksperto ang kumausap kay Tin, o dahil nga syempre may mga limitasyon tayo sa budget, so hindi man natin mapagdaanan lahat ng mga kinakailangan na lunas or mga expert assistance, ano yung pinakamurang way para matulungan siya na ma-heal sa pinagdadaanan niya? Pwede bang kaibigan yan? Pwede bang significant other ang mag-talk therapy sa kanya? What can Tin do in her own ways despite the limitations in budget?
0: Well, the talk therapy, definitely it needs to be done by somebody who's trained. And it's not just about somebody who is well-trained but also has significant experience in the matter. So hindi porket psychiatrist or psychologist automatically trained for those specific types of talk therapy. So ang daming types of talk therapy.
1: Right. So hindi pwedeng kailangan lang.
0: Yeah, and it's not just laying on the couch and talking about your problem. So marami din sa kanila yung actively gagawa kayo ng homework, may mga worksheets. So you have to be ready for it depending on the type of talk therapy. Or sometimes then, if we're talking about trauma, unti-unti there's a process that you'd be able to face your trauma. Okay. Or like I pointed out, yung therapist has to be well-trained. Kasi each person naman is not a box eh.
1: No,
0: so it doesn't mean that you read the book or you received the certificate of training, pero you're not in depth in like managing different cases on your toes.
1: Noted.
0: Yeah, so
1: thank you for sharing that.
0: Kailangan na may significant experience din.
1: Yes. Okay, so malinaw na, because my question was, are friends okay? So malinaw na hindi pwedeng kaibig-kaibigan lang. Next question, Dr. Kat, meron dito nag-comment, ChatGPT na lang daw yan, mas magaling pa at libre pa. Ano ang komento mo dito? Pwede bang i-ChatGPT ang mental health problems mo?
0: Well, there's an advantage and disadvantage for ChatGPT. But the biggest disadvantage is, yung ChatGPT will always affirm what you point out. So the problem is, may situations na kailangan na iset yung limits natin, hindi yan i-co-confront ng ChatGPT. So ChatGPT, parang lagi kayong kakampi, kaya it would be problematic then. And then ChatGPT is not 100% correct, ha?
1: Okay, yun.
0: So ingat-ingat din tayo with yung the information that we give. And yun nga, ChatGPT may not necessarily be secure. So ingat-ingat din tayo in giving our personal information sa ChatGPT.
1: Alright, maraming salamat, Dr. Kat. Tin, gusto ka naming balikan kasi gusto namin itong pag-uusap. Meron kang makukuha na pwede mong nabago, no? Na pwede mong magamit sa'yo. May nakuha ka ba kahit konti? At baka may oras pa tayo. Ano pa gusto mong itanong kay Dr. Kat? Magbibigay si Dr. Kat ng maikling sagot pero makakatulong sa'yo. Go ahead, Tin.
21: Yun lang po, at least po kahit papano po, na-relieve naman po ako kahit papano. Kasi po, minsan kahit po sabihin po natin na nagpa-follow up, check up po ako sa hospital po,
1: yes.
21: May time pa din po kasi minsan na, syempre po nag-iisip pa din po ako ng ano ba yung sasabihin ng ibang tao. Pero ngayon po, ina-accept ko na po sa sarili ko na ganun po, may ibang tao na sasabihin na problema lang yan, baliw pa, ganyan.
1: Yeah.
21: So para sa akin, parang sa part ko po, nasasaktan din po ako kasi hindi naman po kami pare-parehas ng mga pinagdadaanan. Tapos
1: correct.
21: Yun pa po yung maririnig mo. Kaya po ngayon, ang ginagawa ko na lang po, pag may problema po ako, sa family ko na lang po inaano, tapos hindi na po ako masyadong nakikipag-interact po sa mga friends ko na alam ko na negative lang
1: Nega.
21: Po lang. advice sa akin. Opo.
1: Alright. Tin, maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Ha? Babalikan ko si Dr. Kat. Dr. Kat, 30 seconds lang. Baka pa meron kang final advice on how Tin can go on with her life lighter than before she joined our show. Go ahead, Dr. Kat.
0: Tin, it's very good that you are accepting that you have a condition. So take responsibility for it. Understand your conditions. Consider dialectical behavioral therapy or cognitive behavioral therapy. So you can go back to this video and then research about it, yung mga terminologies natin. And do what you're doing. Now you're picking your tribe and getting support, and at the same time, you are speaking up about mental health.
1: Ayan. Dr. Kat, maraming salamat. Where can they find you?
0: So, I do my private practice at Now Serving, but you can also follow me at LinkedIn, Instagram, and Facebook.
1: Alright, that's Dr. Catherine Tan. Maraming salamat po ang ating expert psychiatrist ngayong hapon. Kapamilya, kaserbisyo, if you're going through something, wag mag-dalawang isip to seek for help. Thank you for listening and thank you for joining us here. Sa ako to, si Chang Ami once again. I am your Chang Coach V.
2: Mag-isang bigat ng mundo, may magbubukas ng pinto para sa'yo.
3: Isa lang araw na dito para sa mga hari.
22: Ako nang pahala dyan.
3: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
22: Talaga?
23: Talaga ho?
3: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
24: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
25: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
24: Ang naninindigan para sa katotohanan.
26: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
24: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
3: Pos muna sa drama.
27: Kainin kita din sa chinelas mo.
28: Ayaw! Ayaw!
3: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
29: Talagang bago!
3: Dahil sa sine mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sine Mo official accounts na.
30: Tamaan po tayo ng presyo.
24: Hirap pagkasyahin ng kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
30: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
24: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
30: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
24: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. ATM! ATM! Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM! ATM! Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Happy weekend! Ako po si Maan Nakapagal. Ay, good afternoon mga ka-ATM. Ay, kumusta kayo?
1: Yung mga nangyayari kasi pang-weekend.
2: O yung ibang nag-siesta, gising na. Ang dami na nangyari. Sabi nga nila, sa loob ng 2 oras, mula alas 3, ang dami na po nangyari. Mm-mm. At naganap na. Oh, di ba? Ito yung ugong-ugong, di ba? Na yung simula nung Lunes, na magkakaroon nga raw ng kudita.
1: Eh, kaso siya pa rin naman eh.
2: Eh, well. Eh, ang sabi nga eh, ikaw nga nandyan, pero malakas pa ba? Alam mo yun?
1: Sabi ko sa'yo, dapat ang hamon dyan. Sige nga. Huwag ka mo nga sa tenga, punta ka nga dito.
2: Oo. Eh, yun na nga. Sino na nga ang ating pro tempore? Senate President pro tempore? And acting Senate President, Win Getchay.
1: Pero
2: napalitan na rin yung mga komite.
1: Napalitan na rin yung mga komite. Pero alam mo, nakinikinita ko dito, it's a challenge yan. Hindi yan, syempre hindi papayag. Ang tanong kasi,
2: I know, right?
1: Hindi kayo pupunta-punta dyan, di ba? Mabuti sanang masolve to, itong issue ng kung meron bang sapat na bilang o wala, kung nandyan kayo.
2: Sana, di ba?
1: Wala kayo.
2: Oo.
1: So, pag wala ka, wala kang karapatang magreklamo. Kasi wala ka dun eh.
2: Kaya nga. pero, yun nga, kinagulat ng marami yung pagdating, yung pagsipot, yung paglitaw ni Senator Cheese Escudero. Na unang inakala nga ay siya na ngayon. Diba? Merong mga ugong-ugong din na may lilipat bakod. So, yun na nga, inakalang siya na yon.
1: Kaya nagkaroon
2: ng quorum.
1: Hindi pa rin tayo sure, ha? Kasi nga, walang naganap na pagbibilang kung sino ba talaga yung miyembro ng minority at ng majority.
2: Eh, yun na nga. Parang may interview sa kanya. Ito lang. Nakalipas na minuto lang. Na andun siya para nga sa pagtupad ng tungkulin. Hindi daw totoo yung lipat bakod. Yun din daw sinasabi na nag-preside sa kanyang Facebook. si SP
1: Cayetano
2: na naka-live yata ngayon, ang sabi, ano raw? Parang
1: illegal coup d'etat.
2: Yun.
1: Pero
2: 13 pa rin daw sila.
1: Saan? Saan ang 13? Ipakita nyo muna kung talagang 13 pa kayo. Pero kasi kung hindi nyo kayang maipakita at hindi nyo kayang mapanindigan, yung simpleng pagpunta nyo doon sa lugar para masabi nyo kayo ang mayorya, wala kayong karapatan.
2: At
1: diba?
2: Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay hindi na nakapagtimpi. Abayang sabi, ano ba yan? Back to work! Magtrabaho kayo. Kasi ang dami na talagang nabindin. Natrabaho sa Senado, mga hindi makausad na panukalang batas. Diba?
1: At ang binabanggit mismo ng Pangulo, nagbigay ng statement ang palasyo, ang naipinadala sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro, ang palasyo, ang mismong Pangulo, ay kinikilala yung liderato ni Senate President pro tempore, Win Gatchalian. So, kinikilala na siya ng Pangulo. So, kailangan na lang dyan, magbigay din ng pagkilala ang kamera para wala na. Tapos na boxing kapag kinilala yun.
2: Correct. Ito, para lang sa mga bagong... Hindi pa alam to, no? Ang sa mga bagong chairmanship na po, ang rules and foreign records, si Senador Mig Zubiri, finance, JV Ejercito, national defense, Tito Soto, public order and accounts, Ping Lacson, Blue Ribbon, at social justice, welfare and development, Erwin Tulfo. Eh, dating hinahawakan yung Blue Ribbon, di ba, ni Senadora Pia Cayetano. Public Services, Rafi Tulfo, Education, Bam Aquino, Agriculture, Kiko Pangilinan, Health, Risa Ontiveros, Games and Amusement, Lito Lapid, at Housing, Cheese Escudero. Kasama si Cheese dito, ha? Nabinigyan ng comment.
1: Hindi siya tinanggal dyan kasi sa kanya na yan talaga. Na-retain sa kanya yan.
2: So, lahat bago retained si Cheese. Tama ba? Siya lang yun na iba.
1: Kasi
2: siya lang yun na natili.
1: Kasi nga, nagpakita siya. So, karapat dapat siya.
2: Na meron siyang
1: komite.
2: Sabi ko nga, ang buhay ay parang Senado.
1: na bakit?
2: Minsan nasa minority ka, minsan minority ka, minsan majority. Tanggapin niyo yan.
1: Pero ang importante dyan, kayo ba ay nasa minority o nasa majority para sa bayan?
2: Oh, may bago diba? Na majority. Kasi nga, binibilang nila. So, tabla-tabla pa rin. Ano ba?
1: Ang sabi nga nila kasi parang dahil nga 22 na lang at sila ay 12 ngayon. So meron ng quorum.
2: May quorum.
1: Pero kasi yun yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Ang nakalagay kasi sa rules sa 24 divided by 2 plus 1 is yung majority.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung bilang.
2: Mm-hmm.
1: Pero kasi yung 22 plus, may mga kailangan linawin kasi.
2: At sinasabi kasi, tanong
1: linawin.
2: Kasi ng mga tao ngayon, dyan na rin pala kayo, ba't hindi nyo papinalitan ang ano, sabi nga yung Senate President, sabi nga 13, di ba, yung kailangan sa Senate President. Pwede pa kung may quorum, palitan nga ng komite. Di ba?
1: Yun nga kasi yung majority.
2: Oo, majority.
1: Pero kasi nga, dahil nga meron silang dalawang kasamahan, na ngayon ay yung isa nawawala. Pinatakas o tumakas? Hanggang ngayon, di ba? Pinaghahanap pugante, pinaghahanap ng batas ng International Criminal Court, hindi makaboto physically. Yung isa naman, ayun, nandun na rin sa hawak na rin ng police, nasa Quezon City Jail, hindi rin siya makakaboto. So, 22 na nga lang sila.
2: Mm-hmm.
1: Ang bilang ni Senator Erwin Tulfo, kapag 22 divided by 2, ito ay 11 plus 1, 12. So, meron na silang quorum. Pero yun nga, titignan natin kung yun ba yung magiging... ito ba talaga yung susundin?
2: Correct.
1: Na rules o paano ba ito mapapagtibay na sila na nga yung totoong bagong mayorya?
2: Oo. Syempre, alam nga naman ganun-ganun lang.
1: Mm-mm.
2: 'Di ba? So re-rest back malamang, 'di ba?
1: So anong hindi pa to tapos.
2: Sabi sa inyo, weekend
1: hindi pa
2: ito
1: tapos.
2: Oh.
1: Kasi nga naman Wednesday pa. Kayo talaga, nagmamadali kayo. Wednesday pa lang. Kaya asahan nyo na meron pang mga susunod na kabanata ngayong linggo. Meron pang Thursday and Friday episode.
2: Para ano yan eh. Natulog akong siya. Pagising ko, iba na.
1: Sa Senetflix. Dati-dati kasi, weekly yung buhos ng episodes.
2: Correct.
1: Ngayon parang, dahil nga maraming nanonood, gawin nating daily.
2: So, di ba, yung local na teleserye, daily na, ha?
1: Hindi, sa, daily naman. Sa Netflix kasi, di ba, minsan weekly.
2: Weekly.
1: Eh, ito, daily
2: sa Korean
1: na.
2: Minsan matagal or isang bagsak.
1: Oo nga, minsan tapos na yung season.
2: Correct.
1: Sana ganun na lang para pwede nating skip yung episodes na pangit.
2: Oo nga, di ba?
1: Dami niyong alam. Ito to, huwag tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Maan, sino ba yan? Sino ang una?
2: Ito, welcome para sa ilang mambabata sa naging development sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Maan at Danro, sa pahayag sinabi ni Akbayan Party Representative Percival Sendanya na sa wakas ay nagfinali na ang tinatawag niyang Senate Flick. Dagdag pa ni Sendanya na natapos na ang pananaig ng kadiliman at back to work o balik trabaho na. Dapat gayong marami umanong natenggang trabaho na kailangan tapusin. Nagpaabot naman ang pagbati si House Speaker Faustino D. III kay Acting Senate President Sherwin Gatsalian. Anya, mahalaga na mayroong fully functional na Senado para maisulong ang mga panukala. Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, handa ang House Prosecution Team na umusad ang paglilitis sa Hulyo sa ilalim ng pamumuno ng kahit sinong Senate President o presiding officer ng Senate Impeachment Court. Mananatili namang nakatuon ng panel sa mga ebidensya at proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, no, sa kapapasok lamang din na balita o numero, no, sa botong 263 na pabor, 8 hindi pabor at 7 na abstentions ay inadapt ng Kamara ang Committee Report 299 ng House Ethics Committee kaugnay doon sa reklamo laban kay Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay kaugnay doon sa kanyang naging pahayag laban kay Ann Curtis, kung saan ang sanctions na ipinataw sa kanya ay reprimand o yung pagsasabihan siya, yung voluntary community service, pagdalo sa gender sensitivity seminar at pag-issue ng public apology. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Oo, Pam. May tanong si Sandro. Bigla na lang. Yung community service, sa paanong paraan?
1: Pagwawalisin ba siya ng kalsada?
3: Yun yung aalamin natin. No? Hinihintay pa natin yung detalye. At kasi ito, ang sinabi din ay voluntary. So, paano kung hindi na pumayag itong si Representative Suntay. So, yun yung aalamin natin kung paano, kumbaga, yung magiging setup at kung gaano katagal magtatagal itong community service na ipinataw nga kay Representative Suntay.
1: Nagbrigada eskwela naman sila kahapon ba yun ng isang
2: araw?
1: Na,
2: pwede pa.
1: Kasama si VP Sara Duterte. Baka pwedeng dagdagan na extend na rin niya. Oo nga.
2: Oo,
3: yun yung alamin natin. Pero yun nga, pwede pa namang humabol para sa pasukan.
2: Pero, natabunan ng balita ito. Ewan ko, kasi gabi na nangyari. Napatalsik na, di ba?
1: Kahapon.
2: Si Congressman Kiko Barzaga.
3: Yes. Sa ngayon, about dyan, hinihintay lamang din natin yung update. Kung sino, kasi kapag usually they na-expel o natatanggal na miyembro ng Kamara, usually may caretaker yan. O kaya naman, ay magdadaos ng special election. Pero sa ngayon, wala pa tayong update. Siguro hintayin din natin mamaya kung i-aanunso sa plenaryo kung magtatalaga ba itong Kamara ng caretaker dito nga sa naiwang posisyon.
1: Kasi
3: expelled Representative Barzaga. Yes?
1: Kasi Pam, ang mahal. 200 million yung kailangan dahil malaki yung distrito. Load district sa Cavite.
3: At saka mukhang malabo rin pang mag-caretaker dahil nga medyo malayo-layo pa yung eleksyon. So pag uusapan, alamin din natin kung paano kumbaga yung magiging setup and yung tatakbuhin nitong special election para nga may pumalit
2: mapunan
3: dito kay expelled representative.
1: Pwede rin kaya yung second yung sumunod na may pinakamaraming boto.
2: Parang yung sa barangay ba yun? Diba?
1: Okay, Tosco. Diba pagtabla? Hindi, nasa ano yun na? Nasa rules yun na kapag tabla.
2: Sa election yung mga lalo. Pero ngayon, pwede ba yung Toscoin, Pam?
3: Actually, kanina tinatanong nga din dito or naging subject din lang sa lakayan na kung pwede pa rin bang tumakbo itong si Representative Barzaga doon sa gagalaping special elections. Pero yun din, iniintay din natin yung sagot and update para nga ma-develop yung story about John Mahan at Sandro.
2: So kapag ba napatalsik ka, banned ka na for life? Hindi ganon, Pam?
3: Hindi siya banned for life. Kumbaga kasi ang itong ipinataw na expulsion ay ito kumbaga yung highest form of penalty, pero it does not mean na ikaw ay kumbaga perpetual disqualification. So pwede ka pa rin tumakbo sa next election.
2: Yun. Mag-senador.
1: Sana ganun lang.
2: Hello? Ba, or baso, or barangay. Diba? Mga ganun.
1: Nako, lalo na yung mga hindi uma-attend dyan. No?
3: Ay,
1: sige, maraming salamat, Pam.
3: Maraming salamat.
2: Thank you, Pam.
1: Ito pa, isa pang report mula kay Civil Society Group. Nagpadala ng impormasyon sa ICC kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
4: Sandro at Man, ipinagbigay alam ng grupong Tindig Pilipinas sa ICC ang ilang detalye sa umano'y obstruction of justice na ginawa ng ilang kasamahan ni Senator Ronald De La Rosa tulad ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. Sa interview sa Sandigan Bayan, sinabi ng Tindig Pilipinas co-convenor Kiko Aquino T na nagpadala sila ng impormasyon sa ICC kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa na itinuturing ng pugante at tinutukoy na nasabwag sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: We're doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice. Pero hindi naman, as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case.
4: Samantala, sinabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na walang direktang epekto sa kaso ni De La Rosa ang itinampang reklamo obstruction of justice sa laban kina Cayetano Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. Pero iginit ni Conti na posible umanong makatulong ito para mapatuko ang senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DGMM.
1: Alright, maraming salamat, Jom Garner.
2: Oh yeah, isa pa. Tayo. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
6: Maaan, Sandro, sa mga sandaling ito ay nagtitipon ang panibagong grupo ng mga rallyista dito sa tarangkahan ng Senado dito pa rin sa Pasay City, no? Basadong pag-aalas 4 nang dumating itong mga rallyista, daladalang iba't ibang mga placard at malapiesta ang vibe ngayon dito sa labas ng Senado dahil may dala silang mga banda at ang panawagan ng mga grupong ito ay ang papapatalsik nga, no? Tuluyang papapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina may mga ilan-ilan tayong mga nakausap dito na mga organizer at ang sabi nila ay anim silang grupo, hindi nila tinukoy kung ano yung anim na grupo pero sila ay nagmarcha mula sa may film center patungo dito sa intersection ng Jokno Boulevard. So sa mga sandaling ito ay ang ginagawa lang nila dito ay nag-noise barrage sa pamamagitan ng kanilang mga banda at patuloy pa rin yung kanilang panawagan gamit ganung kanilang mga placard na ipinapakita. Ang kanilang mga panawagan dito ay yung pagpapatalsik kay Alan Peter Cayetano, pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte at yung tuluyan ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa at yung pagtalakay o pagtugon ng Senado ngayon sa iba't ibang mga issue ng lipunan. So yan muna yung mga kaganapan dito sa labas ng Senado so far. Andito pa rin yung mga kapulisan, naka-position pa rin yung PNP Civil Disturbance Management Unit, no? At patuloy pa rin yung kanilang pagbabantay para nga masiguro yung peace and order dito sa labas ng Senado. Yan muna ang update dito, Maan at Sandro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
1: Ano oras naman?
2: Ang oras, 4:51 ng hapon.

0: Sorry kasi.
1: may lakad ka, no?
0: Nag-scroll kasi yung ano. Nag-scroll yung binabasa natin dito. Akala ko, mamaya may mga, alam mo, alam nyo, dapat ano, meron
1: tayong... May trauma ka na ba? May trauma
0: na. Oo, sa sobrang bilis na mga nangyayari ngayon. Parang kailangan, the moment na may gumalo, kailangan agad-agad kasi mahirap na.
1: May iwan ka po sa ano, ano ba yan? Kakungan.
0: Oo, pasensya na ka, partner, ha? Eh, may ano ka naman bukas, may maha ka tomorrow, ha?
1: Oh, yeah. Agal naman yan.
0: Huwag sumama ang loob mo.
1: Kala ko nabinbin din yung maha.
0: Hindi, fourth wind natin. Fourth wind natin yan. Ayan. Oh, ito, taga lang. Ito na, kasama na natin via Zoom ang co-convener po ng Tindig Pilipinas, si Ginoong Francisco Kiko Aquino D. Magandang hapon po, Sir Kiko.
2: Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ko ngayon. Medyo...
0: updated na po ba kayo?
2: Na ata yung mga kaganapan ngayon. Ho, no?
1: Oo nga, kasi kanina nagsampa ng reklamo. Tama ba? Natuloy ba kanina yan, Sir Kiko?
2: Yes, oo. Nandun po kami sa ombudsman kanina umaga yung complaint on obstruction of justice na final po natin kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, and Sergeant at Arms Aplasca. Akala ko yun na po yung pinaka event ng araw ko po, pero
1: hindi pa pala.
0: But wait, there's more.
1: Ikaw muna, kunan ka namin ng iyong komento sa nangyari ngayon sa Senado.
2: Ayun po, I think marami na po tayong natututuhang parang Senate President before. Yung quorum pala ay kapag hindi makompel ng Senate na mag-attend yung ilang mga miyembro ay pwedeng babaan yung quorum. May President naman po ito. Pero I think mahalaga na itutuloy po natin yung pagsubaybay dito sa mga events sa Senate. No? Very historic, I think, yung mga nangyayari. And I think dapat maintindihan din po sana natin yung mga nangyayari ngayon. So medyo wait and see pa rin po ang ugali ko po dito.
1: Eh yung mga civil society group ba, Sir Kiko, pwedeng magsampa o sampahan ng reklamo yung mga senador na yun nga na nag-no show, na nambitin, ng ghost, ghosting. Oo, 'di ba? Sa session sa Senado kasi pwede raw magsampa ang mga ordinaryong mamamayan ng reklamo sa kanila sa ombudsman.
2: Yeah, so grabe no. Dati ghost projects lang yan, ghost senators na tayo. No? Pero yung pinag-aralan po namin, baka may posibilidad na mag-seek ng mandamus sa Supreme Court para makompel na mag-attend yung mga kaya pang abutin ng powers ng Senate to serve to serve such a summons, no. Inaaral ko pa po yung exact technicalities, pero yun yung isang remedy na naisip po namin. Pero yung isa, yung nasa Constitution, yung nakasulat sa Article 6, nakalimutan ko lang po yung section, pero yung pwedeng i-compel ng isang grupo na mas maliit sa quorum yung ibang mga miyembro ng Senado na mag-attend. Yung mismong senators na po yung may ganung power, hindi po yung ordinaryong mamamayan. So yun po, we had thought na kung tuloy-tuloy po yung pagiging no-show ng mga senador at walang session dahil sa kawalan ng quorum, baka pwedeng filean sila ng mandamus. Pero dahil nga mukhang may umabot na nga po ng quorum, I don't know kung kailangan gawin pa rin yun. Baka gagawin pa rin para lang makompel na mag-attend yung ibang mga miyembro. Pero ayun po, very rapidly evolving po yung sitwasyon natin. No? So hindi ko pa po nakakuusap yung buong grupo namin since this has happened. So maraming pag-uusap at pag-aaral po yung kailangan mangyari.
1: Pero yun nga, Sir Kiko, parang mas lalong lumalala ngayon yung sitwasyon sa Senado. Kahit merong shake-up ngayon sa leadership, mabuhay pa rin o shaky pa rin yung Senado kasi parang sabi mo nga parang parang medyo delikading lagi, yung parang may mangyayari lagi. So lalo tuloy ngayon, hindi raw kinikilala ni Senate President Alan Peter Cayetano, no, yung nangyari nga pagbalasa, no, ano raw sabi, illegal kudita. Pero bang legal na kudita? Anyway, so yun nga bilang sa Tindig Pilipinas or sumasalamin din yung boses din yun nung ating mga pangkaraniwang kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Parang tuloy-tuloy pa rin eh.
2: Well, I think ano ho, tama, parang medyo curious talaga po ako kung ilang Senate President yung maluluklok bago mag 2028 po, no? So, again, I think kung, well, sa bagay, Senate President pro tempore pa lang yung na-elect, no? Pero kung halimbawa mapapalitan si Senate President Cayetano, na tingin ko karapat-dapat lang dahil talagang sa ilalim ng kanyang pamumuno nangyari yung maraming gulo na ito, no? Pero dahil nga sa composition ng ating Senado na maraming iba't ibang mga paksyon doon at very slim lang yung nagiging bilang ng mayorya, no? From the time of Senator Tito Soto to the time pa nga of Senator Chis Escudero, medyo maraming dahil maraming specific interests yung nandyan, madaling lumipat from majority to minority yung mga members ng Senate natin. I really believe na sana hindi ganitong kalala yung drama sa Senate, pero magkakaroon din ng mga changes in the composition ng majority hanggang may na-elect na tayong bagong members ng Senate at kumbaga kung mas solid yung bagong ma-elect sa 2028 in one direction or another, dun lang ata mapipigil yung ganitong paulit-ulit na changes in leadership po, no? So I think, again, pag-aralan natin yung mga nangyayari ngayon, tingnan natin kung, at itanong natin sa ating mga sarili kung gusto natin yung ganitong Senado, no? Kasi kung hindi, malinaw na dapat iba na yung i-elect po natin sa 2028. At least yun po yung pinaka-reflection ko. Parang tuloy-tuloy lang ata yung ganitong gulo. I'm afraid, no? Kahit na may konting improvement, kung at least may trabaho na nangyayari ngayon, who's to say na there will medyo matagal pa ang term ng Senate na to. Baka marami pang Senate President yung dadaanan natin before we make it to June 30, 2028.
0: Pero on a personal note, Sir Kiko, matatandaan natin na ang lolo ninyo ay naging tanyag na senador, si dating senador Ninoy Aquino. At talagang we saw how senators then shaped the history of our country. At nitong mga nakalipas din na araw, yung mga kapamilya ng mga dating senador noong panahon ng martial law, nagbigay din ng kanilang pahayag, yung kanilang disgusto doon sa mga nangyayari ngayon sa Senado. On a personal note, kayo po ba, ano po sa tingin ninyo yung nararamdaman nyo on a personal level dito sa nangyayari sa Senado? Imagine niyo, kailangan pang dumaan sa ganitong uri ng pagkuha ng liderato sa Senado para nga matuloy yung kanilang trabaho na dapat by in normal situations, dapat talaga nagtutuloy-tuloy dahil trabaho naman talaga nila ito ang gumawa ng batas at ipagpatuloy yung mga minamandato sa kanila ng konstitusyon, kabilang na nga yung pagkukonvene para matuloy itong impeachment complaint. Pero, Sir Kiko, bago niyo po sagutin yan, nabibit... Sige. Hindi, sige. Sige. Bago po namin hayaan kayong sagutin yan, magbibigay daan lang po kami dahil magpapakilala lang po ang aming istasyon. Babalikan po namin kayo, Sir Kiko. Sit back and relax.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ito'y ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasanto.
1: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka ba rin babagsak?
2: Ako ang magsisilbing tinik sa lalamunan mo.
1: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talaga mainit ang pagsalubong sa akin.
2: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
4: Saan?
2: Sa puso mo.
0: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
5: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
11: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
12: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
17: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
18: Hi, nagbabalik pa rin po ang ATM.
19: Anong take mo?
18: Balikan natin si Sir Kiko. Sir Kiko, magandang hapon po ulit.
20: Hey, magandang hapon ulit po.
18: Opo, medyo mahaba-haba yung tanong ko sa inyo.
19: Oh, natandaan niyo pa ba, Sir Kiko? Hindi, yun nga yung sinasabi natin, yung mga dating senador.
20: Siguro ano ho? Skip ago.
19: Ayan, yun nga yung kapitapitagan, yung tawag sa kanila. Mm-hmm. Ngayon pa ba, gano'n? Pwede pa pang sabihin yun, Sir Kiko?
20: Well, sa akin po, ano, hindi mo kailangan maging kamag-anak ng dating senador para makaramdam na, para mandiri dito sa nangyayari sa Senado ngayon, di ba? I think tayong mga Pilipino na nagbabayad ng buwis, income tax man yan o VAT o kung ano man, sinusweldo natin yung mga senador na to. 24 lang sila at sila dapat yung may napakabigat na responsibilidad. Yung 24 ng yan, pwede silang magpasa at magveto ng mga batas. Sila lang yung pwedeng magdinig ng impeachment. So kung ganito po yung pagkondukta nila sa kanilang mga sarili, I think kahit sinong Pilipino, yung may inis, di ba? Lalo na yung 13 o yung 11 na lang na at pilit na hindi nagpapakita ngayon these last few days, no? Pero siguro yung personal na lang, I think yung experience namin sa pamilya, parang ang turo sa aming lahat, di naman kami pin-pressure na gayahin si Lolo Ninoy, no? Pero yung paalala sa aming lahat ay mag-ingat sa kung ano yung magiging epekto ng mga desisyon namin, ng mga ginagawa namin dun sa dangal ng pangalan ni Lolo Ninoy, ni Lola Cory, pati na rin ni Tito Noy, no? So ang sinasabi na sa aming bata kami ay kapag nababalita ka, hindi naman Kiko Aquino di yung lalabas sa headline, no? It is pamangkin ni Pinoy or apo ni Ninoy or apo ni Cory yung lalabas. So ingatan daw dapat namin yung pangalan ng mga mahal namin sa buhay. At ganun pa rin yung ugali ko ngayon, no? So parang nagtataka ako na itong marami sa mga senator natin ngayon ay meron ding pangalan na napakatagal na rin sa politika sa Pilipinas, na that in itself is not necessarily a good thing dahil anti-dynasty tayo, gusto natin pabago-bago yung mga pumapasok. Pero gayon pa man, itong yung Cayetano, isang marangal na pangalan yan 10 years ago, 20 years ago, di ba? Pero bakit hindi nila iniingatan yung dangal na yon? O baka iba yung pagtingin, or baka iba yung naging asal sa pamilya nila kaysa sa pamilya ko. Pero ayun, mas again, siguro yung dapat manaig po yung bilang mga mamamayan, no? So kung ano man yung walk of life natin, dapat mandiri tayo dito sa nangyayari ngayon dahil tayo yung sumusuweldo sa mga senador. Pero kung sa personal background ko po, mas yun yung tanong ko. Parang kung ako iniingatan ko yung pangalan ng lolo ko at lola ko, bakit parang hindi yun yung ginagawa ng ibang mga senador natin?
19: Mm-hmm. Eh, maiba naman tayo, Sir Kiko. Kayo'y nagpadala ng update sa ICC. Doon nga sa nangyari ngayon kay Senador Bato de la Rosa na nawawala, no? So, ano yung... Kasi ang sinasabi dati ni Attorney Cristina Conti, mukhang namomonitor daw nila yung nangyayari sa atin kay De La Rosa and sa Senado din. So, anong tingin ninyo?
20: Well, I think hindi pa rin po sa pagkakaalam ko po, no, hindi pa rin malinaw yung proseso kung paano po pananagutin ng ICC yung mga involved sa obstruction of justice nga dito kay Senator Bato, no? Pero habang nililinaw pa rin yung proseso ngayon, naisip na lang namin na sige, baka mag-file lang din tayo sa ICC para one, as courtesy, dahil yung kasong ito may kinalaman dito sa warrant na silang na nilabas nila. At kahit yun, so dahil may kinalaman dito sa warrant na nilabas nila, napasok din naman sa soberanya natin dahil kusa tayong pumasok sa ICC noong 2011, then yun, as a matter of courtesy, kinapifurnish lang po namin yung complaint na final namin kina dito sa ombudsman. Pero kung ano yung gagawin nila dito, or kung inanote lang po nila yun, we're not necessarily expecting concrete action. Pero yun, out of courtesy lang po to the ICC since involved din sila dito sa kaso namin kay Senator Alan, Senator Robin, at kay Sergeant at Arms Aplasca.
18: Alright, sige po, marami pong salamat, Sir Kiko.
20: Maraming salamat din po. Maraming salamat.

0: CMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kumuha tayo ng Flash Report mula sa kamera. Nandoon si Radio Patrol Pamela Vasquez. Go ahead, Pam.
2: Dandro at Maan, sa botong 271, 271 na pabor at 16 o 16 na hindi pabor at 7 abstention. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa political dynasty sa bansa sa ilalim ng panukala, pagbabawalan na humawak ng posisyon ng sabay ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Sakop din ito ang national at local elective positions kabilang ang presidente, vice-presidente, senado, kamara, provincial government, mga lungsod at munisipalidad. Abangan ng iba pang detalye, maya-maya lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Hey man, ano oras na?
3: Ang oras 5:09 ng hapon.
4: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: Walang kalma-kalma!
7: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
6: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
8: Tawad mo ko!
9: Pagtatanggol ko kayo.
6: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
9: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
10: Yeah! Giling mo, giling! Pinapili po kami!
11: Ayun o!
6: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
12: Ang kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutukan din sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: This is MM Radio Patrol sa Ice Renta. Una sa balita, una sa public service.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang

0: Baguio, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
2: DZMM Radio Patrol sa I-Strength. Una sa balita, una sa public service.
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.

0: Ay, nako mga kapamilya. Bakit nga ba talaga mga pangyayari sa politika natin ngayong araw na ito? Para tayong nasa amusement park. Diba? Nakasakay tayo sa roller coaster.
1: Uh-huh.
0: Diba? Yeah, up and down, paikot-ikot.
1: Uh-huh.
0: Yung roller coaster ba, meron ding pabalik na ganun?
1: Meron.
0: Meron, diba?
1: Meron yung inaatras. Meron yung inaatras.
0: Paatras ka pero ihuhulog kang ganun. Ganun, mga kapamilya. Ang ating pong nasasaksihan ngayong araw
1: tama,
0: na ito.
1: Tama.
0: It's a roller coaster of events po doon po sa Senado.
1: Mm.
0: Marami pang mga katanungan, partner, na hindi pa ho na talagang tuluyang kinaklaro. Eh. Like for example, kung si Alan Peter Cayetano ay ayaw pa rin pong bumaba as Senate President, hawak pa rin niya yung titulo na yon and pwesto na yon. But does he have the powers to go with the position? Kasi parang sumasabi nga ng mga ibang mga analyst na nakakausap po sa mga panayam, parang ika nga, no, the term to use there is lame duck.
1: Uh-oh.
0: Oh, by the way, where's my stress duck? The lame duck, meaning to say, hawak mo nga yung position, pero parang wala ka ng power to control anything. Kunyari, ang mayorya ngayon ay nalipat na nga po doon sa kampo nila Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At yung mga committee chairmanships ay napalitan na. Ano pa ngayon ang hawak na control ng Senate President?
1: Napalitan na ba?
0: Yes.
1: Dahil because, nag-quorum na sila ngayon?
0: Yes. So all the committee chair committee positions were declared vacant at nag-appoint na sila ng mga panibagong committee heads, partner.
1: Nalito na ako ng malala doon sa mga nangyari yung araw na ito. At may mga yung pagpalit, sabi ko nga sa'yo kanina, pwede pala yun na mapalitan ng Senate pro tempore.
0: Yeah. Without yung, replacing the Senate president.
1: Oo, yun nga. No. Without the Senate president na siya pa rin.
0: Yes.
1: Diba? Kaya nagulit ako na, may ganun pala.
0: Correct.
1: Iniisip ko nga, nagpalit din ba ng Senate president without my knowledge din?
0: So we were today years old na na-realize po natin, no, mga kapamilya, na iba po yung set of rules that govern the replacement of the Senate President pro tempore kesa sa pagpalit sa Senate President. Ngayon, pinipilit ni Senate President Cayetano na siya pa rin naman daw ang may hawak ng Senate Presidency at hindi pa siya napapalitan. Hindi daw siya pwedeng basta tanggalin dahil ang kinakailangan daw may condition under the rules or the constitution na by virtue of being incapacitated, pwede kang palitan as Senate President. E define incapacitated. Ano ba ang ibig sabihin na incapacitated?
1: Walang kakayanang magtrabaho.
0: Yes.
1: Kampana ng iyong tungkulin.
0: Either, I don't know, hindi naman sinabing mental or physical incapacitation. Basta sinabi incapacitated, hindi mo na kayang gampanan yung trabaho mo.
1: Oo.
0: E ito ang tanong, partner. Dahil hindi nga sila sumisipot sa sesyon eh. Ang ibig sabihin ba nun, in-incapacitate mo yung sarili mo. You prevented yourself by your choice na wag gampanan yung trabaho mo. Dahil yun nga din ang sinasabi ng minorya, well, the minority before today, na hindi mo na ginagampanan yung trabaho mo, mag-resign ka na lang. Total, ayaw mo mag-call ng session eh. Ayaw mo pumasok. So, ang basa ng iba doon, in-incapacitate na ni Alan Peter Cayetano yung sarili niya. So he laid the grounds for himself to be replaced kahit na kulang pa rin sa bilang ng boto to oust him.
1: So ilan ba ang kailangan?
0: Supposedly,
1: for the Senate President's
0: vote. Ito na ngayon, ha? May math. The math is math.
1: Mga computations, formulas na lumilipad
0: sa
1: atin ngayon.
0: The math is mathing today, partner. Oo. Ha? Because ang hinalal po sa Senado ay 24 na senador.
1: Oo.
0: Pero ang bilang po ngayon na ginagamit nila as a basis para
1: 22.
0: Sa pagbilang ng mayorya, 22 na lang.
1: Oo.
0: Bakit? Balikan na naman natin. Nakakulong na yung si Senator Jinggoy Estrada.
1: 23.
0: Nagtatago si Senator Bato de la Rosa.
1: 22. Oo.
0: Ang quorum pala sa kanila ay 12. So
1: 12.
0: Kung hatiman,
1: 11.
0: So plus 1, 12.
1: Kaya nga nung, di ba, solid 11, dumating si Senator Cheese,
0: naging
1: 12, nagka-quorum, nagka-session.
0: At na, kumbaga, nabawi nila yung majority.
1: Oo. Kanila. At nagkaroon ng bagong pro tempore.
0: And
1: pero
0: committee chairs.
1: Magkano... Ilan ang kailangang boto for a Senate, a change of Senate leadership?
0: 13 daw. Iba pa yung bilang, partner.
1: Hindi ba majority na nga yung plus 1? 50% plus 1?
0: As it turns out, I was
1: sino
0: also,
1: nagsabi?
0: As I'm also today years old. Hindi.
1: Yun talaga.
0: In-acknowledge na yan nila Senator Erwin Tufo. that the vote required to replace the Senate President dapat 13.
1: Oh, ngayon ang tanong, Senator Chiz, ano na po, asan ka po talaga ngayon na? Are you really now part of the new majority?
0: Ano ba yung statement ni Senator Chiz? Wala lang akong kopya ng statement ni Senator Chiz. Oh. Pero naglabas na siya ng statement kanina.
1: Diba? Did he formally anibate? Anibate?
0: Ang sabi ni Senator Chiz, ito, babasahin ko lang po yung kanya pong maikling pahayag. Mm-hmm. The current impasse in the Senate is untenable and unacceptable. When political divisions become too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution we serve above ourselves.
1: Mm-hmm.
0: This is not a political contest. I am not taking sides. Oh, yun, partner, ha?
1: Mm-hmm.
0: I am taking a stand for the Senate. My allegiance, my allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty.
1: So
0: ang ibig sabihin,
1: independent ka po ba, sir?
0: Parang ganun lumalabas. If you read between the lines or not read between the lines anymore, basta read the sentence, take it verbatim and as it is, ayaw daw niya mag-take sides eh.
1: Oh, so independent nga siya.
0: So, pero 11... dahil sumipot siya, nagka-corrupt.
1: Oo. Pero it stands to count na 11, 11, and 1.
0: Yeah.
1: Diba? Ganon.
0: Sure. Ganon ng... ganun.
1: Ay, hindi. Mali.
0: 11, 11, 11, hindi na ila, 11,
1: 11,
0: 11 10,
1: yung... and 1. Oh, ganon. 11, 10, and 1.
0: So, ito na, mga kapamilya. Diba? Ang sabi po ni Senator Alan Cayetano, illegal daw yung ginawang pagpapalit ng liderato dahil siya naman daw ang
1: rightful
0: owner. Di naman owner.
1: Siya pa rin yung
0: legitimate
1: may hawak.
0: Daw.
1: Oo, yes. May hawak ng posisyon,
0: yes,
1: as the Senate President.
0: Kaya nga daw po, bukas na yung original na itinakdang schedule ng pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, itutuloy pa rin daw. At sa pailalim pa rin nung chairmanship nito, yung dating chairman nito na si Senadora Pia Cayetano.
1: Eh, nagpalit na nga ng mga committee.
0: Hindi nga nila nire-recognize, partner.
1: Sir, hindi po kayo pumasok eh.
0: So, yes.
1: Diba?
0: So,
1: hindi po kayo pumasok.
0: Again,
1: sino
0: na naman ang final arbiter? Kung sino ang nasa tamang lugar? As usual, ito na naman siguro.
1: No? Maybe tatakbo na naman tayo sa Supreme Court na naman pa nito.
0: Maybe. Tanungin natin, no? Kasi meron tayong guest. Pwede naman siguro tulungan tayo na suriin kung ano ba ang posibleng solusyon dito.
1: Mm-mm.
0: Dahil kung magkakaroon na naman ng krisis sa loob ng Senado, can the senators themselves iron it out? Because I think not. Sila-sila ang nagkakagulo eh, di ba?
1: The Senate is attacking itself.
0: Oh, yes, ano parang ba ano ba ito? Parang, sorry, but this is like an autoimmune problem.
1: Oh, yes.
0: It's attacking itself.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: The Senate is attacking itself.
1: Mm-mm.
0: From inside.
1: Mm-mm.
0: Ano to? Meron tayong papasok? Ah, sige. O ito, isama na nga natin sa usapan nito dahil total, siya naman ang nandoon.
1: Oh.
0: Baka naman maipaliwanag na ni Kuyang Robert Mano kung ano ba itong panawagan ni Senate President Cayetano dahil nanawagan daw na suporta, ha? Matapos doon, magkaroon nga na rigadon ngayong hapon sa Senado. Ako yung Robert, suporta kanino?
2: Tony and Rica, tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal coup d'etat yung nangyari kanina sa sesyon ng Senado. Sabi niya, ang ginawang sesyon ay illegal at posible itong magdulot ng political crisis. Sabi niya, hindi 12 kundi dapat 13 o 13 senators dapat para maipadeklara na bakante ang lahat ng posisyon sa mga komite at committee chairmanship at maging sa Senate leadership mula sa Senate President hanggang sa mga committee chairmanship at maging sa mga member. Italiwasaan niya ito sa ipinipilit ng bago majority na 12 lamang. Nanindigan daw din siya na tuloy bukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya, binabanggit niya na siya pa rin ang legal na Senate President dahil hindi nga daw nagkaroon ng numero para mapatarsip siya. Kasabay nito ay humingi siya ng panalangin at nagtawag ng mga taga-suporta na kung gusto daw ay magpunta bukas sa Senado para sa isang prayer vigil. At sana daw bukas ay matuloy yung kanilang hearing dahil nga lalo dun sa mga inimbitahan nila ng mga dating sundalo na sinasabing may mga mahalaga din na sasabihin sa nasabing pagdinig. Naninindigan si Cayetano na wala pa rin quorum yung 12 dahil nung nakaraang Martes nang sila ay mag-adjourn ay dapat anya ay may roll call na ipinagawa at sa roll call dapat may quorum at ang quorum na binabanggit niya dapat 13. At bukod dyan ay humingi rin siya ng suporta at ng dasal sa mga sa taong bayan para malampasan itong nangyayari ngayon sa Senado. Pero Tony at Rica, sa kakalabas lang na statement ng bagong Senate Majority, binabanggit nila, nililinaw nila na dahil sa idineklarang bakante ang lahat ng posisyon kanina sa session, ibig sabihin, hindi na nila kinikilala si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kaya daw meron ng officer in charge, si Senate President pro tempore Win Gatchalian, na siya rin tumatayo muna bilang acting Senate President dahil nga wala pang 13 na number naman para ma-elect siya as Senate President. Pero kung kikilalanin bilang Senate President si Cayetano, sabi nitong bago majority, hindi na, wala na siyang role at wala na siyang leadership na babalikan dito sa Senado for now dahil sila daw sa majority, ito 12 ay nag-decide na bakante ng lahat ng posisyon at nag-dominate na sila ng mga bagong mamumuno ng mga komite, Tony.
0: Teka, Robert, kanina nga pinag-uusapan na namin dito sa studio. Kung ang Senate presidency naman ay hawak pa rin ni Alan Peter Cayetano, does that mean yung powers pa rin niya, no? Siyempre, to control kung anong schedule ng mga pag-hearing ng mga committee, hindi nawawala sa kanya yun?
2: Tony, ang description kanina, kung ipipilit pa rin na siya yung Senate President at with the new majority senators, ang mangyayari, ang description nga nila, virtual Senate President o lame duck Senate President, sapagkat number one, kung hindi mo hawak ang Rules Committee, hindi mo hawak ang majority, paano ka mag-schedule kung hindi nila gugustuhin? Paano ka magpapahingi ng boto? Paano ka magpapa-resolve ng issue kung wala rin sa'yo ang majority? Wala ka rin numero. 11 sila, 12 itong kabila.
0: Oo. Ngayon, ang nakikita kang sitwasyon, and it's only parang yung mga possible scenarios, kung ipilit nga na imagdaos pa rin ng Blue Ribbon Committee hearing bukas sa ilalim nung ngayoy ex-chairman na nito, na si Senadora Pia Cayetano, meron bang say ang Senate President pro tempore and the chair of the Committee on Rules to say na out of order itong mga senador na to, they should be prevented from continuing with that activity and that they can be subjected to Senate disciplinary action? Meron bang mga naririnig na gano'n?
2: Pwede yun, Tony, lalo't wala silang authority ngayon to conduct such hearing dahil nga hindi na sila kinikilala bilang mga pinuno nitong komite, hindi rin sila kinikilala si Cayetano bilang Senate President, so wala silang authority para ipatupad ito. Ang bagong majority ngayon, hawak din nila ang Senate Secretariat, hawak din nila ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms, so technically in control ngayon sa lahat ay itong bagong majority. Ang tanong na lang, kung magpilit bukas, kung pumasok bukas, ipagpatuloy yung hearing bukas, ay kung ano yung mangyayari.
0: Oo, kasi yun din ang nakikita ko mangyayari. Kung ipilit man ng pangkat nila Senator Alan and Pia Cayetano na magdaos pa rin yung Blue Ribbon Committee hearing, can the Senate President pro tempore, no? Dahil sabi niya, acting president na rin siya, order the Senate Sergeant-at-Arms to prevent the conduct of the Blue Ribbon Committee hearing physically, ha, na huwag silang papasukin.
2: Oo. May power siya na i-prevent. Technically, kung titingnan natin, may power ang Senate President pro tempore at maging ang acting Senate President may power na to control yung mangyayari dahil lalo't kung hindi na kinikilala nitong bagong majority yung grupo na mag-hearing bukas kasi posibleng sabihin na hindi na sila ang namumuno ng Blue Ribbon Committee kundi mga member na lamang sila at wala silang authority to conduct o to conduct such investigation dahil nga Monday yung itinakda ng susunod na pagdinig itong ika-9 sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ang ipag-utos, pero ngayon, ongoing, Tony, yung pulong ng bagong majority at yan yung nire-resolve nila na issue ngayon, Tony.
1: Meron na rin tayong Ethics Committee, Sir Robert. So, pwede na rin ba nilang pag-usapan ngayon yung maaring iutos nila o gawin nila dito sa 11, ay, ilan lang ba sila? Tama, 11 na lang pala sila, no? Yeah. Na bagong minority ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Actually, yung Ethics Committee, Rica, wala pang in-assign na chairman doon sa Ethics Committee. So, kagaya kanina, may nag-file ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano doon sa iba pa niya makasama because ng failure ng pag-attend ng session, mapupunta muna ito sa Committee on Rules at pending doon sa pending sa pag-assign ng bagong mamumuno ng Ethics Committee. So far, kanina sa plenary, wala pa silang ni-nominate na at in-elect na chairman ng Ethics Committee.
0: Okay. Alam mo, Kuya Robert, tsaka partner Rica, kung ako si Pangulo Marcos Jr., gayahin ko na lang yung ama niya. Okay, pasara mo na lang, Congress saka Senado. Tingin mo, Kuya Robert, payag ka?
2: Kailangan, nakanal sila na taong bayan, mag-usap sila at the end of the day, dapat makinabang tayo sa lahat ng ito.
0: Naalala mo, baka hindi pa pinapanganak si partner Rica.
1: Hindi ka pa alam yan, oo.
2: Hindi pa namin alam.
0: My God!
1: Baby pa kami ni Sir Robert.
0: Ikaw talaga, pusikat, nagulat tuloy si pusikat. Alam mo, kung yung mga kapamilya nating nakikinig ngayon, syempre they are already alive during those days. Isipin mo, 'di ba, yung Senado at saka Kongreso, pinasara ni Pangulong Marcos Sr. 'yon nung siya ay nagdeklara ng martial law. So talagang wala, 'di ba? Hindi na nag-function yung Congress at the time. Kasi nga yung ding mga opposition doon na nasa Kamara at nasa Senado, pinaaresto, pinadampot . Kasi, siyempre, ang gusto ng liderato ni Pangulo Marcos Sr. na makontrol niya lahat ng branches of government. Kaya tuloy, eventually, naging unicameral parliament na lang. Isang chamber na lang ng legislatura, which is yung National Assembly. Kasi pag ganyan na nagkakagulo, tatanungin din ng taong bayan, ano ba ang nagiging purpose na itong mga mambabatas na ito? Kasi sila, hindi sila magkaayos, at gawin nila yung trabaho nila. For example, sinabi nga ni Senator Erwin Tulfo na kailangan naman talaga ituloy na natin yung trabaho. Mandato natin yun. Pero may isang paksyon, may isang grupo na kumokontra at ginagawa nga silang parang sila yung nagiging obstacle para maituloy yung trabaho. Diba? Parang tuloy, Robert, ang iisipin na tuloy ng tao, ano pa ba silbi ng isang institusyon na hindi kaya ng gampanan yung trabaho nila? Sino magiging arbiter? Is it the Supreme Court again, Kuya Robert? Sa tingin ba nila, Supreme Court na naman tatakbo yung mga pangkat nila Alan Cayetano?
2: Usually, ganyan naman talaga. Kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, kinukusyon yung nangyaring procedures, kinukusyon yung mga ipinasa or what ang nangyayari. Nagpupunta sila sa Supreme Court at doon sila nagpa-file ng petition and then from there, titingnan natin kung sasagot ang Supreme Court, kung sasabihin, hindi. Issue nyo ito sa Senado kung kayo ang may dapat mag-resolve dito. Pero minsan, may mga time na nag-act naman talaga ang Supreme Court, lalo kung nakita nila, lalo ang usapan kasi dito, kapag labag sa Constitution, mabilis naman, tumutugon naman yung Supreme Court pagdating dyan. So, ipakinggan lang natin yung naging statement ni Senator Alan Peter Cayetano kanina after mangyari nung session dito sa Senado.
0: Okay, go ahead.
3: So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo, or pumunta lang kayo ng session hall.
0: Uh-huh.
2: Yung sinasabi ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano rin kanina, Tony, sabi niya, naisip na niya na naramdaman na nila na magkakaroon ng ganito na sitwasyon na biglang may lulutang. Actually, may request pa daw sa kanila ni Senate President Pro Tempore Lore Legarda na mag-open and close lang ng session, pero hindi nila yung pinagbigyan kasi nga daw ang naramdaman nila ay kung gagawin nila yun, darating din sila dito sa Senado, mag-open ang session, eh baka biglang may lumutang at ayun na nga, yung nangyari magkaroon ng change of leadership and so on and so forth. Actually, gaya na nangyari kanina. Oh,
0: yeah.
1: Actually, pag pinakinggan mo lang din naman yung mga statement ng mga previous minority na ngayon majority na, itong pangkat nila Senator Ping, di ba? Hindi naman sila nagde-demand ng Senate leadership change. Eh. Ang demand lang naman nila sa majority, pumasok kayo para magtrabaho tayo. Yun lang naman talaga yung demand eh. Di naman.
2: And then kanina, nung bago pa dumating, bago pa lumutang sa session hall si Senator Chis Escudero, may ibinigay yung dating Senate Secretary na papel sa kanila. Yung papel pala na nakasulat doon, Tony, notice lamang yon na from Senate President Alan Peter Cayetano na sinasabi na nakasine the adjournment na sila. Ang sabi naman ng iba ay hindi dapat ganun dahil kailangan dito ka sa session hall magdeklara sa gawin yung pagdedeklara ng Senate adjournment.
0: Akala na pwedeng papel lang, na parang papel. Notice lang, oo.
2: Notice, kumbaga, tama.
0: Parang kumbaga dinaan niya sa memo, parang ganoon.
1: Ganun na pala. Uy, ana.
0: Yes. So, hindi rin naman sang-ayon sa rules nila yon. Kasi may procedure ka before you can actually adjourn.
2: Tama yun.
0: Yes. Anyway. Robert, uuwi ka pa ba? Sabi ko magla-lockdown daw dyan. Dede, wala ko lang.
2: Mali!
1: Walang lockdown, mali! Lakang pumapasok, lockdown pa kaya. Ano ba?
0: Hindi, kasi nasa caucus pa yung mga senador, di ba?
2: Oo.
0: May caucus pa.
2: Nagko-caucus pa sila kung ano magiging direction nila, number one. Number two, pati yung napipitong hearing nga bukas kung paano yung magiging gagawin nila.
0: So, ibig sabihin nun, mag-aabang pa si Kuyang Robert doon.
2: Mag-aabang pa tayo.
1: Teka. So, yung bukas, yung anong mangyayari bukas, yung blue ribbon na schedule, papalitan na yon. Magiging...
0: Hindi, itutuloy daw.
1: Hindi. Itutuloy nila, Alan Peter, yung kanilang schedule bukas. Pero yung blue ribbon ng bago, sa Monday pa.
0: Monday yun.
2: Sa Monday naman.
0: Under Senator Erwin Tulfo.
1: Ito, meron na naman tayong bagong kabanhatang nga abangan
0: meron,
1: bukas.
0: Meron, partner. Kaya, sige. Huwag ka muna lumangoy dahil...
2: Huwag
0: ka muna mag-dive. Sige, bitawan muna natin ha, si Kuyang Robert Malo. Thank you, Robert.
2: Thank you, Tony at Rica.
0: Salamat. Meron pa tayo. Marami pa. Nakapila.
1: Akala ko, may ongoing, sabi nakalagay, ongoing live ulit. Okay, so, lang. Ano kaya mangyayari dyan? At may nanonood siguro sila ngayon sa mission control natin para ibalita sa atin kung ano next. Ito kuha tayo iba pang report. Pinatalsik na Congressman Kiko Barzaga.
0: Uh-huh.
1: Maaari pa rin tumakbo sa isasagawang special election sa Agosto. Kasi hindi naman perpetual disqualification yun.
0: Sige, go ahead.
1: Maaari paling tumakbo sa special election sa Agosto matapos mabakante ang kanyang pwesto. Wala rin kasi siyang kalaban nun. Ito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC. Hatid na Joe Patrol, Steve Raz. Steve?
4: Yes, Rita, Tony, tatanggapin pa rin ang Commission on Elections ang certificate of candidacy ni expelled Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sakaling maisip itong tumakbo sa nakadakdang special elections sa distrito matapos mabakante ang kanyang pwesto dahil sa pagkakatalisig sa kanya ng kamara. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia, hindi naman pinatawag si Barzaga ng perpetual disqualification to hold public office kaya nananatili ang kanyang karapatang kumandidato sa halalan. Ayon kay Garcia, administratibong paglabag lamang ang napatunayang ginawa ni Barzaga at hindi isang kasong kriminal na may final and executory na hatol na may moral turpitude. Sinabi rin ni Garcia na maaaring magayon ng COC ang kahit sino mong basta pasok sa basta requirements na sinasabi ng batas kabilang ang edad, residency, marunong magbasa at magsunat registration fee ng burante at natural born Filipino citizen. Target ng COMELEC ay sa gawang manumanong special election sa August 22 o 29, 2026 para punan ang nabakanteng Presyo de Bersaga na kinakailangan niya ng 200 million pesos na pondo, pero gagawan pa ito ng paraan ng komisyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: PNP Chief General Jose Melencio Nartates, pinamamadali ang pagsusuri sa mga na-recover na mga buto mula po sa lawa ng Taal. Narito ang balita kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene?
5: Pagkakasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Forensic Group na pakilusin ang lahat ng mga specialized personnel nito at gamitan ang kanilang advanced DNA technologies para sa mas mabilis na pag-usuri sa mga na-recover na buto sa ng tao mula sa Taal Lake. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon ng pulisya sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Kasabay nito, inatasan din ni Nartates ang local police unit sa Calabar Zone na i-secure ang recovery site para masiguro na walang anumang ebidensya ang sa investigasyon ang makakompromise. Aminad na naman ang Chief PNP na may mga hamong kinakaharap ang pulisya sa pag-usuri ng naturang mga buto, pero kumpiyansa umuna siya sa malulutas ito ng forensic group. Sa ngayon, wala pang inilalabas na impormasyon ng PNP kung may mga tumugma na sa DNA mula sa nakuha mga buto at sa mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos, partner.
1: Isang director ng Securities and Exchange Commission sa Butuan, arestado matapos ang umano'y pangingikil sa isang lending company. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
6: Rica Tony, na aresto ng National Bureau of Investigation Caraga Regional Office ang isang direktor ng Securities and Exchange Commission Butuan Extension Office sa ikinisang entrapment operation matapos ireklamo ng isang lending company dahil sa umunoy extortion o pangingikil. Humingi umuno ang direktor at kasabot ito ng pera sa lending company kapalit ng hindi pagsasampa ng mga administrative cases laban sa kumpanya. Batay sa investigasyon, una umunong humingi ng 650,000 pesos ang mga suspect bago ito na pagkasundo ang ibaba sa 250,000 pesos. 80,000 pesos lamang ang opisyal na naresibuhan habang natitirang 170,000 pesos ay direktang napunta sa direktor. Sa isinagawang entrapment operation, inabutan ng kinatawan ng lending company ang direktor ng Mark Money at dito na ito inaresto. Nakumpiska mula sa suspect ang 7 Mark 1,000 pesos bills, 6 na Mark 500 pesos bills at isang iPhone na ginamit umano sa transaksyon. Kasunod nito, isinailalim na ng SEC sa preventive suspension ang naturang direktor habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naharap siya ngayon sa kasong robbery with intimidation, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, isang minuto na po makalipas po, alas 10 ng gabi. Meron po tayong guest maya-maya. Siya po ay taga UP College of Law. Suki na natin si Attorney Paolo Tamase para nga po at pag-usapan na natin ano ba mga legalidad, mga pangyayaring na ganap sa Senado kanina.
1: Ano ba, partner, yung iniisip ko? Paano kaya si, sa katulad na ng kay Attorney Paolo Tamase na alam niya that somebody will call him to explain things. While things are happening, ano kaya iniisip niya? No? Oh my God!
0: Yes.
1: Kaya iniisip niya?
0: Kaya
1: how will I explain this?
0: Mas, alam kong pahirap ng pahirap na ang trabaho ng mga analyst.
1: Kaya nga.
0: Dahil parang nasa ibang planeta na yung ina-analyze nila. So mamaya po, tatawagan po natin si Attorney Paolo Tamase para samahan po tayo sa ating programa. Samantala, magbibigay na po kami ni Partner Rica sa ilang po mga mahahalagang mensahe. At magbabalik pa rin dito pa rin sa Issue Spotted!
7: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
8: ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
9: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
10: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
10: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
12: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
10: Ang naninindigan para sa katotohanan.
13: Nakaupulang lususinado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
10: Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
14: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
15: Uy, kilig.
16: Sakay.
17: Cute ka pala, no?
15: Uy, kimikilig.
18: Ganda ko, no?
16: Sobra.
14: Yakapin mo! Ganon!
15: Totoo ba ang nadarama?
17: I love you!
16: Sorry, I don't love you!
19: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
15: Shucks, ito ba'y pag-ibig na?
19: I love you, I love you, I love you, I love you!
20: I love your braso. Ayan ho, sobre.
15: Sine Kibig.
21: Saturday and Sunday.
15: Dito sa sine mo, Hari Carito.
21: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
22: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mula sa balita, mula sa public service.
23: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang kasaloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
2: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Omega. 9 a.m. sa Sinimo. Hari-karito.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.

0: Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue spotted. Issue spotted. Yes, takbuhan na. Grabe talaga. No? Anyway, sa mga pamilya, dahil nga po sa madami pong mga tanong, madami pong mga hindi pa nare-resolve ang mga issue, yan po sa naging regudon sa Senado, no? Mm-hmm. Aba, eh, kailangan na natin ng tulong ulit para ma-analyze natin na maigi at pulido. Ha? Yung pong mga kaganapan dyan sa Senado. Makakapiling po natin via Zim Papaya! Si Attorney Paolo Tamase. Attorney, magandang gabi, Tony and Rica po muli.
1: Magandang gabi, Tony, Rica, at sa inyong mga taga-subaybay.
2: Hi, Attorney. Yeah. Thank you, as always.
0: Ano, no? Parang ang hirap nga isipin na ang pagpapalit ng liderato ng Senado is not as straightforward as we thought it should be, no? Basta hawak mo dapat yung numbers, dapat palitan na, no? Kung ano yung mga kailangan palitan. As it turns out, pinalitan niya mga committee chairmanship, may bagong Senate President pro tempore, pero ipinipilit pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Mm-hmm. I mean, help us make sense of that, Attorney.
1: So, yung kaguluhan po dito sa mga kung sino pa ho ba ang Senate President, nag-iba po ba yung official, iba po ba yung committee chair, hango po kasi siya doon sa important constitutional provisions na nag-a-apply dito sa mga questions na ito, pati na rin din sa mga practice at tradisyon ng Senado. So may dalawa na mukhang inconsistent na provision, no? And therefore produce this weird outcome.
0: Uh-huh.
1: Una ay yung rule on quorum. So sa saligang batas natin, sinasabi kasi doon na yung quorum is majority of all of the members of the Senate.
0: Yeah.
1: Pero sa interpretation ng saligang batas, mm-hmm, lalo na dun sa decisions ng Korte Suprema, may maririnig kayo ilang beses ngayong gabi, 1949 case ng Avelino versus, yeah, Cuenco.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi kasi doon ay yung pagbibilang nung kung ilan ang members of the Senate, no, na kasaklaw doon sa quorum requirement, ay tinitingnan lamang kung sino yung nasa coercive jurisdiction ng Senado. Ibig, okay, sabihin nun, may, yeah, provision kasi sa saligang batas na,
0: yeah,
1: kapag kulang yung nag-a-attend or kulang yung present,
0: yeah,
1: may kapangyarihan yung members na kakaunti lang,
0: uh-huh,
1: na ipa-aresto yung mga kulang na miyembro upang, uh-huh, makabuo ng quorum.
0: Okay.
1: So dahil doon sa provision na iyon, ibabangga yun doon sa quorum requirement na,
0: yeah,
1: naturally, yung kasama lamang sa quorum ay yung pwede papuntahin.
0: Okay.
1: Or pwedeng hilahin papunta. Yeah. So labas yung,
0: so,
1: in the 1949 case, labas yung nasa
0: coercive jurisdiction, meaning to say, pwede mong pilitin. As in forcibling hilahin na mag-attend. So, in this case, meron dalawang hindi mo pwedeng hilahin. Ganun ba?
1: Yun po yung interpretation mukha. No? So hindi, yeah, pa ho natin nakikita yung explanation ng minorya.
0: Okay.
1: Pero meron po kasi tayong at least dalawang members na mukhang nasa Pilipinas naman, or hindi tayo sure, pero hindi natin mahila.
0: Opo.
1: Kasi yung isa, at least sure tayo nasa Pilipinas.
0: Nakakulong,
1: si,
0: eh,
1: Senator Jinggoy, kasi, yeah, nakakulong.
0: Yeah.
1: So dahil nasa kustodiyan na siya ng isa pang branch ng pamahalaan, yung judikatura,
0: hindi
1: naman pwede puntahan ng sergeant at arms yung loob nung, I think, Payatas Jail, no?

0: Yes.
1: Kailangan si Senator Jinggoy, tapos pilitin siya mag-attend.
0: Oo.
1: And therefore, excluded siya sa quorum.
0: Okay.
1: Yung tanong ay si Senator Bato.
0: Yeah.
1: Kasi hindi natin alam kung nasaan siya. Okay. Ba kung nasa Pilipinas pa ba o nasa labas. Mm. But in any event, I think yung interpretation ng Minoria ay asan mo siya huhihilahin, di ba?
0: Yeah, yeah.
1: And therefore, baka hindi nga din kasama doon. So, yun yung quorum na issue. Yun yung unang provision.
0: So, settled
1: yung
0: na yun.
1: Yung pangalawa, more or less, I think, no, may dahilan yung Senado to think na may quorum nga talaga. And
0: okay.
1: Even doon sa issue ng dalawang members na nasa Pilipinas naman potentially, pero hindi nila mapapunta, I think arguable na excluded sila dapat din sa pagbibilang ng quorum. Yung suporta para dito ay, if I understand it correctly, mayroong nangyari noong 2015 na kakaunti lamang yung members ng Senado dahil may tatlo or dalawa na nakakulong tapos mayroon pang abroad.
0: Mm-hmm.
1: So ang binilang nila na quorum denominator ay 17 lamang.
0: Okay.
1: So yun yung precedent. Important yun, past practice ng Senado kung paano nila consistently ina-apply yung rules nila. So, yung pangalawang conflicting na provision ay yung kung paano binoboto ang Senate President.
0: Yun.
1: So, yung provision na yun ay sinasabi din na majority of all of the members of the Senate.
0: Okay.
1: Pero wala kasing issue doon
0: yung
1: coercive jurisdiction.
0: Uh-huh.
1: Walang ibabangga na coercive jurisdiction doon. So, mukha na ang number talaga para magka-Senate President ay 13.
0: Majority, bale half. 50% plus 1 of 24. Ganun pa rin.
1: Of 24. Kasi 24 ang senador natin kahit may dalawa na either nakakulong or nawawala.
0: Uh-huh.
2: So, wait. Attorney, wait. Kailangan ko rin ito maintindihan. Dahil, paano kung yung ibang nakikinig sa atin, hindi rin ito naintindihan. So, ulitin lang po natin.
0: Okay.
2: Yung pro tempore, 50% plus 1, nung mga senators na nandito
0: nung quorum
2: nang nag-attend sa Senate presidency,
0: yung total number
2: total
0: of senators
2: number
0: pa rin
2: of all senators regardless of whether they are absent or present or even able to
0: participate.
1: Tama po. So, ika-qualify ko lang po ng kaunti, no? Parang kung hindi pa po siya magulo enough. So, tama po na 13, no? Yung kailangan for the Senate President. Yung Senate President pro tempore ay isa din pong official ng Senado.
0: Yeah.
1: So, sa saligang batas natin, hindi po pinapakialaman ng saligang batas kung paano pipiliin yung mga ibang official ng Senado.
0: Internal na yun.
1: Sa internal rules ng Senado, mayroon din po kasing rule na sinasabi ng majority of all of the members also.
0: Mm-hmm.
1: So, doon po may conflict na naman, di ba?
0: Yeah.
1: Sabi ko ng rules, kailangan virtually 13 din to elect yung officers.
0: Yes.
1: Pero, ang pwede namang isagot doon ay, hindi naman siguro inintend ng saligang batas natin na walang kwenta yung Senado, na hindi siya gumagawa ng kahit ano dahil hindi magkaroon ng enough votes para either para bumoto kahit mayroong quorum. So I think may very construction din na practical or pragmatic construction ng saligang batas yung tawag na. Ang core principle nun, to quote US Justice, is the Constitution is not a suicide club. Hindi naman natin siya pinlano na napaka-impractical ng saligang batas natin na ikatatapos siya ng gobyerno natin. So kung mayroong enough na nag-a-attend sa session, at wala yung pangulo, parang violative of that pragmatic reading as well as yung struktura ng saligang batas kung hindi natin papayagan na magpatuloy ng operations kahit may quorum dahil lang walang Senate President na dumadalo. So ang mahalaga kasing punto doon ay yung, and ito yung nawawala throughout the whole discussion in the last 2 or 3 weeks, sa focus natin doon sa Senate President, nakalimutan natin na ang kapangyarihan ng Senado hindi actually nakavest doon sa Pangulo ng Senado.
0: Uh-huh.
1: Nakavest siya doon sa Senado mismo.
0: Mm-hmm.
1: At ang Senado ay isang deliberative collegial body.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin doon, yung kapangyarihan ng body na yon reliant siya doon sa members niya, hindi lamang doon sa Pangulo or
0: sa
1: Presidente ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung isang paraan, siguro for the minority na i-justify na, bagaman hindi majority of all of the members yung bumoto kay Senate President pro tempore,
0: Sherwin Gatchalian.
1: Sherwin Gatchalian.
0: Yes.
1: And then, Enough na po yun, no? Para for the time being, habang nagkakagulo yung mga posisyon at liderato, ay magpatuloy ng trabaho yung mataas na kapulungan.
0: Anyway, wala na naman siguro silang aasikasuhin dahil wala ng plenary. Nag-adjourn na sila CNIDE until July 26. Ang kinakailangan na lang is kung meron nga matutuloy pang mga committee hearing. So that's the question now. Kung mag-convene man bukas yung
2: former
0: Blue Ribbon Committee, under Pia Cayetano, meron bang rule na hindi na nila pwedeng gawin yon because nag-constitute na ng bagong committee chairmanships yung bagong mayorya?
1: Well, sabi nga, I think ni Doris kahapon or today, abangan ang susunod na kabanata kasi honestly, uncharted territory tayo ngayon.
0: Yes.
1: Nung in the past, nagkakaroon naman ng rigo doon sa Senado. Kahit papaano, may 13 na nagpapakita.
0: May malinaw na bilang.
1: May malinaw na bilang. Pero ngayon, parang yung strategiya, pag-iwas talaga.
0: Yeah.
1: So, and ganyan lang din tayo nagkaroon ng leadership change or leadership contest na nasa dulo na nung session. And tama ka, Tony, no? Habang naka-recess ang Senado, may trabaho pa rin na nagpapatuloy. Committee hearings nagpapatuloy. I think impeachment gagalaw kahit papaano. So, importante pa rin na ma-settle.
0: That's not part of their legislative work dahil yung impeachment court, hiwalay.
2: Hiwalay na procedure.
1: Correct po yun. Pero and yet, no, yung Pangulo ng Senado, ang trabaho niya sa
0: presiding officer.
1: Presiding officer.
0: Uh-huh.
1: So, nandun tayo sa possible situation in the next 2 months month and a half na naka-recess itong Senado na marahil nag-iba na lahat ng committee positions and yet yung Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano pa rin.
2: Mm-hmm.
1: So, ang tanong na lang ay, mayroon bang aakyat sa korte at hihingi ng tulong, no? Or maghahain ng petition upang resolbahin ito. So, yun yung medyo, I think, honestly, binabantayan mong nagbabantayan from the leaders.
2: Mm.
0: Ako lang, because okay din siguro na kapag may umusbong na ganyang issue at napag-uusapan nga because hindi naman mape-predict ng mga framers ng constitution natin lahat ng mga magiging future events. Is it possible ba, Attorney Paula, na to resolve any repeat of this kind of crisis na magkaroon ba ng amendments to the charter para mas malinaw ang latag ng procedure kapag may ganitong sitwasyon?
1: Naintindihan ko, Tony, yung impulse na yun, no? Na siguro baka dapat linawin natin yung charter. Pero magpo-push back lang ako ng onti kasi makikita naman natin na kahit gaano kalinaw ng patakaran, kapag dumating sa brasuhan sa politika, minsan yung teksto ng saligang batas nakakalimutan yan. Or yung pag-unawa kasi natin sa saligang batas, nanggagaling yan, hindi lang dun sa teksto niya, but dun sa actual application niya over years and over decades.
0: Mm-hmm.
1: So kabilang doon, sa isa sa mga tradisyon na yun ay, umaraw man o umulan, basta walang bagyo, nag-a-attend ang Senado sa session niya. Kung inaatake yung independence niya, inaatake or lumalaban siya sa pamamagitan ng privilege speeches niya, sa pamamagitan ng resolution, at hindi dun sa pagsususpend din na lang bigla ng session. So, madami tayong nakalimutan in the last few weeks and probably last few years na tradisyon ng Senado. So kahit gaano pa siguro paglaruan yung teksto or ayusin yun, makakahanap at makakahanap ng butas. Kasi yung saligang batas, isinulat siya para sa isang expectation na ang gobyerno natin ay best good faith na trabaho at yung Senado ay composed ng statesmen.
0: Defy your expectations.
1: Tama. So, baka ang solusyon, Tony, hindi so much palitan yung saligang batas.
0: Palitan yung tao.
1: What if dumoto tayo ng mas maayos?
0: Sabi na eh.
2: Hindi naman natin pwede palitan in one go lahat yan.
0: Hindi nga. Yung punto nga ni Attorney Paolo, doon na nga tayo papunta. In 2028, kailangan mas makapili naman tayo ng mas mabubutit kwalipikadong tao. Partner, nagtatanong ka sa
2: akin. Abay, tanong din ako dyan, Attorney Paolo. Di ba ngayon, we're in a flux on the Senate leadership. But also on the issue of the impeachment court, which is different from holding sessions na trabaho ng Senado. Di po ba? Pag, sabihin natin, magko-constitute sila as a Senate impeachment court with Senator Alan Peter Cayetano, still
0: the presiding
2: officer, dahil siya pa rin naman ang Senate President, ibang trabaho ang Senate impeachment court, di po ba? Hindi nila pwede erase yung pagkakaroon ng pagboto for a new Senate leadership pag naka-constitute sila as a Senate impeachment court because it's a different kind of a thing. Di po ba hindi yung session, di ba?
1: Yun po ang, ano, no, pagtitingnan natin yung tradisyon ng Senado, yung pagpapalit ng liderato nangyayari lamang kapag nasa session sila.
0: Yes.
1: So, bagaman, makikita natin yan in the next few weeks, mag-meet pa rin yung Blue Ribbon Committee, yung mga komite na bahagi ng Senado.
0: That's not the plenary session.
1: Hindi po yun yung plenaryo. Kababalik tayo dun sa principal kanina, ang Senado ay yung buong kapulungan ng membership niya. Nandun yung kapangyarihan ng Senado. So, yung pagpapalit mismo ng kanilang membership or ng kanilang leadership, kailangan mangyari po yun sa konteksto ng sesyon.
2: Ito na naman po yung susunod ko sigurong itatanong dito. Kung hindi pa rin po sila... Ay, pero sa bagay nakasinabi na nakasinidie adjournment na rin daw po naman sila, no? E di tuloy-tuloy lang po ang kanilang pag-absent nito until such time na magbalik na yung session nila by... When is it again? July?
0: 26. July State of the Nation address.
2: After na po ng SONA.
1: So, fourth Monday of July po, no? Mukhang hanggang doon na yung ganitong sitwasyon. So, ang mga interesting dyan na tignan ay... Dahil nga ito yung first time na nakita pa, at least na rin, palit na lahat ng chairmanship. Yeah. Hindi pa rin nagpapalit yung Senate presidency.
0: Yes.
1: May impact po yan sa impeachment kahit papaano. No? Mm. Kasi yung presiding officer po nag-rule on procedural questions. So hindi po natin alam kung paano po magpo-proceed. Mm. So again, babalik tayo dun sa issue, no, na yung statesmanship parang nawawala din kasi dito sa Senado natin ngayon. So maganda din na pagkakataon nito para pag-isipan talaga, ano ba yung mas mabuti para sa institusyon na hindi ganitong paralisado or kine-question lagi ng mamamayan kung sino na ba talaga yung nasa liderato ng Senado.
0: So kung kunwari nga to, manatili nga si Alan Cayetano as Senate President, and yet wala naman siyang hawak or control dun sa mga committee chair, committee chairmanships. Tama nga ba yung ang tawag sa kanya ng isa pang analyst na si, I think si Dr. Claudio, Julio, sorry, Tihangki, na lame duck Senate President na si Alan.
1: Opo, hindi naman po insulto yung lame duck. No? But term lang po siya na parang definitely, kung mag, and makikita po natin ito tomorrow, no, kung gagalangin nga po ng rest of the Senate and yung Senado as a larger institution, yung pagpapalit ng chairmanships, kung nagpalit na nga po lahat, ano pa ho yung kaya niyang gawin at this point? So, lame duck nga po would be an accurate description. Hindi naman po insulto yung description lang po talaga kung ano po yung mangyayari na sitwasyon na parang may kapangyarihan po sa pangalan but not in probably not in practice.
0: Yes, yes. Alam mo dati, nung medyo malapit-lapit pang si congressman pa lang siya noon, si Alan Peter Cayetano, siyempre, ano siya doon, Tagig Pateros ba yung kanyang representation?
1: Tagig Pateros pa.
0: Oo, nagpapadala pa ng balut dito sa studio namin sa opisina . Balut is duck egg, di ba?
2: Lame duck.
0: So can there also be a lame duck egg, Attorney Paolo? Because Attorney Paolo is not a biologist.
1: Malayo na po yan sa
0: Yes, the lame duck egg is not called the balut anymore. Bugok na ang tawag. Ano ba tawag doon? Anyway, so ang tanong pa pala, no, because we were also discussing it off-air, ang quorum sa plenary, iba ang bilang sa kung ano ang majority votes to convict sa impeachment court. Kasi sa plenary, parang sabi mo, wala nang coercive jurisdiction. Hindi mo mapapunta yung isa dahil nagtatago, yung isa nakakulong. Pero sa impeachment court, Attorney Paolo, 24 pa rin sila, whether or not yung dalawa ay hindi sumisipot o yung makasipot.
1: Tentatively po, no? And kaya ako po sinasabi tentatively kasi itong mga kaganapan recently, bahagi din po sila doon sa tentative. Evolving natin na pag-unawa sa ating saligang batas.
0: Okay.
1: But tentatively, mukhang same rule po ito doon sa Senate Presidency. Na ang boto talaga na binibilang natin ay yung 24, yung all the members. And consistent po yun doon sa, una, wala naman pong coercive jurisdiction issue doon sa issue sa ng kung ilan po ang dapat bumoto para sa impeachment.
0: Yes.
1: At pangalawa po, tinakda po talaga sa saligang batas na mataas yung threshold to convict. Mas mababa yung threshold to impeach, but mataas yung threshold to convict.
0: Ay, naku po. Mas mataas ang threshold to impeach, mas mababa ang threshold to convict. Tama, baliktad. Okay. Well, so ibig sabihin nun, pag nag-convene na nga yung Senate sa impeachment court sa July 6 at by the earliest, no, yun na tinatarget nila. And si Senate President Cayetano pa rin ang Senate President as the presiding officer. Ipipilit talaga nila na makapasok or mabilang pa rin yung boto nila, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, and whoever else baka pwede pang arestuhin between now and July 6, Attorney Paolo.
1: Kahit ganun po, no, parang ganun nga po. Yeah. Ang caveat lang po na, sa saligang batas kasi, ang test is may two-thirds po ba to convict. Mm. So hindi po actually kailangan ibilang yung boto nila ni Senator Bato or ni Senator Jinggoy. Mm. Kasi kahit hindi po sila bumoto, counted for acquittal po, technically, yung hindi nila pang-voto.
0: If you don't vote.
1: Opo. Ang tanong po ay, saan po natin bibilangin? Sa 22 po ba, at the current number nila, or 24?
0: Yeah. Yeah. Who decides that?
1: Two-thirds na yun. Well, yung Senado po, at the beginning. Kasi all constitutional questions, yung interpretation ng saligang
0: batas,
1: sa kaatas po yun. Opo, doon po sa body ng pamahalaan na in charge of implementing that part. And yung impeachment po, trial at least, nasa Senado po siya nakatuon.
2: Oo.
1: So, yung Senado po mismo, kailangan nila mag-decide kung ano po ba yung threshold.
0: Mm-hmm. Yeah. Ngayon, ito ang tanong eh. Before we go, partner, kung si Siwin Gatchalian ay as acting Senate President, kung kunwari lang, matuluyan na siyang maging formally Senate President, he cannot preside over the impeachment court dahil hindi siya lawyer. Mm-hmm. Tama ba?
1: Hindi po, no? Ang impeachment po, kung alalahanin po natin, ay isang proseso na political. Mayroong pong legal characteristics, constitutional characteristics, pero sa core po niya, political talaga siya. Ito po yung sinasabi namin na dapat mag-ingat tayo doon sa over-judicialization ng impeachment.
0: Okay.
1: So, kahit hindi po abogado si Senator Win, at in the same way na kung si Senator Soto po yung nag-preside ng impeachment, hindi po problema yun. Dami po abogado sa Senado na pwedeng tumulong at mag-ambisyo. And to a certain extent, baka tulong pa nga yun na focus lang doon sa ebidensya.
2: Mm-hmm.
1: Plus, based naman on how Senator Win has appeared in sessions, so mukhang aral na aral naman po siya doon sa every time humaharap siya sa plenary. Mm-hmm. So pwede tayong, umasa tayo doon sa best possible version ng mga senador natin.
0: Okay. That's, let's see if we cannot defy the expectations of Attorney Paolo once again. Sige, partner, may panghuling tanong ka pa?
2: Hindi, wala na. Ako, lowered expectations ako ngayon para ayoko masyado mag-expect.
0: Ika nga nung palabas na sikat na palabas sa USA, curb your enthusiasm.
2: Yes.
0: Ano ba? Attorney Paolo, thank you so much.
2: Thank you, Attorney, for a very clear explanation, partner.
1: Magandang gabi po.
0: Magandang gabi din po. Sige, so mga kapamilya, Wednesday pa lang naman. May dalawang araw ba tayo? Kala niya, we cannot adjourn the session of Issues Spotted.
2: By just a letter?
0: Yeah. Tuloy-tuloy lang tayo. Because we'll see. Then may caucus pa pala sa Senado, so we'll find out. Baka mamayang gabi sa mga susunod pang programa, ano magiging
2: resulta na pinag-usapan nila.
0: Ng mga senators na nasa bagong mayorya ngayon sa Senado. Ha? Magpapaalam na kami ni partner Rica, and we'll see you again tomorrow. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Rica Laza po yung nakasama. Ingat ka, pamilya.
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.

0: yakan?
1: Check. Sorry po.
0: Ha? Tawanan. Check. Kilig. Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pangpamilya, check na check.
4: Yes!
0: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya.
4: Ano ba?
0: Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:05 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Huwebes, June 4, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Senador Alan Peter Cayetano kinudeta at sinipa bilang Senate President ng bagong mayorya. Senado, nakabuo ng quorum ng lumutang si Senador Francis Escudero sa Senado.
1: Bagong Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian itinalaga bilang acting Senate President, pero si Senador Alan Peter Cayetano iginigiit na siya pa rin ang lider ng Senado.
0: Ombudsman, maghahain ang panibagong kaso kaugnay sa flood control scandal. Senador Jigoy Estrada hiniling sa Sandigan Bayan na mailipat ng kulungan.
1: Senator Alan Peter Cayetano at Robin Padilla inireklamo ng obstruction of justice sa ombudsman. Ethics complaint inihain naman laban kay Cayetano at mga kaalyadong senador.
0: Sa lalawigan, 7 patay sa salpukan ng SUV at tricycle sa Batangas. 3 taong gulang na bata patay sa karambola ng 3 sasakyan sa Negros Occidental.
1: At sa balitang sports, last second basket ni Justin Brownlee nagpanalo sa Barangay Ginebra kontra TNT Tropang 5G sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals.
2: Good morning!
0: Maganda madaling araw mga kapamilya, Thursday! It's Team Pogi Time till 5 a.m. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
2: Good morning!
1: Good morning! Good morning! Magandang morning, kamamilya! Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Good morning!
0: Simulan po natin ang balitaan hinggil sa supply ng isda. Sapat na supply ng isda sa bansa sa kabila ng pag-iral ng habagat at nagbabadyang El Nino ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, may iwasan na malawakang epekto ng El Nino kung may ipatutupad ang mga preventive measures sa mga pangisdaan. Target niya ng gobyerno na panatilihing mababa ang presyo ng isda sa kabila ng mga kalamidad. Sinabi pa ng BFAR na kukuha ng isda ang BFAR sa mga alternatibong pagkukunan sakali kulangin ang supply. Nagsasagawa na ng information dissemination sa mga mangingisda para maibsan ang epekto ng El Nino sa industriya ng pangingisda.
1: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Sa monitoring ng PAGASA, buwagsak sa 172.4 ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa yan ng halos 40 cm na water level noong Martes sa umaga. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila.
2: DZMM!
0: Naghahanda na Metropolitan Manila Development Authority para maiwasan o mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila kasabay ng pagsisimula ng habagat at nalalapit na panahon ng tag-ulan. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nagsimula na ang declogging at dredging sa mga daluyan ng tubig bago pa man magsimula ang habagat. Nagkabit na rin ang sensors sa mga flood-prone areas. Noong nakaraang linggo, personal na inspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos ang isinasaayos na Sunog Apog Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Ilang lugar sa Metro Manila ang binaha sa mga nakaraang araw, bunsod ng pag-ulan na dala ng habagat.
1: Sa ibang balita naman, kinudita at sinipa bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ng bagong mayorya sa sesyon ng Senado kahapon. Nagka-quorum ang Senado ng lumutang sa plenaryo si Senator Francis Escudero bilang 12th senador na bagong mayorya. Dahil nagkaroon ng quorum, nagmosyon si Senator Tito Soto na idireklarang bakante ang lahat ng posisyon na inaproba ng bagong mayorya. Inihalal bilang bagong Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian na siya ring acting Senate President Majority Floor Leader si Senator Juan Miguel Zubiri at bagong Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Erwin Tulfo. Bukod kina Soto, Escudero, Tulfo, Gatchalian at Zubiri, kabilang sa bagong mayorya sina Senators Rafi Tulfo, Panfilo Lacson, J.V. Hercito, Francis Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid at Risa Ontiveros. Sa isang pahayag, sinabi ng bagong mayorya na hindi sa Senate President o sinabi ng bagong mayorya na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Aasahan nila ng publiko ang isang Senado na magtatrabaho at tutuparin ang kanilang constitutional mandate dahil kailangan ng mga taong bayan ang mga mababatas na dumadalo at nagtatrabaho. Ibinilawanag naman ni Escudero ang kanyang desisyon na sumama sa bagong mayorya mula sa grupo ni Cayetano. Sa social media post, sinabi ni Escudero na hindi na may tuturing na katanggap-tanggap ang mga nangyayari sa Senado. Iginit din Escudero na wala siyang pinapanigang paksyon at nanindigang dapat gampanan ng Senado ang tungkulin sa taong bayan. Inihiral bilang Senate Secretary si Renato Bantug Jr. at Senate Sergeant at Arms si Police Major General Alfredo Corpus. Pinalitan nila sina Jose Luis o Luis Montales at Mau Aplasca. Nag-adjourn si NDA ang first session ng 28th Congress kahapon at babalik ang mga mabatas sa July 27.
0: Ang problema dyan, partner, dalawang panig ngayon yan.
1: Sino ang susunod ngayon?
0: Oo. Nung nagbotohan, nagkaroon ng session, ang sabi ng Senate President Alan Peter Cayetano, siya ang legal na leader pa rin ng Senado. Okay. Hindi siya nag-resign, hindi naman ana siya namatay, hindi naman ana siya napalitan sa pwesto sapagkat ang ini-insist ng Senator Alan Peter Cayetano ay dapat ang majority 13. Correct. Eh 12 lang yung pumasok at gumawa ng botohan kahapon.
1: Kasi, oo.
0: At binabanggit din niya, nasabi ni Senator Cayetano doon sa kanyang Facebook Live din, na sabi niya, maging yung pagbakante sa mga posisyon at chairmanship ng mga committee, illegal din yon dahil wala din silang quorum para gawin yon. Dapat 13 sila. Yung stand niya na yan, sinuportahan ng mga kasamahan niya na sa block niya, sila Senator Pia Cayetano, sila Senator Lauren Legarda. Ang sinasabi nila, labag sa konstitusyon yung ginawa kahapon, yung ginawang sesyon, yung ginawang pagpapalit ng mga leader kahapon dahil dapat daw 13 at hindi 12.
1: 13 ang majority sa 24. Pero kasi sinasite ni Senator Sherry Gatchalian, yung Supreme Court ruling na pwede legal yung 12. Kung halimbawa nag-walkout yung 11, pag may 12 na iwan doon, pwede, base yan sa Supreme Court ruling.
0: At sinasabi nila doon kasi, yung capability ng senator na maka-attend, may dalawa daw, isa nakakulong,
1: correct,
0: isa hindi na nagpapakita. So, kaya ang bilang nila, 22.
1: Ayun. So, mamaya, abangan natin kung tuloy ba yung Blue Ribbon Committee hearing.
0: Oo.
1: Work from home, di ba?
0: Oo, work from home. Pero sabi ng Senator Alan Peter Cayetano, hindi. Pumasok kayong lahat, makiko-operate kayo. Huwag yung ipapadlock yung mga kwarto dyan, lalo na ang session hall, dahil mag-hearing kami.
1: Sino susundin na mga empleyado?
0: Abangan natin mamaya.
1: Ay, naku, bahala kayo.
3: Basta AM, DZMM!
0: Kinilala naman na Malacanang ang pagpapalit na liderato ng Senado na aniyay na ayon sa batas at rule of law. Iginagalang ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at liderato na si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Una na nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulo Marcos Jr. sa 2 beses na pagboboykot ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa sesyon ng Senado noong Lunes at Martes. Marami anyang napabaya ang trabaho ang Senado dahil sa pagkansela ng sesyon. Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. Bagong liderato ng Senado, binati ng House Leadership. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam.
4: Sa pahayag, sinabi ni Akbayan Party West Representative Percival Sendanya na sa wakas ay nagfinale na ang Senate Flex. Dagdag pa ni Sendanya na natapos na ang pananaig ng kadiliman at back to work o balik trabaho na dapat ang Senado, gayong marami umanong natenggang trabaho na kailangang tapusin. Nagpaabot naman ng pagbati si House Speaker Faustino III kay Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Anya, mahalaga na mayroong fully functional na Senado para maisulong ang mga panukala. Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Derry Ridon, handa ang House Prosecution Team na umusad ang paglilitis sa Hulyo sa ilalim ng pamumuno ng kahit sinong Senate President o Presiding Officer ng Senate Impeachment Court. Mananatili namang nakatuon ang panel sa mga ebidensya at proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong leader ng Senado. Kasunod ito ng pag-aral kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore na tumatayo ring acting Senate President sa Facebook Live. Kinwestiyon ni Cayetano ang pagdeklara ng quorum sa Senado matapos magpakita si Senator Francis Cudero. Ayon kay Cayetano, Labag sa batas ang argumento ni Senator Gatchalian na may tuturing na quorum ang presensya ng 12 senador para magkaroon ng sesyon sa Senado dahil 13 ang kailangang numero para magkaroon ng quorum. Dinindigan din si Senator Lauren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore at iligalan niya ang pagbabago sa liderato ng Senado ng bagong mayorya. Walaan niyang senador na may dideklara bilang Senate President hanggat hindi nakakakuha ng 13 boto. Dagdag pa ni Legarda, malinaw ang isinasaad ng konstitusyon na kailangan ng boto ng mayorya para maging leader ng Senado. Pero malinaw din ang isinasaad ng konstitusyon na bilang senador dapat pumasok at doon nagdebar sa plenaryo, hindi po sa Facebook Live. Diba?
3: Basta AM DZMM.
0: Ikinitaba ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. Sa memorandum, sinabi ni Cayetano na dapat dumalo sa pagdinig na magsisimula mamayang alas 10 ng umaga ang mga opisyal na naka-assign na tumulong sa mga aktibidad ng komite. Kabilang sa mga inimbitahang dumalo sa pagdinig ng komite sa ilalim ng pamumuno ng dating Blue Ribbon Chairperson na si Senator Pia Cayetano, sina dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang 18 nagpakilalang dating Marines na sinasabing bagman ng puganteng si dating Kongresistang Zaldico. Inatasan din ni Acting Senate Sergeant at Arms Manuel Parlade na tiyakin ang maayos na pagdaraos ng pagdinig. Naglabas naman ng notice ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na postpone until further notice ang hearing sa flood control scandal ngayong araw. Una nang sinabi ni Tulfo na itutuloy ang pagdinig sa Lunes, Hunyo a 8. Samantala, naglabas ng hiwalay na memo ang acting Senate President na si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at iniutos ang work from home arrangement sa mga empleyado ng Senado ngayong araw. Ito anya ay upang bigyan daan ang reorganization ng mga komite matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado kahapon. Sinabi ni Gatchalian na malaki ang naging epekto sa moral o moral ng mga Senate employee ang mga nangyari sa Senado sa mga nakalipas na araw.
1: DZMM. Sa ibang balita naman, wala umanong intensyon si Vice President Sara Duterte sagutin ang 4 articles of impeachment na inihain ng House of Representatives sa Senado. Lagay ng tugon ng defense team ni VP Duterte sa articles of impeachment at writ of summons ng impeachment court noong Lunes kung saan ipinababasura ng Vice Presidente ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa umano'y kawalan ng ebidensya. Ayon kay Lanao del Sur, Congressman Zia Alonto Adiong, isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, walang bago sa naging tugon ni VP Duterte at inulit lang nito ang lahat ng kanyang pahayag habang nagdaraos ng hearing ng House Justice Committee. Kumpiyansa rin si Adiong na malakas sa mga kaso laban sa Vice Presidente dahil sa mga ebidensya na nakahalap ng mga kongresista. Karapatan anya ng publiko na malaman ang katotohanan at mabigyan ng linaw ang lahat ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Target ng mga senador na simulan ang impeachment trial sa Hulyo 6.
3: Basta AM DZMM.
0: Oras natin, 19 minuto makalipas ang 4 na madaling araw. Isang kilalang personalidad at ilang opisyal na idinadawid sa flood control scandal sa Bulacan ang kakasuhan ng Office of the Ombudsman ngayong araw. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizzo na isasampa ang kaso sa Malolos Regional Trial Court. Tumanggi muna si Dizzo na kilalanin ang mga personalidad na kakasuhan ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa ni Dizzo, patuloy ang paghahabla kay dati DPWH Secretary Manuel Bunoan na walang sinasanto ang gobyerno para mapanagot ang mga nagwaldas ng pondo ng taong bayan. Matibayan niya ang mga ebidensya laban sa mga kinasuhan sa manumalyang flood control project. Kabilang sa mga nakasuhan, sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, at mga dating DPWH official na nakakulong sa New Quezon City Jail. Hiniling naman ang kampo ng Estrada sa Sandigan Bayan na ilipat ng kulungan sa PNP Custodial Center ang senador mula sa New Quezon City Jail. Nagahin din ng urgent motion ng mga abogado ng Estrada para payapa makapagpiyansa at pansamantala o payagang makapagpiyansa at pansamantalang makalaya ang senador. Naharap si Estrada sa non-bailable offense kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na kickback sa flood control project. Samantala, Philippine National Police tiniyak na bantay sarado pa rin si dating DPWH Secretary Bunoan kahit inilipat na sa ibang ospital. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at indiradyo patrol Marlene Padiernos. Marlene.
5: Nilinaw ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco na nananatiling nasa ilalim ng police custody si dating DPWH Secretary Manuel Bunawan. Kahit na inilipat na ito sa isang private hospital mula sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Ko, bandang alas 11 ng gabi nitong Martes nang inilipat si Bunawan sa ibang hospital matapos makaranas ng elevated heart condition batay sa resulta ng laboratory test na isinagawa sa kanya. Tumaas din umano ang blood pressure niya sa 140/70 to 168/100 noong isang gabi. At may iniindang panalakit ng ulo, pagkahilo, paninikip ng dibdib at iba pa, kahit kinailangan siyang ilipat ng ibang paggamutan dahil na rin sa kawalan ng kaukulang equipment ng PNPGH para tugunan ang kanyang pangailangang medikal. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ni Bunawan pero patuloy pa rin nasa ilalim ng close monitoring ng mga doktor. Gayunpaman, patuloy ang ginagawa mahigpit ang pag-abantay ng pulisya sa kanya habang limitado rin sa ngayon sa kanyang mga abogado, doktor at pamilya ang maaaring makabisita sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Radyo Patrol.
1: Sinampahan ng grupong Tindig Pilipinas ng reklamong Obstruction of Justice, Senators Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, kaugnay ng pagtakas ng nagtatagong si Senator Ronald De La Rosa sa custody ng Senado noong Mayo 14. Dawit din sa kaso ang dating Senate Sergeant at Arms na si Mawa Plaska na itinuturong unang nagpaputok sa shooting incident sa Senado noong May 13. Naniniwala si Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D na planado ang lahat para makatakas si De La Rosa at hindi maaresto sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mararanda ang inamin ni Padilla na nakisakay umano siya sa kanya si De La Rosa para lumabas ng Senado noong madaling araw ng May 14. Ilang oras yan matapos ang shooting incident. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati at hindi alam ni Padilla kung saan ito nagpunta. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Tindig Pilipinas nagsumite sa International Criminal Court o ICC ng impormasyon sa wanoy pagtulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol, Jom Garner, Jom.
6: Ipinagbigay alam ng grupong Tindig Pilipinas sa ICC ang ilang detalye sa umano'y obstruction of justice na ginawa ng ilang kasama ni De La Rosa tulad ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. Sa interview sa Sandigan Bayan, sinabi ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D na nagpadala sila ng impormasyon sa ICC kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa na itinuturing ng pugante at tinukoy na kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Kaugnay niyan, sinabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na walang direktang epekto sa kaso ni De La Rosa ang isinampang reklamong obstruction of justice laban kina Cayetano, Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska. Pero iginiti Conti na posible itong makatulong para sa pagpapasuko sa senador. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Sinapahan ng ethics complaint si Senator Alan Peter Cayetano at mga kaalyado nitong senador dahil sa pang-iisnab sa sesyon ng Senado noong Lunes at Martes. Inihain ang 21-anyos na freshman college student na si Mark Joseph Duque ang reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges ang reklamo dahil sa umano'y paglabag ng grupo ni Cayetano sa Senate Rules at Code of Ethics ng mga senador. Nagpabayaan niya sa trabaho ang mga kaalyado senador ni Cayetano kaya't dapat maparusahan o ma-reprimand ang mga ito. Muli hindi sumipot sa Senado si Cayetano at mga kaalyado senador sa sesyon kahapon maliban kay Senator Francis Escudero na sumama sa bagong mayoriyan ng mga senador. Although actually, sabi nga ni Senator Alan, ni Senator Ping Lakson. Ping Lakson. Hindi pa klaro kung lumipat talaga siya. Lumutang lang siya doon para magkaroon ng quorum. Pero, at doon sa statement niya, di ba sabi niya wala siyang iniwan, wala siyang nilipatan, pero nandun siya umaten at nagkaroon ng quorum. Pero bumoto siya doon sa mga new chairmanship. So kapag bumoto ka naman na gano'n, considered ka naman na majority.
1: Kaya declared na sila sa majority. Ayun na yung malino doon.
3: Basta AMMM!
1: Pinarusahan ng House Ethics Committee si Quezon City Congressman Jesus Bong Suntay kaugnay sa mga bastos na pahayag nito sa aktres na si Ann Curtis. 263 kongresista ang bumoto ng pabor sa rekomendasyon ng komite na patawon si Suntay ng community service, sumailalim sa gender sensitivity seminar at mag-public apology kay Curtis at sa mga kababaihan. 8 ang kontra at 7 ang nag-abstain. Matatanda ang sinabi ni Suntay sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso na nag-init siya nang makita ang aktres sa isang hotel. Binatikos ni Curtis at ng iba't ibang grupo at personalidad ang bastos na bahayag ni Suntay. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, inamin ni Abalos sa komite na lapses of judgment ang kanyang naging pahayag at alam nito ang posibleng kaparusahan sa kanyang naging aksyon. Mga inamin niya ni Suntay sa komite na lapses of judgment ang kanyang naging pahayag at alam niya po yung posibleng kaparusahan sa kanyang naging aksyon.
3: Basta AM DZMM!
1: Oras po natin, 4:27 ng Madaling Araw.
0: Dahil 4:27, ipadala nyo na po yung mga mensahe sa ating Viber number na 0919-278-3000. Baka nyo po sa aming pagbabalik, apat patay sa pamamaril sa BARM.
1: At fish kill na itala sa Isabela. Yan ang mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
0: Happy 40th anniversary DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DZMM.
10: Sa DZMM.
7: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: fallita!
1: Alas 4.31 na po ng madaling araw.
2: Balik na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senator Alan Peter Cayetano, kinuditahan si Nipa bilang Senate President ng bagong mayorya. Senado, nakabuo ng quorum ng lumutang si Senator Francis Escudero sa Senado.
1: Bagong Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian itinalaga bilang acting Senate President pero si Senator Alan Peter Cayetano iginigiit na siya pa rin ang leader ng Senado.
2: Ombudsman, maghahain ang panibagong kaso kaugnay sa flood control scandal. Senador Jigoy Estrada hiniling sa Sandigan Bayan na mailipat ng kulungan.
1: At Senator Alan Peter Cayetano at Robin Padilla inireklamo ng obstruction of justice sa ombudsman. Ethics complaint iniyahay naman laban kay Cayetano at mga kaalyadong senador.
0: Ula. Panahon.
2: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ma'am Lian Loreto mula sa PAGASA. Good morning, ma'am.
3: Yes po, good morning po Sir Robert and Sir Steve at sa lahat ng ating mga tigasbaybay. Meron nga po tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating PAR at ito po'y huling namataan sa layong 590 kilometers kanlura ng Bacnotan, La Union. Maaari nga po itong pumasok ng ating PAR ngayong araw at sa ngayon ay may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Kung maging bagyo, tatawagin po natin ito sa pangalang Bagyong Esther. Sa ngayon nga po ay hindi ito mainly yung nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit hinihila po nito yung habagat patungo dito sa may northern and sa may central Luzon, maging sa western section ng southern Luzon. So inaasahan po natin yung mga panakanakang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at sa may Pampanga. Kaya't doble ingat po dahil yung mga pag-ulan natin dyan maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Aside naman po dyan sa mga nabanggit na lugar, meron pa rin pong maulap na panahon, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, maging sa may nalalabing bahagi ng Central Luzon. But for the rest of the country, generally maaliwalas naman po yung ating panahon although may chance po tayo ng mga thunderstorms, especially po sa hapon hanggang sa gabi. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Ma'am Lian, at marami pong salamat.
0: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan, magkakaroon ng libreng no scalpel vasectomy o NSV sa University of the Philippines Diliman sa June 9.
4: Ay, punta ka dyan, partner.
1: Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon po yan ha, sa UP Center for Women and Gender Studies parking lot. Ang NSV po ay isang permanenteng paraan ng contraception para sa kalalakihan na humaharang sa daluyan ng similya para maiwasan po yung pagbubuntis at sinasabing may mataas na bisa. O, sa mga ayaw dyan na magbuntis, pumunta po kayo doon sa parking lot ng UP Center for Women and Gender Studies. Ayon po kasi sa UPCWGS, layunin ng programa na itaguyod ang responsableng pagpaplano ng pamilya para po yan sa kalalakihan sa tulong ng DKT Philippines. Limitado lamang sa 12 o 15 individual ang maaaring tumanggap ng serbisyo, kaya hinihikayat ang maagang pagpaparehistro.
4: Oh, minus one ka na doon ha. So 11 parang, na lang po.
1: Parang may kilala ako eh. Na pwede kong i-recommend.
4: Sino?
1: Kaso ang tanong ba dyan, yung mga taga-UP lang bang...
4: Hindi yan, kung nanawagan sila eh.
1: So lahat, open for all yan ha. Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning.

0: good morning! Good morning!
1: Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid!
0: Good morning!
1: At kaserbisyo banging isda!
0: Good morning!
1: Narito na po ang ating agribalita!
0: Good morning!
1: May special guest tayo, partner.
0: Good morning!
1: Meron yeah. Na Kelly the Farmer.
0: Good morning!
1: Ang kapitbahay ni Kelly to.
0: Good morning!
1: Asyendera din to. Sa ating pong agribalita, kauna-unahang Onion Cold Storage Facility sa Pampanga, pinasinayaan. Narito balita kumpirmado, sigurado, mula King Pampanga, atid ni Gracie Rutao. Gracie!
2: Binuksan na ang kauna-unahang Onion Cold Storage Facility sa Pampanga na inaasahang makatutulong sa mga magsasaka ng sibuyas sa lalawigan. Pormal na pinasinayaan ang pasilidad sa Barangay Cabalanchan, Bacolor. May kapasidad itong mag-imbak ng hanggang 20,000 na sako ng sibuyas upang mapanatili ang kalidad ng ani at mabawasan ang post-harvest losses. Ayon sa Department of Agriculture, mahalaga ang cold storage facility upang mapahaba ang buhay ng mga inaning sibuyas at mabigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na maibenta ang kanilang produkto sa masangkop na panahon at presyo. Ang proyekto ay bahagi ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture at ng mas malawak nitong Onion Expansion Program na naglalayong palakasin ang produksyon ng sibuyas at suportahan ang supply chain ng bansa. Sa kasalukuyan, mahigit 50 hektarya ng lupa sa Bacolor ang nakalaan sa pagtatanim ng sibuyas sa pangunguna ng Bacolor Onion Growers Association. Samantala, sinabi ng mga lokal na opisyal na patuloy nilang titingnan ang iba pang lugar sa Pampanga para mapalawak ang produksyon ng sibuyas habang isinusulong ang mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa pag-iimbak at pagbebenta ng kanilang ani. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie the Farmer.
3: Dalawa na sila, ha?
4: Si Kelly the Farmer.
3: Si Kelly the Farmer.
4: May Harris the Farmer.
1: Ay, oo nga pala. Ang mga magkakatropa pips the farmers. Meron pa ulit bukas, hanap tayo. At yan po ang ating agribalita. Muli!
0: Good morning!
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid!

0: ang malubhang nasugatan. Ayon sa pulisya, binabagtas ng SUV ang National Highway nang kumabig ang driver nito pakaliwa, pumasok sa kabilang linya ng kalsada at sinalpok ang kasalubog na tricycle. Wasak na wasak ang tricycle at tumilapo ng mga biktima sa lakas ng pagkakabangga at nadamay ang isang coaster bus. Hawak na ng pulisya mga driver ng SUV at coaster bus habang nagpapatuloy ang investigasyon sa aksidente.
1: Sa Negros Occidental, 3 taong gulang na bata patay sa karambolan ng 3 sasakyan.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental at hindi Romeo Sobaldo. Romeo.
3: Nagbangga ng isang bus at taxi at nakagip naman ng isang e-bike sa Barangay 5 sa Silay City sa Negros Occidental Lunes ng hapon. Dahil sa impact, nahulog ang 33-anyos na driver ng e-bike pati na ang 2 minor de edad na pasahero nito na kanyang mga pamangkin. Itinakbo pa sa ospital ang 3 pero di kalaunan ay namatay ang 3 taong gulang na bata. Nagkausap na ang pamilya ng biktima at management ng bus company para matulungan ang pagpapagamot at pagpapalibing sa mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Sobaldo.
0: Sa Bilira, nasa gib ng Philippine Coast Guard ang 3 manging isda na ilang oras na palutang-lutang sa dagat matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa bahagi ng dagat malapit sa Sambawan Island sa bayan ng Maripipi. Galing ng daan bantayan sa Cebu ang mga manging-isda at kinukuha ang mga inilatag na fish trap o baba ng hampasin ng malakas na hangin at naglalaki ang alon ng kanilang bangka hanggang tumaob noong May 31. Nagsagawa ng rescue operation ng PCG katuwang ang mga tauhan ng isang resort at nasagip ang mga manging-isda. Nasa maayos na kalagayan ang mga manging-isda na binigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan.
1: 4 ang patay kabilang isang minor de edad sa barilan sa bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinasabing nauwi sa barilan ang sanay transaksyon sa illegal na droga ng dalawang grupo. Sugatan ang 4 biktima habang agad na tumangas ang mga suspect. Nagkasana ng hot pursuit operation ng pulisya habang patuloy ang imbisigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa Ilocos Norte, lalaki negosyante patay sa pananambang.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April.
4: Hindi na masasamahan pa ng 43-anyos na ama ang kanyang anak na bibili ng gamit sa pagpasok sa paaralan. Nasawi kasi ito matapos tambangan sa Barangay Bumitog, Banna, Ilocos Norte, umaga ng Miyerkules. Sa imbestigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima ang kanyang van para sana mag-deliver ng panindang itlog nang biglang barilin sa ulo ng mga nakasakay sa motorsiklo na agad nitong ikinamatay. Caliber 45 ang ginamit na baril base na rin sa mga narecover na basyo sa crime scene. Agad na isinagawa ang dragnet operation para mahuli ang salarin. Ang biktima ay umalis sa kanilang bahay alas 6 ng umaga para makauwi siya ng mas maaga at masamahan ng anak na bibili ng gamit sa paaralan. Lumalabas sa imbestigasyon na wala namang banta sa buhay ang biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
1: Sa Camarines Sur naman, 30-anyos na lalaki arestado matapos mahulihan ng illegal na droga at sumpak.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Charto pa rin ang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince!
5: Arestado sa bypass operation ang 30-anyos na binata sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Sa ulat ng Baaw Municipal Police Station, nakuha sa suspect na dayo mula sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur ang 2 plastic sachet na may lamang hinihinalang ilegal na droga o shabu na abot sa 5 gramo at nagkakalaga ng 34,000 pesos. Kasama rin sa nakumpiska sa suspect ang motor na walang plaka na ginamit nito sa transaksyon at isang unit ng sumpak o improvised shotgun na may 3 bala. Nabawi rin ang ginamit na 500 peso bill na marked money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince
0: Villar. Sa Isabela naman, fish kill na itala sa Pinakanuan River. Panguhuli, pagbibenta at pagkain ng isda mula sa ilog, ipinagbabawal.

0: Passada Probinsya. Probinsya.
1: Nakaka-fishkill din para sa ano, ilog, ano?
2: Meron din.
1: Oo, sa Pinakanawan River. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
3: Nakapagtala ng fishkill sa ilang bahagi ng Pinakanawan River sa mga bayan ng Benito Soliven at San Mariano Isabela noong Mayo 24 at Mayo 28. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Benito Soliven, napakaraming isda ang natagpuang patay, particular sa bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Malunusur. Naiulat din ang kaparehong insidente sa ilang barangay ng San Mariano na dinadaluyan ng Pinakanawan River. Bunsod nito, pansamantalang ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang pangingisda, pagbebenta at pagkain ng mga isdang nahuhuli mula sa Pinakanawan River habang iniimbestigahan ang sanhi ng fish kill. Nagpadala na rin ang lokal na pamahalaan ng mga sample ng tubig at biological specimen sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang masuri at marukoy ang posibleng sanhi ng insidente. Ang Pinakanawan River ay isa sa mahalagang daluyan ng tubig sa silangang bahagi ng Isabela na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng maraming residente. Kaya marami ang naapektuhan ng ipatupad ng fishing ban sa nasabing ilog at pagbebenta ng isda mula dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar!
4: Libo-libong sako ng bigas na nakumpiska ng mga otoridad planong idispatsa.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
4: Arto pa rin ang kumirmano sigurado. Hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
5: Sakay sa 135 container vans ang mga bigas na nahuli ng iba't ibang law enforcement units sa loob ng 10 buwan. Ayon kay Customs District Collector Elenita Abanyo, may tatlong opsyon ang kanilang tanggapan sa pag-dispose ng mga puslit na bigas. Una, ang ibalik ang mga kontrabando kung saan lugar man ito nang galing. Pero ayon kay Abanyo, milyon-milyon ang gagastusin ng gobyerno sa paraang ito. Pangalawa ay ang i-donate ang mga bigas sa mga kapuspalad.
6: Ang problema, posibleng masisira na lang ang mga bigas bago pa ito maaprubahan para sa donasyon. At pangatlo, ang condemnation. Ayon kay Abanyo, nakikipag-ugnayan na ang Department of Finance, DA at DOJ para pagdesisyonan kung ano ang gagawin sa mga nakumpiskang bigas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
4: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Sa Cebu naman, mahigit 3 milyong pisong halaga ng hindi dokumentadong hayop na diskubre sa isang resort.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
7: Inaresto ang isang resort manager matapos ang joint wildlife enforcement operation sa isang resort sa Barangay Kawit, Medellin, Cebu. Nakumpiska ng otoridad ang iba't ibang klase ng mga hayop na kinikilalang nasa wildlife tulad ng mga parrot, Brahmini kite, cockatoo at mga tortoise. Itinago nila umano ito sa kanilang resort. Tinatayang may halaga itong 3.5 milyon pesos. Dagdag pa, wala mga dokumento ang may-ari ng resort para mag-alaga ng mga hayop. Paglabag-anya ito sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Nasa pag-iingat na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga hayop habang inihahanda na ang formal na kaso laban sa manager ng resort. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez!
4: Alas 4.47 na po na madaling araw sa Camarines Sur naman arestado ang isang barangay chairman matapos mahulihan ang mahigit 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 72,000 piso sa bayan ng Presentacion. Dinampot ang naturang suspect sa pamamagitan ng search warrant ng mga pulis at narecover sa kanyang 2 plastic sachet na naglalaman ng shabu. Nakakulong na at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect.
1: Sa Bataan, 2 arestado matapos mahulihan ng halos 200,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa bayan ng Pilar. Na-recover sa mga suspect ang 8 kahon ng mga puslit na sigarilyo sa entrapment operation ng mga pulis. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997.
4: Strategic framework para sa Bangsamoro Parliament, binubuo na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Barm, hatid ni Lirio Bombat. Lirio.
2: Sa pamamagitan ng tatlong araw na Parliament Strategic Planning Framework Workshop na isinagawa katuwang ang Development Academy of the Philippines, tinalakay ng mga mambabata sa mga pangmatagalang prioridad ng Parlamento sa larangan ng paggawa ng batas, oversight functions at representasyon ng mamamayang Bangsamoro. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, nagsisilbi ang Bangsamoro Transition Authority bilang pansamantalang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM habang nasa transition period at ginagampanan nito ang kapangyarihan na tungkulin ng parlamento hanggang sa mahalal ang mga regular na miyembro nito. Habang naghahanda ang rehiyon para sa kauna-unang parliamentary election sa Setyembre 2026, layunin ng strategic planning exercise na matiyak na may malinaw na direksyon, matatag na sistema at matibay na policy foundation na maipapamana sa susunod na parlamento. Ayon kay Speaker Muhammad Yacob, mahalagang patuloy na umunlad ang institusyon alinsunod sa mithiin ng mamamayang Bangsamoro habang pinagtitibay ang participatory governance, pananagutan at mahusay na serbisyo publiko. Ang workshop ay nagtapos kahapon, June 3. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompa.
4: Thank you, Lirio Bompa.
1: Nakapagtala ang PIVOG sa Minor Priato Magmatic Eruption sa main crater ng Taal Volcano kanina pasado alauna ng madaling araw. Nagresulta ito sa pagbuga ng usok at abo na may taas na 900 metro mula sa bunganga ng bulkan. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa bulkang Taal.
4: 27 na ang kumpirmadong patay sa paghunang tinatayong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Nahugot ng mga rescue worker ang bangkay ng isa pang hindi nakikilalang biktima. Pinapangambahang kabilang sa mga namatay ang isang buong pamilya matapos ma-recover ang mga labi ng isang bata at sanggol. Umaari ang mga kaanak ng mga pamilya dahil sa umano'y pagbaliwala sa kanila na may-ari ng gusali na sina Ernest Jackson Lim at contractor na si Architect Johnson Koo. Una ng sinampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide sa Angeles City Prosecutor's Office sina Lim Koo at site engineer na si Arlo Lignasan. Tinangkang arregluin at nagkalok ng 150,000 pesos na tulong ang may-ari at contractor na gusali na nangako ding sasagutin ang papalibing at pagpapagamot ng mga biktima. Pero disidido mga biktima na hindi magpapaareglo at tuloy ang paghahabla sa mga posibleng may responsibilidad sa trahedya.
1: Director ng Securities and Exchange Commission sa Butuan arestado dahil sa pangingikil sa isang lending company. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City at Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert.
8: Naaresto ng NBI Caraga ang isang direktor ng Securities and Exchange Commission sa Butuan sa ikinasang entrapment operation matapos ireklamo ng isang lending company dahil sa umunoy pangingikil. Humingi umano ang direktor at kasabwat niya ng pera kapalit ng hindi pagkasampa ng administrative cases laban sa kumpanya. Batay sa investigasyon, una umanong humingi ang mga suspect ng 650,000 pesos bago ito napababa sa 250,000 pesos. 80,000 pesos na lamang ang opisyal na reresebuhan habang natitirang 170,000 pesos ay mapupunta sa mga suspect. Nakumpiska sa kanila ang marked money at isang cellphone na ginamit umano sa transaksyon. Kasunod nito, isinainalim na ng SEC sa preventive suspension ang naarestong direktor habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naharap ang suspect sa mga kasong robbery with intimidation, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Nakalusot sa House Committee on Health ang panukalang batas para sa pagbuo ng Nationwide Integrated Emergency Medical Services System o MESS. Pinag-isa ng komite ang siyam na panukalang batas para sa pagbuo ng Integrated Emergency Medical Services System sa national, regional at local levels. Pinuri ni House Speaker Faustino Boji III. Na the third ang pagbasa sa committee level ng panukalang batas. Makakaasa niya ang mga Pilipino na mas mabilis at maayos sa pagtugon sa mga emergency case kapag dahil sa batas na ang naturang panukala. Lusot na rin sa House Committee on Higher and Technical Education ang panukalang University of the Philippines National Climate Resilience Institute na naglalayong ihanda ang bansa sa epekto ng climate change. Sinabi ng House Speaker na hindi dapat baliwalay ng epekto ng climate change na nagdudulot ng matinding bagyo, baha at tagtuyot.
1: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo tuloy pagbasa ang panukalang batas laban sa pagpapakalat ng fake news. Sa boto 286 ang pabor, 3 ang kontra at 7 ang nag-abstain. Ipinasa ng mga kongresista ang House Bill 9465 na magpapataw ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multa na abot sa 12 million pesos sa mapatutunayang guilty sa pagpapakalat ng fake news. Layon din ang panukalang batas na labanan ng pagpo-post ng AI-generated at digitally altered content para sa pagpapakalat ng fake news. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na banta o makakaapekto sa pambansang seguridad.
4: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Pulis na pinatawag sa Napulcom dahil sa pagkakasangkot sa traffic incident, pumalag kay Napulcom Vice Chairperson Attorney Rafael Kalinisan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
9: Uwi sa sagutan ng pulong balitaan sa National Police Commission ng umalma ang isang pulis kay Napulcom Vice Chairperson Attorney Rafael Kalinisan. Pumalag kay Attorney Kalinisan ang nasibak na pulis dahil tila ginagamit umano siya para magpapogi ang opisyal sa media. Ayon sa pulis, mali ang sinasabi ni Kalinisan, partikular na ang akusasyong nagpapabayad siya sa matanda para maareglo ang traffic incident na kinasasangkutan nito. Una nang sinibak sa pwesto ang pulis at kasalukuyang nasa ilalim ng restrictive custody ng Rizal Police Provincial Office. Ayon sa Southern Police District, nag-ugat ang insidente sa banggaan ng sasakyang minamaneho ng pulis at ng sasakyan ng 76 years old na senior citizen sa Barangay Bagumbayan, Taguig City. Makikita sa viral video ang tila marahas na pag-aresto umano ng pulis sa senior citizen na umani naman ng samut-saring reaksyon sa mga testigo sa lugar at maging sa mga netizen. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 21 ang patay matapos masunog ang isang hotel sa New Delhi, India. Kinumpirma ng New Delhi Police ang pagkamatay ng mga biktima habang 40 iba pa ang nasugatan. Kabilang sa mga namatay ang ilang foreigner na nasa India para magpagamot. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Samantala, 15 naman ang napaulat na nasaktan sa paggupit ng severe tropical storm Jing o Jiangmi o Bagyong Domeng. 60,000 bahay ang nawalan ng kuryente matapos mabuwal ang malakas na hangin na dala ng bagyo ang mga poste ng kuryente. Saan ito? Libo-libong residente ang inabisuhan sa posibleng paglakas o paglilikas dahil sa pagbaha at malakas na pag-ulan. Japan. Kanselado ang mga international at domestic flights sa Japan na nakaapekto sa halos 100,000 pasahero.
0: Showbiz Balita!
4: Balita! Ating ilamin mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erika Balmes. Erika!
10: Along like this!
11: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagpahayag ng pakikiisa si Kay Abad kasama ang million cancer survivors sa mundo sa selebrasyon ng Cancer Survivor Month ngayong Hunyo. Sa Instagram post, ibinahagi ng celebrity mom na sa kabila ng hamon ng sakit, hindi siya nawala ng pag-asa at nilabanan ng cancer. Kamakailan lang nang i-anunsyo ni Kay na na-diagnose siya ng breast cancer noong 2025 pero idiniklara ng cancer-free. Sa iba pa nating showbiz balita, pumanaw na ang two-time Grammy-winning R&B artist na si Phoebe Bryson. Sa ulat ng The Hollywood Reporter na maalam sa edad na si 75 si Bryson habang kapiling ang mga mahal sa buhay sa Marietta, Georgia. Si Bryson ang nasa likod ng hit Disney songs na Beauty and the Beast at A Whole New World. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
4: Maraming salamat, Erica Balmes.
0: Sports Balita!
1: Sports Balita, yatin ang big man at DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, go!
12: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports. Nalusutan ng Barangay Ginebra Gin Kings ang defending champion TNT Tropang 5G sa Game 1 ng PBA Commissioners Cup Finals sa score na 102-100. Ipinasok ni Gin Kings import Justin Brownlee ang winning basket sa uling segundo ng laban para makuha ng Barangay Ginebra ang 1-0 lead sa best of 7 series. Lalaruin ang Game 2 ng PBA Commissioners Cup Finals bukas ng gabi.
13: Hey, hey.
12: At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
13: Thank you.
1: Thank you, Alfred Dalde.
13: Tita Lina ho, good morning. Tita Lola Damian, magandang morning po kay Angelita Solo, kay Flor Guadalupe.
1: Wala siyang kasama. Solo lang.
13: Solo lang. Okay. Mula yan sa ano ha, Neo Vizcaya kay Guadalupe Sales. O Sales.
1: Sales.
13: Guadalupe Sales. Good morning kay Romaric Rojas, Bonifacio Quizon. At syempre kay Lina Villalion, kay Romaric Rojas nga po kay Flor.
1: Si Study Soundtrack, nag-message din. Maraming salamat.
13: Good morning.
1: Good morning. Si Juanito Banaag, si Flor, si Maggie, si Joe Gabriel, Elsie Banyol Florentin, it's me, Willots. At si Sarah C. Good morning din po.
13: Good
1: at Romeo Valderrama, magandang morning.
13: Good morning kay Kuya J.R. Reyes, kay Bob, Baby Cassie, magandang morning, baby.
14: Good morning, birthday! Happy birthday!
1: Batiin ko lang ng happy, happy birthday! Happy 91st birthday! Happy 91st birthday kay Nanay Opelia at kay Mama Pel Mitre. Happy, happy birthday!
14: Happy birthday!
13: Happy birthday po!
1: Oh, paano? 4:59. Bye-bye time! Susunod na!
13: Pasala balita kasama si Johnny Jensen. Manawat!
1: At Christian, your source, your sources. Bye!
13: Ingat!

Press, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Kada Balita.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 4, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras sa balita. Dito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Magandang morning. Bangon! Gising na sa mga may maagang pasok. Ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa oras na 5:02, narito na ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga ulo ng mga mainit na balita ngayong Huwebes, kalsada sa Kalinga na sira dahil sa pag-ulan. Ilang lugar sa Luzon patuloy ding uulanin dahil sa habagat.
2: Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 27. Paghahanap sa ilang pang posibleng naipit sa guho, nagpapatuloy din.
1: Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang acting Senate President. Mga bagong chairperson ng ilang komite, inihalal din.
2: Congressman Bong Suntay, pinarusahan ng Kamara kaugnay ng sexist remarks sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte.
1: At sa ating Pasada probinsya, 3 taong gulang na bata patay sa karambona ng mga sasakyan sa Negros Occidental. Magandang umaga, Pilipinas. Muli samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita,
0: Pasada Balita!
1: Mga kapamilya, isinara ang isang kalsada sa Kalinga matapos masira dahil po sa pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkaroon ng malalim na pagguho sa bahagi ng kalsada. Ngayong araw, patuloy na uulanin ang hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Posible rin pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 10 lugar ngayong araw. 49 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Infanta sa Quezon Province, habang 43 degrees Celsius sa Alabat sa Quezon, Cuyo sa Palawan, Daraga sa Albay at Dipolog sa Zamboanga del Norte. 38 degrees Celsius naman ang tinatayang heat index dito sa Metro Manila.
2: Muling pumutok ang bulkang Taal sa Batangas kaninang madaling araw. Naitala ang Minor Prieto magmatic eruption ng bulkan na nagbuga rin ng usok at ng abo. Sa Albay naman, muling nakapagtala ng minor Strombolian activity o mahinang pagputok sa bulkang Mayon. Patuloy din ang pagdaos-dos ng lava mula sa bulkan na nagbuga ng mahigit sa 700 metrong taas ng usok at ng abo. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 10 planta habang 9 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng mahigit 4 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos pasado alas 8 kagabi. Nauna nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kaligitnaan ng Mayo. Taliwas ito sa unang pahayag ng kalihim na walang epekto sa electric bill ang red at yellow alert. Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 29 centavos ang diesel at 2 pesos and 53 centavos sa kerosene, habang bumaba ng 1 peso and 22 centavos ang gasolina. Maaari pang magbago ang presyuhan dahil sa trading hanggang bukas. Gayun din ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis.
2: 27 na ang kumpirmadong patay mula sa pagguho na itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi matapos ma-recover ang 4 pang bangkay sa nagpapatuloy na operasyon kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Umaapila naman ng tulong ang mga kamag-anak ng mga biktima para makakuha ng abogado, lalo't ilang pamilya ang posibleng nadamay sa insidente. Nauna nang sinabi ng Angeles City Public Information Office na posibleng kasama ng ilang construction worker ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. Dahil dito hindi pa matukoy kung ilan pa ang nasa ilalim ng guho. Sinapahan naman ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Ku at site engineer na si Engineer Arlo Ligsanan.
0: Pasada Balita!
1: Sa iba pang mga balita o ang nakaraan sa Senetflix.
2: Anong episode na ba ngayon?
1: Episode ano na ba ngayon? Episode 4, Huwebes. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado nang dumano sa sesyon si Senator Francis Escudero. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong na Senator Tito Soto na bakantehin ang lahat ng posisyon sa Senado. Dahil dito, pinalitan ni Gatchalian sa pwesto si Senator Loren Legarda at ibinalik bilang Majority Leader si Juan Miguel Zubiri. Idineklara rin si Gatchalian bilang Acting Senate President at insunod sa rules ng Senado. Sa payag, nilinaw ni Escudero na wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado pero hindi dapat maapektuhan ang kanilang trabaho ng tensyon sa politika. Ayon sa bagong mayorya, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano at iginiit ang dating hatol ng Korte Suprema kung saan itinuturing na quorum ang 12 senador dahil 22 lang ang nasa jurisdiksyon ng Senado. Tininaw din ng bagong mayorya na hindi pa nahahalal na Senate President si Gatchalian dahil kailangan ng 13 boto. Pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat nang magpatuloy ang trabaho ng Senado. Nangyari ang rigo doon matapos ang 2 na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Senator Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Nanindigan din ang bagong mayorya na walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon ni Escudero. Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na iligal ang rigo doon at nanindigang siya pa rin ang Senate President. Nagbabala rin si Cayetano na posibleng maantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ng bagong mayorya ang patakaran sa paglilitis para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis. Nanindigan din si Legarda na invalid ang nangyaring balasahan sa Senado dahil bigong makakuha ng 13 boto. Nag-adjourn na ang Senado matapos lang ang halos 15 minutong sesyon kahapon at nakatakdang bumalik sa July 27.
2: Pero kinilala ng Malacañang ang bagong liderato ng Senado. Iti matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alinsunod sa batas ng nangyaring balasahan sa Senado kahapon. Pero buwelta naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginagawa ng ilang senador ang lahat para baluktutin ang batas. Nauna ng hinikayat ni Pangulong Bongbo Marcos ang Senado na bumalik na sa trabaho matapos ang 2 na walang sesyon. Ayon sa Pangulo na dati ring senador, nakasaad sa rules na kailangan ng magandang rason at magbigay ng abiso ang Senado sa Kamara, 3 bago ang kanselasyon ng kanilang sesyon. Magdaragdag naman ang Philippine National Police na mga pulis sa Senado at kalapit na mga government facilities sa gitna ng tensyon sa pagitan ng majority at ng minority block ng Senado.
1: Inihalal na ang mga bagong chairperson ng ilang komite matapos ang rigodon sa Senado. Hawak na ni Erwin Tulfo ang makapangirihang Blue Ribbon Committee, gayon din ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ibinilik naman kay Bamakino ang Basic Education Committee, habang kay Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture. Napunta kay Risa Ontiveros ang Health Committee, habang kay Rafi Tulfo ang Committee on Public Services. Si Lito Lapid ang magsisilbing chairman ng Committee on Games and Amusement, habang Finance Committee kay JV Ejercito at Public Order at Accounts Committee kay Panfilo Lacson. Hawak naman ni Francis Escudero ang Housing Committee, habang Foreign Relations at Rules Committee kay Juan Miguel Zubiri.
2: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project sa Lunes. Kasunod ito ng pahayag ni bagong committee chairman, Senator Erwin Tulfo, na hindi tuloy ang pagdinig ngayong araw. Inatasan na ang mga tauhan ng Senado na kansilahin ang imbitasyon sa pagdinig at sa ilalim ni dating chairperson Pia Cayetano, kabilang sa unang inimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at 18 dating Marines na sinasabing nagpadala ng maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Pag-uusapan pa kung sino ang iimbitahan sa pagdinig ni Tulfo kung saan lahat ng senador ang planong isama bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Nanindigan naman si Tulfo na hindi maaring ipilit ang pagdinig ngayong araw dahil may paglabag ang unang ipinatawag na pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon. Nauna ng kinwestiyon ang legalidad ng subcommittee na pamumunuan ni Senador Rodante Marculeta. Sa kabila ng Rigodon, iginit ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang pagdinig ngayong araw. Iniutos na ni Cayetano na panatilihing bukas ang Senado para sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Pero sa hiwalay na abiso, nagdeklara si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ng work from home arrangement ngayong araw para magbigay daan sa pagsasaayos ng mga komite.
1: Naku, kaabang-abang yung mangyayari sa Senado ngayong araw kasi meron nga bang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at sinong Blue Ribbon Committee ang susundin ngayon na mga tauhan ng Senado?
3: Eh, paano nga? Sabi nung isa, wala na raw pagdinig ngayon at sa Lunes na. Sabi naman nung isa, hindi. Merong pagdinig ngayon na tuloy.
1: Ang anong tuloy ngayon? Nasa kamay ngayon ng mga staff din siguro ng Senado kung sino ang susundin nila. Kung sinasabi ni Cayetano na dapat ay bukas ang Senado, sino kaya ang susunod sa mga yon? At kung ang kabilang panig naman ay sinasabing work from home ngayong araw, sino din kaya ang susunod naman din doon sa utos na yon?
3: Gulo nga, ano?
1: Ang gulo na naman po. Pero matayang aabangan na naman ngayong araw ang namaghapon na panibagong episode ng Ganap Diyan sa Senado. Naku, abangan po natin na kasi kung magmamatigas ang kampo nila Cayetano bilang kinikilala nila yung sarili nilang majority at magkaroon talaga ng hearing, magiging legit ba yung magiging hearing na yun mamaya?
3: Ay, malalaman tayo, baka may mag-Facebook Live mamaya.
1: Abangan. Hindi sa plenaryo eh, sa Facebook. Sa iba pang mga balita, sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ang ilang senador kaugnay ng pagtakas ng puganting si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Dawit sa reklamo sina Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nagugat ang reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort na mga inirereklamo para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Para kay Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D, mahalagang panagutin ang mga senador na sangkot sa pagtakas ni De La Rosa habang sakay ng SUV ni Padilla matapos ang pamamaril noong Mayo at 13. Naghain naman si Iloilo City Congresswoman Julienne Baronda ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa 18 nagpakilalang dating Marines, gayon din sa abogadong si Attorney Levito Baligod. Kaugnay ito ng akusasyong kabilang si Baronda sa nakatanggap ng pera mula sa mga dating Marines kaugnay ng sinasabing investigasyon ng ICC sa Maynila.
2: Pa mga balita sa oras po nating 5:15, hiniling ni Senador Jinggoy Estrada na mailipat sa PNP Custodial Center mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas.
1: Ayusa.
2: Bukod dito, hiniling din ng kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 575 million pesos na umani kickback mula sa flood control projects. Inaasahang tatalakayin ng mga motion kasabay ng arraignment sa kasong plunder at graft ngayong araw. Inilipat naman sa pribadong ospital ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan mula sa PNP General Hospital. Binabantayan sa ospital si Bunuan ang makaranas ng pagkahilo at pagtaas ng blood pressure mula nang sumuko noong Lunes. Humarapas sa Sandigan Bayan ng dating opisyal pero lumabas sa laboratory result na tumaas ang kanyang heart enzymes. Dahil dito, inirefer si Bunuan sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital. Meron sa PNP Custodial Center na wala sa BJMP facility.
1: Baka malamig. 'Di ba naiinitan daw doon? Ay, si Revilla pa 'yun. Si Revilla pa lang naiinitan doon sa New Quezon City Jail.
3: At sa bagay, sa dami ng taong sa dami ng PDL sa BJMP, siguro napakainit nga naman, tag-init pa naman ngayon.
1: Oo, pero 'di ba pinakita naman na dati yung New Quezon City Jail kasi sinasabing doon nga dadalhin yung mga mahuhuli kaugnay ng flood control scandal. 'Di ba maluwag naman 'yun at saka well ventilated naman ang sabi noon ng BJMP. Mm. Ano kaya inireklamo nung ilan doon na naiinitan?
3: Ay bakit sa custodial facility ba hindi mainit?
1: Correct. Meron bang kasiguraduhan din na pagdating doon ay mas okay ang ventilation at mas hindi mahira para sa isang PDL?
3: Mm-hmm. Tingnan natin kung aaprubahan po ng Sandigan Bayan yung motion.
1: Sana all pwedeng mag-request na ilipat.
3: Pwede naman din actually in fairness. Kahit yung mga ordinaryong PDL pwede, kaya lang wala silang kakayahan para syempre kumuha ng abogado.
1: Correct.
3: Para makapag-file ng ganong klaseng mga motions.
1: Yung kalakasan at certainty na mapagbibigyan yung kanilang hiling, napakababa.
3: Yes.
1: Po kasi. Kasi nga naman, Sino ba naman sila kumpara sa mga makapangyarihang opisyal na nakukulong?
3: Ay, pero dapat eh, pantay-pantay sila at pare-pareho lang naman silang mga PDL.
1: Correct.
0: Pasada Balita!
1: Pero gising bango na po mga kapamilya, pakitama po ang inyong mga orasan.
3: Oras sa mga nanonood po sa atin dyan sa mga jail facility, magandang morning, 5:70 na.
0: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanatili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
8: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
8: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
10: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
8: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Roda Bonita.
1: Balik po tayo sa mga balita. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinilabas na precautionary hold departure order matapos madawit sa investigasyon sa flood control projects. Sa desisyon ng anti-graft court, ibinasura ang hiling na makabiyahe si Romualdez dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing nabigo ang kongresistang patunayang kailangan niyang magpa-check up sa ibang bansa matapos mamigong magsumite ng medical records o kumpirmadong schedule para sa konsultasyon sa physician sa Singapore. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa 56 billion pesos na kickback scheme sa maanomalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginiit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon.
2: 5:21 na po, bangon gising. Pinurusahan ng kamera si Quezon City 4 District Congressman Bong Suntay kaugnay ng sexist remarks sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso, sinabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imahinasyon lamang ang pagbabanta ni VP Sara sa ilang opisyal ng gobyerno tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari nang makaramdam ng init nang makita si Ann Curtis. Sa botong 263-8 at 7 abstention, pinagtibay ang findings ng House Committee on Ethics and Privileges na nagkasala si Suntay sa hindi wasong pag-uugali bilang isang kongresista. Inatasan si Suntay ng voluntaryong community service at pagsailalim sa gender sensitivity seminar. Iniutos din ang pagpapalabas ng Public Apologies Act 3 at lahat ng kababaihan na babasahin ni Suntay sa harap ng telebisyon o broadcast media.
1: Yan, magtino ka na pagkatapos niyan. Lusot na sa kamera ang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas. Sa botong 267 versus 20 at 7 abstention, inaprubahan ang panukala para pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Sakaling maisa batas, obligado ang mga kandidatong magsumite ng sworn statement sa COMELEC para patunayang hindi magre-resulta sa political dynasty ang pagtakbo sa halalan. May akda ng panukala sina House Speaker Faustino D. III at anak ni Pangulong Marcos ni House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Nauna nang isinama ang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LETAC pero hindi sinatipikang urgent ni Pangulong Marcos.
2: Lusot na po sa kamera ang panukalang layong labanan ng pagkalat ng fake news o mga maling impormasyon. Sa botong 286-3 at 7 abstention, inaprubahan ng panukalang Digital Media Anti-False Information Act. Sa panukala, papatawa na hanggang 12 taong pagkakakulong at multang hanggang 2 milyong piso ang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon na makakaapekto sa national security. Sakop din ng panukala ang pagbuwag sa troll farm, bot network at illegal na operasyong pinoponduhan ng mga dayuhan, gayon din ang pagpapanagot sa magpapakalat ng manipuladong larawan at video na ginagamitan ng artificial intelligence o ng AI.
0: Pasada Balita.
1: Sa Maynila, tinutugis ang rider at angkas nito na nanakit ng motorcycle rider sa insidente ng road rage sa Sampaloc. Sa video na nagva-viral ngayon sa social media, kung naita po ninyo mga kapamilya, nakahinto ang biktima sa traffic light ng hampasin sa ulo ng helmet ng angkas sa motorsiklo. Matapos nito, sinuntok pa ang biktima ng mismong motorcycle rider. Bago ang pananakit, sinasabing nagkagitgitan ang biktima o nakagitgitan ng biktima ang motorsiklo ng mga sospek. Desidido ang biktima ang magsampa ng reklamo.
2: Dinis Armahan at sinibak na sa puwesto ang pulis na sapilitang umaresto sa nakaalitang senior citizen na motorista sa Taguig City. Unang nagkabanggaan ng shuttle van at kotse sa barangay Bagong Bayan. Bumaba ang driver ng kotseng si Police Corporal Simeon Suan at kinumpronta ang 66 years old na driver ng van. Hindi nakaharang o dahil sa nakaharang sa kalsada, pinaatras ng pulis ang puting van at kinuhanan ng larawan ang plaka. Nag-usap ang dalawa pero umabanting bigla ang van kaya nagalit ang pulis at pwersahang pinababa ang senior citizen sa kapinusasan at dinala sa presinto. Humarap naman sa National Police Commission ang pulis pero umalma matapos ipresenta sa media. Sinampahan ng reklamo ang pulis na natuklasang nag-awol noong 2013 pero nakabalik din sa serbisyo.
1: Hindi pala malinis ang record mo sa nanggagaling yung tapang at yabang mo. Dahil lang ba pulis ka? Oras ay 5:25. Narito na po ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya!
1: Patay ang 3 taong gulang na bata sa karambola ng mga sasakyan sa Silay City, Negros Occidental. Unang nagkabanggaan ang bus at taxi, saka nahagip ang isang e-bike. Sa lakas ng pagkakabangga, nahulog ang driver ng e-bike at 2 minor de edad na pamangkin, kabilang na ang biktimang namatay sa ospital. Nangako naman ang bus company na tutulong sa pagpapagamot at pagpapalibing sa mga biktima.
2: Sa Abra, natagpo ang patay ang lalaking nurse sa bakanting lote sa bayan ng Bangged. Nakabalot ng plastic ang biktima na nakagapos din ang mga paa. Nagtamo rin ang biktima ng 13 saksak sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng bangkay habang nagpapatuloy din ang investigasyon.
1: Sa Ilocos Norte, patay ang lalaking negosyante matapos tambangan sa bayan ng Bana. Sakay ng van ang biktimang magde-deliver sana ng panindang itlog nang barilin sa ulo ng suspect na sakay ng motorsiklo. Sinasabing umalis ng maaga ang biktima para maaga ring makauwi at masamahan ang anak na bumili ng school supplies. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
2: Sa Quezon Province, halos 6 na milyong pisong halaga ng cocaine ang natagpuan sa dalampasigan ng bayan ng Patnanungan. Nangunguha ng 5 o 1 mangisda ng malambat ang 1 kilo ng cocaine. Iniimbestigahan na kung saan galing ang kontrabando na posibleng inanod lang sa dalampasigan.
1: Sa Tawi-Tawi, arestado ang 13 taong gulang na binatilyo sa by-bust operation sa bayan ng Bongao. Dinampot ang binatilyo matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na bayer. Nakuha sa sospek ang 1 kilo ng shabu na nakakahalaga ng halos 7 milyong piso.
2: Sa Camarines Sur, barangay chairman timbog sa illegal na droga. Balita mula sa Camsur, hatid ni Vince Villar!
3: Hindi na nakapalagpa ang isang punong barangay matapos halugugin ang kanyang bahay sa bisa ng search warrant at nakuha na ng hininalang droga sa barangay Buena Vista, Presentacion, Camarines Sur, madaling araw nitong Martes, Hunyo 2. Sa ulat ng Presentacion Municipal Police Station, kinilalang suspect sa alias na Popong, 48 anyos, punong barangay sa naturang lugar at kabilang umano sa high-value individuals list ng PNP. Nakuha sa bahay nito ang 2 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may kabuang timbang na 10.66 gramo at tinatayang halaga ng 72,488 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng Presentacion Municipal Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Thank you, Vince!
0: Pasada Balita!
1: Oras natin ay 5:28. Narito na ang balita ng ating mga Radyo Patrol! Operasyon laban sa mga pusnit at peking sigarilyo pinaigting sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod!
4: Good morning, Christian Johnson. Naglunsad ng intensified operation laban sa smuggled at counterfeit tobacco products ang Bataan Police. Kasama sa inilatag na serye ng operasyon sa mga bayan ng Samalamurong at Balanga City ang Special Task Force Against Smoking and Illegal Cigarettes. Bawang mga sari-sari store ang tinumbok ng random inspection ng pulisya upang matumbok ang mga nagtitinda ng mga illegal na sigarilyo. Inisyuhan ang citation ticket ang ilang mga sari-sari store na natuklasang lumalabag sa mga ordinansa ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga tinumbok na lugar ang Barangay Tabing Ilog, Samal, Sabang sa bayan ng Murong at Barangay Kataning sa Balanga City. Ang mga sari-sari store ay lumabag sa municipal ordinance na may kinalaman sa tobacco-free generation. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
0: Metro Pasada!
2: Sa ating Metro Pasada, mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang morning.
5: Johnson at Christian, timbog sa Baybas sa Barangay Del Monte, Quezon City, ang dalawang suspect na kinilala sa mga alias na Jordan at Jonas, parehas 31 anyos. Batay sa ulat ng pulisya, nahuli sa akto nagbebenta ng ilegal na droga mga suspect matapos nilang pagbentahan ng nasa 30,000 pisong halaga ng hinihina na shabu ang pulis na nagpapanggap bilang buyer. Nakumpiska mula mga suspect ang nasa higit 300 at 30 gramo ng umano'y shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2.2 million pesos. Kuha rin mula mga suspect ang cellphone, motorsiklo at mga parafernalya na gamit umano sa ilegal na transaksyon. Natagal namang si Alias Jordan ay dati nang nakasuhan ng pagbebenta ng ilegal na droga noong 2015. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Thank you, Zeus!
1: Lalaki arestado sa ilegal na droga sa Maynila. Balita naman mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
6: Senator Johnson, arestadong 29 anyos na tricycle driver matapos mahulihan ng mahigit 13,000 pesos na halaga ng sabu sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Isang concerned citizen ang nagtungo sa istasyon at isinumbong sa mga pulis ang pagkakadawit ng tricycle driver sa ilegal na droga. Sinasabing miyembro rin ng isang gang ang nahuling lalaki. Nasa custody na ng Rahabago Police Station ang suspect para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
1: Good morning mga kapamilya! Happy, happy Thursday! Oras po natin ay 5:32. Gising, bango na po. Yung mga may pasok po ngayong Webes, meron pang pasok.
7: Sabi ng mga nakikinig na Senate employees natin, may pasok ba talaga o wala?
1: Hindi sila relate gaano, no? Sino bang boss ang susundin natin?
7: Sabi ng isa, naka-work from home kami ngayon eh. Di magwo-work from home ako ngayon.
1: Eh kaso sabi ng isa, dapat bukas tayo ngayong araw.
7: Ano nga kaya?
1: Oy, good morning po sa mga taga-Senado na ilang linggo na pong pagod na pagod sa mga nangyayaring sitwasyon po dyan at kaguluhan. Mabuhay po kayo at kahit naman po sa kahit papaano sa panig po ninyo, tuloy-tuloy ang trabaho.
7: Mukhang medyo matagal pa bago kumalma ang mga pangyayari dyan sa Senado at lagi kayong nalulunisan ha.
1: Pero kapit lamang po. Hindi lang nalunisan eh, namartisan din buong linggo halos eh.
7: Halos araw-araw.
1: Halos araw-araw. Pero kung napansin mo kahapon partner nung session nila, may ilang mga staff ng Senado ba yun na medyo ano eh, masaya dun sa ano eh. Sa change panibagong change of leadership na naman eh.
7: Sino bang mag-aakalang biglang may susulpot na Senator Chis Escudero para magkaroon ng quorum na magiging 12 yung dating 11 minority block lang.
1: Pero hindi pa ibig sabihin niyan na officially ay Senate President na po si Senator Sherwin Gatchalian. Dahil under rules ata partner, yun ang sinasabi nila, kailangan at least 13 yung nandun present na boboto pabor sa kanya.
7: Tingnan ho natin kung saan naabot yan. May mga abogadong nagsasabi na kung talagang gustong i-insist ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang legitimate na Senate President, eh kinakailangan niyan dumulog sa Supreme Court.
1: Doon na mismo at yun ang maglalabas ng finality.
7: Dahil meron palang previous case, may president na halos ganyan din kapareho ang kaso noong mga senador dati na kokonti ang bilang pero pinabura ng Supreme Court dahil in-acknowledge ng Malacanang yung naging galawan sa Senado nung time na yon.
1: Which nangyari kahapon. Kinilala ng palasyo yung nangyari sa Senado pati yung panibagong leadership change under acting SP Gatchalian.
7: Tingnan ho natin kung ano magiging development sa araw po na ito. Magkakaroon nga ba ng pagdinigang subcommittee ng Blue Ribbon or sa Lunes na under the leadership of Senator Erwin Tulfo ng bagong Blue Ribbon Committee.
1: Kung magpunta man yung mga inimbitahang resource person mamaya at sabihin natin mag-preside pa rin yung subcommittee na Senator Marcoleta, meron pa rin bang bigat yun? Kikilalanin ba yung mga mapag-uusapan doon at Meron pa bang magiging direksyon yun kung meron na ang panibagong majority at bagong Blue Ribbon Committee Chairman?
7: Eh, kalak, ipinakansila na ng invitation. Paano pang pupunta?
1: Mm-hmm. At susunod naman kaya yung mga inimitahang resource person na yun.
7: Siguro yung mga resource person, litong-litong ngayon kung sino susundin. Oh, yung bang naon ng invitation ng Blue Ribbon Committee dati o yung kansilasyon na nagsasabing sa Lunes na lang itutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee?
1: Ang aabangan natin dyan ay kung matuloy sa pagpasok yung dating majority nila Cayetano at let's say nandun sa plenary ang mga bago members ng Blue Ribbon, ng dating Blue Ribbon Committee at walang sumipot doon sa mga resource person. Yan ang magandang story doon mamaya kung mangyayari yung ganong senaryo.
7: Eh bumati na nga lang tayo at mukhang magulo talaga dyan at mukhang hindi pa matatapos sa mga araw na ito. Ay, ilan ba meron tayo ngayon sa YouTube?
1: 21 million viewers ang nag-aabang po ngayong araw dito po sa DZMM. Good morning, masalamat po.
7: Pati yung 21 million na yun eh, siguro ilitong-lito na rin. Oo. Ano ba talaga kuya?
1: Iba pa rin ang iba't ibang oras din yan sa anumang pampanig po ng mundo ha? Pero huwag kayong mali dito sa kung ano man ang mangyayari mamaya sa Senado. Abangan po natin.
7: Ay, si Father Tony Hirente laging nakikinig at nanonood po sa atin. Father Tony, magandang morning at pinababati po niya ang mga taga BJMP ha, sa National Headquarters. Lagi rin palang nanonood at nakikinig sa atin sina Senior Superintendent Neva Renchi Salye ng BJMP National Headquarters at ang kanyang hubby na si Senior Superintendent Jerome Salye, ang Deputy Director naman ng Philippine Public Safety Academy.
1: Magandang umaga po, mga sir. Binabati rin natin ang mga suki natin na si Jonathan Dimaano ng Ortigas at si Demi Melissa Malabana na nagbabakasyon sa Coron, Palawan. Deserve. At good morning din po kay na Professor Gabby Lopez at kay Ma'am Elsie Bullion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California.
7: Bangon sa mga may pasok ho dyan.
1: At habang kayo po'y bumabangon, pakinggan muna natin ang ating kakaibalita ngayong Huwebes.
8: Kakaibalita! Kakaibang balita!
1: Naging emosyonal ang isang pamilya nang mahanap ang alagang aspin o asong Pinoy na dalawang araw na wala. Mayo a 8, pakakainin sana ng fur mom na si Mitch Pabingwit ang fur baby na si Coco. Pero wala sa bahay. Makalipas ang dalawang araw, nakatanggap ang pamilya ng impormasyong may nakitang puting aso sa kalapit na ilog. Pinuntahan ng pamilya ang ilog at tinawag si Coco hanggang sa may nakitang asong lumalangoy papunta sa kanilang direksyon. Swimming lang ata yung aso, baka nainitan.
7: Mainit kasi, mainit eh.
1: Oh, kung yung iba nga naiinitan yung aso pa kaya, hindi.
7: Ay, magpalipad din siya ng
1: ng amo?
7: Hindi, magpalipad siya ng lugar para hindi naiinitan.
1: Ah, okay. Tuwang-tuwa ang pamilya na makita ulit si Coco. Pero nagulat na marunong lumangoy ang alaga, lalo't hindi naman ito mahilig maligo.
7: Ay, marunong naman lumangoy yung mga aso. Hindi lang ho nakagawian na nasa tubig sila. Hindi naman sila sa tubig nakatira.
1: Pag pinapaliguan kasi yung as-islag, parang papaligo ka lang ng bata. Hindi naman parang pool
7: kaya
1: type.
7: Kaya nga diba at merong tinatawag na langoy aso.
1: Ah, oo.
7: Dahil marunong lumangoy.
1: Oo, yung nakaangat ang ulo sa tubig.
7: Lang.
1: Hoy, good morning po sa mga fur moms, sa mga fur parents, at sa mga fur babies natin na nagsiswimming.
7: Kung yung aso ang nawawala, hinahanap eh, yung tao pang nagtatago.
1: Ay, oo naman. Isa kapag ang aso nawawala, buong barangay pa minsan na naghahanap.
7: Ito, buong law enforcement agency ang naghahanap.
1: Buong bansa ang naghahanap.
7: Hindi lang makita.
1: Mayroon na bang reward money? Parang wala pa. Hindi pa umaabot sa ganun. Baka pag meron ng reward money, baka mas lalo
7: siguro yung aggressive ang tao. Hindi na kailangan umaabot sa ganun. Tatunang unay, meron namang law enforcement agency na naghahanap sa kanila. Yun ang challenge sa kanila na hanapin yung ipinahahanap

0: balita ngayong Huwebes.
1: Kakaibalita.
2: Kakaibang balita.
1: Pilipinas, pasada balita na.
0: 5:39 po ang ating oras sa ating pong pagbabalik. Pag-usapan nga po natin yung update lang po sa mga binabantayan nating power grid. Kasi nga po nito mga nakalipas na araw, kahit umuulan-ulan na partner, naglalabas pa rin ng yellow at red alert ng NGCP.
3: Although dito po sa atin sa Metro Manila ay mukhang mas maganda at stable naman ang supply ng kuryente. Pero sa Visayas region, ang Visayas grid po ay naisa ilalim sa yellow alert kahapon. So, kumusta bang ating mga kababayan dyan sa Visayas region na sinusuplayan ng kuryente mula sa Visayas grid?
0: At hanggang kailan po ba papasanin ng mga customer, ng mga kapamilya natin dyan yung kalbaryong yan? Eh, papalapit naman na po yung panahon ng tag-ulan. Hanggang sa panahon po ba na yun ay stretched pa din yung ganyang problema? Kailan maaayos yung problema sa mga planta? Atin po nga alamin yan mamaya sa ating pagbabalik. Kasama ko ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP.
3: Ang PM pala ng Batangas ay nanonood sa atin.
0: Aba,
3: ha?
0: Aba, Ate Shea.
3: Paano Ate Shea? Ikaw ba'y papasok ngayon o work from home?
0: Malaman natin kay Ate Shea. Good morning, Ate Shea.
3: Good morning, Ate
0: Shea.
3: Magandang morning. At saka si paring Zaldi Nagit pala, nagpapabati rin ng happy 80th birthday daw kay Attorney Martha Farolan. Pagbati mula kay Tita Joy and Jean Season ng Mandaluyong City. Happy birthday sa mga nagbe-birthday
0: happy
3: today.
0: Happy birthday po at belated happy birthday din kay kay Professor Arjan Aguirre na isa sa mga suki nating guest dito palagi kasi sabi niya nanonood siya palagi sa atin. Good morning, Prof, at happy birthday.
3: Ray Reyes, magandang morning din. Nag-attendance check sa Pasada Balita. Good morning, Ray Reyes.
0: Good morning din kay Sir TJ David sa Queens, New York at si Kabalenzo Simogasmi.
3: Kabalene.
0: Ang oras natin.
3: Oras po natin. 5:41 na pala.
0: Babalik po kami.
1: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Mga nasa cable, yung mga nasa abroad din, maganda umaga.
1: At makinig po yung mga kapamilya natin sa Visayas dahil po kasama na natin ang tagapagsalita ng NGCP, National Good Corporation of the Philippines, para po mahinga natin ng paliwanag at kuno ba ang magiging sitwasyon moving forward sa Visayas grid dahil nga po sa naitalang yellow alert kahapon pati po ng mga nakalipas na araw. Ano? Kasama na po natin si Attorney Cynthia Mutia Alabanza, ang spokesperson po ng NGCP. Attorney, good morning po. Welcome po sa Pasada Balita, Christian at Johnson.
0: Good morning, Attorney.
2: Good morning, Christian. Good morning, Johnson.
1: Apo, Attorney, kamusta na po yung 10 planta na na-report pong may force outage kahapon at 9 na tumakbo under derated capacity?
2: Well, ang 4 sa malalaking planta, no, 4 doon sa 10 na binanggit mo, wala pa rin sa transmission facilities natin, hindi pa siya nakakabalik. Kaya ang projection for today, yellow alert pa rin. So, yun nga, no, mula May 12, no, nag-umpisa yung yellow alert, patuloy yan hanggang today at hindi natin makikitang, sana bumaba yung demand, no. Pero hanggang ngayon, yellow alert ang magiging projection natin hanggang makabalik yung mga malalaking planta.
0: Attorney, pagka ba sinabing yellow alert, ano ibig sabihin nun? Ano ba magiging epekto sa mga consumer?
2: Ang yellow alert, ibig sabihin, vulnerable na yung grid. Ibig sabihin yan, kaya vulnerable dahil pag may isa pang plantang malaki na mawala sa sistema, maaaring magkaroon ng power interruption.
0: Opo.
2: So yun yung ibig sabihin ng yellow alert. So kumbaga warning na yan na anytime pag merong plantang bumigay pa ulit, magkakaroon na tayo ng tinatawag na red alert o yung posibleng magkaroon ng power interruption.
0: Opo. Magkakaroon lamang ng power interruption kapag nag-red alert na ang grid.
2: Tama po yun.
0: Opo. Yun hubang mga planta na nagsusupply ng kuryente, scheduled ang kanilang maintenance o talagang may mga pumapalyang planta ngayon?
2: Actually, yung 10 binanggit mo, ang tinatawag nila doon ay forced outage o yung hindi inaasahang pagpalya. Kasi hindi ito yung naka-scheduled maintenance. Pag nag-scheduled maintenance po kasi tayo, pag nakikipag-usap ang NGCP sa mga planta at nakikipag-ayos tayo ng schedule, tinitingnan natin yung panahon na hindi sila sabay-sabay, hindi magkukumpulan para hindi naman magkaroon ng alert status ang sistema. Pero yun na nga, pag sumabay yung hindi inaasahan, no, bigla ang pagdirik ng planta, saka nagkakaroon ng red at yellow alert.
1: Opo. Mayroon po bang paliwanag yung mga planta sa atin kung bakit po nauwi sa force outage yung kanilang operasyon? Is it because of the high demand or yung sa panahon po ba?
2: Well, ang NGCP kasi, no, tagahatid lang kami ng kuryente, so wala kaming kinalaman sa pagpapatakbo ng mga planta. So hindi namin masasabi ng may kalinawan kung ano yung man nagiging dahilan kung bakit sila naka-forced outage. Mas mainam na ang Department of Energy ang sumagot niyan. Pero yun na nga, ang parati natin sinasabi, mas maganda talaga kung may sapat na pasobrang kuryente na maski magkaroon ng biglaang pagpalya ng ibang power plants, hindi maantala yung supply ng kuryente. At sinabi na naman yan ng Department of Energy, bagamat sila'y nagtatrabaho para magkaroon ng karagdagang power supply, lalo na yung sa solar at sa wind,
1: okay.
2: Sinabi nila kamakailan na mas maganda talaga na magkaroon ng tinatawag na base load o yung planta na kapag na hindi umaasa sa pabugso-bugsong panggatong like tulad ng araw tsaka hangin.
1: Opo.
2: So yung base load ang kanila ngayon tinitingnan.
1: Opo. Halimbawa po itong 4 dito sa 10 nag-force outage kahapon na binanggit po ninyo na mukhang hindi pa rin sila makakabalik ngayong araw at baka mag-yellow alert pa rin po, no? Meron po ba silang na-communicate sa NGCP kung kaya nilang makommit na within today maayos po yung mga planta nila? May ganun po ba silang sinasabi din?
2: Hindi po by today. Ang datos po namin, of course, to, no, lahat ng member ng sektor ng enerhiya nang nagdadasal na mas maaga silang makabalik, pero yung datos na nandito sa akin, ang nakatala, babalik, dalawa babalik Agosto pa, yung isa makakabalik ng Hulyo, at yung isa anytime June. Pero walang estimated exact date dun sa detalye dito sa akin. Wala.
0: So, attorney, ang meron lamang po na kumbaga ay tendency na makapag-declare ng yellow alert at wag namang umabot sa red alert declaration ay ang Visayas Grid. How about yung iba? Tayo po dito sa Metro Manila, mukhang malabo naman bang magkaroon ng yellow alert or red alert na status?
2: Right now, parang hindi, no? Kasi tinitingnan po yung forecast for today, June 4. Nakasulat dito, mababa kasi ang demand, malamig, nag-uumpisa ng umulan. So ang demand na nakikita natin, 11,575. Pero yung papasok na kuryente sa sistema, hanggang 15,299. So meron tayong pasobrang higit na 4,000 megawatts, no? Pero again, parating ang caveat ko, pwera na lang kung magkaroon ng sabay-sabay na bigla ang pagtilik ng planta. Nakakita na tayo sa nakaraang mga taon na minsanan pag ang mga planta, pag sabay-sabay talagang bigla ang tumitirik, umaabot hanggang 4,000 megawatts higit yung nawawala sa sistema. So although mukhang malaki yung pasobra ngayon for today, hindi na natin masabi with absolute certainty. Pero tama ka, no? Mukha namang malabo. Mukhang hindi mangyayari.
0: Sabagay,
2: kasi mababa ang demand.
0: Opo, wala naman din control ang NGCP kung halimbawang talagang magkasunod-sunod at magkasabay-sabay ng pagpalya ang operasyon ng mga planta ng kuryente.
2: Wala talaga. Mas minsan, tinatanong kami ng marami, kayo, di ba, ang naghahanap ng reserba? Dapat kayo ang may toka na magkaroon ng reserba. Pag nagkaroon na kasi ng red alert, yung reserbang inaangkat ng NGCP, yung binibili namin, tumatakbo na yan. Ibig sabihin, pati yung reserba, nakalarga na bago kami maglayag ng red alert.
3: Opo.
2: Kaya pag nag-red alert, ibig sabihin lahat na, simot na yung kuryenteng nasa sistema at naka-dispatch na yan. Ginagamit na natin pero kulang talaga.
1: Opo. By experience, ma'am, yung binanggit po ninyo na nito mga nakalipas sa taon, may ibang karanasan tayo na sabay-sabay nagkakasabay-sabay ng pag-shutdown ang mga planta. Ano ba ang commonly na dahilan ng mga yun before?
2: Hindi ko masabi kung ano yung common nilang dahilan, no? Kasi iba-ibang mga planta ang nag-rotate taon-taon. Pero tama ka, mula nung siguro pre-pandemic pa o lumala nung pandemic, nakikita natin na taon-taon nagkakaroon talaga ng alert status dala ng biglaang pagtirik ng mga power plants. So around 97% of the alerts, the 200 plus alerts na nangyari in the last 10 years, dala yan ng mga planta na bigla ang tumitirik. So makikita talaga natin na dapat siguro pag-aralang mabuti kung ano yung mga dahilan, kung yan ba dala ng edad ng planta, at mas mainam talang mas marami pang pasobrang kuryente, maraming excess capacity na base load, no? Kasi ang mapasok ngayong marami, tinatawag nating variable renewable energy.
3: Opo.
2: Yan po yung solar at yung wind. Na bagamat maganda dahil yan ay environmentally friendly, ang magiging problema ho natin dito sa pagbiglang mawala ng araw o biglang mawala ng hangin, wala rin tayong kuryente. At nakita natin, kita nyo, ang forecast for today, ang yellow alert is 4 p.m. to 9 p.m. Plus yung kasagsagan ng red alert sa Luzon nung Mayo 13 ata, 13, 14, 15, I think. Nag-uumpisa yan mga bandang alas 3, alas 4 hanggang alas 12 ng hating gabi. Minsan alas 12 pasado o alauna ng madaling araw. Yan kasi wala ng solar, wala ng araw. So nakakatulong ang solar during the day, pero pagdating ng gabi o palubog ng araw, wala na siyang maiambag sa sistema. Kaya ang hinihikayat talaga ng NGCP matagal na, magkaroon tayo ng tinatawag ng natin na energy mix o yung iba't ibang klaseng teknolohiya o panggatong na ginagamit para hindi tayo sa nakasalalay sa isang klaseng pinanggagaling ng kuryente. Huwag puro solar, huwag puro coal, huwag puro hydro. Kasi pag hydro naman ho at mag-El Nino, bawas rin ho yung magiging gawa ng kuryente pag kulang ang tubig at inuuna ho ang pang-irrigation at tubig pang-inom. So marami ho tayong dapat i-consider from the planning perspective ho.
0: Opo. Attorney Mutya, tama ho bang sabihin na Mentrans nagkakaroon ng matagalang declaration ng yellow or ng red alert sa isang particular grid ay magre-resulta sa mas mataas na singil sa kuryente ng mga consumer?
2: Well, maaari yung magkaroon ng pagtaas ng presyo ng kuryente kasi pag ganyan ho, market, kasi meron ho tayong merkado at yung merkado ho, nagbibidding ho sila dyan sa presyuhan ng kuryente.
0: Western po ba ito, attorney?
2: Sa pagkonsyo supply, ano po yun?
0: Sa Western po ba itong binabanggit nyo?
2: Yes po, tama po yan. Pag konti po ang supply, maaari hong yung mas mahal na planta ay makalusot ho doon sa tinatawag nilang clearing. Pero mas maganda hong magpaliwanag dyan ng IMAP mismo na nagpapatakbo sa WESM kasi ho sila ho talaga yung kabisado yung sistema dyan. Pero meron ho talagang impact sa presyuhan pag nagkakaroon ng mga alert.
0: Opo. Sabi ho ng Energy Department, kinukumpirma ho nila na magkakaroon ng pagtataas sa June billing na mga consumer po ng Meralco dahil sa series ng red at yellow alert. Kung halimbawang magkaroon nga ng pagtataas sa June billing, ang NGCP ho ba'y merong kumbaga magiging share? Ano man ang magiging increase ng rate ng consumer?
2: Yung NGCP kasi, dalawa ang kinokolekta namin sa consumer. Isa, yung kumbaga toll. Kasi daanan ho kami, no? Taga-deliver kami ng kuryente. So yung toll ho, hindi ho tumataas yan sa isang taon. Ang tinatawag ko kasi sa NGCP, revenue cap. So ibig sabihin, yung collection niya, hindi ho pwedeng tumaas sa presyong dinetermine ng ERC. Kung sinabi ho ng ERC, let's say 58 billion for one year, no, sa buong Pilipinas, hindi ho tataas yan kahit anong mangyari. I-divide lang ho natin yan sa 12. Tapos, umaakit baba lang ho yan, depende ho sa konsumo ng tao. Pero yung collection ng NGCP para sa sarili niya, hindi ho tumataas doon sa itinatala o tinatakda ng ERC. Ngayon, meron rin ho kami pangalawang kinokolekta, yung tinatawag ho nilang ancillary services o yung binanggit ko kaninang reserba. Yan naman po, ibinibigay namin sa mga power plants din. Yan po yung posibleng magtaas. Mga higit sa kalahati, lampas kalahati ng isinisingil ng NGCP, napupunta ho dyan sa ancillary services. So a little under 50% po yung napupunta sa bulsa ng NGCP at yung karagdagan na 50 or so plus, yan ho yung maaring sumabay sa pagtaas ng singil ng kuryente dahil ho sa red alert. Pero yan ho naman, kagaya ho ng Meralco, tinatawag nating pass-through o collection lang ng NGCP pero agad-agad hong ibinibigay sa mga power plants. Kasi sila po yung nagbigay ng kuryente. Sila ho yung supplier ng kuryente.
0: Opo. Attorney, nitong nakalipas na mga araw, parang Tuesday yata na nagkaroon ng pagdinig po sa Kongreso, natanong ho ang NGCP doon sa power tripping ng Ilihan-Tayabas Transmission Line. Ang tanong ho ng isang kongresista ay pinutol ba o naputol? Ano hong resulta ng inyong investigation doon sa insidenteng yon?
2: Iyan ay in-refer na namin sa Philippine National Police. Kasi nga, no, mainam na tingnan natin mabuti kung ano ba talaga ang nangyari. Hanggang ngayon, ang recommendation nila ay additional investigation pa po.
0: Pero tama
2: so,
0: po.
2: Yes po, go ahead.
0: Tama po na yung pagkaputol ng linya na yon ay unusual kung sa inyong observation. Hindi siya basta-basta.
2: Kung titingnan mo, ako po ay abogado, hindi ho inhinyero.
0: Po.
2: Pero napansin din ho ng mga kongresista na pag sinipat niyo, pag tinignan niyo humaigi yung mga kable, parang masyadong malinis yung pagkaputol. Ngayon, syempre marami hong palaisipan. nabanggit rin ho sa Kongreso yan na napakataas ho ng tore. Kaya sino nga naman hong puputol? Live wire yan, paano mapuputol? Ang sinabi ko ho doon, natatandaan kong sagot at yun pa rin ho ang aking nasa isip ngayon, eh kaya nga ho natin inirefer sa PNP kasi marami hong mga facts na hindi ho, doesn't make sense kumbaga. Ng mga palaisipan na oo nga, bak mataas yan, live wire yan, pero ba't masyadong malinis? Kaya mas maganda mag-imbestiga yung may yung bihasa sa pag-investigate at hindi naman ho yan ang larangan ng NGCP. So magandang PNP ho ang magsiyasat dyan.
0: Pero yung supply ho ng kuryente na siniservisyuhan ng Ilihan Tayabas transmission line na yon, naibalik na ho ba sa normal?
2: Yung linya po, so May 13 po nawala yung linya, no? Wala pa hong yung Ilihan Tayabas na binanggit nyo,
0: apo,
2: na ibalik ho natin ng walang oras. So same day ho, na ibalik natin. Yung pangalawang linya ho, yung Ilihan Dasma, na ibalik natin sa 12 oras. Unfortunately, yung apektadong planta ho, 5 bago nakabalik, pero naibalik na ho ng gusto. Kaya wala na rin po tayong alert sa Luzon Grid mula May 16.
0: Attorney, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras. Hi daw, sabi ni Secretary Alvin El Chico.
2: Magandang umaga, Alvin.
0: Parang sinasabi lang niya, attorney, na overtime na naman kami.
1: Kaya tama na yan.
0: Attorney, salamat.
1: Salamat po, ma'am.
2: Yes, magandang umaga.
0: Thank you po. Si Attorney Cynthia Mutia Alabanza, ang spokesperson ng NGCP. Pagka ba ganung nagye-yellow alert, eh ano ba ibig sabihin? Manipis ang supply?
4: Ang reserba.
0: Oh, at automatic ba na pagka ganun, pati hanggang sa mag-red alert, ay tataas ang singil sa kuryente?
5: Kasi law of supply and demand lang naman yun.
0: Eh bakit pa ulit-ulit?
5: Eh kasi kulang ang supply.
1: Tsaka bakit parang taon-taong may ganun?
5: Sa Visayas lang naman. Sabi ba niyo Luzon?
0: Visayas. Mukhang sa ngayon na, mukhang malabo sa Luzon. Visayas grid ang Visayas. May problema.
5: Akala ko naman pag-uusapan yung sa Senado. Hayaan mo na yung kuryente. Tao magbabayad.
0: Ay, di ba pinatayan nga ng wifi?
1: Oo nga eh. Pati ng aircon.
5: Ang tanong, meron bang hearing ngayon?
1: Yan. Abangan natin.
0: Si Sherry Ann ngayon, nalilito kung papasok ba daw siya o hindi.
5: Sabi niya?
0: Hindi, kasi work from home, sabi nung
1: sabi
0: isa, di ba? Sabi naman nung isa, tuloy daw ang hearing ngayon.
5: May press ko na.
1: Ngayong umaga.
5: As early as 9 or 8.
1: Kaya pupunta na agad si Robert doon.
5: Pero may press call.
0: Ay, may magla-live din sa Facebook.
1: Ano ba yung press call? Live sa Facebook o sa session nila? Ah, okay.
5: Kaya nalilito din. Nakakalito.
0: So anong tawag talaga? Former Senate President ba o Senate President pa rin?
5: Asang panig ka ba?
0: Depende nga naman ano.
1: Sa pula sa puti.
0: Hindi kasi kung sinasabi nila na wala na yung dating Senate President na si Alan Cayetano, eh bakit pro tempore pa rin?
1: At bakit acting pa din?
5: Eh yun nga nakakalito, dahil naglabas sila ng panibagong statement.
1: Oo. Oh.
5: 'Di ba? Kaya nalito din ako sa patrol kahapon eh. Mm. Kasi narinig ko si Senator Erwin Tulfo.
0: Oh, pero ang tanong, naririnig ka ba?
5: Naririnig ba ako?
1: Wala daw, wala.
0: Tigilan na natin.
1: Sige na. Andito na yung kumpare ko, tatagay na kami.
0: Ano?
1: Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po ulit si Christian Yusores.
0: At ako po si Johnson Manabat, pero wala maglilipat ng channel, walang bibitiw ang bumitiw. Nako, hindi kayo magiging updated sa magiging panyanyari mamaya.
1: Lagot. Kumapit po, kapit.
0: Gising Pilipinas, susunod na with Secretary Alvin El Chico. Bukas ulit.
1: Bye!
6: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada balita.

0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
1: Kami po yon, kami po si Christian Yosores.
2: Po si Johnson Manabat, magandang morning ho sa mga nakatutok sa atin sa YouTube at pati na rin sa mga

0: Gising Pilipinas!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
4: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
0: Gising!
1: Gising Pilipinas!
5: Halika na! Iwan nyo na yung Netflix na yan. Netflix po tayo. Arriba. Mr. Gising reporting in the morning. Narito na mga maiinit na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado nang biglang dumalo sa sesyon si Senator Francis Escudero. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Tito Soto na bakantihin ang lahat ng posisyon sa Senado. Dahil dito, pinalitan ni Gatchalian sa pwesto si Senador Loren Legarda at ibinalik bilang Majority Leader si Juan Miguel Zubiri. Idiniklara rin si Gatchalian bilang Acting Senate President alinsunod sa rules ng Senado. Sa pahayag nilinaw ni Escudero na wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado, pero iginiit na hindi katanggap-tanggap ang nangyayaring bangayan sa politika na nakaapekto sa kanilang trabaho. Nanindigan ng bagong mayorya na hindi na Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at iginiit na dating hatol ng Korte Suprema na itinuturing na quorum ang 12 dahil 22 lang ang nasa jurisdiksyon ng Senado. Nilinaw din ng bagong mayorya na hindi pa nahahalal na Senate President si Gatchalian dahil kailangan ng 13 boto, pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat nang magpatuloy ang trabaho ng Senado. So wala palang nahalal na Senate President, pero ang 12 na majority ng 22 kayang ideklara lahat ng posisyon na bakante. Parang ganun po ang gusto nilang palabasin. Nangyari ang rigo doon matapos ang dalawang araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Senador Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Nanindigan din ang bagong mayorya na walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon ni Escudero. Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na illegal. Illegal daw po ang rigodon at nanindigang siya pa rin ang Senate President. Nagbabala rin si Cayetano na posibleng maantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ng bagong mayorya ang patakaran sa paglilitis para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Nanindigan din si Legarda na invalid ang nangyaring balasahan ng Senado dahil bigong makakuha ng 13 boto. Nag-adjourn po ang Senado matapos lang halos 15 minutong sesyon kahapon at nakatakdang bumalik sa July 27. 7 minuto makalipas ay 6 ng umaga, gising na bango na, kinilala ng Malacanang ang bagong liderato ng Senado. Ito'y matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alinsunod sa batas ang nangyaring balasahan sa Senado. Pero buwalta ni Senate President Alan Peter Cayetano, o paano ngayon yung term natin, Camille? Paano sa newscast? Ano bang dapat? Senate President Alan Peter Cayetano o dating Senate President Alan Peter Cayetano? Mag-decide kayo, manindigan kayo, ha? Ano bang tama? Doon tayo sa mayorya o doon muna tayo sa dati? Kasi siyempre magmamatter yun. Sabi, ba't mo sinabing dating Senate President ako? O, para sa akin, ako pa rin ang Senate President. Ano po, kaya nakalilito din po. Hindi pwede hindi umano dyan. Sinabi po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Clasto na alinsunod po sa batas ang nangyaring balasahan sa Senado, pero ang belta nga po ni Senador Alan Peter Cayetano. Yan na lang. Ginawa lang niya o ginagawa ng ilang senador ang lahat para baluktutin ang batas. Nauna nang hinikayat ni Pangulong Marcos ang Senado na bumalik sa trabaho matapos ang dalawang araw na walang sesyon. Ayon sa Pangulo na dating senador, nakasaad sa rules na kailangan ng magandang rason at magbigay ng abiso ang Senado sa Kamara 3 araw bago ang kanselasyon ng sesyon. Magdaragdag naman ang Philippine National Police ng mga pulis sa Senado at kalapit na government facility sa gitna ng tensyon sa pagitan ng majority at minority block ng Senado. Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project sa Lunes. Kasunod po ito ng pahayag ni bagong committee chairman Erwin Tulfo na hindi tuloy ang pagdinig ngayong araw. Inatasan na mga tauhan ng Senado na kanselahin ang imbitasyon sa pagdinig sa ilalim ni dating chairperson Pia Cayetano. Kabilang sa unang inimbitahan, sina dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang 18 nagpakilalang dating Marines na sinasabing nagpadala ng maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Pag-uusapan pa kung sino ang iimbitahan sa pagdinig ni Tulfo kung saan lahat ng senador ang planong isama bilang miyembro ng komite. Nanindigan si Tulfo na hindi maaaring ipilit ang pagdinig ngayong araw matapos ang nangyaring rigodon sa Senado. Itinanggi rin ang senador na may pinagtatakpan ng bagong mayorya at iginiit na may paglawag ang unang ipinatawag na pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon. Daw na lang kinwestiyon ng ilang senador ang legalidad ng subcommittee na pamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Sa kabila ng rigodon, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayun na naman kami. Iginiit po ni Senator Alan Peter Cayetano na tuloy ang pagdinig ngayong araw. Iniutos ni Cayetano na panatilihing bukas ang Senado para sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Para sa hiwalay na abiso, nagdeklara si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ng work from home arrangement ngayong araw para magbigay daan sa pagsasaayos ng mga komite. Samantala, inihalal po na ang bagong chairperson ng ilang komite matapos ang rigodon sa Senado. Bukod sa Blue Ribbon Committee, hawak na rin ni Erwin Tulfo ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ibinalik naman kay Bamakino ang Basic Education Committee, habang si Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture. Napunta kay Risa Ontiveros ang Health Committee, habang kay Rafi Tulfo naman ang Committee on Public Services. Si Lito Lapid naman ang magsisilbing chairman ng Committee on Games and Amusement at Finance Committee kay J.V. Ejercito, habang Public Order at Accounts Committee kay Panfilo Lacson. Hawak naman ni Francis Escudero ang Housing Committee, habang Foreign Relations at Rules Committee naman kay Juan Miguel Zubiri. Sinampaan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ng ilang senador kaugnay ng pagtakas ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Dawid sa reklamo sina Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Sergeant at Arms Mawa Plaska. Nagugat ng reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated efforts ng mga inirereklamo para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Para kay Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, mahalagang panagutin ang mga senador na sangkot sa pagtakas ni De La Rosa na pinangalan ang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umalis ng Senado si De La Rosa sakay ng sasakyan ni Padilla matapos ang pamaril noong Mayo at 13. Sa oras na alas 6:12, hiniling ni Senador Jinggoy Estrada na may lipat sa PNP Custodial Center mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Bukod dito, hiniling din ang company Estrada sa Sandigan Bayan na makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Inasa ang tatalakayin ang mga motion kasabay ng arraignment sa kasong plunder at graft ngayong araw. Inilipat naman sa pribadong ospital ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan mula sa PNP General Hospital. Binabantayan sa ospital si Bunoan na makaranas ng pagkahilo at pagtaas ng blood pressure mula ng sumuko noong Lunes. Humarap pa sa Sandigan Bayan ang dating opisyal pero lumabas sa laboratory test na tumaas ang kanyang heart enzyme. Dahil dito inirefer si Bunoan sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital. Alas 6:13, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinalabas na precautionary hold departure order matapos madawit sa investigasyon sa flood control projects. Sa desisyon ng anti-graft court, ibinasura ang hiling na makabiyahe si Romualdez dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing nabigo ang kongresistang patunayang kailangan niyang magpa-check up sa ibang bansa matapos mabigong magsumite ng medical records o kumpirmadong schedule para sa konsultasyon sa physician sa Singapore. Nauna na itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa 56 billion pesos na kickback scheme sa manumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga imbis o ebidensya sa investigasyon. Alam po ba ninyong pinarusahan din ng kamera si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay kaugnay ng sexist remark sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte? Sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso, sinabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imahinasyon lang ang pagbabanta ni VP Sara sa ilang opisyal tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari na makaramdam ng init na makita si Ann Curtis sa botong 263-8 at 7 abstention na patunayan ng House Committee on Ethics and Privileges na nagkasala si Suntay sa hindi wastong pag-uugali bilang kongresista. Dahil dito ay natasan si Suntay ng voluntaryong community service at pagsasailalim sa gender sensitivity seminar. Iniutos din ang pagpapalabas ng public apology sa aktres at lahat ng kababaihan na babasahin ni Suntay sa harap ng telebisyon o broadcast media. So ano lang, parang walang ano, walang suspension, walang ganun, o di kagaya nung kay Barsaga na expulsion. Parang ano lang ito, minor lang yung kanyang parusa. Lusot na po sa kamarang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas sa botong 267-20 at 7 abstention. Inaprubahan ang panukalang layong pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng mga opisyal hanggang sa second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Sakaling maisabatas, obligado ang mga kandidatong magsumite ng sworn statement sa COMELEC para patunayang hindi magre-resulta sa political dynasty ang pagtakbo sa halalan. Mayakda ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Nauna nang isinama ang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC pero hindi sinertipikahang urgent ng Pangulo. Standby, Radyo Patrol. Bati muna natin ay isang magandang umaga, mga suki, kagaya ni Grace San Mateo at ni Dr. Angelo Librojo. Ganon din si Paulo Baldin ng Virac Catanduanes. Ang sabi ni Dr. Librojo, sabi ni SP, unconstitutional daw yung ginawa nila. Mas constitutional bang ipadlock na lang yung Senado? Kanya-kanya opinion, di ba? Pero unahin natin yung pagpapatrol muna ni Trish Salindo. Go, Trish!
2: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa lungsod ng Maynila, ngayong Webes ng umaga, banayad pa ang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound ng Espanya Boulevard. Pagdating ng Lacson Avenue, may kaunting pagbagal sa bunga ng kanto ng Earnso dahil sa mga taxing nagsasakay na pasahero malapit sa bus station. Luluwag ng muli habang paakyat ng nagtahan o Mabili Bridge saka lamang magkakaroon ng build-up sa stoplight pagbaba ng tulay rutang Quirino Avenue. Northbound naman ng Mabini Bridge, ito yung pabalik ng Recto, Alvin. May linya ng kalsada sa gilid, pag-akyat at pababa ng tulay na hinarangan ng barrier dahil sa ginagawang pagpapalit ng mga tubo sa lugar. Wala nagtahan, mabilis ang usad at wala pang masyadong sakyang bumibiyahe sa Legarda. Partikular yung kalagpas ng Arellano University, bandang Recto Menjola hanggang sa makaabot sa Rizal Avenue. Tuloy-tuloy lang ang biyahe sa Recto Divisoria habang pansamantalang saradong kabilang kalsada malapit sa kali ng Ilaya para mahangkot ang dobundok na basura at flushing operation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
5: Makulimlim din ba dyan sa Maynila, Tris?
2: Tama o, Alvin, makulimlim at medyo maula. Pero kumpara kahapon kasi na ganitong oras, may nararanasan tayong pag-ambon ngayon, ay mas maayos naman na yung panahon. Yun nga lang, ay medyo maulap pa. So, possibly, baka maya-maya lamang ay pwedeng magbadya yung ulan.
5: Very good. Thank you. Maraming salamat, Trish Salinda. Sunod natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
3: Alvin, kung noong nakaraang linggo, pahirapan sumunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas sa mga rice retailers sa Agora Market sa San Juan, ngayon, napilitan na silang tumalima. Kwento nila na balitaan kasi nilang nagbabana ang Department of Agriculture ng mga notice of violation sa ilang mga palengke. Narinig nilang malaki ang penalty at may banta pa ng pagkakakulong kung hindi sila tatalima rito. Kaya para hindi na masampulan, nagbabana lamang sila ng presyo kahit masakit sa bulsa. Narito ang ating mga nakapanayam.
4: Puhunan namin sa mga imported price, 1,125, bebenta ng 50. pagpa-plastic kami, pagkain namin, pumunta sa pintahan. Kaya ang tubo namin sobrang liit. Kaya nga lang, obligado kami sumunod dahil hindi namin kaya yung penalty.
6: Mag-adjust na kami ng presyo namin ng bigas. Pag hindi, mahuhuli kami ng kulis or mga DA. Kung hindi namin naman yung babaan, huliin kami, mawala yung pisto namin.
3: Yan nga ang mga tinig nila Amang at Jen, mga rice retailer sa Agora Market sa San Juan. Alvin, noong huling pag-iikot ng Radyo Patrol sa Naturang Palengke, ilang araw matapos ipataw yung price cap, nagbebenta pa ang ilang mga rice retailer ng 5% broken na imported rice sa halagang 53 hanggang 55 pesos. Pero ngayon, 50 pesos na ang presyo ng mga ito, nang atin silang balikan. Ayon sa Department of Agriculture, nakapagbaba na sila ng nasa 36 na notice of violation sa mga sumusuway sa price cap, 8 rito ang sa Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. TZMM.
5: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Aba, nakita ko na si Attorney Mel. Attorney Mel, wait lang ha. Ipasok ko lang si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, magandang umaga si Manong Rod.
7: Good morning, Alvin. Higit sa 2.1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Bataan Police sa isang dragnet operation sa bayan ng Limay kagabi. Higit sa 310 gramo ng droga ang nakuha ng pulisya sa isang high-value individual drug trader ayon kay Bataan Provincial Director Colonel Martes Salvadora sa inilatag na bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Bataan Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd Provincial Mobile Force at Limay Police sa Barangay Alangan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug of 2002, ang isasampang kaso laban sa high-value drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
5: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
5: Ipasok na natin kagad. Napaka-happy ko dahil meron tayong eksperto agad-agad sa oras na 6:21, si Attorney Melancio Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Para hindi po tayo malito, kasi pilong talilong yung ordinaryong mamayan na wala naman pong background sa batas o sa law. O kaya tutulungan tayo ni Attorney Mel. Attorney Mel, maganda umaga po sa inyo.
8: Good morning!
9: Hanggang sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay po kayong lahat and good morning.
5: Mas mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon kasi ganitong oras marami pa pong naghihilik. Pero gising na si Attorney Mel. Attorney Mel, ano ba, tama, may basihan ba sa batas ang ginawa kahapon ng grupo ng dating minorya na ngayon ay naging mayorya na po?
9: Opo, mayroon pong basihan sa batas ito. Sapagkat sa ating konstitusyon, ang nakalagay pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President dapat bumoto ang all members of the Senate. Ibig sabihin yung 24. Kaya ang quorum doon is 13.
5: Opo.
9: Kaya lang dun sa iba pang mga bagay na bobotohin mo yung mga lower officers, pwede lang majority of the quorum. Majority of the quorum. Maliban na lang doon sa mga ilang mga espesifikong sinasabi ng batas na two-thirds, like yung impeachment, like yung pag-approve ng tratado, like yung pagka-counter veto sa veto ng presidente. So malinaw naman talaga, basta't paghahalal ka ng isang Senate President, all the members must participate. So ang quorum doon, 13. Kung lower officers, quorum lang at majority ng quorum, pwede na. Maliban na lang doon sa mga specificong two-thirds. So ano nangyari kahapon? Ang nangyari kahapon, una, dineklara na ang lahat ng posisyon ay bakante. So therefore, ang kailangan lang dyan, majority of the quorum. So ang nangyari, 11 sila. Sabi na meron tayong desisyon, ang tawag doon, Avellino versus Cuenco. Ang sabi ng decision doon, ano ba ibig sabihin ng quorum sa Senado sa mga botohan lower than the Senate President? Ano ang quorum? Ang base ba yung 24? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Sa botohan lower, sa Senate President, ang basehan ng mga body count ay yung functional and available presence ng mga senador. So halimbawa, doon sa Cuenco Avelino versus Cuenco, 24.
5: Opo.
9: Natira sa loob ng Senado, 12. So nagkaroon ng issue, pero dalawa, doon sa 24, isa na sa ospital, isa na sa abroad.
5: Opo.
9: So ang sabi ng Korte Suprema, so ang bilang dyan, hindi 24,
5: 22.
9: Opo, 22.
5: Opo.
9: So therefore, ang ano dyan, kalahati ng 22 is 11. So quorum ang 12. So iyan, iyang patakaran na yan, iyang decision ng Korte Supremang yan, iyan ang ina-apply since time pa nila Drilon at since time pa nila Salonga. So iyan ang nangyari kahapon. So ang nangyari kahapon, unang-una, 11 sila, biglang pumasok si Senator
5: Chis Escudero. Tama, naging 12.
9: Nagkaroon sila ng majority. So ang una nilang ginawa, dineklara lahat ng posisyon, including the Senate President, na bakante. So therefore, hindi sila nag-e-elect ng Senate President, nagde-deklara lang sila ng bakante. Therefore, ang kailangan lang doon, majority of the quorum.
5: So kung 12 okay. Sila... Oo, pero wala silang Senate President. Okay lang yun na walang Senate President sa ngayon.
9: Kaya Alvin, explain natin yan. So therefore, dineklara nila yung lahat ng posisyon na bakante, including the office of the Senate President.
5: Opo.
9: So, katapos nun, naghalal na sila ng officers na lower ang posisyon. So, kasama na dyan yung Senate President pro tempore. Ang ibig sabihin ng Senate President pro tempore, kumbaga sa bansang Pilipinas, siya ang Vice President.
5: Tama.
9: Ng Senate. So therefore, ang kailangan ng botong yan, since hindi naman bobotohin ng Senate President, majority of the quorum lang. Diba? So ano lang yan? 7. Pwede na. Diba? Kasi 12 ang quorum. So inelect nila lahat ng lower rank officers. So therefore, since bakante ang Senate President, at hindi sila makakapag-elect ng Senate President kasi ayon sa Constitution, kulang sila. Iyan lang ang kailangan ng buong 24, kahit na si Jinggoy ay nasa legal process na kulungan at kahit na nawala-wala si Bato, hindi natitinag yung 13 sa pag-elect ng Senate President. So ang in-elect lang nila hanggang Senate President pro tempore. Ngayon, since vacant na yung Senate President, so therefore, ang naging acting president, Senate President, ay yung Senate President pro tempore. Kumbaga si Mayor naging nawala, si Vice President at si Vice Mayor ang nag-assume.
5: Parang pansamantala siya.
9: Kaya tinawag siyang acting Senate President.
5: So therefore, Attorney Mel, hindi na po Senate President si Alan Peter Cayetano, in as far as you are concerned, dating Senate President na siya.
9: Yes, kasi nga, iyan rin ang kinlaro, di ba, ng ngayong majority, iyan ang nangyari kagabi. So, kaya lang, siyempre, si Senator Cayetano, ang pinipilit niya, kailangan pati yung ano, pati yung pagpipili ng mga acting, ng mga ganyan, 13. Dapat sundin natin yung constitutional 13 quorum na sinasabi ng Constitution. Pero ang problema, yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President. Wala namang naboto . 'Di ba? So
5: ang galing, walang... ang galing ng ano, ang galing pag hinimay mo, ang galing ng legal maneuver, parang na outmaneuver si Cayetano.
9: Oo. Ngayon, Alvin, ito ang kagandahan yan. Ito ang kagandahan yan. Ibig sabihin, ang sistema natin, ang constitutional system natin, at ang system ng procedure ng Senado is working. Gumagalaw. Kasi nakita natin, yung June 1, June 2, June 3, paralyzed ang Senado. Diba? Parang weaponize yung quorum requirement para hindi magkaroon ng pagpupulong. Diba? Yung hindi kami attend dyan. So wala tayong session. But anyway, be that as it may, ang ginamit nila Tito Sen, siguro veterano si Tito Sen, eh di let's work through the procedure.
5: Yeah, yeah.
9: Sundan na lang natin yung mga tinatakda ng konstitusyon at ng ating mga alituntunin. Ginawa naman nila. Oh. Di ba? Ginawa naman nila. Hindi tayo boboto ng Senate President kasi nakalagay sa Constitution dapat 13 ang base dyan kahit na sila Jinggoy at si Bato eh hindi natin mahagilap. Opo. Kaya lang yung mga lower rank pwede na ang majority of the quorum at sinabi ng Korte Suprema sa Abellino versus Cuenco na ini-implement na ng Senado since time pa nila Drilon, nila Salonga, eh ang quorum basta't ganyan, eh ang actual count, yung available and functional senators lang.
5: Opo. Attorney Mel, pag nakita mo yung nangyari nung 2015, nandun din yung magkapatid na Cayetano at si Legarda na nag-decide na may quorum sila kahit parang 11 ba sila or 12. Nandun din sila, yes. Kasali sila. Kaya hindi sila dapat nagtaka na nangyari to dahil nangyari na sa kanila dati nung 2015 ata, Attorney Mel.
9: Yes, oo. Ngayon, ang dami na mga nagre-research. Ang dami na pala mga pagkakataon na 12 lang ang dineklara ng quorum. Diba? Iyan sinasabi mo. At yung araw ni Drilon, si Drilon nga, yung Senate President, basta't nagkakaganyan, ine-explain niya pa kung opo. Bakit tayo pwede ng 12 bago opo, siya magpukpok ng gabel. Session convened. Diba? Parang ganyan. So, ibig sabihin, although messy ang nangyari, talagang nakaka-annoy, alam mo, minsan ma-disappoint ka, it just proves something. The system works. Diba? So, dapat talagang gumalaw ang gobyerno at mayroong mga pamamaraang regular na pwedeng gawin para gumalaw ang gobyerno. Kasi nga eh, yung quorum requirement na we-weaponize eh, hindi kami a-attend dyan, June 1, June 2, June 3, hindi kayo makapag-uumpisa. Diba? Parang ang nangyari, Alvin, parang sinasabotahe mo na yung session eh. Diba? Hindi ka mukha nung nangyari nung May 26, yung nag-walkout. Yung nag-walkout na yon eh nahandoon sila. Pumunta sila para magtrabaho. Diba? Ang minority lang kasi, alam mo, Alvin, alam naman natin, basta't nasa majority ka, power ka. Ikaw ang nagseset ng agenda. Ikaw ang nag-determine ng flow ng mga bills, resolution. Ikaw ang nagmamanage ng debate. Ikaw ang nagsusupervise, di ba, ng mga mangyayari sa loob ng session. Power ka. Kaya ang inaasahan lang kasi ng minority, sundan lang yung proseso, yung mga alituntunin para masabi nila ang kanilang mga hinaing para mailigay for record kasi more or less matatalo na sila. Pero ang nangyari nung May 26, ang damdamin nila parang nire-railroad, di ba? Tapos, kaya nag-walk out sila para may principled protest noon. Ang kaibahan niyan, so nangyari sa June 1, 2, and 3, wineponize yung quorum requirement. Hindi kami papasok, wala kayong session. Di ba? So, wala, hindi nag-umpisa. Patay na bago pa mag-umpisa nung June 1, 2, and 3. So, ang nangyari, na-paralyze ang gobyerno. So pagdating ng June 3, siguro yung mga, ako, nag-i-speculate lang ko, yung mga veterano, let's go through the process, gamitin natin mismo ang procedure ng Senate at ng Constitution at maglagay tayo ng acting Senate President.
5: Attorney Mel, maglalambing po ako ha, magbe-break lang ako, 2 minutes lang po kailangan ko ipasok yung commercial, may dalawa pa po akong tanong sa iyo, alam mo ba kung sino nanonood sa iyo at nagpaparegard, si Assistant Ombudsman Miko Clavano, sabi niya, pakigreet mo naman ako kay Dean Mel, professor ko yan, estudyante mo pala si Clavano, Attorney Mel?
9: Yes, ang tawag ko dyan, JJ.
5: Marunong ba ito? Magaling ba si Clavano nung estudyante pa lang o hindi masyado?
9: Magaling yan. Unang recitation yan sa akin, JJ, alam niyo na, pero magaling. Magaling
5: wow,
9: si Miko.
5: Very good, Miko.
9: Kaya Miko, tignan mo yung message mo. Iniimbita kita sa aking Spotify.
5: Yeah, may vlog pala to si Attorney Mel. Wait lang, 2 minutes lang po. Babalikan natin si Attorney Mel kasi may tanong pa ako sa kanya. Ha? 6:33. Okay, puso muna ng commercial. Magbabalik pa po kami. Wait.
0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Yeah!
1: Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Happy 40th anniversary sa DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
2: Pasensya ka na, Attorney Mel. Kailang maghanap buhay si Attorney Melencio Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Two more questions kasi may 5 minutes pa tayo na iwan. Attorney Mel, paano po yung mga manggagawa sa Senado? Nagalangan sila, sino pong susundin nila? Si Cayetano ba o yung bagong liderato?
3: Ito nagiging problema ngayon. Pero tatandaan natin, may majority na at may minority na. Mm. So ibig sabihin talaga kung igigiit ng kabila ang gusto nila o magkikreate sila ng tinatawag kong legal cloud of doubt, malilito lang ang mga ating mga manggagawa dyan sa Senado. Pero kung titingnan natin ang mga nangyari kahapon, ang majority na dapat ngayon ang masusunod. Pero siyempre, ang ating mga manggagawa, mag-aalanganin rin yan. Pero ang mas safety dyan, siyempre majority na susunod niyan kasi sila na nga ang nangangasiwa ng administrasyon at sila na may authority at may poder ngayon. Nagbago eh, nag-shift eh. Pero habang nagke-create ng legal cloud of doubt yung kabila, eh talagang nakakapag-umpisa ng gulo. Kaya dapat alisin na yan. Tanggalin na yung gulong yan. At kung gusto nilang manatili sa minority, wala namang problema yon. Kaya lang, tignan na lang nila yung kapakanan ng pangkalahatan ng institution ngayon. Diba? May naaapektuhan talaga.
2: Opo.
3: Pero kung akong tatanong, ang opinion ko, siyempre, papaling ka na doon sa panibagong liderato.
2: Opo. Now, yeah. when you analyze it, pag tiningnan mo yung bigger picture, Attorney Mel, pwede bang sabihin na ang naging susi ng lahat ng ito, para lumalabas ang naging hero, si Senador Chiz Escudero? Dahil kung hindi siya pumunta doon, edi hindi nangyari ito lahat.
3: Tama ka dyan, Alvin. Tama ka dyan. Kasi kung hindi lumipat si Chiz Escudero, paralyzed pa rin ang sesyon.

0: ano, the clincher. Talagang pumasok siya to get a quorum. Ang importante kasi to do business in the Senate, whether in the legislative meal or in the impeachment, dapat may quorum. Kasi kung walang quorum, a number less than the majority can ask for adjournment. At kung hindi pa rin na-attend, sabi ng Constitution, actually, pwedeng i-compel yung mga hindi uma-attend na pumunta sa Senado. In short, pwedeng pa-aresto at papuntahin sa Senado.
1: Opo.
0: Yun ang last recourse.
1: Opo. At pag tinignan mo yung from a legal standpoint, it appears na yung posisyon ni former Senate President Alan Peter Cayetano ay parang na-weaken. He can appeal, pero para status quo ngayon, eh go to court kung gusto mong questionin.
0: Tama ka, Alvin. Talagang weekend na talaga. Bakit weekend? Tatlong bagay. Tatlong bagay. Number one, basta na halimbawa, tinuloy nila yung sa ngayon, yung June 4, ngayon, halimbawa, tinuloy nila yung mga hearing-hearing ngayon.
1: Opo.
0: Eh saan nila isasubmit yan? Wala silang plenary floor. Kasi basta natapos ang committee meeting nyo, sinasubmit nyo sa isang plenary body, which actually now is the majority.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? At ang majority can say yes, can say no. So, inang una. Ang pangalawa, the strength of ng Avelino versus Cuenco, yung desisyon na yun na ang ini-implement since time nila Drilon. And number three, ang clincher. Yung executive department natin, nagdeklara. What happened was within the rule of law. At kanilang itinatanggap at nire-recognize ang bagong majority. So from the practical and the administrative point of view, ang magko-coordinate lang dyan, yung majority at saka ang Malacanang, ito na rin ang judiciary. Sila talaga, ultimately, kung igigiit nila at magkakaroon sila ng parallel Senate dyan, quote-unquote, eh magko-collapse yon in the ultimate trend kasi hindi sila i-coordinate, 'di ba? Ang daming nilang hindi na pwedeng gawin.
1: Opo.
0: Yeah.
1: Sabi ni Dr. Angelo Librojo, following Attorney Mel's explanation that it renders Cayetano becomes a lame duck SP, hindi po ang posisyon ni Attorney Mel, hindi na nga po siya Senate President sa ngayon. Tama ba, Attorney Mel?
0: Tama. And Alvin, even if let us just say, assuming na Senate President pa rin siya, tama, lame duck. Isa pa, isa siyang Senate President na ang hawak niya lang titulo. Wala na siyang power. Diba? Sapagkat meron ng ibang majority. Ang majority talaga ang nag-hold ng power sa Senado. Para alam mo naman sa ating demokrasya, numero will count. Diba? That is the harsh reality and the brutal reality of numbers in a democracy. Kahit na ayaw mo, susunod ka. So therefore, ang mangyayari, assuming na siya, he is a person with only a title but with no power.
1: Okay. Ngayon, may isa pa akong tanong. Last question, Attorney Mel. Sa reporter namin kahapon, eh, hindi ba kaya tayo nagmumuryot? Kaya tayo nagagalit na hindi kayo umaksyon dahil ang daming nakabitin na trabaho, di ba? Eh bakit bigla naman silang nag-adjourn? Hindi ba pwedeng pinagbigyan yung mga nakabitin na yon bago sila nag-adjourn? Para nagmamadali sila kahapon, Attorney Mel. Anong paliwanag doon? Eh paano nakabitin? Wala na. Sinidiyay na sila, di wala na yon. Yung kailangan nilang aprubahan, yung mga, naalala mo, may mga generals doon na kailangan i-confirm, may mga foreigner doon na kailangan i-ano yung citizenship. Maraming importanteng bagay na nandun. Ba't hindi nila inaksyonan?
0: Well, siguro, hindi ko rin talaga alam, no? Pero siguro gusto nila munang pahupa yung sitwasyon at gawing madali ang mga pangyayari para magkaroon ng status quo. Kaya nga ngayon, merong press conference si Senator Gatchalian. Baka tingnan natin kung anong sasabihin niya. Baka nga iyan ang sasabihin niya at para gumalaw ang Senado, Alvin.
1: One last pala. Sino magpipreside ngayon sa impeachment? Kung hindi na si Cayetano Senate President at merong Senate President pro tempore na acting Senate President, sino magpipreside sa impeachment?
0: Gandang tanong yan kasi bago sila nag-adjourn kanina, pinasa nila yung amendment sa impeachment procedure, no? Kasi ang nakalagay sa Constitution, kung ang ini-impeach presidente ang magpe-preside Chief Justice.
1: Tama.
0: Pero walang nakalagay sa Constitution na kung ang impeach mo ay lower rank, kamukha ng Vice President, walang nakalagay specifically kung sino. Kaya itong panibagong resolution na pinasa nila kahapon bago mag-sinadiye ay sinasabing bago mag-umpisa sa July, kung July

0: Mag-uumpisa, mag-e-elect muna sila ng among themselves kung sino ang magiging presiding officer.
1: Ah, so hindi automatic na si Gatchalian ang magiging presiding officer?
0: Dahil, oo, hindi na automatic. Dahil sa inintroduce nilang resolution kahapon. Ayan.
1: Ah, so uubra na among themselves, may lawyer din naman dun, si Pangilinan nandun. Sino pa ba ang lawyer dun sa mayorya ngayon, Attorney Mel?
0: Si Pangilinan,
1: Cheese Escudero, oh.
0: Cheese Escudero, Pangilinan. I think meron pang iba.
1: Hindi, wala na. Dala, kasi lima lang ata silang abogado. Nandun sa, yung kabila, yung abogado, nandun sa kabila. Si dalawang Cayetano at si Marcoleta. Lima lang silang abogado sa Senado, di ba?
0: Pangilinan na, si Kiko, Senator Kiko, piliin.
1: Opo. So kung abogado man yung pipiliin, although wala namang nakalagay na kailangan abogado Attorney Mel, di ba? Ang magpipreside sa impeachment.
0: Oo, sa panibagong darating na impeachment, makakapili muna sila kung sino magpipreside.
1: Sige. At least marami pa tayong abangan. Ano po, Attorney Mel, thank you sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo at sana hindi kayo magsawang magpaliwanag sa ordinaryong mamamayan ng mga bagay na medyo komplikado. Ano po? Attorney Mel, thank you po. Naputol. Ano nangyari?
0: Mabuhay kayo lahat. Mabuhay kayo lahat.
1: Thank you. Marami salamat kay Attorney Melencio Santa Maria, former dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Abangan nyo yung press conference ni Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Ayan, nalilito na, naninibago pa tayo, hindi ho ba? Kailangan natin mag-commercial kasi any moment papasok po sa Zoom naman si Senator Kiko Pangilinan. Kaya magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang kapanood na ang DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
2: Chico.
6: Gising Pilipinas.
3: Good morning.
1: Tama to si Cha Ansaga. Yung magandang umaga si Cha. Sabi niya, kumakain ka bang tuna chicharon? Ah, paano ba yung tuna chicharon? Yung balat ng tuna? Mukhang masarap ha, magdadala doon siya bukas. Thank you, Cha, maraming salamat. Magandang umaga din kay Alfred Estilan. At sino pa bang nandiyan na kailang batiin habang nantay natin si Senator Kiko Pangilinan? Si Mark Hernandez pala, ang sabi niya ay happy Huwebes. Oh, thank you. Si John ganun din, hindi po pwedeng talakayin yung promotion ng military at yung naturalization kasi hindi pa po constituted yung mga committees. The chairman pa lang ang elected. Ah, so it will take time. It will take time ba para maano yan? Ang mga abogado, hindi lima nga, hindi si Jinggo, hindi mga abogado yun. Hindi abogado, ang abogado si Cayetano, isang Cayetano, si Escudero, si Pangilinan, at si Marcoleta. O dagdagan nyo, sino? Tanggalin nyo si Estrada, hindi yan abogado. Lima lang, diba? Kasi I was thinking baka pito or walo, kasi dati halos lahat ng miyembro ng Senado, abogado eh. So tama ako, lima na lang silang naiwan. Although hindi naman sinasabi po na kailangan abogado ang presiding officer sa impeachment trial. Sabi ni Joyce C. Drueco, ang kalat-kalat sa Senate, dapat linisin na yan sa 2028. Oh, sabi ni Joyce yan, ha? Pati yung mga family at friends niya na asar sa mga pasaway na politiko. Maganda umaga din sa iyo, Ann Bustamante Calumarde. At si Ronald Soriano, masyadong maharot. Si Senator is... Ma'am Elsie Balion Florentine, magandang umaga po. Kailangan po na maraming popcorn. Mukhang mahaba-haba pa po ang Senate drama. Opo, hindi pa po tapos. Ano? Natalo nga daw po yung Netflix sa sobrang exciting ng pangyayari dyan sa Senado. Ay mamaya abangan po natin yung... Hindi na po kami nasagot ni... Ano? Sinasagot ni Senator Sherwin Gatzalian. Eh, maintindihan mo naman yung mama dahil busy. Siya yung acting Senate President at nahalal po siyang Senate President pro tempore. Pagbigyan muna natin, ano po? Si Ma'am Elsie Balion Florentine, ang saya-saya ng Senate only in the Philippines talaga, ay sinabi mo pa. Si Sara Concepcion, gising na rin. Ganon din si Elia Trinidad. Happy Thursday from Santa Ana, Maynila. At si Josh Kyle Edip. Oy, magandang umaga pala muna sa lahat po ng mga pensyonado. Aha! Meron kayong 10% increase sa inyong pensyon, ha? O, nakuha nyo na ba? Pag hindi nyo pa nakuha, baka yung inyong contingency date ay nandun pa sa pagkatapos ng A15. Kasi meron po yung ano, cut-off, eh. 1 to 15, tsaka 16 to 31. O ba talaga? Ay, 10% is 10%. Maliit kung sumaliit. Dahil nga naman po, pag ang pensyon mo, can you imagine ang pinakamaliit na pensyon ngayon sa SSS? 2-2. Paano ko naman mabubuhay naman sa 2,200 naman? Napaka, akong sangkater pa yung iyong maintenance medicine. Kulang na kulang yun. Hindi ho ba? 2,200. Ang pinakamataas naman ay 26,000 plus. Yun na yung mga pang chief executive officer. Pag nag-retire kang CEO, malamang sa malamang, nandun ka sa 26,000. Ayan. Ay, si Senator Tulfo na ba? Ayan, maganda yan. Senator Erwin Tulfo, magandang umaga po sa inyo, Senator.
12: Good morning! Alvin Amarin Doris, magandang umaga.
1: Opo, nako, tinan mo yung boses ni Senator Tulfo. Pero di bale, kahit pagod, kailangan ma-inform ang publiko. So, ang posisyon ninyo ngayon, Senator Tulfo, bakante na rin pati yung Senate President. Kasi narinig ko po yung briefing nyo after the incident sa Senado kahapon.
12: Tama po.
1: Ang sabi nyo, si Alan Peter pa rin yung Senate President. Hindi po, ay, wala na.
12: Hindi na po. Bakante na po yun eh. Bakante na po yun.
1: Hmm.
12: Base po ito doon sa Abilino and Cuenco ruling noong 1949 na Supreme Court. Hanggang ngayon po, hindi po napapalitan po yun. Number two, yung sinasabi lang walang quorum, hindi ko po maintindihan parang Alvin eh.
1: Mm.
12: Eh, baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, Senadora Loren, Senador Alan, at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado.
1: Opo.
12: Nililista po kasi doon yung... Diba tinatawag after yung roll call, kung kanaring ganoon, Aquino, ganito, Cayetano, present, diba? Tataas ng kamay. Ito po eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pitong beses po na 12 lang ang senador nagkaroon sila ng quorum.
1: Mm.
12: Kaya hindi ko maintindihan bakit. At pareho po sila pong tatlo, nandoon sa mga panahon na yon. Pumayag po sila na may quorum. Kaya nga po, pinapaalala ko sa kanila sa tatlong... Buting senador natin, balikan po yung journal entries po ng Senado noong May 21, 2008, February 11, 2009, September 29, 2010, May 8, 2012, May 5, 2015, May 15, 2012, May June 2, 2015.
1: Ibig sabihin hindi lang pala isang beses. Maraming beses na nangyari na ito.
12: Paring Alvin, eh pumunta po sila doon mamaya. Tingin po nila sa ikang sa journal entries po ng Senate, nandoon po ito. At mayroon pa pong breakdown nga, paring Alvin, kung iyong mamarapatin, sige kung lang. Okay lang po.
1: Sige lang.
12: Noong May 21, 2008 po, 12 lang sila. Si Senadora Loren, late pa nung dumating. Tapos na po yung roll call nung dumating siya. Kung tutuusin po, considered absent na po yun, di po ba? Ganon din po si Senador Alang Cayetano, dumating po late na after ng roll call. Si Senadora Pia po, nasa official mission. Mukhang may biyahe po ito. No February 11, 2009, present po si Senadora Loren, Senador Alan. Lahat po silang tatlo, Senador Pia, present sila. Pero 12 lang po sila doon sa session hall. September 29, 2012, 12 lang din po sila. Si Senadora Loren at Senador Alan, nandun po present. Si Senadora Pia, on official mission ulit. May 8, 2012 po, 12 po siya ulit. Present po si Senadora Loren, official mission si Senador Alan. Si Senadora Pia, present din. May 15, 2012, ito po. Arrived after roll call si Senadora Loren. Official business po si Senador Alan at Senador Pia, present. May 5, 2015, 12 din po sila. On official mission po yung dalawa, Senadora Loren, Senador Alan, present po si Senadora Pia. June 2, 2015, 12 lang din po sila. Present po si Senadora Loren. Official business po si Senador Alan. Official business Senadora Pia. Ano po nila nire-reklamo nila? Pumayag sila na may quorum na 12 lang. Kahapon kami, 12 lang din kami.
1: Opo. So ngayon, panayang...
12: Hindi ko po maintindihan ngayon na illegal daw yung kahapon.
1: Opo, Senator.
12: Pag 12 po, majority po. Kasi ngayon, consider lang po kami ngayon as 22 dahil yung isa nagtatago na po. Hindi po makompel ng Senado, ng Sergeant at Arms na mag-attend sila dahil nagtatago nga po sa batas. Yung isa naman po nasa BJMP. Paano naman siya mag-attend ng session? So, considered lang po kami na 22. Get the majority, i-divide mo lagi sa 2 plus 1. So kung 22 divided by 2
1: 11 plus 1, 12. Alvin, oh, tama,
12: plus
1: tama.
12: 1 is 12.
1: Tama po,
12: so
1: tama 12
12: po. 12 po kami kahapon, may quorum po kami. Ewan ko sinasabi niya na wala.
1: Opo.
12: Illegal. Paano naging illegal? Eh kung mga dating panahon na ito. Senator, kaya nga po pakiusap ko sa kanila, baka po pwede po balikan po ninyo yung journal po ng Senate ng mga panahon na yon. At doon po makikita po ninyo na pumayag po kayong tatlo na magkaroon po ng quorum bagamat 12 lang po ang senador.
1: Senator, papano po yung for today? Panay po ang Facebook Live kagabi ni former Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang hearing. Sabi niya, wag niyo ipadlock ha, tuloy ang hearing today. Eh papano
12: he's
1: yan?
12: Speaking,
1: sabi mo,
12: he's talking on based on his experience. Siya po kasi House Speaker siya sa Kongreso noong 2020, pinadlock niya parang walang sesyon. Ginawa niya kasi hindi po gagawin ni Senador Win Gatchalian yan, okay? Ni Acting President Gatchalian. Hindi niya, wag niya pong gayahin si Acting President Gatchalian si ginawa niya sa Kongreso. Pangalawa, yung sinasabi niya, walang independence. Nakikialam ang administrasyon kasi na-experience niya rin yan, paring Alvin. Si Pangulong Duterte ay nagpababa sa kanya, bumaba ka dyan dahil ang House Speaker na ngayon ay si Lord Alan Velasco. So doon niya naramdaman na nakikialam ang palasyo. Ngayon po wala naman pong nakikialam sa kanya eh. Di po ba? Oo. Hindi po nagbutuhan ho kami, wala nakialam. O ngayon yung mga pinagsasabi niya na hindi independent ang legislatura. Kasi na-experience niya nung panahon ng Pangulong Duterte.
1: Apo.
12: Kasi huwag niya ipadlock kasi na-experience niya, pinadlock niya. Siya ang nagpadlock. Kaya nga po, yung kanyang order, instruct sa Senado naman po, sa Kongreso, ika nga numbers game po lagi yan, di po ba? Magbutuhan. Magbutuhan tayo, let's divide the house. Kung sino po ang majority, kung sino po ang lamang, yun po ang panalo. E lamang po kami kahapon 12, di po ba may impasse? Dahil 11-11, hindi kami makakilos.
1: Naging 10-12.
12: Pumasok si Chief dahil na konsensya na raw po siya.
1: Tama.
12: At nahihiya na ay mga kapitbahay niya, mga kaibigan niya. Sabi ba, di ka pumapasok, pumasok ka na. Pumasok ko kahapon. Kaya naging 12 kami. Ano ang problema doon? Hindi nila ma-accept, hindi nila matanggap silang tatlo.
1: Oo, tama. Paano yung hearing mamaya pag tinuloy nila?
12: Paano po magkaka-hearing? Sinabi ko na nga po Lunes, diniklara ko na po, pinadalhan na po ng notices lahat po ng mga invited guests. Kasama po yung mga sinasabi lang 18 Marines. Pinadalhan na po yung kahapon na move po ang hearing sa Monday at 9 a.m. Oh, kaya ano pa hong sabi niya, tinatago, tinatakpan ng katotohanan. Papayag na po na magkaroon ng hearing. Maririnig po ng tao yung mga gusto lang marinig ulit.
1: So, bukas naman po ang grupo ninyo, halimbawa sa rekonsilyasyon o pakikipag-collaborate sa kanila kung gusto nila.
12: Paring Alvin Maring Doris, ang sisti kasi diyan sa Senado, may administrasyon, may majority, may minority. At the end of the day, magkakaibigan yan.
1: Mm.
12: Magkukumari pa nga, magkumpad. Diba si Senadora Pia mismo nagsabi na, matagal na tayo magkakaibigan, magkakumari, magkakumpare. Magbabarkada. Tapos, so welcome po. Diba pag magkaibigan kayo, magkaiba lang po yung inyong prinsipyo. Pero welcome at the end of the day. Trabaho lang po ito. Kaya nga po, welcome po sila with open arms. Mag-usap po ulit tayo, lalo na po yung mga magkakaibigan, magkukumari. Let's talk, di ba? Pero pagdating, pag may araw po ng session, oras po ng session, di sige, magbalitaktakan tayo, huwag tayo magpansinan. Pero at the end of the day, it's just part of our jobs, di ba?
1: Sige po, salamat Senator, ha? Mabuhay po kayo. Take it easy, ang puso mo. Thank you. Maraming salamat. Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakakalito yung mga bagong posisyon. Oy, Chichi, ah, dati na raw. So, dating si Cayetano, dating Senate President ng... Tama. Dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ay, ang gulo-gulo ninyo. Nakakalito. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
13: Gising!
1: Ang masyado mo namang mabilis. Mini-beating ko nga eh.
13: Pagka late ako, nagagalit ka.
1: Oo.
13: Ano ba talaga? Nandito ako, nagagalit ka. Pag hindi ako pumasok, nagagalit ka rin.
1: Alam mo ba to? Ayan si Bato sa gilid mo. Sa pagbabalik ng
14: Gising Pilipinas Energy Energy!
15: Gising! Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Senator Sherwin Gadzalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Dating Senate President Alan Peter Cayetano kinwestiyon ng sesyon at rigodon sa Senado.
13: Senate Blue Ribbon Committee itutuloy ang investigasyon sa flood control project sa Lunes. Pero Senate President Alan Peter Cayetano nanindigang tuloy ang pagdinig ngayong araw.
1: Ilang senador na tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sinampahan ng reklamong obstruction of justice.
13: Congressman Bong Suntay pinarusahan ng kamera kaugnay ng sexist remark sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte.
1: Utang ng Pilipinas bagyang bumaba noong Abril.
13: Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 27. Ilang kaanak ng mga biktima umapela ng tulong para makakuha ng abogado.
1: Anim patay sa karambola ng tatlong sasakyan sa Batangas.
13: Sa Showbiz Spotlight, concert ng Air Supply sa Pilipinas. Kasado na sa Oktubre.
1: Panahunan.
13: Bili na lang tiket.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Huwebes, June 4, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
13: Ako naman po si Doris Picornia.
1: Detalye. Inihalal si Senator Sherwin Gadzalian bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado nang biglang dumalo sa sesyon si Senator Francis Escudero. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Tito Sotong bakantihin ang lahat ng posisyon sa Senado. Dahil dito, pinalitan ni Gadzalian sa pwesto si Senador Loren Legarda at ibinalik bilang Majority Leader si Juan Miguel Zubiri. Idiniklara rin ni Gadzalian o si Gadzalian bilang acting Senate President alinsunod sa rules ng Senado. Sa pahayag, nilinaw ni Escudero na wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado pero hindi dapat maapektuhan ang kanilang trabaho ng tensyon sa politika. Ayon sa bagong mayorya, hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano at iginiit ang dating hatol ng Korte Suprema kung saan itinuturing na quorum ang 12 senador dahil 22 lang ang nasa jurisdiksyon ng Senado sa ngayon. Dinilinaw din ng bagong mayorya na hindi pa nahahalal na Senate President si Gadzalian dahil kailangan ng 13 boto pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat magpatuloy ang trabaho ng Senado. Nangyari ang rigo doon matapos ang 2 araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Sen. Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Pero ayon sa senador, walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon si Escudero. Nanindigan din si Tulfo na may quorum ang 12 senador dahil dati na rin itong nangyari sa Senado.
12: Eh baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, Senadora Loren, Senador Alan at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado.
1: Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na illegal ang rigudon at nanindigang sa parin. Ang Senate President, nagbabala rin si Cayetano na posibleng mantalang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ang bagong mayorya ang patakaran sa paglilitis para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis.
16: Hindi po sila maka-elect ng new president kasi wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-op sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Hindi po tayo nag-resign. Removal. Hindi po nila ako naalis. Death. Buhay pa naman po siguro ako. Hindi po AI to. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
1: Nanindigan din si Legarda na hindi valid ang nangyaring balasahan sa Senado dahil bigong makakuha ng 13 boto. Nag-adjourn na ang Senado matapos lang ang halos 15 minutong sesyon kahapon at nakatakdang bumalik sa July 27.
13: Kinilala ng Malacañang ang bagong liderato ng Senado. Ito'y matapos mahalal si Senador Sherwin Gadzalian bilang bagong Senate President pro tempore. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alinsunod sa batas ang nangyaring balasahan sa Senado. Pero buwelta ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginagawa ng ilang senador ang lahat para baluktutin ang batas.
17: Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gadzalian.
18: Malacañang backing the move of the senators today and the other groups backing them, they will say anything and do anything to bend the law and basically susunugin na yung ating konstitusyon.
13: Para kay FEU Institute of Law, former Dean Attorney Melencio Santa Maria, may basehan ang naging aksyon ng bagong mayorya kahapon.
0: Pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President, dapat bumoto ang all members of the Senate. Kaya ang quorum doon is 13.
1: Opo.
0: Kaya lang dun sa iba pang mga bagay na bobotohin mo, yung mga lower officers, pwede lang majority of the quorum. Maliban na lang doon sa mga ilang mga espesifikong sinasabi ng batas na two-thirds, like yung impeachment.
9: Nauna nang hinikayat ni Pangulong Marcos ang Senado na bumalik sa trabaho matapos ang dalawang araw na walang sesyon. Magdaragdag naman ang Philippine National Police ng mga pulis sa Senado at kalapit na government facilities sa gitna ng tensyon sa pagitan ng majority at minority bloc ng Senate.
1: Alas 7:10, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project sa Lunes. Kasunod ito ng pahayag ni bagong committee chairman Irvin Tulfo na hindi tuloy ang pagdinig ngayong araw. Inatasan na mga tauhan ng Senado.
19: Subcommittee dapat
1: nakansilahin ang imbitasyon sa pagdinig sa ilalim ni dating chairperson Pia Cayetano. Kabilang sa unang inimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at 18 dating Marines na sinasabing nagpadala ng maletang mailamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Pag-uusapan pa kung sino ang iimbitahan sa pagdinig ni Tulfo, kung saan lahat ng senador ang planong isama bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Nanindigan si Tulfo na hindi maaaring ipilit ang pagdinig ngayong araw dahil may paglabag ang unang ipinatawag na pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon. Nauna lang kinuestyon na legalidad ng subcommittee na pamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta.
19: Subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman noon? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Eh, ang minority leader is the ex-officio of the Blue Ribbon. Wala, hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, it's another violation of the rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, ano itatanong ko dito.
1: Sa kabila ng rigodon, iginiit ni Alan Peter Cayetano na tuloy ang pagdinig ngayong araw. Iutos ni Senador Cayetano na panatilihin bukas ang Senado para sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee.
16: Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people.
1: Pero sa hiwalay na abiso, nagdeklara si Senate President Pro Tempore Sherwin Galsalian ng work from home arrangement ngayong araw. Walang papasok ha, work from home lahat para magbigay daan sa pagsasaayos ng mga komite.
9: Inihalal na ang mga bagong chairperson ng ilang komite matapos ang rigodon sa Senado. Bukod sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee, hawak na rin ni Irwin Tulfo ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ibinalik naman kay Bam Aquino ang Basic Education Committee, habang kay Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture. Napunta kay Risa Ontiveros ang Health Committee, habang kay Rafi Tulfo ang Committee on Public Services. Si Lito Lapid ang magsisilbing chairman ng Committee on Games and Amusement, habang Finance Committee kay JV Ejercito at Public Order at Accounts Committee kay Panfilo Lacson. Hawak naman ni Francis Escudero ang Housing Committee, habang Foreign Relations at Rules Committee kay Juan Miguel Zubiri.
1: Alas 7:14, sinampan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ang ilang senador kaugnay ng pagtakas ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Tawid sa reklamo sina Senate o dating Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nagugat ng reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort ng mga inirereklamo para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Para kay Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D., Mahalagang panagutin ng mga senador na sangkot sa pagtakas ni De La Rosa habang sakay ng SUV ni Padilla matapos ang pamamaril noong Mayo 13.
20: Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador at saka para magkaroon ng pananagutan para sa mga issue na ito para manaig po yung rule of law.
1: Nagay naman si Iloilo City Congresswoman Julienne Baronda ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa 18 nagpakilalang dating Marines, gayon din sa abogadong si Attorney Levito Baligot. Kaugnay ito ng akusasyong kabilang si Baronda sa nakatanggap ng pera mula sa mga dating Marines, kaugnay na sinasabing investigasyon ng ICC sa Maynila.
21: Hiniling ni Senador Junggoy Estrada na mailipat sa PNP Custodial Center mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Bukod dito, hiniling din niya na sa Sandigan Bayan na makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Inaasahang tatalakayin ang mga motion kasabay ng arraignment sa kasong plunder at graft ngayong araw. Inilipat naman sa pribadong ospital ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan mula sa PNP General Hospital. Binabantayan sa ospital si Bunoan nang makaranas ng pagkahilo at pagtaas ng blood pressure mula ng sumuko noong Lunes. Humarap pa sa Sandigan Bayan ang dating opisyal pero lumabas sa laboratory result na tumaas ang kanyang heart enzyme. Dahil dito, inirefer si Bunoan sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital.
1: Alas 7:16, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinalabas na Precautionary Hold Departure Order matapos madawit sa investigasyon sa flood control projects. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, ibinasura ang hiling na makabiyahe si Romualdez dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing nabigo ang kongresistang patunayang kailangan niyang magpa-check up sa ibang bansa matapos mabigong magsumite ng medical records o kumpirmadong schedule para sa konsultasyon sa physician sa Singapore. Daw na itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa 56 billion pesos na kickback scheme sa manumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon.
21: Pinarusahan ng kamera si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay kaugnay ng sexist remark sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso. Sinabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imahinasyon lang ang pagbabanta ni VP Sara sa ilang opisyal tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari nang makaramdam ng init nang makita si Ann Curtis. Sa botong 263-8 at 7 abstention, pinagtibay ang findings ng House Committee on Ethics and Privileges na nagkasala si Suntay sa hindi wastong pag-uugali bilang kongresista. Inatasan si Suntay ng voluntaryong community service at pagsasailalim sa Gender Sensitivity Seminar. Iniutos din ang pagpapalabas ng public apology sa aktres at lahat ng kababaihan na babasahin ni Suntay sa harap ng telebisyon o broadcast media.
1: Alas 7:18, lusot na sa kamera ang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas. Sa botong 267-20 at 7 abstention, inaprubahan ang panukala para pagbawalan tumakbo sa halalan ang mga kaanak ng opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Sakaling may isa batas, obligado ang mga kandidatong magsumiti ng sworn statement sa pamalek para patunayang hindi magre-resulta sa political dynasty ang pagtakbo sa halalan. Mayakda ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Nauna na isinamang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinisertipikahang urgent ng Pangulo.
21: Lusot na sa kamera ang panukalang layong labanan ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon. Sa botong 286-3 at 7 abstention, inaprubahan ang panukalang Digital Media Anti-False Information Act. Sa panukala, papatawan hanggang 12 taong pagkakakulong at multang hanggang 2 milyong piso ang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon makaapekto sa national security. Sakop din ng panukala ang pagbuwag sa troll farm, bot network at illegal na operasyong pinupundahan ng mga dayuhan. Gayun din ang pagpapanagot sa pagpapakalat ng manipuladong larawan at video na ginamitan ng artificial intelligence o AI.
1: Time out. Anong oras na, Miss Maganda?
21: Ay, 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
22: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
22: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
23: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
22: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.
24: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
25: Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
26: Makatulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
27: Sa tulong ng tamang health information.
28: Iba't ibang sakit.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23 bagyang bumabang utang ng Pilipinas noong Abril. Sa tala ng Bureau of Treasury, 18.47 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula 18.49 trillion pesos noong Marso. 12.41 trillion pesos ang domestic debt, habang 6 trillion pesos naman ang utang sa labas ng bansa. Bumaba ang utang ng Pilipinas bunsod ng pagbabayad ng pamahalaan sa domestic debt, kaya napunan ang paghina ng piso. Kahapon nagsarang palitan sa 61 pesos and 74 centavos kada US dollar.
1: Nagulat ako. So magkano utang?
0: Ang utang natin ngayon ay 18.47 trillion pesos.
1: Malit. Kinansela ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng steel manufacturing plant sa bayan ng Tagaloowan sa Misamis Oriental. Ito'y matapos makumpirma ang radioactive material sa kumpanyang Philippine Sanjia Steel Corporation na paglabag sa environmental laws. Mayo 15, 69 na Chinese ang naaresto sa raid sa kumpanyang pag-aari ng negosyanteng Chinese na si Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Nauna ng kinwestiyon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. kung paano nakakuha ng business permit ang planta. Nagbabala rin ang kalihim sa posibilidad na banta ng planta sa pambansang seguridad dahil nasa loob ng pasilidad ng pamahalaan at malapit sa itinatayong naval facility sa Misamis Oriental.
0: Alas 7:25, 27 na ang namatay sa pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang 4 sa nagpapatuloy na operasyon kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Umapila naman ang tulong ang kaanak ng mga biktima para makakuha ng abogado, lalo't ilang pamilya ang posibleng nadamay sa insidente. Nauna nang sinabi ng Angeles City Public Information Office na posibleng kasama ng ilang construction worker ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali dahil dito hindi pa matukoy kung ilan pang nasa ilalim ng guho.
2: Masakit sa damdamin ko kay nawara anak-anak. Minahal na mahal ko yun. Hindi ko yun napapagalitan.
3: Sabi naman kasi daw ng foreman, pwede isama yung pamilya. Kaya po sinama po yung pamilya niya. Sa mga nangyari po, hindi po pwedeng pabayaan eh. Kasi marami pong mga buhay na nadadamay. So kailangan po, papanagutin po talaga.
0: Sinampanan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim, contractor na si Joel Ku, at site engineer na si Arlu Ligsanan.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunsod dito ng forced outage ng 10 planta habang 9 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng mahigit 4 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos pasado alas 8 kagabi. Aminado ang National Grid Corporation of the Philippines na posibleng muling isailalim ang Visayas grid sa yellow alert ngayong araw. Pero iginiit ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na wala silang kinalaman sa pagpapatakbo ng mga pumapalyang planta.
4: Well, ang NGCP kasi tagahatid lang kami ng kuryente, so wala kaming kinalaman sa pagpapatakbo ng mga planta. So hindi namin masasabi ng may kalinawan kung ano yung man nagiging dahilan kung bakit sila naka-forced outage. So mas mainam na ang Department of Energy ang sumagot niyan.
1: Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 4 pesos ang diesel.
0: Ha? 4 pesos na sa Saturday?
1: Oh, diesel yan, ha?
0: Pakarga na nga ako.
1: I-reserva mo ang ha mo. 4 pesos and 60 centavos sa kerosene? Asa nang ha?
0: Ha?
1: Yan. Habang bumaba naman ng 70 centavos ang gasolina.
0: Maliit na lang. Piso pa yun isang araw.
1: Oh, kaya maliit na.
0: Seven,
1: ganun ka na lang. Maaari pang magbago ang presyuhan dahil sa trading hanggang bukas. Gayun din ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis.
0: Isinara ang isang kalsada sa Kalinga matapos masira dahil sa pagulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkaroon ng malalim na pagho sa bahagi ng kalsada. Ngayong araw patuloy na uulanin ang hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Posible rin pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 10 lugar ngayong araw. 49 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Infanta sa Quezon Province, habang 43 degrees Celsius naman sa Alabat sa Quezon, Cuyo sa Palawan, Daraga sa Albay at Dipolog sa Zamboanga del Norte. 38 degrees Celsius naman ang tinatayang heat index dito sa Metro Manila.
1: Muling pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas kaninang madaling araw. Naitala ang minor phreato magmatic eruption ng Bulkang Lagbugari ng Usok at Abo. Sa Albay, muling nakapagtala ng minor strombolian activity o mahinang pagputok sa Bulkang Mayon. Patuloy din ang pagdausdos ng lava na sa bulkan na nagbuga ng mahigit 700 metrong taas ng Usok at Abo. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
0: Sa Batangas, 6 ang patay sa karambola ng 3 sasakyan sa bayan ng San Juan. Sa imbestigasyon, biglang lumiko ang SUV, kaya nasagi ang coaster bus sa kalumipat sa kabilang linya ng kalsada at nasalpok ang kasalubong na tricycle sa barangay Abung. Namatay sa ospital ang 6 na pasahero ng tricycle habang nakaligtas ang driver at 2 taong gulang na bata. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang babaeng senior citizen na nagmamaneho ng SUV. Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Doris, sa ating Showbiz Spotlight, magpapasiklab ang soft rock icons na Air Supply sa concert sa Pilipinas sa Oktubre. Inilarawan ang concert bilang nostalgic journey sa 5 dekada ng mga hindi malilimutang musika. Simula sa June 8, magkakaroon ng sale ng ticket para sa concert na gaganapin sa Araneta Coliseum sa October 26. Kilala si Russell Hitchcock at Graham Russell sa mga iconic song na Making Love.
0: I'm all out of love. Oh, mga ganyan. Panauna namin ni Archie yan. Yan ang pinatutugtog nung dekada 80 at 90.
1: Habang dumadausdos ang...
0: Too less lonely people. Mga ganyan. Yeah. No.
1: Dumadausdos ng ano. Hindi ka pa nga yata buhay, ganyan.
5: Pero yan yung mga kanta na naririnig ko din talaga sa bahay namin.
0: Kita mo, yung parents mo, ganyan, yan ang pinatutugtog.
5: Yes.
0: Sige, go, ganyan, tapusin mo. Sorry naman, dinistorbo kita.
5: Pero okay na, tapos naman na.
0: Tapos na ba? Thank you, ha. Maraming salamat. Ganiel Krishna!
1: Too less lonely!
0: Thank you. Maraming salamat. Daniel Krishna, dyan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7. Maganda yan, may mic.
1: Ako po si Doris Bigonia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
6: Gising Pilipinas!
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
10: the Senate is under attack.
11: There was no NBI agent in the Senate.
8: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: Kanina ay merong aarestuhin.
13: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
14: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
8: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!
0: Good morning! Magandang umaga sa lahat po ng mga spectators.
1: Bakit?
0: Parang may Clash of the Titans, ano?
1: In the blue corner!
0: Mga spectators dyan, nanonood po ng Senate Flix. Nakita mo naman
1: kahapon. Episode what?
0: Ang dami na episodes, partner, ha? Nasa Zoom na natin si Senator. Actually, parang first time natin may interview si Senator ng ganito kaaga. Senator Francis Kiko Pangilinan, ang miyembro po ng Senate Majority Block at ang bagong chairman, nagbabalik ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform and one of the Senator judges po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Kiko, magandang umaga po, sir.
1: Good morning, sir.
15: Good morning.
16: Good morning, Alvin, Doris, at sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga.
0: Opo, exciting times again in the Senate. Yes. Ano po, Senator Kiko? Ano pong sa inyo doon na patuloy ini-insist, panay ang Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi ako pa rin ang Senate President. Paano po yun? Nag-i-insist siya na siya ang Senate President, Senator Kiko?
16: Well, hindi na bago yan dahil yan din ang ginawa niya nung siya ay Speaker of the House at pinababa na sa pwesto dahil may term sharing hanggang sa nauwi pa sa nag-convene ang House of Representatives sa labas ng batasan dahil nga ayaw niyang may mangyaring change in leadership. So, we expected something like this. Nakakalungkot, no? Dahil sa totoo lang, klaro naman sa ating rules, no, na we declared all positions vacant. We had a quorum of 12 at yung quorum na yan, marami ng pagkakataon na 12 ang naging quorum sa nakaraang mga session. You need 13 to elect a Senate President, but you only need a simple majority to declare all positions vacant, including the position of Senate President. And that's what we did. And therefore, tinanggal na siya. And in his stead, we elected a Senate President pro tem. Yan, maliwanag din na hindi kailangan ng 13 under our Constitution. And 12 is sufficient, and therefore, siya ngayon, under our rules, is the acting president.
0: So, para lang malinaw sa ating, kasi nalilito din
1: yung
0: walang background sa batas, Senator, ano po? So, uubra pala na walang Senate President, pero merong Senate President pro tempore na magiging acting Senate President in the meantime na wala pa kayong 13 dahil 12 lang kayo sa ngayon.
16: That is correct. Consistent yan sa ating saligang batas. Ang isa pang dahilan bakit minarapat at naging tungkulin namin na mag-convene ay dahil sa ating saligang batas, maliwanag din na hindi kami maaring mag-adjourn ng lampas sa 3 araw kung hindi magbigay ng pasya o consent ang House of Representatives. In other words, we would have been violating the Constitution because of their refusal to convene. And our duty is to uphold the Constitution, and that's why we had to convene yesterday. Maliwanag yan sa ating saligang batas na hindi maaring mag-adjourn ng lampas ng tatlong araw ang Senado o ang House na walang consent ng other House. And in this case, kung hindi kami nag-convene kahapon, walang consent ng House yung aming pag-adjourn mula pa nung nakaraang linggo, lampas na ng tatlong araw, we would have been violating the Constitution. Yun ang nakakalungkot eh. No? Dahil hindi sila sumisipot, di ba? Nagbo-boycott daw sila. Wala namang problema yun kung ito eh hindi labag sa ating mga alituntunin at labag sa saligang batas. We are not, kumbaga, impunity na ito and abuse of power na hindi nagko-convene, labag sa saligang batas. All these constitutes impunity at pang-aabuso sa kapangyarihan at sa pwesto. Kaya talagang lahat yon mula nung naging Senate President, former Senate President Alan Cayetano, sunod-sunod ang pagbabaloktot at pagbabaliwala ng Senate rules hanggang dito nga. We are supposed to, under Section 40 of our rules, meet every on weekdays at 3 p.m., number one. And number two, kung may cancellation or postponement ng sessions, there has to be consultation with the minority. So that was not happening mula pa nung nakarang linggo. Hindi nag-co-convene nung nag-adjourn. Hindi tama.
0: Buti nabanggit nyo po yung sinasabi ninyo parang declaration ng CNDA kasi may lumabas din na papel sa social media partner kahapon na si former Senate President Alan Peter Cayetano nag-issue ng papel. Yun pala yung pinapakita ng former Senate Secretary. Pinapakita sa mga senador. I think nakita sa video, pinakita din sa inyo, Senator yes. Kiko, hindi ho ba? So hindi yes. uubrang papel-papel lang. Kailangan face-to-face na idideklara po pala yun.
16: You know, the declaration of CNDA

0: It is an act of the Senate in plenary. It cannot be the act of a Senate President. Again, labag na naman sa ating mga alituntunin at labag na naman sa ating rules and practices. Talagang hindi naman siya yung Senado eh. Diba? Again, the Synergy adjournment cannot be undertaken outside of plenary. It is plenary. The Senate in plenary passes a concurrent resolution, and the House too will pass a concurrent resolution. Both houses have to act on it. A mere letter, sulat lang ng Senate President, ano ito? This is, again, contrary, illegal. It is void.
1: Apa, thank you.
2: Senator, marami po natuwa at sa wakas, after ilang araw na kaguluhan, ay naibalik na at bumalik na sa Senado yung mga dapat bumalik. Na inutusan po ng Pangulo na magtrabaho naman na kayo. Pero
3: nakakaya eh. Nakakaya.
2: Yung lahat ng epekto, no? Pero sa ganyan pong klaseng sitwasyon na may nagsasabi, hindi, ako pa rin. Hindi, ganito matutuloy ang committee ko na mag-hearing today. At paano ho yun? Kung pumasok po si Alan Peter Cayetano, meron ng ibang Senate President. Hindi po ba labo-labo yan?
0: Ang balita ko pa nga, well, this is of course...
1: chismis.
0: Hindi pa naman chismis, pero mga sources na nagsasabi.
1: Sources.
0: Yes, they're considering convening.
1: Oh.
0: Wag naman, dahil nag-adjourn na kami, at pati nga sila, kahit illegal yung kanilang contrary to law, sila mismo nagsabi, adjourn na, tapos ngayon magko-convene, di ba? So,
1: 24-10 lang sila, Senator, hindi, kulang sila, 10 na lang naiwan sa kanila, di ba?
0: Kaya, yun na nga, lalo silang magiging katawa-tawa, no? Kung pipilitin nila. So siguro hindi sila magko-convene. Alam mo, mahilig yung kabila sa optics. Hindi magandang optics yung sampu lang sila, no? So I hope hindi na sila mag-convene. Pero ang information is tuloy daw ang kanilang hearing ng Blue Ribbon Committee, dahil ang gusto nilang ipakita is the Senate is under attack. Hindi na. Pero hindi naman talaga under attack. Hindi totoo yun, hindi ba? Nakita natin. At hindi rin totoo na ang interest nila dito ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee na pinipilit nila. Bakit? Number one, nagkaroon na tayo ng Blue Ribbon Committee partial report. Ayaw nilang pumirma.
2: Oo.
0: Hindi ba? Pwede naman silang mag-dissent. Pwede nilang sabihing I dissent or we will amend. Pero pito lang kami na pumirma, pero yung lahat ng minority hindi pumirma, number one. So bakit ngayon gusto nila nung ilabas yung Blue Ribbon Committee hearing na yung partial report na kung saan we were recommending the filing of charges sa mga kasamahan natin sa Senado and recommending investigating yung ating mga kasamahan sa Senado, hindi sila pumirma. So that's number one. Number two, kung totoong gusto nilang may mananagot doon sa flood control, bakit yung dalawang vice chairman na hinalal nila, parehong may kasong investigation at kasong plunder. Di ba? Kumbaga, kung totoong interesado sila sa corruption, anti-corruption, bakit yung dalawang chairman nila, vice chairman ng Blue Ribbon Committee na hinalal nila, parehong may kasong plunder? So ibig sabihin, di na drama lang ito, unfortunately. And sana makita ng ating mga kababayan yan.
2: Apo.
0: Kung talagang interesado silang at pinipilit yung Blue Ribbon Committee hearing, hindi dahil sa pananagutan, kung hindi dahil may ibang layunin. Nakakalungkot.
2: Sen Kiko, paano nga po kung sumugod dyan, hindi naman sumugod, pumunta dyan para sila ay mag-hearing? Siyempre, may mga staff yan, may mga tao sila. Meron na isa pang Blue Ribbon. Sino ngayon? Malilito yung mga staff?
1: May empleyado. Sino pa susundin?
2: Sino masusunod? At ano ang susundin nila na legal?
1: Ma'am?
0: Well, tama yan. No? At siyempre, ang naging panawagan ni Acting Senate President, Senate President Pro Tem Win Kachalyan, I work from home.

0: today. At sinabi niya para hindi madawit, 'di ba, sa partisan politics yung ating mga empleyado, eh ang inutos niya is to work from home. So that and again, ang panawagan din natin sa ating mga Senate employees, humihingi tayo ng pasensya at konting pasensya rito, and we are asking for their cooperation para hindi madagdagan pa itong problema at yung conflict sa Senado.
1: Oh, actually, totoong ano po yun, ah, conflict din sa manggagawa partner kasi
2: Oo.
1: mag-aalangan siya ngayon eh. Ang
2: Oo,
1: susundin ko ba si
2: paano?
1: Cayetano ba o
2: Kaya
1: yung
2: nga.
1: si Gatchalian? Hindi ho ba?
0: Ang
1: Eh, libo-libo
0: sinasabi
1: di
0: pala
1: pliyado.
0: at
1: Di ba?
0: i-reiterate natin, tinanggal na si Senate, si former Senate President Alan Cayetano bilang Senate President. So ang kanyang mga memo ay void, Benicio. Walang force and effect yan. And it is again, he is usurpation of authority na. Ang dami talagang mga pangyayari at mga kilos na hindi tama, illegal, and sunod-sunod na ito. And that's why, di ba, the honorable thing to do is to accept, is to resign. That was earlier, no? But because he refused to resign and do the honorable thing, we had to remove him.
1: Apo. Ngayon, punta tayo because I have a few minutes left. I know magigis pa partner to kay KD, kay Karen Miamia, si Senator Kiko. Ano ang implication po nito sa impeachment trial naman na supposedly magsa-start sa July 6? Malapit-lapit na rin po yan, Senator Kiko.
0: Well, tuloy yan. Tuloy ang impeachment. We have an acting Senate President who can preside sa ating impeachment proceedings. So tuloy yan.
1: Akala ko binago po ninyo yung rule kahapon na parang
2: Na?
1: mag-i-elect kayo kung sino magpi-preside sa impeachment kung hindi presidente yung impeach. Kasi pag presidente partner, chief justice naman yung presiding
0: Yes.
1: officer, tama?
2: Ganyan ba?
1: So ngayon,
2: Oo.
1: sa binago ninyong rule, mag-i-elect kayo among yourselves kung sinong magiging chairman
0: Or presiding
1: or
0: officer.
1: presiding
0: Yes.
1: officer. So pwedeng kayo ang maging presiding officer noon dahil sa block ninyo ngayon, dalawa na lang kayong naiwang abogado, ikaw at saka si Escudero.
2: Jesus
1: Tama
2: Cordero,
1: ba?
2: oo.
0: That is correct. So we will have to discuss that and decide on that as an impeachment court. That's correct.
1: So
2: All
1: willing naman po kayo kung kayo ang mahalal ng mga miyembro ng mayorya na hindi po si ano hindi muna si Gatchalian yung papreside natin. Siyang Senate
2: Oo.
1: President, acting Senate President, pero magiging presiding officer natin for the impeachment proceeding ay si Senator Kiko Pangilinan. Payag naman po kayong mahalal.
0: Kung ano ang desisyon ng majority, we will respect and tatanggapin natin.
2: Apo,
0: Pero again,
2: apo.
0: this is a matter that the senators will have to decide on.
2: All right.
1: Pero kahit hindi po abogado, pwede namang mag-preside sa impeachment, hindi ho ba?
0: Yes. In fact, sa plenary debates namin, ang mga nagpe-preside, di ba, sanay na sa pagpe-preside, hindi rin mga abogado, no?
2: Apo. Sen Kiko,
0: So pwede yan.
2: apo, paano nyo po kaya mahahandle ito? Hindi lang kayo, pati pa yung mga kasamahan ninyo. Paano nyo mahahandle yung ganyang klaseng sitwasyon na oo, nandiyan kayong lahat po, pwedeng umusad ang inyong trabaho, pero may mga nagmamaktol naman. Meron talagang nagdadabog. Di ba alam mo yun sa pamilya? Yung merong isang kokontrabulate. Eh, paano ang pag-usad na makikita natin ng malinaw? Kasi yung mga tao litong-lito na po eh, Sen Kiko.
0: Tama. Kaya nga ang kasama sa ating apela ay sa ilang mga membro ng Cayetano Block, eh sana, hindi ba, isang tabi. Naging sakripisyo rin ang ginawa ni former Senate President Cheese. Alam mo, limang former Senate President, no, ang nananawagan na hindi tama ang nangyayari sa Senado. Nandiyan si Senate President, former Senate Presidents Coco Pimentel, Cheese Escudero, Tito Soto, Frank Drilon, at Mig Zubiri. Di ba? All Ika nga, eh, ang tinitingnan ay yung institusyon at inuuna yung institusyon. At talaga namang, palagay ko, wala namang debate na antindi na ng imahe ng Senado matapos yung barilan, matapos yung pinatakas si Senator Bato, tapos yung paglabas ng mga disinformation, etc. So we hope, no, na meron pang ilan dun sa kanila, sa kabila, ika nga, na magngilay-ngilay, di ba, habang naka-break kami, at baka sakali, di ba, ay for the sake of the institution and of course the country, ay makumbinsing iwanan na yung minority bloc at bigyang suporta si Senator Wynn. Senator Wynn Gatchalian is acceptable even to many of those in the now former majority bloc, di ba? Sana isang tabi nila yung personal na mga galit, personal na interest, personal na kagustuhan, at total naririnig natin wala naman daw silang problema kay Senator Wynn Gatchalian kung tutuusin, dahil nakatrabaho nila at nakita naman natin napakahusay ng handling niya nung pagiging chairman ng Finance Committee, so, and he is fair. So we hope that will be a consideration ng mga senador na hindi pa sinusuportahan si Wynn.
1: Opo, pero mangyayari lang po 'yon, Senator Kiko, yung eleksyon ng Senate President. Pagbalik niyo na po kasi tapos nag-adjourn na po kayo, hindi ho ba?
0: That's right. Pero mayroong mga constitutional, how do you call it, options, no? The president can call, kasi meron ding mga naapektuhan nitong pag-synergy adjournment ng mga general na up for promotion, di ba? So a option is to call a special session. Yung mga batas ng citizenship nung ating wrestler na si Matt Ramos at si Benny Boatwright naman sa basketball, kailangan nilang maipasa on third reading. So a special session is an option, no?
1: So gaano kalakas ang posibilidad na magre-request tayo ng special session, Senator Kiko?
0: Well, I think that is something that we have to address, dahil lalo na sa commission on appointments, yung hindi na-confirm ng mga promotion ng mga general, no? Siyempre, yan ang mga importanteng mga gawain natin. And siyempre, yung mga batas na for third reading na. So we hope, you know, we are looking at that as a remedy to address itong nabimbin na trabaho dahil nga dito sa boycott.
1: Pero paano yun, Senator? Will the president, should the executive initiate it? Or pwede
0: yes,
1: na,
0: yes.
1: Paano ba yun?
0: That's under our constitution, the president may call special sessions. Wala namang dahilan na inilabas ang ating saligang batas. Hindi naman binigay yung instances when a special session is necessary. And therefore, he can. And I feel he ought to. So we will relay this, no, na para ma-address itong problema ng mga hindi na-promote ng mga general natin, plus yung mga pending bills on third reading, a special session. And then, address. Hopefully, by that time, baka may makumbinsi pa tayo to support Wynn, no, as Senate President. And maybe that could also be the way out, no? As you earlier suggested, pag walang special session kasi, sa July na, pag-resume ng session, di ba?
1: Apo. So you're urging the President to call for a special session?
0: Yes, to consider a special session to address the pending measures that have been enacted upon dahil nga sa boycott, primarily, no?
1: Okay.
2: Sen, may pahabol na
1: si Pablo
2: talong.
1: Si Robert.
2: Oo. Kung daw yung ginawa po daw kahapon ay attempt para pigilan ang Blue Ribbon hearing today, lumalabas na gano'n ng mga chismisan ngayon eh.
0: Eh, yun ang pinalalabas ng kabila na ayaw natin lumabas yung katotohanan. Eh sila nga yung ayaw magpumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee wherein we were recommending filing of charges as well as recommending the, to investigate, di ba, a preliminary investigation sa mga kasamahan natin sa Senado. So, pero hindi sila pumirma. At uulitin ko nga, kung totoong interesado sila sa katotohanan at totoong ayaw nila ng kurapot at gusto nilang isiwalat ito, eh bakit yung dalawang vice chairman ng Blue Ribbon Committee eh meron ngang kasong plunder? Diba? Eh dapat yun ay ipaliwanag nila yun.
2: Apo.
1: Opo, tama.
0: I hope yung ating mga nanonood at nakikinig ay naintindihan minsan itong mga, hindi minsan, maraming pagkakataon itong mga sinasabing ang dali-daling sabihin galit ako sa korap. Lalo na sa tuwing eleksyon, di ba? Sino ba ang magsasabing, hindi ako galit sa korap? O, di ba? Eh, syempre, sasabihin nga yun, pero totoo ba? Ganun rin dito. Ah, ayaw nilang ilabas yung katotohanan. Di ba? Binubusalan nila. Ay, galit, hindi sila, di ba, sang-ayon na managot yung dapat managot. O tapos, ang inappoint nilang, inelect nilang mga vice chairman ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga, eh may kasong plunder din.
1: So diba? Parang kanya-kanyang battle ng narratives, pagalingan ng naratibo, Senator Kiko.
0: Naratibo, eh dapat yung katotohanan.
1: Tama.
0: Doon tayo sa totoo. Kung talagang interesado kayong may managot, bakit nyo inappoint na may plunder cases yung vice chairman ng inyong under your leadership? Di ba? So I hope maging mapanuri at maging vigilant ang ating mga kababayan dahil laganap ang pagbabaluktot, di ba, ng mga paliwanag, di ba? We have to expose this. Hindi totoong interesado, kung totoong interesado sila na sa corruption issues at gusto nilang tigilan, eh dapat hindi nila inappoint na mag-iimbestiga na pareho may plunder case.
1: Yeah. Apa, well apa. Said, Senator. And good luck po mamaya. No, maraming maraming salamat, Senator Kiko Mabuhay. Regards po kay Ma'am Shawi.
2: My God.
1: Thank you. Salamat po.
0: Maraming maraming salamat.
1: Thank you.
2: Maraming salamat. Ingat po kayo.
1: Bye-bye. Si Senator Francis Kiko Pangilinan, ang miyembro po ng Senate Majority Block at ang nagpabalik na chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. At tama nga yun, partner, pag nagpatawag ng special session, now there's going to be a session.
2: Correct.
1: Kung may 13 na sila, they can now elect a new Senate President. So ang tanong doon, makakakuha pa ba sila ng isa kasi si Escudero na sa kanila na, sino pang susunod?
2: Alam mo kung sino makakasagot niyan? Yung isang tao na iniwan ako today. Hindi ko alam kung bakit mas importante ang Senado para
1: bakit
2: sa kanya.
1: Parang may himig ng pagmumuryot?
2: Wala naman masyado.
1: Pangalawa ko nang ginamit.
2: Pero ayoko na, magmaktol lang ako eh. Robert Mano, bigyan tayo ng advancer po dyan sa mangyayaring edition ngayon po, na special edition ng Senado. Oh, Robert Mano!
3: Doris, Albi, pakisabi nga kay partner Doris, wag na siya tampo kasi yung Senate Flix ngayon hindi na alas 3 eh. Oh. Maaga yung Senate Flix.
1: Anong oras ba?
3: Kasi alas, initially 8:30 a.m. nakaschedule yung press conference ni Senate President Pro Tempore at officer in charge nga, Acting Senate President Win Gatchalian. Magkakaroon siya ng press conference sa Senado, pero nagkaroon ng advisory ulit na i-move ng 9 a.m. Ngayong umaga. So 9 a.m. inaasahan na magbibigay ng pahayag ang Acting Senate President kaugnay sa number one kung ano ang magiging focus ng kanilang grupo, ano ang advisory nila sa kanilang mga empleyado, although today naka-work from home sila at kung ano yung mangyayari kung ipipilit pa rin ng kabilang grupo, ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, yung pagdinig. Kasi ang sabi nila, kahit anong mangyari, ay pupunta pa rin sila dito sa Senado at magsasagawa pa rin sila ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ang naglabas din ng letter direction si Senator Alan Peter Cayetano kahapon, o kagabi rather, kung saan sinasabi niya na lahat dapat ng mga tanggapan niya ay makikooperate sa gagawing pagdinig ngayong umaga. Ang tanong, kung matutuloy ba ito, considering na kinansel, may notice of cancellation ng hearing ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So yan yung aabangan natin ngayong araw, lalo't kung nandito naman sa Senado ang acting Senate President, at kung darating din si Senate President din Alan Peter Cayetano,